0: May extension po siya. At higit sa lahat, ang issue dun ay, teka muna eh, bakit nagkaroon sila ng extension? Hindi dahil sa boto o hindi natin pagboto sa kanila, kung hindi in-extend ng presidente. So, ang extension ng kanilang termino ay dahil sa isang executive action, hindi dahil sa boto natin.
1: Pwede.
0: Diba? Parang ganun ang argumento dun eh. Correct. Bakit ikaw nag-decide? Kung 1 year lang naman, o 1 month, okay lang.
1: Pwede. Tatlong taon.
0: 2028, dalawang taon ba? O tama, dalawang taon. Hindi, mayigit dalawang taon kasi November 2028.
1: Kaya kayong mga boboto, pumili kayo ng tama next time after 3 years. Kasi tayo rin naman ang magpipili naman talaga. At tingnan natin kung sila ba ay gaganda ang serbisyo o pansarili lang na mali-malita ang dadalhin nila.
0: Hindi, dapat isettle muna natin ngayon ang problema ngayon. Tama ba ang ginawa ng presidente?
1: Pwede ba yung itaas sa Korte Suprema?
0: Ayun nga, nandun na nga siya, pupunta nga siya mamayang alas 10.
1: Ayun pala eh.
0: Dahil nag-file na siya electronically. Attorney Romy Mac, kasi hindi lang siya eh. Pati yung ibang mga election watchdog, nagbabantay din, partner.
1: Namfrel.
0: Oo, Namfrel. Kasi parang may mali doon ang sabi daw, para magtuloy-tuloy doon trabaho ng talaga naman magtatrabaho siya pag nala. Parang babaw naman ng dahilan naman for the postponement naman, Mr. President.
1: Parang nung yung buong termino niya, anong ginawa niya? Humilata.
0: Tapos ganyan, biglang kailangan siya. Ano ba yan? Bekenemen.
1: Bekenemen, mahal kong Pangulo, at kayo pa naman ay nag-birthday. Bekenemen.
0: Susunod na, Tandem ng Bayan! With the one and only Robert Antamanum Manu. Alam mo bang 88 days na lang Pasko na, partner? Merry Christmas!
1: Ayaw ko!
0: Susunod na, Tandem ng Bayan with the one and only Robert Antamanum Manu and Mudyanang Masadoris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico, magbabalik bukas dito lamang sa
2: Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Ang Morning Tandem ng Bayan.
4: Good morning!
3: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
5: Gising Pilipinas!
3: Basta AM, DZMM!

0: Yes, Monday na! Tutut time please, Miss Beautiful.
1: Dahil Monday, ang tutut time po natin ay 8:04 ng umaga.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mamanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang lutyan ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng Bayan!
0: Magandang umaga!
1: Good morning!
0: Wow! Oh. Ang bait naman.
1: Bait-baitan. School of acting lang yan.
0: Ay, good morning mga good kapamilya! Morning. Tandem ng Bayan na po hanggang 9 in the morning, of course, with the beautiful.
1: Yes. Huh?
0: Akala ko, ano ko eh, yung super price ticket sa pagiging red ka, so ano lang pala. Oh. Pahapyaw-hapyaw lang yung red mo today sa damit.
1: Oo, peke!
0: Or pasumpong-sumpong.
1: Pasumpong-sumpong.
0: Oo, oo. Minsan, pag nagtanong, tapos biglang, and biglang babait na ganun doon sa guest.
1: Parang ako.
0: Oo. Hi, good morning, partner!
1: Good morning, partner! Robert Antemano. Mano, tama ka dyan. Mm. Isang linggo na naman tayong magkakasama.
0: Yes, of course.
1: At wala kayong ibang tandem na aabangan dito sa DZMM Teleradio, kundi kaming dalawa lang.
0: Oho.
1: Oo. Si Alvin Alchico ba isama natin?
0: Oo naman.
1: Baka nandiyan pa sa opisina niya.
0: Oo naman, baka may pa-breakfast yan.
1: Meron ba?
0: Baka naman.
1: Ay, Bekel.
0: Ang tagal na, tagal ko nang dinararamdaman yun.
1: Kaya nga, ang laki-laki ng sahod.
0: Hindi, tsaka magbabaw yan, magpapahinga yan, mamamasyal yan. Eh, dapat, at lalagay,
1: Ang lagay pa naman, Alvin Alchico, Hindi, sa totoo lang, tayo naman talaga ang mga magkakasama dito. At tayo ay nagagalak.
0: Mm-hmm.
1: Tayo ay nagbubunyi na tayo ay naandito pa para maghatid ng balita.
0: Sa kabila ng mga suson-suson.
1: Ayan, mga problema at
0: ayan.
1: Hamon. Ika nga ni Karen Davila.
0: Aha.
1: Hamon. Malapit na. Malapit na si Karen Davila mauso dahil magpapasko na. Ano ba hinahanda tuwing Pasko?
0: Hamon!
1: Hamon! Mm. Diba? Ilang araw na lang?
0: 88 partner,
1: wow,
0: ang galing-galing, 88.
1: Maghanda na po kayo.
0: Ninang, 88 days.
1: So, patatawarin.
0: Ang aga naman ang patatawar. Kakakulay mo si Santa o tinan mo?
1: Saan na?
0: Sa katabi mo.
1: Oo nga, no? Sumasayaw-sayaw si Santa.
0: Sige, isayaw mo lang yan.
1: Ha?
0: Sabi ko, isayaw mo lang yan, Santa.
1: Oo, ganyan naman talaga. Isayaw na lang natin. Kung wala tayong budget para sa ating mga panregalo, hindi naman po yan. Wala namang kaso sa ganyan. Pero maganda po kayo sa sama ng loob ng mga inaanak nyo.
0: Speaking of budget, partner, ngayong umaga sumalubong sa ating mga... Siyempre, pasahero.
1: Yan.
0: Ako, ayan na. Yung dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. After ng recommendation ng LTFRB sa DOTR, ayun, ipinatupad yung taas pasahe na dating sinuspinde ng Pangulong Marcos Jr. Diba?
1: Ito na.
0: Piso.
1: Piso.
0: Piso ang dagdag sa minimum fare sa traditional jeep, habang 2 piso naman sa modernized jeep ni partner.
1: Nako.
0: Pero, di ba laging ang kulatilya dyan, partner, kung nagtataas kayo ng pasahe,
1: oo.
0: Ibig sabihin, dapat may mas maayos na serbisyo. May mas maayos or mas dapat umunlad yung sektor ng public transportation.
1: Yun ang ideal.
0: Aha.
1: Pero yan ba ay napapatupad?
0: Paano kung nagtaas pasahe pero problema mo naman yung mga sasakyan? Number one, di ka makasakay. Okay, number two, kakarag-karag.
1: Yan lang.
0: Diba? Number three, hawak ka sa handrail para safety ka pag hawak mo na tanggal.
1: Ayun, patay tayo dyan pagka nagkaganon. At number four, akala mo ay maayos ka, nakasputing ka para sa iyong trabaho sa ngayong umaga, no? Antay ka doon sa kanto ninyo. Abay, walang dumadaan na jeep.
0: Yun ang problema.
1: Diba? Yun ang problema. Asaan ang mga jeep? Ayun, nagbe-welga po sila.
0: May welga sila. May welga. Kaya naman, mga katandem, ang POV o point of view natin
1: yan
0: today.
1: Ano nga ba? Eh, yan.
0: Ang tanong natin, ano ba sa palagay ninyo? Based on your experience po, ano ang dapat baguhin sa public transportation, ha? Eh, wag nating ilimit sa mga jeep ito or sa mga kung ano man. Basta kung ano po yung nasasakyan ninyo na sa palagay ninyo dapat i-improve pa. Kasi partner, kung matatandaan natin, recently sa budget deliberation sa Senado, tinanong ng Senate President and DOTR kung tuloy pa rin ba yung pagsakay sa public transport ng mga leader nila. Di ba may mga pag-ano silang press release dati?
1: Tama.
0: Ang bilang secretary, siya tuloy, hindi niya alam doon sa mga kasamaan niya kung tinutuloy. Kasi sabi ng Senate leadership, iba kasi talaga kapag narandaman, naranasan, at mismong na-experience ng mga leader yung problema sa public transport.
1: Tama.
0: Mas madali nila ma-address.
1: At hindi lang yung leader. Eh kung yung leader nyo nga sumusunod.
0: Mm.
1: Tapos yung mga bataan naman, yung mga tao, abay, ansusuplado, ansusuplada, parang, ay, I don't like, gumaganyan.
0: That's eerie.
1: I don't like. Ay, hindi po pwede. Kasi nga, kayo parang, kumbaga, tone deaf kayo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi niyo alam kung ano ang nangyayari. Hindi niyo nararamdaman.
0: Mm-hmm.
1: Kayo po ay zero empathy.
0: Correct.
1: Dahil
0: tapos,
1: hindi niyo na-experience
0: correct.
1: Ba?
0: Tapos, kapag nag-discuss kayo, akala niyo kung sinong maalam sa nangyayari talaga. Hindi ganito po dapat ang kailangan. Kaya marami sa mga pagkakataon partner, hindi swak yung resolution na ibinibigay nila doon sa mga problem kasi hindi naman talaga nila alam yung problema.
1: Tama. Polisiya kayo ng polisiya dyan. Hindi naman pala ubra.
0: Correct.
1: Yun ang problema doon. Tapos bukod sa hindi ubra, hindi ninyo ipinapakalat ng husto kung ano yung polisiya.
0: Correct.
1: Kayo lang ang nakakaalam. Ano to? Secret?
0: Yun lang kayo lang magkakabanding.
1: Kaya
0: ipadala nyo po ang sagot na yan sa ating pong POV sa ating Viber number na 0919-278-3000. Mamaya po babasahin namin ang inyong mga POV. At syempre, pwede kung may oras tayo, makakausap pa namin kayo, ha?
1: Oo.
0: Para sa inyo pong mga sentimiento hinggil dyan sa ating public transportation.
1: Sentimiento de patatas.
0: Ayun, totoo,
1: nga,
0: totoo,
1: diba?
0: Tama.
1: O, pero pagka kayo po gusto nyo makausap kami ni Robert, iksian nyo lang po, ha?
0: Mm-hmm.
1: Para, kumbaga, makuha lang natin yung buod ng inyong POV. Okay na yon. Kaya ngayon pala, ang isulat nyo na po sa inyong mga pontempen. Mga pontempen.
0: Oo. Or kung mahaba-haba po, kaya sa Chairman Irwin, George Irwin Garcia ng COMELEC. Uh-huh.
1: Pwede.
0: Aki pong POB, brum, tapos.
1: Isang bagsak.
0: Hintayin po namin yan, ha. Samantala. To time, please.
1: 8:12 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
0: Dahil 8:12 na, narito na po mga balitang dapat alam nyo antemano dito sa Tandem ng Bayan.
3: Tandem ng Bayan!
0: Sa ating po mga balita, rerepasuhin ng Maritime Industry Authority o Marina ang ipinatupad na taas pasahe ng ilang ferry operator sa Mindoro, Romblon, Marinduque at ilang ruta sa Visayas. Ito'y matapos sa reklamo ng ilang pasahero ang malaking itinaas ng singil. Ayon sa industry sources, umaabot umano sa 18 hanggang 20% ang itinaas ng ilang pamasahe sa ferry dahil umano sa pagmahal ng krudo. Pero giit ng marina, hanggang 10% lamang ang pinapayagang itaas sa pamasahe. Aabisuhan ng ahensya mga operator na lumampas sa limitasyon at dapat din umanong automatic na ibaba ang pamasahe kapag bumaba ang presyo ng petrolyo.
1: Kawing-kawing na yan, partner.
0: Oo nga,
1: susun,
0: totoo
1: yun. Susun, susun. Ika mo nga, diba? Ay, nako. Ito pa, isang susun.
0: Ano pa yan?
1: Dumadagdag na susun.
0: Oo nga.
1: Dahil mayorya ng Pilipino po ang aminadong helpless o walang magawa sa katiwalian sa pamahalaan. Sa survey ng Social Weather Station noong Hunyo, 52% ng respondents ang sangayon sa pahayag na wala silang magagawa para mabawasan ang katiwalian sa gobyerno, habang 33% ang tutol at 17% ang undecided. Isinagawang survey sa gitna ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects at ilang araw bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
0: Sa ibayong dagat, papalapit na sa Pacific Coast ng Mexico ang Hurricane Polo na inaasahang maglandfall Lunes ng gabi sa Baja California Sur. Humina na sa Category 3 ang bagyo, pero posible pa rin itong magdulot ng matindi at mapanganib na pagbaha at landslide. Dahil sa malakas na ulan, nagsimula na ang paglikas sa ilang lugar habang isinara ang mga port, beach at sinuspende ang klase sa mga apektadong komunidad. Inaasahang masihina pa ang Hurricane Polo bago ito tumama sa lupa.
1: Sa sports, humingi ng paumanhin ang Philippine National Volleyball Federation o PNVF sa Alas Pilipinas Men. Alas Pilipinas Men. Matapos ibunyag ni Team Captain Brian Bagunas ang kakulangan umano ng suportang pinansyal sa kanilang Asian Games campaign. Ayon kay Bagunas, may mga manlalarong langungutang pa ng pamasahe para sa training habang hindi pa umano nila natatanggap ang allowance mula noong Hulyo. Maging sa Japan, sariling gastos umano nila ang ilang pagkain kapag hindi sila umaabot sa itinakdang oras ng kainan dahil sa training. Inamin ng PNVF na hindi ito dapat nararanasan ng mga national athlete at nangakong aayusin ang sistema. Samantala, umakyat na sa 16th na pwesto ang Team Philippines sa Asian Games medal

0: Alam niyo na po, kapag alas 8 na po kasi talaga, kadugtog na po yung alerto sa brownout na yan.
1: Pwede bang hindi na lang? Sana ay maayos. Akala ko ba sabi ng Energy Department, maaayos
0: magiging
1: na yan.
0: Magiging stable last week, di ba? Monday last week.
1: Wala. Hindi sila makapag-anunsyo daw, partner. Ito kanila nga paliwanag.
0: Dahil?
1: Hindi sila makapag-anunsyo na naayos na dahil sila brown out. Mismo.
0: Mali.
1: Mali naman ako doon.
0: Ay, eto okay. Po ah, sa mga taga Visayas Grid, isa sa ilalim po sa yellow alert status ngayong araw. Ang Visayas Grid ayon po sa NGCP ha. Yellow alert po kayo, 5 p.m. to 7 p.m. Kaya po magtipid-tipid tayo ng kuryente. Ibig po sabihin yan, yellow alert, manipis yung supply, correct, ng kuryente ha. Yellow alert po, 5 p.m. to 7 p.m. Visayas Grid.
2: DZMM! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout! Basta AM, DZMM!
0: Kailan ba matatapos yung alerto sa brownout? Ayoko nun, partner.
1: Pasasaan ba't maaayos din yan? Kapag kayo po ay nagsimula na ayusin, baguhin, at ang tawag, pagtagni-tagniin po ninyo ang inyong mga transmission line. Kung gusto nyo, kayo po ang magkabit nang sa ganun ay tuloy-tuloy.
0: Ako may iba akong recommendation. Ano? Ilabas mo yung maleta mo. Ikaw na magkabono ng panggawa.
1: Ayoko, mali-malita yan. Pero hindi ah, kung ikaw ay taga Visayas, taga Mindanao, ay talagang bibigay ka rin, partner eh. Sa
0: ganyan may negosyo ka, partner.
1: Ay, naku. Wala na papasok na negosyo doon. Ayoko na maging nega. Pero kung ganyan ang mararanasan nyo araw-araw, parang wala ka ng saysay na magnegosyo pa.
0: Mm-hmm.
1: Malulugi at malulugi.
0: Luging-lugi ka dyan.
1: Correct. Alam mo, paper cut ako. sorry.
0: Bukod pa sa ano, partner? Bukod doon sa mga, libaw, frozen and all. Yung mismo mga appliance mo, di ba?
1: Makaka-on
0: and off, hinal, magkaka-power. Ay, naku po.
1: Nakakaroon ba ng surge? Alam mo yung surge? Pagka nagka-brown out, tapos biglang
0: nagka-kuryente.
1: Ayan
0: naku
1: na,
0: po.
1: Surge. Okay.
0: Ay, naku. Eh, kung paulit-ulit na ganun, sira. Ang inyong appliance.
1: Mabuti kung kayo po ay mayroong pambili. Eh, kaso nga kung nalulugi na ang negosyo mo, paano ka pa, paano mo upgrade ang iyong mga pangangailangan?
0: Puro downgrade pag ganyan. Imbis na kumikita ka, nasisira yung mga paninda mo. Hay.
1: Kaya nga.
0: Nako, tapos bibili ka ng generator, tapos bibili ka ng ano-ano. Para tapos ang presyo lang ng tinda mo ganito. Eh, paano?
1: Kaya nga, marami na raw nakapila sa labas, Robert. Hinahanap si Robert Mano.
0: Bakit daw?
1: Naghahanap ng mauutangan para sa kanilang puhunan.
0: Babalik ko na, babaligtaring ko, partner. Sila utangan ko. Hanapin ko si Laika, yung trending niyang sayo ngayon.
1: Ah, talaga ba?
0: Yung buhay. Sinaya ni Ma'am Charo.
1: Ako naman, pagka merong mangungutang, sasabihin ko unang-una, pareho lang tayong walang pera. Pangalawa, bibigay ko ang contact number ni KD, Karen Davila. O, punta po kayo kay Karen Davila kasi sabi niya, May puhunan!
0: Ay, nako. Oras po natin, 8:20. At dahil 8:20 na, partner, alamin natin na nangyayari sa labas ng himpilan. Ilang bus mula sa PITX. Kung babiyahe po kayo ha, at nanong problema na, may taas pasahe pala. Ito po yung ilan na patungo po sa Cavite, hindi pa nagtataas ng pamasahe ha.
1: Pero talagang today,
0: correct.
1: Okay.
0: Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, anong dahilan nila?
3: Robert at Doris, ano, bagamat epektibo na ngayong araw yung taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan, hindi pa magawang magdagdag ng singil ng ilang bus liner biyahing Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX patungo yan sa iba't ibang lugar sa Cavite. Ayon sa mga nakapanayam nating bus driver at konduktor, hinihintay pa nila yung abiso ng kanilang mga operator para tuluyang makapaningil ng karagdagang pamasahe. Bukod dito, wala pa rin kasi sila nakukuhang taripa o fare matrix na sinasabing kailangan para makapagtaas na singil. Aminado.

0: Yun yung mga driver at konduktor na dapat sanang mabigyan pa ng ilang araw yung mga pasahero para makapag-adjust at mapaghandaan ang pagtaas ng pamasahe.
1: Inaantay na lang yung aviso ng aming mga operator para may taas. Ngayon, may akawa rin ng mga pasahero natin kung itataas ka agad ng pinag-aaralan pa nila para hindi na magano'ng masakit sa bulsa.
2: Nakakapan ang pagkakuha ng taripa para pag pinakita sa pasahero, yung ibinigay ng LTA para pinaka-hike na pamasahe, yun ang masusunod.
0: Yan ang tinig ni na Francis at Amer, konduktor ng bus at bus driver yan na Robert at Doris. Yung mga nakausap natin, biyaheng Ternate, Naik at Tanza, Cavite yan. Anila, kung ipatutupad na yung dagdag pamasahe, aabot na ng 149 pesos mula dating 105 pesos yung singil mula PITX hanggang Ternate, depende yan sa bus liner. Yung mga modern jeepney naman na nakausap natin mula PITX, biyaheng Tanza rin, nakakuha na ng taripa. Kaya nagsimula na silang magtaas ng pamasahe kaninang umaga mula 60 pesos, 68 pesos na yung pamasahe kung sasakay ng modern jeep mula terminal hanggang babaan sa Tanza, Cavite. Paglilinaw ng mga nakapanayam natin, depende sa operator kung ipatutupad na yung taas pasahe. Yan ang balita.
3: Zeus.
0: Kumpirmado, sigurado. Yes, Robert.
3: Ang tanong dyan, hindi ba naman nagulat yung ilang mga commuter o mga pasahero sa sabi, ha? Bakit nagtaas? Hindi namin alam yan.
4: Hindi kami na-inform.
3: Oo.
0: Kanina, no, sa pag-ikot natin, dun sa gate 6 yan, ng PITX, dyan na yung isa sa mga gate ng terminal, yung mga bus dyan na pumaparada para bumiyahing Cavite, papuntang Naik, Ternate, Tanza, may nakausap tayo mga pasahero dyan. Yung ilan, sinabing alam na nila, weekend pa lamang, na magkakaroon na ng taas pasahe. Pero yung ilan naman na nakausap din natin, kaya lang tumanggi humarap sa camera, nagreklamo. Dahil yung nasakyan niya na bus liner, yung isang bus liner na yon ay nagpatupad na ng taas pasahe. Yan nga yung sinasabing 149 pesos na mula dun sa dating 105 pesos na pamasahe papuntang Tanza o papuntang Ternate, no, sa Cavite. Ang sabi niya, masyado yatang malaki yung taas pasahe, pero wala naman siya magawa kaya sumakay pa rin doon sa bus.
3: Oh, yun yung nga. Kasi syempre,
0: yun yung nasabi.
3: Hanggang magrereklamo ka pag sabi sa'yo, di huwag ka sumakay.
4: Oo,
3: kawawa ka din.
4: Hahanap ka ng ibang masasakyan.
3: Saka hanap.
4: Pero saan nga? Tama ka? Saan hahanap?
3: O, hanapin mo yung mga wala pang taripa kaya medyo mababa. Alam, sabihin mo, kaya nagtaas na po kayo, i-scanin mo lahat ng bus.
4: Hindi naman gano'n. Di lalo ka na natagalan.
3: Correct.
4: Naiwan ka na dun sa appointment mo sa iyong trabaho. Kaya, teka lang, Zeus, kapag ka walang taripa, meron ka na ba nakita na o narinig dyan, na ulinigan na medyo nagkakainit na dahil nga sa may taripa o wala?
0: Wala pa naman tayong nakitang yung kumbaga talagang tumaas yung emosyon dahil nga dun sa pagtaas ng pamasahe, Robert at Doris kanina, no? Meron nga lang mailang nilan na umiiling kapag nasasabing nga yung bus liner na yon ay nagtaas na ng pamasahe. Kanina kasi, Robert at Doris, sa pag-ikot natin dyan sa PITX, dalawang bus liner yung napagtanungan natin na nagsabing nagtaas na sila. Kaunti lamang yan kumpara dun sa mga napagtanungan natin hindi pa nagtataas ng pamasahe. Sa pakiwari natin, anim na bus liner yung napagtanungan natin kanina, biyaheng Cavite, hindi lamang yan na Tanza, Ternate, na ikundi maging papuntang Marinas sa 13, karamihan talaga hindi pa nakapagpapatupad ng fare hike.
3: Oo nga, totoo yun. Kasi partner Zeus, di ba, Saturday nadagdagan yung sahod ng minimum na sahod sa Metro Manila.
4: Almost, ano na, almost 800.
3: Oo,
4: na.
3: Almost 800. Oo. At pagkatapos, pagpasok mo ng Lunes, dagdag pasahe ka naman.
4: Parang ano nga nangyari, laban bawi.
3: Oo, diba? Laban parang, bawi.
4: Oo, kaso mo, ang bawi sa'yo, ang laki. Ang laki kasi lalo na yung mga pasahero natin, ha. Mag-ingat po kayo lalo na yung mga estudyante diyan, mga nanay, mga seniors kasi yung mga yan sinusubi na nila yung kanilang pamasahe for
3: Tama.
4: The day.
3: Oo.
4: Oo, ngayon pagka nagkulang ng 25
3: kamot na yan.
4: Ay nako, laggit na ng diba? Ng ano niya, ng pagpapawis dahil
3: saan kukukunin?
4: Diba? Unless na lang kasakay mo si Zeus Legazpi.
3: Ay, libre lahat yan.
4: Hindi lang yun.
3: Oh.
4: Ikakandong ka pa ni Zeus.
3: Para... Zeus, alam mo na, ha? Yung kwentuhan natin, ha? Natawa na lang si Zeus, so hindi na ina-expect. Oh, kandong.
0: Kung 60 pesos yung itataas yung minimum wage, at yung narinig natin na singil na sa provincial bus patungong Ternate, 44 pesos yung taas, eh, mahigit na kalahati doon, mapupunta na lamang doon sa pamasahe mo pa uwi.
3: Kasi back and forth ka eh, di ba, Zeus? Papunta at pabalik eh.
4: Oo. Eh, mabuti kung kunyari pagbaba mo sa PITX,
3: yun na. Eh, hindi. Tatawid ka, magjijip ka naman.
4: Magta-try ka naman. Exactly.
3: Ay, nako.
4: O, edi yung pinapasok mo, pamasahin na lang.
3: Oo.
4: Oo.
3: Ang sakit sa puso.
4: Masakit.
3: Anyway, Zeus, bantayan natin ha. Baka kasi may mga reklamo yung mga pasahero dyan na iba. Eh, lalo na dun sa mga... Hindi naman legit pa, no? Hindi pa pwede magtaas. Base sa guidelines ng LTFRB, ay huwag sana mag-cause ng gulo dun sa mga pasahero. Zeus, maraming salamat!
0: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Partner?
4: Kaya nga po eh, ang POV natin.
3: Teka lang.
4: Ay, sorry. Sorry naman.
3: Di ba ako tapos?
4: Uminit ako.
3: Hindi. Ikaw kasi, sinabi mo may libreng sakay tapos kakantong kay Zeus. Ang dami nag-message. So. Isang daan agad to eh. May number po ba? May pila po ba?
4: Kuha po kayo ng stab.
3: Ayan.
4: O, kaya lang ang kakausapin natin ng masinsinan si Zeus.
3: Mm-mm.
4: Kasi mula dito sa Paranaque, papunta ng Ternate, ilang oras ba?
3: Hindi ko alam, ilang oras ang pa-Ternate.
4: Ayan nga, kung magkakandong naman, willing naman yung bata.
3: Oo. Hanggang ilan na kaya?
4: Oo. Kaso, ayan na, babaan na, nasa terminal na. O, baba na po kayo, Ternate na po. Wala na po nga mga pasahero. Turn around kami, babalik. Si Zeus andun pa rin sa upuan niya.
3: Tapos,
4: bakit ka mo?
3: Bakit?
4: Namanhid na.
3: Dikit na? Hindi na makagalaw.
4: Hindi na makagalaw.
3: Sobrang bigat ang mga pinagka. Gusto mo yan, ha?
4: Ay, ginusto nyo yan eh. Pero nagbibiro lang po kami. Pero parang ganyan na lang tayo ngayon, partner.
3: Hindi, yung mga bata kasi pwede naman talagang kadungin para hindi pinabaya. Di ba may mga ganun? Kapag maluwag pa, sige, nakaupo yung mga bata. Pero kapag punuan na po, eh kakadungin nyo po yon para libre po siya kay manong jeepney driver.
4: Naalala ko nung nag-aaral pa ako doon sa St. Paul, sa Paranaque, pag wala kaming pamasahe, ang ginagawa namin, nagkakandungan kami magkakapatid. Sabi nung driver, bakit kayo nagkakandungan? Ang luwag-luwag.
3: Isa lang po pamasahe namin pang isang tao.
4: Pero ganyan po, ang kanya-kanyang diskarte po natin sa ganyang pong klaseng pagmahal po ng pasahe.
3: Mm-hmm.
4: O, meron nga pag-akyat ng karampot yung ating sahod. Sa minimum wage earners lang po yan. Paano naman tayo?
3: Correct.
4: Kaya ngayon ang sinasabi ko.
3: Kaya sinasabi ko, may nagrarally partner. Eh. Alamin natin eh, sitwasyon ng mga nagrarally. Baka yung mga pasahero, sabi, sige nga, ready na nga ako kaysa wala akong masakit. Binagtulong ko na rin kay manong driver na maniintindihan ko naman yung sitwasyon nila. Okay na ako sa dagdag pasahe.
4: Alam mo ginawa?
3: Pagdating partner, nasa na sasakyan? Ayun, nagrarally. Alamin natin ang sitwasyon. Mula sa isinasagawang strike ng Manibela dyan sa Philcoa sa Quezon City mula kay Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico, kumusta dyan?
5: Ano na umaga sa inyo, Robert? At Doris, live na tayo ngayon dito sa harap mismo ng isang gasolinahan sa Pilcoa, bahagi ito ng Commonwealth Avenue dahil ito yung main strike area ng transport group na Piston. Ito yung kanilang miyembro sa aking likuran ng isasagawa nga ng kanilang kilos ng Tesla na yung unang araw ng kanilang tigil pasada. Ayon sa kanila ay hindi sapat ang piso na dagdag sa pasahe na ipinatupad ng LTFRB at DOTR noong weekend. Ayaw nila ng 10 pisong dagdag pasahe dahil para sa kanila, pan-aid solution lamang ito. Ang gusto nila, Robert at Doris, ay yung tanggalin na ang lahat ng buwisa langis, particular na yung oil and the regulation law na para sa kanila ay malaking permiso, no? Sa katulad nilang mga jeepney drivers at operators, maging yung mga UV Express drivers na rin at yung iba pang mga mode of transportation, ng public transportation dito sa ating bansa. Kasama din ng grupo manipela ang iba't ibang transport group dito, katulad na lamang ang grupo ng mga drivers ng motorcycle taxi, pati na rin PNBS. Kanina lamang, Robert at Torres, pagkaroon ng komosyon ano, dito ng kumprontahin ng tagapangulo ng grupong manipela na si Mar Valbuena, ang inihinalang isang tauhan ng LTFRB na nakasakay sa isang sasakyan. Ayon kay Valbuena, ay nahuli nila itong kumukuha ng mga litrato, itong mga miyembro ng kanilang grupo na nakikilahok ngayon, litrato ng makalang mga miyembro, pati na rin yung plate number ng kanilang GP at mga sasakyan, at hinihinala ni Valbuena na gigipitin sila ng LTFRB at bibigyan ng show cause order di umano ang kanilang mga hanay na sumama sa kinasprotesta ngayon. Pero tapos na naman na yung nangyari kanina at ang ngayon ay nagpapatuloy nga dito sa aking likuran ang rally ng kanilang grupo. Magpapatuloy ang kanilang tatlong araw na transport strike hanggang Miyerkules yan, ano, at sasabay nga iyan sa welga rin ng isa pang transport group na Pisto na magsisimula naman bukas. So ayan nga ang sitwasyon dito, Robert at Torres. Bigyan ko na lang kayo ng live situation na lagay ng traffic dito sa bahaging ito, ano, ng Commonwealth Avenue. Ayan, no, medyo nagkakaroon na ng pagbagal ang daloy ng traffic ko. Hindi naman dahil dito sa nangyayaring transport strike ngayon ng grupong Piston, pero dahil na rin sa dami ng mga sasakyan, ay ng panibela pala, sorry. Dahil na rin sa dami ng mga sasakyan na dumadaan dito sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue. Ito yung mga papunta ng elliptical road, kaya naman ipagtukot na ng mga sasakyan. So ayan ngayon ang situation ngayon dito, Robert at Torres.
3: Sige, Dico, babatayan natin yan mamaya, eh, kung darami pa sila. Pero ang paalala ng LTFRB, di ba, hindi dapat mawala yung 60% ng fleet nila.
4: Dapat tumatakbo.
3: Tumatakbo yung partner, ha. Maraming salamat, Dico Bagsik. At sa ating mga, syempre, Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DTZMM Radio Patrol sa X30.
3: O yan po, kagaya na ni-report ni Zeus, ni Steve, ay di Steve tuloy, ni Nico, ha? Transport, public transport, sagot po kayo, ha, doon sa ating POV, ano ba dapat yung baguhin sa public transportation, ha? Ipadala nyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000 at pwede rin po kayo mag-comment sa ating YouTube Live ng DZMM Teleradio.
4: At habang kayo po ay nag-aabang ng jeep, eh, mag-ano na kayo, mag-mensahe na kayo.
3: Sumagot na kayo, ha? At partner, mamaya, ano, makakausap natin sila.
4: Oo. May nag-POV.
3: Sino?
4: Doon take off doon sa sinabi ko na ikakandong na lang ni Zeus. Sabi nung isa, okay na po ako, Ma'am Doris. Nakakandong na po ako sa driver.
3: Driver? Uy, walang makikita ganun. Yung driver.
4: Mali.
3: Pero ako, nasubukan ko na yung dati, partner. Yung naka... jeep, sasabihin, sampu-sampu kabilaan.
4: Ay, oo.
3: Pero yung pagpang-sampu ka, ganun na lang yung nakaupo. Tapos yung hiyang-hiya ka naman ng bumaba or what. Kunwari, komportable ka nakaupo, pero ang sakit-sakit na ng legs mo na, sana may bumaba na. Tapos tuwing magpe-preno, pinupush mo yung sarili mo.
4: Correct. Tapos alam mo, yung parang kalahati ng lubot mo lang, anak.
3: Wala lang ang kalahati, partner. Or minsan, doon ka sa stribo, sabit ka.
4: Oo. Diba? Ako naranasan ka din yun pagka merong ang welga. Para akong Asian athlete, tumatakbo, hinahabol ko yung jeep. Buti na lang hindi ako nadadapa.
3: May mga sumagot na sa ating POV. Yan. Yun yung mga experience natin. Eto, kay Katandem Elsie, sabi niya, good morning, tandem ng bayan, Doris and Robert. Sad, wala ako ba i-comment sa POV niyo? Aba, mukhang hindi na nagko-commute si Madam Elsie, ha?
4: Hindi na daw, pero, kasi nakabili na siya ng helicopter.
3: Ah, pero ang sabi niya, ang observation niya, dapat alisin yung mga smoke belchers na public transport. Bisan nga naman, dadaanan ka, no?
4: Oo.
3: Ang itim ng usok.
4: Oo,
3: o, pagpasok ba sa office, daing ka. Amoy usok.
4: Hangin ba sa labas, diba? Pero yung isa pa, yung sobrang, ano ba yun, tambucho?
3: Oo.
4: Yung maingay?
3: Maingay, oo.
4: Muffler.
3: Yeah,
4: muffler,
3: may mga gano'n naman. Oo. Sa motor, may yan, mga gano'n naman, di ba?
4: Ang sakit sa ulo.
3: Meron umaga, naman umaga din mga jeep, yung alam ko, itong pa-antipoli, napakalalakas ng mga music naman.
4: Oo nga.
3: Minsan saka, yung ibang pasahero, ayaw nun.
4: At saka yung mga, di ba, paakyat, paganyan, ang antipolo, di ba? Yung mga driver naman, akala mo hinahabol ng demonyo kung magmaneho.
3: Ang bibilis, di ba?
4: Kuya,
3: may pasahero po.
4: Andyan pala kayo, sabi ni
3: ay,
4: kuya.
3: Ay, nako. Sige, balikan po natin yung iba pa ninyong mga mensahe. Dito muna tayo. Tutut time, please.
4: Our tutut time.
3: Mm-hmm.
4: 8:37 in the morning.
7: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Tandem! Tandem ng bayan! Basta AM, DZMM!
8: Uy, protect! Uy!

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP na uy! Uy! Ah, uy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soul. With regular use, results may vary.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatahatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Ang mutya ng masa, Doris Bicornia at

0: Kami po yun, nagbabalik ang tandem ng bayan. At sa pagkakataon pong ito, makakausap na natin, partner. Idiretso na natin.
1: Ah, sige, para kasi nahirapan din daw itong sumakay ng jeep.
0: Oo.
1: Nakipaghabulan din sa jeep.
0: Oo. Nakipaghabulan minsan sa jeep.
1: Oo.
0: Minsan na rin siningin lang mataas na taxi.
1: Oo.
0: Diba? Nakipagbalyahan sa LRT, MRT, yung mga ganyan ang experience natin sa talagang, public transport.
1: Oo, talagang mahirap. Lalo na ito si guest natin. Dahil ang kanyang kasuotan, partner, laging ganon. So, ang hirap.
0: At sa bus carousel ko siya, para smooth ang biyahe.
1: Eh, umakyat.
0: Oo.
1: Sumabit yung mga sleeves.
0: Hindi yan sasabit.
1: Ay, mali.
0: Maluwag, maluwag ang mga bus sa bus carousel, ha? Kausapin po natin. Siyempre, sino si Claire Castro ng Presidential Communications Office o PCLUSEC? Magandang umaga po.
1: Good morning, ma'am.
2: Good morning!
3: Yes, good morning, Ma'am Doris, Robert. Good morning sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa.
1: Ayan.
3: Magandang umaga po.
1: She woke up like that.
0: Of course, lagi
1: partner.
0: Yan.
1: Oh, mm-hmm. So, how to be you po. Pero, ayoko pong sabihin na how to be you po, na nakipagbakbakan sa mga jeep, humahabol sa ganyan. Kaya lang,
3: sumabit na ako sa jeep, as in.
1: Ay, yun ba?
0: Sabi ko sa iyo eh.
3: Sumabit talaga. Nasa college ako.
1: Ayun. Pero ang gusto kong puntuhan, ma'am, ngayong araw na ito, ay yung inanunsyo ng Pangulo na postponed yung barangay elections at SK elections. Ano po nagtulak sa Pangulo? Kasi tatlong araw po ang binigay na extension. Ang sinasabi ng iba, parang hindi naman yata tama. Kasi hindi naman natin binoto yan. Kumbaga ay ang executive lang po.
0: Kumbaga automatic 2 years na may extend sila.
1: Tama,
0: kita mo
1: yung
0: mga video, si Chair.
1: Yung,
0: si Chairman, si Chairwoman, nagulong-gulong sa tuwa.
1: Bakit po nagkaganon, ma'am?
3: Hindi, kasi alam naman natin, sabi ko nga nung nakaraang briefing, itong extension yung, ng term nila, hindi ito para magsaya sila. Kasi mas maraming trabaho ang gagawin ng barangay ngayon.
1: Oo.
3: So mas kinakailangan po talaga, imomobilize po kasi talaga ang mga barangay officials ngayon para makatulong unang-una po sa pagbaba ng crime rate, sa garbage management. Ito po kasi yung panahon na kritikan na kailangan na dyan kayo at isa rin po sila tatapikin para makatulong po sa mga paaralan. So napakalaki po ng gagampanan po ng mga barangay officials ngayon. At maliban pa po sa gusto nila na maiayos yung schedule,
1: mm-hmm.
3: no, scheduling ng susunod na eleksyon. Isa po ito sa nagpa-oo sa Pangulo na ma-postpone muna yung barangay elections is yung role, yung trabaho na ipapagawa po sa mga barangay officials ngayon.
1: Opo, pero paano po tayo makakasiguro na sila nga po ay talagang kumbaga ay 101% na magsisilbi, magtatrabaho, sino magtitimon sa kanila? Pag ang barangay ba, partner, DILG? O, paano po yun?
3: Bumubuo na po kami ngayon ng programa at kung ano yung mga guidelines. Actually, last week pa po. So, bago pa po nagkaroon ng ang desisyon ng Pangulo na ma-postpone yung barangay, ay inaayos na po talaga namin itong sa pag-mobilize ng barangay. So, ngayon nadidinig nila tayo, hindi po pwedeng sa ngayon, although hindi ko sasabi na hindi nagtatrabaho po ang barangay officials.
0: Opo, opo.
3: Pero mas doble o triple po yung papagawa natin na kumbaga kanilang papel. Hindi ko sasabihin trabaho.
1: Oo.
3: Kumbaga triple ang magiging papel nila para sa mas maganda na Pilipinas.
0: Kumbaga, Yusek, opo, meron pong set ng standards ng output, performance na dapat i-achieve nila because of this extension sa kanila pong pagiging opisyal ng barangay.
1: Oo.
3: Kasi ano, Robert and Ma'am Doris, imagine niyo po, kung sa isang linggo, ang barangay magsasabi na walang nangyari sa lugar namin, yung sakop niya, na anumang petty crime.
0: Correct.
3: Kahit anong petty crime.
0: Mm-mm.
3: At ito ay ibabangga sa record ng PNP.
0: Mm-hmm.
3: Pero syempre, bawal po ang doktora ng dokumento.
0: Tama.
1: Ayan.
3: Dapat yung totoo. Diba? So, maipagmamalaki nila yung barangay nila. Pag naipagmalaki nila yung barangay nila, ipagmamalaki yan ng mayor eh. Hanggang sa umabot sa governor, hanggang sa umabot sa DILG, papunta hanggang Pangulo. Ibig sabihin, hindi po ba, hindi natin nakikita before na, uy, ang laki ng pwedeng gawin ng barangay. Kahit nga po sa traffic management, ang laki po talaga na itutulong ng mga barangay officials natin.
1: Opo.
3: So, bida ang barangay.
1: Ayan. Bida-bida. Partner. Yaman din lamang at bida-bida sila. At yaman din lamang po na ang kanilang extension ay mula po sa powers ng Pangulo. Hindi po sila inelect na i-extend. Mayroon po bang mga sanction itong mga barangay officials na ito sakaling maging palpak ang kanilang serbisyo?
3: Opo. Sabi nga po natin, ito naman ay hawak po or under po sa DILG. So yung mga magiging pasaway po na barangay officials, of course, lahat naman po tayo, kahit hindi ka barangay official, ay meron ka mga pwedeng maging liability, eh, lalo na po kung ikaw ay barangay official. Pero sa akin pong palagay, basta po tama lang po yung pagkumpas, kung ano po ang gagawin ng mga barangay officials, kasi alam naman natin na binoto yan kasi leader sila eh. Alam nila yung kanilang trabaho, alam nila yung kanilang pagsisilbi sa mga constituents nila. Nasa puso na po nila yan eh. So, konti lang po na guidelines para kumbaga pare-pareho po ang magiging trabaho ng bawat official ng barangay.
1: Opo.
3: Kumbaga naaayon sa dapat na gawin, hindi yung watak-watak.
0: Opo.
3: So kaya po yan, kaya po.
0: Jose Claire, bagamat nalagdaan ito ng Pangulo, may ilang mga grupo pa rin na dinala ito sa Korte Suprema sapagkat naniniwala sila na hindi dapat na ma-extend ang kanilang mga termino. Illegal daw po ito. Ano ang sagot ng palasyo sa mga ganitong usapin po?
3: Siguro titignan na lang po muna kung ano po yung nilalaman ng kanilang petisyon. At ito naman po ay sasagutin sa on behalf of the administration, nandiyan po ang OSG. So okay, tingnan na lang po natin kung ano po yung nilalaman ng kanilang mga question no, sa pag-aproba ng pag-postpone ng election ng barangay.
0: Naging consideration din po ba ng Pangulo yung sa malaking matitipid ng government kapag hindi muna tayo nagkaroon ng barangay SK elections ngayon? Kasi yung po yung ipinunto rin ni Senator Chis Escudero nung dinedepensahan niya yan sa plenary ng Senado.
3: Napag-usapan pero hindi po dyan kasi masyado na focus yung usapan. It's more on kailangan yung trabaho talaga na kapag ka nagkaroon ng election ngayon baka hindi matugunan yung trabaho ibibigay sa kanila ng administrasyon.
1: Opo. Paano naman po yung mga komento, yung mga puna na, syempre, na-extend, pati yung mga sangguniang kabataan? Eh, hindi na raw sangguniang kabataan, partner, sangguniang katandaan na. Tumanda na po sila kakahintay.
3: Well, nagkataon po kasi. Pero sabi nga natin, sabi nga nila, may mga pasaway, sabi nila, kapag ka maayos ang mga official ng barangay, okay lang na humaba. Pero, di ba, kapag kami abuso naman, dapat talaga maputol.
1: Kalusin.
3: So, alisin. Pero, sa pagkakataon po ito, hindi po natin naisipin na may mga pasaway na barangay. Kasi po, tututukan po talaga natin ang mga barangay sa ngayon. Kasi kailangan po sila ng gobyerno.
1: Pero ganun po ba ka-alarming ang sitwasyon sa ating mga barangay kung kaya't kinakailangang mabigyan pa sila ng extension kasi sinasabi iko-continue nila eh kung ano man yung kanilang mandato?
3: Yes, yun po yung nasa pananaw po ng Office of the President. Kailangan po talaga ngayon na magkaroon ng continuation ng pagtatrabaho kesa maputol. Sa ngayon na medyo critical po yung sitwasyon na kailangan po natin ng mga barangay officials na sa ngayon, kumbaga, ngayon pa lang po, tatrabahuhin na natin, paayusin natin yung guidelines para magtuloy-tuloy po kung paano namin mapapa-implement yung pag-mobilize sa mga barangay officials.
1: Alright. Kasama dyan, pasok ma'am, Ma'am Yusek, yung mga kaso partner nung mga nagkakaroon ng violence sa mga eskwelahan natin, ng ating mga anak?
3: Opo, opo, yun nga po yung tinututukan. Isa po yan sa tinututukan at yan din po yung gusto ng Pangulo. Kung paano sila mamomobilize, pati po sa school.
1: Mm.
3: Kasi po, kapag ka po may mga, let's say, mga barangay tanod, lalo-lalo kung mga kababaihan po yung maa-assign, hindi po sila bawal sa loob ng school eh. As compared sa mga polis. Sa pagkatanod po, tapos roaming sila, sa vicinity ng school, mas magkakaroon ng yung visible patrol na pwede katakutan ng mga bata na mambuli at meron sila agad tatakbuhan na ayon nila sa guro, sa principal.
1: Oo.
3: Na, parang nandiyan agad, parang police na nagbabantay na uy, bawal yan. May ganun pa, magiging effect po yun eh.
1: Oo, yung visibility partner. Oo, nandiyan. Magiging deterrent din dun sa mga may mga iniisip na anto, gawing masama. Ayun. So,
0: yun yung sa barangay. Pero may iba pa tayong issue, Yusek.
1: Ano
0: dun sa issue naman ng Vice President, akala ko sa flood control lang yung may issue nung mali-maleta.
1: Mali-malita.
0: Meron na din pala sa kanila na ikinoconnect na mali-maleta during sa tenure ng dating Pangulo at ng dating Speaker. At sumagot po ang Vice President noong weekend. Ang sabi niya, political maneuvering ito, propaganda, dahil daw humihina yung humihina daw kasi yung impeachment laban sa kanya. Ano pong sagot ng Palacio dito, ma'am?
3: Alam mo, tingin ko, Robert and Ma'am Doris, dapat ma-review ni Vice Presidente lahat ng mga statements niya kasi para hindi nagkakagulo-gulo yung mga sinasabi niya. Kasi may interview siya before about the Maleta Boys.
0: Mm.
3: Ang sabi niya noon, bago pa sila or pagpasok pa lang niya bilang Vice Presidente at ni Pangulo, ni PPBM bilang Pangulo, eh nadidinig na daw niya yan. Matagal na daw yan nangyayari. So it means, alam na nila yan, bago pa naging Pangulo, si PBBM, may nangyayari na dyan, meron siyang interview na ganyan. So sabi niya, ngayon lang nakita kasi may lumabas na witness. So in other words, nangyayari yan talaga noong panahon ng kanyang ama. So sana ma-review niya yan, nahanapin ko lang po kung saan yung anong link ito, pero interview po ito with the media. Sinabi niya yan. Sinabi niya, matagal na ito. Pagpasok pa lang namin bilang Pangulo at pangalawang Pangulo, nadidinig na nila yan at ngayon lang ito lumantad kasi may lumabas. Hindi ito bago, alam niya na yan. Samantalang ang Pangulo, Ma'am Doris and Robert, 2022 lang ito naging Pangulo. So kung matagal niya na yan nalalaman, meron siyang knowledge about that. So hindi ito katang isip.
1: Oo.
3: Alam niya na ito before.
0: At not in any way po ba na pinuwersa naman?
1: Oo.
0: Kasi pwede kang sabihin dyan, baka sa administration yan, pinuwersa itong si Gracioso para maggumawa ng mga fabricated stories laban sa Vice President.
3: Bakit ba? Ganun ba yung ginawa nila sa Maleta Boys? Kasi kung ganun yung ginawa nila sa Maleta Boys, hindi na maiisip nilang ginagawa ngayon. So siguro nasa credibility na lang po yan na magsasalita. Sa ngayon po, Ma'am Doris and Robert, wala akong masasabi kung totoo o hindi totoo yung sinasabi ni Mr. Gracioso. So, tignan na lang po natin paano niyang ilalahad ito. Ang sabi ng NBI, naniniwala sila na totoo yung sinasabi ni Gracioso. Pero, malalaman mo lang din naman ang katotohanan niya. Kapag ka may nag-cross-examine dyan at hindi nagpa-falter yung kanya mga sinasabi. Hindi siya nagpa-falter sa kanya mga sinasabi.
1: Oo.
3: So, kung tuloy-tuloy lang yan at may ebidensya siya, mas maganda po kasi may ebidensya, mahirap po pagka medyo salita lang.
1: Hindi
3: pa madaling gumawa ng salita eh. So, dapat po, ano siya, back up siya ng evidence.
1: Opo. Ma'am, nag-uusap kami kanina ni partner Robert at ganun din si Alvin El Chico, si Yusek Alvin El Chico. Parang nakikinikinita natin, napakayaman pala ng Pilipinas. Ang daming pera pala. Pero napupunta po sa katiwalian. Kaya po ang sa isang survey po ng Social Weather Station, sabi nila, wala na silang, kumbaga, helpless, wala na silang magawa dito sa katiwalian nito. Ganun po ba dapat ang maging mindset natin na, sige, hayaan mo na lang kasi talaga naman nangyayari yan?
3: Ay, hindi po. Dahil mismo ang Pangulo, hindi po yan sinukuan. Sabi nga po natin, kung itong anomalyang flood control projects ay nangyayari na way back 2016, ito na may naibunyag na at inamin din ni dati Pangulo Duterte na maraming ghost projects noong panahon niya, hindi po ito sinukuan. Although kasi yung mga pasaway at mga abuso noong panahon ni dati Pangulo Duterte ay nakatawid eh. Nakatawid ng halos 2 taon or more than 2 years sa panahon ni dating ni Pangulong Marcos Jr.
1: Mm-hmm.
3: Pero hindi niya sinukuan ito. July 2025, imbestigahan yan. Managot ang dapat na managot. So kung ang Pangulo po ay hindi sumusuko at ginagawa po lahat ang aksyon para maturo, ma-identify kung sino ito mga abuso sa pondo ng bayan, huwag po tayong sumuko kasi ang Pangulo po ang siyang nagpauna na dapat maging matuwid, no, ang mga public officials. Kaya tulong-tulong po tayo. Dapat nga po natin tulungan ang Pangulo, ang administrasyong ito, na maituwid at mawala, malesen at least, kundi man mawala, kumbaga 0%, mawala, at least malesen ang issue ng korupsyon sa bansa. Kasi yan po ang nais ng Pangulo na maiwan din sa atin pagtapos na yung kanyang termino, na mapanagot ang dapat na mapanagot at sana tumawid din sa susunod na, na liderato at walang hindi magkaroon ng cover up. Sana kung sino yung mali, hindi pwedeng pagtakpan dahil kaalyado.
1: Okay.
0: Opo. Tawid pa ako ng isa, Yusek. Ito, mabilisan lamang po, ano, bago kami magpaalam sa inyo. Doon po sa pardon na ibinigay ng Pangulo kay Mary Jane Veloso. Ano ang naging contributing factor? Bakit finally na ibigay sa kanya itong pardon po na ito, ma?
1: Absolute.
3: Unang-una ay nakita rin po ng Pangulo na kailangan na po ng, ni Mary Jane Veloso na makasama na rin yung kanyang pamilya. And at the same time, siyempre po, ito naman ay pinaubaya ng bansang Indonesia sa atin, si Mary Jane Veloso. At kahit pa paano po ay nabigyan din po natin ng respeto yung kung ano man yung napataw na desisyon ng Indonesia kay Mary Jane Veloso. Pero since nasa kamay naman po ngayon ng Pangulo ang pagpapasya, matapos siyempre galangin ang naging desisyon ng Indonesia, this is the right time na ang Pangulo naman ang magde-decide kung bibigyan niya ng absolute pardon si Mary Jane Veloso. Tandaan natin, ha, Sir Robert and Ma'am Doris, si Mary Jane Veloso, actually, pinaglaban una na ito ni Pinoy.
0: Correct.
3: Pero kalagitnaan, muntik na siyang talagang matuluyan dahil nagbigay ng go signal, eh, green na, di ba, ng green signal.
1: Mm-mm.
3: Si dating Pangulong Duterte na go ahead. Kumbaga, comply with your ano, with your laws. Gawin nyo, execute nyo, enforce nyo yung batas. Hindi niya inalintana ang buhay ni Mary Jane Veloso sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero, swerte, I mean, distinct talaga si Mary Jane Veloso na makasama niyang muli ang kanyang pamilya dahil sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., hindi ba napagbigyan ng hiling ni Pangulo na mawala din yung pataw na death penalty at maibalik sa Pilipinas si Mary Jane Veloso? Napakalaki po talaga yun na pasasalamat din po ng Pangulo sa bansang Indonesia.
1: Okay.
3: So, ngayon nabigyan nating respeto yung decision ng Indonesia. So, this is the right time na makasama naman po ni Mary Jane Veloso yung kanyang pamilya sa pamamagitan ng absolute pardon na ibinigay po ng Pangulo.
0: Okay, okay. At narinig ko may mga tulong pa na ibinigay para makabalik muli sa kanilang pamilya. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras, Yusek.
3: Thank you, Yusek. Maraming salamat, Robert, Ma'am Doris.
1: Thank you po.
0: Thank you. Si Jose Claire Castro mula sa Presidential Communications Office o PCO. Mabilisan lang, partner, sa mga partner. POV natin. Makakausap natin si Katande Michael Remejo mula sa Muntinlupa City. Katande Michael, ano po ang inyong POV?
2: Hi, hello po. Good morning po.
1: Opo. Good morning.
2: Kuya Robert at Ate Doris.
0: Opo, ano po sagot ninyo, sir?
2: Ang point of view ko po about transportation natin is kailangan po talaga natin mag-focus na sa mass transportation dito sa Pilipinas at mag-veer away na po tayo sa pagiging car-centric o maging umaasa lagi sa sasakyan. Kailangan na po nating isipin yung mas magiging komportable po tayong lahat ng mga Pilipino. Wala na tayong iisipin na pagtaas ng pamasahe, pagtaas ng gasolina. Kasi kung noon pa po natin nasimulan yung NCR, yung Metro Manila Subway, siguro mas noon pa po tayo mas komportabling pumupunta sa mga trabaho natin, sa mga eskwelahan natin, at saan pa po natin gustong pumunta.
0: Okay. Okay. Tama naman yun. Mass transport tayo. Katante Michael, maraming salamat po sa pag-monitor ninyo everyday dyan sa Muntinlupa. Thank you po.
2: Thank you po. Thank you
0: salamat.
2: Po.
0: At syempre sa mga iba pang sumagot, si Kaviber 8042-1765, Marcheto Angelo Katante, maraming salamat po. Sabi niya maayos na schedule at daloy na sasakyan. Tama, yung fixed schedule daw, ha?
1: Si Kaviber 1765, palitan na. Ang namumuno.
0: Ayun. Ganun kabilis.
1: Ganun
0: pero ito hindi ko papalitan. Yung finalist sa public affairs program host ng KBP. Ang aking partner, Doris Bigoria. Congratulations, partner.
1: Thank you.
0: Aha, KBP Golden Job Awards and finalist. Aha.
1: It's an honor to be nominated. Ang arte. Golden Kalapati Award po yan.
0: Ayun. Di ba narinig mo? Ano
1: ba yung merong trend?
0: May pa-red carpet, partner. Pero bago tayo mag bye-bye partner, ipapaabot lang po namin ng aking partner yung aming pakikiramay at mahigpit na yakap po sa pamilya ng aming naging cameraman sa ABS-CBN na si Kuyang Nestor Depositar na pumanaw po ngayong araw. Ang aming pong pakikiramay at panalangin na rin po para kay Kuyang Nestor, partner.
1: Ang aming pong pakikiramay, naging cameraman ko siya, partner. Ikaw din, naging matagal mong cameraman.
0: Correct.
1: Mabait, masipag,
0: sobra.
1: Magaling.
0: Sobra. Bago kami naghiwalay niya, up until now, pag nakikita kami, nagkukwentuhan pa kami niya ni Kuyang Nestor. Kuyang Nestor!
1: Kuyang Nestor!
0: Saludo ko sa serbisyo mo, ha? Maraming salamat.
1: At kumusta mo na lang kami dyan, ha? Sa taas, ha?
0: Aha. Maraming salamat. Partner, thank you.
1: Maraming salamat sa iyo, partner.
0: Impeachment, tuloy pa rin ngayon. Special coverage tayo hanggang 2:30 pa lang din yan. At today and tomorrow. Pero starting Wednesday hanggang Friday, tuloy-tuloy na yan. Whole day na po tayo.
1: Andyan ba? Darating ba si Mayor Baste?
0: Dapat kasi meron siyang sabina. Si former Senator Trillanes, magamat bukas pa yung nakaschedule niya, ngayon pa lang daw magpupunta na rin siya.
1: Okay.
0: Abangan po natin yan. Bye!
1: Bye-bye. Thank you, partner.
0: Ingat. Thank you, partner.
4: Sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang tandem ng bayan.
5: Ito po ang DZMM.

Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwir ang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trend at DZMM Teleradyo.

0: iniisip ko, partner, ano kaya pwedeng i-play in na music para kay Martin D?
1: Yes.
0: Kaya na, isip ko to.
1: Yes.
0: And, very apt para kay Martin D. Think of me once in a while. I'm at 101.9.
1: Diba? We lost... It's an end of an era para sa akin yung partner, the loss of Martin D. Ay, di kaya.
0: Chamart!
1: Chamart, mahal na mahal ka namin. Mahal kita.
0: Very untimely at saka matapan niya eh. Pero yun nga, pinag-uusapan ni na Alvin kanina na naging parte rin ng DCMM si Martin D.
1: Ah, talaga? Talaga.
0: Yeah. For a while, meron siyang Barangay Showdown.
1: Wow, so anong pinapagawa niya, pa party ba yan?
0: Kasama ni Tita Winnie Cordero.
1: Oh.
0: Pupunta-punta kami sa iba't ibang barangay. Live 'yun. So ano nga namin palayaw nga namin doon, Barangay Showdown.
1: May show pa. Kaya pala.
0: At Aros Caldo.
1: Ay, di wala ang Aros Caldo forever. Nandiyan talaga.
0: And I think for a while also meron siyang dito sa DCMM, ha? Matinding Martin D.
1: Matinding Martin D naman din talaga siya sa totoong buhay.
0: Yeah.
1: We lost Martin D, kailan ba siya? Saturday morning?
0: Sabado yata.
1: Saturday morning yata when I woke up to the news. I think around 6 a.m. yun eh.
0: And sometimes I think, sometimes sunod-sunod yung ano yun. At sandali lang po, dahil dito sa DCMM, laging una ang ating mga flash!
2: DCMM Radio Patrol Flash Report!
0: Mula sa Department of Energy rollback sa petrolyo, presyo ng petrolyo. Ito na po at babasahin namin ni Rica para po sa mga naghihintay. Ano po? Ang diesel ay!
1: Congrats!
0: May rollback!
1: Buti pa kayo!
0: Pero bumaba eh. Dahil 8 plus na sana, kaya lang bumagsak nung Friday, tumaas nung Friday yung presyo ng krudo. Kaya ngayon ay 7.57, may butal pa 7.57 kada litro rollback sa diesel, gasolina.
1: Gasolina bababa din po kahit kapurit lang na 24 centavos per liter. Okay na rin 'yan.
0: Yeah, bensin ko bigyan mo na nasukli. Kerosene naman 5.85 or 5.85 per liter ang rollback. 3 out of 3, bingo!
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Makakabawi din yung gasolina, partner. Nararamdaman ko yan one day. Hahabol yan, hahabol.
0: Tapos ngayong araw na ito, implemented na ang fare hike. Implemented na ang wage hike. Ano pang hike ang gusto mo?
1: Okay din. Basta may mga na-implement na matagal na nating mga inaawitan. Diba? Kasi ang tagal na rin naman yan. Bawas naman sana sa pamasahe, dagdag naman sana sa trabaho, sa sweldo, diba? So may mga good news din naman tayo. We got wins this weekend.
0: Hindi ko alam kung nagkataon lang naman na kausap natin ng Pangulo ng Victory Liner nung Friday. Tapos this weekend.
1: Tayo talaga yun. Nanonood sa atin ng Malacanang.
0: So at least naramdaman. So mga provincial buses, meron na rin po. Kaya lang, ito na naman yung hindi ko maintindihan naghihintay ng tarifa.
1: Yung matrix.
0: I know, pero sabi ng LTFRB, di ba, pwede nang kunin yan online.
1: Yeah, baka ano lang yan, download and print na lang yan para mabilis na maka-implement ang mga drivers natin.
0: Kailangan na 'yan para lang hindi magkagulo na sasabihin, hindi ba bukas pa 'yan kasi ngayon pa. Kailangan po ng konting unawa dahil lahat naman po talaga, lalo na yung ating mga public utility drivers and owners, naghihirap na talaga. Ayaw lang lumabag sa batas. Ito na ang ating okay. Mga dapat nyo malamang mga headlines ngayong araw na ito. Dagdag pa sa mga pampublikong sasakyan, epektibo na simula ngayong araw na ito pero tigil pasada ng ilang transport groups, abay, tuloy pa rin.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo namumurong bumaba bukas.
0: Yan, oh,
1: ginandaan ko na lang ng delivery. Namumuro.
0: Sinabi na namin sa inyo, ha? O kung gusto nyo memorize yan, 757.24 at 585.
1: Ayan.
0: Diesel, DGK. Ayan. Ito na. Umento sa minimum wage, gaya ng nabanggit namin ganina sa Metro Manila po, ah. Sa Metro Manila, epektibo na noong Sabado, taas sahod sa Central Visayas, ipatutupad naman sa October 14.
1: 26 na teacher education program, ipinasara. Master at doctoral degree, sinasabing ginagamit lang para sa para ma-promote sa trabaho. Hindi ba?
0: Yung iba ginagamit lang papaganda ng resume. Chinese national, itinurong may-ari ng kumpanyang iniuugnay kay VP Sara Duterte. Pagtanggap ng pera mula sa dating security officer, itinanggi naman ng pangalawang pangulo.
1: Mga barko ng China, hinaras ang barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Isa pang barko ng China naglayag malapit sa Occidental Mindoro.
0: Sa labas naman ng bansa, US President Donald Trump ibinasura ang panukala ng Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz at itigil ang gera sa Middle East.
1: At sa showbiz, inanunsyo na nga po ang mga nominado sa 74th FAMAS Awards para sa Best Actress category. Ilan po sa mga nominado sina Maricel Soriano ng Meet, Greet and Bye, Charo Santos ng Only We Know at Marie Serracal ng Sunshine. Pasok naman para sa Best Actor nominees sina Jericho Rosales ng Quezon, Piolo Pascual ng Manila's Finest, Carlos Aquino ng Bar Boys After School. Magtatapatan para sa Best Picture ang Quezon, I'm Perfect, Sunshine, Magellan at In Thy Name. Gaganapin po ang awards tonight sa October 27.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: Bago ang ating Radyo Patrol Report, time check muna, 9:12 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Una, Christian Yusores, Malacanang, ipinagmalaki ang mga nagawang programa at tagumpay ng administrasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Pasig River, hatid ni Raj Patrol Christian.
1: Binabaybay niya River.
0: Christian, good morning.
4: Magandang umaga, Peter at Rica. Ibinida ng Malacanang ang mga nagawang programa at nakamit na tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon papalapit na ang pagtatapos ng kanyang termino. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na marami nang nagawa ang administrasyon mula na mag-umpisa noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Pero aminado rin marami pang kailangan ayusin para sa ikagaganda ng pamumuhay ng mga Pilipino. Ipinagmalaki ng Malacanang ang pagangat ng Pilipinas sa upper middle income status na bagamat hindi naman umano nangangahulugang uulad agad ang pamumuhay ng publiko ay magdudulot ng pag-angat at hudyat para pagbutihin pa ng gobyerno ang pagtupad sa tungkulin. Gayun din ang paghahatanggal ng Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force dahil sa mga pulisiya at batas kontra money laundering at terrorist financing. Kasama rin anya sa mga tagumpay ng Administrasyong Marcos Jr. ang modernisasyon sa sektor ng agrikultura at paglaban para sa karapatan ng mga magsasaka at mangingisda. Gayun din ang abot-sayang pamahay, pagpapabuti ng healthcare system sa pamamagitan ng zero balance billing, pagpapaganda ng transport system at modernisasyon ng AFP para sa mas epektibong pagbibigay proteksyon sa bansa. Ayon kay Yusek Castro, hindi masusukat sa bilang ng mga nagawa ng Pangulo at Administrasyon ang tunay na tagumpay dahil mas nais si Pangulong Marcos na matiyak ang araw-araw na magandang epekto ng mga programa sa buhay ng bawat Pilipino. Samantala, kararating lang ni Pangulong Marcos sa isang paaralan sa Pasay City para dumalo sa recognition program para sa mga eskwelahang lumahok sa Program for International Student Assessment o PISA na idadaos anumang oras ngayong umaga. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Thank you, Christian!
1: Ilang mga bus lines na biyaheng Bicol mula PITX, nagtataas na ng pasahe. Ilang biyaheng Visayas at Mindanao, nagtaas na rin ang singil. Ang detalye hatid naman sa atin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus?
5: Rika at Peter, hindi pa naniningil ng dagdag pamasahe. Yung karamihan sa mga busliner mula Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, biyaheng Bicolian. Sa pagtatanong ng Radyo Patrol, mga ticket booth sa Naturan Terminal, dalawang busliner pa lamang yung nakakuha ng bagong taripa o fare matrix, kaya sila pa lamang yung nakapagtaas ng pamasahe. Ang mga ito ay ang Bicol Magayon at Raymond Busliner, kung saan umaabot na 100 piso yung dagdag sa pamasahe patungong Naga. Ayon sa mga nakausap nating hindi pa nagtataas ng pamasahe, naghihintay pa sila sa abiso ng kanilang mga operator. Karamihan din ang mga busliner biyaheng Quezon Province, wala pang taas pamasahe. Para naman sa mga biyaheng Visayas at Mindanao, yung mga bus biyaheng Masin, Liloan at Pormoc, nagtaas ng hanggang 200 pesos, gayon din yung mga bus patungong Davao at Cagayan de Oro. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
3: Time check.
1: 9:16 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: So, buong linggo po ngayon may impeachment trial.
1: Ah, meron na tayong whole day parade niyan.
0: Hanggang ano to?
1: Sirad.

0: dapat na ano eh, dapat na maintindihan na, where are we going really with this kind of economy, because ang approval ratings ngayon ni Donald Trump, just to compare ano, is at its lowest. Primarily because of the price of gasoline and petroleum products.
1: Eh, hindi naman natin siya presidente, sabi nung iba.
0: Grabe yung pagbagsak nung ano, and they're approaching the midterm elections. So now let's put it in the context of the Philippines.
1: Yan.
0: Kasi sa dinami-dami po ng ating mga problema ngayon, from inflation to lower GDP, hindi rin natin maintindihan. Are we supposed to be hopeful still? Should we be joyful this Christmas? Ayan.
1: Kaya, galing talaga, kaya nominated din ang mga galing-galing the partner.
0: Ikaw talaga. Ito, makakausap natin ng isang SME. Ano yung SME?
1: Small, medium enterprise. Subject matter expert natin.
0: Hindi, ito iba. Stock market expert.
1: Ayan. Alam mo, sa ANC ko lang siya nai-interview before, partner.
0: Talaga.
1: Gulat ako makakausap natin dito.
0: Oo, matagal na natin siyang iniimbita dahil talagang ako'y tagapanood ng kanyang vlogs. Opo, ang Chief Investment Strategist ng Call Financial, si Miss April Lee Tan. First time sa Balita Pa Tan.
1: DGM. Dito sa para sa kanya talaga. No?
0: Hi, Miss April. Good morning. Si Peter Atrika welcoming you dito po sa ating programa. How are you?
2: Hi, good morning. I'm good.
1: Hi, Miss April. Thank you for joining us.
0: My God, you're even younger on Zoom.
1: Kaya nga. Para bumata ng bumata lang si Miss April.
0: So, Miss April, thank you very much for spending some time with us today. And I really appreciate the fact na kapag nanonood ka ng vlogs mo,
1: naintindihan mo,
0: no? Diba? She's able to break it down for the mere
1: mortals.
0: Investing mortals like us. Miss April, let's talk about first yung PSE, ano ha? Sabi ng iba, itong PSE, stock market, sumasalamin sa kabuuan ng ekonomiya ng isang bansa. Would you agree to that?
2: Medyo, pero hindi rin naman totally. Kasi kung isipin natin na mabuti, yung PSE natin, halos hindi naman siya gumalaw the past 6-7 years. And if we think about it, syempre, tinamaan tayo ng pandemic, but after niya, nag-recover naman tayo. Ang kasamaan is yung stock market natin, hindi. Ang gusto ko lang, ang isang posibleng dahilan is kung titignan natin sa ibang bansa, kunyari sa US, meron sila mga tech stocks, mga AI, mahina kasi yung tech sector natin, wala tayo ng mga ganyan. So, naiwanan tayo, di ba?
0: Pero hindi ba meron naman tayong mga ine-export in terms of mga products for technology including AI?
2: Meron naman tayong mga chips. Kaso kung isipin mo, sino ba dyan sa mga exporter na yan ay listed sa PSE? Hindi naman sila kasi listed . Tsaka kung talagang malakas tayo, I mean isipin natin yung South Korea, Taiwan, di ba sila yung kadalasang gumagawa ng mga chips na yon, malalakas yung market nila. Pero tayo kasi, hindi naman malaki yung export sector natin, lalo na sa manufacturing. Kaya kahit may mga kumpanya tayong kumikita dyan, hindi sila ganung kalalaki. At kung listed man sila, mayroong mga ilan, like sabi natin yung mga IMI, Ionix, pero ang liliit lang nila relative to everything. Kasi kung titignan mo yung economy natin, mas ano tayo service oriented talaga tayo. Kaya hindi siya masyadong nakikita sa economy, hindi rin siya masyado nakikita sa stock market.
0: Bakit tayo na pag-iiwanan ng mga Asian neighbors natin? Lately nga, mas lumala pa dahil taas ang inflation, bumaba ang GDP, record-breaking ang ating national debt. Hindi mo na malaman kung where else can we find yung mga good news para medyo maging hopeful naman tayo in the next year or let's say 2.
2: I think ang problema kasi yung it's a long-term policy issue. Hindi naman kasi tayo masyadong nag-invest sa industry.

0: industrial, 'di ba? Nga matagal na naman na pag-uusapan ng mali yung kuryente, 'di ba? Hindi tayo competitive in other words. Pero kasi minsan mahirap yung pagiging sinasabi ganun ba? Madali ba maging competitive? Kasi for you to be competitive, ibig sabihin magsasacrifice ka. Magbibigay ka ng mga tax shields para ma-incentivize mo yung investment. Siyempre, pag gobyerno ka, magdadalawang isip ka, magbibigay ba ako ng incentive? Hindi. Yung investment naman, hindi naman yan darating agad eh. Matagal ang bawi. Di ba? Parang kunyari, nagtipid tayo para sa pagtanda natin, meron tayong ipon. Eh si kawawa ka naman yung, di ba, parang inggit na inggit ka sa iba. I think yun yung problema eh, na syempre yung gobyerno parang confused din sila. Sacrifice ko ba to? Tapos baka mapagsisihan pa ako kasi
1: Opo.
2: Nag-freeze ang Zoom yata natin. Baka connection na naman natin itong connectivity ng DICT at ng ating mga ng ating mga
1: biglang naghanap ng CCC.
2: Kaya ka. At mga ano natin. Telco natin.
1: Kukonnect na ulit. Ganda,
2: maganda pa naman na yung usapan ni, kasi nandun na tayo sa government the policies na sinasabi na niya, di ba? At kung ano nga.
1: And later on, gusto ko rin itanong sa kanya yung ano. Ito na. Miss April, you back?
0: Yes, I'm back.
1: Okay. So, go ahead, please.
2: Ako, partner and Miss April, doon naman ako sa consumer naman ang aking concern. Because Burmans na, and we're expecting na yung ating mga mahal sa buhay from abroad will be bringing in some money, di ba, magpapadala ng mga remittances nila. Historically, it's supposed to do better for the economy. Pero ngayon po na bumababa din naman ang value ng peso. And hindi naman din talaga ganun ka robust yung investors, sa, especially foreign investment sa Pilipinas. Nakikita po ba natin that the Burmans will actually be good for the economy this year?
0: Historically, lagi naman gumagastos ang Pilipino pagdating ng Burmans. Eh, regardless. So, I think okay pa rin naman siya. Ang problema kasi, okay, pag tinignan natin yung breakdown ng GDP, ang consumers tuloy-tuloy pa rin. Pero kasi, okay, ang nangyayari ngayon, for example, kung sasabihin natin pagdating sa sweldo, may pay increase plus, 'di ba, parang sabi nyo nga minimum wage plus mga 60 pesos yata per day. Tapos may remittance kang darat. Yung remittance at least mas okay kasi naging 62 yung exchange rate. So, mas maraming pera yung mga Pilipino. But the problem is, ang presyo ng bilihin, ano ba yung mas malaki yung pinaas? So, yung pera mo, konti lang ang in-increase, pero mas mabilis yung pag-increase nung presyo ng bilihin. So, mas konti mabibili mo, di ba?
1: So ang tanong ngayon is kung halimbawa nga at medyo we're buffeted by so many economic issues is this a time kasi yung mga bata po ngayon na Miss April mga bata very investment conscious ha. So since you're with the stock market, you're with Gulf Financial, kung kayo ang tatanungin where do they invest? Kahit na sabihin natin short-term, mid-term lang?
0: Well, kung short-term lang naman, take advantage na kayo sa matataas na interest rate. Kasi mataas ang interest rate ngayon. Di, kahit sabihin natin, for example, yung mga digital banks, matataas ang interest ngayon. Tapos yung retail treasury bond, mabibili natin sa bangko. Kahit maliit lang na pera, I think mataas ang rate. Two and a half years lang yon. Pero basta mataas ang interest na binibigay nila, unlike before, mabababa. Take advantage natin yon. Kung mas mahaba naman ang investment time horizon, lagi namin sinasabi, maganda naman bumili ng stocks. Pero again, kami naman, the way we see it, para kang bumili ng lupa. Kunyari, mababa yung presyo. Pero hindi natin alam kailan tataas eh, di ba?
1: Yes.
0: Yung stock market, medyo ganon. Mura siya, Kasi, okay, pag may problema, tsaka naman nagiging mura yung mga bagay-bagay. Eh.
1: Yeah, pero...
0: So, ganun yung stocks. Dahil may problema tayo ngayon, bakit bibili mo siyang mura?
1: Yun, ang ano, the other side of midnight. Ano?
2: Oo.
1: Dahil nagtaas din ang quarter point yata ang Bangko Sentral, di po ba, Miss April?
0: Yes, yes. Oo, nagtaas siya.
1: And nagtaas din ang Fed, Federal Reserve. Oh. And therefore, ang ina-expect natin dyan, lalong lalakas ang dolyar. Bakit ba parang hindi na nag-i-intervene ang Bangko Sentral sa peso-dollar rate?
0: Kasi pag, parang ano yun eh, nag-intervene ka, pero hindi mo naman siya mapipigilan. Kasi at the end of the day, ang nagdi-dictate kung ano mangyari sa exchange rate mo is exports minus imports.
1: Yeah.
0: Kung mas marami kang imports, talagang hihina yung peso. Problema nga, i-import tayo ng import. Laman tayo halos, di ba? Export.
1: Ayun.
0: Tapos yung oil price pa, di ba? Tumaas.
1: Sobra.
0: Yung import bill mo, akyat talaga.
1: Mm. So, is this the time? Is this the ideal time para mag-invest kahit paano? Or just to be safe, lagay mo na lang sa bangko?
0: Hindi naman. Ako tingin ko, kung may excess cash ka, pero syempre ang mahalaga is, lagi naman natin sinasabi, risk management pa rin, di ba? Huwag naman invest lahat. Yung extra lang. Kasi, I mean, mahirap ang panahon. So, kailangan, meron pa rin tayong, kumbaga, emergency funds. Pero kung may extra money ka, di take advantage of the opportunity kasi yung mga deals nga, lalabas lang naman yan pag nahirapan na yung, di ba? Pag may paghihirap, nagiging mura nga yung mga bagay-bagay, including mga investments na pag maganda ang panahon, mahal sila.
2: Sagarin ko na yung pagiging yung guest natin as an investment strategist partner. Para sa mga nakikinig sa atin, Miss April, na kahit papano meron namang pwedeng ilagak sa mga investment at hindi naman pa, wala pa talagang alam at all sa mga magagandang pwede nilang investan with their money. For beginner investors, saan po ba yung masasabi ninyo are good deals for us this season?
0: Yeah, okay. Kung maliit lang naman yung pang-investment ninyo, tapos wala pa kayong naitatabi pang-emergency funds, lagi ko naman sinasabi, tingnan natin ang mga digital banks. Kasi may mga digital banks, nakakuha tayo ng 8% per annum.
1: Wow.
0: So, maganda yun, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tapos
1: gross yun, ha, Miss April? Gross yun.
0: Oh, gross.
1: So, anong tatanggalin dun?
0: 20% withholding tax.
1: And ano pa?
0: 20, yun lang.
1: Wala bang service, wala bang ano yan, service charge, service fee?
2: Wag na hatang ganun.
0: Wala.
1: Oo, wala. Oh, very good. Oo. Okay.
0: Kasi yung mga banks, ang business model nila is ginagamit nila yung pera ng depositor, pinapautang naman nila. At alam naman natin, pag umutang tayo sa digital bank, mataas ang interest doon. That's why they can give us higher interest rates. Ay ngayon, since they are licensed by the BSP, meron tayong insurance na tinatawag up to 1 million pesos.
1: Yeah.
0: Yun. Maliliit lang naman ang mga investment natin, di ba? Okay na yun.
1: Di ba, di ba dapat itaas na yun, Miss April?
0: Yung 1 million?
1: Oo naman.
0: Medyo katataas pa lang siya. Dati 500,000 lang siya sa alam ko
1: Okay.
0: Di ba? Right. So, ayun, pwede naman tayong pag-aralan natin kung digital bank yung mas mataas ang interest. So,
1: at sino yung talagang...
0: Marami sila, marami.
1: Oo, yung may track record na talaga. Kasi, di ba, hindi naman sila as popular as yung the regular banks.
2: Yes.
0: Oo, so yun. Marami naman dyan, by the way, GCash is not a digital bank, ha? It's an e-wallet. So, wala
2: nang interest bank.
0: Mga pera natin dyan.
1: Uy, mag-IPO na daw?
0: Yes, mag-IPO na siya. At ang good news nga, di ba ang sabi nila, 10 pesos yung maximum price. Mm. Pero dahil nga matuma lang market, ngayon ang usap-usapin, 650 to 660 peso per share na lang. So, so malaki ang binaba nung price.
1: Yeah.
0: So,
1: okay,
0: feeling namin magandang opportunity, kinumpare namin sa mga katulad niya sa ibang bansa, na andun siya sa low end of the range. Yeah. So, at least, maganda-ganda yung presyo.
2: Tatlo pa lang meron ako na nakuha, Miss April.
1: Kita mo na?
2: Mag-iinvest ako.
1: Meron pa tayong tips ngayon.
2: Oo nga.
1: Miss April, thank you very much. And I hope this is not the first and last. We'd like to talk to you again for more tips on intelligent investing.
0: Okay, thank you so much.
2: Thank you, Miss April. Talk to you again soon.
1: Kapamilya din si Miss April, ABS-CBN News Channel. Si Miss April Lee Tan, ang Chief Investment Strategist ng Call Financial. Balik kami ni Rica in just a short while. It's 9:32 already.
3: Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balitapatan. Balitapatan. Balita Patan! Basta AM, DZMM!
4: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
1: Oras, alas 10:56.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: Basta AM, DZMM.
4: Girl, utang mo.
5: Ha? Wala akong utang sa'yo, no?
4: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
5: Ha?
6: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. 4 na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ng immunity. Mag-Immune Pro everyday. Tulong papalakas ng immunity with proper diet and exercise.
5: Girl, pautang.
4: Anong bibiling mo?
5: Ano pa? E di Immune Pro.
6: Immune Pro.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Maraming salamat po, mga kapamilya.
9: Happy 40th anniversary sa atin.
2: Sa lahat ng nakisaya, nakipagkwentuhan at nakipagdiwang sa ating DZMM 40. Apat na po tayo sa Caloocan Sports Complex noong July 18. Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap.
9: Tutukan na lang po kami at abangan.
2: Patuloy tayong magbabalita at maglilingkod sa bawat Pilipino.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Basta AM, DZMM.
0: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
1: Ang oras, alas 10:58.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
11: Phil Jeff's office po has no talagang knowledge po pag ganoon.
12: So dun sa mga data na ini-input sa PhilJEPS system at kung saan necessarily heavily dependent ang PhilJEPS, wala po kayong inoobserbahang mga batas na may kinalaman dun sa pag-input ng mga data sa system ninyo?
11: For the PhilJEPS office, ma'am, we are merely parang ini-implement lang namin yung mga procurement law na lumalabas.
12: Okay. So, kaugnay ng procurement law...
11: In relation again, to the... Sorry, ma'am.
12: Yes, in relation to
11: the PhilJEPS system po,
12: exactly.
11: Yung IT po.
12: Apo. So, in relation to the PhilJEPS system, in relation to the procurement law, meron bang nakikita ang PhilJEPS na maaaring nilalabag sa sitwasyon na tinanong ko sa inyo? Na kapamilya o kamag-anak, kapatid ng mayor, yung contractor ng LGU?
11: For the PhilJEPS system side, we have talaga po no personal knowledge pagdating po sa ganyan. Right. Apologies po, Your Honor.
12: That's alright, Mr. Sopeña. Sa mga kontrata ng Davao City LGU na in-award sa GenCorp, ilan po ang hindi dumaan sa public bidding?
11: Based on my, if I remember it right, 15 po minus 11 po ang hindi dumaan sa public bidding.
12: 11. Sa 11 na alam nyo, magkano yung katumbas na halaga ng mga kontratang in-award sa GenCorp na hindi dumaan sa public bidding?
11: Can I check?
12: Yeah. Mr. Presiding Officer, if the witness may check his...
13: You may check summary. Your table and summary.
12: Salamat, Mr. Presiding Officer.

0: are utilizing it, kagaya po ng Office of the President, ginagamit po nila yung e-bidding na
1: but,
0: ano.
1: Yeah, sir, but with all due respect, but on this case, wala hong verification.
0: So,
1: hirap po sabihin sa publiko na may maaasahan po kami na natukoy o maiwasan po yung anumang direct or indirect conflict of interest.
0: With this case, I agree, Your
1: Honor. That's so unfortunate. Sir, last question ko na lang po. Susugan ko yung tinanong ni SP Win kanina. Doon po sa mga purchase request o award na binanggit niyo po yung mga small value awards doon sa GenCorp, may makikita po ba kayo doon na hinati sa magkakahiwalay na amounts o pag pinagsama nila ay maaaring lumampas doon sa applicable threshold yung ginawa po nila? May makikita po ba kayong ganun?
0: Meron po sa record dyan na ang isang bid notice may may iba't ibang line item. However, iba-iba po yung kategory niya, Your Honor.
1: I-clarify ko lang ko yung question. Doon sa 15 na binanggit niyo po na small value procurements, ilan po yung magkakapareho o magkakalapit ang product description, end user, delivery period at procurement date? Yung sa record nyo po na ginawa. Kasi 15 po yan eh.
0: For the title itself po, Your Honor, same lang na catering services, food and catering services. Pero yung publish and award date naman po is iba-iba po.
1: Mm-hmm. And again, wala ko kayong nakikita dyan na hinati o magkakahiwalay yung amounts para lamang po lumampas dun sa, para hindi po masabi na lumampas dun sa applicable threshold. Just to see if there are...
0: Based on the records, wala naman,
1: wala naman
0: po, Your Honor.
1: Last na lang po, no? May ebidensya po ba sa PhilJEPS na ang pagkakahati ay ginagawa upang umiwas po sa competitive bidding, or wala po kayong sapat na record para sabihin po yun?
0: The system po is designed, so I think po hindi po ina-allow ng system pag yung may mga splitting na ganun.
1: So makikita nyo po?
0: Embedded sa system, hindi po a-allow pag ganun.
1: Hindi i-allow pagka
0: yes,
1: ginawa po nila yon para lang umiwas doon po sa competitive bidding.
0: So. Yes, Your Honor.
1: Salamat po for that clarification. Thank you.
2: Senator Judge Irvin Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, noong nangyayari po itong mga kontrata na ito, wala ko kayo nakikitang problema, kaya lumulusot po ito?
0: During the process po ng bidding, hindi po kami visible or personally knowledgeable po. During
3: kailan nyo lang nalaman na may problema? Ano, pinatawag na kayo sa Congress?
0: Yes, when we receive po yung subpoena.
3: So, ibig sabihin kahit may glaring na nangyayari na hindi nasusunod ayon sa batas ang isang bidding, etc., okay lang, lumulusot lang lumulusot. Unless kung kayo ay, wala ba kayong kapangyarihan na, teka muna, questionin, teka muna, may problema ito, boss, ha? Or tell your supervisor na may problema ho ito, boss, ano ba nangyari dito? Anong gagawin natin?
0: Your Honor, for our office po, kasi we are merely the repository of the data. So, pagkatapos,
3: so sa ongoing ng kontrata, wala kayong alam?
0: Tama po, Your Honor.
3: So ngayon na lang ninyo nalaman dahil may nagtanong na po ang House of Representatives, ang Committee on Justice, dahil sa impeachment?
0: Yes po, Your Honor.
3: So ibig sabihin, sir, meron ba kayang mga nangyayaring ikang anomalya na hindi nyo lang alam kasi repository lang kayo?
0: For the oversight function po, it's not the mandate po of the PhilJEPS, Your Honor.
3: Okay, pero kayo ngayon, sir, po, pwede nyo namang reviewin yung mga nakaraan na mga mga kontrata, projects, hindi lang po itong tungkol sa Davao, but other government projects. Di ba kayo, wala kayong ganon na mandato na silipin, tignan, baka napakadami na o halos lahat ng ating mga proyekto ay may problema?
0: Hindi po parte ng mandato, pero kadalasan po kasi ang sa division namin, we receive

0: daily, every day, up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Ako din! Love namin ang All New Protect Soap starts at 1550 pesos. SRP lang.
2: Papa!
0: Nakakabahong germs? Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban.
3: Basta AMDZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
9: 11:40 in the morning at na medyo maagang nag-break ngayon for lunch ang ating impeachment court. So in the meantime, marami tayong panahon para makausap natin ang ating subject matter expert, si Attorney Rico Domingo. Attorney Rico.
10: Hi Peter.
9: Ayan.
10: How are you?
9: Very good. Hungry, but
11: still there. Still holding on.
9: Buti pa sila, naka-break na.
10: Oh, hey, Rico.
11: Okay. Hi, attorney.
10: Sana, ano, Via Mare. Sana, Via Mare.
9: Ay, pwede, pwede. Via Mare. Ano ba yung isa?
11: Ako, ako, ano lang ako eh, mga paspod-paspod lang.
9: Sa akin, na Max.
11: Masaya so, na ako doon.
9: Attorney Rico, can you please explain to us yung una pong kabanata kanina, no, nang tumayo si Congressman Chel Jokno at meron siyang binabanggit na if the defense is willing to stipulate, eh, pwedeng i-withdraw na nila ang halos 20 o mahigit 20 witnesses, which will mean na mas mapapabilis ang impeachment trial o ang proseso. Ano po? Paki-explain nga po, ano yung pinag-uusapan nila doon at ano yung pinapa-stipulate ni Congressman Chel?
10: I think what ang subject yata ng stipulation na minumungkahi ni Congressman Chel Jokno is mga authentication ng mga dokumento.
9: Mm-hmm.
10: And sa kanyang theory is that yung dokumento naman, they speak on themselves, no? Hindi naman yeah. kailangan pang testigo pa. Kukuha pa ng 20 witnesses. So, ang gusto lang ni Congressman Chel as a prosecutor is to abbreviate the authentication process.
9: Mm-hmm.
10: Since public documents naman yon at napatunayan naman existent yon, bakit hindi naman bigyan ng weight ng defense counsel? Mm-hmm. Bigyan ng weight niyan na after all, they're all common pieces of evidence. Therefore, they should be subject of the stipulation para wala na yung witnesses na 20 yon.
9: Ngunit,
10: yun lang yata ang sinasabi ni Chel.
9: Apo. So, syempre, nag-respond naman si Attorney Sheila ng defense. And medyo naging pasikot-sikot. Hindi ko maintindihan ngayon kung ano napag-usapan. Anong napagkasunduan na mag-i-stipulate na po ba? Or is that something that will be resolved later on?
10: The presiding officer, I think, will resolve that. Kasi meron na siyang sinabi na i-resolve nila either today or tomorrow.
9: Okay.
10: At either ang version ng prosecution ng panel or ang version ng defensa. So, i-reconcile siguro ng presiding officer yan at mag-rule siya kung ano ang dapat gawin. Kung i-allow ang stipulation o hindi i-allow ang stipulation.
11: Attorney, since nag-start po itong pag-take ng stand, itong witness natin from Phil Jeps, no, nakita po natin that there are 49 contracts awarded para doon sa GenCorp. Pero po ulit-ulit po na sinasabi ng witness na wala siyang personal knowledge na sila ay repository lamang ng mga contracts. So, ang pinakagusto ko pong malaman dito is, ano po bali yung makikita natin? Ano yung pwedeng mapatunayan itong 49 Phil Jeps records na hawak nila? Kung wala naman po silang personal knowledge on one, if Mayor Duterte really indeed gave them para nga po sa Vice Presidente, or two, kung may connection ba talaga ang Vice Presidente dito sa Phil Jeps? Kasi parang ako ang nakita ko lang po, may 49 contracts awarded. But other than that, meron pa po bang naipakita doon sa mga pag-examine at cross-examine?
10: Well, I think merong tinatayong foundation, mm-hmm, ang prosecution panel na paalam nila through that Rodel Zopesa na merong nag-bid, no? Ang bid na yan is about 35 million total. Ang nagbid na yan is GemCorp. Okay? Napatunayan nilang nagbid yun. Ngayon, sino-sino ang nasa likod ng GemCorp? Napatunayan din na may isang director doon, 54.99% yata ang kanyang interest, ay dating ambassador na tinalaga ng dating presidente, no? Si Mr. Cruz, ay Ambassador Cruz. Now, itinatahi po nila yan doon sa sworn sal-in ng Vice Presidente, mm-hmm, na nakalagay doon na may business interest siya sa GemCorp. Huh. Ngayon, ang tama naman ang tanong niya, no, ni Senator Rafi Turfo, no? Sabi niya, sino ngayon paniniwalaan natin? Somebody must be lying here.
11: Yes.
10: No?
11: Uh-huh. Yeah. Uh-huh.
10: Hindi naman kailangan eh. Pag gano'n natin, pag tahitayin natin ang yung mga circumstances na yun na naprueba na naman during trial, at pagtutunggaliin natin, ibabangga natin sa established facts. Ngayon, question, bakit dineclare under oath ni Vice President na siya ay may interest sa GemCorp?
9: Mm-hmm. Mm-hmm.
10: Diba? And that is actually, sinabi ko na yata sa ating earlier yon na Peter or another interview, another, no? Sinabi ko declaration against interest po yan under Section 40, Rule 130. Okay. Pag sinabi mong ako ay may interest sa GemCorp, yun ang katotunayan nun. Hindi ko masasabihin na wala akong interest doon kung hindi ko lalagay sa GemCorp, kung hindi ko lalagay sa salin yun. Di ba? So, in other words, it is a declaration against interest, which is actually admissible against your declaration.
9: Yeah. So, Attorney Rico, does that mean na regardless of kung merong omission ang SEC, ang pinakadaming dito, the fact na yung Vice Presidente mismo nagsabing meron siyang interest dun sa GemCorp eh. In other words, meron siyang shareholdings dun sa GemCorp. I mean, di ba, kahit na ano pa sabihin ng SEC, siya mismo nagdeklara eh.
10: Tumpak na tumpak ka, Peter. 100% ang sinabi mo. Mm-hmm. Ikaw nga, kuya, sinabi mo, akin itong property nito. Okay, later on, dinideny mo na akin ang nasa titulo mo, kunyari.
9: Mm.
10: O, sasabihin mo ba, hindi ko property yan. Hindi akin property yan. Later on, kung it will be convenient for you to deny that property mo yun. Actually, property mo yan. Sinabi mo na kagad na property mo yun. Bakit mo pa i-deny later on? Lalong-lalo na, ang iyong declaration ay under oath.
9: Uh-huh.
10: And you are subjected to perjury, particularly sa salin.
9: Mm-hmm.
10: So paano masasabi hindi na ako kasama dyan sa GemCorp na yan? Di sana pinakita na niya ako talaga hindi siya sa GemCorp, di sana inamend dyan kayo sa layon. Hindi.
9: Mm-hmm.
10: Consistently sinasabi niya na may interest siya sa GemCorp. So ano gagawin natin yan? Sino paniniwalaan natin ngayon? Tama si Senator Rafi. Sino paniniwalaan natin? Ang paniniwalaan natin ang Vice Presidente. Under her oath na sinabi niyang GEMCorp siya. Meron siyang interest doon.
9: Pwede pang maging medyo mahabang debate kung ang nagsabi, ang SEC meron siyang interest sa GEMCorp. Pero wala ang inilagay ang VP sa kanyang salin na meron siyang interest sa GEMCorp. Di po ba?
10: Correct. Exactly. Eh, sinabi na niya eh. Kailangan ba natin pabiluan pa yun? Di-deny pa ba natin na meron siya? Siya na mismo nagsabi under oath eh. So bakit natin tapliwas pa natin yun?
9: Pero let's talk about the real world situation pag ganitong mga submission ng mga SALN or yung paggawa ng ITR. Alam naman natin to, Attorney Rico, na yung mga lalong-lalo na yung mga malalaking tao, ano, may mga matataas na position, di naman sila talaga gumagawa ng ITR nila eh. Iba naman ang gumagawa eh. Ganun din siguro sa SALN, di po ba? Eh pwede kayang invoke ni VP Sara or any other executive for that matter na di naman ako gumawa niyan eh. So,
11: my accountant. Pasin yung gano'n.
9: Yung admin assistant kong gumawa niyan hindi ko napansin. yun ang lumabas. Mali.
10: Ikaw ba ay may kagawa ng affidavit under oath? Then sasabihin mo, hindi ako gumawa niyan, sinainan mo. At sumumpa ka bago sa harap ng notary public na yan eh, katotohanan. Abay, ibigyan naman natin ng pagpupugay ang oath, ang value ng oath. Ano ba yan? Under oath po yan eh. Kaya notary public, kaya ang salin, lahat po nakalagay doon, nakalagay the truth and everything would be something that is in keeping with the facts that you are stating in your salin. Nakalagay sa guidance po yun ang salin. So hindi mo masasabi na ginawa lang ng accountant ko po yun, ginawa lang ng aking asawa yun. Hindi po pwede yun because you are the one accountable for what you stated under oath in the SALN.
9: And you signed it.
11: Mm-hmm.
10: And you signed it under oath. Mm-hmm. And before a notary public, you know, subscribe and sworn to before me, notary public.
9: Naku, ayan na naman ang notary public.
10: Ayan na naman ang notary public.
11: Ginagawalin
10: ito mo. Peter na Rica, ang ating pagbibigay ng pugay sa under oath statement ay napakababaw.
11: Mm-hmm.
10: Sa atin, lagi natin dinidismiss yan. Ginawa lang yan ng another party, kaya ako lang sinainan yan. Panindigan mo ang sinabi nyo. Mm-hmm. Panindigan mo kung anong statement mo. Lalong-lalo na, napakahalaga ang sinabi mo sa SALN because that is actually a mechanism for accountability and transparency.
9: Correct.
10: Ngayon, kung magbobola-bola ka lang doon at sabi mo na hindi naman akong gumawa niyan, wag ka nang mag-accept ng poder ng public office.
11: Mm-hmm. Mm-hmm.
10: Kasi kahit sino magsasabi ngayon, kaya ngayon, even sa notary public ngayon, kahit ng mga ordinary tao, sa kanila, napakababaw ang kanilang paghahalaga.
9: Ay,
10: sa under oath na statements.
11: Actually,
10: pag sa ibang bansa po yan, Peter,
9: opo.
10: Sa ibang bansa yan, nako, napaka heavy ang penalty dyan.
9: Mm-hmm.
11: Perjury pa rin po yan, ano, kapag nag-declare, ikaw ay hindi tama ang nilagay mo sa iyong SALN. Perjury po yan, attorney, no?
10: Perjury po yun at may imprisonment yan at may fine.
11: Opo. Puntahan ko lang po yung isa sa mga sinabi ni... Opo.
10: Oo.
11: Aha. Puntahan ko lang po yung isa sa sinabi ni Sopeña, no, Rendel Sopeña, yung division chief ng PhilJEPS. Nung sinabi po niya na may 7 to 8 million pesos ang halaga ng mga kontratang in-award ng Davao City LGU sa GenCorp na hindi dumaan sa public bidding. Ito po ba... ano po ang halaga ng statement na ito and can this statement ni Sopeña actually be asked of Mayor Duterte?
10: Yes, pwede rin yun. Because pwede naman, merong mga bids na hindi naman sa threshold. May threshold yata sila. Mm-hmm. Pag below a certain amount, I think it's 2 million, hindi na pinapublicly bidded.
11: Mm-hmm.
10: Kasi maliit lang po yun at mapapatagal na. And besides, baka naman napakakailangan kalaga yun ng city, baka naman eh matatagalan. Let's say, simple construction na work or project, maliliit lang po yun.
11: Mm-hmm.
10: Pwede pong maging ano yun, or unsolicited bid, pwede rin po nilang again pwedeng hindi nila kailangan tumupad sa mga thorough processing ng bids, no, na malalaki. Pag 2 million yata and below, I think exempted yan sa
9: negotiated na lang.
10: Negotiated po ang tawag doon.
9: Opo. Attorney Rico, pakipaliwanag nga ito, no, kasi lagi pong binabanggit ni Phil Jeps, head ng si Rendel Sopeña, na Phil Jeps is only a repository. Yes. So sa salitang kanto ay store room lang yon, wala silang magagawa in terms of checking yung veracity noong mga idineklarado sa Phil Jeps. In other words, parang lumalabas po na clearing house lang siya, pero hindi sila pwedeng humingi or mag-demand ng accountability sa gumagamit ng PhilJEPS system.
10: Kung iyong i-remember, Peter, na Ricard na lang din sinabi na SECMA, na we are just a repository of what had been submitted to us. Ganyan lagi yan eh.
9: Uh-huh.
10: So nagkakaroon ng butas, nagkakaroon ng loophole sa compliance, no?
9: Yeah.
10: Kung anong gusto natin malaman. That's why kung ating re-remember kanina, a few minutes ago, sinabi rin ng witness na nire-revise nila ang kanilang portal such that they can link that to some other matters, like for example may conflict of interest dyan, kung sino-sino mga anong amount at saka sino-sino mga parties na nagbibid. Mm. So I think masusi nilang ginagawa ngayon yan para to address what we have been talking about right now. Na may konting control device para makita nila yung ating gustong natugis.
9: Yeah.
10: Okay. So, may sinabi silang, I think they have already revised the procurement monitoring system ng kanilang office. At sabi nila, effective na po yan proactively. No?
9: Yeah.
10: So ang mangyayari dito maraming loophole tayo dito sa ating Procurement Act.
9: Uh-huh.
10: At hindi natin napagbabangga-bangga kung anong dapat malaman para we can exact full accountability sa mga taong nagbibid. Mm-hmm. Huwag na tayong palayo-layo pa, yung Smartmatic na yan, ganun din nangyayari. Before the bidding, tapos na pala. Kaya ako nang sabi yun because I was representing one of the bidders from the States. No?
9: Yeah. So,
10: hindi namin alam na bago pa lang namin alam, first day pa lang, meron na palang award, hindi namin alam.
9: May nanalo na, uwian na.
11: Mm-hmm.
10: Uwian na, kaya may Smartmatic tayo ngayon. Inalis na natin Smartmatic, pero at the end of the day, nabiktima na tayo ng Smartmatic.
9: Mm. That's where the magic lies, yung Smartmagic. Pero at Attorney Rico, yung pinaka-flash report kanina, yung tinanggap na liham ni Presiding Officer Chis Escudero mula kay Mayor Baste Duterte na nagsasabi, para doon sa mga hindi po nakapakinig kanina, na humihingi siya ng permiso na i-collate pa o ipunin yung mga kinakailangan ng impeachment court for him to present. At ang lumalabas, sinasabi lang niya, hindi ako makakarating ng Lunes, pero okay ako ng Martes at Miyerkules. So that's something to look forward to. Ano po?
10: Yeah, reasonable po naman yun. Let's be fair, no?
9: Yeah.
10: At sinabi niya, kinukulate pa niya yung mga dokumento, that's fair. Because marami siguro ang dokumento yun. So tingnan natin bukas kung anong kanyang testimony.
9: Ay, nako, talagang maraming mag-aantay dyan. Let's go back to Phil Jeps. Kasi parang too many things falling off the cracks sa Attorney Rico, no? Ang feeling ko dito, kung magkakaroon lang ng mas matinding sistema ang Phil Jeps, this could be a gold mine of potential corrupt practices. Do you agree?
10: I agree. So we have to tighten up the system. And I think nakikita na natin to, very educational itong nangyayaring exchanges dito sa ating impeachment trial.
11: Mm-hmm.
10: Nakikita na ng mga mambabatas kung ano dapat nilang ipa-plug na loopholes.
11: Mm-hmm.
10: Kaya dapat bigyan nila ng karampatang remedial legislation ito.
11: Mm-hmm.
10: At napakaraming loopholes na nakikita natin dito.
11: Mm-hmm.
10: At dapat para sa kapakanan ng mga tao, lalo ng mga bidders, at para above board po lahat ng mangyari. Hindi yung parang maraming magic-magic po dyan.
11: Mm-hmm.
10: And ang isa pang bidding na dapat ma-address nila would be, merong mga bidders na nagsasabi-sabi, in collusion, let's say 5 bidders na yan, then they will just assign one bidder to win it, and they will support the winning bidder at in exchange for ito. Nakita natin sa flood control projects po yan, hindi po inaatasan po nila, inaatasan nilang bidder magbibid, like anong pangalan ng notorious guy na yun, yung pinakamalaking project contractor,
2: Biskaya.
10: Sila lagi nanalo.
11: Mm-hmm.
2: Uh-oh.
10: Biskaya. Sila lagi nanalo.
2: Disgrasya.
10: May dito sa UP, meron kaming suspicion. Ano? Yeah, kasi unring ako eh. Alumnus ako sa UP. No? May suspicion kami doon sa aking mahal na UPIS na building na may mga cracks. May suspicion kami, baka si Diskaya ang contractor.
11: Gumawa ng contractor.
2: Oo nga. Eh.
10: Maraming, Peter and Rita, maraming construction projects si Diskaya sa loob ng UP. Ha?
2: Opo, opo. Tsaka sila mismo yung mga contractors at contractors eh, nag-uusap-usap. No? O, sa susunod, ikaw naman ha. Pero ngayon, ako muna ha.
11: Tulungan ha. Ano pala sa...
10: Correct.
2: Yeah.
10: Exactly. Kasama na dyan yung mga proponents and the sponsors. Nasa 957 na mga congressmen na supposed to be involved in this construction. Nasa na po ba yun?
11: Hello daw sa ombudsman.
2: May mga kalilipad lang daw eh. Ay, ano ba yung pinag-usapan
11: ano
2: natin?
11: Ba?
2: Attorney Rico.
11: Attorney, maraming salamat.
2: Thank you, Attorney Rico.
10: Baka tayo may cyber liability.
2: So, I declare a lunch break now for us.
11: Thank you, attorney. Ingat po kayo.
10: Nice talking to you guys.
2: Okay. Thank you, sir. Ang oras.
10: Mabuhay kayong lahat.
2: Mabuhay po. Time check, Rica.
11: Kabawain ng tanghali.
12: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
13: Babalik po ang day 30 ng VP Sara impeachment trial ng mga 12:30. In the meantime, standby po para sa...
11: Headline ngayon, kasama po Jeff Hernaez and yours truly.
14: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
15: Basta AM, DZMM.

0: Sinanak magmamadaling tanghali, 12:02.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: sa headline ngayon.
1: Ang implementation po nito will be on Wednesday to suspend the collection of the excise tax of LPG and kerosene. Ang maganda po naman sa LPG ay dahil once a month lamang ang paggalaw nito.
0: Rollback sa LPG inaasahan sa Miyerkules dahil sa suspensyon ng excise tax. Tigil pasada, itinuloy naman ng manibela sa kabila ng pisong taas pasahe sa jeep.
2: Rodolfo Gracioso Jr. humarap sa NBI kaugnay ng umano'y paghahatid ng pera sa pamilya Duterte.
0: Dalawang Pilipino patay sa road incident sa Germany. Ilan pang Pinoy sugatan.
2: Mga nasusunog na kargamento, posible umanong pinagmulan ng sunog sa MV June Aster na ikinasawi na halos 80 individual.
0: Mary Jane Veloso, ibinahagi ang unang araw ng Linggo kasama ang kanyang pamilya.
2: At ilang mga programa at anchors ng DZMM Radyo 630, finalists sa 29th KBP Golden Dove Award.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Kapamilya sa kabila ng inaprubahang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan, itinuloy pa rin ng transport group na manibela ang tatlong araw na tigil pasada na tatagal hanggang September 30 kontra sa patuloy na mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Maagad nagtipo ng grupo kasama ang samahan ng mga TNVS, Motorcycle Taxi Riders, UV Express at Truckers Group sa harap ng gasolinahan sa Filcoa saka nagmarcha patungong University Avenue sa Quezon City. Bagaman kinikilala ang pagbawi sa suspensyon ng fare increase, inihirit ng manibela na dagdagan pa ng 2 piso ang taas pasahe sa jeepney para madagdagan ng inaiuwing kita sa pamilya. Bagay na sinigundahan ng mga TNVS at MC Taxi. Binigyan din naman ng Confederation of Truckers Association of the Philippines na sapul ng fuel crisis ang lahat ng sektor sa transport industry. Muli naman kinundina ng manibela ang Department of Energy sa hindi pa rin pagsuspindi ng buwis sa lahat ng produktong petrolyo at ang LTFRB sa bantang posibleng pagbultahin at bawian ng prangkisa ang mga lalahok sa tigil pasada.
2: Kaugnay niyan, bigo umanong maparalisa ng tigil pasada ng grupong manibela ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila. May alok namang libreng sakay ang Department of Transportation at ilang LGU sa mga maaapektuhan ng transport strike. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
3: Rica, ayon sa MMDA Metro Base, wala silang nakitang paralisadong ruta sa Metro Manila ngayong Lunes, unang araw ng tigil pasada ng grupong manibela. Paliwanag ng ahensya, wala silang na-monitor na stranded na mga pasahero habang tanging sa Filcoa, Quezon City lang nagkaroon ng pagtitipon ng mga relista. Sa kabila nito, may alok pa rin na libre sakay ang Department of Transportation na umiikot mula alas 6 ng umaga kanina hanggang alas 8 ng gabi. Iikot ang libre sakay ng DOTR sa Quiapo papuntang Fairview, Quiapo Welcome Rotonda, Nagtahan Cubao, Cubao Fairview at Galeria Taytay. May alok ding libreng sakay ang lokal na pamahalaan ng Pasay City na babiyahe mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 hanggang alas 6 ng gabi mula ngayong Lunes hanggang Miyerkules. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Kapamilya, epektibo na po ngayong araw ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Piso ang dagdag sa minimum fare ng traditional jeep habang 2 piso sa modern jeep. Dahil dito, 14 pesos na po ang pamasahe sa traditional na jeep mula sa 13 pesos habang 15 pesos sa modern jeep mula sa 13 pesos. Piso naman ang dagdag sa minimum na pasahe sa ordinary provincial bus. 2 piso sa ordinary Metro Manila o City Bus at 3 piso sa air-conditioned. 40 pesos naman ang dagdag sa flag-down rate sa unang 500 meters ng airport taxi, habang 20 pesos ang itinaas sa base fare ng TNVS depende sa uri ng sinasakyang o sasakyang ginagamit. Pero kaninang umaga, may ilang pampasaherong sasakyan nang hindi pa naniningil ng dagdag na pamasahe dahil hinihintay pa ang bagong taripa o fare matrix. Paglilinaw sa DZMM ni PUA, maaari nang ipatupad ang dagdag pasahe kahit wala pa nakuhang fare matrix sa mga driver at operator.
4: Fare guide na lang po muna. Meron po tayong i-prepare na pwede po nilang i-print, i-download sa aming website. Yun na lang po muna at pwede na po silang magtaas.
0: Samantala, sinabi ni PUA na pinag-aaralan pa sa ngayon kung pagbibigyan ng panibagong hirit na 2 pisong dagdag pasahe sa jeep.
4: Depende po yan sa magiging pag-aaral po natin kasi syempre po bagong petition po yung sa Manibela tsaka sa Piston. Titignan po natin kung reasonable tsaka yung kaya ng ating mga commuters at ang epekto po nito sa ating inflation.
2: Hindi na alintana ng ilang pasahero ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ang ilang pasahero sa Maynila, bagaman nagulat na mayroong ipinatutupad na dagdag pasahe, sinabing naiintindihan nila ito bilang tulong na rin sa mga tsuper sa harap ng mataas na presyo ng bilihin at petrolyo. Aminado naman ang ilang tsuper na kapos pa rin ang pisong taas pasahe sa jeepney para may maiuwing kita sa kanilang pamilya.
5: Hindi ko po alam. Yung po nasa around 100 na po yung pamasahe. Okay lang naman po. So, piso lang naman din yung difference. Tulong na lang din po sa mga drivers. Sa taas din po ng bilihin natin ngayon.
6: Ang nakulang talaga yan dahil kamahal na grupo. Wala na nga kaming kinikita. Napupunta lang sa gasolina. Kahit ilagay na liblib, sa 15 lang, pwede na hindi masyadong mabigat. Kasi yung mayroon pa sa erong nagkukusa na, kuya, tama, sayo na yan.
0: Inalis na ng ilang bus station sa Maynila ang merging trips matapos ipatupad ang taas pasahe ngayong araw. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo Thresh.
7: Jeff, dito sa bus station sa Sampaloc sa Maynila, tinanggal na ngayong araw ang merging trips o paghahalo ng mga ruta sa isang biyahe kasunod ng taas pasahe sa mga bus. Ayon sa terminal master nito, kumpleto ng muli ang 50 biyaheng bus mula Sampaloc hanggang sa Norte. Sa ngayon nasa 174 pesos o sa ngayon mula 174 pesos ay umakyat nasa 200 pesos ang pamasahe papuntang San Fernando, Pampanga habang 200 pesos ang tinaas sa pinakamalayong ruta gaya ng Apari na papatak na sa 1,700 pesos. Nagkakaiba yung tinaas ng pasahe, Jeff, depende sa layo ng ruta. May mga pasahero namang nagtataka sa taas pasahe pero para sa kumpanya, hindi nila inaasahang bababa ang bilang ng sumasakay sa kanila. Mahalagaan nilang dagdag sa pamasahe dahil marami ring gastusin ng kumpanya tulad ng pagpapasahod sa mga driver, komisyon, maintenance ng bus at gastos sa diesel. Bagamat walang binawas sa kanilang biyahe at mga driver, hindi na nagpapa-overtime para makatipid nila ang kumpanya kahit papaano. Hindi na paradisa yung mga biyahe na napansin natin, Jeff, na mga commuter na sumasakay sa jeep sa Quiapo yan sa Maya Taft Avenue hanggang sa makarating sa Espanya Boulevard. Tatlong truck din ng may LGU yung nakantabay sa kartilya ng Katipunan para sa alok na libreng sakay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo.
2: Inaasahang mapaparalisa ng grupong Piston ang ilang ruta ng jeep bukas dahil sa ikinakasa nilang tigil pasada. Balita mula sa Cubao, hatin ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico. Nico?
8: Rika at Chef, magandang hapon sa inyo. Arangkada na bukas ang tigil pasada ng grupo sayang mapaparalisa ang pangruta ng mga jeepney dito sa Metro Manila, partikular na ang mga bumabiyahe sa Oro. Sinabi ni Moritoranda na bagaman mahirap ang desisyon na maabala ang mga pasahero, ang kanilang panawagan ay para mapababa ang presyo ng mga petrolyo sa kapakanan ng nakararami.
9: Dahil ang kakibat niyan, yung pagbaba ng mga pangunahing bilihin at kahit papano ay makakasaba yung maliit na kita at sahod ng ating mga manggagawa. Kaya kami nananawagan sa ating mga pasahero, sa ating mga commuters na samahan nila ang sektor ng transportasyon at tagumpay po namin, tagumpay ng mamamayan.
8: Bukod sa kanilang grupo, nagpaabot na rin ang mensahe ng pakikilahok ang iba't iba pang hanay ng pampublikong transportasyon tulad ng tricycle, PNTF, bus at motorcycle taxi sa kanilang 2 araw na transport strike.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Samantala, simula sa Miyerkules, epektibo na po ang suspensyon sa excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG. Sabi sa DZMM ni LPG Marketers Association President at Regasco President Arnel T, 3 piso kada kilo o katumbas ng 33 pesos kada regular na tangke ang rollback dahil sa sinuspending excise tax. Pero simula Oktubre, may bubungad namang dagdag presyo na 10 pesos hanggang 15 pesos sa kada kilo ng LPG, nakatumbas na mahigit 110 pesos sa kada regular na tangke. Nabunsod pa rin ng kaguluhan sa Middle East.
1: Ang implementation po nito will be on Wednesday to suspend the collection of the excise tax of LPG and kerosene. Ang maganda po naman sa LPG ay dahil once a month lamang ang paggalaw nito, hindi po natin naranasan yung kagaya po ng bilis ng linggo-linggong paggalaw ng diesel and gasoline.
2: Sa iba pang mga balita, sugatan ng 2 gulang na batang lalaki matapos magulungan ng closed van sa Sanana Road, Barangay 180, Caloocan City. Sa pool sa CCTV, ang biglang pagtawid ng tumatakbong bata. Tiyempo naman ang pagdating ng closed van na nabangga at nagulungan ang biktima. Nagpapagaling na sa ospital ang bata habang nasa kustudiya na ng otoridad ang driver ng closed van.
0: 3 ang sugatan sa karambola ng 7 sasakyan sa bahagi ng Rojas Boulevard sa Ermita, Maynila. Sa inisyal na investigasyon, nakahinto sa traffic light sa bahagi ng Pedro Hill ang mga sasakyan nang magdire-diretso ang wing van truck. Unang nasalpok ng truck ang SUV na bumangga sa 2 motor sa harap bago nabangga rin ng iba pang sasakyan. Kabilang sa mga nasugatan ang driver na nabanggang L300 van at 2 pasahero ng motorcycle taxi. Nasa kustodiya na ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng truck habang patuloy ang investigasyon sa insidente.
2: Balita sa labas ng bansa, 2 Pilipino ang kumpirmadong namatay sa pagbaliktad ng bus sa Germany. Sa ngayon, hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima, pero nakikipag-ugnayan ang Philippine Consulate General sa German Police para makakuha ng detalye. Handa rin ang konsuladong magbigay ng tulong at suporta sa pamilya ng mga Pilipinong namatay. Sa investigasyon, lumipat sa kabilang linya ang bus sa kabumaliktad habang papunta ng Oktoberfest Beer Festival sa Germany. Halos 50 Pilipino turista ang sinasabing sakay ng bus kung saan 8 ang malubhang nasugatan.
0: Para po sa mga pamilya nag-aalala sa kanilang mga mahal sa buhay sa Germany at Thailand, naglabas ng mga hotline ng Overseas Workers Welfare Association o OWA para sa agarang tulong at impormasyon. Gugnay ito ng bus accident sa Bavaria, Germany at malawakang pagbaha sa Thailand. Maaari pong tumawag sa OWA hotline 1348. Para naman po sa Germany, maaari tumawag sa OWA Berlin 49152 2823-8085 o sa OWA Milan 39-375-676-2592. Para naman sa mga apektado ng baha sa Thailand, tumawag po sa OWA Thailand 063-327-5743. Paalala ng OWA, maaaring gamitin ang mga hotline para humingi ng tulong, magtanong ng impormasyon o ipaalam ang concern tungkol sa isang OFW.
2: Pumarap sa NBI ngayong umaga ang nagpakilalang dating tauhan ni dating Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. kaugnay ng sinasabing pagde-deliver ng pera sa pamilya Duterte. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
3: Bika, bit-bit ang makapal na mga dokumento. Nagtungo sa tangkapan ng National Bureau of Investigation o NBI si Rodolfo Gracioso Jr., ang nagpakilala ng dating tauhan ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Si Gracioso ay lumutang at tumisigo sa umunoy paghahatid ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte, kabilang si Vice President Sara Duterte. Kanina, ipinakita ni Gracioso ang mga litrato niya kasama ang pangalawang pangulo. 2017 niya pa umano kilala ang pamilya Duterte sa pamamagitan ng kanyang dating employer. Nagsilbi rin niya siyang coordinator ng party list na konektado sa Vice Presidente. May hamon naman si Gracioso sa kampo ni VP Duterte at Velasco na pinabulaanan ang kanyang mga pahayag.
10: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya lie detector test po, dito sa NBI para kung sinong nagsasabi-sabi ng totoo at hindi.
3: Gain niya, tapat ang hawak niyang ebidensya para patunayang nagbigay siya ng pera. Lumutang anya siya bilang testigo dahil hindi umano siya tinulungan ng dating speaker nang lumapit siya noong magkasakit. Samantala, nagtipo naman sa tapat ng Senado ang mga grupong kumukundina sa Vice Presidente. Ayon sa lider ng grupong Sandugo, magtatagal hanggang Biyernes ang kanilang pagtitipon sa tapat ng Senado para pababain sa pwesto si VP Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM!

0: Representative Paolo Duterte. Sa ambush interview sa Kapokrame, sinabi ni Remulla na titignan at iimbestigahan nila ang veracity o katotohanan ng mga revelasyon ni Gracioso. Kabilang din niya sa CCDP ng background nito para malaman kung may mga batayan ang kanyang mga naging pahayag.
1: Then we will study and we will undergo the rigorous procedures of investigation para mag-determine talaga kung totoo siya. Alam mo yung mga ganito kasi marami gusto mag-liab ng sitwasyon eh, di ba? But we will take all of his statements with all seriousness para malaman natin kung ano katotohanan.
0: Pahayag, kinumpirma naman ni PNP Chief Full General Jose Melencio Nartatus Jr. na naging bahagi ng security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco si Gracioso. Naharap din niya ito sa mga kasong administratibo at kriminal noong 2021 at 2022 habang nakatalaga sa Pro 4A tsaka sinibak sa serbisyo noong September 11 ng taong kasalukuyan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
4: Posibleng abutin pa ng hanggang ikalawang linggo ng Oktubre ang pagpepresenta ng prosekusyon ng mga ebidensya at testigo sa Article 2 ng impeachment o usapin sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Lead Prosecutor Congresswoman Jervel Luistro na kabilang na riyan sina Davao City Mayor Sebastian Duterte, dating Senador Antonio Trillanes, dalawang opisyal mula Bureau of Internal Revenue, kinatawan ang mga bangko at insurance companies at iba pa. Samantala, wala pang pinal na desisyon ng prosekusyon kung bibitawan o hindi ang Article 3 ng impeachment o ang alegasyon ng bribery laban kay VP Sara. Kumpiyansa naman ang prosekusyon na malakas ang kanilang mga ebidensya para patunayan ang mga alegasyon laban sa Vice Presidente.
5: Of course, there's always a possibility kasi ang intention naman lagi ng prosecution is to have an expeditious trial. But to be very honest, that is still on the table. Wala po kaming official decision yet about the presentation or whether i-dispense ba, i-drop ba itong article on bribery.
2: Nagbukas ang day 30 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa hiling ng prosekusyon na admission sa bank, tax at business records ng Vice President para mapabilis ang paglilitis, bagay na kinontra ng depensa. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
6: Jeff, formal ng hiling ng prosekusyon ang admission sa pagtanggap sa bank, tax at business records ni Vice President Sara Duterte para mas mapabilis ang impeachment trial. Sa kanya, sa day 30 ng impeachment trial, ipaniliwanag ni House Prosecutor Shel Jocno na layunin ng request for admission na matukoy kung alin ang mga usaping tunay na pinagtatalunan at maiwasang masayang ang oras ng impeachment court sa mga bagay na maaari naman aniyang mapagkasunduan. Kabilang dito ang bank records na direktang isinumite ng mga bangko bilang pagsunod sa subpoena ng impeachment court. Ayon kay Jocno, ang hinihingi lamang ng prosecution ay pagkilala na umiiral ang mga record na ang mga ito ay sinumite ng mga tinukoy na bangko ayon sa subpoena at tunay na authentic ang mga kopya.
7: Its purpose is simply to narrow the issues and avoid the needless presentation of witnesses and evidence on matters that are not genuinely disputed. Ang mga bank records na tinukoy po namin sa request for admission ay galing mismo sa mga bangko at idiniretso sa hukumang ito. Hindi po ito dumaan sa kamay ng prosecution.
6: Pero tumutol dito ang defense panel ni VP Duterte at sinabing may constitutional problem sa hiling ng prosecution, lalo't maaaring magkaroon ng implied admission sa parte ng Vice Presidente. Gayet ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison, ni hindi pa nga umano naumpisahan ang pagmarka sa mga nasabing dokumento. Nag-alok naman ang prosecution ng stipulation kung papayag ang defense nang bawiin ang prosecution ang request for admission at pagkasunduan na lamang ang basic facts kaugnay ng mga bank records. Gayet din ni Jocno, hindi kasama sa stipulation ang pag-amin sa liability ni VP Duterte o ang pagtanggap sa interpretasyon ng prosecution sa mga transaksyon. hindi naman tuloy.

0: yung isinara na si Son ang posibilidad ng stipulation, pero git niya, dapat itong gawin sa tamang panahon. Namagitan naman dyan si Presiding Officer Francis Escudero at inatasan si Jokno na ilagay sa written form ang proposed stipulations para masuri ito ng defense. Sinabi rin ni Escudero na mag-i-issue pa rin ang ruling ang impeachment court sa request for admission at sa objection ng depensa kahit bawiin pa ito ng prosecution kung magkakaroon ng stipulation. Posibleng ilabas ang ruling sa loob ng linggong ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMF.
1: Maraming salamat, Jom Garner!
2: Ikinwento ni Mary Jane Veloso at kanyang mga magulang ang unang gabi at linggo na muling nakasama ang isa't isa. Sa eksklusibong panayam ng DZMM, sinabi ni Mary Jane na hindi pa rin siya makapaniwalang darating ang araw na gigising siya sa kanilang mismong bahay. Kahapon, naging abala agad si Mary Jane sa paglilinis ng kanilang bahay at sabay-sabay na nagsimba kasama ang kanyang mga anak at magulang. Labis din ang tuwa ni Mary Jane dahil nang umuwi sa Nueva Ecija, agad na sumalubong sa kanya ang inihaw na tilapia at pakbet na matagal na niyang hinahanap-hanap.
3: So, hindi pa rin talaga makapaniwala kasi sa pagising ko, ay nandito na pala ako sa bahay. O ngayon po ito, busy po sa paglilinis. Ang dami ko po nilinis din sa bahay nila nanay.
4: Opo.
3: Kaya po pawis ako. Kasama ko na po talaga yung pamilya ko eh. Kaya talagang sure na po talaga ako na nakalaya na po ako. Nakasiksik ako sa hiling-hiling ni nanay.
4: Opo.
3: Opo, miso po si nanay.
2: Kwento pa ni Mary Jane, nalaman niya ang balitang makalalaya na siya nang magsigawan ang kanyang mga kasamahan. Agad anya niyang sinabihan na pinirmahan na ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang absolute pardon batay sa kanilang napanood na balita o sa balita. Ikinuwento naman ang ama ni Mary Jane na si Tatay Cesar na halos hindi sila makatulog dahil puro kwentuhan kasama ang anak.
5: Masaya po kami dahil nakapili na namin ang aming anak. Halos hindi na kami makatulog. Puro kwentuhan. Alas 4 na, hindi pa kami tulog. Sa sobrang saya po namin. Ito na yung pinapangarap namin sa Panginoon na mabigyan na ng clemency ang aking anak.
2: Sa ngayon, target ni Mary Jane na tutukan ang kanyang mga anak, gayon din ang kalusugan ng kanyang mga magulang.
6: Panahon.
2: Wala nang binabantay ang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, kaya asahan ang mainit at malinsang ang panahon sa malaking bahagi ng bansa, kabilang dito sa Metro Manila. Pero magdala pa rin ang payong dahil posible ang mga pag-ulan, lalo sa hapon o gabi, dulot ng localized thunderstorms. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang umiiral sa Palawan, gayon din sa Visayas at Mindanao na inaasahang magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan. Tinawanan lang ni Marcos Jr. o ni Pangulong Marcos Jr. ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sinusubukan umanong harangin ng administrasyon ang 2028 presidential elections. Balita mula Pasay City, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
7: Rika, sa ambush interview sa Pasay nitong umaga, hininga ng reaksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Pero imbis na sumagot ay tumawa lang ang Pangulo. Noong Sabado nang maglabas ng pahayag si VP Sara kung saan sinabi niyang lalong nagiging desperado ang administrasyong Marcos Jr. na ginagawa umano ang lahat ng paraan para mapahina siya sa politika, itulak ang charter change at tuluyang mapigilan ang susunod na halalan. Ang pahayag ni VP Sara ay kasunod ng paglutang ni Rodolfo Gracioso Jr. na nagpakilalang dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at nag-akusang naghatid umano ng malimanit ang pera kay Duterte sa utos umano ni Velasco.
8: May reaction po kayo sa sinabi ni VP Sara?
9: Si?
8: Ni VP Sara. That the administration is trying to stop the 2028 elections now. Dito tayo, sorry.
7: Rika, nagpuntang Pasay ang Pangulo nitong umaga para dumalo sa recognition ng mga eskwelahan at education partners na lumahok sa Program for International Student Assessment o PISA kung saan umangat ang performance ng Pilipinas pagdating sa science, mathematics at pagbabasa. Sa talumpati, binigang diin ni Pangulong Marcos na hindi katanggap-tanggap ang mga nangyaring karahasan sa mga eskwelahan at tiniyak ang aktibong pagkilos ng pamahalaan para magabayan ang mga estudyante sa pamamagitan ng pag-hire ng 10,000 school council associates ngayong taon.
6: hindi katanggap-tanggap yung mga pangyayari na nakita natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa South Cotabato. At ito talaga ay dumudugo ang puso, hindi lamang ng mga pamilya-kapamilya ng mga nasawi, kung hindi ang buong bansa.
9: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Kumpiyansa ang Department of Labor and Employment na hindi na maihinto ang 60 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila na sinimulang ipatupad noong Sabado. Sinabi sa DZMM ni Labor Secretary Francis Tolentino na hindi na makatarungan kung haharangin pa ulit ang Wage Order 28. Gayon na kibinbin pa sa korte ang usapin sa Wage Order 27 o ang 85 pesos na dagdag sahod. May ilang kumpanya rin anyang naunang magbigay ng 60 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Sa ilalim ng ipinatutupad na Wage Order 28, magiging 755 pesos na ang minimum wage sa non-agricultural workers mula sa dating 695 pesos.
10: Baka sabihin ng iba, medyo maliit. Pero pag kinumpit po natin yan, lalo sa mga security guards natin, yung night shift differential, yung mga nag-overtime pay sa Christmas bonus, kasama na rin po yon at sa mga 13-month pay. So may karagdagang kaunti po yon.
1: Samantala, maglalabas ng guidelines ang gagawaran ngayong araw para sa mga kumpanyang hihirit ng exemption sa wage hike. Plano ring ilunsad ng DOLE ang Sagip Trabaho Program na layong tulungan ang maliliit na kumpanya na makapagpapatupad ng dagdag sahod.
10: Ngayong linggong ito, isang bagong programang ilulunsad po ang DOLE. Ang tawag po dito, Sagip Trabaho. Atin pong pipiliting masagip o kung alangan na yung mga maliliit na negosyante na hindi kayang ibigay pa kaagad itong 60 pesos wage increase sa Metro Manila. Yung difference po na 60 pesos sa loob ng 90 days ay sasagutin po ng Sagip Trabaho Program.
2: Dagdag sahod para sa Central Visayas, inanunsyo ng Department of Labor and Employment. Ilang mga labor group dismayado sa kakarampot na dagdag. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
11: Mismong sa Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang nag-anunsyong may dagdag sahod na sa Central Visayas. Aabot ang aumento sa 42 piso bawat araw para sa mga manggagawa sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor na ipatutupad sa October 14 ayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pero sa mga labor group, hindi ito sapat. Ayon sa partidong manggagawa, hindi ito sasapat para sa pang-araw-araw na gastusin ng bawat manggagawa at ng kanilang pamilya. Insulto rin ito ayon sa Trade Union Congress of the Philippines. Nais nilang maipasa ang nasa halos 200 pisong dagdag sahod na matagal na rin nilang ipinasa sa RTWPP. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez.
1: Mga nasusunog na kargamentong hindi umano na ilagay ng tama ang tinitignang posibleng pinagmulan ng sunog sa MV June Aster sa Coron, Palawan na iginasawi na 77 individual. Ayon sa Marina, tapos na ang investigasyon nito pero hindi pa tinutukoy ang eksaktong uri ng flammable cargo habang hindi pa inilalabas ang formal na resulta. Git ng ahensya, may tamang paraan sa pag-iimbak at paghawak ng mga nasusunog na kargamento at hindi dapat isinasabay ang mga ito sa mga pasahero. Samantala, nakahanda na anila ang 250,000 pesos na tulong para sa bawat nasawi at 50,000 pesos naman para sa mga nasugatan at nakaligtas.
12: Showbiz ngayon.
13: Showbiz ngayon.
2: Mga kapamilya, finalist tayo sa 29th KBP Golden Dove Awards. Pasok ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta bilang Best AM Radio Station sa Metro Manila. Kabilang din sa listahan ang programang Balita Patan para sa Best Public Affairs Program. Napabilang naman sa Best Newscast ang Headlines sa Hapon. Best Public Service Program ang DZMM Aksyon ngayon, habang ang Win Today, finalist sa Best Magazine Program at Best Science and Technology Program finalist ang Ligtas Dapat. Nasa listahan din ang iba't ibang Radio Personalities Awards sina Alvin El Chico, Tony Velasquez, Peter Musni, Doris Bigornia, Tita Winnie Cordero, Salve Ibanez at Papa Awel Paz.
1: Oh, congratulations po in advance.
2: In advance, kahit finalist pa lang, congrats pa rin sa atin. Oh, diba, it's so hard to be nominated.
1: Yan. At yan po ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Hanggang bukas, ako naman po si Rica Lazo.
14: Headline ngayon! Vice President Sara Duterte impeachment trial.

0: natin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tayo!

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
1: Sa pagpapatuloy po ng ating live coverage ng VP Sara Duterte Impeachment Trial, nasa linya na po natin ang ating Radyo Patrol Robert Mano para sa mga updates sa Senado. Sir Robert, magandang hapon.
2: Magandang hapon, attorney, sa pagpapatuloy ng cross-examination sa witness ng prosecution, kinumpirma niya na nasa 11 kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang 8 milyong piso ang iginawad ng Davao City Government sa ilalim ni Mayor Sebastian Duterte sa isang kumpanyang konektado kay Vice President Sara Duterte na hindi dumaan sa public bidding. Ito ang kinumpirma sa impeachment court ng opisyal ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Sa pagtatanong ni Senator Risa Ontiveros, kinumpirma nitong kinatawaan ng PhilGEPS na si Electronic Government Procurement Operations Division Chief Rendel Sopeña na ang mga procurement transaction ng GenCorp Industries Incorporated, isang kumpanya na idineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang SALN bilang business interest. Ipinaliwanag niya na umabot sa 34.216 million yung kabuuang kontrata na yan ng Davao City Government sa GenCorp. Nauna nang sinabi ni Sopeña sa impeachment court na nakakuha ang GenCorp na humigit kumulang 49 na government contract sa may kabuuang halaga naman na 35.9 milyon pesos. At doon naman sa issue ng posibleng conflict of interest, kinwestiyon ito sa pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva kung posible ba na hinati-hati ng Davao City LGU ang mga kontrata upang hindi na dumaan sa public bidding, lalo't magkakapareho ang mga biniling produkto at serbisyo. Kinumpirma ni Sopeña na magkakapareho ang ilang goods at services na sakop ng mga kontrata kabilang ang food and catering services, pagamat magkakaiba ang kanilang publication at award dates. Dahil dito, kinwestiyon ng ilang senator judges ang posibleng conflict of interest sa mga transaksyon, lalo't pagkapatid ang Vice President at ang Mayor ng Davao City. At tigilid naman ni House Prosecutor Representative Jervy Luistro na maaring nagkaroon ng siyang sumagot sa pagtatanong ng ilang mga senator judge, maaring nagkaroon ng constitutional paglabag sa constitutional ethics standards yung mga transaksyon na nanatiling nasa nakalista o bahagi ang Vice President, si Vice President Sara Duterte, particular dito naman sa GenCorp. Samantala, humarap din sa pagdinig ngayong araw ang kinatawan mula sa PNP kaugnay doon sa mga pagmamay-ari na armas ni Vice President Sara Duterte at maging ang kanyang asawa. Medyo natagalan yung discussion hinggil dito sapagkat para sa ilang mga senator judges, kabilang ang presiding officer na si Senator Judge Chiz Escudero, na hindi kailangang ipresenta ang witness na ito mula sa Firearms and Explosive Division sapagkat ay hindi naman makikita o hindi nila nakikita yung kaugnayan nito doon sa hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Pero kalaunan ay pinagbigyan din ito ng korte kaya't humarap si Police Major Joe Rickson Sanggalang. Kung susumahin yung kanyang naging testigo dahil hindi na maging mahaba yung discussion dito, walang naging cross-examination at hindi nga pumapabor yung mga senator judge na humarap siya. Ang kabilang sa kanyang mga sinabi ay nasa ang firearms ng Vice President nasa 22, kabilang 14 na pistol, 2 revolver, 5 rifles at 1 shotgun. Ang asawa naman niya na si Attorney Manscarpio, 29 na firearms, 16 na pistol, 2 revolver, 1 shotgun, 10 rifles at 1 expired na firearms. Sa Vice President, roughly nasa 2 million yung halaga nito mga armas niya, habang ang kanyang asawa ay nasa 5 million. Ang naging comparison niyan ng PNP ay yung present na market value ng lahat ng mga armas na yan. Bagamat ang sabi nitong si Sanggalang ay wala talaga siyang personal knowledge doon sa specific na kung saan nang galing o binili. Pero pwede daw niya ito maipakita kapag ipo-pull out niya yung records mula sa PNP, even yung mga donation, kung may donation, pero natanong siya ng Senator Judge Escudero, sabi niya, base doon sa kanyang pagtingin sa mga records, walang i-donate sa Vice President ng mga armas at kanilang mga pinili itong mga armas na nakalista sa Vice President. Bukas ay ipagpapatuloy ang pagdinig, inaasahan na haharap ang mayor mismo ng Davao City, si Mayor Sebastian Baste Duterte, at humiling na rin siya na hindi siya maipresenta ngayong araw, instead bukas at sa Miyerkules, dahil ito nga ay para maaral niya yung mga dokumento, dalhin yung mga dapat na dalhin na dokumento dito sa impeachment court. Kung nauna naman na schedule, sinabi na by Wednesday ay maghapon na yung hearing, sa pronouncement ngayon sa open court, sinabi ni na presiding officer na sa Webes pa, October 1, pag-i-start yung kanilang maghapon na pagdiniga dito sa impeachment trial. Kanina din sa session ay bahagyang na napansin ang medyo nakatulog ang isa sa mga kongresista, na sinabihan naman ni Senator Judge Chief Escudero, nagisingin si Congressman Abante, at bagamat doon sa ambush interview kanina, paglabas niya dito, inamin niya na napuyat talaga siya dahil nga alas 12 daw siya na madaling araw natulog, at kanina ay medyo naburingan daw siya sa pagtatanong ng defense. So yan yung naging bahagi ng day 30 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Attorney.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Ngayon naman po, partner.
3: Ito, nabanggit na ni Robert Mano yung mga inaasahan natin in the coming days. In-expect po natin na may malaking witness tayo bukas sa darating. And then for this week nga, partner, whole day na niya ng Thursday and Friday.
1: Yes, yun yung malino doon sa mga talakayan. Yung magiging bagong schedule. Kaya mga kapamilya, adjust po tayo ng schedule ninyo kung gusto nyo masubaybayan ng husto itong impeachment proceedings natin.
3: Oo, na, o kaya tumutok din kayo sa DZMM, partner. Meron naman tayo mga highlights po na pinupost sa aming pong digital page, social media pages, para po at least kahit papano up-to-date kayo sa mga napag-uusapan. And speaking of up-to-date, mga kapamilya, kanina nga ay sumalang dalawang witness. Meron tayo cross-examination ni Phil Jebs, EGOV, Procurement Ops Division Chief na si Rendel Sopeña. And then very quick lang, gusto ko lang matanong sa inyo, ano ba talaga ang proseso dito, partner? So, may umami si Sopeña kanina na may bidding na under sa GenCorp na hindi, ay merong proyekto na under sa GenCorp ang hindi dumaan dito sa public bidding. So, ang tanong ko lang muna, partner, may mga ganyan ba talagang proseso sa PhilJEPS na hindi na kailangang dumaan sa public bidding ang mga proyekto?
1: Yes, partner. At yun yung kulang sa impormasyon, dahil halimbawa, yung halaga o kaya yung paraan ay hindi na kailangan i-public bidding, hindi na talaga. Pero, ang malino, kailangan mong i-report lahat, kasi lahat ng procurement activities, lahat ng procuring entities, from the national government to the local government, down to the barangay, so meron man, ay kailangan nakarehistro dyan. Hindi pa man ginagawa yung public bidding, kailangan nakapost na dyan para sa mas malawak na partisipasyon kung sino yung interesadong mag-supply, whether goods or services sa gobyerno, ay dapat kumbaga publicly available.
3: But that does this establish ito pong kanilang argumento na may unexplained wealth ang ating pong Vice Presidente? So, partner, itatanungin natin ngayon. Hingan po natin ng opinion. Itong kasama na po natin ngayon sa linya ng telepono,
1: si Dean Ederson Tapia. Presidente ng Philippine Society for Public Administration and Professor of Public Administration sa University of Makati. Dean Ederson, magandang hapon po.
3: Hello po, sir.
4: Good afternoon, Attorney Noel and Ms. Liza. Good afternoon po sa inyong lahat.
3: Good afternoon po,
1: Opo,
3: Dean.
1: Una po, hingi po kami ng inyong reaksyon doon sa mga nangyari ngayong araw sa day 30 ng impeachment trial proceedings po.
4: Well, nakita naman natin kanina, of course, ina-expect natin that yung defense would try to poke some holes dun sa credibility nung witness ng prosecution, si Mr.
1: Sopeña.
4: So, Sopeña kanina. And pero hindi masyadong nagtagal dun sa issue na yun, ano? And then dun sa firearms, medyo I think the senator judges, hindi rin masyadong kumbinsido yung value nung testimony tungkol dun sa mga firearms. Andun ako dyan kasi marami din sa kanila mga firearms enthusiasts themselves. So in other words, yung narrative na gustong buuin ng prosecution, tuloy-tuloy pa din naman. And sa punto de vista ng taong bayan, I think, parang it leaves them wanting for more information patungkol dito sa article na to on Unexplained Wealth.
1: Pero tama po ba din, Tapia, na ang punto lamang dito ng prosecution na mayroong public registry kung saan nakadeklara itong mga baril na ito at hindi siya or wala siya doon sa sworn declaration sa sal-in ng Vice Presidente. Yun lang po ba yung punto o may iba pa po?
4: Well, Attorney Noel, kasi ang tingin ko dito, dito sa article na to, magkakadugtong yung mga narrative, no, mula dun sa SEC at dun sa mga iba pang nagtestigo. At tingin ko dito sa particular na testimonya na ito, ang gustong puntuhan ng prosecution ay may mga items na hindi nga dineklara si Vice President. Kamukha na, kabilang na itong mga medyo madami talaga, no, sangkatutak na firearms na narinig naman natin kanina at binanggit kanina. At hindi hindi naman natin masasabing maliit yung value ng mga baril na yun. Ano? Of course, kung ikukumpara dun sa mga ibang amounts na narinig natin over the last few weeks, eh medyo maliit yung 7 million. But still, requirement yan sa lahat ng mga government officials at government employees mula sa mataas hanggang mababa, kay malaki yan, kay maliit, dapat dinideklara mo. At kung sasabihin ng prosecution na hindi ito dineklara ni Vice President doon sa kanyang sal-in, eh problema pa din yung may tuturing sa parte ng mga abogado ng depensa.
3: Din isa sa pinupo tomorrow ang kapatid po mismo ng Vice Presidente. No? So ano po ine-expect natin na magiging takbo na itong impeachment trial kapag po, kasi may mga ilan po na sinasabing hindi dumaan sa public bidding ng mga proyekto sa kanya pong lungsod. At Din?
4: Linawin lang natin, Ms. Liza, no? Kasi sa punto de vista ko, kahit na itigil na ngayon yung usapin ng questions on dun sa mga kontrata ng GenCorp, sa tingin ko, that by itself already exposes the Vice President to some kind of liability. Kasi malinaw naman yung prohibition ng Constitution, no? Ngayon, nagkakaroon lang ng mas maliwanag pang or mga dagdag pang angulo ito kung may papakita na merong malinaw na conflict of interest. No? Kaya lang yung conflict of interest here will also work not only from the perspective of Vice President Sara but also perhaps from the perspective of the City Government of Davao. Kasi ang mayor nun ay si Mayor Baste tapos nakikipag-enter into a contract sa isang entity na kung saan nakinabibilangan ng kanyang kapatid bilang isa sa mga incorporators or isa sa mga may-ari nito. No? So, yung issue ng violations ng government rules on accounting, on accounting, on procurement, mas nagiging kompleto yung narrative ng discussion. But from my end, the fact that the Vice President is a member of has some interest in GenCorp is by itself already problematic. At pagdating dun sa turn ng defense na magbigay ng kanilang version ng story, yun yung hihintayin kong depensa. Kung ano man yung i-defend, kung ano man yung magiging version ng defense nila.
3: Oh, at yan yung abangan din natin tomorrow, ano magiging paliwanag. Yes. Kasi may mga sinasabi ng dokumento ngayon sa hanin ng Davao City LGU. Partner, may question ka.
1: Dean, doon sa sinasabi ninyong kumbaga dahil dineklara niya, ibig sabihin yung binabanggit niyong prohibition, yan po ba yung nasa konstitusyon na bawal ang presidente at vice-presidente na magkaroon ng kahit na anong interes sa isang business? Yan po ba yun?
4: Yes, attorney. No? Maliwanag yung prohibition doon. At tandaan natin, attorney, na yung deklarasyon doon sa interes ng vice-president sa GenCorp, hindi yan nanggaling sa prosecution. Nanggaling yun mismo dun sa declaration ni Vice President sa sal-in niya. In other words, hindi ito nanggaling sa kung ano pa mang ibang sektor o ahensya ng pamahalaan, kung hindi, dineklara mismo ni Vice President Sara dun sa kanyang sal-in na meron siyang interest sa GenCorp. Ngayon, lumalalim yung kwento dahil dun sa testimonya ng SEC, lumalabas, wala dun sa records nila. Ang point lang dyan is from the perspective of the public, ano ba ang tinatago dito? Bakit hindi nagtutugma yung mga kwento? Kasi kung akong tatanungin, ang katotohanan dapat dyan, black or white dito eh. Kung meron kang interest dyan, edi dapat nagtutugma dun sa record ng SEC. Eh bakit wala?
1: Mm-hmm.
4: No? So, it's a classic, ano nga eh, case of damn if you do, damn if you don't dito eh.
1: Mm-hmm.
4: Diba? Kasi sasabihin ni Vice President, eh kaya ako maraming nag-increase dun sa aking talin ay gawa nung earnings ng mga companies. But that by itself is already a violation of the Constitution. And the plot thickens.
1: Mm-hmm.
4: The plot thickens dahil nakikita natin itong GenCorp, may mga pinasok na mga deals with several agencies of the government, many of whom reeks of conflict of interest. Dahil can you just imagine, sarili niyang kapatid, mayor ng Davao, meron silang kontrata, eh, si VP Sara was also mayor of Davao. So, I find some of the kwento parang hard to believe. Kaya, I'm really interested to find out kung ano yung magiging perspective ng defense dito when it's their turn to present their evidence.
3: Panghuli na lang po, Dino, we only have 4 minutes left. Oo. Dito po sa ating assessment. But overall, ito pong, ano naman po ang assessment ninyo dito sa pagsalang naman po naging, sa PNP? Ito pong mga pag-itemize ng ilang po sa mga sinasabi po nilang pinrocure, binili, na mga pagmamayari ng mga firearms. Ito pong Vice Presidente at kanyang asawa. Is that something that's needed to establish this Article 2, yung unexplained wealth, Din?
4: Well, I think if at all, Liza, I think it's collateral, no?
3: Okay.
4: Hindi naman natin sinasabing hindi siya ganun ka-importante. I think meron pa din siyang parte, meron pa din siyang role dun sa kwento na gustong buuin ng prosecution. However, given nga that the value in question is small compared to the yung mga previous na nabanggit natin, baka hindi masyadong interesado yung mga senator judges in that respect. Kaya kung mapapansin natin, maging yung mga senator judges kanina ay kino-question yung relevance ng testimonya ng mga members ng PNP. Although nakita ko nag-pivot yung discussion towards improved legislation later on, no baka baka kailangan nating i-revisit yung batas tungkol sa pagmamay-ari ng firearms.
3: Mm-hmm.
4: Pero ano na yon, hindi na yon yung issue dun sa impeachment, I think.
1: Tama. Mm-hmm. At pati yung deklarasyon, hindi ba sabi nila, i-itemize itong mga, kumbaga, ano yung mga personal properties.
3: Mamahal pala sal- ng mga yan, ano? Nagulat
1: oo,
3: din ako.
1: Pero hindi daw lahat. Yun nga, umikot doon yung diskusyon, depreciation, meron pang luma or mga collector's item na yan dahil tinigil na yung pag-produce niyan.
3: Oo, that's why I do understand may mga frustrations pong ilan sa mga nanonood as well kung parang bakit parang sinistretch na lang natin yung part na yan, something na, that's why I asked din eh, could you
1: nga
3: find it relevant? Itong naging discussion ngayong hapon, ilang oras din ang ginugol nila for that witness alone. So, we'll see kung ano yung bigger picture nito.
1: Kasi siguro hinga natin ang huling, pero Dina, babalikan ka pa namin. Huwag mo muna ibababa yung linya. Pagtawid natin alas dos, kayo pa rin po ang aming kakapanayamin. Pero doon sa punto ni partner Liza, ito po bang sa mga firearms, ito yung testimony, relevant po ba yan o hindi yan relevant? At bakit po?
4: Okay, so I think yung sa nag-rule na yung Senate Impeachment Court, no, primarily yung presiding officer kanina dun sa question ng relevance. At inayaan nila yan, in fact, eh. Kaya lang kung babasahin mo din yung kanilang mga body language kanina, sa tingin ko hindi nila masyadong binibigyan ng ganong importansya at halaga yung question ng mga firearms given the complete picture, no? Pero syempre, ang basic rule sa lahat ng mga government employees at officials, basta meron kang property, dinideklara mo yun. No matter how big or how small it is. Yun ang puno at dulo nun.
1: Mm-hmm.
4: Kung maipapakitang hindi na-declare, that is where the problem for the VP would start. Ngayon, in the same manner, kung mapapakita naman na na-declare naman and everything, and pati yung mga value niya, edi lusot dun sa question na yun. No? Pero, siyempre, as I said, nag-decision naman yung Senate yung impeachment court kanina na payagan.
1: Mm-hmm.
4: As to whether it is very pivotal, again, judging from their body language at saka yung mga cues natin kanina, baka importante din sa kanila pero hindi siya pivotal.
1: Ah, okay. Sa ngayon po, Magpapaalam po muna kami ngayon pansamantala pero ibabalik po namin kayo on air maya-maya lang po. Bibigay daan lang po tayo sa ilang mahalagang paalala, partner.
3: Din, maraming salamat po sa oras po ninyo sa amin dito sa DZMM.
4: Thank you, Attorney Noel and Liza.
3: Alright, mga kapamilya, sa ngayon po, hindi pa po natatapos ang ating special coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Day 30 po ngayon, no? So, susunod na po si...
1: Mag-kay pa rin. Ah, kami pa rin.
3: Kami pa rin, mga kapamilya. Bulaga yun. Sa ngayon po, bibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Huwag po kami bibitin, mga kapamilya.
0: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang batayang oras sa buong Pilipinas, 1:30 matapos ang 2:00 PM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Magandang hapon, narito po ang ating mga balita. Wala pang kumpirmasyon ng Philippine Coast Guard o ang PCG sa iniulat na naval at air exercise ng China sa Baho de Masinloc. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, sa kanilang air patrol noong Sabado, isang China Coast Guard vessel at isang Chinese Maritime Militia vessel lamang ang namataan sa lugar. Sinabi ng PCG na sa Chinese state media pa lamang nagmula ang impormasyon tungkol sa umano'y military exercise. Giit pa ng Pilipinas, bahagi ng teritoryo ng bansa ang Baho de Masinloc at mananatili itong matatag sa pag-iit ng mga karapatan nito roon, alinsunod sa International Law at 2016 Arbitral Award.
4: Well, we don't have any confirmation about the statement of China Coast Guard or the PLA Navy na nagsagawa sila ng exercises nila as of this morning. No? We only relied on the state media statements ng People's Republic of China.
3: Samantala, Pangulong Marcos Jr. paiimbestigahan ang umano'y kulang na suporta sa mga Pilipinong atleta sa Asian Games. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, si Radyo Patrol Christian Yusores. Christian?
5: Paiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y kulang na suporta sa ilang Pilipinong atletang lumalaban sa 28th Asian Games sa Japan. Matapos ibunyag ni Alas Pilipinas Men's Volleyball Team Captain Brian Bagunas ang umano'y kulang na financial support sa kanila, kung saan mismo mga atleta paan niya ang nangungutang at gumagastos para sa kanilang pagkain. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pinapahalagahan ng Pangulo ang mga atleta kaya kailangan pagtuunan ng pansin ang isyu para malaman kung saan nagkulang at sino ang may pagkukulang sa pagbibigay ng suporta sa mga manlalaro. Kung mapatutunayan anyang totoo at may basihan sa reklamo ng mga atleta ay kailangang mapanagot ang mga nangabuso ng kapangyarihan o posisyon. Binigyan din ni Castro na ayon ng Pangulo na hindi nabibigyan ng karampatang suporta ang mga atleta ng bansa kaya dapat may managot sa nasabing isyu. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores. Sa isa pang balita, pumanaw na ang isa sa mga pamilyar na boses ng Philippine FM Radio, ang veteran radio personality na si DJ Martin D. sa edad na 56. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang pagpanaw ni Martin D. kahapon September 27. Naging bahagi siya ng DWRR 101.9 noong 1996 at kalaunan ay naging isa sa mga kilalang boses ng MOR 101.9. Para sa mga nais makiramay kay DJ Martin D., nakahimlay ang kanyang labi sa Loyola Memorial Park sa Marikina City hanggang October 1, 2026. Gaganapin naman ang interment sa October 1, 1:00 PM sa Loyola Memorial Park Crematorium.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po ang ating mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

0: Nagpapatuloy po ang VP Sara Duterte impeachment trial coverage. Hinintay lang po natin na dumating sa linya si Jom Garner bago po babalikan natin si Dean Ederson Tapia. Garner, yung kaninang mga witnesses, kumpara sa ibang mga araw, medyo nakarami tayo ngayon. Mm-mm. At mukhang magiging puno ang ating linggo kasi kung mapapansin mo dun sa kadulo, nagpapadagdag pa ang ating presiding
1: for
0: officer.
1: For the Thursday and Friday kasi buong araw yun . Buong araw isasalang ng impeachment trial kasi kailangan ng pumasok sa schedule yan before their budget hearings.
0: Correct.
1: At before sila magkakaroon ng break.
0: Yes.
1: So medyo hitik niya na magiging lineup. But papunta na ba tayo sa exciting part nitong impeachment trial? Nasasagot na ba ang mga tanong natin? Na-establish na ba ng prosecution nito? At paano ito sasagutin ng depensa?
0: Mm-hmm.
1: Kasi nakausap natin si Dean. Is Dean still here sa linya ng telepono?
0: Babalikan natin si Dean pero Dean si Jom muna ang unahin natin para sa kumbaga paglalagom sa prosecution.
1: Oo, pero wala pa si Jom
0: okay.
1: Garner.
0: Sige, balikan natin si Dean. Dean Tapia, magandang hapon po muli. Dean?
2: Good afternoon again.
0: Ayun.
1: Opo. Dean, ano pong masasabi ninyo ngayon dito? Day 30 na po tayo ngayon. We were just talking about it kami ni partner. No? Kumbaga parang malaman na po ba, mabibigat na po ba ang nailatag ng prosecution dito po sa kabuuan ng impeachment trial from day 1 to day 30. Ano pong assessment ninyo, Dean?
2: Well, kung titignan natin yung kabuuan, Liza, no? Mm-hmm. parang diesel engine yan. Siyempre, dun sa umpisa, medyo merong pang handicap, merong learning curve na sinasabi.
1: Mm-hmm.
2: Pero ngayon, mukhang mas nagiging methodical, mas magiging maayos na yung presentasyon ng prosecution. And at the same time, even the defense, to be fair to the defense, mas nagiging kabisado na rin nila kung paano haharangin or didiskartehan yung mga linya ng pagtatanong without necessarily alienating the public, no? So we're at that point already na pwede siguro nating sabihin papunta na tayo dun sa exciting na part nitong impeachment trial na to.
1: Oo, kasi hinihintay ko yan. Okay, ano ang magiging sagot ng depensa dun sa unang issue pa lang yan, yung acknowledgement receipts.
0: Mm-hmm.
1: Walang official receipts dun sa liquidation ng
0: ilang confidential
1: sa mga
0: funds yan, partner.
1: Oo, ang dami mo ng mga hinihintay na mga ilalatag ng defense kasi wala pa sila sa ano nila, sa turn nila to explain mm-hmm. all of this. Nasa prosecution pa lang tayo. And ano po mapapansin yung mga so far yung movements ng defense dito po kung paano nila hinaharap itong lahat ng mga pieces of evidence ng prosecution so far from day 1 to day 30, Dean?
2: I think ngayon, mukhang naging mas maliwanag yung realization ng defense that when they're protecting their client, hindi ibig sabihin nito that they will only protect their client doon sa isang adverse na decision ng mga senator judges.
1: Mm-hmm.
2: Mukhang sa punto de vista ko, mukhang naging mas malinaw na sa kanila, especially towards the latter part of the impeachment trial, na kabilang yung taong bayan doon sa kinakausap nila
1: mm-hmm.
2: dito sa proseso na ito. No? So, makikita naman natin, nung lalo ng una kasi medyo objection here, objection there, no? Pero ngayon, mas na ngayon, mas limited na yung mga objection
0: mm-hmm.
2: dun sa mga areas na sa tingin nila mm-hmm. medyo damaging dun sa kanilang kliyente. So in that sense, I think mas nagkakaroon ng pagkakataon ng taong bayan, lalong-lalo na yung nakararami sa atin na wala namang legal background
1: yes,
2: na mas maintindihan yung kwento.
1: Opo. At saka ito, may I just add?
0: Go ahead.
1: Nagbago ba kung titingnan po ninyo? Kasi 'di ba, nagkaroon na ng kamakailalang na desisyon ng Senate sa voting threshold
0: noong Miyerkules.
1: Do you think that actually kind of changed yung kumbaga paano ang diskarte ng both defense and prosecution knowing na medyo hindi mo na alam kung ilang votes ang makukuha nila niyan kasi hindi na 16 ang kailangan to impeach Vice President Sara Duterte din.
2: Admittedly, medyo mas naging mahirap yon para sa parte ng depensa, no? Kasi whereas, kumbaga sa golf, meron sila dating handicap na mas may partida, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Dahil mas klaro or at least from the statement of the presiding officer that it requires 16 votes to come up to a conviction.
1: Yes.
2: Pero ngayon, medyo mas nag-decision yung impeachment court na it's not necessarily 16 but based actually on a different definition of mm-hmm. who are all the members of the Senate. Kaya baka merong realization on the part of the on the part of the council of the vice president na mas mahirap yung trabaho nila ngayon kasi mas kokonti na yung kailangan kumbinsihin ng prosecution para makakuha sila ng boto to convict the vice president.
0: Pero kayo, Dean Tapia, sa inyong personal na assessment at evaluation nung nangyari noong Miyerkules na oral arguments, sa tingin niyo po ba yung desisyon ng Senado ay mas nakaayon sa batas at sa konstitusyon natin?
2: Well, I've made my position on the matter, Attorney Noel, clear, no? Ang position ko kasi, and not only with respect to this issue, is that the Constitution is a living document, no? Mm-hmm. And you have to interpret it within the context of reality on the ground. So, mapapansin natin, kung babalikan natin yung naging argumento ng mga dating mahistrado na lahat naman ay nire-respeto natin, mukhang ganun din yung general trajectory ng kanilang punto de vista.
0: Mm-hmm.
2: That while the Constitution is firm in saying that it is two-thirds, the definition of who are the actual members of the Senate for the purpose of determining two-thirds ay depende doon sa kwalifikasyon or kapabilidad ng mga senador na bumoto doon sa impeachment proceedings. And I think in that respect, mas maliwanag na ngayon na hindi talaga siya 16, no? Gusto ko lang sanang sabihin na pero kasi tayong mga napapakinggan o naririnig o na kibabasa na binago daw yung threshold. As a matter of fact, hindi siya binago. It's still the same. Ang binago lang actually dito, yung definition ng who are all the members of the Senate, no? So medyo dapat klaro yun kasi baka magkaroon tayo sa interpretasyon that binago in fact yung content ng Constitution. I don't look at it that way. It's still two-thirds. At klaro sa atin lahat yun na it's still two-thirds.
0: Pero Dean, doon sa punto naman ng depensa na dangerous precedent ito, kasi nabanggit ninyo kailangan nating i-take into consideration yung konteksto kung ano yung nangyayari sa loob at labas ng impeachment. Halimbawa daw, sa kamay ng isang hindi naman ito pinag-uusapan ngayon lang administrasyon, sa mga susunod na administrasyon halimbawa, ibig sabihin dangerous precedent daw na bibigyan natin ng kapangyarihan ang halimbawa hindi magkasundo ang presidente at vicepresidente at sabihin na natin may supermajority ang ruling party both in the House and the Senate. So napakadaling tanggalin ang mga kalaban na impeachable officers na dapat mahirap dahil lamang hawak nila yung mga, including yung ating mga law enforcement agencies like the DOJ. Kasi kung makakasuhan ka, pwedeng mabawas ka sa denominator. Paano po ninyo sasagutin yung objection na yun?
2: Ang solusyon dyan, Attorney Noel, is ito'y paulit-ulit kong sinasabi at pinaninindigan ko bilang isang akademiko, is yung pagpapalakas ng mga institutions. Kasi kahit even in that hypothetical situation na sinasabi naman natin that it's really possible for that to happen, hindi naman yun pwedeng gawin lamang ng isang tao o ng isang sangay ng pamahalaan. Remember that the Ombudsman is an independent constitutional body. So, paano ito mape-prevent? Ito'y mape-prevent lamang by making sure that institutions work, no? At institutions are strengthened. At hindi ito nakabase lamang dun sa kung sino yung nandun sa posisyon na yon. And of course, alam naman natin na medyo hindi pa tayo mature in that respect. Pero unti-unti, itong mga ganitong klase ng experience, hopefully, ay makakakontribute kung paano mapapalakas yung ating mga institutions. And I think dito sa experience natin gito, nagkakaroon din ng pagkakataon na pag-aralan, limiin kung mayroong mga kakulangan yung mga polisiya para mas klaro. So that in the event na mayroong similar case na makumpronta tayo in the future, mas alam na natin yung dapat nating magiging kilos.
0: Dean, pero doon sa punto naman, mukhang doon sa kanilang argumento o sa argumento ng depensa ay may bahid ng ano ba matatawag, parang distrust doon sa sinasabi ninyong institutions. Kasi nga kung talagang nakikita natin sila, widely perceived sila as being fair and doing their constitutional duty, wala sana tayong ganitong agam-agam. Paano nyo naman yan sasagutin, Dean?
2: Well, of course, it's something that you'd expect at Leninuel kasi adverse sa kliyente nila yung maging, mga naging decision ng mga ahensya na yun. But to be fair, I think it also works both ways. Meron din namang mga patunay na at may mga pagkakataon na nakikita natin that the institutions are working. We may not agree with it all the time, pero I can also give examples na papakita natin na hindi talaga ito usapin lamang ng whims or caprices ng isa o dalawang tao and that the institutions are in fact working. But, you know, expect naman natin yon from their end dahil katulad ng binanggit ko, hindi naaayon dun sa interest ng kliyente nila yung maaring naging aksyon or naging kilos ng ilang ahensya ng pamahalaan.
0: Ayan, ibig mong sabihin kasama po sa ating responsibilidad na manatili yung tiwala natin sa mga institusyon at kagaya nga ng mungkahi ninyo, hindi lang manatiling tiwala kundi palakasin palalo para magawa nila talaga yung kanilang trabaho under the Constitution.
1: Dean, meron lang po.
2: Go ahead, Ms. Liza.
1: Opo, sorry. Since pinag-uusapan po natin in impeachment trial, I just wanna ask for your opinion dito po sa part na binunto ng depensa na may right against self-incrimination, right to remain silent, ang ating pong vice-presidente doon sa kanilang request for admission sa mga bank documents. Ano po ang overall na magiging, kumbaga parang dating po nito sa publiko na ayaw sumunod o ayaw pong gawin ng depensa ito pong request ng prosecution for that particular po na admission ng bank documents? And how will this affect yung overall na impeachment trial hearing natin doon sa Article 2, which is the unexplained wealth?
2: Yeah, I think that is where the defense should carefully study their position. Kasi if they are perceived as stonewalling at hindi nagbibigay ng kahit anong pagkakataon na ma-expose itong mga ebidensya na ito, it might be interpreted by the public as an attempt to hide the truth, no? When syempre alam naman na natin what happened during the Estrada impeachment trial. Ang mga Pilipino gusto niyan palagi kasali sila dun sa impormasyon ba yung nandoon, no? So they have to rethink their position na sinasabing absolutely hindi dapat dahil there are certain presumptions that are working in their clients' favor. At maulitin lang natin na yung question on the presumptions na binanggit mo, Liza, hindi pa yan established clearly kasi nagde-debate pa yung mga ibang position kung ano ba talaga yung presumptions available sa akusado in this case given that it is an impeachment and not really a criminal case, no? But having said that, I think kung mag-iisip sila ng taktika or strategiya, kailangan paglimiin at balansehin nila in a way that would not really prejudice their client na sasabihin, talagang ayaw ninyong i-expose ito, ayaw ninyong malaman ng taong bayan ng katotohanan.
1: Medyo careful talaga ngayon dapat ang depensa kung paano nila kumbaga sasagutin lahat ng mga binabato ng prosecution because sometimes yung hindi nila paghain ng ebidensya dito at hindi nila pagsagot is actually will not work on their favor too kasi tama si Dean parang people are asking for answers dito sa part na ito ng unexplained wealth part na yes you were saying
0: hindi yung punto lang ng parang kasi diba sa depensa malino sa kanila yung position

0: certain presumptions that are available to a person under criminal in criminal procedures na wala dito sa aspeto na ito. Siyempre, kabaligtaran naman yun doon sa punto de vista ng depensa na sa tingin nila, lahat ng mga protection at ng mga presumption na applicable para sa isang akusado sa isang criminal case ay applicable din sa kanilang kliyente. So, hindi pa yan, I think it's not yet clearly established, and so working on that assumption, eh, dapat siguro magsigasig yung dalawang partido na mas galingan nila yung kanilang mga respective na version ng kaso. Kaya para kung ano man yung mapagdesisyonan ng impeachment court dito, one way or the other, eh, makukuha nila yung result na dinedesire nila.
1: Din doon sa sinabi mo, parang nahuhulaan ko na ang posisyon mo dito sa pag-determine kung applicable ba lahat yung constitutional rights of the accused sa impeachment proceeding ay pwede rin magkaroon ng sariling interpretasyon ng Senado, just as nagkaroon sila ng sariling interpretasyon doon sa pag-interpret ng denominator doon sa two-thirds. Tama po ba yun?
0: Medyo nabasa mo ako doon, Attorney Noel. Tama. Exacto nga. Kasi we know that the impeachment court now is taking to heart its constitutionally mandated task of being the sole judge of the impeachment case. No? So it's also very possible na ang maging pagpapasya nila dyan ay kami magde-decision nito. No? And their own interpretation of what constitutes the presumptions available to the Vice President in this case.
1: At idadagdag ko na rin dyan din yung sinasabi na applicability nitong tinatawag nating sub judice rule na iba yan sa korte in a criminal trial and dito rin. Kasi mukhang nagkaroon lang ng warning pero hindi talaga define yung limits. Kagaya po natin ngayon, kumbaga, yung general consensus, hindi tayo bahagi noong pagbabawal pag-usapan itong mga merits or even yung merits ng mga testimonies so far. Nag-agree po ba kayo doon?
0: Yeah, Attorney Noel, you know, at most, I think it's something that they will have very difficult time to enforce. Kasi alam natin that the impeachment is imbued with public interest eh. So, kahit na parang yung mga abogado sa magkabilang panig ay may prohibition na i-discuss yung ilang detalye ng kaso, pero hindi naman ibig sabihin nito, hindi na ito na pag-uusapan sa mga kanto, sa mga tapihan, sa mga kung saan-saan pagkakataon. And because of the fact that it is imbued with public interest, hindi mo ma-apply or you'll find it very difficult to apply yung konsepto ng gag rule, no?
1: Tama.
0: And I think siguro to be fair naman to the impeachment court, pwede naman siguro yun just for the sake of putting order into the system, but yung blanket prohibition against discussing even the merits of the case, ha, hindi mo mapipigilan yung mga tao by kahit tayong mga miron. Magkakaroon talaga tayo ng opinion one way or the other dito sa impeachment case na to. At kabilang doon, Atty. Noel, kabilang doon yung mga huwes mismo. Dahil kasama sila sa binabantayan ng taong bayan.
1: Tama.
0: If they're perceived to be leaning towards one position or another position, or nananatili silang ika nga ay objective at patas. Kaya bagamat nagkaroon sila nung Rule 18 na sinasabi na yan, hindi ibig sabihin nito exempted sila sa pagmamasid o pag-aanalisa ng taong bayan, ano? And I think that is something that should be clear to the senators, especially those who would be seeking re-election in 2028.
1: Ayun. Maraming salamat po, Dean Ederson Tapia, sa inyong oras at syempre sa inyong karunungan at karanasan sa inyong mahabang pagtuturo sa ating mga bagong abogado, mga bagong public servants. Muli, maraming salamat po, Dean Ederson Tapia.
2: Thank you, sir.
0: Thank you, Attorney Noel and Ms. Liza.
1: Yan, partner.
2: Alright, mga kapamilya, sa ngayon ay magbibigay din po muna kami sa ilang mga paalala. Magbabalik pa po ang special coverage ng DZMM sa Day 30 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Mm-hmm. Vice President Sara Duterte.

0: Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
0: Aksyon Ngayon!
2: Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon.
2: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon ang aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon!
1: Hello po! Hello! Mga ating mga kuya, mga nining, mga tutoy! It's my time now! Diba? Time out muna tayo sa usapang politika, sa usapan ng pagpapatuloy ng hearing ng impeachment court laban nga po dito kay VP Sara Duterte. Tayo naman muna ay tumutok sa ilang mga bagay-bagay na meron tayong dapat na alam. Oh, yun. Ito ay ang ating kalusugan. Okay, isang alam po na aking partner si Doc Dennis. Ako po ang yung Tita Winnie Cordero para sa programang Action Ngayon sa panahon na binigay po sa atin. Tayo po'y magiklinika sa Istrenta, ha? Maya-maya lamang. Tungkol po sa cervical cancer. Kahit po wala si Doc Dennis ngayon, meron po tayong guest doctor para magpaliwanag ng mga paraparaan, sistema ng cervical cancer screening. Bakit ba natin to dapat malaman? Ma-explain po yan ng ating guest doctor mamaya na si Dr. Lily May Teodoro Cole, ang chairperson nga po ng Department of Obstetrics and Gynecology ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Mamaya po yan, baka may mga katanungan po kayo, ha? Isipin nyo na yan, i-text yan at sasagutin ang ating guest doctor maya-maya lamang. Samantala, bigyan na po muna natin ang mga balita. Todo-todo pagbabalita ng Radyo Patrol. Una sa Hanay, Malacanang. Umano'y Robredo-Pacquiao tandem ng administrasyon sa 2028, pinagulaanan ng Malacanang. Ano ang pagpapaliwanag na ito mula sa balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang ni Radyo Patrol Christian Yosores.
2: Tita Winnie Marie, pinabulaanan ng Malacanang ang lumutang na impormasyong niluluto ng administrasyon ang tambalan ni na dating Vice President Lenny Robredo at dating Senador Manny Pacquiao bilang kandidato sa 2028 national elections. Ito'y matapos sabihin ng political strategist na si Lito Manayo na pinaplano umano ng palasyo na patakbuhin ng dalawa bilang kinatawan ng administrasyon sa halalan. Pero ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi naman parte ng administrasyon si Manayo at marahil ay sariling strategy lang niya ito. Wala din naman anyang ibinibigay na detalye ang matataas na opisyal kaugnay ng paghahanda sa halalan dahil nakatutok ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtugon sa inaasang epekto ng Super El Nino. Hindi anya politika o pamumulitika ang iniisip ngayon ng administrasyon, kaya mabuting huwag muna niyang atupagin at pagtunan ng pansin ang darating na eleksyon. Sa kasalukuyan ay nagsisilbing mayor ng Naga City, Camarines Sur, si Robredo, habang kalihim ng National Anti-Poverty Commission si Pacquiao. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Salamat sa iyo, Christian Yosores. Sa ibang balita naman, tatlong telco giants inisyuhan ng show cause order at penalty ng National Telecommunications Commission dahil sa mahinang mobile broadband performance sa ilang lugar sa Metro Manila. Hala kayo! Narito ang balitang kumpirmadong sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Yes, Kelly.
3: Tita Winnie, magandang hapon. Walang nakitang measurable improvement ang National Telecommunications Commission o NTC sa mobile broadband service ng Dito Globe at Smart sa ilang lugar sa Metro Manila. Batay sa September 2026 revalidation ng NTC, nananatiling mababa ang mobile broadband performance sa ilang lugar kahit nabigyan na ng pagkakataon ng mga telco na magsagawa ng corrective measures. Kabilang sa tinutukan ng NTC ang Manila, Makati at Quezon City para sa Globe, San Juan, Pasay at Las Piñas para sa Dito at Parañaque, Manila at Pasig para sa Smart. Iniswana ng NTC ng Shokus orders ang tatlong telco na may 100,000 pesos daily penalty simula September 25 hanggang tuluyang maayos ang mga natukoy na service deficiencies. Magsasagawa rin ang ahensya ng bi-weekly retesting para matiyak kung naipatupad ang kinakailangang network improvement. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Kelly Cordero, Viviana.
1: Salamat, Kelly Cordero! Balikan po natin ang iba pa mga detalye tungkol sa impeachment hearing. Mga baril na nakarehistro kay Vice President Sara Duterte, inisa-isa ng testigo ng prosekusyon. Balitang kumpirmado sigurado yated ni Radyo Patrol, John Garner.
4: Inawini, inilatag ng testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ang iba't ibang uri ng baril na nakarehistro kay Vice President Sara Duterte at sa asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio. Nangyari yan sa pagharap ni Police Major Jorgson Tanggalang ng PNP Firearms and Explosive Office na nagpatunay na nagmamay-ari ang bisi at asawa nito ng 50 baril na nagkakahalaga ng mahigit 7 million pesos. Ayon kay Tanggalang, parehong may license to own and possess firearm o LTOP 5 ang mag-asawa. Ibig sabihin yan, kapwa sila nagmamay-ari na mahigit 15 baril. Aniya, si VP Duterte ay may 22 baril, kabilang dito ang 14 na pistol, 2 revolver, 5 rifle na ang 3 ay maituturing pang Class A light weapon at isang shotgun. Samantala, 29 na baril naman na ang pagmamayari ng asawa niyang si Attorney Carpio, kabilang dito ang 16 na pistol, 10 rifle na ang isa ay Class A light weapon, 2 revolver, at isang shotgun at isang expired weapon. Sa kabuuan, umaabot ang halaga ng pagmamayaring baril ng mag-asawang Duterte Carpio na mahigit 7.2 million pesos. Pero nakabase umano ang presyo nito sa actual na brand new price. 2.1 million pesos ang kay VP Duterte habang mahigit 5 million pesos naman sa kanyang asawa. Nilino naman ang testigo na hindi niya batid kung binili ang mga baril ng brand new o second hand na di hamak na mas mababa kumpara sa brand new price. Di naman na nagsagawa pa ng cross-examination pa ang depensa dahil ayon kay Attorney T.G. Narvasa, nakabase naman ang testimonya ng testigo sa market value at hindi sa mismong acquisition cost. Pinapasabi na naman ang prosecution sa mga susunod na araw sina Register of Deeds 4 ng Davao City Regional Center na si Cathy Baldonado, Attorney Mark K. Pineda at Attorney Ronel Buenaventura ng Anti-Money Laundering Council. May validity ang mga sabina na yan hanggang October 2. Ngayong linggo uumpisahan ang buong araw na impeachment trial, particular sa Webes at Viernes. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol John Garner, DZMM.
1: Salamat sa iyo, John Garner. Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang kailangan nating malaman sa oras na ito. Abangan po ang iba pang balitang iyahatid sa headline sa hapon kasama si Tony Velasquez alas 4.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
1: Tapos po ang ilang mga paalala, magbubukas na po ang ating klinika sa Istrenta. Ang pag-uusapan nga po natin ay cervical cancer screening. Baka may mga katanungan po kayo, maaari po ninyo ipadala ang inyong mga questions sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000 o di naman kayo tumawag kayo sa 8924-4101 Locals 5671-72-73. Oras po natin, alas 2:38, magbabalik po ang
0: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Uy, protect! Uy!

0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Bukas na ang klinika sa Estrella sa Action Ngayon!
3: Sa oras na alas 2:40, sa kabila po ng wala nga itong si Doc Dennis, ay nag-imbita naman po tayo ng ating guest doctor para pag-usapan nga po at sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan tungkol sa cervical cancer screening. Ay, siya po ay chairperson ng Department of Obstetrics and Gynecology ng Jose Reyes Memorial Center, Medical Center, at past president din naman po ng Society of Gynecologic Oncologists of the Philippines 2022. Andito po sa ating linya si Doktora Lily May Teodoro Cole or Cole. Cole. Doktora Lily?
4: Yes, good afternoon, Ma'am Winnie.
3: Ay po, Cole pala, hindi Cole. Sorry naman.
4: Okay,
3: parang Nat King Cole, ganun. Doktora Lily May, bakit yes. po kailangan nating malaman ang proseso ng cervical cancer screening? Marami na po ba, sa, may, kung may datos kayo, no, na nagkakaroon ng cervical cancer dito sa Pilipinas?
4: Actually, dati, no, in 2020, number 2 siya sa most common cancer in women. So, pumapangalawa sa breast cancer. So, most recently, noong 2022, na-overtaken na siya ng colorectal cancer. So, pangatlo na siya. Bagamat naging pangatlo, marami pa rin kasing mga kababaihan ang nagkakaroon ng cervical cancer. Kaya medyo, kami na magawa ng screening
3: okay.
4: kasi isa to sa mga pinaka-preventable na cancer.
3: So,
4: alam na, HPV ang cause, at tapos meron tayong mga screening methods na pwedeng gamitin tulad ng pap smear, ng visual inspection with acetic acid, and lately nga, available na rin yung tinatawag na HPV DNA testing.
3: Wow.
4: So itong HPV DNA testing, ito ay tinatawag na high performance test. So, inaalam niya kung yung HPV na nagko-cause ng cervical cancer ay present sa cervix ng babae. So, in short, mapipigilan o bago pa maging cervical cancer, mapipigilan or matitreat na kung sakasakaling merong tinatawag na pre-cancer or pre-malignant lesion. Maraming babae, lahat ang age group na apektado ay yung productive age group. So, yung mga bata, hindi talaga yung matatanda na pa-retire na ano na no nasa bahay na lang. Ito yung mga productive women.
3: Mga
4: so,
3: active.
4: Very important na malaman nila na available ang mga tests para malaman kung sila ay at risk for cervical cancer.
3: Ah, okay. In that context, doktora, whether or not I have symptoms, dapat akong to undergo the screening? Or paano po ba ang sistema pag meron ng magnaramdaman na ba, tsaka sasabihin na magpa-screen?
4: Ay, hindi po. Pag may naramdaman na, ay kailangan nang ma-diagnose.
3: Ah.
4: Pag sinabing screening, ito yung mga babae na wala pang nararamdaman. So, sa recommendation ng Department of Health, all women 30 to 65 ay kailangan mag-undergo ng cervical cancer screening.
3: Parang ano po yan, yung regular pap smear, regular mammography and breast ultrasound.
4: Yan, parang mammography
3: parang
4: for breast cancer. Oo.
3: Ah, okay. Tawag dito. So, i-explain natin, doktora, no? Bakit nakakatakot itong cancer sa matres?
4: Well, kasi ang Jose Reyes, meron kaming tinatawag na specialty center para sa cancer sa kababaihan. Mm. So, meron kaming section of gynecologic oncology.
3: Of course.
4: So, kami ay referral center na mga babaeng meron ng cervical cancer. At saka sa aming pagsusuri, pag dumadating sila, usually advanced stage na. So, para sa isang cancer na kayang-kayang gamutin bago pa maging cancer, parang hindi dapat umabot sa ganong stage. Kasi pag advanced stage, mararadiation, makikimo, tapos ang survival hindi ganun kataas.
3: Wow.
4: So, importante na bago may maramdaman ay magpa-screen na.
3: Okay. Eh, doktora, bukod sa edad na rekomendado ng DOH, what age is that again? 16 to...
4: 30 to 65
3: years old.
4: Oo.
3: Meron pa ho bang faktora na sino ang dapat magpa-screen? Sino ang at risk of having cervical cancer?
4: Okay. So, yung cervical cancer, ang risk factors niya, unang-una, yung maagang nakipagtalik, nagsimula ng pakikipagtalik.
3: Ah, okay.
4: Yung maraming naging sexual partners,
3: okay,
4: naninigarilyo, yung matagalang uminom ng pills.
3: Ah.
4: Kaya kapag ang isang babae ay niresetahan ng pills as contraception or family planning, importanteng nagpapacheck up taon-taon. Kasi nga, pag long term na gumagamit ng pills, pwede rin kasi siyang maging risk factor.
3: Naman
4: yung mga yon ang nagkukos.
3: Okay.
4: Meron actually yung virus, yung human papilloma virus.
3: Right.
4: So, na-established na siya yung cause ng cervical cancer.
3: Totoo nga po. So, anong kinalaman nung pag-inom ng pills sa HPV?
4: Well, yung may mga changes kasing nangyayari sa cervix kapag
3: nagpipills.
4: So yung cervix ay bumubuka, nag-avert. So nagiging vulnerable sa infection with HPV.
3: Ano po ba yan? Sa pills lang? Kasi maraming contraception medium na pwedeng gamitin.
4: Yung risk is for the pills.
3: For the pills only.
4: Hindi naman talaga siya yung cause. Importante na nagpapascreen kapag nag-pill. So, hindi naman siya yung cause ng cervical cancer. Kasi nga yung virus.
3: That's right.
4: Yung virus na yun kasi is sexually transmitted.
3: Oo nga.
4: Kaya yung early sexual debut
3: activity
4: is also a risk factor.
3: Oo. Parang ang sinasabi niyo lang, kasi baka matakot yung mga pinrescribe na kanila
4: safe,
3: mga doktor ng pills
4: for
3: birth control.
4: As long as yung recommendation ay sinusunod.
3: Ayun, oo.
4: Oo.
3: Eh, paano po yung may mga usong-uso ngayon? Nababalitaan ko, karamihan ng mga babae, may PCOS, at saka merong problema sa matres, like endometriosis. At risk din po ba sila ng HPV?
4: Ay, hindi po. Kasi yung HPV, tulad ng nabanggit ko, sexually transmitted siya.
3: Right.
4: Yung PCOS, ito ay endocrine problem.
3: Okay.
4: Ibig sabihin, hindi siya nag-ovulate o hindi siya nangingitlog.
3: Mm-mm.
4: Marami siyang estrogen sa katawan.
3: Mm-mm-mm-mm.
4: Kaya karaniwan, itong PCOS, PMOS na nga yung pangalan niya ngayon, ay hindi regular yung regla.
3: So,
4: kuminsan, tumatawid ng kuminsan 3-6 months, walang men.
3: Ayun.
4: Oo. Unovulatory. Iba naman ang cause ng PCOS.
3: Ah, okay. Eh, yung endometriosis, matres yun, doktora?
4: Yung endometriosis, ito ay nag-mens naman. Merong mga, yung lining kasi ng uterus, yun talagang every month, yun ang nagpapalit. So, yun yung lumalabas as menstrual period.
3: Right.
4: Ngayon, dahil nga merong tinatawag na backflow or retrograde flow, lumalabas sa fallopian tube, napupunta sa ibang bahagi ng reproductive organ.
3: Yes,
4: So, kuminsan, napunta sa ovary, nagiging endometriotic cyst. Kuminsan naman, sa paligid ng matres. So, yung pagtumanim na dun yung lining na yun, para rin siyang lining ng endometrium o ng uterus, na kapag monthly magme-mens, nagme-mens din sila, nagbe-bleed din sila. So, nagko-cause ng inflammation, at pag natapos na yung menses, nagkakaroon ng scarring.
3: Okay.
4: Nagkakaroon ng dikit-dikit, no? Nung mga surrounding tissues.
3: Correct. Kaya
4: ang isa pang problema sa endometriosis ay usually associated with severe dysmenorrhea o menstrual pain.
3: Masakit. Oo. Eh, doktora, hindi ho ba iyan nakaka-attract ng HPV?
4: Hindi po. Hindi po. Maaaring walang endometriosis or PCOS ng isang babae. Pero kung nakakuha siya ng virus sa pagtalik, maaari siyang maging at-risk. So bakit 30 years old ang naging recommendation ng Department of Health?
3: Okay.
4: Kasi ang human papilloma virus is one of the most common sexually transmitted infection.
3: Okay.
4: Pero tulad na ibang virus, katulad ng obosipon, nawawala ito ng pusa. Nilalabanan ng immune system ng isang babae. So ang virus, suppose hindi ganun din. Kaya hindi tinetest ang mga babaeng less than 30 years old. Kasi baka kaya niyang i-resolve or iwala yung virus na yon on her own.
3: May kakayanan ang katawan para i-expel.
4: Yes, oo. Okay. Ngayon, kung ang virus ay present pa sa isang 30 years old and above, maaaring ito na yung tinatawag na persistent HPV infection.
3: Ah.
4: So kung nanirahan na yung virus na yon dun sa kanyang cervix, so pwede na itong mag-cause ng cellular changes dun sa kanyang cervix na pwedeng mag-lead to cervical cancer.
3: Wow.
4: So yun ngayon ang, ano, ang tinetest, in-screen using the HPV DNA testing.
3: Okay.
4: Kung pap smear naman, ini-scrape yung self para makita kung may changes na dun sa self na cause ng HPV.
3: Ano yan, Dok? Kapag they go hand in hand, the pap smear and then the DNA test?
4: Ay, hindi po. Currently, dati kasi, yung pap smear, talagang 70 years
3: yes.
4: na sa atin yun, ano?
3: Opo.
4: Very common. In fact, yung iba na pagkakamala na pag nagpa-pap smear, nalilinis ang matres. Hindi po, screening yon. Kaso hindi siya naging effective na screening sa ating sa ating bansa. Bakit? Kasi hindi na sila bumabalik or kung minsan sa probinsya, hindi siya available kasi kailangan ng babasa na pathology.
3: Correct, oo.
4: Okay. Kaya parang mga less than 20 years ago, yun namang, ewan ko kung nabalitaan niyo yung suka na ina-apply sa cervix at namumuti. Ayun ang ginawang ano alternative for pap.
3: Ano po? Yan suka?
4: Yung acetic acid.
3: Ah, okay.
4: Suka po yun. Oo, yung kitchen vinegar.
3: Yes. Ilalagay sa puwerta tapos pag namuti.
4: Ibig sabihin, kung namuti siya, positive siya. So kung parang ginawa itong method na to para doon sa mga ano far flung na areas na hindi kompleto ang kagamitan.
3: Pero parang litmus method, doktora?
4: Ah, iba naman yun kasi tinetest na ng acidity. Pero ang vagina kasi acidic talaga.
3: Correct.
4: Ito namumuti kasi yung mga ano cancer cells, yung mga nucleus nila malalaki. Maraming protina, so nagko-coagulate.
3: Oh,
4: kaya ang effect, grossly, kapag tinignan ng mata, is namumuti.
3: Ah,
4: so, yung tinatawag nilang aseto white epithelium or positive DIA.
3: Ay,
4: so, yan ang available sa karamihan ng mga health centers.
3: Ah, okay.
4: Meron ding option na tinatawag na single visit approach.
3: Ano po yun?
4: Meaning, pag nag-positive yun, nilalagyan na nung ano, yung cryotherapy, parang sinusunog siya ng yero
3: okay.
4: or sinusunog siya ng heat, yung thermal ablation.
3: Opo.
4: Para maiwasan yung hindi nagpa-follow up, yun yung single visit approach naman.
3: Introduce
4: din ng Department of Health.
3: Okay.
4: Galing din naman sa WHO, World Health Organization.
3: So effective siya, doktora, para hindi mag-progress yung infection.
4: Correct. Kasi yung access to healthcare at saka yung health-seeking behaviors ng mga babae, medyo may kakulangan. So, kulang sa follow-up. So, merong counseling na ginagawa upang ipaliwanag sa kanila kung ano yung potential ng pamumuti ng cervix kapag nilagyan ng acetic acid.
3: Okay. Doktora, meron tayong mga katanungan dito. I hope you don't mind, ano? Kasi naghikaya tayo ng mga questions kanina. Galing kay Accounting AUD, kung meron na pong HPV vaccine, need pa po magpa-cervical screening? Nakapagpaturok na siya, Dok?
4: Okay. Oo. So, ang tanong po dyan is, ang recommendation po dyan, di pala ang tanong, ang recommendation po dyan ay tuloy lang ang screening.
3: Ah, tuloy lang?
4: Kahit pa nabigyan siya ng bakuna.
3: Ah, yung mga...
4: Kasi...
3: Opo.
4: Oo, kasi yung iba may sexual exposure na nung magpabakuna.
3: Ah,
4: so, usually, hindi na inaalam kung baka mamaya meron na siyang HPV virus dun sa cervix niya bago siya nagpabakuna.
3: Ayun.
4: So, kadalasan, hindi na inaalam kung meron siyang HPV sa cervix bago siya bakunahan.
3: Ah.
4: Kaya ang recommendation sa HPV vaccine is sa adolescent girls before sexual exposure.
3: With the assumption that they haven't had any sex.
4: Yes.
3: Yes.
4: Oo. Before sexual. Dun kasi siya pinakamagandang ibigay.
3: Okay.
4: Unang-una, yung antibody reaction ng mga bata mas mataas compared dun sa mga adult women.
3: Okay. Now, yung pong vaccine, gano'ng katagal ang efficacy nito? Forever na po ba yung pagka naturukan?
4: Yes. Oo, lifetime yun. Iba-iba lang yung rekomendasyon.
3: Ah.
4: So, katulad nung less than 20 years old, dalawang beses lang siya binibigay.
3: Okay.
4: So, pagkabigay and then after 6 months.
3: Okay.
4: Ngayon, yung more than 20 years old, ang bigay sa kanya ay 3. So, depende dun sa brand or sa klase ng vaccine, merong 0-1, 6 months, meron ding 0-2, 6 months.
3: Eh, yung
4: 3 bigay siya.
3: 3 bigay po every 6 months.
4: Tapos, meron din yung counseling na tinatawag o yung tinatawag na shared decision making.
3: Opo.
4: Kasi ipapaliwanag ng doktor sa kanya, baka meron din kasing may mga bakuna na nagkakaroon ng cervical cancer. Kasi nga, meron na pala siya noon bago pa naturukan ng vaccine.
3: Eh di, magpa-screening na lang muna bago magpaturok.
4: Pwede rin naman po.
3: Yun, di ba? Parang sigurado.
4: Tsaka yung ano, yung kanyang antibody reaction, pag may edad na yung babae, hindi na ganong katahas. So yung impact ng reduction sa cervical cancer is greatest dun sa mga bata.
3: Ayun.
4: Oo, kaya talagang nire-recommenda siya doon sa adolescent girl.
3: Okay, si Loribel, doktora, nahihiya akong magpa-pap smear. Isa akong mom of 3. Wala naman akong nararamdamang symptoms, pero may nakitang abnormal sa pap smear. Ano ang una kong dapat gawin?
4: Ay, naku, kung abnormal ang pap smear, kailangan bumalik dun sa doktor.
3: Oo nga. Balik ka sa doktor,
4: alamin
3: Laura,
4: kung ano yung meron.
3: Correct. Opa. Kasi pagka naman
4: kasi iba-iba yung result na yan.
3: Right. Tsaka pagka naman nalaman, doktora, para magamot ng maayos, di ba?
4: Correct. Oo. Okay. So, usually, depende sa kung anong klaseng abnormality nakita sa pap smear. Kung minsan naman kasi, dahil lang sa infection, gagamutin, and then uulitin yung pap smear.
3: Opo.
4: Pero kung mas mataas na abnormality, usually sinisilip yan nung colposcope o yung gagawan siya nung colposcopy.
3: Yun.
4: Tapos, kung may nakitang abnormal, ibabiopsy siya.
3: Yun. Punta ka ng doktor mo, Lorabel. Si Mia po, ako po ay 32 years old. Aminado po akong natatakot ako magpa-pap smear kasi baka masakit. Masakit po ba talaga ang cervical cancer screening? Ano po ang dapat kong asahan? Masakit ba, doktora, yung cervical cancer screening?
4: isa yan sa nagiging deterrent for screening. So, punang-una, ang mga Pilipina ay mahihiyain. Ayaw nilang bubukaka. Pero syempre, para ma-access yung cervix, kailangan lithotomy position ang tawag namin dun. And then may pinapasok na speculum, bakal, or plastic para makita yung cervix at para makuhaan ng self. Kasi kung hindi gagawin yun, hindi maaabot yung cervix.
3: Okay.
4: So, na-realize na rin naman yan ng Department of Health. Uh-huh. Isa yan sa deterrent kung bakit ayaw magpa-screen. Kaya ang maganda dun sa bago, yung HPV DNA testing, ito yung test na pwede ang self-collection.
3: Self-collection,
4: oo. So, sila mismo ang magpapasok ng brush inside the vagina.
3: Okay.
4: Tapos, mahaba yun, maabot sa cervix. Tapos, sinitwirl. Iniikot, nirorotate siya para makakuha ng cell.
3: Specimen.
4: Tapos, nilalagay sa reagent. Hindi na niya kailangan mahika at bumukaka.
3: Kaso, doktora, paano kung hindi ko naabot yung
4: Ah, may instructions yun.
3: Ah, may instructions
4: yun kung hanggang saan. Kasi ah, kailangan makita yung ano, yung collecting device.
3: Okay.
4: Tapos may nakalagay na mga gradations na ipapasok or simply sasabihin, ipasok mo habang pumapasok. Pag ayaw nang pumasok, iikot mo na siya.
3: Amen.
4: Parang ganon. May special instructions naman. Hindi naman basta ibibigay sa kanya yung reagent at saka yung collecting device pag nag-test.
3: Do it yourself pala. Eh, doktora, okay, last na lang. Naku, kulang na ako sa oras, pero last na lang po. Pagka halimbawa nakakuha ka na, dahil na do it yourself mo na, no? Gano'ng katagal bago mo dapat ibigay sa laboratorio?
4: Ah, dapat agad.
3: Agad-agad?
4: Oo.
3: Okay.
4: Hindi pwedeng i-stack. Unang-una, sa ano, no, sa proseso ngayon, hindi namin pinapauwi.
3: Ay,
4: so, right yun. After, may mga tents kami kung saan sila papasok upang gawin yung self-collection.
3: Ah, okay.
4: Tapos yun, ibabalik niya sa amin yung specimen.
3: On the same day.
4: Tapos, dadalhin sa laboratory.
3: Okay, very good.
4: Oo. Yung test na yan ay available sa Jose Reyes at ma-avail nila ng walang bayad.
3: Aba? Talaga ba?
4: Oo.
3: Libre?
4: Medyo mahal yan. Let's say kung sa private yan, medyo mahal yung test na yan. Pero na nagagawa namin sa Jose Reyes ng libre. Yun nga lang, dapat magsagas sila na
3: pupunta.
4: Kailangan pumunta sa social service para mailibre yung test.
3: Very good. Naku, maraming salamat, doktora. Pagka meron po kaming, may lumapit po sa amin ha, na may mga ganyang kaso, i-refer namin sa Jose Reyes.
4: Sige po. Sige. Matitingnan naman
5: this
4: po sila.
5: This sound is processed by Stereo
3: Thank you po, doktora. Maraming salamat.
5: Okay.
3: Thank you. Yan po si doktora Lily Mae Teodoro Cole, ang chairperson ng Department of Obstetrics and Gynecology ng Jose Reyes Memorial Center. Uy, libre na! Pila na kayo para makatest tayo ng libre para meron panatag ang ating kalooban na wala tayong sakit sa matris. Eh, sabi nga ni doktora, nagagamot naman! O siya ako, sobra-sobra na sa oras. Narito na si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang Ako To, si Chiang Ami! Hanggang bukas, sana-sana! Ako po yung Tita Winnie Cordero sa ngalan po ni Doc Dennis. I love you, Martin D.
1: Action ngayon!
6: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 4 na minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Magandang hapon, narito pong muli ang ating mga balita. Kapamilya, pinabulaan na ng Malacañang na natatakot ang gobyerno sa tigil pasada ng ilang transport groups. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, hatid sa atin ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian?
4: Walang kinatatakutan ang gobyerno sa mga pagkilos at protestang isinasagawa kontra sa mataas na presyo ng langis. Ito ang sagot ng Malacañang sa grupong Piston matapos punahin ang banta ng LTFRB na papatawan ng multa ang mga PUV na lalahok sa tigil pasada at sabing hakbang ito ng gobyerno dahil sa takot sa epekto ng transport strike. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pagtupad lang sa trabahong ginagampanan ang banta ng LTFRB para masigurong hindi madidiskaril ang pampublikong transportasyon at kapakanan ng mga commuter. Kinikilala naman anya ng administrasyon ang karapatan ng mga grupong magsalita, kumilos at magprotesta, pero dapat lang din maanyang matiyak na hindi ito lalabag sa anumang batas. Ipinaalala ni Castro ang fuel subsidy ng pamahalaan sa transport sector na hindi anya makakailan ng grupo dahil kabilang sila sa mga unang nakatanggap ng subsidiya. Ang hiling lang anya ng pamahalaan sa mga grupo ay maging balanse sa pagtugon sa epekto ng krisis na dulot ng mahal na presyo ng langis na hindi naman anya ginusto at dapat isisi sa gobyerno. Ipinaliwanag naman ni Castro ang desisyon ng Pangulo na pagbigyan ng taas singil sa pamasahe matapos suspindihin noong Marso. Dahil sa ngayon ay nakita na anya ng presidente ang pangangailangan sa fare hike bunsod ng hindi pa rin matigil ang giyera sa Middle East. Naniniwala ang Malacañang na bagamat hindi nasunod ang ninanais ng mga grupo na halaga ng dagdag singil ay naging makataon naman ang fare hike para hindi rin maging pabigat sa mga kababayang nagko-commute. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores. Samantala, Leyte Representative Martin Romualdez naghain naman ang petition for bail sa kasong plunder. Mula naman nga ang balita mula naman kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
5: Nagsimit ngayon yung Lunes, September 28, 2026 ng petition for bail sa kasong plunder si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pamamagitan niya ng kanyang legal counsel. Ayon sa Sandigan Bayan, natanggap ang petisyon alas 12:05 ng tanghali. Sa ngayon, nakakuha si Representative Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas dahil sa umano'y pagkakasangkot sa 7.4 billion pesos kickback scheme sa flood control scandal. Itinagda sa korte ang mga pagdinig sa bail petition tuwing Lunes, Martes at Huwebes mula October 12 hanggang November 12, 2026. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero. At yan po ang ating mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita, Balita Ngayon, Ngayon.
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Walang iba kundi
7: ako to, si Chang Ami.

0: Monday, mga kapamilya, mga keserbisyo, at welcome po sa programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan, ano man pong usapin sa mental health, sa mga challenges na pinagdaraanan po ninyo, ay welcome po sa ating programa. Hanggang 4 PM po tayo. At ngayong araw nga po ay kainang pamilyang mahalaga day, or parang family day nung araw, hindi ba? So alam natin na yung ilan pong mga paaralan, lalo na yung sa public school, ay half day lamang po. Pero mga may nakita rin ako't nabalita ang ilang private school na sumunod din po dyan. At yung mga government employee ay maaga pong nagsiuwian today para nga makapag-spend ng more quality time para po sa kanilang mga kapamilya, syempre. Kaya huwag hong iinit ang ulo ng mga team sasakyan, team radyo, dahil naku po, medyo matraffic na dito po, lalo sa Commonwealth. Balik ng Fairview, or from Fairview going here sa Quezon City, medyo may build up na rin po, kaya cool lang. Samahan nyo lang kami dito sa programa para hindi naman ho uminit ang inyong ulo. At dito po sa ating programa ay may mga nakakasama tayong mga eksperto, mga psychiatrist, psychologist, life coach. Pero for today, espesyal ang ating mga kasama. Meron tayong financial expert, yes, na maririnig mamaya dahil nga sa ating episode ngayong hapon. Sa ating pong ikwento mo kay Chang, pakinggan po natin ang kwento ng isang Gen Z na piniling mag-solo living para magkaroon ng sariling space at matutong mamuhay ng mag-isa. Pero sa pag-solo living pala, hindi lang sariling space ang kailangan isipin, kundi pati na rin daw yung sariling pagbabudget. Adulting 101 yan. Oo, at sariling diskarte. At ano nga ba daw ang mga dapat muna i-consider, lalo na pagdating sa pera? At kailangan ba na meron tayong emergency fund muna? At paano daw ibabalance ang mga tinatawag natin mga bayarin? Nandyan yung sa upa, dun sa mga kailangan, iba yung mga needs sa wants. At kailan ka dapat daw mag-save? At yung mga gusto nating luho na palagi nating naririnig na, ay, deserve ko yan. Kaya ikaw, kapamilya, ready ka na ba ang mamuhay mag-isa? O ready ka lang sa idea na solo living? Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon. Kaya pwede ho kayong mag-text ng inyong mga katanungan sa 0919-278-3000. At babasahin ko po maya-maya ang inyo pong mga messages, lalo na yung mga magulang na nakikinig sa atin, hindi ba? Nangangamba minsan, naku, paano ba magso-solo living na sa Maynila yung aking anak galing probinsya? Ano ba yung mga dapat paghandaan? Ano ba yung mga dapat gawin? O, yan ho ang mapag-uusapan natin maya-maya. At yung eksperto po natin na mga kasama sa Zoom, ang siyang magbibigay ng information at experience, at ganun din po yung mga natutunan niyang mga leksyon along the way. So yan po ang ating pag-uusapan maya-maya. Pero bago yan, ang ating mga team radyo, team bahay, team sasakyan, at pati na rin ang team online. Good afternoon sa inyo. Nariyan na agad-agad present na si Roberto Clemente na nasa Kalumpit, Bulacan, si Donald Figueroa Bagawisa, si Ryota Takeshi Kabalan, O'Hara Family, Chris John Gatbunton present na rin, si Mami Ligaya Chingtan, magandang hapon to you, si Tita Lina Ho ng Claridel, Bulacan, si Jajang Myong 30, good afternoon, Mami Tess Villamin 143, yes, happy new week. Happy Monday, Chang. Mainit na naman. Ingat po ang lahat. And keep hydrated. Umpisa na yata ng Super El Nino. Oo nga po. Kaya talagang napakahalaga na tayo ay magtipid sa tubig. At syempre, gawin ho natin yung part natin para hindi ho tayo pasaway. At tayo po'y nakakatulong dyan po sa ating mga kababayan, lalo na yung maapektuhan po ng sobra-sobra. Actually, lahat po tayo ay apektado nitong Super El Nino. Kaya naman ho, every other Friday, tuwing alas 10 ng umaga sa Kabayan Presents, ay pinag-uusapan po natin yan kung paano paghahandaan ang Super El Nino. At kung ano rin po yung mga pwede nating gawin, mga alternatibong pwedeng itanim ng ating mga magsasaka. Naku, suportahan ho natin ang mga magsasaka natin. Dahil, naku, pag nawala ho sila at nawala na ng gana na magtanim, kawawa po tayong lahat, apektado tayo. Si Maple Ngani ay nandyan na rin. Ay, na-miss natin ang mga Aminatics. Yes, maraming salamat sa inyo. Si Ma'am LV Vidua, mainit na happy Monday, Chang, from Binangonan, Rizal. O, naranasan niyo ba kasi kaninang umaga? Eh, nandito kami sa Quezon City ng anak kong si Isaiah, umulan ng pagkalakas-lakas. Tapos, biglang tumigil, ay, ang init na at walang hangin. Naku, keep safe po. At lalo na, marami ho ang may sakit pa rin ngayon at patuloy na nagkakasakit. Kaya, paalala ni Ariel, job you daw, just always bring your umbrella. Diba, Josh Kyle Edip Official? Si Marvin Riabad ay nariyan na rin, nakatutok sa atin ngayong hapon. Si Agnes Reca, ganun din si Julius Bangalando, si Manuel Hoso ng Candaba, Pampanga, at yung ilan pa nating mga ka-aminatics dyan sa Team Online. O, mamaya po, babasahin natin ang iba pang mga pa-shoutout ninyo. At sa mga oras na ito, Louie Basco, Team Radyo muna habang nasa biyahe. O, ingat-ingat! Ay, bibigyan daan po muna natin ang mga pag-uulat naman ng ating Radyo Patrol sa oras na 3:17. National Police nag-deploy ng libreng sakay para sa mga maapektuhan ng tatlong araw na tigil pasada ng ilang transport group. Ay naku, nga po pala. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Camp Krame, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
1: Magandang hapon sa amin. Nagpatupad ng libreng sakay initiative ng Philippine National Police para umasiste sa mga maapektuhang pasahero ng tatlong araw na transport stop ng ilang grupo ng mga sakay sa teritor. Ayon kay CNC Chief Police General Jose Lorenzo Natatis Jr., nakita pa ugnayan na ang pulisya sa mga LGU Transport Authorities at iba pang ahensya ng pamahalaan na makakatulong nito sa kanilang libreng sakay initiative. Kasabay ito ng mas maigting na siguridad na ipinapatupad ng PNP sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng mga pasahirong posibleng mas stranded. Dito na rin nga ang lahat ng mga police unit dapat itingin pa ang presensya nito sa mga transport terminal, pangunahing kalsada at mga taong lugar. Samantala, patuloy naman pinapaalalahanan ang mga pulis na marating profesional at igalang ang karapatan ng mga kalahok sa naturang mapayapang protesta. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM!
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ang mga nang detalye ng balitang yan, maya-maya lamang, alas 4 ng hapon, sa headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero 1 sa aksyon.
3: Kwento mo kay Chang.
0: Kami po'y nagbabalik sa Ako To, si Chang Ami. At makakausap na po natin ang ating pong kapamilya na nasa Zoom. Zoom, Zoom, Zoom. 3 years na po siyang nagso-solo living at sa panahon na ito ay nakapag-transfer na sa tatlong magkakaibang apartment. Aba, bakit kaya? At nadesisyonan siyang bumuko dahil kailangan niya ng sariling space, lalo na at maliit ang kanila daw pong bahay. So, sa pag-solo living, Maring, natutunan niya ang iba't ibang responsibilidad ng mag-isa, gaya ng pagluluto, paglo-laundry at higit sa lahat, ang pagbabudget. At napaalaman din namin na isa sa mga naging challenge noong una ay ang pag-handle ng groceries dahil madaling ma-overwhelm at mapagastos. At habang tumatagal ay natutunan na rin niya yung

0: bibihin ko, like ready na ako, hindi na ako yung nag-i-impulse buy kasi yun yung problema din po.
1: Yes.
0: Pag grocery ka minsan, nag-i-impulse buying ka. So, mm-hmm. nag-overspend ka po dun sa budget na sinet mo.
1: Oh, true.
0: So, mga ganun po.
1: Yes. Ilang taon ka na nga ba ngayon? Sorry.
0: Right now po, 27.
1: Ako, ako'y nung nag-solo living ako, para akong nasa mga 22 ata. Ang pinaka-challenging sa akin din noon ay pagbabudget na din. At dun ko na-realize na dati, pagkasama ko ang mama at papa ko pag nag-grocery, yung ketchup na binibili niya, yung letter H. So, nung nagso-solo na ako, yung letter P na, yung ketchup ko. Kasi, hindi pasok sa budget yung letter H kasi mahal, di ba?
0: Opo.
1: Oo. So, yung mga ganon, natutunan mo din ba na parang, syempre, kailangan, tawag dito, hindi ka, kumbaga, brand conscious din. Mahirap.
0: Opo. Parang ngayon po, kahit yung difference lang po na 5 pesos, nagmamatter na po yun kasi na iipon po siya sa bill po.
1: Oh, totoo yan. At ikaw pala ay Gen Z, tama ba?
0: Apo.
1: Oo. So, nung ikaw ay nakatira pa kila mama at papa, ano pa rin ba? Kumbaga, meron ka pa rin mga household chores na ginagawa?
0: Apo, meron naman po. Parang may mga nakatoka po sa akin, saka sa kapatid ko, tapos hati-hati po kami na.
1: Oo. So, ngayong solo living ka na, sabi ko nga kanina, ang pinakamahirap yung budgeting eh. So, paano mo siya natutunan?
0: Ngayon po, bali may parang nag-research din po kasi ako, for example, may fina-follow akong rule, yung 50-30-20%, like kailangan yung needs mo, 50% ng income mo. So may mga ganun po para alam ko po na hindi po ako sumasobra and napaprioritize ko po yung basic needs.
1: Kinakaya naman.
0: Kinakaya naman po.
1: Oo, kasi yun talaga minsan merong reality check na ang daling sabihin na meron kang 15, 30 at saka ano yung isa?
0: Parang 50-30-20% po.
1: Oo, 15.
0: Naka-divide siya.
1: Oo, naka-divide siya sa bayad sa upa, bayad sa tubig, bayad sa kuryente, 'di ba? Tapos yung pag-grocery pa nga, sabi mo kanina, ay may tip ako sa iyo na din. Dati nung araw tinuturo ng mami ko sa akin na dapat pag nag-grocery ka daw hindi ka gutom. Alam mo ba 'yun? Kasi pag gutom ka, ang dami mong bibili na hindi mo naman kailangan. Jello, totoo yan. Dapat pag nag-grocery ka, busog ka. Para hindi ka bibili ng mga chicheria na akala mo'y kailangan mo. Yung pala, gusto mo lang at the moment. Kasi ikaw ay, gutom na gutom, di ba?
0: Opo, para wala pong impulse buying, para Opo. Planado po lahat.
1: So, kailan mo na-realize na parang, teka, overspending ako sa mga grocery, sa mga binibili ko?
0: Ano po, tinatrack ko po kasi yung expenses ko. May mga apps po sa phone na parang natatrack ko siya. Like kahit every peso po, like sa cash, sa online, sa e-wallets, ganun po. Para alam ko po saan siya pumupunta. And minsan nakikita ko na over budget na po siya.
1: Mm-hmm. At ito, pinapakita namin yung mga video nung ikaw ay namimili at nagsishare ka ng adulting hack. Kailan mo naisip na gawing content ito?
0: Nakikita ko po kasi sa TikTok na yung mga solo living content, marami na rin pong gumagawa. Actually, isa yun sa nag-inspire po sa akin na i-push talaga. So, I wanted na baka may inspire din po ako na iba.
1: Mm-hmm. So, kumbaga, na rin to, advocacy mo na rin. At the same time, sinishare mo sa kanila. Ano ba yung unang-unang lesson na natutunan mo bukod doon sa overspending na nangyari sa grocery?
0: Siguro po yung pagiging independent po talaga, yung parang you know in yourself na you can survive po being alone, na parang kung may mga kasama ka po, bonus na lang po sa life nyo yun, pero kung mag-isa ka po, it's okay din naman po. So yun po talaga yung pinaka-lesson po.
1: Mm-hmm. Naku, maraming nakikinig sa atin ngayon na mga parents, mama, papa, tito, tita, pati nga lolo't lola, ang tanong na din, paano yung naging pagpapaalam mo sa inyong bahay na ikaw ay magso-solo living? Naging madali ba siya or medyo may challenge?
0: Noong una po, actually parang sinisid ko na yung idea sa mom ko.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nung college naman po ako, nag-dorm din po ako. So hindi naman po siya like totally new thing.
1: Mm-hmm.
0: Pero noong una nasad po yung mom ko. Pero ngayon naman po kasi nakikita pa rin po kami. Umuwi po rin po ako sa kanya minsan. So okay naman po.
1: Oo. So, syempre, sa una, merong pangamba ang mga magulang. Kahit ako naman, nung nag-solo living din yung aking panganay, ang unang concern ko talaga,

0: Aga ay, anong ulam? Kumakain ba sa oras? O ganun ba mga concern ni Mama?
1: Opo.
0: Diba? Yung may isip mo, ay, naaalala pa rin ako ni Mama. Tapos minsan namimiss mo yung luto niya. Umuwi ka?
1: Opo, umuwi po ako minsan. Nagkikita kami every weekend or once a week po.
0: Oo. So ngayon, sa iyong schedule, hindi ka ba nahihirapan na pag-uwi mo? Maglilinis ka pa? O yan talaga ang part ng adulting, ha? Ay, nawala si Nadine. Ano nangyari? Nawala ata si Nadine sa ating Zoom. Sige, paki-check natin. O, habang chine-check po natin, ay nag-freeze daw po si Nadine sa ating Zoom. Ay puntahan naman po natin ang ating financial guru and president and co-founder ng SEDP o yung Group of Social Enterprises. Wala pong iba, kundi si Sir Vince Rapisura. Sir Vince, magandang hapon. Si Chang Ami po ito. Umiyok ba? Si Chang Ami po. O, nandiyan na ba si Sir Vince?
2: Parang ayaw kipantawagin Chang Ami kasi fresh na fresh ka pa rin.
0: Ay, hindi. Grabe. Okay lang, Sir Vince. Yan talaga ang term of endearment para sa akin. Ako ang nag-iisang Chang ng bayan. O, diba? Sir Vince, ito, narinig natin yung kwento ni Nadine na surprisingly, inong araw naman, talagang may mga nagso-solo living na. Pero this time, dahil with the social media, nakikita natin siya, na we witness natin, nasusundan natin yung kanilang mga journey, hindi ba? So parang ang sinasabi nga itong Gen Z at mga millennials, medyo mas smart sila kesa sa amin, ha? When it comes to money, parang sabi, ha? Totoo ba?
2: Oo. Actually, ano, yung mga Gen Z talaga ngayon, no, ay mas aware sila at yung awareness is coming from mas madali kasi silang nakakakuha ng information from ano, no, various channels, lalong-lalo na sa social media ngayon, no, at nagbibigay sila ng mga maraming mga advice, no, marami silang manakukuhang mga information at mabuti, no, tong katulad nung kay Nadine ay na-apply niya ito ng immediately.
0: Oo, kasi nga meron silang easy access to internet, eh. So, kumbaga, doon meron silang pwedeng mapanood na nauna na sa kanilang nag-solo living, paano ginawa, meron ng mga step by step. Hindi kagaya nung mga panahon ko, eh, medyo mas matanda yata ako sa'yo, Sir Vince, eh, wala pang mga ganon. Talagang ako nung araw nung nag-solo living ako, naranasan kong kumakain ako sa set, kung saan ang shooting, ganon, para makatipid. Pero ito nga, ang unang naging concern ni Nadine ay yung overspending sa grocery. Yan ang pinaka-challenge. Ano ba dapat muna yung dapat i-consider bago yung isang tao ay magdesisyon na bumukod at magkaroon ng problema sa overspending sa grocery?
2: Oh, actually, gusto kong i-congratulate muna itong si Nadine, no? Kasi nag-decide siya na tumira independently. At kasi ito yung isang pinakamagandang way para maging responsible sa paghawak ng pera, no? So, ang core principle na dapat na isasaalang-alang ng mga Gen Z katulad ni Nadine, no? Dapat ay to take care of yourself first so that you are able to take care of others. Kasi marami yung mga ano, no, mga Gen Z na binibigay lahat yung kanilang mga pera, no, at nakakalimutan yung future. So in terms of budgeting, dapat talaga ang gagawin natin ay unahin natin ang protection, no, para sa sarili natin. Kasi dahil independent living na nga tayo at nag-iisa tayo, kailangan kaya nating harapin ang mga emergencies na darating. At sabi ni Nadine kanina, meron siyang budgeting rule na sinusunod, which is the 50-30-20, no? Mm-hmm. Bigyan ko siya ng mas specific at i-update natin yan, ano? Para mas maging strategic at mas magkaroon ng long-term na paningin si Nadine. Kasi yung small gains ni Nadine in terms of budgeting para sa groceries niya is the correct step, no, towards the right path. Pero para maging strategic siya, ito yung gagawin niya. So 5% ng kanyang kinikita, dapat yan ang inilalaan ni Nadine para sa insurance. Gaya ng sinabi ko kanina, dahil independent living, ang aasahan lang ni Nadine ay ang sarili niya, eh. So kailangan meron siyang protection. At financially, ibig sabihin yan, kailangan siyang kumuha ng insurance. So, sa Pilipinas, meron na tayong mga built-in insurance from our government. Yan yung PhilHealth at saka ang ano no, Social SSS. Security natin, yung SSS. Oo, SSS. So, yan yun. And then, another, kung ang kinikita ni Nadine ay less than 25,000 pesos per month, ang kanyang savings sana ay 10% minimum yung itinatabi niya, no? Kapag ang kinikita naman ni Nadine ay greater than 25,000 per month, magsistep up yon to 15% ng kinikita niya, okay? Kapag ang susunod naman yung 85% kapag ang kinikita ni Nadine ay less than 25,000, yan na yung pagkakasyahin niya para sa kanyang gastusin, no, sa pang-araw-araw. Pero si Nadine, nakita ko parang ano eh, malaki yung kinikita nito, yung more than 25,000 eh.
0: Paano mo nahulaan daw yun, Sir Vince?
2: Kasi parang makinis ang kutis at mukhang nagpareband eh. Di ba? Nakakapag-ano. Ayun.
0: May extra budget.
2: So, kung... Yes, may extra budget. Kung greater than 25,000 ang kinikita niya, 20% of that ay ilalaan naman niya for investments, no? At itong investments na to, primarily for retirement and for a happy fund, no? Na tinatawag natin.
0: Ilang percent
2: natin,
0: ulit yun, okay? Vince?
2: 20%. 20%. No? 20%. Okay. Ayan. So, 5% for the... Insurance. Tapos 15% for emergency savings.
0: Mm-hmm.
2: Tapos 20% naman pag pang-investments. Ito naman yung tinatawag ko na happy savings, no? Pang-retirement,
0: yeah.
2: Pang-bucket list natin, pang-travel,
0: no? Pang-lakwatsa.
2: Dapat ibinabudget na natin yun, no? Ang dapat din na gagawin ni Nadine ay... Alam na niya yung needs and wants eh, no?
0: Hmm.
2: Yung needs natin, dapat ang pinagagalingan ng panggastos natin dyan ay galing sa income and savings natin. Tapos yung wants naman, iiwasan natin na din na ang gagamitin natin panggastos dyan ay utang. Naku, lalong-lalo na ang mga, ano, no? Ang mga Gen Z kasi ang dami nilang mga ways para makaka-access ng utang, lalong-lalo na sa mga
0: temptation.
2: Digital... Yes, sa mga mobile wallet. So, iiwasan natin yan na mangungutang tayo.
0: Yeah.
2: So, yun yung pinaka-basic na mga po pwedeng gawin ni Nadine para ma-improve yung kaniyang financial behavior.
0: Yes, thank you Sir Vince. Balikan ko lang si Nadine. I hope okay na yung kanyang signal sa Zoom. Nadine, narinig mo ba yung mga binigay na ano na information and tips ni Sir Vince?
1: Yes po. Thank you po.
0: Diba? Eh, mahalaga pala din talaga na meron tayong, tawag dito, may investment, tapos may insurance. So, sa ngayon ba ay kaya na din sa budget mo yun?
1: Yes po. Actually, may insurance and investment po ako, pero hindi siya abot dun sa percentage. Right now, kasi parang di ko pa siya sobrang pinaprioritize. Pero meron naman po kahit papan.
0: Oo. Yun kasi yung...
2: Magbabagin lang ako dyan.
0: Sige, go ahead, Sir Vince.
2: Yung insurance na may kasamang investment na din, nako, iiwasan dapat natin yan. Kasi masyado siyang mahal, no?
0: Okay.
2: Ang kailangan lang natin talaga is pure protection. Para tayo makasulit sa sa pera natin, pinaghihiwalay dapat yung pambili ng insurance at yung pag-i-invest. Kasi kapag pinaghalo mo yan, tumataas yung mga fees na binabayaran natin sa mga insurance companies.
0: Yes.
2: So, for example, no, Nadine, yung 1 million pesos na insurance coverage, sa edad mo, dapat nasa mga 2,000 pesos per year.
0: 2,000
2: pesos to 3,000 pesos per year lang yung babayaran mo on that. And that should already be sufficient, yung life insurance na yun.
0: O ganun ba yung binabayaran mo, Nadine, or medyo mas malaki ng konti?
1: Right now po kasi meron na akong biniling parang murang health insurance. Pero before po may life insurance po na actually mahal. Kasi parang yung 2K per year per month ko yun before eh.
0: Dating per month niya yun. Oh, so pwede naman palang per year. Paano pa ganun, Sir Vince? Pwede mo naman bang ano, paano ba? Palitan? Makipag-usap?
2: Yeah. Right, oo. So... Sa case ni Nadine, kasi si Nadine mukhang single, no? So single naman si Nadine at wala siyang dependent. So yung life insurance can take a backseat. Tama yung ano, no? Yung sinabi niya kanina na uunahin niya yung health insurance. Kasi ang gusto natin, ay kapag nagkasakit tayo, kaya natin on our own, hindi na natin guguluhin yung mga magulang natin, no?
0: Yes.
2: At yung health insurance natin, usually talaga medyo may kamahalan yan, ano? Unfortunately, yung ating universal healthcare ay hindi pa talaga siya 100% na kayang libre, pero nagsistep up naman. So ako, Nadine, ang advice ko sa'yo, pumunta ka sa mga yakap clinics na tinatawag ng PhilHealth, no? Kasi yan ay libre na preventive healthcare. Tapos, kapag tayo naman ay nagkakaroon na ng sakit for emergency, dapat meron tayong tinatawag na emergency care insurance, no? Ako, mag-reveal na tayo ng age. Ako ay 47 years old at ang binabayaran ko for a 1 million coverage na emergency care insurance ay nasa 24,000 pesos per year. So about 2,000 pesos per month.
0: Pero
2: that should be cheaper for Nadine kasi 20 years older ako sa kanya eh.
0: Yes.
2: So siguro baka nasa 1.5
0: yan. Mas mura pag mas bata ka.
2: Oo. So, yung preventive healthcare sa HMO kasi yan usually dati kinikita, pero I think pwede na yan through yakap clinics, no?
0: Mm.
2: Ang kukunin mo ngayon na din ay yung emergency care which only kicks in kapag ikaw ay na-confine o napunta sa emergency room. Kasi yun naman yung may malaking financial implication or impact sa atin.
0: Mm-mm. At napakahirap kapag ka tayo ay nagkasakit at walang emergency funds, hindi ba? Naku, ang ganda ng ating usapan, but we will take a break muna. Babalikan po natin si Sir Vince at ganun din si Nadine sa ating pong kwentuhan dito po. Sa ako to, si Chang Ami. Oras natin, 3:37. Magbabalik po kami sandali lamang.

0: po'y nagbabalik sa ako to, si Chang Ami. Kasama po natin via Zoom ang ating kapamilyang si Nadine na 3 taon nang nagso-solo living. At ganun din si Sir Vince Rapisura, ang ating financial guru at president and co-founder ng ZB, Group of Social Enterprises. O, balikan ko lang si Nadine. Kasi nakakatuwa, Nadine, na maalaman na nag-i-invest ka na doon sa insurance mo, nagtatabi ka para sa emergency fund mo. Tama ba? Nadine?
1: Apa, apa. Mm.
0: So nagpaano sa iyo na parang teka, napaisip ka na pagkailan ko 'yun paghandaan? Kasi usually sa edad mong 'yan, ang iniintindi ay yung travel, yung gimmick with friends. Paano mo naisipan 'yun?
1: Apo, actually sa health insurance, sakitin po kasi talaga ako since bata.
0: Okay.
1: So parang naisip ko na po agad na yun, isa sa una kong kukunin, and parang marami kasing sakit din sa family namin. Yes. So parang I just wanted to be more prepared po.
0: Mm-mm. And it's good to know na ngayon pa lang pinaghahandaan mo na yan, pati yung life insurance mo, di ba? Kasi meron ilan sa atin, Sir Vince, talagang hindi nila alam ngayon, lalo na yung mga nasa age 40 pataas, pwede pa ba sila sa ganun? Gaya ni Rica Lasso, ang tinatanong, ano ba daw ang mahalagang pinaghahandaan na bayarin para sa buhay? Grabe, di ba? Mm-hmm. Like health insurance ba? Life insurance? Magkaiba ba yan? Yes, magkaiba yun. Di ba, Sir Vince?
2: Yes, oo. Magkaiba yun, ano? Kasi yung life insurance, kailangan mamatay bago makuha yung benefit. Mm-mm. Yung health insurance naman ay magkakasakit
0: buhay ka
2: para
0: pa.
2: Makuha yung, buhay pa yung benefit. Kaya para sa akin, mas gusto kong i-prioritize yung health insurance.
0: Health insurance.
2: Dahil yan yung mas mahal, ano? In terms of financial impact sa atin. Pero yun nga, at sa ako kasi dapat ang nagte-take care talaga ng health natin ay ang government, ano?
0: Mm.
2: Actually, blinder ko yung background ko ngayon. Nasa Malaga, Spain ako ngayon. At grabe yung health, universal health nila dito.
0: Universal health care nila.
2: Lahat.
0: Yeah.
2: So, ano to, no? Magka-cancer ka,
0: yes.
2: Magka-stroke ka, lahat yan ay libre. And I think yun yung gustong papuntahan ng PhilHealth natin. And I think naginagawa naman nila yan na step by step, no? Nag-improve naman siya. Pero sana, abutan pa natin, no, Chang Ami.
0: Totoo, kasi you know, there was a time talaga, Sir Vince, na natakot ang mga taong mag-invest sa health insurance. Ganon din sa life insurance, hindi ba? Pero sabi nga ni Rica, parang nakaka-overwhelm daw kasi yung mga dapat meron. May basic ba na important? Meron ba daw na ganon?
2: Uh-huh.
0: Yung parang diniscuss mo kanina.
2: So yung sinabi ko kanina, no, na dapat kapag insurance yung pinag-uusapan natin, insurance lang yung binibili mo. Walang kasamang investment.
0: Yes,
2: okay? Anong ibig sabihin nung may kasamang investment? Kasi yung mga iniisip kasi nung iba na, kapag nagbayad ako sa insurance, pag walang nangyari sa akin, gusto ko maibalik yung pera sa akin, may dagdag pa. Yan yung maling paraan ng pagtingin sa insurance. Dapat yung insurance, we consider that as expense para mura lang yung ating mababayaran, no?
0: Mm-mm.
2: So yun yung pinaka priority to protect our ourselves. Next would be the emergency savings, and then yung susunod na ay yung pang ating retirements.
0: Kasi talaga for a time hindi yan naging priority ng marami sa atin, yung paghandaan, yung pagtanda, Sir Vince, sa totoo lang.
2: Yes.
0: Kaya thankful din tayo sa mga millennials, sa Gen Z, kasi sila talagang inaaral nila ngayon yan. Tayo noong araw naniwala tayo sa kasabihan na humayo kayo at magpakarami, bahala kayo sa buhay nyo, 'di ba? Ngayon sila talagang nakikita mo na hindi sila mag-aanak hangga't hindi nila nakikita na kaya nilang buhayin, kaya nilang paaralin. Diba? Parang, ewan ko, Nadine, naging ano ba yan? Part ng mga kwentuhan ninyo among friends?
1: Opo, opo. Kasi syempre, nasa late 20s na rin po. Parang before, inisip namin pag late 20s, dapat kinasal ka na.
0: Yes, ang daming dapat.
1: Opo, pero ngayon parang kailangan po talaga maging ready muna.
0: And how do you handle it? Kasi nung time namin, may pressure eh. Talagang dapat 27, may anak ka na. Dapat ganitong age, ikasal ka na. Pag 40 ka, hindi ka pa kinakasal. Nako, tataas na ang kilay ng mga tito-tita mo.
1: Ngayon po wala. Well, kasi 27 pa naman po. So, wala pa naman pong pressure. Thankfully.
0: So, wala pa rin naman din siya sa idea mo. But are you in a relationship right now?
1: Yes po.
0: Okay naman. So, hindi pa rin napag-uusapan. Pareho naman kayo ng direksyon ng iyong boyfriend, ng mga gustong tahakin sa buhay.
1: Apa-apa. Napag-usapan naman po. Pero parang more on sa far future pa yun po.
0: Siguro maganda rin, Sir Vince. Thank you na din ha. Pag-usapan natin yung isa sa mga concern ng hindi lang ng millennials at Gen Z, pati na rin ang mga Gen X at mga boomers, yung overspending. Kasi ang sinasabi ngayon, ang may kapasidad na gumastos ay ang mga Gen X, sabi nila. Kasi yan na yung kumbaga nasa edad na tapos nang magbayad ng insurance, dapat ha, dapat papunta na sa retirement, ini-enjoy na, pero merong ilan pa rin na hindi naghahanda at nandoon sa overspending stage.
2: Yeah. So, ang gagawin lang natin dyan sa overspending, i-determine natin ano talaga yung priorities natin, no? So kapag nasa 40s ka na at late ka na, no, wala ka pang emergency savings, yun yung uunahin mo. Ang magandang level ng emergency savings ay equivalent to 9 times of your expenses, no? So for example, gumagastos ka ng 50,000 per month, ang emergency savings mo na target ay dapat 450,000 pesos.
0: Naku, ganun so, kalaki. Oo.
2: So yun yung uunahin mo. Tapos, meron akong mga fast rules kasi usually, ang mahirap no, na kapag nandun ka sa overspending tapos biglang walang spending. Hindi
0: hindi makatotohanan.
2: Oo. Mathematically, parang yun yung dapat gagawin natin, talagang itigil. Pero tayo ay humans, no? Meron tayong psychological angle, no? Ang nakita ko is yung pag we win out, yung unti-unting pagbabago, yung mas epektibo, kaysa dun sa bigla-bigla pagbabago. Para lang siyang pagda-diet at siyang amin. No? Yeah. Kapag tayo nag-crash
0: or
2: diet.
0: Or addiction sa sigarilyo.
2: Oo, 2 weeks, bawi mo na agad yan kapag crash diet yung ginawa mo. So unti-unti, no? Kasi sa like yung sinasabi, ang pinakamabilis na paraan ng pagyaman kung tayo ay magdadahan-dahan, no? So unti-untihin siya. Ang isang rule na gusto kong I think baka si Nadine makarelate din dito, no, at sana magamit niya. Yung kapag mayroon tayong mga income na hindi pasok doon sa regular, like rumakit tayo o nagkaroon tayo ng bonus, ang gagawin natin diyan, kalahati yung i-enjoy natin, kalahati naman yung i-save or i-invest natin, no? Yun yung advice ko parate kasi yung iba, kapag may extraordinary silang income na ganyan na nangyayari, like, parating na, 13th month pay at saka Christmas bonus, no? Ay inuubos na nila yun agad-agad at ine-enjoy na nila, no? So for me, para maging balance siya, kalahati i-enjoy mo, and then kalahati i-invest or i-save mo para magkaroon ng balance. Kasi ang sa pagginawa mo yon, kapag may bahagi na nireward mo yung sarili mo, then you will be motivated and inspired to work more, no? Para magkaroon ka ng additional income. Kapag kasi sinibor, in-invest mo naman lahat yon, para bang, ay, hindi ko naman lang natitikman yung aking fruit of my labor. Yeah. Kaya balance is really the key.
0: Yes. Alam mo, naalala ko nga, sinasabi sa akin ng papa ko nung araw, pagka madalas ako mag-absent sa trabaho, nakikita niya kasi, syempre, pagkita niya, absent ako sa showtime o kaya absent ako dito sa radyo, sabi niya, wala kang loan, ano? Sabi ko, bakit po pa? Kasi ang dalas mong mag-absent, mag-loan ka. Kasi pag may loan ka, sisipag ka. Papasok ka ng papasok. Tama ba, Vince?
2: Oh no, naku, mali yun.
0: Mali ba yun?
2: Kung hindi natin kailangan ng loan, huwag tayong mangungutang.
0: Ah, yun
2: okay?
0: Din.
2: Kasi actually, ang itinuturo naman namin ngayon sa human resource, no? Kasi I teach in Ateneo, a management side. Sa human resource, yan yung worst na kind of employee, the ones who just go to work because they have loans to pay.
0: Ay, so dapat pala hindi. Magsisipag tayo kahit walang loan. Parang yes, iba dapat ang motivation. Sige, yes. Paano?
2: So, yung paggamit natin ng loan, dapat ginagamit yan for productive purposes. Sa pag tayo ay kikita, no, may business tayong paglalagyan. O kaya, kukuha tayo ng loan, makakatipid tayo, at mas malaki yung matitipid natin kaysa dun sa interest na babayaran. So, ganun yung pagtingin dapat sa loan. Hindi natin kukunin kung hindi productive ang paggagamitan. So, for example, yung mga nagka-credit card, pay now, pay later, use now, pay later na credit card para sa travels, bawal yun.
0: Yes.
2: Dapat pinag-iipunan bago mo gastusin.
0: Nig pa nga ako, Sir Vince, na dapat daw pala pag kumakain ka, hindi mo ginagamit ang credit card mo. Kasi yung kinain mo na binayaran mo using your credit card, nanguya mo na siya, na-digest mo na't lahat, nailabas mo na't lahat, pinagbabayaran mo pa din.
2: True. Actually, ang rule naman sa credit card, Chang Ami, ay do not kaskas if you cannot pay in cash.
0: Uh-oh.
2: What do we mean by that?
0: Yes, oo.
2: Dapat talaga, okay naman gamitin yung credit card pag kumakain ka. Basta pagdating ng due date, ng statement date ng credit card mo. Yes, perfect. Naku, halata, wala ka talagang loan.
0: Takot na ako, Sir Vince. Sir Vince, takot na ako sa age ko na ito na mag-loan pa. Uh-huh. Ang ano ko naman ay kung kayang bilhin ng cash, go. Pero kung hindi mo kaya, wag mong bilhin.
2: Oo, right.
0: Pwede ba yun?
2: So, ganun yung Yes, that's the only way to be responsible with your credit card. Dapat talaga walang balance na naiiwan dyan.
0: Eh sabi ng ating mga kapamilya, eto sabi nga ni Jaja, yung huwag gawing emergency fund ang credit cards. Sabi naman ni Estrella Garcia, pero nung nag-50 na ako, parang wala na akong gustong bilhin sa sarili ko, kaya nga minimalist na kami. O tanungin natin, kamustahin natin si Nadine sa kanyang credit card spending. Kamusta, Nadine? Dahil solo living ka na, maraming temptation nga online, Nadine.
1: Actually, opo. Meron po akong credit card, no? Pero ginagamit ko kasi siya more for the points. Kasi as much as possible, hindi ko mabayaran ng cash. Kasi usually cashless na po ako ngayon, eh. So more on e-wallets and cards na po talaga gamit ko.
0: Oo. Is that good, Sir Vince? Kasi kahit yung eldest son ko din, ako sabi ko talaga, meron ako sa wallet na nakatupi na 1,000. Para kung sakaling meron kang... Kasi nangyari na sa akin yan sa parking, walang barya. So meron ako dapat 200 sa loob ng kotse, pambayad ng parking, yung mga ganyan, or pag nag-down yung mga online ano-ano. Eh dapat pa rin ba may cash pa rin tayo, Sir Vince?
2: Oo. Oh. Actually, itong mga Gen Z kasi, Chang Ami, digital natives talaga sila. Oh, tayo, hindi, sanay pa rin sa cash, no? At gaya nga ng sabi ni Nadine, digital wallets, cards na yung ginagamit nila.
0: Yes.
2: And that's their reality, you know? So, tama yung ginagawa ni Nadine na gamitin niya yung kanyang credit card for the points. Pero Nadine ha, ang mas ipa-follow mo pa rin, dapat fully paid yung balance every month. O, nakikita kong tumatangon naman siya eh.
0: So, nababayaran ni Nadine. Good job ka dyan, Nadine. I'm proud of you. So, dapat bayaran ng buo. Huwag yung drop, Sir Vince.
2: Yes, oo. Tapos, yung points kasi na nag-generate dyan ay... maganda rin, no? Parang some sort of benefit din yan for them, no? And another benefit of that also is nakaka-capture yung financial behavior nila sa financial system with the banks, with the other financial institutions. So in the future, kapag kakailanganan ni Nadine na bumili ng sasakyan, for example, or bumili ng bahay, meron na siyang credit history doon sa bangko at mas madali yung kaniyang approval and application for that.
0: For that loan. Oo, kaya mahalaga din na may parang credit line ka, parang ganon yung sinasabi nila. So ang tanong, eto pa ang isa, paano daw kapag ka nasa 40-something ka na at kailangan mo yung mga emergency fund, paano daw yung pinakasimpleng paraan na simulan siya, Sir Vince?
2: Ang pinakamadali talaga is sisimulan mo sa maliit na amount, no? So kung hindi mo kaya yung sinasabi natin na 10 or 15% for savings every month, magsimula ka sa 5% or even lower, no? Kung 2% lang yung kaya mo, mas okay yun kaysa sa wala, no? And then ang gagawin mo rin ay yun, i-prioritize ang needs and wants. Titignan mo, mag-house cleaning ka, titignan mo house cleaning in terms of finance, ano, i-evaluate mo yung iyong paggastos. Ano ba dyan yung mga unnecessary ano ba dyan yung pwede mong i-forgo at ano yung dapat na ma-retain, ano? And then, ang gagawin mo after that then ay dapat iiwasan ang mga nasa 40s kasi usually, sa totoo lang, marami yung mga nababaon sa utang, ano?
0: Totoo.
2: So, ang gagawin mo lang dyan ay huwag nang dagdagan ang utang at gawin mong lahat ng makakaya para makalaya sa utang, bayaran ng utang.
0: Bayaran ng utang, yun ang pinakamahalaga. And I hope si Nadine ay very responsible naman sa kanyang mga utang, ano Nadine?
1: Yes po.
0: Oh, that's good to know. Doon sa mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood, anong advice ang mabibigay mo doon sa pasimula pa lang sa kanilang solo living journey?
1: To prepare din po talaga yung emergency fund.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po once na mag-rent ka na po, kasi babayaran nyo na po yan monthly. Usually may kontrata yan, hindi ka rin agad-agad makakaalis dun sa pagrentahan mo. So dapat po, ayun, parang naka-prepare na din po talaga yung financial. So not just financial, but siguro yung mindset shift din po, na ready ka na po maging responsible for yourself.
0: And we're so happy and proud of you, Nadine, dito sa iyong journey kasi alam mo talagang yan ang ano eh, yun ang talagang adulting 101 at karamihan ay hindi kinakaya yon. But with your case, nakakatuwa na na-experience mo, nalampasan mo at patuloy lang ang iyong journey. So good luck, Nadine, and thank you for sharing your experience with us ngayong hapon, ha?
1: Thank you po, Chang Ami and Sir Vince.
0: Yes, saan ka ba nila pwedeng i-follow sa iyong social media account dun sa mga gustong matuto ng adult living? Please invite them, Nadine.
1: Yes po. Mostly active po ako sa TikTok at Nadine Geraldine. So dun po ako nagpo-post ng mga solo living content and iba't ibang ano po, kinds of content po.
0: Good luck and God bless you. Maraming salamat. At si Sir Vince naman na nasa Espanya. Ay, un poquito na mas no habla espanyol, señorito. Vince, anong mapapayo mo sa mga nagbabalak mag-solo living at hindi pa alam kung paano magsisimula?
2: Yeah. So yung sa solo living, gaya ng sinabi ko kanina, no, isundin lang natin yung ating budgeting rule, which is the 5-15-20-60 budgeting rule. The second one is protect your greatest asset, which is you, and that is through insurance.
0: Mm-hmm.
2: Tapos mag-build tayo ng savings natin. And we have two kinds of savings. Yung rainy day savings natin para sa emergencies.
0: Yeah.
2: At saka yung ating sunny day savings, which is for our mga wants and for our travels and experiences, no? So, if you follow these three ways, kayang-kaya nating mag-solo living.
0: Yes, at nako, saan ka ba namin pwedeng i-follow sa iyong mga social media accounts para naman, nako, ay marami akong matututunan sa iyo, Sir Vince.
2: Yes, so at tayo po ay active sa YouTube at saka sa Facebook na pag-aalaman talaga ang ating edad, ano? Kasi sila din nasa TikTok.
0: Huwag ka mag-alala, Sir Vince, mas matanda naman ako sa iyo.
2: Hindi, makapagkaedad lang tayo, Chang Ami.
0: Ah, talaga ba? Oh, magkakaalaman tayo dyan. O, oh, sige. Sa YouTube and Facebook, ano pong
2: Facebook,
0: YouTube channel nyo?
2: Ang Vince Rapisura lang po yan. At saka sa YouTube po, abangan ninyo. At sana mag-subscribe kayo kasi nasa 937,000 na tayo. Konting kembot na lang
0: wow!
2: mag 1 million followers
0: nako.
2: Na.
0: O yung mga Aminatics at yung mga DZMM ano, family natin dyan, i-follow nyo po si Sir Vince para makarating na siya sa 1 million at matanggap na niya yung ano, yung plaque na ganyan.
2: Gold from, button.
0: Gold button ninyo from Google. Ayan. Congratulations, Sir Vince. And thank you dahil alam namin nasa ibang bansa kayo. Binigyan nyo kami ng oras at impormasyon sa programa. God bless you. Have a safe flight.
2: Yeah, thank you. Have a good day.
0: And sana we can invite you again dito sa programa. Maraming salamat. Yan po si of Sir course. Vince, ang ating financial expert. Nako, wow! Ang dami na naman nating natutunan ngayong hapon. Solo living, nakakatakot sa umpisa, pero kakayanin sa tamang pagbabudget at disiplina at priority sa buhay. Susunod na po ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang Chang ng Bayan Chang Ami. Bye! See you.

0: oras po natin, 4:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap bidantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw ng Lunes, 28 ng buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Ilang pampasaherong driver nakukulangan sa ipinatupad. Dagdag pasahe, Maribela itinuloy pa rin ang tigil pasada. Aabot sa 8 milyong pisong kontratang iginawad ng Davao City LGU sa kumpanyang Gencor, hindi dumaan sa public bidding. Ayon kay Phil Jeps Division Chief Rendel Sapeña, Davao City Mayor Baste Duterte inaasahang haharap sa impeachment court bukas. Paghatid umano ng mali-maletang pera na nagpakilalang tauhan ni dating Speaker Lord Alan Velasco sa pamilya Duterte, iimbestigahan ng DILG at PNP. Rodolfo Gracioso, may hamon naman kay VP Sara at sa dati niyang amo. Dating Speaker Martin Romualdez naghain ng petition for bail sa kasong plunder. At two-time Olympic at Asian Games gold medalist Carlos Yulo, engaged na sa girlfriend na si Chloe San Jose. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, may ilang pampasaherong sasakyan ang hindi pa naniningil na dagdag pasahe dahil hinihintay pa ang bagong taripa o yung fare matrix. Epektibo ngayong araw, 14 na piso na ang pamasahe sa traditional na jeep habang 17 piso naman sa modern jeep. Matapos aprobahan ng DOTR ang taas pasahe, nauna ng sinuspende ni Pangulong Marcos Jr. noong Marso. Piso ang dagdag sa traditional na jeep habang 2 piso naman sa modern jeep. Piso rin ang dagdag sa minimum na pasahe sa ordinary provincial bus, 2 piso sa ordinary Metro Manila o city bus at 3 piso naman sa air conditioned bus. 40 pesos ang dagdag sa flag down rate sa unang 500 meters ng airport taxi, habang 20 pesos ang itinaas sa base fare ng TNVS, depende sa uri ng sasakyang ginagamit. Pero paglilinaw sa DZMM ni LTFRB Chair Greg Pua Jr., pinapayagan na nila na magtaas ng singil sa pamasahe kahit wala pang fare matrix, basta't may fare guide na nakapaskil sa kanilang sasakyan. Sa harap naman ng dagdag pasahe, sinabi ni Pua na pinag-aaralan sa ngayon kung pagbibigyan ng panibagong hirit na 2 pisong dagdag pasahe sa jeep.
1: Depende po yan sa magiging pag-aaral po natin, kasi syempre po bagong petition po yung sa Manibela tsaka sa Piston. Titignan po natin kung reasonable tsaka yung kaya ng ating mga commuters at ang epekto po nito sa ating inflation.
0: Ang ilang pasahero sa Maynila aminadong nagulat sa dagdag pasahe, pero naiintindihan nila ito bilang tulong sa mga tsuper sa harap ng mataas na presyo ng mga bilihin at petrolyo. Para naman sa ilang tsuper, kapos pa rin ang pisong taas pasahe sa jeepney para may mauwing kita sa kanilang pamilya.
2: Hindi ko po alam, yun po nasa around 100 na po yung pamasahe.
3: Okay lang naman po. So, ano, piso lang naman din yung difference.
4: Ang nakulang talaga yan dahil kamahal na krudo. Wala na nga kaming kinikita. Napupunta lang sa gasolina. At kasi yung mayroon pasaherong nagkukusa na, kuya, tama, sayo na yan.
0: Sa kabila ng taas pasahe, itinuloy pa rin ang Transport Group na Manibela ang 3 araw na tigil pasada. Natatagal hanggang Miyerkules bilang pagkondena sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Agang nagtipo ng grupo kasama ang samahan ng mga TNVS, Motorcycle Taxi Riders, UV Express at Truckers Group sa harap ng isang gasolinahan sa Filcoa at nagmarcha patungong University Avenue sa Quezon City. Bagamat kinikilala ang pagbawi sa suspensyon ng taas pasahe, inihirit ng Maribela na dagdagan pa ng 2 piso ang taas pasahe sa jeep para madagdagan ang naiuuwing kita sa pamilya ng mga tsuper. Muli rin kinundena ng grupo ang Department of Energy sa hindi pa rin pagsuspindi ng buwis sa lahat ng produktong petrolyo, gayon din ang LTFRB dahil sa bantang posibleng pagmultahin at bawian ng prangkisa ang mga lalahok sa tigil pasada. Biyernes, nung sinuspindi ni Pangulo Marcos Jr. ang excise tax sa kerosene at LPG. At kaugnay niyan, iginiit ng MMDA na wala namang naparalisang ruta ang Tigil Pasada ng grupong Manibela. Ayon sa MMDA, walang na-monitor na stranded na mga pasahero habang sa Pilgoa lang nagkaroon ng pagtitipon ang mga nagprotesta. Sa kabila nito, nag-alok pa rin ng libreng sakay ang Department of Transportation sa rutang Quiapo-Fairview, Quiapo Welcome Rotunda, Nagtahan Cubao, Cubao-Fairview, at Galeria Taytay na nagsimula kaninang alas 8 ng umaga at tatagal hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Nag-alok din ng libreng sakay sa piling oras hanggang Miyerkules ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila, kabilang ang Pasay. Bukod sa Manibela, aarangkada naman bukas ang dalawang araw na Tigil Pasada ng grupong Piston. Ayon sa grupo, tinatayang mapaparalisan ang transport strike ang iba-ibang ruta ng mga jeep sa Metro Manila, partikular ang mga bumabiyahe sa Aurora Boulevard sa Quezon City. Sinabi ni Piston National President Modi Floranda na bagamat mahirap ang desisyon na maabala ang mga pasahero, target ng transport strike na mapababa ang presyo ng petrolyo at para sa kapakanan ng nakararami. Bukod sa kanilang grupo, makikiisa rin ang iba pang hanay ng pampublikong transportasyon tulad ng mga tricycle, TNBS, bus at motorcycle taxi. Tiwala ang Department of Labor and Employment na hindi na mahaharang ang 60 pesos na aumento sa Metro Manila na sinimulan na ipatupad nung Sabado. Sa panayam sa DZMM, iginit ni Labor Secretary Francis Tolentino na hindi na makatarungan kung ipatitigil muli ang Wage Order 28. Gayong nakabinbin pa sa korte ang 85 pesos na dagdag sahod. Sa ilalim na ipinatupad na Wage Order 28, magiging 755 pesos na ang minimum wage sa non-agricultural workers mula sa dating 695 pesos.
5: Baka sabihin ng iba, medyo maliit. Pero pag kinumpute po natin yan, lalo sa mga security guards natin, yung night shift differential, yung mga nag-overtime pay sa Christmas bonus, kasama na rin po yon at sa mga 13-month pay. So may karagdagang kaunti po yon.
0: Samantala, sa 14 naman ng Oktubre, patutupad ang 42 pesos na pagtaas sa minimum wage ng mga pribadong manggagawa sa Central Visayas. Sakop nito ang mga manggagawa sa pribadong sektor sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Pero para sa ilang grupo ng manggagawa, hindi ito sapat. At sa halip, inihirit ang 200 pisong dagdag sahod.
6: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Mga kapamilya, 11 kontratang nagkakahalaga ng 7 hanggang 8 milyong piso ang iginawad ng lokal na pamahalaan ng Davao sa Gencore Industries Incorporated nang hindi dumaan sa public bidding. Iyan naman ang kinumpirma ni Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña. Sa interjection ng mga senator judges, sinabi ni Sopeña na 4 lang sa 15 kontratang igirawad sa Gencore ang dumaan sa public bidding. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang posibleng conflict of interest sa pagitan ng Davao City LGU at Gencore, lalo't magkapatid ang leader ng lungsod at si VP Sara. Para kay House Lead Prosecutor Representative Jeremy Luistro, posibleng nagkaroon ng paglabag sa constitutional ethics standard ang mga transaksyon kung saan nananatili o manong bahagi si VP Sara ng kumpanya. 51 baril ang pagmamayari ni na Vice Presidente Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio. Iyan naman ang kinumpirmaan ni Police Major Jorickson Sanggalang ng PNP Firearms and Explosives Office. Sa direct examination ng prosecution, sinabi ni Sanggalang na 22 ang nakarehistrong baril ni VP Sara, kabilang ang 14 na pistol, 2 revolver, 5 rifle at 1 shotgun na nagkakahalaga sumatotal ng mahigit 2 milyong piso. Ang kanyang asawa na bang si Attorney Carpio may 29 na baril, kabilang ang 16 na pistol, 10 rifle, 2 revolver, 1 shotgun at 1 expired weapon na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso. Nilinaw naman isang galang na hindi niya batid kung binili ang mga baril na brand new o second hand. Hindi na nag-cross-examine ang depensa dahil ayon kay Defense Counsel CJ Narvasa, nakabase ang testimonya ng testigo sa market value at hindi sa mismong acquisition cost. Inaasahan bukas at sa Miyerkules, sasalang si Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si VP Sara. Sa sulat sa impeachment court, inihirit ng alkalde na makaharap sa impeachment court sa 29 at 30 na Setyembre para magkaroon ng panahon upang makakolekta, ma-authenticate at ma-produce ang mga ipinasupinang dokumento. Netestigo ang alkalde kaugnay ng ikalawang article of impeachment o ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng kanyang kapatid. Ilalabas bukas ng Senate Impeachment Court ang desisyon sa umunay paglabag sa sub-judice rule. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert!
7: Bukas na malalaman ang desisyon ng Impeachment Court sa show cause order kaugnay ng umunay paglabag sa sub-judice rule. Kabilang sa pinagpaliwanag ng Impeachment Court sina Public Prosecutor at Bicol Sano Party's Representative Terry Riton at Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na gagawin ito matapos ang inaasahang pagtestigo bukas ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Iginit naman ng Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na kung may mga issue pa rin ang sub-judicial rule tulad ng mga sinasabing pronouncement dati ni Vice President Sara Duterte, mas maigi nang talakayin ito sa open court at sa halip na sa public statement. Paalala pa ni Tunggol, inaral ng mga staff at ni Presiding Officer Escudero ang mga natukoy na paglabag kaya dapat igalang.
8: Hindi po sila pwedeng mag-try outside of the court. Yung mga motions nila na ganyan, dapat sa loob po ng korte nila sabihin kung meron po talaga. Pero wala naman po, 2 days, 3 days na po nakalipas mula ng issue yung show cause orders, mukhang sa labas po nila tinatry yung ganong argumento.
7: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
0: Maraming salamat, Robert Mano! Umarap sa NBI ang nagpakilalang dating tauhan ni dating Speaker Lord Alan Velasco na sinasabing naghatid ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Iginit ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. na 2017 pa niya kilala ang pamilya Duterte sa pamamagitan ng kanyang dating employer. At ipinakita pa sa media ang mga larawan na kasama si VP Sara. Ayon kay Gracioso, nagsilbi rin siyang coordinator ng party list na konektado umarap sa Vice Presidente. At sapat ang hawak niya mga ebidensya para patunayan ang sinasabing paghahatid ng pera. May hamon naman si Gracioso sa kampo ni na VP Sara at kay dating Speaker Velasco matapos pabulaanan ang kanyang mga pahayag.
9: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya lie detector test po dito sa NBI para kung sinong nagsasabi-sabi ng totoo at hindi.
0: At kaugnay niyan, iniimbestigahan ng DILG at PNP ang sinasabing paghahatid ng mali-maletang pera na nagpakilalang tauhan ni dating Speaker Lord Alan Velasco sa pamilya Duterte. Iginiit ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi dapat basta-basta paniwalaan ang mga pahayag ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Sisilipin din ang background ni Gracioso para matukoy kung may batayan ang sinasabing paghahatid ng pera sa pamilya Duterte.
10: And we'll study and we will undergo the rigorous procedures of investigation para ma-determine talaga kung totoo sa isang. Alam mo, yung mga ganito kasi maraming gusto mag-liab ng sitwasyon diba? But we will take all of his statements with all seriousness para malaman natin kung ano katotohanan.
0: Sa pahayag, kinumpirma naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nortares Jr. na naging bahagi ng security detail ni dating Speaker Velasco, si Gracioso. Ayon kay General Nortares, naharap din si Gracioso sa mga kasong administratibo at kriminal noong 2021 at 2022 habang nakatalaga sa Calabarzon Police at nasibak sa servisyo noong lang 11 ng Setyembre. Sa iba pa nating balita, tila nauubusan na ng pasensya si Pangulo Marcos Jr. sa mga pahayag ni VP Sara Duterte kaugnay umano ng plano ng administrasyon na ipahinto ang halalan sa 2028. Balita hatid ni balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian.
11: Tony, tinawag na puwaon o sinungaling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong akusasyon ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya matapos sabihing pinaplano ng administrasyon na harangin ang 2028 national election. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong ang Pangulo ang tumawag sa kanya para ipaabot ang sagot sa pahayag ni VP Sara noong weekend na desperado umano ang administrasyong Marcos Jr. na pabagsakin sa itulak ang charter change at pigitan ng 2028 elections. Kila naubos anya ang pasensya ng Pangulo sa mga pahayag ng PISE matapos itong tawaging nonsense and fake news ang mga akusasyon ni Duterte laban sa kanyang administrasyon. Sa pagtungo sa Pasay City kaninang umaga, natawa lang ang Pangulo man ang hinga ng reaksyon sa pahayag ni VP Sara. Sa pahayag noong weekend, sinabi rin ni VP Sara na media stunt ang aligasyon laban sa kanya. Natawa tanggap umano siya ng maletang pera kasunod ng paglutang ni Rodolfo Grasasso Jr. na napakilalang dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at nagakusang nagatid ng mali-maletang pera kay Duterte na utos umano ni Velasco.
12: Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
11: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Nakikipag-ugnayan na sa German Police, sa Philippine Consulate General sa Milan at Frankfurt para matukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang Pilipinong nasawi sa pagbaligtad na isang bus sa Germany. Handa rin ang konsulado na magbigay ng tulong at suporta sa pamilya ng mga namatay. Sa investigasyon, papunta sana ng Oktoberfest Beer Festival ang bus, lula ng halos 50 Pilipinong turista nang bumaligtad matapos lumipat sa kabilang linya. Walo rin ang nasugatan sa insidente. Samantala, naglabas ng hotline ng Overseas Workers Welfare Administration kaugnay ng insidente sa Germany. Gayun din para sa mga Pilipinong apektado ng malawakang pagbaha sa Thailand.
6: Ula, panahon,
0: Mga kapamilya, maaliwalas na panahon ang nararanasan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Pero huwag pa rin po niyong kalimutan na magdala ng payong dahil posible pa rin po ang biglaang buhos ng ulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Bunsod ng localized thunderstorms, posible rin makaranas ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao dahil naman sa pag-iral ng Intertropical Convergence Zone. Patuloy rin binabantayan ang dating bagyong Queenie na lumabas na sa Philippine Area of Responsibility kahapon at malabo nang bumalik ng PAR. At susunod, oil price rollback. Kasado na bukas! At silipin natin ang lagay ng trapiko sa ilalansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon.
6: Headlines sa hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
14: Kaya ko pa.
13: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
15: Kaya ko pa.
13: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
16: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
17: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
18: Me too, Mama!
16: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din.
17: Mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
19: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
18: Bye-bye!

0: Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Traffic report. Traffic report.
2: Mga pamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA. Ang detalye mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
3: Tony, abiso sa mga motorista, light traffic pa po sa kahabaan ng EDSA Quezon Avenue South Service Road. Pagdating ng EDSA Kamuning, may volume na ng mga sasakyan hanggang Nepa Q-Mart. Muling luluwag naman ang traffic simula Ermine Garcia hanggang New Year Cubao. Moderate traffic naman sa Aurora Boulevard Underpass sa southbound habang light traffic sa Service Road. Pagliko sa Aurora Boulevard eastbound, moderate to heavy traffic naman ang bubungad sa mga motorista. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Lunes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 1 at 2 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero! Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Matapos ang tatlong linggong taas presyo, nakaambang bumaba naman ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Sa taya ng Department of Energy, higit 7 pesos ang bawas presyo sa diesel, 6 na piso naman sa kerosene, ang gasolina mababa pa sa piso ang rollback. Bunso dito ng bahagyang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Samantala, inaasahan na ang rollback sa liquefied petroleum gas kasunod ng pagsuspinde ng excise tax na epektibo sa Miyerkules at 30 ng Setyembre. Sinabi sa DZMM ni LPG Marketers Association President at Regasco President Arnel T, 3 piso kada kilo o katumbas ng 33 pesos kada regular na tangke ang rollback dahil sa sinuspinding excise tax. Pero simula naman Oktubre, may bubungad anyang dagdag presyo na 10 hanggang 15 piso kada kilo, nakatumbas ng mahigit 110 pesos sa kada regular na tangke. Bunsod pa rin ang kaguluhan sa Middle East. Hiniling ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez na makapagpiansa sa kasong plunder. Isinumiti ng kampo ng dating Speaker sa Sandigan Bayan kaninang pasado alas 12 ng tanghali ang bail petition sa kasong may kaugnayan sa sinasabing pagtanggap ni Romualdez ng kickback sa flood control projects. Itinakda ng korte ang mga pagdinig sa petisyon tuwing Lunes, Martes at Webes simula October 12 hanggang November 12. Nauna nang itinanggi ni Romualdez ang aligasyong pagtanggap ng kickback at nangakong haharapin ang kaso alinsunod sa batas. Nakakulong si Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ipinabubuwag ng DILG sa PNP ang mga grupo ng mga groomer na nagre-recruit umano ng mga kabataan para gumawa ng krimen. Balita mula sa Cab Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajerdos. Marlene!
4: National Police ang pagbuwag sa mga umuusbo na tumutubos sa mga group. Tulad ng tinaguri ang Hugh Brown style. Isang grupo ng mga groomer na nag-recruit umano ng mga manor de edad para gumawa ng mga krimen bilang bahagi ng kanilang initiative noise. Sabi ni Rumonia, sabi ng sinuturang grupo ang mga individual na may edad 18 to 20 years old na nag-recruit naman ng mga kabataang may edad 14 to 15 years old na pinaglanato sa mga convenience store bilang initiative. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng mga otoridad ang command structure to na ano yung matagal ng grupo ng mula sa Amerika at ngayon ay nag-organisa sa mga komunidad sa bansa.
5: Crime is down. Crime is down dito sa NCR sa mga Pilipinas. Pero lumalabas itong mga bagong grupo, itong PBS. Bago pa lumaki ito, bubawigin na namin lahat.
4: Ang grupo ito sa mga online groomers na iniubong naman sa mga studente ng pamaril na kinasasangkutan ng mga menor sa edad. Ayon sa kanilang, may mga online group umanong naging influente sa mga kabataan gamit ang system ng gamit na kinilang at sa iba pang mga gawain at itutulak din at ito

0: na walang halaga ang buhay. Yan ang balita kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padierlos, TVMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padierlos. Hindi pa rin makapaniwala si Mary Jane Veloso at amang si Cesar na magkasama na sila ulit makalipas ang mahigit isa't kalahating dekada. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Mary Jane na hindi niya pa rin sukat akalain na darating ang araw na muli niyang makakapiling ang pamilya sa kanilang tahanan. Ikinwento naman ni Tatay Cesar na inabot na sila ng madaling araw sa pagkukwentuhan dahil na rin sa pananabik kasunod ng matagal na pagkakawalay ng anak.
2: Hindi pa rin talaga makapaniwala kasi sa pagising ko, ay nandito na pala ako sa bahay. Kasama ko na po talaga yung pamilya ko eh. Kaya talagang sure na po talaga ako na nakalaya na po ako.
3: Eh alos, hindi na kami makatulog. Puro kwentuhan. Ito na yung pinapangarap namin sa Panginoon na mabigyan na ng clemency ang aking anak.
1: Ngayong malaya na si Mary Jane, prioridad niyang matutukan ang mga anak at maalagaan ang mga magulang. Inaasahang makalalaya na ang negosyanteng si Cedric Lee at ang model na si Denise Cornejo na hinatulang guilty sa kasong serious illegal detention na isinampa na aktor at TV host na si Bong Navarro. Pinatawa ng 40 taong pagkakakulong si Lee, Cornejo at dalawang iba pa at pinagbabayad ng 300,000 pisong danyos kaugnay na sinasabing pambubugbog kay Navarro sa Taguig noong 2014. Pero binago ng Court of Appeals ang kaso sa grave coercion at ibinaba sa hanggang 3 taon, 6 na buwan at 21 araw ang pagkakakulong ang parusa. Pero bago ang inaasahang paglaya, hiniling muna ng Bureau of Corrections ang kopya ng Entry of Judgment mula sa Appellate Court. Gayun din ang Certificate of No Pending Case mula sa Taguig Regional Trial Court na nagbaba ng hatol sa kasong serious illegal detention. Simula ng May 2, 2024, nasa kustudiya na ng Bureau of Corrections si Cornejo, habang sumuko naman ng May 3 sa kaparehas na taon si Lee. Sa computation ng Bucor, sa February 18, 2027 pa ang minimum sentence date ni Lee, habang sa December 23 naman kay Cornejo. Tiniyak naman ang kampo ni Navarro na itutuloy ang mga legal na hakbang kasunod ng inaasahang paglaya nila Cornejo at Lee. Sa sports, patuloy sa paghataw ang mga atletang Pilipino sa Asian Games. Sa sepak takraw, sumipa ng bronze medal ang men's regu team. Habang tiyak na rin mag-uwi ng medalya ang Pilipinas sa women's double sepak takraw matapos dominahin ang laro o ang Laos sa score na 15-12, 15-10 para umabante sa finals at makaharap ang Vietnam. Sa tennis, nagsimula na ang round of 16 match ni Filipina tennis star Alex Ayala kontra kay Patcharin Chipchandej. Ulitin natin yung Patcharin Chipchandej ng Thailand. Inilipat sa indoor court si ang laban matapos madelay dahil sa ulan. Our golden boy is soon to be a hubby. Ibinahagi ni Olympic champ Carlos Yulo ang wedding proposal sa longtime girlfriend na si Chloe San Jose. December pa ng nakaraang taon nangyari ang engagement pero isinikreta muna ng couple ang proposal. Extra special ito dahil hindi lang isa kundi dalawang engagement ring ang ibinigay ng tinaguri ang golden boy dahil si Chloe Anya ang tumulong sa kanya na masungkit ang dalawang gintong medalya sa Olympics. Mga kapamilya, aba ay finalist pala tayo sa 29 KBP Golden Dove Awards. Pasok ang DZMM Radyo Patrol sa Islenta bilang Best AM Radio Station sa Metro Manila. Napabilang naman sa finalist ng Best Newscast ang Headline sa Hapon. Kabilang din sa listahan na programang Balitapatan para sa Best Public Affairs Program, Best Public Service Program ang DZMM Action ngayon, habang ang Win Today, finalist sa Best Magazine Program. Best Science and Technology Program finalist ang Ligtas Dapat, habang Best Documentary Program finalist ang Yanig Lindol sa Pilipinas. Nasa listahan din ang iba-ibang radio personalities, kabilang sina Kuyang Alvin El Chico, si Boss Peter Musngi, si Kuya ay ating Doris Bigornia, Tita Winnie Cordero, Salvi Banyas, Papa Awal Paz, at, aba, ikasama pala ako, ang inyong pong lingkod, kakanto ring Tony Velasquez. At yan ang headline sa hapon. Napapanood po ang DZMM Teleradio sa cable at sa bayan din na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
4: Tony Velasquez, Headlines sa Hapon! Headlines sa Hapon!

0: ang oras, 32 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo?
3: Dito lamang sa solid na
2: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: Happy Monday! Ako naman po si Maan Makapagal.
2: Happy ba talaga pag Monday, partner? Parang pag Monday, ang dami-daming traffic.
3: Alam mo, kailangan.
2: Daming kailangan gawin.
3: Hindi, yun nga. Pero kailangan, i-ano mo lang. Kapit lang, B. Matagal pa to.
2: Ang daming kapit ginagawa na. Pag Monday.
3: Saka lahat yan eh, di ba? Nag-meeting. Parang post-mortem. Ng lahat ng mga nigawa ninyo nung nakaraang linggo. Yun.
2: Yung mga gumawa ng di magaganda nung last week.
3: Gagawa pa rin ng hindi maganda this week. Tapos, ulit-ulit lang.
2: May uso pa ba sa mga ano, sa mga kumpanya yung may flag ceremony? O pag
3: sa
2: ano
3: government.
2: Lang yun, sa government?
3: Alam ko. Tapos, or yung iba, first Monday of the month. Yun, meron yun.
2: Huling Monday. Ay, last Monday of the month na pala ngayon. Nga pala, sa Thursday.
3: Alam ko sa government ay tuwing Monday.
2: Pero sa Thursday kasi.
3: No, ay October na.
2: Bakit pa parang hinihila yung mga panahon, ano? Mga
3: petsa. At ano ngayon ha? Parang holiday sa government. Kasi parang 1 o'clock. Pinauwi na.
2: Dahil?
3: Family Day. Tama? National Family Day. Yun eh. Kailangan daw, kumbaga, magsama-sama ang pamilyang Pilipino ngayong Family Day sa pagkainan.
2: Sila lang ba may
3: ngayong
2: pamilya?
3: Ngayong dinner.
2: Sana kasali rin tayo.
3: Correct. So lahat yan. Government, GOCCs, yung mga ganun. Pero syempre yung mga nasa operation, tulad natin,
2: tuloy-tuloy pa rin.
3: Tuloy-tuloy pa rin.
2: Yun. O di dapat pala maya-maya na tayo umuwi kasi baka sabay-sabay nag-uwian kanina, matraffic pa ngayon.
3: Pero 1 o'clock pa naman yun.
2: 1 o'clock pa.
3: 1 o'clock yun.
2: Sana mamaya wala ng traffic, no?
3: Wala, kaya...
2: Asa ka?
3: Tinanong ko doon sa TNVS driver. Sabi ko, kuya, di maluwag ang traffic ngayon. Sabi niya, oo nga, medyo. Kasi nag-uwian na. Ay, bakit? Hindi rin niya alam. Sama kayo. Yun. So, para bigyan nga ng pagkakataon ng ating mga pamilyang Pilipino na makapag-dinner. Kasama ang kani-kanilang pamilya.
2: Yan kasi yung...
3: I-report nyo yan bukas, ha? kailangan report nyo sa office.
2: Yan kasi
3: yung... Na sila ang kasama nyo,
2: Yan kasi yung isa sa mga bagay na mas okay na hindi mo alam kasi masasaktan ka lang kung hindi ka rin naman kasali.
3: diba? Tayo sa mga kasi hindi naman kailangan kumpleto ang pamilya. Diba? Pwedeng yung nasa office ka nga, di kayo ang magsalo-salo. Sila ang iyong pangalawang pamilya, diba?
2: Pwedeng
3: ayain mo si Manong Guard, si Ate Guard. Magmerienda muna tayo. Sila yung kasama mo. Hindi kailangan literal na pamilya, di ba? Kung wala ka naman noon, huwag ka nang umasa.
2: Kung wala ka noon,
3: ano?
2: Maghanap ka na lang ng ibang pwedeng tawagin ka pamilya.
3: Ayun. Kaya nga hindi naman ibig sabihin na blood related. Diba?
2: Pwede namang chosen ones.
3: Yes.
2: Diba?
3: Pwede rin yung maalaga mong hayop ang iyong pamilya, di ba?
2: Kahit na hindi mo alaga, basta hayop.
3: Kahit tao.
2: Ay, naku, pinapatawa lang.
3: Kahit tao lang. Nga, asal hayop.
2: Pinapatawa lang namin kayo, ha? Kasi nga, minsan na sa hirap nga ng buhay, partner, wala naman tayong ibang magagawa, kundi itawa na lang natin, di ba?
3: Ay, alam mo, sa mga threads na nababasa ko, nag-i-scroll ka lang. Parang ang daming mga maliit na negosyante. Yung mga nagre-reklamo, parang hirap na hirap daw ngayon.
2: Naku po.
3: Dami rin nagsasara. Pansinin mo rin yan sa mga mall. Diba? Ang dami rin mga saradong tindahan. Ayan kasi taas ng presyo ng langis. Domino effect. Diba? Sa mga raw materials, syempre, ginagamit. Diba? Ba't yan lang nasabi mo?
2: Hindi, pero kasi alam mo, itong over the weekend, Ito kasi nga Quezon City government. Naglalapit-lapit pala to sa mga communities.
3: Tapos
2: nag-o-offer sila na bigyan ka na ng Q-Citizen ID.
3: Oo.
2: Meron ka na ba, partner?
3: Meron na ako dati pa.
2: Ay, ako kasi nitong Sabado lang ako nag-apply. Oo. So di apply ako. Marami pala siyang perks, ano. Marami siyang ganansya.
3: Tulad na.
2: May mga ano, may mga services sa Quezon City na ipapakita mo lang kasi may QR code 'yun eh.
3: Oo nga.
2: Tapos
3: ano, may masahe ganoon.
2: Hindi naman. May mga ano, pwede ka nang dumiretso sa
3: kulot.
2: Meron pa bang
3: manicure?
2: Meron pa bang gumagamit ng Cold Wave lotion?
3: Ay, malay mo naman.
2: Alala mo yung brand na 'yon?
3: Oo. Yung tea?
2: Oo. Na color pink.
3: Yung pag tired ka na?
2: Oo.
3: Pagpagod ka na.
2: Oo, 'di ba?
3: Ano?
2: Wala lang, naalala ko lang, ganun yung naalala ko.
3: Diba yung amoy nun? Diba yung amoy nun? Yung mas maano sa
2: parang ilong? Nasusunog na, di mo ba?
3: Kasi mama ko din.
2: Oh, nagkukulot.
3: Kinukulot ako. Maliit ako. Pinaglalaroan ako, di ba? Eh, kesa naman daw mag, ano pa, salon-salon, parlor ang tawag noon. Siya na yung nagkukulot sa akin, nagugupit sa akin.
2: Ano yung itsura mo, partner, ng kulot? Kasi nung dito lang yung sa ibaba yung kulot mo nun eh.
3: Oo, ay mga ganon. Eh, mula sa taas, yung buhaghag tuloy yung... Basta meron akong class picture na nakabusangot ako. Kasi kulot ako, tapos pinaiksian. Yung gupit lalaki, tapos kulot. Imaginin mo yun.
2: Ay, tsaka yun, diba? Naman na mabalik
3: tsaka tayo. Tsaka meron akong mga gupit na parang bao. Yun.
2: Mabalik tayo dun sa Q-Citizen ID.
3: Ayun.
2: Kasi yung pala, kasama 3-in-1 na siya para sa ibang Q-Citizens, lalo na yung mga senior citizens. Kasi
3: FPWD.
2: Nandun na rin yung... Oh, yung PWD din. Andun na, isa na siya.
3: Isa na lang.
2: Nandun na siya.
3: Tsaka ang ganda.
2: Ang ganda nga.
3: So, ano yung mga benefits?
2: Hindi ko alam. Actually, kasi sumabay lang ako. Yung parents ko yung talaga sinamahan ko eh. Para kumuha.
3: Tsaka ang bilis.
2: Ang bilis nga. Pero ito nga.
3: Ito rin yung hangaan mo sa QC. Sa City Hall.
2: May paghihigpit.
3: Hindi, tsaka ano din, mabilis. Mabilis kumuha.
2: Hinigpitan.
3: Bakit?
2: Kasi nga, madali pa lang kumuha noon, basta meron ka lang ng, residency certificate. Parang kailangan mo pa magpatunay ng iba pang ID na
3: tulad
2: merong
3: na.
2: Address. So, may basta any government ID na may address. Kasi, syempre yung mga senior citizen, limited lang naman yung mga IDs nila.
3: Correct.
2: So, di napatanong ako tuloy. O di, tinawagan natin ng ating source dyan. Sa City Hall.
3: Yan ba? Tumutugon sa pangalang?
2: Tata Bird.
3: Tata Bird. Yes.
2: Ayun, in-explain niya. Ayun nga, kailangan talaga ng paghihigpit.
3: Pero dahil kasama mo naman ng iyong nanay,
2: yes.
3: Hindi ba pwede yun?
2: Hindi, dapat na iba pang ID.
3: Wala nga.
2: Hindi kaya pwedeng passport.
3: Kung wala rin passport, may mga senior citizen tayong, hello.
2: Driver's license pwede.
3: Hello, kung wala rin.
2: Company ID, SSS.
3: Senior nga eh.
2: SSS.
3: Kung hindi nga siya nagtrabaho eh.
2: Ay, yun lang.
3: Mama ko. Tulad ng mama ko.
2: Hanap siya
3: hindi
2: na,
3: yan nagtrabaho. Well, nagka-passport siya pero expire na. Wala rin namang driver's license.
2: Postal ID.
3: Wala din. Ba naman kayo?
2: Barangay ID.
3: Pwede pa. Kukuha pa lang.
2: PhilHealth.
3: Saka pa. Hindi yung PhilHealth. Sumagay, matik yun, lahat ng... Hindi, kukuha pa lang. Balik ka rin. Babalik ka din.
2: Okay,
3: ang dami mo sinabi dun sa counter, no?
2: Yung lumang senior citizen ID.
3: Meron naman.
2: Ayun. So, pwede kailangan lang
3: hindi pa to yung card, ah. Hindi pa to yung card. Ano pa to? Yung dati pa. Yung karton pa lang.
2: Okay.
3: Mahala ka magpalamin.
2: Basta may picture naman dun, at saka address mo, yun.
3: Ang nag-apply ako, national ID.
2: Nasa na? Na-receive mo na?
3: Oo, karton lang.
2: Kamukha mo.
3: Papel lang.
2: Kasi may maraming nagre-reklamo.
3: Sabi ko,
2: di daw nila kamukha.
3: Talaga? Ay, wait lang.
2: Tignan mo yung picture.
3: Hindi ko nasipat. Kasi diba black and white lang yun? Sabi ko, ito na to.
2: Pinila-pila mo.
3: Hindi, diba? Kasi doon sa PhilHealth, sa Mother Ignacia, walang pila that time. Sabi ko,
2: so doon ka na
3: walang takatao-tao. So sabi ko, ay, may kiosk ng national ID. Kasi pag nakita ko yun sa mall, ang daming tao eh. Tapos, nag-apply ako. Ang bilis naman. Kaya lang sa kate, ma'am, ito na yon. Tapos ako pa yung nagpalaminate sa labas noon. Merong magpapalaminate kay ID lamination. Yun.
2: Ako hindi ba ako nag-a-apply ng national ID?
3: Akala ko, but say ko, bakit hindi card?
2: Diba? Alam mo, kaya nafo-FOMO ako kasi yung eGov app, ando na lahat eh. Pati yung NBI clearance mo, pwede ka na rin doon mag-re-apply kung kailangan mo ng panibago. Andun yung passport mo, andun yung driver's license mo, andun yung SSS mo.
3: Yes, lahat.
2: Andun ang PhilHealth mo, kasi andun hindi, lahat.
3: So, pero walang physical card.
2: Wala kasi.
3: Which is yun din naman yung, sabi ko nga, ano to, pwede mo ba tong i diba, i-present? Diba?
2: Pwede, parang, pwede. Kasi may QR code siya.
3: Oo. Pero kasi diba, parang ano na may hawak ang ID. Yung parang kang nung unang panahon sa mga kumpanya na nakalaminate pa.
2: O, tsaka yung o sa school. Tsaka may teen nga. Diba,
3: talo pa tayo ng mga eskwela. Na may card talaga.
2: Diba?
3: Oo. Eh tayo ngayon nakalamin.
2: So yun. So, well, ganyan talaga.
3: Sana dahil kasi.
2: Kailangan mag-adjust sa makabagong panahon.
3: Sana nga kasi may naipang imprenta eh.
2: Ay nako, teka lang. Ay, teka lang partner, ito muna. Ano oras sa partner?
3: Ang oras 15 minuto bago ang 5 ng hapon.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issues Spotted.
2: Issues Spotted.
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM.
5: ATM.
6: Anong take mo sa DZMM?
7: Ay, nagbabalik po ang ATM.
8: Anong take mo?
7: Eh, itong susunod na makakausap natin na partner, ang abogado ni dating Speaker Ferdinand Martin R. Romualdez, kasi kanina pala nag-file na ng bail petition ang kanyang kampo.
8: Humihiling ng pansamantalang kalayaan.
7: Isa dun sa mga nabanggit, parang wala pa lang na-identify ang prosecution kung ano talaga yung acts na binabanggit na nilabag ng dating speaker, at yung wala ring specific na kontrata o proyekto na idinadawit siya. So linawin natin ito kay Attorney Ade Fajardo, ang tagapagsalita ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Magandang hapon po, Attorney Ade.
8: Good afternoon.
9: Magandang hapon po, Zandro, tsaka Maan, tsaka lahat po ng nakikinig sa inyo ngayong hapon.
7: Yun nga po, Attorney Ade, nabasa ko dito na yung prosecution pala hindi na-identify kung ano yung acts comprising the alleged series or combination of acts. Ano po ibig sabihin nun, Attorney Ade?
9: Opo, yun po ang lagi nating sinasabi, na hindi naman po nagkaroon ng allegation tungkol sa isang specific project po, no? Tungkol dito sa flood control na iniugnay nga po kay Speaker Romualdez. Kasi, di ba, ang isang anomalya or isang flood control or isang ghost flood control, pinag-uusapan nga ngayon yan, di ba? Yung coordinates, di ba? Kung saan eksakto yung isakto yung lugar yung proyektong yan, tulad dyan sa nangyari sa Taguig at sa ang sabi yung coordinates daw sa Tacloban. Kasi kailangan mong identify kung anong project po yun, kung saan daw allegedly kumita or nag-kickback or nagkamal ng limpak-limpak na salapi si Congressman Romualdez. Pero wala po yan, no? Ang parang teorya lang dito ay dahil siya ay speaker noong panahon ng panunungkulan din ni Congressman Zaldico as chairman of the House Appropriations Committee, ay by inference, sinasabi na dapat alam lahat ito ni Congressman Romualdez when he was speaker. No? So, yan po ang ating pinapansin at pinupuna, dahil yun nga ang sinasabi natin, being speaker does not mean na ang mga gawain na ito ay kasama ka.
7: Kasi, so lumalabas, Attorney Ade, yung kung ano lang yung kaso kaya dating Congressman Zaldico, doon lang siya isinama at dahil siya ay speaker noong mga panahon na yun.
9: Tama po. Parang in summary or in gist, yun talaga ang kabuuan ng kaso. No? Kasi nga, walang may ugnay na kahit anong proyekto kay Congressman Romualdez. In fact, if we review the records, lahat ng mga statements po, mga deklarasyon nito mga district engineers na ito, mga assistant district engineers, yung mga implementers na ito, ay walang ni isa sa kanila na bumanggit kay Congressman Romualdez po patungkol sa isang specific or particular project kung saan supposedly kumita siya. So, ika nga, sa criminal law, mahirap yung gano'n, nahuhulaan mo ba anong, ang mismong ay binabato sa iyong akusasyon.
8: Attorney Ade, noong pre-marking ng evidence, ano po yung mga nakita niyong dokumento?
9: Ay, yan na po, ay nakita na po natin yan, no, sa level pala ng preliminary investigation. Ay, syempre may mga dinagdag doon, pero more or less yun na rin yun yung isinagot natin doon sa tanggapan ng ombudsman.
8: Mm-hmm.
9: Patungkol nga daw sa allegation na ito, no. At with respect sa particular na participation po ni Congressman Romualdez, wala pa rin tayong nakikita, no, kahit na isang patunay dito. Except, syempre, yung mga binabanggit nga po ng mga Marines, no, na sila daw po ay nagdala ng pera mula kay Congressman Saldico patungo sa kung saan ang sinasabi nilang mga bahay o kabahayan ni Congressman Romualdez.
8: Mm-hmm.
9: Yun lang po ang nakikita nating parang ginagawang ugnayan mula kay Saldico papunta kay Congressman Romualdez. In fact, di ba, naalala natin si Congressman Gutesa ang sabi sa kanya ng kanyang kausap na senador at dating congressman ay siya ang missing link, no? Kasi siya daw ang mag-uugnay at between Saldico and Congressman Romualdez. So yun din po ang nakikita nating ebidensya at this time, which is kwento po, no? Puros kwento or testimonya, na alam naman natin na sa level ng pagtitiwala sa ebidensya, lalo na nga't marami nagrecant at bumawi, ay medyo mahirap po paniwalaan at this time po.
8: Mm-hmm. Nabanggit niyo na rin si Gutesa kung siya po ay pinilit, 'di ba? Ang sinasabi pinilit siya ni Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman na Mike Defensor na gawin nga or lagdaan yung affidavit. Magsasampa po ba ng kaso? Meron na po ba tayong hakbang dito?
9: Ayan po ay ating isinasaalang-alang pa rin, no? Siyempre hindi yan nawawala sa ating mga options, but at this time kasi bala ang ating legal team dito sa petition for bail, no? Which we think is the more urgent concern, no, at this time. Pero siyempre, yan ay mga option na bukas po tayo na i-explore in the event na magkaroon po ng mga gandang development dito po sa petition for bail, which sa kalendar naman po ng Sandigan Bayan ay gusto nilang matapos in a span of 30 days from the first day of presentation of evidence sa petition for bail. At mangyayari nga po yan sa October 12 po ang pasimula.
7: Kung yung kay Gutesa at dun sa 18 Marines, ex-Marines, yung mga Maleta Boys, yung pinagbabasehan ng ebidensya, di po ba sa pundong ito mahina yung ebidensya laban sa dating speaker?
9: In fact, hindi na nga po 18 yan. Ano? Ang ginamit lang ay 8. Tapos sa 8, 3 na po ang bumawi. So parang technically 5 na lang po ang naiiwang so-called ex-Marines na nasa nakasalang. Supposedly, kung matuloy ang kanilang testimonya dito po sa petition for bail. So, matagal na nating sinasabi noon pa man na yung evidentiary gap or yung ebidensya na dapat languyin or dugtungan ay dinugtugtungan na namang ng kwento, no? Puros kwento na pinapoint out nga natin ay hindi naman nila na sinabing nagbilang sila ng pera, alam nilang pera laman, etc. na puros kwento lang din na ipinaabot sa kanila supposedly ng mga trusted na tao ni Congressman Saldico.
7: Mm-hmm. At kung pagbabasehan din, Attorney Ade, yung mga naging takbo ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, itong mga naunang kinasuhan ng plunder kaugnay dito nga sa flood control issue, meron kasing withdrawals. At mismong yung mga isinasangkot na contractors, yung nagbigay ng kanilang testimonya, yung tungkol doon sa withdrawals at tungkol doon sa kickbacks. Sa kaso po ba ng dating speaker, meron din ganito?
9: Wala nga po kaming makitang ganyan, ano? Walang, ni isang private contractor po, wala nga pong nagsabi tungkol dyan, eh. Kaya nga hindi natin talaga mai-connect sa isang particular flood control project si Congressman Romualdez, no, sa isang specific na flood control project, no. In fact, ang pagkakaiba po nitong kasong to sa ibang isinasangkot, no, ay doon sa mga ibang isinasangkot po, sila mismo daw po ang sinasabi na proponent, no, legislator proponent. Ibig sabihin, naka-identify yung proyekto, kilala kung sino yung contractor, at yung contractor ay more or less nagsasabi na sila ay nagpauna or nag-advance ng pera. Dito po, ni isang ganun, wala po ka tayong nakikita at walang ina-allege po ang prosecution.
7: At doon sa iba rin pong kaso, mismong opisyal ng DPWH yung nagsabi na sila ay kinausap at one point or another, o sila yung nag-deliver pa ng mismong pera doon sa mga itinuturong mambabatas. Pero sa putong ito, parang wala rin naman tayong naririnig na nagtuturo kay dating speaker na opisyal ng DPWH.
9: Tama po kayo. Wala po ni isa. Yun nga ang pagkakaiba talaga. Malaking pagkakaiba kasi parang ang lumalabas na lang dito dahil na lang sa kanyang posisyon bilang speaker, no? Ilang beses natin pinaliwanag, no, na bilang speaker siya ay administrative lang ang supervision niya sa mga congressman. In fact, hindi siya naging bahagi nitong bicameral conference committee, hindi rin siya naging bahagi ng small committee. In all stages po ng approval itong 2025 budget ay wala po si Congressman Romualdez, except nandun na lang sa dulo, no, nung pirmahan na ng the President himself, the Speaker of the House, and the Senate President yung final form ng budget para ito ay maging batas.
7: At wala rin siya dun sa BICAM?
9: Wala po. BICAM, Small Committee, Appropriations Committee deliberations, ni isa po nun, wala siyang dinaluhan na pagpupulong.
7: So kung wala pong dating DPWH official sa nagtuturo, walang contractor, eh sino nagtuturo sa kanya? Parang pa-blind item to, Attorney Ade, ano?
9: Ayun na nga, yun nga ang mga kalungkot dyan. Kasi syempre, ito ay masusubukan sa korte. At sa larangan po ng pag-evaluate ng ebidensya, medyo, well, hindi naman tayo ika nga masyadong nagyayabang, but sa akin lang, sa ating appreciation, medyo mahirap pong establish itong sinasabing acts of plunder na nagdulot po ng supposed kickback, no, dito kay Congressman Romualdez. Sa iba nga, nagkaroon ng piyansa. Kung maalala natin si Senator Bong Revilla, ayun, may specific na project na itinuro, may contractor na nagsabing gano'n, at may district engineer, si Arde, in fact, undersecretary pa mismo, no, si Bernardo, nagsabi ng delivery. Pero binigyan po ng piyansa ng Santigan Bayan.
7: Ayan. O sige, hihimayin pa natin, partner, Attorney Ade, yung ilang mga issue kaugnay niyan, pero magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mahalagang paalala. Sit back and relax, Attorney Ade. Babalikan po namin kayo maya-maya po lamang. Paano? Magbabalik po ang ATM.
8: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasama ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Alin?
1: Alin?
0: Alin ang totoo?
1: Alin ang palusot?
0: Pangako o panlilin lang?
1: Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issues Spotted!
3: Issues Spotted!
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
3: Spot Report.
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This!
2: Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM ATM. Anong take mo sa DZMM?
6: Ibalikan po natin ang kausap natin live via Zoom. Si Atty. Adea Fajardo, ang tagapagsalita po ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Magandang hapon po ulit, Atty. Adea.
7: Hi, hello ulit.
6: Opo, eh Atty. Adek, kung walang nagtuturong na dating opisyal ng DPWH, wala rin pong nagtuturong dating mga kontraktor, eh sa tingin niyo po ba itong petition for bail ay mapagbibigyan?
7: Well, tayo po ay umaasa, no? Ito ay mapagbibigyan, no? Siyempre, of course, hindi pa rin talaga nangyayari yung actual trial, no? Or actual hearing ng petition na ito. But hopefully, as soon as makita na hindi po malakas o mahina ang ebidensya, ay mapagbibigyan po itong ating petition. No? Siyempre, hindi natin sinasabi na wala talagang magtitestigo na dating official or contractor, etc. No? Siyempre, hindi naman natin ma-predict yung pang-araw-araw na presentation. At kung papayagan po ng korte yung pagdagdag ng mga testigo laban kay Congressman Romualdez, no? Or pagbabawas man. But of course, we are hoping na because yun nga, malinaw yung pagkalatag natin sa ating petition for bail, na ito ay yung mismong act of plunder ay hindi ma-identify, ay sana po ay magkaroon ng success itong petition na ito.
6: Ito pong, pwede po ba natin ipaliwanag kasi maraming nagtatanong, ano, maski yung sa kaso ni dating Senator Bong Revilla, ang sinasabi, ang plunder ay walang bail, non-bailable offense siya. Pero ano po ba talaga yung ibig sabihin nito? Bakit nag-a-apply o bakit nagkakaroon ng petisyon para magkaroon ng bail itong mga non-bailable cases?
7: Opo. Yes po. No? Kung ako po personal ang tatanungin, hindi po tama na merong non-bailable offenses. No? Lahat po bailable. No? Meaning, under the Constitution, pwede pong pagpiyansahan kahit yung mga capital offenses. But ang problem lang kasi dito sa mga mabibigat na krimen like plunder, murder, rated homicide, etc. Lahat ng ito na capital ang punishment, hindi po basta-basta makakaroon ng piyansa. Bibigyan muna ng pagkakataon ang prosecution na patunayan na malakas ang ebidensya. In which case, kung mahina po yung ebidensya at nakita ng korte after giving the prosecution its day in court, sasabihin ng korte, sige, bigyan ka namin ng piyasa. So, ang totoo po, there's always bail except that in cases where the penalty is capital, reclusion perpetua or life imprisonment, no, ang bail ay discretionary, no, nasa pagpapasya ng korte. Kung pagbibigyan yung piyansa dahil nga po ito ay may risk ng flight, posibleng tumakas ang mga akusado dahil sa bigat ng kanilang sentensya, kaya kailangan mo ng patunayan ng court prosecution na malakas ang ebidensya, so that sasabihin ng korte hindi pagbibigyan ang piyansa. Mm. In the meantime, nakadetain ang akusado.
8: Attorney Ade, yung sa preventive suspension, nakapagbigay na po ba ng paliwanag para hindi ito igawad sa kanya?
7: We filed the opposition to preventive suspension the same day po, kaninang umaga rin. Pinail natin sa Sandigan Bayan.
8: Mm-hmm. Ano pong inyong argumento doon, Attorney Ade, para hindi siya mapatawan ng preventive suspension?
7: So basically, we raised similar arguments, no, na yung information or criminal information or charges ay wala pong mabigat na ebidensya, ang ebidensya ay mahina, ang ebidensya ay haka-haka. At syempre, sinabi natin na effectively nandun na kasi si Congressman Romualdez in detention, no? Mm-hmm. Hindi na rin siya makapag-function. Hindi niya na madi-discharge yung kanyang obligation or duty as representative of the first district of Leyte, and therefore parang hindi na nga po kailangan itong preventive suspension, kasi ang preventive suspension ang ibig sabihin lang po niyan ay ikaw ay may kakayahang makialam, no, sa mga papeles, sa mga dokumento, sa mga ebidensya na ilalahad sa korte. Ang sinasabi natin is at this time paano pa makikialam si Congressman Romualdez, nandiyan na nga siya sa bilangguan, ano. So among others, yan po ang ating mga argumento and hopefully po ay ma-appreciate ng korte po.
6: Mm-hmm. Okay, siguro pa abangan na lang natin. Ano pa, Attorney Ade, ang aasahan natin sa mga darating na araw pagkaugnay dito sa kaso nga ni dating speaker?
7: Well, simpleng administrative matters na lang po ang naiiwan, no? Yung pagmarka ng mga natitira pang ebidensya. At maghihintay na lang po tayo ng unang hearing para sa petition for bail, which will happen po, hopefully, as scheduled sa October 12 po magsisimula.
6: Mm-hmm. Alright. Sige po, maraming salamat, Attorney Ade.
7: Maraming salamat po sa pagkakataon at sa uulitin po.
6: Ayan po si Attorney Ade Fajardo, ang tagapagsalita po ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez. Sino bang mga nakalinya sa ating mga reporters ngayong hapon?
8: Pamahalaan, nagbigay ng dagdag na tulong kay Mary Jane Veloso at kanyang pamilya. Ayon yan sa Malacañang. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacañang, Radio Patrol Christian Yosores. Christian.
9: Nagpaabot ng dagdag na tulong ang pamahalaan para kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya matapos gawaran ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa ibinigay na tulong ay pinansal, pangkabuhayan at reintegration assistance bilang panimula sa bangong yuto ng kanyang buhay. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi lamang si Mary Jane ang binigyan ng tulong ng pamahalaan, kundi maging ang kanyang pamilya. Bukod sa 30,000 pesos cash assistance ng DSWD para kay Mary Jane, may tig 10,000 piso din ang natulong para sa kanyang mga anak at 10,000 piso rin para sa kanyang mga magulang. Isinasailalim din si Veloso sa assessment ng DSWD para Sustainable Livelihood Program para makapagtatag ng panimulang kita para sa pamilya. Maliban dito, bibigyan din si Mary Jane at kanyang pamilya ng psychosocial counseling, livelihood starter kits, enterprise capital at skills training. Ayon kay Yusek Castro, ang hakbang na ito ay para matiyak ang maayos na pagbabalik sa normal na buhay ni Veloso at kanyang pamilya matapos ang lampas isang dekadang pagkakakulong dahil sa kinakaharap o kinaharap na kaso sa Indonesia. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
8: Maraming salamat sa iyo, Christian Yosores.
6: Ay, isa pa, partner, iba't ibang grupo umapila sa Manila City Government na muling pag-aralan ang Certificate of No Objection sa Southern Access Link Expressway. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Go ahead, Kelly.
10: Random maananawagan sa Manila City Government ang higit 400 individual na muling pag-aralan ang Certificate of No Objection nito sa Southern Access Link Expressway o SALEX. Inihain ng Stop SALEX Movement ang kanilang apela kaya Manila Mayor Spo Moreno at Vice Mayor C. Atienza kanilang Lunes, September 28. Kinukustyon ng grupo ang lawak ng project na ipinakita sa city government at sinabing may mga bahagi ng alignment na hindi umano nabanggit sa mga dokumento, kabilang ang Pedro Hill, A. Mabini, Padre Paura, San Marcelino at Ayala Boulevard. Igribi ng grupo na dapat magkaroon ng mas malawak na consultation sa mga komunidad at institusyong maaaring maapektuhan ng proyekto, lalo na sa usapin ng public health, traffic, air pollution, mga puno at heritage sites. Ang SADEX ay isang plano ng 40.62-kilometrong expressway network na may mga elevated at shoreline section. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMN.
6: Maraming salamat, Kelly Cordero.
11: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
6: Anong day na ba ng impeachment, partner?
8: 30, yes. Day 30.
6: Day 30. Nakaisang buwan na kung nagdire-diretso.
8: Biruin mo yun. Eh sana nga matapos, di ba? Bago mag-December.
6: Ano, isa ka ba, partner, doon sa mga nanonood na bored na bored na
8: nakatulog?
6: Kasi, ang sinasabi kasi, alam nakatulog. Mo sa netizens, ganyan ang sentimiento nila. Bored na daw sila dito sa impeachment.
8: Eh, anong gagawin natin? Eh, ngayon ay puro dokumento talaga yung pinipresenta, di ba?
6: Alam nga naman may sumayaw.
8: Oo, dapat siguro baguhin na lang ulit yung rule. Kailangan may presentation muna in between.
6: May intermission?
8: Oh, intermission.
6: Ayun, pero kidding aside, ha, maganda yung mga tanong kanina ng prosecution. Ano? Kasi nga parang, oo nga naman, kapag ganyan karaming baril, yan ba ay armory na yan? Armory ba yan? At aanuhin mo nga yun. Eh, di ba marami na siyang security guards? Ay, security guards, security detail. Security guards. Security detail. Diba? Parang nasa 400, 500.
8: But
6: may, tapos. Eh, tapos 22 lang yung baril.
8: Gun enthusiast pa sila.
6: Or collector.
8: Collectors. Ganyan. O ginawang ano.
6: Ikaw ba, did you ever see yourself, ano, collecting guns?
8: Takot ako mahawak ng baril.
6: Oo, ako rin eh.
8: Baka magamit ko agad.
6: Oo. sino gusto
8: hindi responsible gun owner. So kaya ayokong hindi ako makapangako. Oo, sorry.
6: O kaya, baka mabato mo siya. Hindi mo man pinutok, pero binato mo ng baril. Eh, masakit yun, ha?
8: Yes, pinangpukpok.
6: Bad yun, di ba?
8: Di ba?
6: Eh, ganyan yung mga tanong kanina ng prosecution.
8: Mm-hmm.
6: Bakit ganyan karaming baril ang meron ang VP?
8: Actually, declare din yun sa salin.
6: Oo.
8: Ano yun eh? Parang kasama rin pala yun.
6: Oo, dapat.
8: Kaso hindi nga na-declare. Yan. Yan ba ay sa kanilang mag-asawa?
6: Oo.
8: Yung nakapangalan? Yung mga baril?
6: Oo.
8: Sa isa lang tao?
6: Parang isa-isa lang.
8: Isa-isa. Okay.
6: So, ang tanong, bakit nga hindi rin siya na-declare? So, ang dami tuloy tanong.
8: Mm-hmm.
6: Una, bakit maraming baril? Pangalawa, aanhin ang baril.
8: Mm-hmm.
6: Ayan. Eh, himay-himayin pa po natin yung mga pangyayari sa day 30 ng VP Sara impeachment trial.
8: Ito nga yung sinasabi yan, takot siya. Baka ito yung kanyang ano. Diba? Dahil may threat. May threat sa kanya pa, may threat. Diba?
6: Oo, sa dami niyang baril na yun, siya pa yung may threat. Ikausapin diba? Po natin ang Associate Dean at Assistant Professor po mula dyan sa University of the Philippines College of Law, si Attorney Paolo Emmanuel Tamase. Magandang hapon po, Attorney Tamase.
8: Good afternoon,
12: sir. Magandang hapon sa inyo, mga taga-subaybay.
8: Ito nga, una lang, tanungin na lang natin si Attorney Tamase. Kayo po ba, sir, naboborn na din sa paglilitis?
12: Honestly, ano, yung kanina medyo mahirap talaga siya panoorin. So, siguro recap natin nung umaga po, cross-examination kasi nung representative from PhilJEPS, no, yung PhilJEPS po yung platform na ginagamit ng mga kompanya na gusto sumali or lumahok doon sa public bidding na mga kontrata ng gobyerno. Binescribe ko pa lang po, inantok na ako.
8: Mm-hmm.
12: So, yung cross-examination po na yun, ukul ho kasi siya sana doon sa naging direct testimony nila last hearing. And puro dokumento po kasi. So, naintindihan ko po na medyo mahirap siya sundan.
8: Mm-hmm.
12: Nung hapon naman po, naging usapin siya or yung presentation nung from the PNP po ukol doon sa mga guns ni Vice President Sara, medyo naging mainit po yung talakayan nung bago magsimula na kung saan kinoconvince basically ng ibang senador yung prosecution na huwag yun na po ituloy yung presentation kasi hindi po nila makita yung relevance, no? Yung kahalagahan nung pagpapakita nung sa baril. Pero naipagbigyan po. So ayun po, natuloy po yung presentation. Of course, parang kahit pa paano na whining nga naman tayo na medyo madokumento itong Article 2. Pero yun po, naiintindihin, nakakaunawa naman po kung medyo mahirap sundan itong recent days. And nagiging challenge po siya in a way sa prosecution kung paano po nila gagawing exciting yung presentation and still relevant or akma doon sa in-expect na mapatunayan nila sa impeachment.
8: Mm-hmm. Marami kasi nagtatanong, ang baril pala ay kailangan din siyang i-declare sa SALN?
12: Opo, no? So, malinaw po sa 2025 rules ng SALN na yung isa sa mga bagay na kailangan i-declare ay firearms.
8: Mm-hmm.
12: Pero even before yung 2025 na rules ng SALN, kasama naman po kasi talaga siya sa personal property. Nagkaroon lang po ng talakayan kanina from the senators na hindi wala naman atang nagkakwestiyon kung dapat kung na-declare po siya sa SALN kasi baka isinama po siya dun sa personal properties, no, na lump sum dun sa SALN ni VP Sara. Pero I think yung punto kasi ng prosecution ay una, medyo malaki yung 7 million worth of firearms, 7 million pesos worth of firearms para isama lamang doon sa lump sum nga. Kasi kung 80 plus million lang po yung SALN nilang mag-asawa, then more or less, mga 8-9% po ng yaman nila ay actually firearms, kung yun po yung argumento. But I think, dahil pagkilala na rin na itong proseso na ito ay both political and legal, pagkakataon kasi siya para sa prosecution na mag-cast ng doubt doon sa character ni VP Sara bilang isang public officer. No? Yung the problem therefore is not so much na dahil mayroon siyang undeclared na yaman in the form of yung firearms, na yun naman po yung dahilan kung ba't siya pinresenta officially. Pero nagpapakita ito na medyo violente po siguro, no? Or medyo marahas yung personality to own that large of a firearms collection. But of course, hindi po masasabi ng prosecution yung diretsuhan because Article 2 po, unexplained wealth po yung pinag-uusapan kanina.
8: Yung dun sa punto na, kasi par, di ba na unang hiniling ng prosecution na aminin ni VP Sara o ng company VP Sara yung mga bank accounts. Pero kalaunan ay binawi ng prosecution. Ano yung paliwanag doon, Attorney Tamase?
12: Opo, so mayroon po nung simula nung trial, nung hearing today, no, pinag-usapan po nila yung ihinain na request for admissions ng prosecution. Yung request for admissions po, isa po siyang mekanismo estilo under Rule 26 ng Rules of Court kung saan upang mapabilis yung presentation ng evidence, magbibigay ka ng isang request doon sa kabilang panig. No? Yung request na iyon ay to admit or specifically deny yung iba't iba samot-saring mga allegation. And I think yung punto po nila ay para hindi na po isa-isa yung presentation noong mga ilang din po yung nabanggit, no, mahigit 10 or 20 pa huwata na bank officers. Kasi sa dami po nung bank records na mukhang kailangan i-present, kung susundin po natin yung long form balance itong proseso na ito, kailangan ko po isa-isahin yung dokumento na iyon sa titig isang testigo, na yung testigo ay magte-testify na totoo at authentic ito by giving circumstances kung paano pinahanda yung bank records. So, para, so medyo matagal po.
8: So ito ay para mapabilis. No, aminin nyo na bank account niya to, di ba? Parang
12: ganun. Opo, yun po yung punto nila na hindi naman natin pinag-aawayan na bank accounts talaga ito ni VP Sara or malino naman na preparado sila ng banko, pinagkakatiwalaan naman natin yung mga banko. Umamin na kayo na ito yung mga bank records na ito. of course, hindi umamin mm-hmm. yung depensa. So, isistry ko po i-simplify yung argument nila, no? Yung argumento po kasi nila ay yung request for admissions na sinasabi ko kanina ay hindi proper sa isang akusado. At tama po talaga yun, no? Hindi po talaga gumagamit ng request for admissions laban sa isang akusado kung criminal case po ito.
8: Mm-hmm.
12: So, dun na bumalik yung away nila na nangyari pa ho mula last week. Diba? Mm-hmm. Nagkaroon po ng talakayan na ano po ba, criminal case po ba ito o sui generis ba siya? Yung usapin, basically kinikilala naman nila na sui generis, na tatangi. Pero ang posisyon talaga ng depensa ay mayroong mga criminal na aspeto ito. And therefore, pinipilit nila na itawag si VP Sara na hindi lamang respondente, kundi akusado doon sa kaso. Kung akusado po kasi siya, may mga additional po siyang na proteksyon laban sa mga ipilit na sumagot sa iba't ibang tipong

0: situation ngayon na mapabilis yung presentation ng evidence kasi sila naman yung kailangan na maipanalo yung kaso eh.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi po nila sila mananalo, mananatili lamang si VP Sara sa kanyang pwesto.
1: Mm-hmm.
0: So kahit pa paano yung burden, yung bigat po talaga sila ang bumubuhat noon.
1: Mm-hmm.
0: On the part of the defense, strategy naman po talaga din yun na turo din po sa amin yun, hindi nyo kailangan padaliin yung buhay ng kabilang panig.
1: Mm-hmm.
0: No? Patas naman yun sa laban sa korte. Kaya lang, syempre, on the part of the Senate, no? Nagkaroon kasi ng decision more or less 30 days ago, day 32 today ng trial, na patatakbuhin natin to parang court proceeding.
1: Mm-hmm.
0: And therefore, medyo talina sila doon sa ganong paradigm na paano ba natin pabibilisin itong presentation na ito, yung Senado naman ay hindi korte, hinahanap na lang yung katotohanan. Yun yung main niya na purpose. No? So, hindi siya parang completely neutral, hands-free na arbiter na ina-expect natin sa mga korte.
1: Mm-hmm.
0: So, may iba-iba pa namang estilo po sa ilalim ng rules of court natin na ina-explore. Ang naintindihan po natin based dun sa discussion earlier is baka i-request na lang po ng kabilang panig ng prosecution na mag-stipulate sila ni VP Sara. Nakita naman na po natin before yon. Pero hindi po kasi yun kasing yung word po siguro is hindi po siya kasing compelling as a request for admissions na pag request for admissions, kailangan po talaga aminin yung request or magbigay ng dahilan kung bakit hindi umaamin.
1: Oh.
0: Yung request for stipulation, iba po siya. Parang request lamang po siya na sumang-ayon.
1: Mm-hmm.
0: Pero pwede, kung hindi po sasang-ayon, hindi po kailangan magpaliwanag.
2: E partner, Attorney Tamase, bukas po ay nakatakdang sumalang si Mayor Baste Duterte.
1: Sisipot na raw ba?
2: Oo. Pinalipat na kasi. Supposedly, dapat ngayon.
1: Oo, kasi kailangan pag-aralan pa daw yung mga dokumento.
2: Ano kayang inaasahan natin sa pagharap niya sa witness stand?
0: Kung tuloy na po ba siya bukas, no? Parang yun naman po ang narinig natin. Kung tuloy na po siya, ang in-expect po kasi natin na testimonya ay doon po sa mga kontrata ng Davao City, doon po sa GenCorp. So kung babalikan niyo po yung naging talakayan last week, yung GenCorp po yung supposedly kumpanya kung saan kabilang si VP Sara. Nasa ilalim po ng saligang batas, mayroong debate ongoing ngayon sa Senado basically kung yung pagmamay-ari ba ng stocks, pakikilaok sa isang korporasyon, enough na po ba iyon dun sa pinagbabawal na direct or indirect participation in any transaction na ipinagbabawal sa Pangulo, pangalawang Pangulo at miyembro ng Kabinete sa ilalim ng saligang batas. Yung punto po ng prosecution basically, yung reading between the lines is, kaya po pinagbabawal ng saligang batas yan ay baka gamitin niyo po kasi yung impluensya ninyo bilang isang napakataas na opisyal ng pamahalaan upang manaig yung inyong negosyo sa mga transaksyon. Kabilang na, for example, itong public bidding, no? Na parang paibabraso yung magkakaroon ng mas madaming kontrata, no, transaction yung kumpanya ninyo dahil lang nakaka-associate pa kayo sa mataas na official guy ng pangalawang pangulo.
1: Mm-hmm.
0: So yung kakontrata po kasi ng GenCorp, kung maaalala niyo yung presentation sa Phil Jeps last week nung yung slide last slide po nung presentation ng witness, karamihan po ng transactions nila ay sa Davao City pala.
1: Mm-hmm.
0: So yung isa pong opisyal ng Davao City, si Mayor Baste Duterte, siya po kasi yung pwede magbigay ng confirmation kung totoo nga po yung nangyari yung transactions na yun, bakit po sila yung pinili, above board po ba, etc.
1: Yes.
0: So kaya po siya tinawag. Now, whether maghahanap ng iba pang pwedeng maitanong sa kanya, no, nakita naman natin mas broad kasi yung scope usually ng testigo sa isang impeachment, mas liberal yung Senado doon sa mga pwedeng itanong sa testigo. Yun po yung inaantabayanan natin, no? Kasi otherwise, ukol sa transactions talaga sa City of Davao yung mapag-uusapan kapag nariyan na siya.
1: Attorney Tamase, ang sabi ng Senate Impeachment Court, tuloy lang ang paglilitis kay VP Sara sa kabila ng pagsampa, no? Sa Korte Suprema ng pagpapatigil nga, yung hiling ng pagpapatigil ng impeachment trial, sa ngayon wala pang binababang anumang desisyon. O kung TRO man. So anong estimate nyo dito?
2: Ibig sabihin nito?
1: Yes.
0: Well, gaya po ito nung impeachment na nagsimula po, no, or gaya po siya nung nag-hain.

0: nung isang petition laban kina sa group nila ni Senator Gatchaliano, nagkaroon ng gusot doon sa liderato ng Senado. Pag wala pong tinigil yung Korte Suprema, wala po siyang signal to anyone, no? Ibig sabihin po, libre, malaya yung isang ahensya na sinusubukang pigilan na ipagpatuloy lamang yung balak ho nila o yung mga plano po nila bilang isang sangay ng pamahalaan. So, nakita din natin to, for example, yung arrest ni Senator Bato, no? Hindi po naglabas naman ng TRO, yung Korte Suprema. And if you na-deny po ba? So, katama ko yung alala ko, no? But the point being, unless pigilin ng korte, unless maglabas siya ng temporary restraining order, or unless maglabas siya ng status quo ante order, hindi po napipigilan yung sangay. So, in the case of yung impeachment, magtutuloy lamang po siya. Nangyari na rin po ito nung impeachment ni Chief Justice Corona. Nung time po niya, habang nililitis po siya, naghahain din po siya ng isang petition sa Korte Suprema. Humihingi din po ng TRO at status quo ante order noon ayon sa iya. Sa kanya laban sa mga violations ng due process niya ng Senado. Pero hindi po naglabas ng TRO yung Korte Suprema. Instead, dinesisyon na nila yung kaso o yung petition na hinain niya after na po niya makonvict. In which case, sabi po ng korte, moot na po yan, moot and academic, na parang paso na, na pag-usapan na, na desisyon na yan, hindi na namin siya panghihimasukan.
1: Ibig sabihin,
0: sumadami pong,
1: ibig sabihin, Attorney Tomase, kapag ang Korte Suprema ay tumahimik at hindi naglabas ng TRO, tuloy do lang. Your thing. Maraming salamat po, Attorney Tomase.
0: Maraming salamat din po. Magandang hapon.
2: Thank you.
1: Thank you. Yan po si Attorney Paolo Emmanuel Tomase, isa pong Associate Dean at Assistant Professor po dyan sa University of the Philippines College of Law. Eh paano?
2: Bukas ulit.
1: Susunod na ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo. Paano, partner? Bye!
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang tanong, alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat
2: kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. Issue spotted.

0: kailangan pala maaga po yung mga daliri ko ngayon, partner.
1: Aba, bakit?
0: Dahil yung switchboard talay. Yung pindutan natin ang mga
1: switchboard.
0: Pindutan natin ang mga special effects hindi pala gumagana. Kailangan na may paghahagod.
1: May delay? Ganon?
0: Hindi. Kailangan meron muna akong kakalad ka rin. I-drag.
1: So hindi gumagana.
0: Hindi siya direct ang pwedeng
1: pindutan.
0: Yes.
1: I-ready mo na nga yung mga pipindutin mo.
0: Sige. So, bumati ka muna, partner, habang ako ay maglalagay ng mga effects.
1: Magandang hapon sa ating mga kapamilya na nanonood, nakikinig sa atin sa Teleradyo at sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Nandito na po ang Issue Spotted kasama ang aking nominated partner KVP Golden Dove Awards. Nominated as a finalist po aking partner na si Tony Velasquez as Best Male Newscaster at ang kanyang programa na Headlines sa Hubo! As Best Newscast Program. I'm so proud of my partners. Si partner Peter din ay nominated sa Best Public Service
0: Best Public Service Program Host.
1: At ang aming Balitapatan din ay nominated.
0: Balitapatan also nominated with the numero uno Jeffernize and Jeffrey.
1: Balitapatan. Yung aming
0: ay, Balitapatan pala.
1: Yes.
0: Not headline yan. Yes. Balitapatan with the
1: I'm
0: Boss
1: so
0: Peter
1: proud of you,
0: and
1: partner.
0: Jeffrey partner Rica.
1: Yes, I'm so proud of
0: KBP
1: my partners.
0: Golden Dove.
1: The Golden Dove Award.
0: Thank you po sa pili po sa amin bilang na finalist.
1: Oh, kaya ka nakakurbata talaga ngayon.
0: Yes. Naka-ready na ako para sa Wednesday. Nakagaya. Wala nang palitan to. Wednesday, ganito pa rin suot ko.
1: Yan.
0: Shower ako, ito pa rin suot ko. Eh, grabe.
1: Ako-proud, di ba?
0: Kaya po, syempre tayo po ay nakagayak pagbenta naman ng muli ng Encyclopedia at Vacuum Cleaner. Itong linggong ito ay hahalili po muna tayo uli sa isa pong angkor ng TV Patrol. Hindi po muna makakapasok dahil siya po ay may inaasikaso sa ibayong dagat, partner. Today, ang day 30.
1: Yes, napakabilis ng day 30 natin today.
0: Ang pinag-usapan, mga armas.
1: Oo.
0: Mga baril.
1: Oo. Actually, nung pinapakinggan ko nga rin yung mga argument nila. Because ako, partner, nandun din ako sa mga, well, at least before we started talking about it. Mm-hmm. Andun ako sa, if that person wants to collect, 'di ba? Kung 'yun ang kanyang collection,
0: hobby?
1: 'Yun ang kanyang hobby, who are we to stop a person from acquiring what he likes? As long as sabi nga kanina may yung sinabi nung police, 'di ba, na mayroong mga limitasyon ang pwede mong kolektahin. Eh kung pasok ka pa naman doon, what is causing why are we making such a fuss about this? A big fuss.
0: Kaya ba tinulugan na lang ni Kong Benny Abate?
1: Na-call out tuloy si Kong Benny.
0: Kaya ba niya tinulugan na lang? Kasi parang wala naman siya nga siya doon.
1: Hindi naman doon siya interesado doon. Pero kasi hindi pala sinilagay sa sal-in. Kasama pala yun sa sal-in, partner.
0: Hindi lang naka-itemize. Ang sinasabi naman ng ibang Senator Judge, I believe it was Senator Judge Tito Soto. May nilagay lang niya doon, pero not as an specific item. Mm-hmm. Kumbaga sa iba pang
1: others din ba?
0: Others.
1: Firearms and others.
0: Hindi na ata masyadong na busisi kung iyon ay kinakailang banggitin as a separate item. Although meron natang nagsabi na, I think si Lead Prosecutor Jervy Luistro, ang nagsabi na according to yung firearms law natin, or I think sa Salen law, kailangan naka-specific mention or separate mention kung may firearms kang kabilang sa assets mo.
1: Yeah. Ang dami.
0: Dalawa ba?
1: Parang 29 sa asawa niya, tapos sa kanya, 22 ata, something like that.
0: Ganyan. So, well.
1: Dami, no?
0: Meron talaga mga ganun, partner.
1: Yeah, may mga ganun.
0: Mahilig mangolekta ng barrel because they feel that
1: maybe security for them. I don't know.
0: Could be security or could be for sports
1: or hobbies. Yeah, diba? Some also do that.
0: Yes. Ngayon, ang tanong is, anong kinalaman nito sa unexplained? Well,
1: yun nga.
0: Dahil po ba ang iyong pag-iingat sa mga barrel o pag-kolekta ng mga barrel, may kukonsider bang tagong yaman din ba yun?
1: Oo.
0: O hindi may paliwanag na yaman na nakabili ka ng worth how much daw?
1: 7 million pesos.
0: Okay, na mga armas.
1: Oo.
0: Pero tugma daw ba yung kinikita mo para ikaw ay makabili ng halagang 7 million na mga barel?
1: Eh kung through acquired through the length of their existence yeah, naman buhay na nila yan. Hindi naman
0: nung panahon ng termino niya as Vice President.
1: Oo.
0: Pwedeng ganun.
1: Mm-mm.
0: At sinasabi nga naman na hindi rin naman sure kung ito ba ay biniling brand new o biniling pre-owned, second hand.
1: Ay, pala nila ng sikanhan ngayon. Ano, sikanhan? Pre-loved na.
0: Yeah, pre-loved.
1: Pre-loved na daw. Pre-loved.
0: How can you pre-love a gun? Anyway, so doon po na uwi ang day 30 sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Wala pa ho yung inaabangan ng siguro ng mga tao na may haharap dahil si Davao City Mayor Basle Duterte ang ipinusipina na ng impeachment court at sa halip na siya ay humarap kanina.
1: Eh, nagsabi naman siya.
0: Bukas na lang daw?
1: Bukas or
0: and Wednesday. Or Wednesday. Kasi so meron pang chance na hindi siya tumuloy bukas.
1: O kinukulit pa daw nila the documents eh. Pero yun nga, kung di siya appear bukas, sino ang susunod?
0: Ewan ko. Sino ba binanggit nila kanina?
1: Diba? Kasi parang may binanggit sila dalawang pangalan, hindi ko narinig eh. Pero yeah, parang silang tatlo sila muna for
0: Taga-Dabaw
1: the whole
0: din
1: week. Oo.
0: Taga-Dabaw.
1: From Hope from Davao eh. Attorney din ng
0: feeling ko taga-Dabaw din
1: ko, eh.
0: Tatawagin.
1: Oo. Sa, basta yun. From, yeah, for this whole week. Uh-huh. Kasi mag whole day schedule
0: Thursday,
1: na tayo
0: Friday.
1: Thursday and Friday.
0: At saka may Thursday, Friday na mga kapamilya.
1: Yes,
0: ha? Dati-dati Lunes hanggang Miyerkules lang.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon, whole week na.
1: Thursday, Friday, starting Thursday, Friday, whole day na tayo niya.
0: Hanggang, hindi masabi kung hanggang gabi.
1: Hanggang post-dinner ang kanilang sinabi, no?
0: Post-dinner. Possibly kung dinner ni Kakanenturing ang binabanggit nyo,
1: 10 o'clock ng gabi yan.
0: Alas 11 ng gabi.
1: Nakakapalit
0: naman,
1: naman pala.
0: So don't worry mga kapamilya, titignan natin ha, para makaagapay din naman tayo sa coverage. Kawawa naman. Sino ba yung maiiwan dito ng pasado alas 6 media pagkatapos natin? Par.
1: Tama.
0: Sila ano ba yun? Sila Marlene Pajeros?
1: Ah, pag-uusapan
0: si pa
1: rin ang ating mga bossing ang schedule si, natin.
0: Very yan. Good.
1: Oo.
0: Anyway, so mga kapamilya, hindi pa pala tapos yung Maleta Zaga.
1: Kaya nga, at Maleta ulit.
0: Meron pa palang isa pang taga-deliver ng umunoy mali-maleta ng pera. Hindi pero, pa tapos yung dun sa mga Zaldico boys. Diba?
1: Pero hindi naman siya ex-marine.
0: Police.
1: Ex-police.
0: Dating police. Dating police partner.
1: Oo.
0: At siya ay dati raw security ni Lord Alan Velasco na minsan din nagsilbing speaker ng House of Representatives.
1: Mm-hmm. At nagbigay din daw na.
0: Ano kwento niya?
1: Nagbigay din daw siya ng maleta.
0: Ang pera?
1: Sa mga Duterte.
0: Sa mga Duterte. Hindi lang isang Duterte.
1: Oo.
0: Ha? VP Sara, who
1: kasi
0: else?
1: Kasi nakatanggap din daw si VP Sara ng halos dalawang...
0: Tapos kay tatay niya.
1: Oo.
0: Kay Congressman Pulong.
1: Oo. Sabi
0: daw niya.
1: May mga natanggap.
0: So may mga ganon. Okay. Umarap na, no? Doon sa NBI.
1: Itong kanina.
0: Umano'y dating security ni Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo
1: Gracioso
0: Jr. Ayan. At siya daw ay kumbaga meron siyang hamon pa na magpa-lie detector.
1: Tinatanggap pa ba sa korte yung lie detector? Hindi na, di ba?
0: Ano na yung outmoded na yung lie detector?
1: Oo,
0: hindi naman proven na niya reliable ang lie detector.
1: Yes, parang
0: sa pelikula lang yan.
1: Eh.
0: Sa pelikula lang.
1: Oo.
0: Lie detector. Doon sa ano yung Meet the Fockers.
1: Oh, no. Delikado yan.
0: So, Meet the Fockers, yung kabitangan ng lie detector. Eh. Kahit na nagsisinungaling siya, hindi gumagalaw yung needle.
1: Oh, talaga, ang zen mode ganun siya.
0: Ganon ka kontrolado yung emosyon niya.
1: Mahirap yun, no?
0: Yes.
1: Diba? So,
0: anyway.
1: Mabigat din kasi na akusasyon yan.
0: Sino ang tumutulong kay dating policeman Gracio?
1: Ito, kilala na natin itong pangalan ni Father Flavi.
0: Father
1: diba?
0: Flavi.
1: Villanueva. Ilang beses natin siya naririnig. Okay. Tinulungan niya si Gracio sa kanina.
0: Siyempre, yung question is, dahil si Father Flavi, ito ay tumutulong dun sa mga pamilya, no? Ng mga naging biktima ng war on drugs. Ng pamilya Duterte, ng administrasyong Duterte. Mm. Ngayon naman, siya ang tila umaalalay. Dito nga kay dating policeman Rodolfo Gracioso sa kanya pong paglalahad nga umano ng
1: testimonya sa NBI kanina.
0: Kaya tayo po ay tama ba?
1: Mm.
0: Meron tayong interview?
1: Oo, makakausap natin si Father Flavi. Nihintay lang natin kung siya ay natawagan na partner.
0: Yeah.
1: Para gusto ko rin kasi malaman eh, saan nga kilala ni Father Flavi si Rodolfo? Lumapit ba sa kanya
0: yes.
1: for assistance? Diba? Ano mga una nilang pinag-usapan? Ano yung mga mga ganun ba? Kasi ano eh, napapa syempre nasa panahon ng impeachment ng Vice Presidente. Anong ito ba ay makaka-contribute pa doon sa, although separate naman ito, pero will this contribute to more doubts, seeds of doubts against the Vice President? Mga ganyan.
0: Tsaka, why come out now, no?
1: Yeah. Yung
0: medyo mag-iisip ka din na lumutang na't lahat yung mga bagmen ni Zaldico at naglabas na sila ng kanilang kwento tungkol sa paghahatid umano ng mga mali-maletang pera.
1: At binawi din ulit ng iba.
0: At nag-recut naman yung iba.
1: Oo.
0: Pero ngayon, humahabol pa itong salaysay nitong isa pa na tagahatid din umano siya ng maleta.
1: So bakit, diba? Bakit?
0: Bakit ano, nag-udyok sa kanya na ngayon pa siya lumabas?
1: Oo.
0: At ano bang anong tawag dito? Ano ang mapapala niya na siya ay maglalahad ng mga ganitong bagay at idinadawit pa niya? Syempre, no, hindi lang yung si VP Sara, kundi yung mag-amang Duterte pa, si Pulong, Congressman Pulong, saka si dating Pangulong Duterte, si Lord Alan Velasco, si dating Speaker, sabi niya wala naman daw siyang alam ng mga ganung gawain, di ba? Na dinistansya niya yung sarili niya doon.
1: Tapos, ano ba ito? Meron akong, yun ang pag-reveal na pa, no, di ba, sa timing ngayon, partner, di ba? Anong mabe-benefit niya from, or if, kung hindi man siya, hindi niya magbe-benefit dito, so, ano pang purpose
0: ng kanyang nakonsyensya ba siya? Siya ba ay nilapitan?
1: At narinig na natin yung script na yan eh.
0: Correct.
1: Yung maleta, nagpadala ng maleta dun sa isang kilalang opisyal at isang former security agent, 'di ba? Hindi nga, hindi naman sila Marines pero ex-police naman ito. But it's the same. Parang same script.
0: Modus.
1: Oo,
0: same
1: so
0: modus.
1: So paano pa natin maniniwala pa ba ang taong bayan? Narinig natin na may mga nagrecant doon sa mga dating nagsabi ng ganyang kwento.
0: Exactly. Yeah.
1: 'Di ba? So paano natin 'to sasalain o titignan na dapat natin itong bigyan ng kaseryosohan.
0: So, inihintay ko nga na senyason tayo ng Mission Control kung nandiyan dyan ba si Father Flavie.
1: Oo, natawagan na ba nila si
0: so,
1: Father Flavie?
0: We have not yet heard from the Father Flavie. So, mamaya, tatawagan na ating Mission Control si Father Flavie at tanungin natin ano ho ba ang naging background din itong si Rodolfo Gracioso. May mga ano pala to, partner ha? Mga administrative
1: May issues din.
0: Issues,
1: so parang, ano tawag dala doon?
0: Siya po ay
1: dishonorable discharge. Ganon din ba yan?
0: Yes.
1: O will we believe someone who was dishonorably discharged again?
0: Meron siyang grave misconduct cases, partner. Tapos meron pang grave threat na kaso na kaya siya nasuspindi.
1: Diba? Yung mga ganyan ba? Shady backgrounds. Katulad na lang din ng mga nagtestigo laban kay Senator Laila De Lima, diba? Mga nakakulong na rin ng mga panahon na yon. Pero nung panahon na yon, pinakinggan yung testimonya nila, kaya nga napakulong si Senator Laila De Lima.
0: At isa-isa din nag-recant yung mga...
1: Yun nga, isa-isa din nag-recant. These are people na hindi na masasabi natin na questionable yung kanilang background.
0: Yeah.
1: Diba? Maniniwala ba tayo dito? Napaka-stricto natin sa pagsala ng katotohanan, looking for verified sources. Diba? And then, ayan. So many things that we have to ask Father Flavie on why he chose to help ito nga si Rodolfo Gracioso.
0: So maya-maya, mga kapamilya, abangan niyo po. Tatawagan po natin si Father Flavie William Weba. Sa oras po na 5:48, kami po ni Partner Rican magbibigay daan lamang po muna sa ilang mga halaga mensahe at magbabalik pa rin siyempre dito sa Issues Spotted! Spotted! Spotted!
2: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Na-admit po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
4: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga simptomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.

0: tandem ng bayan, Peter Musgi at Rica Lasso. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue spotted sa DZMM.
3: Welcome back, mga kapamilya. Kami po ay siyempre makakasama niyo pa rin hanggang maiwan si partner Rica. Dahil ako may maagang lilisan at lilipat lang po ako ng kabilang studio maya-maya. No, pero patuloy po natin ang ating programa at ang ating pumakapanayam ngayon. Nasa linya na po ng ating, tama ba? Ready na ba? Nasa linya na po ng ating telepono si Father Flavie Villanueva, the coordinator po ng Justice and Peace for SVD Central Province. Father Flavie, magandang gabi po, Tony and Rica.
4: Magandang gabi po, Tony, Rica, at sa ating magiting na programa.
5: Good evening po, Father Flavie.
4: Magandang gabi po.
5: Opo, salamat. Okay.
4: Magandang hapon pa pala, sorry.
3: Yes, anyway, ilang minuto na lang, gabi na, so we will greet you. We will round off the denominator today evening. Parang impeachment threshold lang ito.
5: The higher,
3: so we will round off to the higher number, which is 6 o'clock. Anyway, so Father Flavie. Father Flavie, kilala naman po kayo as, syempre, someone who has been helping yung mga pamilya ng mga naging biktima ng EJK, no? Ng Duterte drug war. And now, you're lending, of course, your credibility to someone na ang kanya pong claim ay naghatid siya umano ng mali-maletang mga pera sa mga miyembro ng pamilyang Duterte. Paano niyo po nakilala itong si dating policeman Rodolfo Gracioso at bakit niyo po siya pinaniwalaan at tinutulungan?
4: Yes, salamat Tony sa pagkakataon po. Ano? I didn't know si Ping Gracioso or Rodolfo Gracioso since he came to my doors on March 26, 2026. Ano po? Listening to his story and trying to recall the yung kanyang pong kwento ay malalim ang kanyang naging, sabihin natin, puot, tampo, galit sa kanyang mga principal, sa kanyang unang employer, ang mga Velasco, ano po. And dito po ay nag-udyok na to cut ties and to try to make it on his own, ano, dahil according to him, namatay ang kanyang ama, nagkasakit siya, at parang sa kabila ng kanyang tapat na paglilingkod ng 7 taon sa mga Velasco ay wala siyang nakitang kabayaran o munting pagtugon sa kanyang loyalty, lalo na nung humihingi lang siya sa amount ng 150,000 or guaranteed letter para matulungan po ang kanyang tatay na may sakit, who eventually died ng September 2025, and that led him to struggle more until nakaisip siya na nabagabag ng konsensya. Siya po ay laking kumbento at humingi siya ng tulong sa kanyang ninong na dalawang pare kung paano po ako maabot.
3: Aha.
4: And from there ay Marso po naitawid siya ng isang tao at nagkakilala kami for the first time ng March 26 po.
3: Aha. Pag nabanggit niyo po ang father na laking kumbento at may ninong siyang dalawang pare, ano hong ibig sabihin nun? May nagpalaki ho ba sa kanya na taga-seminaryo?
5: O, seminarista ba siya? Ano po ba?
4: Hindi po. Pagda sa probinsya po ay yung mga kapos, ngunit ay may kakayanan. May kasipagan, may talino, ay minsan ay pinapakiusap ng mga magulang na sa kumbento magtrabaho at para maging scholar din po ng mga pare o ng kumbento. Mga ang tawag dati dito sa amin po ay mga convent boys, ano? Uh-huh. At kapalit po nun, pinag-aaral sila pero naglilingkod din sila sa eskwelahan at sa kumbento.
3: Saan po ba itong probinsya ni Gracioso?
4: I believe taga Samar po siya.
3: I see. Okay. So doon siya lumaki at doon siya pinag-aral po ng mga pare doon.
4: Opo. Yes po.
3: Anyway, so balik po tayo siyempre doon sa kanya pong naging testimonya, no, na umano'y ginamit po siyang tagahatid, taga-deliver ng mali-maletang pera sa mga magkakapamilyang Duterte. Nung po bang inilapit or lumapit siya sa inyo, yun ho ba kagad ang kinwento niya?
4: Merong ganun angulo po, ano, Sir Tony, and siguro this is a very timely occasion for me to say po na ang aking responsibilidad, ang aking tungkulin dito ay tungkulin ng isang pare na gabayang mahilom ang sugat, maging klaro ang konsensya upang matukoy ng tao kung ano ang katotohanan. So we're talking about the person's heart or soul that is wounded, a conscience that began with unclarity or even with sabihin nating may puot o galit hanggang sa naging klaro, at yung kanyang paghahanap ng paano ilalahad ang katotohanan. So this is particularly a pastoral, I found it as a pastoral obligation, a sacred duty of the church, na yun po yung unang bumungad sa akin. Meron siyang kwento, pero nakita ko na sugatan sa pagkawala ng ama, naputo lang paa, una, ano po? Naputo lang paa dahil hindi nga walang sapat na kakayanan na matustusan ang medical needs. Tapos hanggang sa namatay po. So merong grieving kasama ng sabi niya kung siguro natulungan lang kami at hindi nagkaganito sana, hindi nawala ang aking ama. At kahit nung namatay na po ay nawala na siya, umalis na siya sa mga Velasco, ay nagpumilit din siyang tumayo sa kanyang sariling paa kahit na may, siya mismo ay may sakit din, ay nag-negosyo siya, pero malalim din yung pagkabagabag ng konsensya na sinasabi niya sa akin. Kaya sabi ko, sige, pag-usapan natin to, pero hindi to kakayanin ng unang meeting ng isang upuan. I think naka-isa, dalawa, tatlong session po kami ng pag-uusap hanggang sa na nagsimula sa pagkilala, sa pagtanggap na may galit at may grieving, ang magpagdadalamhati. Pangalawa ay klaruhin natin bakit mo gustong gawin ito, ano? Kasi kung gagawin mo to dahil sa paghihigante, baka hindi yun ang nararapat na dahilan. Pangatlo po ay gusto ko rin makita yung katotohanan ng taglay-taglay niya. Kasi para sa akin ay, sabi nyo nga po, tataya ako sa isang kredibilidad niya.
3: Yes.
4: And on a minimum, no, nakita ko po bat sa isang mga photos, ano? Ito pong mga photos na ibinigay niya ngayon ay hindi ko lahat nakita to, ano? Meron lang ilan-ilan ako nakita na naramdaman ko at nakita ko na tunay nga na may relasyon sila ni Vela, ng mga Velasco. And when that took place, when I felt that, no, nakita ko rin po yon, sabi ko, the role of a priest is accompanying. So, therefore, I leave the probing and the investigation into the hands of the expert.
3: Of course.
4: So sa NBI ko po siya ipinagkatiwala po.
5: Mm-hmm. So Father Flavi, what you're basically are you telling us now na you believe what he's saying but hindi mo ito vetted as 100% truth. That's why you pass him on to the NBI para sila na ang magsala ng lahat ng mga sasabihin ni Gracioso kung ito ay verifiable nga po.
4: You could say that po, Ma'am Rica, but what I saw was a soul who was once wounded and has experienced some healing. I saw a person who first was angry but is seeking for reparation also for the wrong things that he has done, and a motivation that was born out of sabihin nating anger but would like to seek redemption, ano? So nakita ko po 'yon, and sabi ko nga nung na-establish ko na nung naramdaman ko, nakita ko na tunay ang na may relasyon sila based from the photos na pinakita niya sa akin kay Lloyd Velasco, ay sabi ko baka mas meron pang malalim na at mas mahusay na mga tao na makapag patunay sa kanyang mga very disturbing na mga kwento po.
5: But Father Flavi, if ang kanyang hinanakit po ay laban sa pamilya ng mga Velasco, bakit kailangan pa pong madamay ang mga Duterte? Or ito po ba ay sila po ba'y nadamay na lang because yan yung kanyang mga ginawang trabaho for the Velasco family before?
4: Most certainly, hindi sila nadamay but those part, as you said po, it was part of his job to deliver the money, and part of that delivery during all his deliveries ay napagtanto niya na mali ang kanyang ginawa, kaya nga po meron din siyang element of reparation, no? Gusto niyang itama yung kanyang pagkakamali sa pagiging sangkot o kasama sa ganong gawain po.
3: Meron ho siyempre mga naungkat, no, na mga kaso ni Gracioso. Ano po yung palayo niya na ginamit niyo pala, Father? Ping.
4: Ping. Ping. P-H-I-N-G po.
3: Ah, Ping. Okay, Ping. So si Ping ay meron mga kaso na parang naging ugat ng pagpapatanggal ata sa kanya sa PNP, Father. Hindi ho ba masabi na kapag may ganung background, mas sumihina po yung credibility niya as a potential witness? So
4: yes, that's very true, ano. I think we see that everywhere, even to the point where the candidate announces his or her desire to serve the country ay binabato talaga ng putik kaliwat kanan, hinahalungkat ang nakaraan at pangit ang ipinalalabas. But the thing about this, it even surprised him po because prior to last month, ay wala po tong kasong to, according to him, ano? As of June, July, August ay hindi po nauungkat itong kasong ito. And secondly, itong kaso ay misconduct. I don't know if it's even grave. Misconduct, don't quote me on that.
3: Opo.
4: But according to him, he acknowledged that he even has served the first of the two or three counts of what he was accused of po. So hindi niya tinakbuhan yon at kinilala niya na dismiss siya. But again, it does not also remove the fact that if this took place after all the work that he has done for the Velascos. So, para sa hindi sa pagtatanggol sa kanya, but ang akin is, lumabas lang to nung nilabas niya yung katotohanan So it doesn't change the fact that the Velascos have been providing money to Sara based from his testimony and affidavit po.
3: Oo po. Pero hindi ho pa natin maituturing na fact siguro, Father Flavie, no? Dahil yun naman po ay parang say-so lang nitong si Ping, Gracioso, at kailangan pa ho talaga na
5: mapatunayan.
3: Yes, so magkaroon po ng mas matibay pa na evidence, no? To show na talagang nangyari.
4: Yes po. Yeah, there will be hopefully, that's why po nasa NBI and hopefully later on may angat sa DOJ at mas malalim po ang pagsusuri, pag-iimbestiga para lumitaw po yung katotohanan na siyang ating hinahangad.
3: Opo. So ngayon po ba, nasa pangangalaga po ba ng inyong pong order, ng SVD, itong si Ping Gracioso?
4: Ay, wala na po. As I've mentioned, after 2-3 times that I've journeyed with him, nung nakita at nakilala ko na meron talagang relasyon, siya ay talaga naglingkod ng tunay sa mga Velasco, ay sa aking sabi kong palagay ay para maiusad ang kanyang nais, quote-unquote, ang kanyang mission, ay ipinasa ko po sa NBI. Walang pinagkaiba marahil sa mga naging kwento ni Matubato at ni Las Cañas na pagkaraan ng ilang kwento ng pagbabago or conversion, spiritual conversion, ay naglahad sila ng kwento nila at patuloy natin hinahangad na mapakinggan ang kanilang kwento po.
5: Hindi naman po siya detained ng NBI, Father Flavie, or is he in a safe house po ba?
4: I believe he is in a safe house po. There's no reason po for him to be detained naman.
5: Yung kanya pong sabi niyo po na handover na siya sa NBI, ano na po ang sinabi nila na gagawin nila ngayon? Yung pagkuha ng testimonya niya once they're done with that, paano po nila, how are they gonna move forward with the investigation sa kanyang mga accusations po?
4: That is something I have to ask them pa ho. Ano? I believe the next steps would be as he was interviewed kanina, the NBI might be calling on either to invite or subpoena the names mentioned sa kanyang affidavit, just like the 18 Marines were asked to come and subpoena, notice to appear yung mga tao, no? He also did mention, just as he underwent a polygraph, no? Sinabi ng NBI ay ganun din. Siguro maganda na kung talagang nagsasabi ng totoo, pasinungalingan nila si Ping kung talagang nagsisinungaling, and then let them also go through the process of scrutiny and probe.
5: Opo, sige po. Ako po ay gustong maniwala sa inyong mga nakita, Father Flavino. But of course, I would still want na magkaroon pa ng deeper probe on this, because medyo mabigat po talaga yung mga akusasyon na inilabas nitong si Gracioso. Lalo na po at ang vice-presidente at ang presidente, dating presidente, ay parehong may kinaharap na malalaking mga kaso. Wala naman po siyang sinabi na what he is expecting from the information na kanyang isiniwalat.
4: Wala naman po. As far as that concerns, sabi niya ay gusto niya lang ibahagi ang kanyang nakaraan, na alam niyang may katiwalian o mali.
5: Mm-hmm.
4: At he would like to use this as his path towards redemption, and this is just me saying na baka ito yung kanyang ambag para ayusin ang malalim na sugat ng bayan.
5: Aside from the Dutertes, meron pa po ba siyang ibang mga personalidad na sinabi niyang dinalhan niya ng mga maleta mula sa mga Velasco?
4: I have still to hear that. There might be, but I would like to focus muna on the affidavit that he has executed, assisted by the NBI.
3: Mm-hmm. Okay. Father Flavi, maraming salamat po muli sa oras na binigay niyo po sa amin. At kung may pagkakataon po, ano, baka mismong si Ping, grasyoso na mismo ang direkta nating makausap sa susunod na pagkakataon.
4: Ay, salamat din po, Sir Tony, Ma'am Rica, para sa inyong sa paanyaya at itong issue spotted ay sana ay mas mabigyan linaw at mapatingkad ang katotohanan.
5: Opo. Salamat, Father Flavi.
3: Thank you, Father.
4: God bless.
3: Ganda gabi
5: po.
3: Opo,
5: God bless po.
3: Si Father Flavi Villanueva po yun, ng Coordinator for Justice and Peace na SVD Central Province. 6:10 na po ng gabi. Tayo po ay meron pang commercial. Alright, so partner, meron po daw tayong commercial. Ano kaya ang marinig nyo sa ating commercial? Ito ba ay pagkain? Ito ba ay vacuum cleaner? Encyclopedia?
5: Encyclopedia mo?
3: Kasi baka ako yung bigla nagbenta.
5: Magbibenta na nga rin ako.
3: Parang live selling pala ito. Add it to cart now. mine na kayo. Sa oras na 6:10, kami po ni partner Rica ay magbabalik dito pa niyo sa issue. Spotted!
0: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa IS-30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM! Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa IS-30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa IS-30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.
3: My sound effects are not the sound effects are delayed by some microseconds because the the pindutan is malfunctioning. Ano ba lunes nagbabalpak siya ng mga pindutan. Grabe, oh.
5: Hangover pa sa weekend.
3: Maybe.
5: Or baka ano, excited for the upcoming
3: naman,
5: long weekends.
3: Mercury retrograde. Nasusubaybayan mo ba yung mga retrograde?
5: Hindi rin.
3: Ay, hindi rin.
5: Hindi rin.
3: Ako sinusubaybayan ako kuminsan yun. Dahil kuminsan, nagkakataon talagang
5: the communication lines really down.
3: Nagkakaroon ng mga aberya pag mga
5: when it comes to communication. Oh, eh, sabi nila.
3: Anyway, Zoom partner, where are we today?
5: Dito tayo sa office, ABS-CBN.
3: Yeah, no, but economically speaking, where are we today?
5: Oh, we are, sabi nila, ang Pilipinas daw ay kaka-promote pa lang natin into an upper middle income country.
3: Now, don't make me laugh.
5: At dahil tayo ay upper middle income country.
3: Sorry, ha, pusikat. I cannot pindut na.
5: Yeah, kaya mo yan.
3: Ayun.
5: Dahil tayo ay bagong upper middle income country, tayo ay nagkaroon ng good news neto weekend para sa mga minimum wage earners ng NCR. May increase na tayo ng
3: 60 pesos.
5: Hindi nga yung 80 pesos na dapat na pag-usapan. 60 pesos. Maganda ba ito?
3: Okay. So, kasabay ng minimum wage increase, ano ba yung mga nag-increase na iba?
5: Nag-increase ang presyo ng produkto, ang ng pamasahe.
3: Tumaas ang pamasahe. Ginrant na.
5: Oo, ginrant yung transport
3: provisional wage increase.
5: Hike. Oo.
3: Okay. Ano ba?
5: Well, hindi pa naman tumataas yung bababa ngayon. Mm-hmm. Next week, bababa ang ano, produktong petrolyo.
3: Bababa, rollback.
5: Yes. Oo, may rollback, but it doesn't mean na instantaneous din ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin.
3: No. Okay, diba? Ano ba? Kuryente,
5: mataas pa rin.
3: May rollback ata, sabi, mayroong konting bawas.
5: O, pero mataas pa rin. Kahit naman sabihin natin na kung mag-grant man yung system loss, 12% VAT
3: ata,
5: sa system loss,
3: okay.
5: Kapurit lang yan.
3: Yan. So, ibig sabihin nun, kahit na ano bang maibigay pa na increase sa minimum wage, sumasabay din yung pagtaas ng mga gastusin.
5: Nakakasabay ba sa pangangailangan?
3: Nanyu-neutralize lang yung pagtaas sa minimum wage. Eh, alamin nga natin dito sa susunod nating magiging panauhin, kung sa tingin nga po niya, yung pagtaas sa minimum wage ay medyo na-cancel out lang din ng sabay naman na pagtaas sa iba pang mga presyo na mga bilihin at mga serbisyo. Nasa linya po na ating telepono ngayon, tagapagsalitaan ng... Aray ko, sakit naman sa tenga nun. Feeling ko, ano ba yun? Soprano ba yun? Soprano. Sabi sa'yo, Mercury Retrograde partner. Pinindot ko lang yung linya ng telepono. Biglang may kumanta na soprano. Yun daw yung mga sirena na umaakit kay... anong tawag dito?
5: Kay Captain Kakan?
3: Hindi, yung sa Odyssey.
5: Kaila Odysseus, Heracles, etc.
3: Tinatawag siya ng mga sirena. Ganun ang tunog. Kaya nakatali siya sa poste. At mga ganun siya. Ganun lang siya. So, tatawagan po natin ulit yung ating panauhin. Kasi ang pangalan po ng panauhin natin is Amihan Mabalay.
5: Oo.
3: Ewan, hindi pa panahon ng Amihan eh.
5: Kaya nga, baka kaya wala siya.
3: Yan. Sige. O, nasa linya na ng telepono si Amihan Mabalay ng Suki Network. Magandang gabi po sa inyo. Tony and Rica po ito.
6: Magandang gabi sa Tony and Ma'am Rica. Pasensya na po. Parang ayaw pa dumating
5: ang
6: Amihan.
5: Yun nga po, Miss Amihan.
3: Hinihintay na nga namin. Ilang linggo na lang dapat. Amihan na. Pero eto. Bakit nga ho sa tingin ninyo, no, na kung magbigyan po ng minimum wage increase ang mga tao sa Metro Manila, eh sinabayan naman ng kung ano-anong pagtaas sa presyo ng mga produkto at serbisyo?
6: Tama kay Sir Tony. Matagal nang hinihintay yung, diba, yung wage increase na yan. Sinabi gagawing staggered, tapos pinigil, diba, ng court. So, parang ayaw talagang ibigay, pero... Lahat naman tayo nahihirapan ngayon. Itong mga nangyayaring pagtaas ng presyo, lalo ng langis, no?
3: Yes.
6: Pagpapatuloy pa rin ito nung nangyayaring oil crisis nung March. At dahil wala pa rin tayong structural policy changes in place, walang nangyari. Walang nangyaring pagbabago. So, ganun na naman yung nakikita nating solutions, parang band-aid solutions, stop-gap measures. Yung mga panawagan namin doon bilang mga consumer, no, mga commuter, na tanggalin na yung VAT at excise tax kasi doubling taxation na yan eh. Actually, bakit nga ba merong excise tax sa langis? Eh yan po ay basic necessity ng ating, na lahat ng mamamayan, no. Dapat hindi siya considered na excise kasi ang excise pang mga excessive lang yan na na consumption na hindi kailangan. Tapos may VAT pa. So, pinapahirapan talaga yung mamamayan. Tapos, nakikiisa kami sa ginagawang welga o transport strike ng ating mga super, no? Kasi yung 1 peso na yan, parang pagmamaliit talaga yan sa kanilang paghihirap, sa kanilang pagsalo nung crisis. Ever since nung peak po, nung crisis nung March. Kasi kitang-kita natin, halos mawalan na sila ng trabaho. Nasubaybayan po natin yan sa inyong mga pagbabalita, kasama din namin ng mga driver.
3: Opo. Parang nagiging vicious cycle po kasi ang nangyayari, no? Na magtaas man ng minimum wage, babawi naman ngayon yung presyo ng iba para
5: technically wala rin namang naging tulong kasi nga yung bumawi din sa pagtaas ng
3: kaya
5: ibang
3: nga.
5: Ano,
3: so para nagiging cycle lang na taasan natin yung sweldo o yung sahod pero tataas din yung presyo ng mga ibang bilihin, mga ibang serbisyo, Paano ho ba natin sa tingin nyo, Ma'am Amihan, no? Mabe-break yung cycle na yon kung sa kinakaharap nga po, sabi nyo, walang structural changes na ginagawa?
6: Yes, sir. Actually, ang pagbabasura sa oil deregulation, no, matagal na yan pinapanawagan ng mga consumers, ng transport workers din. Kasi ito talaga yung pumipigil sa gobyerno, no, na magkaroon ng control, no, sa pagtaas,
3: control,
6: no, at sa hindi transparent na pagtaas ng presyo ng langis. Ang ating mga neighbors sa Southeast Asia, no, meron sila agad-agad na mechanism sa ganyan kapag may mga shocks na, sa pagtataas ng oil, no. And isa pa, hindi kasi nationalized yung ating oil industry. So ang gusto sana natin, mas makakatulong sa mamamayan kung hawak ng gobyerno at nung mamamayan yung control sa presyo. Yung Petron dati, 'di ba, nasa ano yan, state-owned yan.
3: Yeah.
6: Kaso ngayon wala na tayong control. So sana man lang maibalik yung gano'n, no, re-nationalize. Magkaroon man tayo ng isang kumpanya na talagang ano, no, kapakanan po ng mamamayan.
3: Okay, so yun ang naisip nyo, ibuwagin ang deregulation law at ibalik,
6: yes,
3: sa control ng pamahalaan ang pagpapatakbo ng ating oil industry. Okay, partner.
5: Pero ang tanong ko rin, Ms. Amihan, nakikita nyo ba na yung mga policy makers natin ay in touch sa realidad na nararanasan ng ating mga kababayan? Kasi sa mga nagiging usapan po nila sa Kongreso, sa kanilang mga agency meetings din, na nag-iimbita sila ng mga stakeholders, naiintindihan ba nila yung pinagdaraanan ng taong bayan?
6: Siyempre, ang sagot ko dyan, Ma'am Rica, no na no. Kasi talagang kitang-kita natin. Actually, yung pisong, ano, yung inaprubahang pisong dagdag pasahe. Nung sinabi nga na piso lang, nung sinabi noon, no, ilang months ago, piso lang idadagdag. Insulto yan sa naging paghihirap ng mga transport workers natin. At inaasahan natin sila na dalhin tayo sa ating mga eskwelahan, sa ating mga opisina, no. Pag naapektuhan sila, at wala talaga tayong efficient na mass transport in place right now, siksikan sa LRT, no, tayo din yung nagsasuffer. Tapos, nararamdaman natin yung napakabigat na epekto ng regressive taxation na ito. Yung nabanggit ko po kanina na VAT and excise tax, double taxation na yan, eh. Dalawang beses mong pinatawan ng tax, ang langis, no? The percent VAT sa diesel, tapos may excise tax pa. So, sa computation, for example, ng piston, no, merong 11 pesos per liter, no? Tapos sa VAT yan, tapos may 6 pesos per liter pa. Ang piston ay nakakausap namin dahil member namin ng para commuters group, no, nakikipagkonsultahan sa piston. Kaya nakikiisa rin kami sa welga ngayon, transport strike ngayon, at sa kanilang mga panawagan. So imagine, sa kanilang data, may 544 million, no, per day ang kita ng gobyerno mula sa tax galing sa langit. So, napakalaki eh, yung sinasalo natin, no? Tayo nagsasolder niyan, mamamayan. Pero, hindi man lang yata magawa ng gobyerno na sinili ng tamang tax yung malalaking kumpanya ng mga upper

0: Pilipino ay actually isa sa mga highest paid workers sa Southeast Asia.
1: Parang sa ground po iba yung ano niya, no, iba yung actual data.
0: Mm-hmm.
1: Kasi meron pa tayong tinatawag na family living wage. Ito talaga yung ating panawagan, no, mm-hmm. hindi lang yung daily wage, no, minimum wage. Yung family living wage na pinapanawagan from the data of Ibon Foundation. Ito yung nakabubuhay na sahod na may dignidad yung bawat pamilyang Pilipino of 4, no, na pa-provide ang mga basic needs. Kaya pumaliit ang value ng ating sahod dahil yung expenses natin napakataas.
0: Mm-hmm. At
1: kaya
0: nararamdaman natin
1: yung
0: yan.
1: Value.
0: Oo, nararamdaman talaga nating lahat yan na yung ating kinikita kulang pa doon sa kailangan natin to provide for our family. Siguro panghuli na lang po, Ms. Amiha, no, dahil nakikinig naman ang gobyerno. Ang hirap din kasi ng trabaho nila to balance everything out, yung pangangailangan ng gobyerno rin para patakbuhin ang bansa at tayo ding mga mamamayan, no, na kailangan din naman talaga natin ang tulong ng pamahalaan. Anong panawagan ng Suki Network sa gobyerno natin?
1: Bukod po sa mga nabanggit ko kanina na napakahalagang mga policy changes na ibasura ang older regulation law, tanggalin ang VAT at ang excise tax, na talagang ito yung magbibigay ng immediate relief, no, sa panahon ng krisis ng oil, no. Gusto natin na palakasin ng ating ekonomiya, palakasin ng ating agrikultura, na para hindi kapag tumataas ang presyo ng langis, namumroblema tayo, hindi dumarating ang produkto, no, galing sa iba't ibang probinsya. Dapat na-establish natin yung kalakasan ng local agriculture para hindi tayo nangangamba sa ating food security.
0: Mm-hmm.
1: At dapat uunahin talaga ng gobyerno ang kapakanan ng mga mamamayan at sa mga policies, no, itiyakin natin na ang nakikinabang ay ang mga karaniwang mamamayan at hindi yung malalaking korporasyon na nagsasamantala din sa ganitong mga panahon ng krisis.
0: Mm-hmm. Napakahirap ng pinagdaraanan ng mamamayang Pilipino ngayon at tayo po ang nakakaramdam niyan araw-araw. Ms. Amihan, maraming salamat sa patuloy na pakikipag-usap sa amin at sa panawag at sa pagbibigay din ng panawagan ng ating mga taong bayan sa publiko. Maraming salamat sa panahon po. Ingat po kayo.
1: Salamat po, Ma'am Rica and Sir Tony.
0: Ayan, ang ating spokesperson ng Suki Network, si Ms. Amihan Mabalay. Tayo po ay iniwan na ng aking partner na si Sir Tony Velasquez dahil nandito po siya sa TV Patrol ngayon. Pero may isang minuto pa tayo para bumati ng mga happy birthday kina Anne Christine Trinidad, Melody De Los Santos, Trisha Bonavente, Crystal Almonte, at pinapabati ni Kapalin Sosimo Gasmina. Happy birthday si Mrs. Melinda Barlao and happy birthday kay Mrs. Lerma Datu. Thank you daw po mula kay Sosimo at Martes Gasmin and Yalong Family. Ayan po, no, bukas hindi natin alam kung ano mangyayari sa impeachment dahil inaabangan pa po natin kung mag-a-appear si Mayor Baste Duterte dahil sabi po niya either tomorrow or Wednesday ang kanyang appearance. Pero napakabigat po ng mukhang malaki ang hihingin ng prosecution sa kanya. Nakikita nila that there might be merit to what he's gonna be saying dahil ito po ay magtutugma doon sa relasyon ng Vice Presidente sa GenCorp at ano nga ba ang nangyari kaya na approve ang napakaraming mga contracts o na-award ang maraming contracts dito sa GenCorp. Yan po ang ilan sa ating mga abangan na malaking mga balita bukas. Pero ang issue spotted, magpapahinga na po dahil ang TV Patrol. Susunod na. God bless ka, pamilya. Good night.
2: Issue spotted sa DZMM. Susunod na. TV Patrol sa DZMM. At DZMM Teleradio.

0: Pilipino tayo.
1: Lahat po kakayanin po natin.
2: Hindi po tayo uudlad kung wala akong tulungan.
3: At bang panahon,
4: hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
3: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 2 taong gulang na bata sugatan matapos magulungan ng close van sa Caloocan.
6: Sayang naman, di pa namatay.
5: Lisensya ng driver na nagvideo sa sumemplang na motorista sa EDSA, sinuspinde ng LTO. Bus na mga Pinoy patungong Oktoberfest sa Germany, tumaob, 2 patay, 8 critical. 60 pisong dagdag sahod sa NCR, epektibo na. Mga manggagawa sa Central Visayas, may aumento na rin. Dagdag presyo sa langis, may pahinga muna. Maliit na tapyas sa gasolina, inalmahan ng mga motorista. Bagong taas pasahe, simula na ngayon, transport groups, tuloy ang protesta. Mayor Paste Duterte humingi ng dagdag oras bago tumistigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid. At matapos sa makasaysayang Asia Double Gold, Carlos Yulo may bagong revelasyon.

0: Plus, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa disgrasya sa kalsada. Sa pool sa video ng mabangga at magulungan ng closed van ang isang 2 taong gulang na bata na bigla umanong tumakbo sa bahagi ng Susano Road sa Caloocan City. Mabilis namang naisugod sa ospital ang bata. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
2: Tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa Sanana Road sa Barangay 180 Caloocan nitong Biyernes ng hapon nang biglang tumakbo ang batang ito patawid sa kalsada sabay ng pagdaan ng isang closed van. Nabangga ang paslit na pahiga sa kalsada at nagulungan ng unahan at likurang gulong ng sasakyan. Agad huminto ang closed van habang nagsigawan naman ang mga nakakitang residente.
3: Makbo lang siya pagbaba ng ganyan sa may humps. Tamang-tama naman dumaan yung ano yun, yung sasakyan na yun. Pero pagdandahan lang naman ang takbo ng sasakyan. Naglalaro lang naman siya.
4: May bantay naman, Hutre. May nakabantay naman.
3: May bantay naman.
2: Ayon sa barangay, agad na isugod sa ospital ang 2 taong gulang na bata sa tulong ng kasunod na tricycle ng closed van. Sumama naman agad sa otoridad ang driver ng closed van para sa investigasyon.
5: Ayon po sa salisay ng driver, nabigla siya kaya niya nabangga. Bigla po kasi tumawid. Hindi niya napansin. Nagulat na lang siya na tumalbog yung gulong niya. Yung pala may bata. And then, yung pong driver, nag-voluntary surrender na po siya sa district.
2: Nagpapagaling sa ospital ang bata na stable na ang kondisyon ayon sa kanyang kaanak.
3: Sabi niya sa akin, ano, kumusta niya po mo? Sabi ko, kala daw nila na wala. Sabi ko, buyag naman. Sabi ko, okay naman. Naglalaro na nga siya, kumakain. At ay tapat ng simbahan . Sabi niya siguro na ano ng angel, sinagip ng angel yun.
2: Ayon sa pulisya, nagkaareglo rin ang 2 panig matapos akuin ng driver ng closed van ang pagkapagamot sa bata.
3: Basta tuloy-tuloy lang daw sila magtulong mag-ano. Arilo na lang. Kasi driver kawawa naman din, baka mamaya. Yun din ang hinihintay ng mga anak niya.
2: Pinaigting na ang pagabantay sa Sanana Road para hindi na maulit ang insidente. Paalala rin ng barangay sa mga magulang. Laging bantayan ang mga bata tuwing nasa labas ng bahay. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Pinatawan ng Land Transportation Office ng 3 buwang suspensyon sa lisensya ang driver ng pickup na nagvideo sa naksidenteng motorista na nalubak sa EDSA Caloocan habang nagmamaneho. Pero mahigit sa maring violation sa pagmamaneho, umani ng batikos ang driver sa inasal nito. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
6: Kababay, may aksidente .
7: Sira na, patay na, patay! Patay!
8: Nabuhay naman, nabuhay naman.
7: Sayang, nako! Sayang naman, di pa namatay!
2: Kuha ang videong ito sa bahagi ng EDSA Caloocan madaling araw nung Linggo nang sumemplang ang isang rider matapos mapadaan sa malalim na lubak. Nahagip pa sa CCTV ang pagtilapo ng rider. Ang video, inupload mismo ng pickup driver na si Ferdinand sa kanyang social media account na binura rin kinalaunan. Pero kumalat na rin ang video at inalmahan ng mga netizen. Hindi anila katanggap-tanggap ang inasal ng driver at nanawagan ng ilan ng parusa. Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ng driver na nadala lamang siya ng emosyon ng mga oras na yun.
7: Sinabi kong sayang dahil naiinis ako . Dahil nasayang yung oras ko sa kanya.
9: Pero doon sa video, sabi mo sayang, bakit di pa namatay?
7: Nasabi ko yon dahil dala ng pagkakainis ko sa dahil naapektuhan ako, na traffic ako ng sobra.
2: Nakausap na rin ni Rojas ang sumemplang na rider at inalok ng tulong. Pero ayon sa rider ng motorsiklo, hindi pa humihingi ng paumanhin si Rojas.
10: Sabi ko sa kanya, magbibigyan na lang siya. dapat, hindi na siya nag-react ng gano'n. Kasi hindi naman alam, hindi niya naman din alam yung punot tulo kung bakit ako sumimplang. Hindi man lang siya humingi ng pasensya, pero gusto niya makipag-ayos.
2: Nakarating na sa kaalaman ng Land Transportation Office ang viral video. At ngayong Lunes, pinatawa ng 3 buwang suspensyon ang lisensya ni Rojas at inalarma ang kanyang sasakyan. Ayon sa LTO, 2 ang nakikita nilang paglabag ni Rojas: ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho at improper person to operate a motor vehicle.
11: Yung ginawa niya na yun na sinabihan niyang dapat na mamatay yung tao, tapos hindi yun katanggap-tanggap, lalo na ikaw ay nagmamaneho. Simple lang naman eh, yung pagbablog natin, maging responsable tayo. Huwag tayong gumawa ng dahilan o ng mga bagay na alam natin na magbabiolate tayo ng mga traffic violations. So maging mahinahon at magalang tayo.
2: Hihintay na kahen siya ang paliwanag ni Rojas hanggang sa 2 ng Oktubre. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
12: Epektibo na ngayong Lunes ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Sa kabila nito, tuloy ang protesta at tigil pasada ng ilang transport group. Samantala, sinabi ng LTFRB na patuloy na pinoproseso ang mga petisyon ng mga transport group para sa mas mataas na dagdag pasahe. Nagpapatrol, Easy Lee.
13: Nakuha na ni Marlon ngayong araw ang fare guide mula sa LTFRB na agad niyang ipinaskil sa kanyang jeep para makasingil ng dagdag pasahe. Pero aminado siya, di sasapat ang pisong dagdag pasahe.
14: Mayroon po akong pinag-aaral, 3 bata pa. Tapos sa taas po nang bilihin ngayon, saan pa pupunta yung piso? Kaya yung sabing matutuwa, dismayado na.
13: Ngayong Lunes ang simula ng pagpapatupad ng dagdag pasahe matapos tanggalin ng DOTR ang suspensyon sa fare hike na inilabas noong Marso.
15: Okay lang siya. Malaking tulong na rin siya sa mga jeepney drivers natin kahit papaano.
16: Medyo mabigat kasi tumaas na rin yung pamasahe tapos sabay-sabay din yung mga bilihin.
13: Sa kabila nito, itinuloy pa rin ang transport strike ngayong araw ng grupong Manibela sa Calcoa, Quezon City para muling ipanawagan ang pagbasura sa mga buwis sa langis. Kasama nila ang iba pang grupo mula sa sektor ng transportasyon, kabilang ang mga TNVS, UV Express drivers at motorcycle taxi riders. Nanawagan din ng grupo na gawin itong 2 piso.
17: Yung piso kasi na ibinigay ngayon, nung Marso pa yan na kung saan nasa 45 to 50 pesos pa ang krudo nung mga panahon na yan. Kaya sana madagdagan pa ito ng piso.
13: Pero pansamantalang natigil ang protesta nang kumprontahin ni Valbuena ang isang tauhan ng LTFRB na umani kumukuha ng litrato ng mga plaka ng mga jeepney na sumama sa strike para umano pagmultahin. Dumating naman si LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao para kausapin ang grupo at personal na sabihing walang gigipitin o pagmumultahin. Kinausap din ni Lacanilao ang grupo para talakayin kung paano masosolusyonan ang problema ng sektor. Matapos nito, sinabi ni Valbuena na hindi na itutuloy ang 2 araw pa sanang tigil pasada sa Martes at Miyerkules. Pero ang grupong piston, tuloy na tuloy ang 2 araw na transport strike sa Metro Manila at mga probinsya sa Martes at Miyerkules. Ayon sa grupo, inaasahang aabot sa 70,000 ang lalahok. Muling panawagan ng piston ang pagbabasura sa oil deregulation law, pagtanggal ng excise tax at VAT sa langis at pagbaba ng presyo ng diesel sa 55 pesos bawat litro.
18: Yung piso ito ay tagumpay din ng laban ng ating mga driver, pero hindi sapat doon sa laking patong. Kung titingnan natin mula ng February hanggang sa kasalukuyan ay umabot na ng 50 pesos yung pinatong sa diesel at halos 1,000 per day yung nawawalang kita ng ating mga chauffeur.
19: Yung petition po ng Manibela, ang petition po ng piston, it's still pending. And i-iseset pa po natin yan ng hearing, pagsasumitihin pa rin po natin sila ng mga ebidensya upang ipakita po nila na hindi po sapat ang existing fare.
13: Samantala, pinaalalahanan rin ng LTFRB ang mga operator na maaaring i-download na muna ang official na fare guide mula sa website ng ahensya na ipapaskil sa mga PUV para maipatupad ang dagdag pasahe. Sinabi naman ng Malacanang na binabalanse nila ang kapakanan ng mga commuter at ng sektor ng transportasyon.
20: Never pong hinadlangan kahit kailan ng Pangulo ang anumang klaseng pagpoprotesta. Ang hindi lang po dapat na gawin ay kung ito ay lumalabag na sa batas.
13: Nagsumite na rin ang LTFRB at DOTR ng rekomendasyon sa Malacañang para sa mas mataas o 20 pesos fuel subsidy para sa mga PUV. Easily, ABS-CBN News.
12: Patuloy na pinaghahanap ng DILG ang sinasabing groomer at umano'y naka-impluensya sa naganap na pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. Samantala, muling nangako si Pangulong Marcos Jr. na gagawin ng kanyang administrasyon ng lahat para matiyak ang kaligtasan sa mga paaralan at mahinto ang mga insidente ng karahasan. Nagpapatrol, Harlene Delgado.
21: Hindi katanggap-tanggap yung mga pangyayari na nakita natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa South Cotabato.
13: Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatlong magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan sa loob lang ng tatlong buwan. Ayon sa Pangulo, itinutulak ngayon ng pamahalaan ang pagkakaroon ng ligtas at positibong learning environment para sa mga kabataan at maiwasan na ang karahasan.
21: At ito talaga ay dumudugo ang puso, hindi lamang ng mga pamilya-kapamilya ng mga nasawi, kung hindi ang buong bansa. Dahil ayaw natin nakikita na ganyan, na hindi tayo nakakasiguro, hindi tayo nakakatiyak na ang ating mga eskwelahan ay ligtas.
13: Nakikipagtulungan na anya ang gobyerno sa mga guro, magulang, barangay workers at iba pang stakeholder para maging mas secure ang mga paaralan sa bansa.
21: We are committed to providing our youth, our parents and communities with the knowledge and resources to prevent and respond to school violence.
13: Samantala, patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang umano'y groomer na pinaniniwala ang naka-impluwensya sa estudyanteng namaril sa mga National High School sa South Cotabato. Ayon sa CICC, sa kontekstong ito, tumutukoy ang mga groomer sa mga nambibiktima ng kabataan para maisagawa ang marahas na layunin ng kanilang grupo.
22: Hinahanap pa rin siya. Ayun ang order of battle sa akin na ating Pangulo tungkol dito sa mga nangyayari sa ating mga kabataan. Dahil nagbago na yung mundo, dahil may internet na, may ganyan eh. That's number one, yung nangyayari dyan sa mga website na yan.
13: Ayon pa kay Remulla, sunod naman nilang bubuwagin ng isang grupo na nagtuturo umano sa mga kabataan para maging kriminal.
22: TBS is an old organization that's 35 years old, galing pa sa Amerika yan. Pero dumating na dito ngayon sa Pilipinas. Now they're organizing in communities. Ang initiation nila ay nagdanako sila ng mga convenience stores. So sila ang next order of attention namin na bubuwagin na namin ang mga syndicate, sa community-based syndicate.
13: Ipinag-utos na rin umano ng Pangulo ang pagkakaroon ng isang communications program sa buong bansa para tulungan ang mga magulang na maunawaan ang mga bantang kinaharap ng mga kabataan at kung paano matutulungan ang kanilang mga anak. Harlene Delgado, ABS-CBN News.
23: Ibe-verifika pa ng NBI at DILG ang mga alegasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso ukol sa umano'y paghatid niya ng malalaking halaga ng pera kay Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad. Ayon naman sa Malacañang, kailangan munang suriin at itugma sa mga ebidensya ang lahat ng kanyang pahayag. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
24: Nagpunta sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Rodolfo Gracioso kasama si Father Flavio Villanueva at naghain ng sworn affidavit, dala mga dokumento, larawan at video na sumusuportaan niya sa kanyang mga alegasyon. Dating bahagi ng security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco si Gracioso na nagbunyag na naghatid mo na siya ng milyong-milyong pera kay Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal.
25: Nakilala ko si Ma'am Sara po nung naging security ako ni Saralan Velasco po. Nung nag-umpisa nung 2017 ako ng security sa kanya hanggang 2024.
24: Sa affidavit ni Gracioso, sinabi nito na mahigit 10 beses umano siya nagdala ng mga pera na nasa maleta kay Vice President Sara Duterte mula 2018 hanggang 2020. Ang mga pera ay galing umano kay Velasco. Pero ayon sa NBI at Palasyo, kailangang suriin at beripikahin muna ang mga ebidensya bago mapatunayan ang mga alegasyon ni Gracioso.
0: Alam nyo, pag may pumasok sa aming mga ganyang ebidensya, hindi naman kaagad paniwalaan natin yan eh. Kaya nga National Bureau of Investigation, we have to investigate. So we'll investigate kung ano yung katotohanan ng kanyang mga nilatag na ebidensya, yung mga larawan at bidyong kanyang iprinisinta, isa subject namin sa authentication and verification.
22: Titignan natin yung veracity ng kanyang sinabi, kung dinala niya talaga o kung may nadala. Hindi naman pwedeng agad accepted as green ano yan na katotohanan kagad.
23: Kasabay nito, kinumpirma ng PNP na dating nakatalaga si Gracioso bilang security officer ni Velasco. Sinabi rin ng PNP na na-dismiss si Gracioso sa serbisyo nito lamang buwan. Matapos maresolba ang isang administrative case na nagugat sa insidente nung siya ay naka-assign sa Calabarzon.
1: Gracioso had been investigated administrative case and there is a corresponding criminal case filed against him, but that was long before. I think it's a case in year 2022 or 2021.
25: Yun nga, nagulat ako nang nakipag-cooperate ako kay Father, biglang lumabas sir na ano na dismissal. Yun lang, gulat na gulat ako nung nakipag-cooperate ako. Hindi ko alam kung anong paso ko sir kasi hindi naman kami na gano'n sir. Hindi naman kami na gano'n sir yung proper hearing.
0: So walang
25: okay, dito? Wala po. At di po ako patrolman, corporal po ako. Yun po.
23: Ayon pa kay Matibag, dadaan sa assessment si Gracioso tulad ng ginawa sa 18 dating empleyado ni Congressman Zaldy Co. na nagbunyag din na nagdala sila ng mali-maliatang pera sa ilang opisyal ng gobyerno.
0: I-parallel natin to, yung sa 18 months na investigation namin, dishonorably discharge yung mga iba ron. Ibig sabihin, hindi na natin pakikinggan at iimbestigahan yung mga bagay na sinabi niya.
23: Ayon naman sa Malacanang, dapat magtugma sa ebidensya ang mga paratang ni Gracioso.
20: Ayaw po kasi ng Pangulo na gawa-gawang kwento na para lamang merong pabaksakin ng isang tao ay gagawa ng tahi-tahing kwento. Hindi po yan ang nais ng Pangulo at ng administrasyon. Pero kung siya ay meron namang mga kumpleto ang kanyang mga ebidensya, nararapat lang naman po na maimbestigahan to.
23: Nauna ng giniit ni Vice President Duterte, hindi niya kilala si Gracioso. Itinanggi naman ni Velasco ang mga alegasyon at tinawag itong designed and fabricated. Pero hamon ni Gracioso.
3: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya lie detector test po dito sa NBI para kung sinong nagsasabi-sabi ng totoo at hindi.
0: At mahabang proseso ng pag-lie detector test yan. So pumayag naman siya. He's very much willing and we will schedule it anytime this week na masubmit siya sa polygraph.
23: Samantala sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sa ngayon ay minomonitor pa nila mga pangyayari.
4: Dapat masubukan pa siya ng gusto sa mga tanong na matindi para malaman natin kung totoo yung kanya sinasabi. Siyempre, we cannot innocently, we cannot just swallow everything. Dapat dyan, tingnan natin na maayos kung talagang believable lahat na sinasabi niya.
23: Sa pahayag ni Father Flavio Villanueva, lumapit umano sa kanya noong March 26 si Gracioso. Humingi umano ito ng tawad at tulong. Tungkulin anya bilang pari na gabayan at tulungan ang isang tao. Z. Ana Brosio, ABS-CBN News.
5: Hindi muna sumalang sa witness stand sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte, ang kapatid niyang si Davao City Mayor Sebastian Duterte. At live mula sa Senado nagpapatrol si RG Cruz. RG, bakit wala si Mayor Duterte sa paglilitis kanina?
6: Bernadette, bukas at sa Miyerkules pa sasalang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Duterte dahil sa mga dokumentong hinihingi sa kanya ng korte. Kaya naman kanina tinapos na lang ng korte ang testimonya ng witness mula sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Sumulat si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment court para humingi ng palugit dahil kailangan niya ng panahong ihanda at ipunin ang mga dokumentong hinihingi sa kanya kaugnay ng paglilitis ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte. Tiniyak ni Mayor Duterte na darating siya sa Senado sa Martes at Miyerkules at hindi siya nagdadahilan lang para maantala ang paglilitis.
26: The presiding officer grants the request of Mayor Duterte to appear tomorrow and Wednesday.
6: Samantala, may nakikitang conflict of interest ang ilang senador sa pagdeklara ni VP Duterte sa GenCorp Industries sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, habang wala ang pangalan niya sa mga records ng kumpanya sa Securities and Exchange Commission. Matatanda ang nangontrata ang GenCorp sa mga ahensya ng gobyerno pati sa lokal na pamahalaan ng Davao City kung saan mayor ang nakababatang Duterte.
2: Allowed ba ang GenCorp na mag-participate sa public bidding sa Davao knowing na si VP Sara ay may-ari ng isa sa mga may-ari ng GenCorp and then yung Davao is baluarte niya?
7: It is my humble submission that this is the conflict of interest contemplated under Article 7, Section 13 of the Constitution.
26: The witness presented from the SEC stated that the Vice President is not a shareholder or stockholder based on the records submitted by GenCorp to the Securities and Exchange Commission. So that is one difference that still has to be reconciled at some point.
6: Sa cross-examination sa opisyal ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS, lumabas sa 49 na kontratang napunta sa GenCorp Industries mula July 2022 hanggang 2025. 33 rito ay kontrata sa PhilHealth Region 11, isa sa Overseas Workers Welfare Administration Region 11, 15 sa City Government ng Davao. Sa mga kontrata ng Davao City LGU, 11 ang hindi dumaan sa public bidding dahil hindi aabot sa 2 milyong piso kada transaksyon. Nasa 7 hanggang 8 milyong piso ang kabuang halaga ng mga naturang kontrata.
8: May ebidensya po ba sa PhilGEPS na ang pagkakahati ay ginagawa upang umiwas po sa competitive bidding or wala po kayong sapat na record para sabihin po yon?
9: The system po is designed so I think po hindi po ina-allow ng system pag yung may mga splitting na ganun.
6: Ngayon naman ang depensa, limitado lang sa mga dokumento ang nalalaman ni Sopeña.
10: So Davao City played no role in the evaluation or approving the award of these contracts to GenCorp?
9: I have no personal knowledge.
6: Sa naunang pagtatanong ng Senator Judges, sinabi ni Sopeña na hindi parte ng mandato ng PhilGEPS na pag-aralan ang mga nakaraang dokumento, kontrata o proyekto. At wala sa sistema nito ang piyaking tama at tunay ang mga dokumentong isinusumite sa kanila. Samantala, sinagot ng prosekusyon ang pagtutol ng depensa sa request for admission nila sa mga bank at financial records ng mag-asawang Duterte Carpio. Sa kanilang inihaing objection, sinabi ng depensa na hindi sila pwedeng pwersahing umamin sa pagkakamali dahil trabaho ng prosekusyon na patunayan ang kanilang bintang at bawal din sa batas na tumistigo laban sa isa't isa ang mag-asawa at magkakapamilya.
11: Hindi po criminal case ang impeachment. Ang hinihingi lang po namin ay ang pagkilala sa mga dokumentong sinabmit mismo ng mga bank. Hindi po nagiging privilege ang isang dokumento dahil lamang nabanggit dito ang asawa, magulang o anak ng respondent.
14: The court also had consistently said that an admission is actually akin to a testimony, kaya nga tawag admission. At kung ang garantiya ng constitution natin ay pinagbabawal ang compulsion sa isang respondent o akusado na mag-testify against himself, dapat ding pagbawalan yung pagtatangka na kumuha ng tinatawag na admission.
6: Sa huli, inatasan ng korte ang magkabilang panig na maghain ng kaukulang dokumento ukol sa kanilang maargumento para mahatulan ito ng korte. Bernadette, dun sa inaasahang pagdalo ni Mayor Sebastian Duterte, hindi na naglabas ng panibagong subpoena ang Senado dahil Lunes hanggang Miyerkules naman ang petsang ipinatawag ng alkalde sa impeachment court. Bernadette, sakop ng subpoena ang mga kontrata at transaction records ng Davao City Government sa GenCorp at anumang korporasyon na may franchise sa isang fast food sa lungsod. Bernadette?
23: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Na taon ng kasal sina TJ Monterde at KZ Tandingan. At sa Gandang Gabi Vice, nagkwento ang dalawa tungkol sa parenthood at mga pagsubok sa relasyon. Tahasan din nilang sinagot ang madalas na tanong, kailan kaya sila magkaka-baby? Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
27: Marami ang may hangover pa sa katatawa sa fun at kulitan episode ng Gandang Gabi Vice kasama ang mag-asawang KZ Tandingan at TJ Monterde. Ikwento ng dalawa kung bakit dalawang beses silang ikinasal. Dahil ito sa pandemya.
12: Walang flights noong time na yun. Mm. So very selfless for them na pumayag na pakasal kami dalawa na wala sila parents namin. Tapos parang pa kami eldest. Naka-zoom lang sila pero naka-ano din sila, naka-damit suit, din, no? Naka-damit din sila.
13: Ah, may amats yung mga pamilya niyo.
27: Tawanan at kilig pati ang audience na mag-share ang mag-asawa tungkol sa kanilang first night.
12: Nung gabi yun, hindi ako good boy. Nung gabi yun.
13: Ah!
27: Naitanong din sa mag-asawa kung kailan sila magkakaanak.
15: May mga gusto pa akong gawing bagay sa career ko. May gusto pa akong mga i-build sa sarili ko as a person, as a woman. I want to make sure that I'm not a baby taking care of a baby.
27: Para kay KZ, hindi lang financial ang dapat paghandaan sa pagiging magulang. Mahalaga rin anya ang emosyonal at personal na kahandaan. Suportado siya ni TJ. Para sa singer-songwriter, desisyon ito na dapat pareho nilang gusto.
12: Hindi siya pwedeng desisyon ko lang. Kasi dalawa kami parents eh. So, pag sinabi niyang hindi muna siya ready, then so be it.
27: Nagbukas din ang dalawa tungkol sa isa sa pinakamabigat na yugto ng kanilang relasyon. Ikwento ni KZ na dumating sa punto na habang dumaraan siya sa depression, naisip niyang makipag-iwalay kay TJ.
15: Sabi ko, makikipag-iwalay na ako sa'yo kasi hindi mo deserve na I'm not able to give you the love that you deserve. Hindi kita nabibigyan ng attention kasi nung time na yun ate, depressed talaga ako.
27: Pero sa halip na bumitaw, pinili ni TJ na manatili.
16: Truth or charot?
27: Extended ang kulitan pagdating ng larong truth o charot.
16: Truth!
27: Mapapanood ang unfiltered version ng Gandang Gabi Vice exclusive sa iWant. Gino Krishna, ABS-CBN News.
17: Sa pagpabalik ng TV Patrol, Denise Cornejo at Cedric Lee, hindi pa agad makalalaya sa kabila ng utos ng korte. Bus na may lula mga Pinoy mula Italy, bumaliktad sa Germany. Kings of P-Pop SB19, binigyang pugay sa Senado. Abangan ng iba pang mga nagpapagambalita sa pagbabalik ng TV Patrol!
18: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag all new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ka! Kaya ba ganyan?
4: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglapin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang
4: Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: TV Patrol sa DZMM.
9: Matapos ang tatlong sunod-sunod na linggong puro dagdag preso, makahihinga na mga motorista ngayon linggo dahil sa rollback, bagamat maliit lang sa gasolina. Inatasa naman ang Department of Energy ang mga manufacturers na ipakita ang epekto ng pagsuspinde ng excise tax sa LPG, hiwalay pa sa inaasahang big-time increase sa Oktubre.
10: May anunsyo na ng rollback ang mga kumpanya ng langis. Ang Shell at Unioil ni round off ang computation ng Department of Energy. 7.60 sa diesel, 30 sentimo sa gasolina at 5.90 sa kerosene. Pero ang ibang kumpanya gaya ng Sea Oil at Petrogas, kinopya ng buo ang kwenta ng DOE. 7.57 sa diesel, 24 centavo sa gasolina at 5.85 sa kerosene. Dismayado ang mga gumagamit ng gasolina dahil batay sa buong linggong presyo sa world market. Nasa 1.50 ang bagsak sa presyo ng gasolina, pero ang ending, wala pang 50 centavos ang rollback.
11: Laki, no? Kala ko 24 pesos. Sana 24 pesos, mabawi mo lang yung mga nakaraang ano.
12: Masyadong maliit. Tapos pagtataas, malaki.
13: Hindi ka kontento.
12: Hindi, sir. Hindi.
10: May paliwanag ang DOE kung bakit maliit lang ang bawas presyo sa gasolina.
14: Ang ating premium freight insurance, mas mataas pa rin ang average for the past 5 days versus noong last week. Though ang ating MAPS bumaba na, pero maliit lang din.
10: Pero kahit ang mga diesel ang ikinakarga, hindi rin kontento sa rollback kahit mahigit 7 pesos pa ito. Kabilang dito si Teng na hinuhulugan pa ang sasakyan na ginagamit sa pagdi-deliver ng mga gulay.
15: Alam mo, kikita lang kami ng magkano lang, talo pa kami sa diesel eh. Mas malaking nawawala eh. E paano naman mga maintenance namin?
16: Bitin pa.
17: Dapat bakit?
13: dapat po bumaba pa.
16: Dapat po babaan.
13: Ano, dagdagan pa yung baba.
10: Humupa ang presyo ng petrolyo dahil ilang araw na rin walang palitan ng airstrike sa Middle East. Pero pwede pa rin muling sumiklab ang gulo kasunod ng pagbasura ni US President Donald Trump sa alok ng Iran na pansamantalang buksan ang Strait of Hormuz kapalit ng ilang kondisyon. Ang Iran naman nagbabala na handa sila sa bantang pag-atake ng US sa mga susunod na araw.
17: Bukod sa rollback sa diesel at gasolina, gusto ring makita ng DOE ang bawas presyo naman sa LPG dahil sa pansamantalang suspensyon ng excise tax na sa mahigit 3 piso kada kilo o lagpas 33 pesos kada regular na tangke ang matatapya sa presyo ng LPG dahil sa pagtatanggal ng excise tax.
10: Kaya nag-anunsyo na agad ng 3 piso kada litrong rollback ang Regasco simula Miyerkules, pero nilinaw ng kumpanya na pagkatapos ng rollback, may inaasahang dagdag presyo pagdating ng unang linggo ng Oktubre na maglalaro sa 10 pesos hanggang 15 pesos kada kilo o mahigit 100 piso kada regular na tangke.
18: Maganda po naman sa LPG ay dahil once a month lamang ang paggalaw nito, hindi po natin naranasan yung kagaya po ng bilis ng linggo-linggong paggalaw ng diesel and gasoline.
10: Pero nilinaw ng DOE na hindi pa naman siguradong aabot ng 10 hanggang 15 pesos kada kilo ang dagdag presyo sa October 3 o 4.
19: Umpiutin namin yan over the end of this month, September 30, tapos nanghihinga kami nga ng dalawang araw kasi after ang September 30, magsasubmit sila sa 1, magme-meeting kami sa 2 kasi nandun na yung computation namin.
10: Dahil sa malakihang dagdag presyo nitong mga nakaraang buwan, nasa lagpas 1,000 hanggang 1,500 pesos pa rin ang presyo ng regular na tangke ng LPG sa Metro Manila.
20: Ipinatupad na ang 60 pisong arawang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pero may kalituhan pa rin kung ano ang nangyari sa naunang wage order na hindi natuloy dahil sa temporary restraining order na inilabas ng korte. Nagpapatrol, Johnson Madabat.
21: Mag-iisang buwan pa lang sa kanyang bagong trabaho, bilang barista sa coffee shop na ito sa Quezon City, ang 24-anyos na si Mark. Isa siya sa tinatayang higit 1,000,000 minimum wage earner sa Metro Manila na makatatanggap ng 60 pisong arawang aumento sa sahod alinsunod sa wage order number 28 na naging epektibo nitong Sabado, September 26.
22: Kung estimate natin siya sa isang buwan, ang dagdag niya sir mga 1.5, mga ganun, malaking tulong din.
21: Si Althea, minimum din ang arawang sahod. Bagamat may dagdag sahod, kailangan pa rin anya ng madiskarding pagbabudget.
23: Kanina ko lang din nalaman pag commute ko. Yung bus po na sinasakyan ko araw-araw 28, tas ang singil kanina is 33. 5 pesos din po ang taas niya. Opo.
24: Tas lipat pa ng jeep?
23: Opo, jeep pa po.
21: Sa pagtaya ng Department of Labor and Employment, nasa 1,100,000 minimum wage earner sa NCR ang makikinabang sa naturang wage hike.
25: Per month po yan ay 1,560 pesos. Baka sabihin ng iba, medyo maliit. Pero pag kinumpute po natin yan, lalo sa mga security guards natin, yung night shift differential, kasama po yon. Yung mga nag-overtime pay, kasama po yon.
21: Sa ilalim din ng wage order number 28, ang mga minimum wage earner para sa non-agricultural workers sa NCR ay magiging 755 pesos na mula sa dating 695 pesos kada araw. Habang sa mga small retail at service establishments na mas mababa pa sa 15 empleyado ay magiging 718 pesos naman ang daily take-home pay mula sa dating 658.
26: Sa mga manggagawa na sumasahod ng kinsenas at katapusan, ang sabi ng Labor Department, dapat ay mararamdaman na ninyo ang 60 pisong aumento sa arawang sahod sa National Capital Region sa darating na Miyerkules o sa Atrenta. At dahil lalapit na ang bigay ng 13-month pay, ang sabi ng DOLE, dapat magre-reflect na yan sa inyong matatanggap na biyaya pagdating ng Disyembre.
21: Pero para sa isang labor group, dapat ay ipatupad na lamang ang wage order number 27 na naudlot dahil sa temporary restraining order ng korte sa Pasig City.
27: So dapat walang sukuan doon sa naunang wage order 27 na first tranche 60 pesos, dapat mula pa July 25 at may sure ball na second tranche na 25 pesos pagdating ng January 20. Tumataginting na mahigit 3,000 piso na po na back pay yung dapat nakukuha ng ating mga manggagawa.
21: Pero, sagot naman ni Tolentino, maaring magtagal pa ang pagdinig dito.
25: Napakatagal po ng prosesong yan, kaya minarapat po ng wage board ng NCR na gumawa ng paraan na nirerespeto rin ang hukuman, subalit ginagawa ng paraan sangayon din sa Labor Code of the Philippines.
21: Aminado ang isang employers group na iginagalang nila ang utos ng Regional Wage Board.
0: For the first time sa history ng wage board, ang ECOP nag-dissent kami. Dahil ang gusto namin, 50 pesos plus 10 pesos, pari 60 pesos din. Nagbutuhan, natalo kami. But even if natalo kami, kasi kinikilala namin talaga wage board na siya ang pinakamabisang paraan para nagtataas ang sweldo.
21: Samantala, ang mga manggagawa naman sa Central Visayas may aasahan ding 42 pesos per day na taas sahod simula sa 14 ng Oktubre. Dahil dito, ang daily minimum wage sa rehiyon magiging 582 pesos na para sa Class A areas at 542 pesos para sa Class B areas.
25: Ibig sabihin po niyan, karagdagang 1,092 pesos per month sa manggagawa natin sa Region 7. Unanimous po doon sa wage order, pumirma po ang employer pati employee doon sa wage board level.
21: Pero para sa grupong partido ng manggagawa, hindi ito sapat dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente, pamasahe at iba pang pangunahing pangangailangan. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
1: Para po sa ating ulat panahon, ayon sa PAGASA, makaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil dito inaasahan ng katamtaman hanggang malalakas na ulan, lalo na sa Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan. Patuloy naman ang magandang panahon sa Luzon, kasama na rito ang Metro Manila. Pero malaki pa rin ang tsansa ng localized thunderstorm sa hapon. Wala namang nakikitang low pressure area ang PAGASA na posibleng maging bagyo. Walang lumikas sa Pilipino sa temporary shelters kasunod ng matinding pagbaha sa Thailand noong Sabado. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, wala pa silang natatanggap na ulat na may Pinoy na lumikas sa higit 200 shelters sa Bangkok. Dagdag ni Cruz Paredes, hinihikayat munang mag-work from home ang mga Pinoy na nagtatrabaho bilang guro roon matapos magdeklara ng 2 araw na holiday ang Thai government bunsod sa nangyaring flood disaster. Nagpaabot na rin ng tulong ang embahada sa mga kababayan na apektado pa ring lugar.
2: Overall, hindi naman ganun kalala or kasama ang situation. Ang panawagan naman natin sa Filipino community dito na manatiling maging alert at magmatsyag at ipaalam sa amin yung mga members ng Filipino community na nangangailangan ng tulong.
3: Inambalos ng malalakas na alon ang hilagang silangang bahagi ng Estados Unidos, partikular ang mga baybayin ng Massachusetts nitong weekend. Dulot ito ng malalakas na ulan at hanging dala ng isang hindi pangkaraniwang bagyo sa panahon ng autumn o taglagas. Nagdulot ito ng pagkakansela ng mga biyahe ng eroplano dahilan para ma-stranded ang libu-libong pasahero. Ayon sa U.S. National Weather Service, inaasahang magdudulot ito ng matitinding pagbaha sa mga coastal areas sa may mid-Atlantic coast na sinabayampan ng high tide. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Mary Jane Veloso nagbalik-tanaw sa kanyang dinanas sa Piitan sa Indonesia at Pilipinas. At Alex Iyala, solid ang unang sabak sa 2026 Asian Games, Wagi kontra Thailand. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: TV Patrol sa DZMM.

0: Numero 1 sa aksyon.
1: Ang oras, alas 7:13 ng gabi. Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Laguna Governor Sol Aragones sinampahan ang kaso sa Ombudsman. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
2: Sinampahan ang complaint sa Office of the Ombudsman si Laguna Governor Sol Aragones at ilang provincial officials dahil umano sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inihain ang reklamo ni Laguna Board Member Lorenzo Reniga Jr. kaugnay ng financial assistance o review program ng provincial government kung saan 15,500 pesos umano ang inilabas para sa bawat reviewee na hindi dumaan sa kinakailangang public bidding at procurement process. Ayon sa reklamo, may ilang beneficiary umanong nagsumiti ng diploma at certificate of indigency na sinasabi as fabricated. Iginit din na mas mataas ang 15,500 pesos na inilabas ng provincial government kumpara sa ibang review centers na nag-aalok umano ng kaparehang serbisyo sa humigit kumulang 6,000 pesos bawat reviewee. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, DZNN.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Hello, attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
0: Hello, attorney!
3: Lunes hanggang Biyernes, ala una ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
5: Pagkakataon matapos ang kanyang paglaya, inilahad ni Mary Jane Veloso ang mga pinagdaanan niya sa 16 na taong pagkakakulong sa Indonesia at Pilipinas. Ikinuwento rin niya kung paano siya muling nakahanap ng pag-asa matapos makaligtas sa nakatakdang pagbitay noong 2015. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
6: Halos hindi mapaghiwalay sina Mary Jane Veloso at ang kanyang pamilya mula nang makalaya siya sa Correctional Institution for Women. Bawat haplos, bawat yakap, tila pagbawi sa mahigit 16 na taong pagkakawalay.
7: As in talaga, miracle talaga po siya. Hindi ko talaga siya inaasahan na yung mismong araw na yun.
6: Ayon kay Mary Jane, simple lang ang dahilan kung bakit siya umalis ng Pilipinas noon. Kahirapan. Kaya kahit masaklap ang kanyang unang pagsabak bilang OFW, kung saan muntik na umano siyang halayin ang katrabaho sa Dubai, tinanggap pa rin niya ang alok na trabaho bilang kasambahay sa Malaysia. Pero pagdating doon, sinabihan siyang nasa ibang bansa pa ang magiging employer. Habang naghihintay, binilhan siya ng kanyang recruiter ng mga damit at binigyan ng maleta.
7: Sinabi talaga sa kanya, parang medyo mabigat to. Ang sagot naman niya, ikaw naman kasi bago yan, may gulong, ganyan talaga yan.
6: Inalok siya ng recruiter na pumunta sa Indonesia habang hinihintay umano ang Malaysian employer. Pero sa paliparan sa Yogyakarta, natuklasan ng mga otoridad ang heroin na nakatago sa bitbit niyang maleta.
7: Siyempre talaga sinagot ko pa, hari na po ba? Ano po ba? Ba't may hari na dyan? May sinagot sa akin, drugs. Siyempre, automatic, drugs. Doon ako hindi nakapagsalita. nanginig na ako na, ayun, parang gumuho na yung mundo ko na wala.
6: Nahatulan si Mary Jane ng kamatayan sa Indonesia, pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay kung ilarawan niya ang unang 5 taon sa kulungan. Madaling araw ng April 29, 2015, ibinyahe si Mary Jane sa isla kung saan itinakdang ipatupad ang kanyang sentensya.
7: At 20 minutes na lang, isasalang na ako. Pero, yun nga po, sabi ko parang may bulong na kalma. Parang okay lang yan. Kasi hindi mangyayari sa yan.
6: Sumuko sa mga otoridad sa Pilipinas ang 2 recruiter ni Mary Jane. Kaya umapila si dating Pangulong Benigno Aquino III sa Indonesia na huwag ituloy ang pagbitay para maging testigo si Mary Jane sa kaso. Sa kabila naman ng pagkakaligtas, hindi agad nawala ang takot ni Mary Jane.
7: Pag narinig ko yung pintuan bubuksan, sumisigaw ako. Dadalhin ako, bibitayin ako, ganun. Pag nakakarinig ako ng ambulansya.
6: Isang paring aleman ang tumulong sa kanyang makabangon. Sa kulungan sa Indonesia, natuto si Mary Jane ng batik, ganchilyo, beadwork at pagpipinta. Nagsimula rin siyang sumulat ng tula.
7: Siguro no, nasa isla talaga ako. Yung Mary Jane talaga na dinala doon, parang kinuha na ni Gad eh. Tapos yung Mary Jane ito, parang Mary Jane, yung bagong Mary Jane na puno ng pag-asa, puno ng pagtitiwala sa Panginoon, na nagsasabi na lumaban ka.
6: Taong 2024, pumayag ang Indonesia na ibalik siya sa kustodiya ng Pilipinas. Sa CIW siya dinala kung saan siya naging dorm in charge.
7: Sabi ko hindi ko naalagaan yung 2 anak ko, pero naalagaan ko 172 na tao at naging maayos naman ang lahat. Parang ini-ready ko para sa 2 kong anak.
6: Sabado ng madaling araw, tuluyang nakalaya si Mary Jane matapos siyang gawaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng absolute pardon.
8: Una siyang ipinaglaban ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero nawala ang liwanag at pag-asa nang hindi tinutulan at sinang-ayunan pa ni dating Pangulong Duterte ang pagbitay kay Viloso. Ngunit hindi natutulog ang Diyos, pinayagan pang makauwi si Viloso sa Pilipinas sa hiling ito ni Pangulong Marcos Jr. At bunga ito ng masinsin at diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Indonesia.
6: Ngayong malaya na, gusto ni Mary Jane na bumawi sa panahong hindi niya nakasama ang kanyang mga anak at magulang at magkaroon ng kabuhayan para maitaguyod sila. Binisita na ng Department of Migrant Workers at DSWD ang pamilya Viloso para sa posibleng tulong ng gobyerno. Ang DSWD nagbigay na ng cash relief at pinag-aaralan ang Sustainable Livelihood Program para kay Mary Jane.
1: Dahil sa absolute pardon, burado na ang kaso laban kay Mary Jane. Pero si Mary Jane tuloy pa rin ang laban sa mga inihaing kaso laban sa kanyang mga recruiters. Ito ay para malinis ang kanyang pangalan at maging ganap ang hustisya. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
5: Kalalaya sina Dennis Cornejo at Cedric Lee sa kabila ng utos ng Court of Appeals. Bineberipika pa ng Bureau of Corrections ang record ng 2 kabilang ang isa pa nilang kasong rape coercion. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
9: Naudlot ang agarang pagpapalaya kina Dennis Cornejo at Cedric Lee na inutos ng Court of Appeals noong Biyernes dahil may kailangan pa silang isilbing sentensya para sa isa pang kasong isinampa ng actor-host na si Vong Navarro ayon sa Bureau of Corrections. Sabi ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., hihingi sila ng kopya ng entry of judgment sa korte kaugnay ng order at ng certificate of no pending case mula sa Regional Trial Court ng Taguig.
10: Pinag-aaralan pa po ng CIW at saka New Bilibid Prison yung order na yan. Kasi kailangan po namin yung entry of judgment para makasigurado kami. Sabi 15 days pa naman puro bago mailabas yan.
9: Matatanda ang hinatulan sila ng guilty sa kasong serious illegal detention for ransom ng Taguig RTC Branch 153 noong 2024 dahil sa reklamo ni Navarro ng umano'y pagdetine, pambubugbog at pangingikil sa kanya ng grupo ni Cornejo sa Taguig. Una silang nasentensyahan ng reclusion perpetua o hanggang 4 taong pagkakakulong. Pero ibinaba ng CA sa grave coercion ang nasabing kaso at pinatawan ng parusang 6 na buwan hanggang 3 taong kulong. At dahil sa naipong good conduct time allowance, napagsilbihan na umano nila ang kanilang sentensya. Pero nasilip ng Bucor na may isa pang kasong grave coercion ang dalawa sa Taguig RTC Branch 266. Sabi ni Katapang, kailangan magkasunod na maisilbi nilang dalawang parusa na aabot sa 4 na taon hanggang 7 taon.

0: Sinabi niya na hindi totoo na mula pa noong 2014 nakakulong sina Cornejo. Usapin na anila ng batas kung sapat na ang panahon ng kanilang pagkakabilanggo, lalo't pinagtibay ng korte ang kanilang conviction. Handa rin anya si Navarro na tanggapin ang magiging resulta oras na matapos ang proseso. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Aminado si Public Works Secretary Vince Dizon na may mali at irregularidad sa isang proyekto ng mga diskaya sa Taguig City. Samantala, nagpunta si Secretary Dizon sa Davao City para inspeksyonin ang ginagawang flood mitigation project sa Bangkal District sa Barangay Talomo na binaha noong Hulyo. Nagpapatrol, Ernel Tokmo.
2: Binalikan ni DPWH Secretary Vince Dizon Lunes ng umaga ang San Juan Village sa Bangkal, Davao City para suriin ang ipinangakong flood mitigation project. Matapos maranasan ang matinding baha sa lugar noong July 24 ng gabi. Bagamat walang ulan sa Bangkal noong panahong yun, lagpas tao pa rin ang taas ng baha dahil sa malakas na ulan sa upland areas kaya umapaw ang Talomo River. Ngayon, mas tinasan ang gabion at natapos na ang unang segment. Pero tuloy-tuloy pa ang paglagay ng gabion sa ilang bahagi na ayon kay Dizon, pinondohan ang naturang flood mitigation project na aabot sa 100 milyon pesos. Dagdag ng kalihim, naisagawa na rin ang dredging sa ilog at inaasahang iaasfalto ang daanan sa tabi ng ilog doon.
3: Ang importante sa akin, sa susunod na malaking ulan, may feeling naman ng safety yung mga kababayan natin dito, na hindi sila pagka umulan na naman, ayan naman, manginginig na naman sila sa takot dahil papasukin na naman yung bahay nila. So pinamadali natin.
2: Ikinatuwa naman ng mga residente ang pagtugon sa problema roon at umaasa pa rin hindi na mauulit ang dilubyo sa kanilang lugar.
4: Yun yung number one namin na pasalamat na hindi kami madidemolish. Pangalawa, malaking tulong sa amin yan dahil magbibigay ng protection sa amin, kasi kung mangyayari yung susunod na sakuna, anuman, pero hindi pa natin alam kung lulusot talaga yung tubig o anuman mangyayari, at least malaking bagay na yung ginawa ngayon sa naaksyonan agad.
2: Samantala, sinabi naman ni Dizon na may mali at irregularidad sa isang construction project sa Taguig City, pero iniimbestigahan pa nila ito. Nauna nang ibinunyag ni Senator Ping Lacson na may proyekto sa lungsod noong 2022 kung saan ang coordinates ng geotagged photos nito ay wala sa Taguig, kundi nasa 600 kilometro ang layo sa Leyte Province. Nagbabala si Lacson kay Dizon at sa mga taga-DPWH na maaaring maharap sa criminal liability kung may tangkang pag-cover up sa nasabing anomalya sa infrastructure projects.
3: Ang follow-up question doon, meron bang Taguig project doon sa 10 conclusive na ghost project na nahanap na ng DPWH, yung sigurado? Ang sagot ko, wala po. Sinabi ko din na ang investigation sa Taguig kakaumpisa pa lang at ongoing pa yan. Nag-submit ng initial report sa akin, no? At yan ay pinasubmit ko sa ombudsman, no? Nakalagay sa report, merong mga nakitang mga irregularities na kailangan i-subject pa for further validation.
2: Ayon naman sa Malacanang, wala ring cover-up sa mangyayaring investigasyon sa mga umano'y maanomalyang proyekto sa Taguig City.
5: Ayon po sa kanya, ang binabanggit lamang po niya dito ay patungkol doon sa mga conclusive na mga ghost projects. So wala daw doon sa 10 na alam niyang conclusive ghost projects yung itinatanong sa kanya. Hindi naman po nangangahulugan na walang masasabing anomalya sa Taguig.
2: Nanindigan si Dizon na walang pinipili ang ahensya at iniimbestigahan ang lahat ng mga natatanggap na ulat ng anomalya. Ernel Tokmo, ABS-CBN News.
6: Umaranggada na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Sumabak ang world number 18 sa kanyang unang laban sa women's singles matapos ay ilang oras na paghihintay dahil sa ulan. Nagpapatrol, Paige Javier.
7: Sa umaga ng unang laban ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa Asian Games, bumuhos ang ulan sa Nagoya, Japan. Basang-basa ang mga court sa Higashiyama Koen Tennis Center, kabilang ang center court kung saan dapat lalaban si Ayala. Habang naghihintay sa final schedule, nag-ensayo pa si Ayala bago lumaban sa women's singles event na inilipat sa indoor

0: Records kinalaunan. Kinahapunan, hindi na napigilan ng ulan ang pagdomina ni Iyala. Tinalo niya ang pambato ng Thailand sa second round, 6-1 at 6-love.
1: I think I'm doing pretty good. Hopefully, you know, I'll see how I go throughout the week. I think, you know, health is always the first priority. So I think, you know, circumstances have changed a lot in the past years, and I'm, you know, I'm older, a bit more experienced. I like to think that my mindset now is, you know, to take it step by step, you know, give it everything I have and to compete to the best of my ability. Everyone wants the gold. I want it. You know, I worked hard. I'm here to compete. Like every tournament, I want to win.
0: Umabante naman sa round of 16 ng women's doubles ang teammates ni Alex na sila Tenny Madis at Steffi Aludo. Tinalo ni Madis at Aludo ang koponan mula Indonesia sa dalawang set, 6-3, 7-6 nitong hapon. Bago ang kanyang laban sa women's singles, todo suporta si Iyala sa kanyang mga teammate.
2: Iba po talaga yung feeling pag panalo at sobrang grateful po namin kasi ibang level na to para sa amin. Iba po talaga yung pag nandun, support pag nandiyan si Ate Alex at lahat ng mga team namin. Yung iniisip na lang po namin is like hit it all out na lang po talaga kasi wala na po kaming magagawa. Kasi yun na talaga yan. So, kailangan na po namin ipalo lahat yung pinag-practice namin.
0: Umusa din sa mixed doubles sina Asian Games bronze medalist Nino Alcantara at Shaira Rivera. Pinataob ng dalawa ang mga pambato mula Iran sa laban na umabot sa tiebreak 6-4, 1-6, 10-8.
3: We're moving really well and we're like playing, we're like talking, we're having fun. But overall, I was so happy with our performance today.
4: Good thing we warm up sa indoor po. So, parang na-feel na din namin anong feeling sa indoor.
0: Samantala, may siguradong silver ang Pilipinas sa Sepak Takraw matapos makapasok sa finals ang women's doubles team. Winalist ang Pilipinas ang Laos sa semifinals para umabante sa gold medal match. Sa athletics, nasungkit ni Olympian John Cabang Tolentino ang kanyang unang medalya sa Asian Games matapos bigong makapodium noong 2022. Nagtapos na pangatlo si Tolentino sa men's 110-meter hurdles sa season best na 13.48 seconds para sa bronze.
5: I was always like dreaming about I have to become better and better, but after Olympics was everything uphills.
0: Tig isang bronze naman ang iuwi ng Cebol o Philippine Esports Team sa Honor of Kings at sa Pokemon Unite. Solid ang unang sabak ni Pinay tennis ace Alex Iyala sa 2026 Asian Games matapos talunin ang pambato ng Thailand sa second round ng women's singles event. Si Iyala ang top seed ng torneo kaya siya nagkaroon ng first round bye. Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, Nagoya, Japan.
6: Susunod, Chinese research vessel na mataan sa karagatang sakop ng Batanes. At matapos ang makasaysayang Asia double gold, Carlos Yulo may bagong revelasyon. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: TV Patrol sa DZMM.
8: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa Estreta at DZFM Teleradio.
9: Ang oras, alas 7.33 ng gabi.
10: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Fresh. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
11: Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinakalimutan mo ang sakit. At ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay hindi nangangahulugang hinahayaan mong saktan ka ulit. Minsan ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula kapag natutunan mong mahalin muna ang sarili mo.
8: Private Confessions. Private Confessions.
9: Ang oras, alas 7:35 ng gabi.
10: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
7: DZMM, numero uno sa aksyon!
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Namataan sa karagatang sakop ng Batanes ang isang Chinese research vessel na may kakayahang mag-survey sa mga subsea cable. Sa gitna ng insidente ito, nababalang lokal na pamahalaan sa paglapit ng mga dayuhang barko sa kanilang lugar. Nagpapatrol, Bianca Daba.
1: Sa layong 38 nautical miles hilagang kanluran ng Itbayat sa Batanes, namataan ang Chinese research vessel na ito sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard kasama ang ilang opisyal ng National Security Council at lokal na pamahalaan ng Batanes ngayong Lunes ng umaga. Kinilala ang barko bilang Jia Haike 7. Tatlong beses na nag-issue ng radio challenge ang Philippine aircraft sa Chinese vessel, pero hindi ito sumagot.
2: This is Philippine Coast Guard Aircraft, PCG 2081. You are advised that you are currently sailing within the Philippines' exclusive economic zone. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over.
1: Batay sa Automatic Identification System o AIS data, umalis ang Chinese research vessel ng Fujian, China noong September 21. At pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas nito lang umaga. Pero sa halip na Batanes, nakita umano sa Papua New Guinea ang lokasyon ng signal nito.
3: Ibig sabihin, the Chinese government is once again using AIS spoofing to confuse the authorities kung nasan ang mga Chinese research vessel nila. In short, niloloko nila ang mga iba't ibang gobyerno ng mundo, no?
1: Iuulat ng PCG ang insidente sa National Task Force for the West Philippine Sea at sa Department of Foreign Affairs. Irerekomenda rin umano ni Rear Admiral Jay Tariela ang pagtatalaga ng Coast Guard vessel para hamunin at itaboy ang Chinese research vessel. Sa mga nakaraang buwan, madalas makita sa Batanes ang mga Chinese research vessel, kaya madalas din ang pagpapatrulya ng PCG sa lugar. Pero ito anila ang unang pagkakataong namataan ang barkong tulad ng Jia Haike 7 na may kakayahang mag-imbestiga sa mga subsea cable.
3: This is the reason why mas frequent na ang ating deployment dito ng aircraft and even the Coast Guard vessels to directly challenge and to prevent China from normalizing yung sinasabi nga nilang kasinungalingan, no, that Batanes belongs to the People's Republic of China.
1: Nagpahayag naman ng pag-aalala ang pamahalaang panlalawigan ng Batanes sa paglapit ng mga dayuhang barko sa kanilang karagatan.
4: Talaga nakakabahala sa probinsya natin dahil parang binabaliwala yung territorial natin sa liit ng isla natin at saka mga facilities natin dito, medyo nakakabahala din.
1: Galit din umano ang mga Ivatan sa mga pahayag ng mga Chinese scholar na pag-aari umano ng China ang Batanes.
4: Ay, galit kami. Kami po'y galit. Dahil ang foundation day namin is 1744 and never na lumitaw na pag-aari ng China ito.
1: Bahagi ng Pilipinas ang Batanes. At para sa mga Ivatan, hindi ito dapat pagdudahan. Sa kabila ng mga pahayag na umaangkin sa probinsya, ikiniit ng lokal na pamahalaan at ng mga residente ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at pagiging bahagi ng bayang ito. Bianca Dava, ABS-CBN News, Batanes.
0: Noong gabi ng Setyembre 9, niyanig ng malagim na trahedya ang isla ng Coron sa Palawan. Natupok habang naglalayag ang pampasaherong barkong MV June Aster na kumitil sa buhay ng mahigit 70 individual. Inalam ni Johnson Manabat sa pinakabagong dokumentaryo ng ABS-CBN News ang kwento sa likod ng sakuna at kung ano ang mga reformang isinusulong para matiyak ang mas ligtas na biyahe sa dagat.
5: Higit 2 buwan na hinintay ni June's tibay ang princess ng kanyang buhay na si Eden. Para sa renewal ng kanilang kasal sa Coron, ito na sana 34 na taon nilang pagsasama bilang mag-asawa.
6: Natuloy din ang aking biyahiyawa ng Diyos.
7: Miyerkules ng umaga, alas 6, na kwentuhan, tawanan, hanggang sa sabi ko, huwag mong ikat ha, kasi mag-pray lang kami. Pag mulat to, kasi nawala na yung tawag niya, kinabahan ako bigla. Hindi ko alam bakit nakaramdam ako ng ganung kaba. Hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Pinaparing ko pa rin ang pinaparing yung ang kanyang cellphone. Hindi talaga ako nakakunik.
0: Mapapanood ang pinakamahabang paghihintay sa pantalan ngayong gabi sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
8: Sa ika-30 araw ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, naging mainit na paksa ang mga baril na pag-aari niya at ng asawang si Manasses Carpio. Bagay na kinwestiyon ng ilang senador judge kung may kinalaman nga ba sa paglilitis. At live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Kat, paano nga ba pinaliwanag ng prosekusyon kung anong kaugnayan o kahalagahan ng mga baril ng Vice Presidente sa umunoy unexplained wealth niya?
9: Tony, pumalo umano sa 7.22 million pesos ang kabuuang halaga ng mga baril na pagmamayari ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasses Carpio. Bagamat aminado ang prosekusyon na mas maliit iyang halagang yan kumpara doon sa kabuuang halaga ng net worth na idineklara ng pangalawang pangulo, iginiit nila na lumabag pa rin umano siya sa mga polisiya dahil hindi niya umano idineklara sa kanyang SALN ang milyong-milyong pisong halaga ng kanyang mga baril.
10: Papalo sa 51 ang bilang ng mga baril at armas ng mag-asawang Manasses Carpio at Vice President Sara Duterte. Base yan sa dokumento na inilatag ng PNP Firearms and Explosives Office sa impeachment trial ng Vice Presidente. Sa naturang koleksyon ng mag-asawa, 22 ang nakapangalan sa Vice Presidente. Kabilang na dyan ang 14 na pistol, 5 rifle, 2 revolver at 1 shotgun. Habang may 29 naman na baril ang pagmamayari ni Carpio, 16 dito ay pistol, 10 ang rifle, 2 revolver at 1 shotgun. Ayon kay Police Major Jorickson Sanggalang, ang buong koleksyon ay may estimated current value na 7.22 million pesos. Bagay na pinalagaan ng mga abogado ng Vice Presidente at maging ng ilang senator judge.
11: The total here is irrelevant because the witness already admitted that these are just market surveys and it is not the acquisition cost, and this certification is also misleading.
12: That wouldn't be fair because sa SALN you can put acquisition cost.
13: Imposible naman pong bibili ni Attorney Manasses to tsaka ni Vice President sa isang bugso. So over the years binili niya ito. Dapat i-declare sa SALN o dapat ang SALN yung mas murang presyo.
14: Your Honor,
13: appreciated na siya. Kasi yung pinresent natin dito, brand new price eh.
10: Ang ilang senador naman, sinabing hindi nila nakikita ang kaugnayan ng pagmamayari ng Vice Presidente ng maraming baril sa alegasyon ng umano'y di maipaliwanag na yaman ng mag-asawang Duterte Carpio.
15: Sorry, this is a waste of time. Mas may pa sana tayong pwedeng gawin. Mag-plenary na lang tayo. Marami din mga mapapasambit. Para sa akin, irrelevant po itong witness natin dito. Ano po ang relevance? Marami naman po mga Pilipino, marami din mga firearms. Marami din po mga collector ng mga baril. I don't see the relevance here.
10: Sa kabila ng mga komento ng mga senador, nanindigan ang prosekusyon na pasok pa rin ito sa usapin ng unexplained wealth na isa sa mga articles of impeachment laban kay Duterte.
16: The point po natin ay firearms are assets. At assets ay dapat nga nakalagay sa SALN. Guidelines naman din po naman noon na nakalagay kailangan itemized.
10: Samantala, sinabi ni House Prosecutor Terry Rido na binigyan lamang siya ng stern warning ng Senate Impeachment Court tungkol sa mga pahayag niya na maaaring lumabag sa sub judice rule o ang patakaran na nagbabawal sa mga partido na talakayin ang merits o sustansya ng kaso sa labas ng paglilitis.
17: It is not an admonishment, it is not a fine. We are committed to exercise greater restraint on particular details of the impeachment proceedings.
10: Hindi pa inihahayag ni prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr. kung ano ang naging hatol ng impeachment court sa mga umano'y paglabag niya sa sub judice. Ngunit nanawagan siya sa patas na pagsusuri ng mga pahayag sa labas ng korte.
18: If this rule will be applied very strictly against us, will expect that the same strictness be applied with respect to the statements of the Vice President and her spokesperson, which, to our mind, are even more damaging, because these are attacks against the integrity of the court.
10: Pero babala ni impeachment court spokesperson Reginald Tongkol.
19: If they feel that they are really aggrieved by those statements, then they have the right and the prerogative to raise it up in open court, not raise it up in public, because yun po yung binabawalan ng sub judice rule.
10: Samantala, ipinaliwanag din kanina ni Manila Representative Benny Abante kung bakit siya nakatulog sa loob ng Senate Impeachment Court sa kasagsagan ng impeachment trial.
20: Nakakaantok yung mga tanong ng defense lawyers. Pwede yung nakatulog ako. Masarap pakinig, pero pag malamya na yung mga tanong ng defense lawyers, nakakaantok siya.
9: Tony, bukas Martes inaasahan na haharap na dito sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Duterte bilang testigo para sa prosekusyon. Kung hindi naman siya dadalo sa pagdinig bukas o sa paglilitis bukas, mayroon siyang hanggang Miyerkules, September 30 para pumunta dito dahil ito yung palugit na hiningi niya sa korte para makumpleto yung mga dokumento na ipinasasabpina rin ng mga senator judges at ng prosekusyon. Samantala, Tony, bukas aabangan din natin yung magiging hatol ng Senate Impeachment Court doon sa posibleng sub judice violation ng prosekusyon. Tony.
8: Maraming salamat, Katrina Domingo. At tayo mga kapamilya, tinawanan lang ni Pangulong Marcos Jr. ang sinabi ni Vice Presidente Duterte na plano umanong pigilan ang halalan 2028 dulot ng pagiging desperado umano ng Administrasyong Marcos Jr. Ito lang ang reaksyon ng Pangulo sa pahayag ng bisin itong Sabado. Nagitanggi niyang kilala niya ang dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. at pinabulaan ang may natanggap siyang pera mula rito.
21: Si?
22: The administration is trying to stop the 2028 elections now.
8: Ayon naman sa Malacanang, tinawag ng Pangulo ang komento ng bisen na kalokohan at kasinungalingan. Gitpa ng palasyo, walang basihan ang sinabi ng pangalawang Pangulo.
23: Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
24: Matapos mag-uwi ng dobleng gintong medalya mula sa Asian Games sa Nagoya, Japan, may good news naman tungkol sa estado ng puso ni Golden Boy Carlos Yulo.
25: Will you marry me?
26: Yes, Mama. Of course, I'll marry
24: you. Masayang kinumpirma ni Kaloy at kanyang nobyang si Chloe San Jose na engaged na sila noon pang Disyembre. Sabi po ni Chloe, siyam na buwan na nilang itinago ang tinawag nilang beautiful secret nilang dalawa para namnamin ang kanilang engagement bago tuluyang ibunyag sa mundo. Sabi naman ni Kaloy, malaki ang pasasalamat niya sa Panginoon na naging gabay nilang dalawa sa lahat ng nangyayari sa kanila. Pagsubok man o saya, pati sa bawat biyayang dumarating sa kanila. Bukod sa sorpresang marriage proposal, may isa pang pakulo si Kaloy dahil hindi lang isa, kundi dalawang engagement ring ang ibinigay niya kay Chloe.
25: Chloe talaga yung nagtumulong sa akin. Magkaroon po ng 2 gold medals sa Olympics. And para sa akin, siya yung gold medal ng puso ko. So, dalawang engagement ring yung binigay ko sa akin.
0: Susunod, dampok ang paggawad ng pagkilala ng Senado sa mga hari ng P-pop. Yan na riba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: TV Patrol sa DZMM.
2: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
3: Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinakalimutan mo ang sakit. At ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay hindi nangangahulugang hinahayaan mong saktan ka ulit. Minsan ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula kapag natutunan mong mahalin muna ang sarili mo.
1: Private Confessions. Private Confessions.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, paano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Basta AM! MMTV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
0: Dalawang patay at mahigit 20 sugatan matapos bumaliktad ang sinasakyang bus sa Germany. Lahat na mahigit 30 sakay ng bus, maliban sa chauffeur nito, ay mga Pinoy na galing sa Milan, Italy. Papunta sana silang Munich para dumalo sa Oktoberfest ng mangyaring insidente. 8 ang nasa critical na kondisyon habang nakauwi na ang ilan sa managtamo ng minor injuries. Ayon sa isa sa mga sakay ng bus, karamihan sa kanila ay natutulog. At ikinagulat na nangyari. Nagpabot naman ng pakikipagdalamhati ang Philippine Consulate sa Frankfurt.
7: I would like to take this opportunity to ask the Filipino community here to offer to include our brothers and sisters who were affected by that accident in their prayers today.
11: Hindi namin alam dahil lahat naman kami natutulog. Bigla na lang naman. Accident. Walang nakakaalam.
8: Binati ni Pangulong Marcos Jr. ang mga mag-aaral, guro at mga katuwang sa edukasyon dahil sa mahusay na ipinapakita ang performance ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA mula nang sumali ito noong taong 2018. Nakapagtala ng pag-angat sa mga marka sa science, mathematics at reading kung saan nalagpasan ng Pilipinas ang 14 na bansa sa science, 16 na bansa sa mathematics at 18 sa reading. Kinilala rin ang Pilipinas bilang pinakamabilis na umunlad sa kakayahan sa pagbabasa sa buong mundo. Bagamat malaki ang naging pag-unlad, ang markan ng bansa ay nananatiling mas mababa sa average na marka ng mga bansa na kasapi sa Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. May kabuuan halos 9,000 mag-aaral mula sa higit 200 paaralan sa buong bansa ang lumahok sa PISA 2025.
12: Patuloy natin, marami pa tayong kailangan gawin. Hindi pa tayo number one. Abulin natin yung pagka number one. At kayang-kaya dahil napakagaling ng ating mga estudyante, napakagaling ng ating mga guro, napakabait at napakasipag ng ating mga magulang at lahat-lahat.
24: Kinilala po ng Senado ang pagwagayway ng Kings of Pop SB19 sa musika at talentong Pinoy sa global stage. Dumating sa Senado sina Pablo, Josh, Tel, Ken at Justin ngayong Lunes ng hapon para tanggapin ang ipinasang resolusyon ng mga mambabatas bilang pagkilala sa kanilang makasaysayang performance sa Lollapalooza Music Festival sa Amerika at iba pang tanyag na music festivals. Isa-isang pinuri ng mga senador ang mahalima sa pagmamalaki sa lahing Pilipino saan man sila magtanghal sa mundo at ang epekto ng kanilang musika sa mga nakaririnig nito. Kilalang award-winning group sa kanilang hits na Gento, Dam, Dungka at Mapa. Congratulations, SB19!
13: With pride and deep admiration, we celebrate what these young Filipinos have achieved on the world stage. World-class artistry, discipline, music, craftsmanship, and a distinctly Filipino voice.
14: SB19 became the first homegrown Filipino act to perform at the festival. Ibang klaseng saya po ang marinig ang musikang Pilipino sa entabladong iyon.
15: Taon ng tiyaga, sakripisyo at paniniwala sa sariling tunog ang nagdala sa kanila tungo sa pagiging isa sa mga mukha ng P-pop sa international stage.
21: To SB19, your music gave her comfort sa mahihirap na araw. Wala na po si Lieutenant Kero, but her loved one's wish is that her story reaches SB19. You, who became part of her life and her happiness.
0: O, hindi makikikongratulate din tayo, diba?
8: Marami tayo, i-congratulate ngayon araw nito.
0: Eh, bakit ka mo?
8: Oo, dahil ito muna.
0: SB19.
8: Tapos, yung si Kaloy and Chloe.
0: Ah, si, oh yes.
8: Nagkaano na sila, diba?
0: Nagka.
8: Ano tawag doon?
24: Engaged.
8: Ano, engaged? Sorry, ha? Iba pala
0: yun. Nagkaano.
8: Hindi nagkatuloy. At syempre, wala nang ibang pinabantayan pa kung hindi yung siya...
0: Alex Ayala.
8: Yes, sa Nagoya. Alex Ayala, pinataob niya yung kanyang nakalaro. Nagaling Thailand. Feeling ko baka napagod yun dahil lumusong pa sa baha.
0: Paano bigas ng bansa niya?
27: Thailand.
0: Dapat may lambing.
8: Kasi ganun sila, malapit sila.
0: Ganun sila. Paano ulit?
27: Sawarika.
9: Paano ulit yung bansa?
10: Kaya.
16: Iniwan. Happy Bay. At yan ang mga balitang pinatayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel ang dokumentaryong Pinakamahabang Paghihintay sa Pantalan. Ako po, si Tony Velasquez.
24: 88 days na lang, Pasko na!

0: At kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sembrano.
1: Tony, may kulang ka.
2: Ano pa?
1: Paano yung, paano ulit ang bansa? Bakit ka ganun ka? Oo, di ba? Ganun yung tay.
3: Kapkong ka.
1: Yeah. Napapanood po ang TV Patrol. Ano pa pang mga paborito ninyong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan Pilipinas.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayon Lunes!
1: 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padieros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPOT Report! SPOT Report!
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta kayo, Pilipinas?
1: Uy!
0: Ngayon po ay araw ng Lunes, September 28, 2026. 8-8, partner!
1: 8-8
0: na araw bago ang Pasko, partner. Ha?
3: Merry Christmas!
0: Ayun on cue. Ay bukas na po ang aming Viber number 0919-278-3000 para sa programang SPOT Report, kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi iuurong. Sa pagtuklas ng katotohanan, aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Ay dito po sa programang ito, bawat kaso aming tututukan. Ako po Jeff Caparaz.
1: Lahat ng ebidensya aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
0: At ito ang SPOT Report.
2: Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa SPOT Report!
0: Sa ulo ng ating mga balita, 51 baril ang pagmamay-ari ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio. Iyan naman ang kinumpirma ni Police Major Jorickson Sanggalang ng PNP Firearms and Explosives Office. Sa direct examination ng prosecution, sinabi ni Sanggalang na 22 ang nakarehistrong baril ni VP Sara, kabilang ang 14 na pistol, 2 revolver, 5 rifle at 1 shotgun na nagkakahalaga ng suma total na mahigit 2 milyong piso. Ang kanyang asawa namang si Attorney Carpio may 29 na baril, kabilang ang 16 na pistol, 10 rifle, 2 revolver, 1 shotgun at 1 expired na weapon na nagkakahalaga naman ng mahigit 5 milyong piso. Nilinaw naman ni Sanggalang na hindi niya batid kung binili ang mga baril ng brand new o second hand. Hindi na nag-cross-examine ang depensa dahil ayon kay Defense Counsel CJ Narvaza, nakabase ang testimonya ng testigo sa market value at hindi sa mismong acquisition cost.
1: Samantala, 11 kontratang nagkakahalaga naman ng 7-8 milyong piso ang iginawad ng lokal na pamahalaan ng Davao City sa GenCorp Industries Incorporated nang hindi dumaan sa public bidding. Yan ang kinumpirma ni Philippine Government Electronic Procurement System Division Chief Rendel Sopenia. Sa interjection ng mga senator judges, sinabi naman ni Sopenia na 4 lang sa 15 kontratang iginawad sa GenCorp ang dumaan sa public bidding. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang posibleng conflict of interest sa pagitan ng Davao City LGU at GenCorp, lalo't magkapatid ang leader ng lungsod at si VP Sara. Para naman kay House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro, posibleng nagkaroon ng paglabag sa constitutional ethics standards ang mga transaksyon kung saan nananatili umunong bahagi si VP Sara ng kumpanya.
0: Sa ibang balita, nakikipag-ugnayan na sa German police ang Philippine Consulate General sa Milan at Frankfurt para matukoy ang pagkakakilanlan ng 2 Pilipinong nasawi sa pagbaliktad ng bus sa Germany. Handa rin ang konsuladong magbigay ng tulong at suporta sa pamilya ng mga namatay. Sa imbestigasyon papuntang Oktoberfest Beer Festival, ang bus lula ng halos 50 Pilipinong turista nang bumaliktad matapos lumipat sa kabilang linya. 8 rin ang nasugatan sa insidente. Samantala, naglabas ng hotline ng Overseas Workers Welfare Administration kaugnay ng insidente sa Germany. Gayun din para sa mga Pilipinong apektado ng malawakang pagbaha sa Thailand.
1: Samantala, sa dagdag pa mga balita, naudlot ang agarang pagpapalayag kina Denise Cornejo at Cedric Lee na iniutos ng Court of Appeals noong Biyernes dahil may kailangan pa silang isilbing sentensya. Para yan sa isa pang kasong isinampa ng actor-host na si Wong Navarro, ayon po yan sa Bureau of Corrections. Sabi ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., hihingi sila ng kopya ng entry of judgment sa korte kaugnay ng order at ng certificate of no pending case mula sa Regional Trial Court ng Taguig. Matatanda ang hinatulan sila ng guilty sa kasong serious illegal detention for ransom ng Taguig RTC Branch 153 noong 2024 dahil po yan sa reklamo ni Navarro ng umano'y pagdetine, pambubugbog at pangihikil sa kanya ng grupo ni na Cornejo sa Taguig. Una na silang sinentensyahan ng reklusyon perpetua o hab hanggang 40 taong pagkakakulong, pero ibinaba ng CA sa grave coercion ang nasabing kaso at pinatawan ng parusang 6 na buwan hanggang 3 taong kulong. At dahil naman sa naipong good conduct time allowance, napagsilbihan na umano nila ang kanilang sentensya. Pero nasilip ng Bucor na may isa pang kasong grave coercion ng dalawa sa Taguig RTC Branch 266. Mm-hmm. Sabi ni Katapang, kailangang magkasunod na maisilbi nila ang dalawang parusa. Naaabot ho yan ng 4 taon hanggang 7 taon ang pinagsamang sentensya. Batay naman sa kasalukuyang pagkukwenta, sa December 23 pa ngayong taon na makukumpleto ni Cornejo ang kanyang minimum sentence, habang sa February 2027 naman si Lee. Samantala, iginiit naman ang kampo ni Navarro na gagawin nila ang lahat ng nararapat na hakbang ayon sa batas. Ayon pa sa kanyang abogado na si Attorney Alma Malonga, abay naniniwala ang aktor na maipapataw ang karampatang parusa sa mga nagkasala. Nilinaw din niya na hindi totoo na mula pa noong 2014 nakakulong sina Cornejo. Usapin na nila ng batas kung sapat na ang panahon ng kanilang pagkakabilanggo, lalo't pinagtibay ng korte ang kanilang conviction. Handaan niya si Navarro na tanggapin ang magiging resulta oras na matapos ang proseso.
0: Ang haba ng partner.
1: Yes, partner.
0: Parang
1: isang hingahan.
0: Hindi mo na-compute ang GCTA nung news item.
1: Ayun na, na. Sinasabi ko sa'yo, partner eh. Kung gaano kahaba yung partner, ganun kahaba din siguro ang itatagal ni na Lee at Cornejo sa
0: hapita. Pasko yung news item mo.
1: Kompletos likados, partner.
0: Kompletos. Anyway, mga kapamilya, matapos ang 3 linggong taas presyo, nakaambang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. Bukas ay sa taya ng Department of Energy, higit 7 pesos ang bawas presyo sa diesel. Halos 6 na piso naman sa kerosene. Ang gasolina, mababa sa piso ang rollback. Bunsod ito ng bahagyang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Ay, clean. Ako na to. Ako na, arbor na ito. Arbor na. Ako na ulit, ha? O, tiwala po ang Department of Labor and Employment. Balansing-balansi, ha? Na hindi na maharang ang 60 pesos na aumento sa Metro Manila na sisimula nang ipatupad noong Sabado. Naipatupad na noong Sabado. Ay, sa panayam sa DZMM, iginit ni Labor Secretary Francis Tolentino na hindi na makatarungan kung ipatitigil muli ang Wage Order 28. Gayong nakabinbin pa sa korte ang 85 pesos sa dagdag sahod sa ilalim ng ipinatupad na Wage Order 28, magiging 755 pesos na ang minimum wage sa non-agricultural workers mula sa dating 695 pesos. Malaking bagay yun, partner, ha?
1: Correct!
0: Ay, samantala, sa October 14 na ipatutupad ang 42 pesos sa pagtaas sa minimum wage ng mga pribadong manggagawa sa Central Visayas. Sakop nito ang mga manggagawa sa pribadong sektor sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Pero para sa ilang grupo ng manggagawa, hindi ito sapat at sa halip, inihirit ang 200 pisong dagdag sahod.
2: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ay, kuha naman tayo ng balita sa labas ng himpilan mula sa ating mga Radyo Patrol! Malaking bilang ng jeepney drivers hindi pa rin mamamasada bukas kasabay ng dialogo ng manibela sa mga ahensya ng gobyerno. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. tinatawagan pa natin.
1: Yeah.
0: Eh, di ba kansilado partner?
1: Kansilado partner kasi I understand, nagkaroon na nga ng pag-uusap ang LTO yun at ang Manibela. Pero tunangin natin mamaya kay Kelly, ano bang reason?
0: Naandyan na, partner.
1: Bakit hindi pa na sila
0: babiyahe? Itanong na natin kay Kelly. Oh. Tanong muna, partner. Go ahead.
1: Oh, Kelly, anong nangyari? Bakit daw hindi pa babiyahe yung mga tsuper?
3: Marlene, Jeff, asahan pa rin ako konti lang ang jeepney drivers na babiyahe bukas, September 28, 2026 sa Metro Manila kasabayan ng nakatakdang pakikipagdialogo ng transport group na Manibela sa Malacañang at DOTR na gaganapin sa LTO Central Office. Ayon sa leader ng transport group na si Mar Valbuena, lumapit sa protest center ang kinatawan ng Malacañang kaninang umaga para makiusap at magtakda ng pagpupulong dahil sa naging epekto ng transport strike ngayong araw kung saan maraming pasahero ang na-stranded. Nilinaw ni Valbuena na kahit may dialogo bukas, magtitipon-tipon pa rin sila sa labas ng LTO kaya marami pa rin ang hindi mamamasada. Ayon pa kay Valbuena, pag-uusapan ang mga tulong na maaaring ibigay ng gobyerno sa mga tsuper at ang hiling nilang dalawang pisong fare increase para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng diesel.
4: Saan po kami pupunta? So technically, may mga protesta pa rin. Hindi ho naman kami umaatras. Nakikausap nga po ang ating gobyerno. Kadami po kasi nang naapektuhan daw na ano kasi nag-ikot daw po ang LTFRB at LTO talagang. Marami po ang stranded po na pasahero. So, lahat po kasi nandoon eh. So technically, wala pa rin bibiyahe.
3: Samantala, sa ibang balita naman, nakararanas ng malakas na pag-ulan na may kasabay na kulog at kidlat sa Quezon City ngayong Lunes ng gabi. Wala pa namang naitatalang pagbaha o gutter-gip na baha sa mga kalsada at sa mga oras na ito maluwag pa ang daloy ng trapiko, partikular na simula sa may EDSA Quezon Avenue hanggang EDSA Kamuning papuntang Subao. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Celia Cordero.
1: Kelly, dun sa report mo patungkol dun sa tigil pasada ng grupong Manibela, sabi mo kanina sa tapat lang ng LTO sila magitipon-tipon. Ibig sabihin ba nito, dyan lang sa tapat ng LTO inaasahan na may mga tsuper at operator na makikisa sa tigil pasada or buong Metro Manila?
3: Marlene, sorry, ito? Pwede pa ulit na puto lang.
1: Oo. Ang question ko, Kelly, kung yung pagitipon ng mga driver na o miyembro ng Manibela ay mag-concentrate lang dyan sa tapat ng LTO o buong Metro Manila pa rin ang kanilang tigil pasada?
0: Ako Kelly? Nakaka-problema sa linya, partner.
3: Mayroon lang sa part na sa pagtitipon-tipon nila sa labas ng LTO, ano yung kasunod?
1: Oo. Ito ba sa tapat lang ng LTO o tuloy-tuloy pa rin yung kanilang tigil pasada sa buong Metro Manila?
3: Bali, Marlene, kasi ang inilabas nilang statement kanina ay ititigil ang kanilang transport strike ng Tuesday at Wednesday dahil ang unang sinabi ang transport strike ay Monday to Wednesday.
1: Uh-oh.
3: Pero ayon kay Mar Valbuena, may meeting kasi bukas sa mga sa LTO, LTFRB at sa kinatawan ng Malacañang kaya pupunta muna sila sa tapat ay sa LTO bukas. Pero magtitipon-tipon pa rin naman itong mga jeepney driver sa labas ng LTO kahit patuloy yung meeting sa loob. So technically ayon kay Mar Valbuena, wala pa rin namang babiyahe. Kaya asahan pa rin ng mga pasahero bukas na kukonti lang ang jeep na makikita nila sa kalsada.
1: Ang tinutukoy ko, Kelly, kung meron ding mga pagtitipon sa iba pang mga lugar bukod sa tapat ng LTO.
3: Wala na, Marlene. Wala nang sinabi si Mar Valbuena sa about dyan sa protest. So bali ang protest lang nila ay bukas LTO, alas 12 ng tanghali.
1: Ayun.
0: So may dala-dala silang mga placard pa rin doon.
1: Oh,
0: habang may nag-uusap.
3: Tama ka dyan, Jeff.
0: Mukhang maapektuhan ba traffic doon sa may East Ave bukas?
3: Ay, asahan na, Jeff, na maapektuhan din ang traffic doon. Dahil ayun kay Mar Valbuena, kung gaano karami yung mga jeepney drivers na nagprotesta kanina, ay asahan na ganun din karami ang magpaprotesta sa tapat ng LTO. At kung sa bilang naman ng jeepney driver sa buong NCR na nagkasa ng kilos protesta ayon kay Valbuena ay hindi bababa sa 20,000
1: na-check ko rin, Kelly,
3: na nagkasa ng protesta.
1: Yung piston, Kelly, itutuloy na lang yung kanilang kilos protesta.
3: Yes, sa piston naman tuloy-tuloy ang kilos protesta ng piston ng Martes hanggang Miyerkules.
1: Ayun.
0: Alright, maraming salamat, Kelly Cordero. Mag-iingat, ha? Mag-iingat, umuulan.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30.
0: So meron pa rin part 10.
1: Meron pa rin part 10.
0: Pero wala na lang siguro yung mga programa.
1: Oo.
0: No, kumbaga eh habang nag-uusap, syempre
1: habang support system ba?
0: Oo, nandun yung mga chuper nasa labas. Mag-iingat pa rin yung ulan eh.
1: Part correct. At saka sabi nga ni Kelly partner, asahan pa rin na makonte ang mga babiyahing jeep bukas. So mag-adjust na ho tayo ng oras ng alis ng bahay kung may mga lakad po kayo bukas, yung mga pasok.
0: Kababayan natin ano, na nag-jeep adjust ng konti ng travel time.
1: Totoo.
0: Tapos yung mga may sariling sasakyan naman na dadaan ng East Avenue, adjust din ng konti. Baka kasi mamaya may traffic dyan sa may bandang East.
1: Baka may iba naman silang rutang pwedeng daanan na may apektado, diba?
0: Quezon Avca, Parter, sa papuntang Circle, diba? Kung saan man ang punta mo.
1: Correct.
0: Kung dating sa East Avca, lagpas ka konti. Or kamyas ka ng konti. Kamyas muna.
1: Diskarte muna, in short. Dahil ito po'y pinaglalaban talaga nila since day one, di ba?
0: So, at saka minsan, baka mamaya, hindi pa nagre-register doon sa mga application, mga mapa-mapa, di ba? Akala mo, wala traffic.
1: Ay, oo, totoo. Lagi may ganyan.
0: Kasi nakabase sa ano yung partner internet, eh. Minsan, makita mo, pulang-pula.
1: Mm-mm.
0: Pero yung data na yun, kanina pa pala. Dapat instinct din.
1: Correct.
0: Ngayon, narinig nyo na ho rito, sa East Avenue sila, baka may posibilidad na masakop ang East Avenue.
1: Yan.
0: Isip-isip muna.
1: Plano-plano na ho kayo.
0: Plano na muna.
1: Kumbaga, bago matulog, partner, i-map nyo na po yung inyong ruta bukas.
0: Hindi ka muna, partner. Ano? Kamusta ang weekend mo?
1: Ay, okay lang.
0: Okay lang. Bahay-bahay
1: very,
0: lang.
1: Very, big pahinga tayo, partner, ng weekend.
0: Bawi-bawi. Pagaling, partner, pagaling. Bitamina. Magbibitamina
1: ka. Of course.
0: Ito, maulan ng weekend, partner. Takbo-takbo tayo nitong nakaraan.
1: Ah, talaga? Tapak na pala na yung takbo mo.
0: Hindi siya, hindi po sa pulis.
1: Hindi po sa utang.
0: Hindi.
1: Sa responsibilidad.
0: Medyo tumatakbo-takbo na ako ng konti. Kasi alam nyo na, pag na certain age na abot mo na, partner, kailangan galaw-galaw.
1: Kumbaga yung mga certain age, iba na po yung hilig.
0: Iba na. Kasi minsan, kailangan alagaan mo yung katawan mo, partner.
1: Yan.
0: Iwas-iwas.
1: Eh, paano yun, abalan?
0: Yun na nga. Ikaw kwento ko, pinutol mo.
1: Sige, sorry. Iba kasing hindi
0: na putol, partner. Biglang inabot ako ng ulan. Sa gitna ng ulan, ayun. Gitna ng takbo, biglang umulan. Tigil ka. Patila ka, partner.
1: Pero tapos, ilang kilometers ang tinakbo?
0: 5 kilometro, partner. Plano sana, 10. Ulan eh. Unpredictable. Pero partner, sabi mo kung magkaka-draw tayo, 6 months na.
1: Ngayon pa nga lang, partner, nararamdam ako ng adinsangan.
0: Grabe, yung pinakakaasam-asamang malamig na simoy, mukhang hindi. Ano?
1: Correct, partner.
0: Alam naman tayo. Kaya natin yan.
1: Sala sa lamig, sala sa init.
0: Ay, teka partner ha, may mga galawan pala sa PNP ha. Congratulations kay Major General Rodrigo Marana.
1: Yes, partner.
0: Tsaka kay Brigadier General Benigno Guzman, partner.
1: Oo.
0: Bagong talagang director, regional director, RD, ng Davao Region, partner.
1: Correct.
0: Region 11. Ha? Tapos si General Maranan, ang CDS, ano?
1: Top 4.
0: Pang-apat. Kasi nag-retire si General
1: Banak.
0: Ayun. Kaya ausog, ano? Matik yan.
1: Matik yan. Dahil hindi na pwedeng hayaang butas ang command group.
0: Hindi, hindi pwedeng vacant yun. May aangat at may aangat ka dyan. Sa
1: correct.
0: Dami naman ng general port. Lahat naman yan able.
1: Totoo. At saka partner, diba, sabi nga ng PNP nung mga una-una pa, yung promotion sa kanilang hanay, pa-priority talaga yung mga karapat dapat. Yung mga official.
0: Anyway, sa oras po na 8:20, dyan lamang po kayo ha. Kailangan lang ho namin magbigay dan sa ilang paalala. Inyong mga mensahe, babasahin ho namin. Ang dami pa. Keep them coming ha. Dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po kami.
2: Spot Report. Spot Report sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: kwentuhan ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report. Spot Report. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
2: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:23. Ay, partner, siyempre, nagtigil pasada nga kanina, hindi ba? Apektado rin ng ating ilang mga commuter, di ba? Kaya yung mga LGU, partner, kanya-kanya ng inisyatibo, even ng NCRPO, partner, sa kanina nilang mga district. Matik naman yan, eh.
3: Oo.
2: Lagi, pag may transport strike, nagpapalabas ang

0: sakayan talaga, di ba? So doon i-deploy yung ilang mobile, yung mga naglalakihan truck, hindi ba? Oh, itulong na rin 'yon, partner.
1: Tama.
0: Hindi naman madalas magamit din eh.
1: Totoo. Tsaka kumbaga partner eh, since kulang nga makonte yung mga bumabahing mga jeep. At maraming mga pasero-matic yan dahil hindi naman ho nakakansela ng tigil pasada ang trabaho ng marami sa atin.
0: Precisely.
1: Eh, diba?
0: Precisely.
1: So, umiikot talaga yan. Bukod dun sa mga spotted areas, umiikot yan sila para ma-check kung saan-saan pa yung mga lugar. Kasi may mga lugar partner, before me, na-cover ako na hindi talaga dinadaanan ng mga jeep, lalo na dyan sa Commonwealth Avenue, pupuntang Sandigan. Wala ganang dumadaan na jeep dyan kapag may tigil pasada. So doon na nag-focus.
0: Apektado.
1: So, apektado talaga partner. As in pila. Sobrang haba ng pila. Kapag nga normal na araw at walang tigil pasada, mahaba na yung pila ng mga pasayo
0: doon. Wala ka pa masak
1: yan. Paano pa ngayon, di ba? Na may tigil pasada.
0: Anyway, partner, pag-uusapan natin yung naging assistance nga ng NCRP dito sa tigil pasada ng ilang mga jeepneys, partner, mga groups, di ba? Ngayong araw.
1: Ngayong
0: umaga hanggang hapon, di ba? So, tanongin natin kay Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO, ilan ang dineploy nila at ilan ang naasistihan? Magandang gabi po, Colonel Asilo, Jeff Caparaspot, Merlin.
2: Hi, ma'am.
3: Good evening po, Sir Jeff, Ma'am Marlene.
0: Ma'am, happy Monday.
3: Yes, happy Monday po.
0: Ayun, ma'am. Ma'am, eto nga ho, nagkaroon ng tigil pasada kanina. Siyempre, automatic ka, pinag-uusapan namin ni partner. Automatic ho ang NCRPO, nakaalalay ka agad ho sa mga masastranded ho nating kababayan. Ilan ho ang dineploy, ma'am? Tsaka anong police district yung pinakamarami hong naasistihan? Go ahead.
3: Meron po tayong kabuang nasa 258 na passengers lamang po yung nabigyan natin ng transportation assistance. Habang nasa kabuang 144 na vehicles po yung available natin na immobilize para po dun sa ating libreng sakay. So marami po mga area sa Quezon City, sa area ng northern, ng eastern, ganun din sa Manila Police at Southern Police District. Yung meron tayo pong mga nakaabang na mga mobile natin para po sa libreng sakay.
0: Partner, go ahead.
1: Kamusta po ang assessment, ma'am? Ng unang araw po ng tigil pasada ng Grupong Manibela.
3: Overall po, naging peaceful naman po at manageable yung sitwasyon ngayong unang araw ng transport strike. Wala po tayong naitalang major untoward incident na may kaugnayan sa transport strike at nananatiling generally normal and peaceful po ang sitwasyon po sa buong Metro Manila.
1: Mm-hmm. Sabi kanina ni Ma'am Hazel, 200 plus 258 ang mga naservisyo ng mga stranded na pasero. Mm-hmm. Ibig sabihin, marami-marami pa rin partner
0: pa rin
1: ang bumiyahe ng mga jeepney, ma'am, no?
0: Oo.
3: Yes po, marami naman pong nagbiyahe kasi pakiusap natin, meron tayong mga naka-deploy na yung mga kasama nila na nais pa rin naman pong magbiyahe, ay payagan po nila para hindi rin naman, kumbaga po, voluntary naman yung pagsama doon sa kanilang transport strike. So kung may mga kasamahan man sila o miyembro sila na nagnanais na magpatuloy doon sa kanilang biyahe, ipinapayagan naman po nila.
0: Oh, ma'am, ako'y curious lang ho, pag ho ganito may transport strike, ano po yan, ma'am? Paano ho ba ang kailangan ho ba yan? May written order pa kay RD? O talaga hong pag na-monitor na ho ng mga DD o ng operations ng isang police district, matik na ho ba ito, ma'am? O may memo na?
3: Yun pong transport strike.
0: Yung assistance, ma'am?
3: Yung assistance po is halimbawa po in-announce nila nung nakaraang linggo. So, automatic po yun yung ating operations is naghahanda na po sila ng kanya-kanyang mga mobility kung ilan po yung i-deploy nila. At meron din naman po sila mga identified ng lugar kung saan nagkukumpulan yung ating mga pasero at saan yung kinakailangan na lagyan ng ating mga sasakyan para magamit po dun sa libreng sakay.
0: O, pero pag ganito, Colonel Asilo, na may mga transport strike, hindi naman nun naapektuhan ng operations ng PNP.
1: Kasi nagde-deploy kayo eh.
0: Oo, kasi may tao din yun. May magmamaneho, may mag-a-assist din pasakay ng mga 6x6 nating truck, hindi ba? Hindi naman naapektuhan.
3: Hindi naman po, kasi kasama naman po on top of dun sa ating usual na police visibility, yung ating mobile patrols, kasama na po yun yung libreng sakay. Kumbaga po, double purpose na kung halimbawa man po na naging sila yung mga na-deploy for libreng sakay. So, nandun lang po sila as police visibility. At kung meron man po na magamit po yung sasakyan nila, yung patrol po natin sa paghahatid, so same lang po yun, parang nakakapagpatrolya pa rin po yung ating mga sasakyan. At the same time, Nakakausap din po nung ating mga kapulisan, yung mga pasahero na sumasakay, yung mga binibigyan nila ng assistance para po sa mga tips or yung mga dapat po nilang malaman.
0: Nga mama, kumbaga parang hitting two birds in one stone na ang ginagawa niya doon. Ano? Oo nga, no? Economically,

0: Yun. Partner, go ahead. Mga may naisip ka.
1: Oh. Ako, ma'am, kanina kasi may report yung radio patron namin na si Kelly Cordero na bukas daw tuloy pa rin ang kanilang tigil pasada pero magko-concentrate lang yung grupo doon sa may LTO, sa may East Ava. Paano ang security natin doon sa lugar, ma'am? Or ano ba, mag-focus ba tayo doon sa isang area? Or tuloy pa rin ang parang buong Metro Manila na pagbabantay ng NCRPO?
2: Tuloy pa rin po yung pagbabantayan natin, yung ating pong nasa mahigit 8,000 na dineploy natin na personnel para po sa iba't ibang security at public safety operations sa Metro Manila ay magpapatuloy. Kung halimbawa man po na magkaroon po sila or mag-concentrate po sila ng rally dito sa isang area, is meron po tayong separate na grupo or CDM contingents na ilalagay po dyan para ensure naman po na yung lugar na kung saan sila magkakaroon ng kanilang pagtitipon or protesta ay masisecure naman po yung government office na yun.
1: Paano yung magiging setup nun, ma'am? Kasi kung magko-concentrate sa tapat ng LTO, sa East Avenue, yung mga rally, yung mga miyembro ng Manibela, malaki yung chance na sa mga nakagaya sa mga nakalipas na rally, nasasakop nila yung buong kalsada.
0: Papareroute.
1: So, diba? Paano ang magiging system nun, ma'am?
2: Kaya po kung halimbawa man po na nagkaroon na po ng final na po yan, nandiyan naman po ang MMDA, ganun din po yung ating partner na LGU, para po ensure na ma-assist po yung ating mga commuters na posible pong maabala dun sa pagkakaroon po ng protesta po dyan sa area po ng LTFRB or sa LTO, para po ma-ensure na kahit po sila ay nagkakaroon ng pagtitipon dyan, ay tuloy pa rin naman po yung daloy ng traffic ko at tuloy po ang buhay ng lahat.
1: Pero papayagan ba silang magparad ano kanila mga jeep ni ma'am dun sa paligid? Kasi yung mga nakaraang rally nila partner, pati yung mga jeep nila ay nakaparada. Kaya nga nagkakaroon ng tension minsan sa pagitan ni na Sir Gabriel ko eh. Kasi nag-tow sila eh. Anong magiging ng LTRPO, ma'am?
2: Kasama po sa ating i-deploy syempre yung ating mga ground commanders para kausapin po yung mga mag-rally dyan sa area na yan para ayusin yung kung sila man po ay magpa-park dyan or dadalhin nila yung kanilang mga sasakyan para maisaayos po yung kanilang mga sasakyan na gagamitin. At kung halimbawa man po yun talaga yung kanilang gusto, yung maharangan nila yung flow ng traffic, ay hindi naman po yan papayagan ng NCRPO, ganun din po ng MMDA kasi hindi naman po natin gusto na sila lamang yung mapagbigyan. Kailangan din po yung commuters natin, yung mga kababayan natin na hindi naman po kasali dun sa rallying yan, ay makapagpatuloy po dun sa kanilang trabaho or sa kanilang mga pupuntahan.
0: Kumbaga, meet halfway, ma'am. Ano? Yeah. Tapos katuwang niya rin ang DPOS, ma'am, tsaka yung TTM din ng Quezon City. Hindi
1: tsaka
0: ba,
1: MMDA.
0: Nagpupunta sa ground din sila. Eh. Hindi ba, ma'am? Anyway, ma'am, kung sa rally ho bukas, nakaready ang NCRPO as always, tsaka ang QCPD ho, matik na ho itan, ano?
2: Tama po, lagi naman pong naka-ready ang NCRPO, ang QCPD, sa kung saan man po kahit po yan ay mga lightning rallies, ay may naka-ready po tayo na standby force or yung ating reserve force na ready po i-deploy kung saan po kinakailangan.
0: Ma'am, speaking of readiness, abay bare months na, ma'am. So, kayo may paalala ho sa ating mga kababayan ngayong papalapit ng papalapit na ho ang Pasko, ma'am. Saan-saan nyo pinag-iingat ang ating mga kababayan, ma'am?
2: Siyempre po, bukod dun sa ating mga usual na pupuntahan, lalo ngayong bare months nga na ang pinupuntahan, mga malls or yung mga sales sa mga simbahan. So yung pong ating palaging paalala na kung hindi naman po natin kailangan magdala ng malaking pera, wag na po natin dalhin, may mga online transactions tayo. At siyempre yung pagsusuot po ng ating mga mamahaling alahas na hindi naman po kailangan para po hindi maunot sa mata ng ating mga kawatan dyan or yung mga nang iispat po na mga gusto makasalisi or makapang snatch ng mga kagamitan po natin. At syempre yung iiwanan natin mga tahanan, kung aalis po tayo ng bahay, i-ensure po natin na laging secure yung ating mga tahanan. Ganun din po yung ating mga sasakyan para makaiwas din naman po tayo sa basal coach.
0: Ma'am, sabi ni RD General Abrahano, ma'am, Christopher Abrahano, yun nga, pinaalalahanan nyo na dapat yung oportunidad, ma'am, ng mga kriminal, hindi ba? Yung snatching, salisi, pickpocketing, hold up, tsaka ibang mga petty crimes. Ma'am, yung snatching, ma'am, paano ho ba makakaiwas ho ang ating kababayan dyan? Huwag na magdala ng bag? Kailangan mas okay ba? Huwag na magdala ng cash? E-wallet na lang ang gawin? Paano ho ba mas okay?
2: Usually po, mas yun yung mas ina-advise natin. Pero kung halimbawa man po na hindi natin maiwasang magdala ng pera, lagi po nating babantayan yung pera natin. Kasi usual sa mga kababayan natin, yung bag, yung sling bag is nasa likod. So yung po attention natin is nawawala po. So nakukuhanan or nawawala sa attention nila, hindi nila nakikita. So nandun po yung tendency na yun yung salisihan or kuhanin ng mga kawatan. So dapat po, laging nasa harap nila yung bag, wag po nilang iiwan sa mga, pag kumakain po sa mga restaurant, usually binababa yung mga bag. So pagka po nalingat ka, nadadampot na po yung bag. Yung pala, yung bag nyo na ang iniispatan. So lagi po tayo maging alerto sa paligid natin. At kung meron man po tayo mga dalang kagamitan, palagi po nating titingnan.
0: Tsaka ma'am, pagka mamimili ka ng damit, wag ikaw maghawak pareho, no? Mamimili. Pahawak mo dun sa nag-a-assist sa'yo, partner.
1: Paano maghawak?
0: Di ba, minsan pag ikaw mamimili ka ng damit, itataas mo ng ganun yung...
1: So yung bag mo ay...
0: Yung bag mo, hindi mo mababantayan. Ipahawak mo, ma'am, doon sa nag-a-assist sa may tindahan. Pahawak nga iho nitong dalawang damit na ito. Gusto kong maikumpara. Diba?
2: Siguraduhin niyo po yung pinapahawak ninyo ay talagang yun po yung taga doon, hindi po yung sumasalisig din
1: lang. Baka naman hindi yung customer na nakawan, yung may-ari.
0: Nabayaran mo na yung damit, natangay. Nagbayad. Partner, go ahead.
1: Pero ma'am, pag mga ganito pagkakataon, kasi di ba nung nakaraan, partner, yung mga police box, tinanggalan din ng tao. Kasi sabi ni nung NCRPO chief pa si General Nartates, nakitaan na hindi masyadong effective yung mga police doon sa ano, dahil nag-cellphone lang.
0: Pero ngayon, paano mam ang sistema ni General Abrahano?
2: Ngayon po, hindi na po tayo kumbaga naka-enclose lang doon sa ating box. Kaya po yung police visibility natin is naglalakad-lakad po sila. Bukod po sa nakakapag-observe sila, nakakamingle nila yung ating mga kababayan, nakakausap nila, mas madali yung paglapit ng tao sa kanila. Yung pong cellphone, palagi pong nire-remind sa kanila na not unless emergency po yan, ay sakalang po pwedeng gumamit ng cellphone yung mga kapulisan po natin.
0: Parang natatandaan ko nga dati, ma'am, nung si now ay Citizen Abirin na ngayon. Na, di ba ma'am, naikwento niya sa atin noon nung hindi siya nakilala nung mga pulis sa isang mall, ma'am, dito, di ba? Ba't ka nagsiselfon? So, di ba ma'am, so ngayon, iiwasan na ho yan, ma'am, dapat reminder ho sa mga tauhan natin, ma'am, di ba? Bilang pagtulong na rin sa ating mga kababayan, ano?
2: Tama po, para yung attention po nila ay wala po dun sa mga pinapanood nilang AI drama, hindi dun po sa kanilang mga binabantayan ng mga ano, ng mga kababayan po natin.
0: Kasi ma'am, siyempre parang iba rin ang dating kapag may cellphone baka may mahiyang lapitan
1: At saka partner, kung ordinaryong citizen, tas makita yung pulis na nag-cellphone, baka sabihin, nakalaks lang yung mga pulis. Mag-iba na naman ang tingin sa mga pulis. Mas maigi na nga yung sinasabi ni Colonel Asilo na wag na muna mag-cellphone at mag-focus sa kanilang pag-abantay, diba?
0: Tsaka ano lang naman, habang naka-duty lang naman, di pagka tumating na yung kapalitan, ma'am, pwede na ulit, ano?
2: Tama po, pwede na ulit silang manood.
0: Ma'am, meron din yung reminder si General Abrahano na ang safety ay shared responsibility. So, kung baga ang police gagawin ng kanyang partner, pero na, kung baga, nananawagan din si RD na yung kooperasyon, tsaka vigilance din naman ng every individual. Ano ang ibig sabihin nun, ma'am?
2: Ibig sabihin po nun, sinasabi ni RD na shared responsibility, wag lamang po nating iasa dun sa ating mga kapulisan yung safety or yung kaligtasan po ng bawat isa. Kasi pagaya po sa loob ng tahanan, wala naman po dun yung ating mga kapulisan. So para ma-secure po yung ating mga bahay, siguraduhin po natin na nakalock siya, hindi po basta-basta mapapasok ng mga kawatan kung sakali man po na umalis tayo. At yung pagiging alerto po natin lagi sa ating kapaligiran, maging observant din po tayo. Kung halimbawa po ang police ay bawal po mag-cellphone habang nasa duty, kung maaari po sana habang naglalakad po tayo, huwag din po tayo magse-cellphone para hindi po na biglang nahahablot, kasi yung attention po natin is wala po dun sa kalsada or dun sa paligid po na nilalakaran natin.
0: Tsaka mamang mainam na rin siguro, mami, bilang vigilance na rin, partner. Kung halimbawa pupunta ka halimbawa na sa Divisoria, taon-taon ka naman napunta dyan, partner, di ba? Kabisaduhin mo na saan ang police station, ma'am. Aminin natin, ma'am, meron tayong mga kababayan, hindi pa nila alam saan ang istasyon ng pulis dyan na pinakamalapit. Hindi ba, ma'am? Even barangay.
2: Tama po. Kahit araw-araw or taon-taon silang nandun,
0: yes.
2: Hindi naman po lumilipat yung pwesto ng ating station and yeah. substation. Mm-hmm. Pwede po natin yung makita kung bago po tayo bumaba or magtungo dun sa destinasyon natin na pupuntahang sale, tingnan po muna natin kung saan po tayo dapat magre-report kung sakali man po na kailangan natin ng assistance. Pero syempre, kung halimbawa pong gusto natin na mas madali, nandyan naman po ang pagtawag sa 911 yun. Para po agad po tayong maasistihan.
0: Ayun, natubok ni Ma'am Hazel ang 911, yeah. Di ba? Ma'am, bago ko ibitawan, ma'am, makikihingi na kami ng update doon sa Makati. Ma'am, kamusta ho ang pagtugis ng Southern Police District doon ho sa riding in tandem, ma'am, na nanambang ho doon sa isang babaeng executive ba yun, part operations manager.
2: Yes po. Sa ngayon po yung ating po yung identity po ng ating mga suspects ay alam na po natin. So
0: yun.
2: Ang mga susunod sa mga susunod na araw po siguro ang Southern Police District na po ang magde-disclose ng tungkol sa progress po nitong kanilang insidente po nito, pero sa ngayon po ay mako-consider na po natin na malapit na po ma-solve ang kasong ito.
0: Abay ko identified kasi Colonel, hindi ba? Mm-hmm. Kumbaga you can hide but you cannot run, yeah. Di ba? Lalo na kapag nasampahan na ng kaso ito, ma'am, hindi ba? Matibay ang ebidensya, partner, eh. Mm-mm. Matibay ang ebidensya dahil supported ng siyensya, may CCTV na backtrack. So, I'm sure airtight naman ito. So, ibig sabihin, ma'am, malapit na itong matunton, itong dalawang ito.
2: Yes po, malapit na po matunton at hinihintay lamang po natin na makapagpagaling, lumakas yun. Po itong ating victim para po siya mismo ay kasamang makapag-file po ng kaso.
0: Kamusta pala, ma'am? Nasaan siya?
1: Oo nga.
2: Sa ngayon po, nagpapagaling pa po yung ating victim sa ospital.
0: Sa ospital.
1: Ma'am, I understand, ongoing pa investigation, pero sa initial, ito ba may mga prior na yung dalawang suspect?
2: Based po sa kanilang investigasyon, meron na po sila. May meron pong mga ilang mga incidents din po pero outside Metro Manila na allegedly ay kinakasangkutan din po ng mga taong ito.
1: So sila ba ay gun for hire, ma'am?
2: Based po doon sa kanilang investigation, parang yun po ang tinuturo ng kanilang yun ang resulta ng kanilang investigasyon.
1: So ang next tumbukin yung partner ko, sino ang utak, no?
0: Masterman.
1: Sa krimeng ito.
0: Lalabas yan. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Blessed Monday, ma'am, and blessed week ahead po, ma'am.
1: Magandang
0: gabi.
1: Thank you so much, ma'am.
2: Maraming salamat po. Good evening.
3: TZMM Numero uno sa aksyon! Spot Report! Spot Report sa DZMM!
0: Ayan, partner, sinabi na natin, yung iba taon-taon nagpupunta dyan sa Divisoria, kung saan mang mga bilihan, partner, sa Dapitan, di ba? Taon-taon na kayo napunta dyan, dapat alam nyo na ang lokasyon man lang, di ba? May police outpost, pinakamalapit na barangay, di ba?
1: At saka, partner, alam mo, may napanood akong vlog ng isang foreign national partner.
0: Sabi
1: dito English lang siya. Pero dito lang na siya nakakita sa Pilipinas na yung mga tao yung naglalakad na nasa harapan ng backpack.
0: Oo.
1: Diba? Kasi nga, nag-iingat po sila sa mga ganitong klaseng mga kawatan.
0: Dito lang yan, partner.
1: Philippines, right?
0: Oo nga diba?
1: Pero alam mo, wala na mo sama ko ilagay ninyo sa harapan ninyo yung mga backpack ninyo.
0: Sure,
1: kung
0: man.
1: Talagang doon kayo makakampante at sure na sure na hindi kayo maiisahan ng mga kawatan pakarat-karat sa paligid. Kasi hindi nyo alam yung katabi ninyo, yung kaharap ninyo. Ay, naku, may masama na palang balak. Kayo na pala ang target. Naku po. Sabi nga na NCRPO, magaling na sa ating sarili ang pag-iingat, diba?
0: Apart there, yun na nga ang sinasabi natin. Maging, kumaga, ang unahin natin ang safety pa rin, yeah. Diba? Yung mga bata, wag na isama. Kung may papapag-iwanan naman, partner. Kasi makakadagdag sa, sa iintindihin mo pa.
1: Correct. Alam mo, partner, ako nga, pag, for example, nalakad ako sa labas, talagang kapit na kapit ako dun sa lahat ng gamit ko. Hawak ko talaga lahat. Pararamdam ko kung may ibang kamay na hahawak dun sa mga bag ko, diba? Kapag ako nasa bus, nakapulupot. Ganun talaga yung mga bag ko. So, sobrang takot ko. Dahil hindi po ako naging ligtas sa mga ganyang pagkakataon. Diba? Maraming best na po ako na biktima niya. So, lesson learned na lang din.
0: Yeah.
1: Parang hindi mabiktima yung ibang tao. Banat sa mga kabayan. Kayo na kong gumawa ng paraan para iligtas sa inyong mga
0: tsaka partner, diba? Yung panawagan din ni General Abrahano na maging vigilante tayo. pag may nakita naman na kayo na kababayan nating na binibiktima part, mm-hmm. syempre, halimbawa, nakita nyo ng pinipickpocket, mm-hmm. pag naman din tayong magpasawalang kibo.
1: Actually, no?
0: Kasi partner, naalala ko lang, kita mo yung naging resulta noon sa mm-hmm. Muntinlupa, partner. Uh-oh. Yung na-hold up yung isang estudyante sa jeep, diba? Patapos ma-hold up, di tumakbo yung hold upper, nakatawag ng 911 yung isa sa mga sakay. O di naka-respondi ka agad, partner. Mm-hmm. Kumbaga, yun lang ho isa sa mga example.
1: Kumbaga, yung video niyo po, yung time para mag-video kayo, yung cellphone niyo gamitin niyo na lang sa pagtawag ng mga otoridad sa 911.
0: 911. Andali na, tatlong numero lang ho yan. Diba? Yun, talagang tayo ho, sama-sama ho tayo dyan, di ba? Mm-hmm. Anyway, partner, sama-sama rin nating batiin ng mga nag-attendance check na. Go ahead, sino nandyan?
1: Of course, partner, ito na si Mercy G ang sabi nga niya. Eh, ganyan din ako sa harap ang bag, tsaka lagi akong alert, sabi niya.
0: Diba?
1: Good job! Si Rota Takashi Kabalan, watching-watching sa atin. Si Louie Basco, nanonood habang nag-dinner. Si Madam Lina ho, nanonood sa atin kasama ang kanyang makaklase na si Madam Nona Damian at Madam Maria Dulce Orate. Si Cherish Apari, watching-watching din sa atin. At of course, nandiyan na rin partner sa ating live stream si Julius Bangalando at si Madam Tina Verenia.
0: Ayun! Tapos partner, dito naman sa cross-stream partner sa ABS-CBN YouTube channel. Marami-rami na rin partner. Si Doc Mario Festin as always partner.
1: Oh, wow.
0: Si Ryota of course na na-flood tayo ng message ni Ryota.
1: Nahihira. At pati sa ABS-CBN channel, nandiyan din siya.
0: Si Francis Palumayan, partner, nandito rin. Mm-hmm. Good evening, Jeff Caparas and Marlene. Tapos si Donald Figueroa Bagisa, Louie Basco, meron din siyang account dito, partner, pang ABS-CBN naman. Lahatin na natin. O si Andy's Vlog Official.
1: Aba? Vlogger yan, vlogger.
0: Vlogger ba to?
1: Vlogger.
0: Hello. Hi.
1: Si Koy Koy partner, Koy Koy Kuso, at saka si Elia Liano, Aria, Faye Agas, Chess Camaranan, at Chelsea Cornella. Abay watching din sa atin. Partner.
0: Ayun. Partner, ang nanay ko, naka-tune in siya sa Facebook, partner.
1: Uy.
0: Aking nanay sa San Francisco, California, partner. Eleanor Poblete Rizul. Gising na ngayong alas 4 ngayon ng madaling.
1: Good morning.
0: Kakapi-kapi na yan dyan. Nag-init na ng tubig. Ano?
1: Okay.
0: Ay, nai, see you soon. Teka muna, partner. Magbigay-daan lang tayo ulit sa ating ilang mga sponsors. Sa ilang paalala, partner. Sa oras na 8:46, magbabalik pa po ang Spot Report. Makalipas ang ilang paalala.
3: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Pangalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
5: Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinakalimutan mo ang sakit. At ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay hindi nangangahulugang hinahayaan mong saktan ka ulit. Minsan ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula kapag natutunan mong mahalin muna ang sarili mo.
3: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos, handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Siya po si Marlene Padiernos.
1: Siya po si Jeff Caparaz.
0: Ay, teka muna, partner. Speaking of 911 call, partner.
1: Okay.
0: Mamaya ay pag-uusapan natin na. Mm-hmm. Diyan sa Eastern Visayas, partner. Abay, dahil sa pagtawag sa Unified 911, arestado kagad, partner, yung dalawang suspects sa stabbing. Ha? Pero bago yan, partner, kuha muna ulit tayo ng report sa labas ng himpilan mula sa ating Radyo Patrol, sa ating nag-iisang Radyo Patrol. Governor Sol Aragones, itinanggi ang alegasyon ng katiwalaan laban sa kanya. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, anong sabi ni Gov?
6: Jeff, Marlene, itinanggi ni Laguna Governor Sol Aragones ang draft complaint na inihain laban sa kanya at ilang provincial officials of the ombudsman kanina. Kaugnay ito ng umano'y irregularidad sa pagbibigay ng tig 15,500 pesos financial assistance sa mga estudyanteng naghahanda para sa professional examination. Sinabi ni Aragones na wala pa siyang natatanggap na official copy ng reklamo, kaya hinihintay muna niya ito bago pag-aralan ng kanyang legal team. Sinundin na rin niya ang umano'y pag-post sa social media ng reklamo bago pa ito opisyal na matanggap ng mga respondent na anyay maaaring makasira sa kanyang reputasyon. Samantala, Marlene, just gathered it na ang baha dito sa may EDSA Main Avenue northbound. Mm-hmm. Simula yan sa may Liberty Street. Sakop na ng tubig ang buong kalsada na nagmistulang dagat na ang sitwasyon ngayon dito. Nakararanas pa rin ng malakas na ulan na may kasabay na kulog at kidlat. Mm-hmm. At may gathered it na rin bago magkapuling flyover at MRT Kamuning sa southbound at sa may Titwazon underpass sa northbound. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, DZMM.
0: Kelly, pero possible pa naman. Kaya pa?
6: Yes, Jeff. Possible pa naman sa mga kotse. Ang bahagi ng Main Avenue northbound.
0: Oo, pero nagbabagal lang ng kaunti, no, Kelly? Ano?
6: Yes, lalo na yung mga motor. Ayun yung napapansin natin. Medyo mabagal na rin yung takbo nila dito. Kasi parang pakalahati na nangangang yung taas ng tubig ngayon dito, Jeff.
0: Oo, so ingat po sa ating mga motorista. Saan ulit yan, Kelly? Yung video mo, yun, no? Gutter dip na nga. Saan ulit
6: yan? Sa northbound at sa Main Avenue, Jeff. Simula dyan sa may U-turn sa Liberty Street.
0: Ayun, sa ating mga kababayang dadaan dyan, ha, expect nyo na ho na meron hong kaunting pagbaha dahil sa pag-ulan. Maraming salamat, Kelly Cordero. Mag-iingat.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Ayun na nga, partner, yung kinukwento ko, di ba? Okay. Pinag-usapan na natin, sabi ni Lieutenant Colonel Hazel Asilo, meron namang Unified 911 kapag kayo nagpunta sa Maynila sa mga sale, tapos may nangyari sa iyo, di tawag ka kagad kung di mo kabisado yung mga police station.
1: Correct.
0: Dito sa Eastern Visayas, partner, particular dito sa... Saan nga ito?
1: Sa Burawen, Leyte.
0: Burawen, Leyte. Aba, partner, Leyte. Dalawang suspect kagad sa stabbing incident, partner.
1: Aba.
0: Agad na aresto matapos makatawag sa Unified 911.
1: Mabilis.
0: Ay, pakwento natin. Nasa linya natin si Lieutenant Colonel Analiza Armeza, ang Regional Public Information Officer naman ng Police Regional Office 8 o Eastern Visayas Police. Magandang gabi po, Colonel Armeza. Jeff Caparaz po at Marlene.
1: Hi, ma'am.
7: Hello, sir. Hello, ma'am. Good evening po.
0: Okay. Colonel, paano ho nangyari dito? Doon muna ho tayo sa insidente at sino ho ang tumawag sa Unified 911? Go ahead, ho.
7: Yes, sir. Nangyari po ito last September 25, 2026, around 10:08 p.m. nang naka-receive ng tawag through 911 ang Burawen MPS. The call was requesting for police assistance about a stabbing incident in Barangay Arado, Burawen, Leyte.
0: Opo.
7: So, immediately po, upon receipt of the call, na-dispatch ng personnel ang Burawen MPS para mag-responde.
0: Okay. Ma'am, ano ang relasyon ng dalawang suspect doon sa biktima? Bakit sila nagkaroon ng saksakan dito, ma'am?
7: Magkaibigan. kaibigan lang po sila.
0: Oo.
1: Okay, ba't sila
0: anong pinagawa yan?
7: About sa initial na investigation, ang insidente ay nagsimula po sa pagtatalo ng victim at ng isang suspect, itong si alias Leo, nang pagsabihan ito ng victim about sa aso nila na maingay at nakakadisturbo.
0: Yun lang, sa aso nagsimula, partner.
1: Tapos, bakit daw ho biglang nagalit at umabot sa saksakan itong kanilang argumento?
7: Yun ma'am, kasi nung napagsabihan na ng isang suspect yung victim, parang nag-init, parang yung response niya is
0: nagalit pa.
7: Iba, like, so what, kung anong problema naman sa aso, parang ganun, ma'am. So,
0: miscommunication, ma'am, ano, nanauwi rito. Ma'am, mga nakainom ho ba sila nung mangyari ito?
7: Based po sa report, nakainom po yung isang suspect.
0: Ayan ang ba
1: siya. Yung isang suspect, ma'am, anong participation niya?
7: Yung isa kasi, ma'am, tumulong siya nung akala kasi niya, ma'am, relative kasi sila ng isa pang suspect. Yung dalawang suspect, relative sila. So, akala niya, i-stab yung si alias Cyclone. Kaya, inunahan niya.
0: Parang gabyado, akala. Ayun. Ma'am, anong sabi nung biktima? Ano, disidido siyang sampahan ng reklamo itong dalawa, bay? Grabe, ang haba nung ano, mama, nung patalim, ha?
7: Yes, sir. Bali, sir, ang decision ng victim is yung nakasaksak po yung kakasuhan niya at yung isa, hindi na po.
0: Ayun. So, aso ang pinagmulan, partner. Pero, ma'am, congrats, ha? Dahil nga, dahil sa Unified 911, partner, ayan ang gusto
1: mabilis
0: ni...
1: na nakaresponde.
0: Ayan ang gusto ni SILG. Kaya, di ba, tinutulungan natin ng PNP tsaka si SILG na tandaan yung Unified 911.
1: Gano'ng kabilis nakaresponde, ma'am, ang mga tropa natin?
7: Actually, ma'am, 1 minute lang po. Kasi na-receive yung call 10:08 p.m. And yung dispatch is 10:09.
0: Ayun. Kaya nga tinutulungan natin si SILG dyan sa 911.
1: Correct.
0: Baka naman gusto mong mag-guess sa amin.
1: Secretary Raymond. Hindi naman sa pag-aano, pero huy, 911.
0: Lagi namin sinasabi rito. Anyway, Colonel Armeza, baka ho merong paalala ho si Brigadier General Romano Cardinho, ang Regional Director ho ng Eastern Visayas, ma'am, patungkol ho dito sa Unified 911 at sa anti-criminality campaign ho ng Eastern Visayas. Go ahead po, Colonel.
7: Yes po, sir. Yan po ang campaign dito sa Police Regional Office 8 through our Regional Director na si Police Brigadier General Romano V. Cardinho, yung to intensify the use of 911, Unified 911. In fact, nga po, yung nag-launch na tayo, ng initial launch na tayo ng campaign niya, yung Safe Eastern Visayas Dial 911. So, at present, in-intensify po natin yung awareness campaign sa lahat ng communities dito sa Region 8 para awareness ng lahat na kung may emergency, maging police assistance man yan, rescue, fire, other emergencies, they can immediately call 911 for assistance.
0: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Lieutenant Colonel Ana Liza Armeza, ang Regional Public Information Officer, partner ng HEPE, ng RPIO, ng Police Regional Office 8 o ng Eastern Visayas Police. Salamat ma'am, mag-iingat po kayo.
1: Thank you ma'am.
7: Thank you po.
8: DZMM numero uno sa action.
0: Ay, partner, sabi pa ni Secretary Remulla, huwag kayong nagpa-prank call dyan. Matutuntun namin.
1: Yari kayo sa akin pag nag-prank call kayo.
0: Lagi sinasabi ni Secretary Remulla, 911. Mas mainam nga kung personal niya sasabihin ni SILG dito.
1: Totoo yan. Yung mas mainam pag personal tapos nakikita natin siya harap-harapan, di ba?
0: Oh, personal. Si Secretary Remulla, kung sasabihin niya yung 911.
1: Kumbaga, partner, kung si Police Colonel Allen Reyko ang spokesperson na nakaharap sa nakaharap natin,
0: mas
1: partner.
0: Mas mga tao si mismong SILG.
1: Paano pa kayo pag si SILG ang kaharap natin dito, di ba?
0: Hindi ka naman nagpaparinig.
1: Life-changing yung partner. Okay, nangangarap lang naman. At feel free po, paparinig. Ito pa rin na aking pangarap.
0: Sana may nakikinig dyan sa opisina, no?
1: I-chat natin si Ma'am Tess mamaya.
0: Ayun.
1: Para kukulitin natin
0: okay,
1: si Ma'am Tess.
0: Okay, i-screen record mo ito.
1: Send ko sa kanya.
0: Sabi mo.
1: Total, lagi naman nag-reply si Secretary, di ba?
0: I-screen record mo, partner. Ito, ma'am.
1: Ay, na-send.
0: Ay, hindi mo para siya. Pero anyway, partner, on a serious note, tandaan nyo yan mga kababayan na 911 kasi marami na hong effort ang ibinuhos ng ating gobyerno dyan.
1: Totoo.
0: Sayang naman kung hindi nyo gagamitin. Now, hari na huwag nyo hong gamitin ha. Dahil syempre partner, alam naman natin pag tumawag ka dyan, may aberya ka. Hari na huwag nyo hong gamitin pero mainam ho na nandyan. Kabisaduhin ho ninyo.
1: At saka pinapondohan niyang partner, yung binabudgetan niyan, di ba?
0: Partner naman
1: noong nakaraan, nagbigay sila ng mga motorsiklo sa NCRPO, yes, sa ibang mga district para mas mabilis na makaresponde. Lalo na pag yung mga area nyo pasikot-sikot, makikot ang daan. Diba?
0: Siyempre, babala rin ho doon sa mga nantitrip-trip dyan na walang magawa sa buhay. Baka mamaya, gamitin nyo naman itong numero na ito para i-flood nyo ng... Diyos ko. Ang time is of the essence ho ng mga sumasagot ho dyan. Isa pa kayo sa iintindihin. Ha? Pero anyway, good job ho sa Eastern Visayas Police. Ang bilis ng response.
1: One minute.
0: Isang kapa. Anyway, partner, lumipas na isang oras dito sa ating programang Spot Report kung saan...
1: Una ang kaligtasan mo!
0: Siya si Marlene Pajernos!
1: Siya naman si Jeff Cabarras!
0: Bukas po ulit mga kapamilya, susunod na programa Alam na Days kasama si Mama Jaiho at Papa Awel Paz.
1: Uy!
0: Mag-ingat kayo mga kapamilya sa mga kayo naroroon ha. Bye-bye! Bukas ulit!
1: Bye!

siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 9:01 ng gabi!
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatkabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! Na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa Awel Paz at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: love na this.
1: Happy Monday! Ito na! Itong-ito na talaga ang programang mag-atid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
1: Walang palalagpasin, hindi magpapahuli.
2: Papaay ko ba yan? Ako pa ang inyong ever lovable, ever lovable,
1: alive na alive! Yes! At ako naman po, ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po!
2: Ay, chali,
1: ako po si Jaiho!
2: Ay, sabay po kayo! Alam ko na!
1: Alam nyo na!

0: mabilis.
1: Basang mabilis.
2: Walang bigis.
1: Alam na bis.
3: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bis.
4: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
5: Unahin na natin dyan mga nominado para sa FAMAS Awards. Ipinakilala na! At ilang mga programa at anchors ng DZMM Radio 630 finalists sa 29th KBP Golden Dove Award.
4: Samantala, Bella Padilla kinumpirma ang hiwalayan nila ng tech CEO na si Martin Tan. At Bea Bores, blinak ang kaibigang si Andrea Brillantes. Bakit kaya? Tutukan.
2: Alam na bis!
5: At tutukan na kagad natin paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz chika, mga kapamilya. Palakpek! Finalist tayo sa 29th KBP Golden Dove Awards. Pasok ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta bilang Best AM Radio Station sa Metro Manila. Kabilang din sa listahan ng programang Balitapatan para sa Best Public Affairs Program. Napabilang naman sa Best Newscast ang headline sa hapon. Best Public Service Program ang DZXM Action ngayon. Habang ang Win Today finalist sa Best Magazine Program. Best Science and Technology Program finalist ang Ligtas Dapat. Habang Best Documentary Program finalist ang Yanig Lindol sa Pilipinas. Nasa listahan din ng iba't ibang Radio Personalities Awards sina Alvin El Chico, Tony Velasquez, Peter Musngi, Doris Bigornia, Winnie Cordero, Salve Ibanez, Ariel Rojas, at napasama di pang inyong lingkod, Papa Aawapas, at syempre, si Mama Jai. Sa kabila ng mga
6: I would like to thank...
5: Finalist pa lang.
6: Alam mo, Papa Awel, kanina, iyan yung adlib ko dun sa programa ko sa aking FM station na kinabibilangan sa 92.3 FMR. Ayan. Tapos, ano yun eh, parang pagising ko, yun kagad ang bumungad sa akin. May chat yung mga boss. Tapos nakita ko nga, even yung sa DZMM na list, ganyan. Kasi isa lang naman yung kumpanya natin, di ba, Papa Awel? So nakita ko parang, nung nakita ko dun sa dulo yung mga nominado, tayo nga, kasama tayo, sabi ko, ang taray no, ang sarap gumising on a Monday, magsisimula yung week na may magandang balita na dumarating para sa atin. Sabi nga natin, lagi sinasabi na pag nominado, winner na yun. Panalo ka na talaga. Ibig sabihin, nakita, napansin, at binibigyan nila ng ano, ng pagpupugay. Tama na, pagpupugay.
5: Pagkilala.
6: Binibigyan nila ng pagkilala ang ginagawa mo sa programa mo, sa estasyon ninyo, ganyan. Tapos, pag ikaw yung pinarangalan, in-awardan talaga, syempre, yun yung pinaka-bonus mo doon, Papa Awel. Kasi manominate ka alongside with yung mga iba't ibang personalidad, di ba? Winner talaga. So, maraming salamat po sa ating mga kapamilya at kaservisyo mula sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
5: Ay, ganyan naman talaga. Kami pa ikasapin yan, po. No?
6: Yes.
5: Ano, yung sa unang level, nominado ka. Pero ngayon ay finalist na tayo. Ibig sabihin, nasala na tayo. Maraming nominated, pero para maging finalist ka, ibig sabihin shortlisted ka na, napili ka na, di ba? Siyempre, maraming mga entries. Tapos pipiliin na among the finalists
6: yung winner.
5: Ang winner.
6: Ay, yun. Ganun pala siya.
5: Correct. Oo.
6: So, hindi siya basta nominado pala.
5: Yung bawat ano, programa, pwedeng in-nominate. Pero depende pa yun kung papasa sa standard.
6: Kung pasado sa mga hurado.
5: Correct.
6: Di ba ang KBP, ang makasamahan dyan sa KBP, di ba, Powell, ano, yung sa Golden Dove, yung... Tama ba?
5: Iba-iba pong mga miyembro. Kailangan maging miyembro ka ng KBP.
6: Ang KBP.
5: Oo, yung network na yan. Tapos, ano, meron silang board of directors, of course. Yun.
6: Totoo.
5: Yun naman yun.
6: Salamat po sa ating mga kapatid, sa mga kaibigan, sa mga kapamilya, mula dyan sa KBP. Ayan. Thank you, thank you, thank you so much.
5: Ay,
6: sabi ni JP Lim, ay, nakikinan, Alam mo, ang taray talaga, always gabi-gabi nakatutok saan si JP Lim. At nagka-practice na siya ng teaching. Kasi yun yung kurso niya, Papawel. Tapos TLA tutorial. Tapos ang comment niya talaga, same sa comment mo. Hindi ko pa sinasabi na yun yung napansin mo whatsoever. Sabi niya, ang taray ng fest, very kumikinang, makinis, glass skin, ganyan, di ba? Naku, maraming salamat
0: Mamara
6: po sa pagtutok, JP.
0: Okay.
6: At so, syempre, di ba?
0: Ma'am, napigil ko po.
6: Eto naman, yes. 9:09 ng oras natin, inanunsyo na rin nga po ang mga nominado sa 74th FAMAS Award. Umpisa natin para sa Best Actress category, ilan nga sa mga nominado, sina Marisol Soriano ng Meet, Greet, and Bye. Kasama rin si Ma'am Charo Santos Concho para sa pelikulang Only We Know at Maris Racal para naman sa pelikulang Sunshine. Pasok naman para sa Best Actor nominee, sina Jericho Rosales ng Quezon, Piola Pascual ng Manila's Finest, Carlo Aquino ng Bar Boys After School. Magtatapatan para sa Best Picture ang pelikulang Quezon, I'm Perfect, Magellan at In Thy Name. Gaganapin ang awards night sa October 27.
2: I love this!
6: Congratulations sa lahat ng mga kapamilya na pasok at mga nominado, di ba, Powell? Ano ngayon, no? Awards giving bodies.
0: Award season ngayon.
6: Award season, yes. Oh.
0: Left and right ang mga nagbibigay ng mga pagkilala.
6: Totoo.
0: At parangal.
6: Ay merong issue dyan, di ba? Hindi ko alam kung saan. Parang bilang item si Papa O. Nabasa mo yun kay Papa O na parang ang chika dun sa blind item, parang dahil hindi nakarating, tapos may paipok, may ganun daw, oo.
0: Hindi naman nawawala yung mga ganyang
6: chika.
0: Yan nga ang sabi ni Enrico Tayag na nanonood ngayon kasama ang kanyang anak, ha? Dahil 21st birthday na ni Rich Gabriel Tayag.
6: Happy birthday!
0: Rich Gabriel Tayag from Tayag Family.
6: Nakita ko kanina, naku, sana po ito nasabi naman na sa akin, ipapa-coordinate na lang natin, ano? Si Kuya Randy Santiago ay may gagalaping concert. Papa Awel, nakita ko kanina na parang ready na, na-release na yung mga, hindi pa ta-release sa Ticketnet or sa kung saan man, ticket sales, ganyan. Pero nakita ko yung printed na yung mga tickets niya na deliver na kaya Tita Floor kasi ata as part of the producers, ganyan. So very excited ako na makasama natin siya dito kasi hindi man siya mag-text or mag-chat sa atin, gabi-gabi silang nakatutok ng kanyang wifi.
0: Kung hindi man tayo masakto anong oras, binabalik ka na lang episode nila. Yun.
6: Totoo.
0: At syempre, may seat plan na yan kay Kuya Randy. Pinakita na. Ganon. Kaya, let's support po Kuya Randy Santiago. Ay, yung mga batang 90s. Naku, matutuwa kayo sa program.
6: Isa rin si Kuya Randy sa diba? Kilabot na mga kolehiyala.
0: Sa mga original kilabot.
6: OG.
0: Pag Randy Santiago, nagpauso ng mahabang buhok. Tsaka Shades, of course.
6: Yes.
0: Yung 5 piso noon. Naku. Ginagawang Randy Santiago. Lahat. Hiyawan ni mga kolehiyala. Ayan. Samantala naman mga kapamilya, sa oras na 9:12 ng gabi, mula big screen, tutungo naman sa Entablado si Maris Racal bilang Sunshine. Muling gagampanan ni Maris ang kanyang award-winning role sa nakatakdang stage adaptation ng pelikulang Sunshine. Pangungunahan itong muli ni Direk Antoinette Downey na nagpaplanong gawing mas immersive at interactive ang karanasan para sa audience. Matatanda ang nag-uwi ng Crystal Bear for Best Film ng Sunshine sa Berlin International Film Festival noong 2025. Isa rin ang pagganap ni Marie sa pelikula sa mga nagbigay sa kanya ng pagkilala bilang Best Lead Performer!
2: Alam na this!
0: Naku, theater season na rin ngayon. Hindi lang award season. Talagang left and right. Then, mga pinapalabas, mapamusical man, adaptation.
6: Correct.
0: Ang teatro ay buhay na buhay. Kaya break a leg, guys!
6: True. Kanina na pa, Pao. Speaking of theater, una, congratulations kay Maris. Nakakatuwa na parang sasabak siya sa kanyang yung movie na kanyang ginampanan kung saan napakarami rin nagbigay ng pagkilala sa kanya. This time naman, ipapamalas niya ng live via theater. And speaking of theater, nabasa ko yung post kanina ng ating kaibigan na si Tito Noel Ferrer.
0: Uh-oh.
6: Patungkol naman doon sa mga nambabash of nambabash po kay Atasha Mulak sa kanyang pagganap sa Bongga Kaday. Oo, 'di ba, papaawel na parang kung kayo po ay nagrereklamo or kung hindi niyo po nagustuhan kung bakit si Atasha ang gumaganap, yung artista pong yon si Atasha ay nag-audition for the role at ginagalingan po niya sa kanyang bawat mga performances. Kung may question daw po, dapat daw po dun sa production magsabi. Oo, spare the artist daw, sabi ng Tito Noel Ferrer.
0: Oo,
6: at maraming mga artista ang agad-agad din naman na nag-back up, nag-comment din sa kanyang post. Yes. Oo, kasi kawawa naman yung si Atasha nga na parang just because anak siya ni Charlene Gonzalez at ni Aga Mulak, tapos para ang thinking ng iba, kaya lang naman naging bida yan dyan kasi palakasan system. Ngayon, hindi ho, nag-audition ho ang tao at dumaan po yan sa proseso para makuha po niya yung role. And di ba nung pinalabas sa Paul, nakita natin napakaganda rin ng mga feedback na parang deserve niya, ginalingan ng bata, ganyan.
0: At ano po, uli po ay sinabi, di ba, in-emphasize siya ni Aga Mulak na natatrabaho lang naman po ang anak niya,
6: yes.
0: Di ba? Tsaka tama po yung lahat po, kahit yun sa mga pelikula, nag-audition, nag-screen test, lalo pa kaya sa Entablado.
6: Sa theater,
0: kailangan,
6: yes.
0: Pagtatanggol nga rin po ng mga kasamaan niya, Tasha, ilang pages yung minemorize for a 2-hour show na ma-memorize mo, pati kanta, pagkilos, pati hindi niya, that's really something. And, sideline po, parang kwento po ng isa sa mga ng mga storya behind the scene po. Nung preview, nung premiere night nila, naku po na may pilay, may disgrasya ng konti si Atasha Mulak, but she was able to deliver. O, kita mo naman.
6: The show, kaya, must,
0: the show
6: go
0: must go on. Kumbaga.
6: Yes.
0: Tsaka, diretso lang Atasha, ganun. Tama po yung suggestion ni Kuya Noel Ferrer. Na
6: spare the artist.
0: Spare the artist sa production po yun. At tingnan pa po natin yung mga succeeding na mga production. Baka naman po panoorin po ninyo para mas
6: Correct.
0: Tsaka sa mga hindi naman nakakapanood, wag naman makisakay lang dun sa
6: wag maging bandwagoner.
0: Yes. Para lang po.
6: Actually, maraming ganyan na papawid. Yung dahil lang, hindi ko talaga alam kung saan yun nanggagaling yung mga nambabash or yung nagsasalita ng mga yung direct attack doon sa mga public figure or sa mga personalities. Dahil lang ba, bored ba sila? Ganyan. Tapos pag tinignan mo naman yung mga accounts na papaawil na parang madalas nga, di ba, makita mo meron pa sila mga post ng mga very religious sila, yung ganyan. Tapos makikita mo na, ganun magsalita. Nakikita mo na parang every naman nasa gymbahan, hey, mga ganun. Oo, diba?
0: Careful na lang po.
6: Diba? Let's spread positivity and kindness, diba, is always napaka-importante yan sa pang-araw-araw. Alam mo, dapat sa panahon po na ang hirap ng buhay, lahat po tayo nagsusumikap, lahat tayo ay talaga naghahanap buhay, diba, Paawel? Ano na lang yun? Na lang yung kabutihan na lang na hindi naman tayo perfect. Pero diba, yung ihinga malalim mo na lang kung meron kang hindi magandang nakikita. Kasi, diba, minsan parte naman talaga ng pagiging tao na minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Pero diba, let's pwede naman po yung maagapan, diba, at maging kind po tayo para hindi tayo nakakadagdag pa sa stress ng ibang mga tao. Kasi kahit sabihin natin na ang mga artista, hindi sinasabi nila na sanay na kami, yung sa bashing, ganyan, dinedeadman na lang na, pero hindi pa rin po talaga.
0: Opo, alam nyo po, nakaka-affect yun sa mental health din nila.
6: Na kahit sino.
0: Hindi nakakatulog.
6: Totoo.
0: Alam mo yun, na masaya dapat ang okasyon, pero maalala ko ano po yung nabasa.
6: Mga nasabi.
0: Sa kanya sa social media, mananahimik, biglang ihinto ang mundo, ganun po. Alam niyo po, kung, di ba, alam niyo, niwala tayo na kung maganda yung lumalabas sa bibig natin, maganda rin ang babalik sa atin.
6: Yes.
0: At syempre, kung basura din naman yung tinatambak natin, basura din yung babalik sa atin.
6: Totoo.
0: Yun, let's spread love, light, and kindness.
6: Totoo. At ang basurang itinapon mo,
0: ay babalik din sa'yo. Basura mo.
6: itapon-tapon mo.
0: Basura mo.
1: Mali!
0: O, dati balik kaya yung kanta na yun,
6: yes,
0: para
6: totoo.
0: Reminder na balik po nagbabaha dahil din sa basura. Huwag lang po laging i-blame sa mga proyekto, ganyan, government. Yung tayo din. Ano po yung na-contribute natin?
6: Totoo.
0: Basura ang na-contribute.
6: Diba? Dati meron pa, diba, yung slogan, yung tapat mo.
0: Lins mo.
6: Yes. Uy, malaking tulong yan, ha?
0: Oo,
6: nakakala mo, gaganon-ganon lang yung mga kasabihan na yan. Pero, napakalinis talaga. Hindi man napaka, di ba? Pero, malaking kabawasan sa problema ng sa basura. Yes. Sabi ni Mama Nilo Cruz mula sa Amerika, basura nyo, itapon nyo. Yes. Sa tamang tapunan naman, Mama Nilo.
0: Tsaka ano, yung waste segregation. Pag ano, paghiwalay ng basura.
6: Yung bulok.
0: Sa hindi nabubulok.
6: Yes. Ayan. Go, grow.
0: Ay, iba naman yan. Nutrition month naman ito.
6: Mali. Oo. Samantala, naku papaawel, ito pa sa iba pa nating showbiz chika, inamin ng social media personality na si Bea Borres na blinak niya sa social media ang kaibigang si Andrea Brillantes matapos nilang mag-reconnect ng kanyang ex-boyfriend na si Mariah Mada. Una nang pinaliwanag ni Bea ang desisyon na makipag-collab kay Meray na tatay din ng kanyang anak na si Hopi dahil mataas nga ang engagement nito sa mga netizens na nagbibigay rin ng mas mataas na monetization. Kwento nga ni Bea sa isang vlog collab, alam niya at naiintindihan niya na hindi sasang-ayon si Andrea sa kanyang desisyon. Pero nilinaw na nananatili silang magkaibigan ni Andrea.
2: Alam na this!
0: Hintayin na lang natin yung mga development na ganyan. Pero sana lahat ng magkaroon ng paghihilom, gano'n.
6: Parang wala naman silang away, Papa. Parang wala silang away talaga, feeling ko. Parang kaya niya blinak. Kasi baka mairita lang lalo si Blythe, si Andrea, kapag nakikita niya yung mga post ni Bea. Dahil nga parang hindi lang isang beses, napapadalas na yung mga post ni Bea kasama yung ex-husband niya. Na alam mo, sabi ko nga, di ba, yung sa una pa lang, may kilig talaga.
0: Oo naman, matagal nga natin pinagkwentuhan yan. Baka kasi sa baka lang ang fear ko sa simulang ganyan paliit-paliit lumaki
6: actually
0: alam mo diba
6: sa totoong buhay
0: ayan ganyan
6: yes.
0: Ha o ganun di mo rin kasi alam yung effect nito sa ibang tao eh
6: sa totoong
0: at
6: buhay
0: at para sa social media at sa mundo ng mga artista big deal ang pagbablock
6: yes.
0: Diba
6: totoo.
0: Sa simpleng mga tao lang ay ba't di ko na nakikita yung mga post mo so, malalaman mo na lang nakablock ka na pala ganun
6: minsan diba? Naman diba sa mga mapa-artista or simpleng tao na napaka-importante rin yan to protect yung peace of mind.
0: Correct.
6: Diba? Kasi kesa naman makikita mo tapos puro kanigahan yung mga sinasabi against you, diba? Mas better na lang na alisin mo na lang sa mga fina-follow mo para yung dumadaan sa feed mo is yung mga magagandang bagay,
0: oo, ganyan.
6: May
0: pinawad kang ganyan na quote, oh, yung hindi lahat ng nagla-like sa'yo ay ano, like ka talaga.
6: Actually, hindi nakita ko
0: kanina. Ano
6: speaking of kanina, nakita ko yan.
0: Oo.
6: Nakita ko yan, pinost si 30.
0: Oo.
6: Yes, isa mga...
0: Pangatlong beses niya nang pinost.
6: Hindi. Mali! Oo, yung ano, kaibigan ko na napakagaling gumawa ng cakes at mag-badminton, nag-aaya nga. Sabi, B, mag-badminton tayo. Ang post niya parang, huwag ka mainis kapag hindi ka nilike nung... O kaya, like ka ng like sa ibang tao, pero ikaw hindi ka naman nilalike.
0: Oo.
6: Parang may ganun siyang post kanina.
0: Correct. Oo. Parang naging standard na kasi yan ni sa social media. No? Hanggang inaabangan mo na ngayon, uy, hindi siya nag-like. Hindi mo na napapansin yung mga nag-like sa'yo. Kasi inaabangan mo yung isang tao na mag-like sa'yo. Ganon. Tapos, sin ba? Naku, ayun na nga. Nagkakasin ka tuloy. Kakahintay
6: as
0: ng
6: nag-sin. As in, S-I-N.
0: Yan na nga.
6: Yes.
0: Naku. Eto na ang oras, 9:22. Kinumpirma naman ni Bella Padilla na hiwalay na sila ng tech CEO na si Martin Tan. Sa Instagram post, sinabi ng aktres na nagkasundo silang dalawa sa hiwalayan matapos ang ilang buwan ng relasyon. Hindi idinatalyo ni Bella ang dahilan ng breakup pero inaming siya ang nagdesisyong makipaghiwalay. Hiniling ng aktres ang lahat ng magandang bagay para sa dating nobyo at nagpasalamat sa kanilang pinagsamahan.
2: I love that this!
0: Good vibes pa naman yung naidulot na yung nagpalengke nagbibike sila doon yung sa,
6: sa ano, Mercado. Yes.
0: Ganun. Oh, tapos sabi niya nga na, what do you love most about this guy?
6: Yes.
0: Ano, isa lang, because he always goes with me whenever I want to go to the market.
6: Tsaka nagkasundo sila sa panonood ng mga local films.
0: Correct.
6: Diba, papaawal yan.
0: Hindi, tsaka ano naman, syempre si Bella deserves to be happy. Ganda naman si ano, Martin Tan.
6: Totoo.
0: Yun. Parang sayang lang. Parang, uy, maraming na good vibes ano na, ay, dako, sa
6: tsaka kaya lang nag-trending.
0: Yun na nga.
6: Diba, oo. Pero syempre, bongga na rin yan kasi at least, diba, sabi naman niya, eh, hindi naman masakit or hindi naman masama yung hiwalayan. Desisyon pa ni Bella mismo, yeah, papaawin. Oh, oh. Samantala, eto naman mga kapamilya, oo, pumanaw na nga po ang isa sa mga pamilyar na boses ng Philippine FM Radio. Ang veteran radio personality na si DJ Martin D sa edad na 56. Kinumpirma ang pagpanaw ni Martin D kahapon, September 27. Naging bahagi po siya ng DWRR 101.9 noong taong 1996 at kalaunan naging isa sa mga kilalang boses ng MOR 101.9. Para sa mga nais makiramay kay DJ Martin D, nakahimlay ang kanyang labi sa Amethyst Chapel sa Loyola Memorial Park sa Marikina hanggang October 1. Gaganapin ang interment sa October 1 alauna ng hapon sa Loyola Memorial Park Crematorium. Mula po dito sa DZMM, kami po ni Papa Awel at ang mga kapamilya natin mula sa MOR Manila ay nakikiramay sa buong pamilya po ni Nacho Marts,

0: Are. May GC kami na tuloy-tuloy yung kulitan doon, pero hindi na nga kagaya nung dati na as in everyday nagchichikahan. Pero mm-hmm. pag may mga may nagbe-birthday, ganyan. Mm-hmm. Tapos parang nag-chat doon si Kuya Eric, si Kuya China Heart mm-hmm. na sinend yung photo ni Chomarts na siya ay nakahiga. Nasa tapos bagsak na yung pangangatawan, mm-hmm. ganyan. Tapos, parang yung sa help mm-mm. sa mga taong nandun sa GC, ganyan. And then, alam ko pinuntahan din siya ni na Mr. Wright, ni na Kuya Edu, ganyan. Tapos parang...
1: Tsaka si Sir Eli, pumunta mismo siya doon. Siyempre bilang
0: dating former boss,
1: manager,
0: yes.
1: Yung ano, oh. Parang sa mga unang pumunta.
0: Ang eksena daw, Papa Awel, eh, hindi na makakain, mm-mm. ganyan. Pero nagpunta sila Kuya Edu, sila Mr. Mm-mm. Wright. Parang nag-request pa daw ng yung sikat na fast food, uh-oh. Ganyan. Tapos okay, nakakain. And then after noon, wala, kinuha na, oo. Mm. Hindi ko alam kung hindi naman ata pwedeng ikwento ng in detail, di ba, ganyan. Pero gusto ko lang pong magpasalamat kasi nung nagsisimula po ako sa MOR, maraming salamat po kay Chomarts kasi kung paano yung pagpindot at paggalaw sa napakarami naming mga devices dito sa estasyon, eh, isa po yan sa mga nagturo. Tapos, binalikan namin ni Joko Loco kanina yung video namin nung nag-reunion kami last year. Mm-mm. Parang may joke dun si Kuya Popoy, di ba, sa dulo na parang, Hasmin, tinatanong ni Chomarts kung kamusta ba daw dyan, malamig ba dyan? So, parang ngayon lang namin na-realize na, parang ayun na pala yung biro na mm-hmm. Possible na ang tawag sa ganun, Papa Awel?
1: Premonition.
0: Kanina lang namin na-realize si Joko. Mm-hmm. So, pinost ko nga yung dating video. So, Chomarts, maraming salamat sa yung galing at husay na ipinamalas for making for paving the way para sa aming mga DJ po. At syempre, no, kasamahan ko yan sa MOR. Yan. Mm-hmm. Isa yan sa mga Lodi Cakes natin. Nagiging emotional. Nagiging emotional.
1: Saludo tayo kay Kuya Martin.
0: Pilit kung hindi maging emotional. Uh-oh. Pero yun, Chomarts, yes.
1: Oo. Ayun, sa pamilya po ni Mr. Martin De Pasupil, kami po ay nakikiramay po sa inyo. Nag-iisa lang po ang D. Martin D.
0: Yes,
1: ayan naman.
0: Sobra. Oo. Dati na yung pag magkasunod yung program, tama, Papa Awel, mm-hmm. makwento ko lang kasi dumating sa time na naging pangmadaling araw si Chomarts eh. Mm-hmm. Tapos minsan pag-uupo ka, pag-absent si Chacha, ayan. Uh-oh. Tapos kayo magkasunod. Ang sarap sa pakiramdam na yung feeling na magkasunod kayo nung The Martin D. Uh-oh. Sa radyo noon. At least na-experience ko siya. Naming mga ibang mga DJs din talaga hanggang mm-hmm. sa nagsara nga ganyan. Nawala yung mga boses na inyo pong napakinggan kasama nyo noon. Pero yan, dadalawin namin siya dyan. Nag-usap-usap na kung kailan kami pupunta.
1: Ayun, ako. Condolences po.
0: Sa buong pamilya.
1: Mula po yan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at sa DZMM Tele Radio.
0: Di ba nag-DZMM din siya before?
1: May yes, mga part opo, din. May mga ano siya, may program.
0: May
1: siya.
0: Mga segment siya.
1: Mga nauna
0: siya.
1: Pa sa atin. Oh, wala pa tayo dito. Meron
0: nag-DZMM na sila.
1: DZMM.
0: Totoo. Ayun. We love you.
1: Yes. Nako, eto na. Nako, may hirap po i-segue ito, pero hinga-hinga-hinga.
0: Yes.
1: Hinga-hinga po tayo. At tayo naman po idadako na sa inabangan din po natin sa On a Lovely Monday ang showbiz, Holly Hollywood. Ito na po, muling nanguna sa North American Box Office ang Avengers Endgame. Matapos muling ipalabas sa mga sinihan bilang promotion para sa susunod na pelikula ng franchise. Umabot sa $26 million ang kinita nito sa North America, habang nasa $86 million ang global total nito. Ang muling pag-release ng pelikula ay bahagi ng promotion bago ang nakatakdang paglabas ng Avengers Doomsday sa December 18 na may apat na bagong post-credit scenes. Samantala, nasa ikalimang pwesto naman sa ngayon ang DreamWorks animated film na Forgotten Island.
0: Nako,
1: ikalimang pwesto. Iangat pa natin. Ganun. Gawin natin number one. Ayan.
0: Surely. Mm-hmm. Sa oras na 9:29, papawal sa iba pa nating overseas chika, nag-sorry at pansamantalang itinigil ng kilalang impersonator coordinator ni BTS member Jimin na si Patchy Jimin ang kanyang mga aktibidad matapos makatanggap ng liham mula sa Big Hit Music. Sinasabing liham na kasaad ang ilang mga concerns kaugnay sa impersonation activities at paggamit niya ng stage name na Patchy Jimin. Humingi siya ng paumanhin sa Big Hit Music at sa mga sangkot sa issue, sinabing

0: Ipag-ugnayan na nga siya sa kumpanya para linawin ang usapin. Hindi pa man naglalabas ng pahayag ang Big Hit Music tungkol sa dokumentong natanggap ng impersonator.
1: I love that this!
0: Kasi diba big ano yan sa kanila talaga?
2: Big Hit.
0: Hindi.
2: Ay, hindi. Yun yung Big Hit Production.
0: Oo, Big Hit
2: Big Deal yan sa kanila.
0: Big deal sa kanila.
2: Siyempre, pinaprotektaan naman itong imahe at reputasyon ng kanilang talent. Ganyan. Tsaka baka kasi nag-overboard yung impersonator. Hindi natin alam, no? Yun. Ihabol pa rin natin nag-iisa. Ako, isa na lamang po ito. Dahil our golden boy is soon to be a hubby. Ibinahagi ni Olympic champ Carlos Yulo ang wedding proposal sa long-time girlfriend na si Chloe San Jose. December pa ng nakaraang taon nangyari ang engagement. Pero, isinikreto muna ng couple ang proposal. Extra special ito dahil hindi lang isa, kundi dalawang engagement ring ang ibinigay ng tinaguriang golden boy. Dahil si Chloe Anya ang tumulong sa kanya na masungkit ang dalawang gintong medalya sa Olympics.
1: I love that
3: this! Congratulations!
2: Kakilig naman!
3: We are rooting for it.
2: Wow, ganon. Ako, hintay natin ang tamblingan nilang dalawa.
0: Hindi.
2: Baka iba yun yung entrance Olympic, niya. Yes. Ganon. Malay mo, di ba yung mga grand entrance yung mga ano?
0: Oo.
2: Yung mga groom, ganon. Di ba? Sayo. Baka
0: sa reception.
2: Naman,
0: yes. Oo,
2: ganon so, ang gawin.
0: Ang oras, 9:31 sa buong kapulaan ng Pilipinas sa ating pong pagbabalik. Nako, abang-abang mga kapamilya. Dahil alam ko parang meron tayong pa-blessing, di ba? Meron tayong pa-regalo para sa ating mga kapamilya at mga kaservisyo. Pero ito ang regalo natin gabi-gabi sa ating mga tagapakinig dahil may makakasama tayo mula sa Tanghalang Pilipino ang mga theater actress na sina
2: Annika Ko,
0: Sheila Valderrama
2: at Ina Rafa. Naku, abangan po natin yan na mula sa Tanghalang Pilipino para na tayo mapasabi na alam ko na.
0: Alam nyo na.

0: alam na nais.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Abangan sa Private Confessions.
1: Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinakalimutan mo ang sakit. At ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay hindi nangangahulugang hinahayaan mong saktan ka ulit. Minsan ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula kapag natutunan mong mahalin muna ang sarili mo.
0: Private Confessions. Private Confessions. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
2: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: oras, 9:56 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ko pa si Jaiho.
1: Katandem pa rin po sa upgraded news, si Papa A. Awal pass, eto na. Nagsusumigaw ang madlang people ng
2: Sample!
1: Dako, para mas sumata pa tayo ng audience na manonood. Kasi may 10 runs pa kayo, di ba? Yun, mami ay popromote natin yan. Pero eto na po, Pasilip Patikim mula po sa ongoing na musical na
0: Sayaw ng mga ilaw. Please po.

0: Parang nakakaano na po talaga, na-attach na kaagad kami, nakaka-excite yung ano yun, di ba? Sample pa lang po yan ha, pero eto naman, Annika! Yan.
1: Go, sister.
0: Go!
1: Kayo mo yan.
2: Ah!

0: grabe yung linyas! Saan nagmula ang iyong kislap? Bakit po nagliliyab? At hindi na matigil ang pagtitimpi? Diba, ganun ka, ano, katindi, kabigat yung mga linya. At paano kaya to isa sa entablado? Abangan!
1: Nakakaamis!
0: Diba, ang ganda ng lines na yon, no? Ang galing, nakakatuwa, busog na busog, bundat, sa kahulugan, yung salita, mga linyahan. At si Ina, syempre!
2: Okay,
0: okay.

0: Yeah, kita mo naman. Ano, kung na very colorful yung pagkakadescribe ng kanta, ng karakter at ng istorya. Paano kaya lalaruin ang ilaw? At paano kaya sasayaw ang mga ilaw at maitatahe ang istorya? Kaya please promote kailan, saan, mga natitira pa po nating runs.
1: Oh, sayaw ng mga ilaw po, running until October 11 at tanghalang Ignacio Jimenez.
2: You can get your tickets sa Ticket World and Ticket to Me.
0: Mm-mm.
2: Regular tickets po ay 1,800, tapos yung VIP po ay 2,000 pesos.
1: Kita hits po tayo sa tanghalan.
0: Yes. Meron din po ba po kayong parang ano, social media page, gano'n? Mas madali yes, nilang pinupuntahan po kasi yun.
2: Oh. Facebook page po, Tanghalang Pilipino. Instagram naman po, at Tanghalang Pilipino.
0: Mm-mm. Yun
2: po.
0: Ayun.
2: Ay, TikTok din po pala.
0: Meron din
2: at
0: TikTok.
2: Tanghalang Pilipino.
0: Ayun. Happy 40th, Pipi!
3: Yay!
0: Thank you very much po. And as we always say, break a leg.
1: Thank you.
0: God bless. Ayan.
4: Yes. Oh. Papawal, nakakaaliw, no? Parang Monday pa lang, ah, sinampula na naman tayo ng ating mga very mahuhusay na mga bisita. Noong last week, di ba? Hindi ko makakalimutan talaga.
0: Philippine Philharmonic Orchestra,
4: di ba? Mm-hmm. Tumugtog ng live na kahit dalawa lang sila.
0: Correct.
4: Eh parang pang buong ano na talaga, pang malakasan. Ngayon naman, Lunes na Lunes, sinimulan tayo ng mga naggagaling ang mga theater actresses mula sa Tanghalang Pilipino.
0: Ayan. Ako, kaya lagi po tumutok at supportahan po natin ang TP 40. Ayun.
4: Yes.
0: Natagdaan na nga pong isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
4: Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamainit na balita sa mundo ng mga paborito ninyong mga artista.
0: Ako po muli ang yung ever laughable, ever lovable, Papa A. Awal Paz.
4: At ako naman ang kapartner sa pagkalap ng mga pinakalatest na ganap sa showbiz. Ako po nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jai Ho.
0: At para makik sayaw tayo sa mga ilaw, kailangan yung sumabay sa amin. Alam ko na!
4: Alam nyo na!
1: Alam na this!
0: Yeah! Charing!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 2 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdamin kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilanstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Isang batang babae ang maagang napilitang tumanda dahil sa isang pabumuntis. Isang lalaking minahal niya pero unti-unting naging dahilan ng kanyang pagdurusa. At isang bagong buhay na binuo niya matapos piling lumayo. Pero nang bumalik ang lalaking minahal niya at humingi ng isa pang pagkakataon, akala niya ay sa wakas, maaari na silang magkaroon ng maayos na pamilya. Hanggang sa dumating ang isang revelasyong kailangang sabihin bago ang kanilang kasal. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Glenna na pinamagatang, Masakit ang Lokohin, Pero Mas Masakit Pala ang Magmahal ng Sobra.
1: Private Confessions.
2: May mga pagkakataong hindi mo kailangang maging handa para maging matanda. Minsan, isang desisyon lang ang kailangan para biglang mawala ang buhay na nakasanayan mo. 18 years old ako nung malaman kong buntis ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko. Wala akong ipon. Hindi pa ako tapos sa mga pangarap ko. At ang tanging alam ko lang noon ay mahal ko si Yuri. Siya ang boyfriend ko mula pa noong senior high school. Nung una kong sabihin sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko, matagal siyang natahimik. Sigurado ka? Tumango ako. Oo. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi kita iiwan. Yun ang mga salitang pinanghawakan ko. Pero hindi ganun ang naging reaksyon ng mga magulang ko. Nang malaman nila, nag-away kami. Sinira mo ang buhay mo. Yun ang sinabi ng tatay ko. Umiyak ako habang sinusubukan kong magpaliwanag. Hindi ko naman po sinasadya, pero nangyari na, hiyaw niya. Hindi na nila ako pinayagang manatili sa bahay. Sa isang maliit na bag lamang napunta ang mga damit ko. Nakatayo ako sa labas ng bahay namin habang hawak yon. Hindi ko alam kung saan pupunta. Doon ako sinalubong ni Yuri. Sumama ka sa akin. Hindi ako nagdalawang isip. Sumama ako. Maliit lang ang inuupahan niyang kwarto noon. May lumang kama, isang cabinet at maliit na lutuan sa sulok. Hindi yun ang buhay na pinangarap ko. Pero noong mga panahong yon, sapat na sa akin na may kasama ko. Mahal ko si Yuri. At sa unang mga buwan, maayos naman kami. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na talyer. Ako naman gumagawa ng paraan para makatulong sa bahay. Pinag-uusapan namin ang magiging anak namin. Pangalan, kung lalaki ba o babae, kung kanino magmamana ng mukha. Isang gabi habang nasa bahay ako, bigla akong nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Dinala ako sa ospital. Doon ko nalaman na nakunan ako. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Parang may parte ng buhay ko na biglang nawala. Pag-uwi namin, hindi na ako umiiyak. Tahimik lang ako. Si Yuri naman, ilang araw na halos hindi nagsasalita. Akala ko, pareho kaming nagluluksa. Hindi ko alam na iba ang naging paraan niya ng pagharap sa pagkawala. Nagsimula siyang uminom. Nung una, paminsan-minsan lang. Hanggang sa halos, gabi-gabi na. Kasabay noon ang pagsusugal. Kapag nauubusan siya ng pera, nagagalit siya. Kapag tinatanong ko kung saan napunta ang sahod niya, nag-iiba ang boses niya. Huwag mo akong pakialaman, yun ang lagi niyang sagot. Yuri, kailangan natin ng pambayad sa renta. May trabaho ako, akong bahala. Pero hindi siya ang bahala. Ako ang sumasalo sa mga bayarin. Ako ang nagtitipid sa pagkain. At kapag nalulugi siya sa sugal, ako ang sinisisi niya. Minsan, umuwi siyang lasing. Minsan, may kasama siyang ibang babae. Nung una, tinatanong ko siya, Yuri, sino siya? Kaibigan, bakit kasama mo hanggang madaling araw? Ang dami mong tanong. Isang gabi, hindi na niya ako sinagot. Tinulak niya ako. Napaatras ako at napaupo sa sahig. Doon ko unang naisip na baka hindi na ito ang lalaking minahal ko. Kinabukasan, humingi siya ng tawad. Hindi na mauulit. Pinatawad ko. Hindi dahil wala akong respeto sa sarili ko, kundi dahil umaasa pa akong babalik ang Yuri na minahal ko. Pero paulit-ulit tong nangyari. Hanggang sa isang gabi, nakita ko ang isang babae na naghihintay sa labas ng bahay namin. Pagkakita sa amin, tumingin siya kay Yuri. Hindi mo sinabi na may kasama ka. Napatingin ako kay Yuri. Hindi na niya ako kayang tingnan sa mata. Doon ko naintindihan. May iba na talaga. At hindi na yon isang pagkakamali. Desisyon na yon. Kinabukasan, nag-impake ako. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Glenna. Tumingin ako sa kanya. Pagod na ako. Wala akong plano. Wala akong pera. Pero alam ko na kung mananatili ako, lalo lang mawawala ang sarili ko. Naglakad ako palabas ng bahay na minsan kong tinawag na amin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa naalala ko si Buboy. Kaibigan siya ni Yuri na ilang beses ko nang nakasama noon. Hindi siya nakialam sa relasyon namin dahil ayaw niyang makisawsaw. Pero nung makita niya akong umiiyak sa labas ng isang convenience store, siya mismo ang lumapit. Glenna, napatingin ako sa kanya. Bakit nandito ka? Tanong ni Buboy. Wala na ako mapuntahan. Hindi siya nagtanong pa uli. Tinawagan niya ang kapatid niyang si Marian. Kinabukasan, tinulungan nila akong makahanap ng maliit na kwartong pwedeng rentahan. Si Marian rin ang nag-refer sa akin sa pinagtatrabahuhan niya. Hindi malaki ang sahod, pero sapat para makapagsimula. Doon ko unang natutunan kung paano mabuhay nang hindi umaasa kay Yuri. Nagtrabaho ako, nag-ipon. Unti-unti kong binuo ang sarili ko. Minsan gabi na akong nakakauwi. Minsan pagod na pagod ako. Pero may kakaibang saya dahil alam kong bawat bagay na meron ako ay galing sa sarili kong pagsisikap. Si Buboy naging mabuting kaibigan. Hindi niya ako niligawan. Hindi niya ako pinilit na kalimutan si Yuri. Kapag malungkot ako, nakikinig lang siya. Minsan, nagyayaya siyang kumain pagkatapos ng trabaho. Hindi lahat ng araw kailangan mong maging malakas, sabi niya minsan. Ngumiti ako. Paano kung wala akong choice? Meron. Anong choice? Pwede kang magpahinga. Simpleng salita lang yon, pero malaki ang naging epekto sa akin. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula na akong maging okay. Kaya ko nang gumising nang hindi umiiyak. Kaya ko nang dumaan sa mga lugar na dati naming pinupuntahan ni Yuri nang hindi umaasang makita ko siya. Akala ko, tapos na. Hanggang isang gabi, habang palabas ako ng trabaho, nakita ko siya. Nakatayo sa kabilang kalsada. Mas payat, mas tahimik, at hindi lasing. Hindi ko siya nilapitan. Siya ang tumawid. Glenna. Hindi ako sumagot. Pwede ba tayong mag-usap? Para saan? Para humingi ng tawad, sagot niya. Napabuntong hininga ako. Matagal na yon, Yuri. Alam ko. May bago ka na bang babae? Umiling siya. Wala. Umiinom ka pa? Hindi na. Nagsusugal ka? Hindi na rin. Hindi ako agad naniwala. Kaya sinabi niya, hindi ko hinihinging bumalik ka kaagad. Gusto kong malaman mo na sinusubukan kong ayusin ang sarili ko. Tinitigan ko siya. Bakit ngayon? Tanong ko. Dahil nung nawala ka, Glenna, doon ko nakita kung ano ang ginawa ko sa buhay natin. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala. Pero may isang bagay na hindi ko makaila. Mahal ko pa rin siya. At siguro yun ang dahilan kung bakit hindi ko siya tuluyang tinalikuran. Hindi agad. Nag-usap muna kami. Hindi rin madalas. Hanggang sa unti-unti kong nakita ang pagbabago. Hindi na siya umiinom. Nagtatrabaho siya ng maayos. Hindi na siya nagsusugal. At higit sa lahat, hindi na niya ako pinipilit. Makalipas ang ilang buwan, sinabi niya, pwede ba kitang ligawan ulit? Napangiti ako. Hindi kita bibigyan ng sagot ngayon. Okay lang, sagot niya. Huwag mong patunayan na nagbago ka. Gawin mo, kahit wala pa akong sagot. Hamon ko sa kanya. Tumango siya, at ginawa niya. Sa pagkakataong yun, hindi na ako bumalik dahil naaawa ako. Bumalik ako dahil nakita kong nagsisikap siyang maging ibang tao. Hanggang sa isang araw habang kumakain kami sa simpleng restaurant kung saan kami unang nag-date noon, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Hindi agad niya binuksan. Glenna, simula niya. Ano? Gusto kong bumuo ulit tayo ng pamilya. Napatitig ako sa kanya. Sigurado ka? Oo. Alam mong hindi na ako katulad noon. Mas gusto ko nga ang Glenna ngayon. Napangiti ako. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango ako. Oo, sagot ko. At doon nagsimula ang paghahanda namin para sa kasal. Akala ko yun ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan kong sabihin kay Yuri ang isang bagay na hindi ko na kayang itago. Hindi dahil may sekreto akong matagal ng plinano, kundi dahil may responsibilidad akong kailangang harapin bago kami tuluyang magpakasal. Nang gabing yun, magkatabi kami sa isang maliit na kainan. Yuri, may sasabihin ako. Napatingin siya sa akin. Ano yun? Huminga ako ng malalim. At alam kong pagkatapos kong sabihin ang susunod na mga salita, maaaring magbago ang lahat. Buntis ako. Nakangiti pa siya noong una. Yuri? Huminga ako ng malalim. Pero may kailangan kang malaman. At doon ko sinabi ang katotohanang maaaring tuluyang sumira sa kasal na matagal naming pinaghandaan.
1: Private Confessions. Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. ka ng mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Pag-itatatan Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.
1: Buntis ako, Yuri. Pero hindi ikaw ang ama ng batang dinadala ko. Napatigil siya. Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid namin. Ilang segundo siyang walang sinabi habang nakatitig lang sa akin. Kung hindi ako, sino, Glenna? Huminga ako ng malalim. Si Buboy. Napayuko ako. Buboy? Mahinang ulit niya. Tumango ako. Hindi ko to itinago para saktan ka, Yuri. Natakot lang ako. Natakot akong kapag nalaman mo, tuluyan mo na akong iwan. Matagal siyang nanahimik. At sa katahimikang yon, doon ko pinakaramdam kung gaano kalaki ang maaaring mawala sa akin sa isang sandali. Hindi siya sumigaw. Hindi rin niya ako sinisi agad. Sa halip, tumayo siya at lumabas. Yuri. Hindi siya lumingon. Naiwan akong mag-isa. Yakap ang sarili ko habang iniisip kung yun na ba ang katapusan ng pagkakataong ibinigay niya sa akin. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay. Pagpasok niya, tahimik siyang naupo sa harap ko. Gaano mo na katagal alam? 2 linggo. Bakit hindi mo agad sinabi? Dahil natatakot ako. Napabuntong hininga siya. Glenna, hindi madaling tanggapin ito. Alam ko. Tumingin ako sa kanya. Sabay sabi niyang, hindi ko mababago ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Hindi ko mababawi ang pananakit, pag-inom, pagsusugal, at mga panahong pinaramdam kong wala kang halaga. Naramdaman kong tumulo ang mga luha ko. Pero ayoko nang maging ganong tao. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko hinihingi na kalimutan mo ang lahat, dagdag niya. Hindi ko rin hinihingi na patawarin mo ako agad. Gusto ko lang malaman mo na seryoso ako sa pagbabago. Ilang araw kaming hindi nag-usap ng maayos. Hindi dahil galit kami sa isa't isa, kundi dahil pareho naming kailangang isipin kung kaya ba naming harapin ang sitwasyon. Alam kong may posibilidad na piliin niyang umalis. At kung yun ang magiging desisyon niya, wala akong karapatang pigilan siya. Isang gabi, inabutan ko siyang nakaupo sa labas. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Umupo ako sa tabi niya. Hindi ko alam kung magiging madali ito, sabi niya. Sigurado akong marami tayong pagdadaanan. Tumango ako, pero ayoko nang tumakbo. Napatingin ako sa kanya. Hindi akin yung dinadala mo, pero kung papayagan mo ako, gusto kong maging ama niya. Napaluha ako. Hindi ko kailangan burahin ang nakaraan para mahalin kayo. Ang kailangan ko lang ay tanggapin kung ano ang nasa harapan ko ngayon. Sigurado ka ba, Yuri? Hindi ko alam kung magiging perpekto ako, pero sisiguraduhin kong hindi ko na kayo sasaktan. Yun ang unang pagkakataon na narinig kong magsalita si Yuri na walang yabang, walang galit, at walang pagtatangkang ipagtanggol ang sarili niya. May kailangan pa akong gawin, sabi niya. Ano? Makipag-usap kay Buboy. Kinabahan ako. Ayoko silang mag-away. Pero alam kong kailangan yon. Kinabukasan, nagkita silang dalawa. Hindi ako nandito para makipag-agawan, sabi ni Buboy. Tumingin siya kay Yuri. Ang gusto ko lang, hindi maramdaman ng bata na kasalanan niya kung paano siya nabuo. Tumango si Yuri. Pareho tayo ng gusto. Sandaling natahimik ang dalawa. Hindi ko alam kung anong magiging role ko, sabi ni Buboy. Pero kung kailangan niya ako balang araw, nandito ako. Hindi ko siya ilalayo sa'yo, sagot ni Yuri. Sa simpleng pag-uusap na yon, nabawasan ang bigat na matagal kong dala. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. May mga araw na kinakabahan ako. May mga gabing napapaisip ako kung tama ba ang desisyon naming subukang bumuo ulit ng pamilya. Pero araw-araw, nakikita kong nagsisikap si Yuri. Natuto siyang makinig. Kapag may hindi kami pinagkakasunduan, hindi na niya ako tinatakot. Pinag-uusapan namin. Dumating ang araw ng panganganak ko. Habang nasa ospital ako, nanginginig ang kamay ko sa takot. Nasa tabi ko si Yuri. Kinakabahan ako, sabi ko. Mas kinakabahan ako, sagot niya. Napangiti ako kahit pagod na pagod na ako. Bakit? Dahil hindi ko alam kung paano maging ama. Matututunan mo rin. Kasama ka? Tanong niya. Kasama ako. Makalipas ang ilang oras, nanganak ako. Nang marinig ko ang unang iyak ng baby ko, napaiyak din ako. Lumapit si Yuri nang payagan siya ng nurse. Maingat niyang hinawakan ang bata. Matagal siyang nakatingin dito. Hello anak. Dalawang salita lang yon. Pero sapat na para maramdaman kong seryoso siya sa pangakong binitawan niya. Lumipas ang mga buwan. Hindi naging perfect.

0: Baing minsang umalis sa sarili niyang bahay dahil nabuntis siya. Naalala ko ang mga gabing hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang mga gabing umiiyak ako dahil sa pananakit. At ang mga panahong akala ko wala na akong pag-asang magsimula ulit. Pero narito ako. Hindi na ako yung dating Glenna na handang tiisin ang lahat dahil lang natatakot maiwan. Natutunan kong may halaga rin ako. At kung sakaling hindi na magbago si Yuri, natutunan kong kaya kong mabuhay nang wala siya. Siguro yun ang pinakamahalagang bagay. Hindi dahil bumalik si Yuri ay kailangan kong bumalik sa dati. Pinili ko siyang bigyan ng pagkakataon dahil nakita kong nagsisikap siyang maging ibang tao. At pinili kong patawarin siya dahil ayokong habang buhay akong ikulong ng sakit na naiwan ang nakaraan. Isang gabi habang natutulog ang anak namin, magkatabi kaming nakaupo ni Yuri. "Salamat," sabi niya. "Para saan?" "Dahil binigyan mo ko ng pagkakataong maging mabuting tao." Napangiti ako. "Hindi ako ang gumawa niyan para sa'yo. Pero naniwala kang kaya ko. Dahil nakikita kong gusto mong magbago." Hinawakan niya ang kamay ko. "Hindi ko akalain na magiging ganito tayo." "Ako rin." Napatingin ako sa anak namin. Marami kaming pagkakamali. Marami kaming pinagdaanan. At marami pa kaming kailangang ayusin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kami tumatakbo palayo sa problema. Hinaharap namin ito ng magkasama. Dahil natutunan kong ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinakalimutan mo ang sakit. At ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay hindi nangangahulugang hinahayaan mong saktan ka ulit. Minsan ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula kapag natutunan mong mahalin muna ang sarili mo. Hindi naging perpekto ang pamilya namin. Pero hindi na rin namin kailangang maging perpekto para maging masaya.
1: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.

0: ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 29 na minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Ginagaya ko lang yung ating stinger. Love Connect. O, oh, diba? Magandang gabi, mga kapamilya at kaserbisyo. Eto na naman po tayo, isa na namang linggo, no? Nagsimula na naman, one brand new week. Abay, huling mga araw na ng September, kumusta po ang inyong end of September? Papagandahin natin kung medyo harassed kayo ngayon, ano? Papagandahin natin yung inyong end of September. With, of course, wonderful conversation and beautiful music dito lamang sa Love Connect. Ang ating katanungan ngayong Lunes. Question of the night, bakit ba dapat ay may oras pa rin tayo sa isa't isa, sa isang relasyon? Diba, importante pa ba yun? Why is it so important? Sa ating paksa ngayong gabi, sa gitna ng mga responsibilidad, sa gitna ng pagod, sa gitna ng buhay, making time for each other. Kung meron po kayo mga opinion dyan, no, kasagutan, yung inyong mga POV, yung mga points of view ninyo, aba, eh gusto naming marinig yan. I-viber lamang po sa amin, 0919-278-3000. Ayan po ang numero, di ba? Nasa screen. O di kaya naman ay kung mas type ninyo ay old-fashioned landline. Pwedeng-pwede din yan. 8924-4101. Tatlo pong locals yan. 5671, 5672, and 5673. Oh, di ba? Naririnig nyo na yung tunog. Pumapasok na yung mga messages. Bakit dapat ba na may oras pa rin tayo sa isa't isa? Is it really important to make time for one another when we are always together anyway? Lalong-lalo na sa mga long-term relationships, di ba? Medyo na-discuss na natin ito ng konti at mga 2 weeks ago, pero ngayon talagang we are going to delve to the bottom of the issue of making time for one another despite already being together for quite some time. Ayan na, tayo po ay magkwentuhan dito lamang sa Love Connect. We will connect, you and I. Kasi alam nyo, mga kapamilya, dati, konting ano lang, ano, konting medyo nagkakaayaan tayo, aba eh, Cora Bells na. Yan ang masaya eh, kapag bata pa, di ba? When we are young, we have so much time for each other. Pero ngayon, because of all the responsibilities, all the duties, all the familial pressures, the bills, everything, ay nako, eh habang tumatagal ang panahon, eh paano na yan? Nawawala na tayo ng oras para sa isa't isa, diba? Yung dating ang dali-dali lang, simpleng kape, mahabang usapan, kahit na nagko-commute kayo, diba? Nasa bus kayo, eh kwentuhan na agad. Bili lang kayo ng kwek-kwek sa kanto. Diba? Yung mga tusok-tusok dyan, tapos mga chikahan na kayo dun sa kanto bago kayo sumakay at umuwi. Eh ngayon eh, hindi na ganun kadali. Ewan ko sa inyo, parati ko sinasabi sa mga kaibigan ko. May kaibigan ako, nandito siya from abroad. Well, nandito pala siya from abroad. Umalis na kanina, kagabi. Ngayong gabi lang, a few hours ago, umalis na siya, bumalik na siya ng Amerika. And nag-uusap nga kami, sabi namin eh, talagang life gets in the way, ano, when we get older. Barkada ko kasi siya mula pa ng pagkabata. Batiin natin maya-maya lamang. Pero yun na nga, ba? Diba? As we get older, life gets in the way. Kumbaga eh, adulting happens. Buisit na adulting ito, it's so overrated nung bata tayo, ba? Diba? Parati ko sinasabi sa mga inaanak ko eh, abay, huwag kayong magmamadaling tumanda at lumaki. Kasi adulting is a scam. Yung mga pressure, yung mga bills, ganyan. Ako, eh paano ba yan? Ang hirap, di ba? So I tell my godchildren, no, yung mga minamahal kong inaanak, you take your time. You take your sweet time. Huwag magmamadaling lumaki. Yan ang pagkakamali ko eh nung bata ako eh. Nagmamadali akong lumaki. Abay, ngayon eh gusto kong bumalik sa pagkabata. Kaya sabihin niyo po sa amin, 'di ba? In the midst of all the pressure and of all the adulting, is it still worthy to make time for each other? Tell us what you think. 0919-278-3000. O di kaya naman eh yung aming hotline, wide open din, 8924-4101, locals 5671-5672 and 5673.
1: Call not to connect. Connect. Sa Love Connect.
0: Ayan naman, once again, bakit dapat talagang maglaan pa rin ng oras to make time for each other in this day and age after being together for so long? What you think, mga kapamilya? What is your point of view, mga kaserbisyo? Abay, kwentuhan nyo kami, di ba? At tayo ay magkoconnect ngayong gabi dito lamang sa Love Connect. Sa ngalan po ni Coach Ganda, ni Coach V, Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica, makakasama niyong muli all the way till midnight. At payong beshi po at practical na tips ang aking ibibigay base sa personal na karanasan. At syempre, may konti din naman tayong alam sa human relationships, no? And human behavior dahil sa ating psychology degree sa kolehiyo. Kaya ayan po ang aking alay sa inyo ngayong gabi. Pero tuwan-tuwa ako pag nandito ako kasi we are learning from each other all the time. Abay, dami ko nang natututunan sa inyo, mga kapamilya. Kaya po ay kung gusto nyo pong bigyan uli kami ng mga wisdom and learnings, abay, tumawag na kayo. 0919-278-3000. No load, no problem. We gotcha, baby. Ang gagawin lang po ninyo kapag walang load, eh medyo mag-text-text lang kayo, no? Sabihin nyo eh, no load, call me. Kami na ang bahalang tatawag sa inyo, promise. Kaya ayan, mag-text-text na. 0919-278-3000. In the middle of all the responsibilities of all the adulting, in the middle of growing up, we still need to carve time for one another? At kung oo, paano? Kasi minsan, di ba, ang hirap talaga eh. So, paano natin magagawa yan? Abay, sabihin nyo sa amin para tayo ay matututo mula sa isa't isa. Kung tayo po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, hello, how are you doing? Pero kung kayo naman po ay nanonood, no, sa cable TV, abay, sabayan po kaming napapanood sa DZMM Teleradio, sa inyong mga sari-sariling cable TV networks. Ayan, at kung nanonood po kayo dyan, hello! Ako, di ba, kinakawayan ko kayo. Kumusta? 88 araw bago ang Pasko. 88 days to go before Christmas, and are we ready? Medyo nagki-Christmas songs na ba kayo? Ako, oo eh. May playlist ako, dalawa na Christmas music, no? Yung isa, yung mga slow Christmas music, para naman kung feeling kong mag-emo, di ba? Mag-emote, oh, di ba? Yan ang pinapakinggan ko. Pero kapag gusto ko to uplift my spirits, abay, nakikinig ako ng mga ano, yung aking rockin' Christmas playlist. Gawa po kayo niyan kasi nakaka-uplift ng mood. Yung ano, no, yung serotonin, dopamine rush, kapag ka nakikinig tayo ng mga musikang gusto natin, eh, kailangan po natin yan sa buhay. Speaking of dopamine rush, dahil sa musika, abay, ang ganda ng mga musika na hinanda namin para sa inyo. Ready na, nakasalang na, oh, yung ating mga tugtugin. Pero kung kayo po ay meron ding request, aba, pwedeng-pwede po yan. 4 na dekada ng musika, ipapatugtog namin para sa inyo mula 60s. Aba, kung type ninyo ang Letterman, kung type ninyo si Nancy Sinatra, Frank Sinatra, kung type ninyo si Elvis Presley, kung type ninyo ang carpenters, pwedeng-pwede rin po. 60s, 70s, 80s, 90s, diba? Four decades of beautiful music. Pwede po kayong mag-request. Once again, 0919-278-3000. Ayan po ang aming hotline para sa inyo. But kung wala namang request, huwag kayong mag-aalala. We got you. Kasi handang-handa na namin yung aming playlist. Parang para lang sa inyo, diba? Alang-alang sa inyo. Okay, our topic for tonight. Once again, in the midst of adulting, sa gitna ng ating stress sa buhay. Abay, importante pa rin ba? We need to make time for one another? Diba? Like I said, medyo napag-usapan na natin. Pero ngayon, mas pag-uusapan pa natin ito. Kasi parang masyadong relatable yung pinag-usapan natin last week ba or 2 weeks ago, kaya yan. Ngayon, we are talking about it again. And mas in-depth ngayon ang ating diskusyon. Kasi, kailangan minsan sa couples, no, kahit na matagal na kayong magkasama, kailangan meron kayong designated date night ang tawag dyan. Ginagawa nyo ba yon? Kami ng ex ko, ginagawa namin yon, promise. Meron kaming designated date night. Kasama parati namin. Minsan, kasama namin yung aming hindi naman minsan, madalas, kasama namin noon yung baby namin, yung aming 4 baby. Meron kami nung golden retriever, si Rico at saka si Bobby, dalawa sila. Pero si Bobby sobrang kulit. Si Bobby parang tornado. Meron ba kayong mga asong ganyan? Yung parang sila, parang bagyo. Abay, kapag tumatakbo at lahat, hinihila ka na, di ba? Halos madapa-dapa ka. Yan po. So, ang kasama namin, si Bobby, naiiwan sa bahay kasi nga parang bagyo. Abay, lahat ng tao tatalunan para halikan sa buka. Hindi pwede yun. Sa amin, okay lang, pero hindi lahat ng tao mahilig sa aso, di ba? So, si Rico, mabait yung parati namin kasama. Yun ang aming designated date night ng aking late husband dati. Kayo po, nagde-date night ba kayo? Kasi alam nyo, mahalaga yan. At bakit mahalaga? Ito, tatlong rason, ha? Kung bakit mahalaga, pagkatapos nitong tatlong rason, magpapatugtog na tayo ng musika. Mahalaga yan dahil, unang-una, sa emotional reconnection. Oh, 'di ba? Importante 'yan. Kasi nag-connect na tayo kaya nga tayo together because we already initially connected. Pero ngayon, kailangan magre-reconnect tayo. 'Di ba? The longer we're together, the more we need to rediscover one another, to reconnect with one another, to relearn how to love each other. Yun, puro re, diba? Kasi we will do it all over again. Importante yan. At syempre, yung quality time, mas importante sa quantity time. At ano ba ang quality time? Kung hindi, tayo ay magde-date. Oh. Diba ang saya kapag nagde-date yung mga couples? Yan po ang mga rason kung bakit importante na kahit matagal na, may date night pa rin tayo. Hindi pwedeng pababayaan natin na hindi na tayo, kumbaga, nagta-touch base, no, with one another. We call that touching base with each other so that we will relearn to love one another. Diba? And whatever our problems are, we will put it all behind us now. Ika nga ni Patty Austin, eto na, kinakanta niya, diba? All behind us now, baby. Ang una nating music break dito lamang sa Love Connect. Stay with us all the way till midnight sa DZMM. Hey.

0: CNM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
1: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30!
3: May money ka sa DZMM. Question of the day. Saang bansa matatagpuan ang The Hague? A. The Netherlands. B. USA. C. China.
1: Money, money, money.
3: Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Love, love, connect.
6: Love, connect.
5: Sa

0: gabi po mga kapamilya at kaserbisyo. Kumusta po kayo ngayong Lunes ng gabi? O diba narinig nyo, may bago tayong pa-contest ha dito sa DZMM. Kaya antay-antay lang po kayo. Maya-maya nandiyan ang ating winner. May money ka sa DZMM. Ang saya sana all. Ang ating question of the night, bakit dapat pa rin maglaan ng oras no para sa isa't isa sa ating paksa ngayong gabi? In the middle of life and adulting, carving time for one another. Oh, medyo baguhin natin ng konti. Carving out quality time for one another. Diba? Kasi quality over quantity all the time. Ayan, bago natin na kausapin si Tess ng Pampanga na nasa linya na. Hello, hello sa aking mga minamahal na mga kaibigan na naka-tune in ngayon. Maraming salamat kay Rose of Barangay Katmon, Malabon. Sabi niya, aba DJ Monica, kailangan talagang may quality time. Kung hindi, magkakaroon po ng communication gap na. Tama yan. Correct ka dyan. Talagang kapag hindi na kayo nagkakaroon ng oras para sa isa't isa, yung communication ninyo ay maglalag na yan at magsasuffer at magkakaroon eventually ng communication gap gaya ng sabi ni Rose. Kaya importanteng-importante po na tayo ay we are going to carve out quality time with one another.
1: Thank you, sweetie.
0: Ayan, pagkatapos, ang sabi po ni Migs ng Cebu City, DJ Monica, we have to try to be intimate and not solely depend on our routine in our day-to-day life. Diba? Nabasa na natin yan. Medyo a few weeks ago, no? Maybe a couple of weeks ago, diba? May sumagot na rin yan eh. Tama. Kailangan talaga intimacy versus routine. Kailangan talaga nating siguraduhin na meron pa rin tayong intimate moments with one another because life is all about routine. Ganyan naman po ang buhay, diba? Wala naman pong masama dyan. Talagang nagiging rutinary ang buhay. That's why we need to make an effort para we can still be intimate together. At by the way, yung mga kalalakihan dyan, yung intimate, hindi po ibig sabihin ng intimate eh. Alam nyo na, di ba? Hindi lang po yung ano, iniisip na yung chikawawaw. Ang ibig sabihin po ng intimacy yung ano, yung talagang magdi-dinner kayo together, 'di ba? Kahit walang gastos, medyo magka-quality time kayo, manunood kayo ng streaming ano ninyo, yung mga K-drama ninyo together. Oh, yan ang mga examples ng intimacy natin. 3 minuto makalipas po ang alas 11 ng gabi. Napakinggan ninyo po kanina ang May Money Ka sa DZMM Question of the Day sa aming dito po sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mag-text lang po ng inyong kasagutan sa 0919-278-3000. Our Viber line po wide open just for you. Makakausap natin maya-maya lamang ang maswerteng listener na may tamang sagot at maaaring makatanggap ng regalo mula sa DZMM. Ano po ang regalo na yan? Abay, kaching! 1,000 lang naman. Yun ba? Tama ba? Malalaman natin mamaya kung ano talaga. Humuhula lang ako. O later we will find out kung ano ang premyo. Pero halika na. Abay, mag-text-text na kayo sa ating question for May Monica sa DZMM. Samantala, nasa linya si Tess ng Pampanga. Hello, Tess. Are you there? Hello, Tess.
2: Hi, DJ Monica. Good evening.
0: Good evening, our teenager here sa Love Connect. Kumusta?
2: Eto, mabuti naman. Ikaw, DJ Monica. Thank you, ha. Thank you, thank you. Kagabi at saka nung isang araw, narinig ko dyan yung All My Life.
0: Oh.
2: Ni Diana Ross. Favorite ko yan, yung all my life.
0: Thank you. Diba? Ang ganda.
2: Tsaka yung kagabi, thank you. Pinaunlakan mo yung request ko. Nahiya ako mag-share kagabi. Oh. Yung huli kong binili sa in-order sa online kasi mura lang yung sa akin. Mura lang kasi yun, kaya nahiya ako.
0: Bakit ka nahiya? Walang hiyaya. Mabuti nga kung mura. Kasi, diba sabi ko, pinag-uusapan po ni Tess, nung kagabi, naupo ako sa K-Pops playlist, no? Para kay Pops Eric G. Oo, ang katanungan namin kagabi, yung kung ano huling binili mo online, bakit ka huwag kang mahihiya? Kasi diba sabi ko nga kagabi, huwag kayong bibili ng mahal online. Kasi baka mga goyo kayo, diba? Mabuti na yung mura-mura lang. Ano binili mo, Tess? Kwento mo ngayon, dali.
2: Talking watch. Kasi kailangan ko yun eh.
0: Ano? Talking?
2: What?
0: Ah, talking watch. Oo. Nga naman. Oo, talking watch. Oo. Yung sasabihin na lang sa'yo eh. Hello, Tess. Oo. It is 11:05.
2: Yun yung huli kong ano. Kasi kailangan ko yun. Lalo na pagdating ko, tinitingnan ko yung oras.
0: Oo. Importante talaga yun. Ano? Oo. Talagang. Ano ba? Mura lang ba yun? Parang may kamahalan ng
2: 200.
0: Ah, talking mo. Okay. Kita mo ang 200 sa'yo. Mura sa akin. Medyo ano na yun. Medyo 200. Pag-iisipan ko na yun. Pero kailangan kasi, di ba? It's a must.
2: Oo, kasi alam mo naman ang sitwasyon yes. ko. Di Monica.
0: Yes, oo.
2: So, kailangan ko talaga yun.
0: Oo, doon sa hindi nakakaalam, itong si Tess, ano, ay ano, isa sa ating mga kapamilya na ano, visually challenged siya, no? Oo, she is blind. Oo, pero kita mo, ang saya-saya pa rin. At saka, parang teenager. Kayo ni Beshi Mel, nag-request kagabi sa ano eh, di ba?
2: Oo nga, narinig ko nga.
0: Nakakatuwa sa K-Pops playlist. Oh, nakot. Sige.
2: Thank you ha, kasi lagi kang on the go.
0: Oh, of course, para sa inyo.
2: Kahit saan.
0: Of course.
2: Napapakinggan kita.
0: Anything para sa ating mga kapamilya at kaservisyo, lalong-lalo na kayo ni Beshi. Oo. Tapos, Tess, narinig mo ba yung ating question of the night?
2: Oh, kaya nga ako napatawag. Oh,
0: sige.
2: Ito ko sumali.
0: You know, when life gets in the way, yung mga adulting natin sa buhay, di ba? Medyo minsan sagabal yung buhay. Oo, kailangan pa ba talaga na may quality time pa with each other o pabayaan na natin? Kasi ganyan talaga buhay eh. What you think?
2: Para sa akin, lalo na sa mga katulad namin na LDR, partner man, or husband,
0: mm-mm.
2: Kailangan talaga yon, kailangan talaga kasi may doon mo lang may paparamdam na talagang mahalaga sa sayo pag binigyan mo siya ng time. Hindi naman kailangan yung mahaba na oras kahit na sa let's say 10 minutes in one day pwede na. Sa mga naging ex, okay lang din kung maayos ang naging hiwalayan. Pero kung hindi, palagi ko hindi na rin.
0: Hindi na rin, oo.
2: Hindi na rin.
0: Kung hindi naman kasi, maayos, okay.
2: Kasi yung naging ex ko dati, sabi niya, kung pwede daw kami maging magkaibigan na lang.
0: Mm-mm. Anong sabi mo?
2: Dahil masakit yung ginawa niya sa akin, sabi ko, palagay ko hindi sa ngayon. Hindi ko sinasabi, hindi ko siya mapapatawad. Mapapatawad ko siya pero yung maging friend ko siya,
0: mm-mm.
2: No, I am not.
0: Okay. So, alam nyo, ano yan? Kasi minsan, kapag medyo masakit pa, no, yung sugat, hindi pa naghihilom, okay lang yan. Kanya-kanya yan eh. Kung ayaw mo pa siyang maging kaibigan, sabi nga, may kanta nga si Nina ba yun eh, I don't want to be your friend. Yung ganon kasi kakasplit lang kakasplit nyo lang pagkatapos minsan gusto na nila yon maging magkaibigan agad parang si ex mo, di ba? Karapatan mo yon na maglagay ng boundaries na sabihin wag muna.
2: Oo naman. Pero sabi ko nga sa mga present, talagang kailangan yan. Para may paramdam yung yung kahalaga nila gaano mang kabisi. Sabi nga, connection is the key.
0: Ay, ang ganda. Connection is the key. Ayan.
2: Gaano man kayo... okay. Actually, ang oras, DJ Monica, hindi lang naman sa mag-partner mahalaga. Kahit lalo na sa magulang, correct, sa mga anak, kahit kailangan mga... talaga may oras tayo sa kanila. Lalo na sa mga elderly, diba? Sa mga nakakatanda. Kagaya ni Mami. Hello po, Mami. Oy, sabi natin ko ulit si Mami. Nakikinig ka eh.
0: Hello, Mami.
2: Hindi lang siya makatawag.
0: Hello, Mami. Kumusta? Ito yung ano, no? Tama ba, Tess? Ito yung parang...
2: Mami-mamihang po dito sa Angeles City.
0: Yung parang umampon sa'yo, di ba? Si Mami.
2: Nakilala ko siya 1987.
0: Yung adopted ano, yung adopted parents mo, 'di ba?
2: Oo.
0: Kumusta, Mami? Maraming salamat sa pag-aalaga ninyo kay Tess, ha.
2: Magmula nung nakilala niya kami, tinulungan na niya kami, sabing ganun siya kamahal ni Daddy ko, ano yung sabihin niya kay Daddy, sinusunod niya. Para sa amin.
0: Ang sweet naman ni
2: Mami. Ayun ang may sasagot ko, DJ Monica. Talagang importante talaga yung quality time sa mga, lalo na sa mga ka-LDR. Ako meron akong ka-LDR. So, yes, binibigyan ko siya ng time talaga para maramdaman. Kasi mahirap kasi pag nawala na tayo ng oras sa isa't isa. Para bang, alam mo yun, yung nagkakaroon ng changes. Kasi hindi pwede mag-isip isa sa amin na bakit wala na siyang time sa akin. Parang alam mo yun, direct to the point, hindi na yata niya ako love kasi wala na siyang time sa akin. Alam mo naman, minsan yun ang iniisip, number one yun ang iniisip. So kailan talaga ang time
0: at mas mahirap time. At mas mahirap pati sa inyo kasi LDR kayo, 'di ba?
2: Sobra. Kahit na minsan, although wala naman talagang perfect na relationship, minsan niya kahit na magkasama na, aso-pusa pa rin. Kahit na aso-pusa kami. Aso-pusa kami. Sabi nga ni Coach B, natatanda ko, sabi niya, as long as na ayaw bumitaw ng isa, maayos pa rin yan.
0: Yun. At sasabihin ko rin nga, gaya ng sabi ni Coach B, alam mo, maganda nga yan, yung kahit aso't pusa pa kayo, ibig sabihin yan, you still care enough to fight. Kasi kapag wala ka ng, parang nanlamig ka na, natuyuan ka na ng damdamin, hindi na kayo magiging aso't pusa kasi magiging ano na yan, malalayo na yung ano mo, yung damdamin mo eh, ayaw mo na mag-argue, wala ka ng pake na makipag-argumento. Kaya tama yon sinabi ni Coach V.
2: At saka isa pa, Coach V, mas nakikilala namin ang isa't isa. Mas nakakapag-adjust kung ano yung ayaw niya, kung ano yung ayaw ko. Depende na lang yung kung may ding agree siya o may ding agree ako.
0: Correct. Pagka
2: nag-agree kami sa bawat isa, yun.
0: Tama.
2: Tuloy-tuloy.
0: Tapos, lalo niyong makikilala tuloy yung isa't isa, no? The fighting doesn't always have to be negative, mga kapamilya. Ayan, natututo tayo kay Tess. Thank you so much, Tess, ha, sa iyong mga words of wisdom. Maraming salamat.
2: Thank you so much, DJ Monica. Mag-request sana ako.
0: Sure. Ano yun, Tess?
2: In My Life.
0: Ni Patty Austin?
2: Yes.
0: In My Life ni Patty Austin. Oy, ang ganda. Sige. Isasalang namin para sa iyo. Thank you so much.
2: Take care always and God bless. DJ Monica.
0: You too, Tess. God bless. Ingat-ingat dyan. At hello na rin kay ano, ha, ka LDR. Uy, sige. Okay, bye-bye. Ayan naman si Tess ng Angeles. Ang ganda, 'di ba, ng kanyang ano, ng kanyang sinabi. Connection is the key. Kung walang connection, ay sakangkunga na tayo niyan. Kaya importanteng importante kay Tess yung connection. At importanteng-importante sa ating lahat po yan, ano? Lalong-lalo na kapag ka-LDR kayo, gaya ng relationship ni Tess. Kailangan talaga mag-i-invest tayo ng oras para sa isa't isa. Sa ating katanungan ngayong gabi, do we have to make time for one another? Invest in time for one another? Kahit na matagal na tayong nagsasama? Diba? Kasi yung ating paksa ay in the middle of life and adulting and all the exhaustion sa lahat ng pagod at pressure ng buhay, carving time for one another, is it a necessity? Do we need to do it? Sabihin nyo sa amin ha, ang inyong points of view. Mag-text lamang po 0919-278-3000 o di kaya naman ay 8924-4101. Tatlo pong locals yan, 5671-5672 at 5673. Naikwento ko kanina yung kaibigan ko, no, na pauwi na ng Amerika, nandito siya eh. Pero maikli lang ang trip niya eh, isang linggo, so kasama ko siya kagabi. Hello there to one of my bestest friends, no, in the world. Ang isa sa aking pinakamalapit na kaibigan mula pa nung kolehiyo, magbarkada na kami, si Lenny Del Mendo. Ayan naman, si Lenny. Ang tawag ko sa kanya ay Baleni. Oo, yan ang term of endearment namin, barkada sa kanya, si Baleni. Baleni, praying for your safe travels, ha, back to the US. Si Lenny at ang aking napakagandang inaanak, ano, yung anak niya, si EJ. Hello there, my sweethearts. EJ and Lenny, mwah! I love you guys. I hope to see you soon. Ayan, we will lift it up in prayer that we will see each other very, very soon once again. 11:16 na po on the clock, ang sabi po ni Noel ng South Cotabato. Abay, kailangan po DJ Monica to keep the attraction alive. Kaya kailangan eh yung mga date nights, importante para yung romance eh nandyan pa rin. Oy, syempre importante sa mga kalalakihan yan, di ba? Yung romance, yung mga romansa eh talagang nandyan pa din. At ito, yung keeping the attraction alive, di ba? Whether it is physical, mental, emotional attraction, spiritual attraction, intellectual attraction. Importante po sa akin yan. Yung intellectually, eh, medyo magkaswak kayo kasi, abay, nakakasuya kung wala kayong mapag-usapan eh. Pareho kami ni Bechamel yan. Kailangan intellectually, medyo swak kayo. Oh, yan ang sabi ni Noel, di ba? You have to keep the romance alive. At DJ Monica, kung pwede rin po, eh, medyo yung flirting, eh, after years together, kailangan gawin pa rin yan in small gestures. Nakakakilig, pero correct ka dyan. Kahit na matagal na kayo, and pag matagal na, medyo nagiging komportable na sa isa't isa, minsan, nagsasawa na tayo, di ba, na makipaglandian sa ating partner. Huwag naman po, kailangan pa rin po, eh medyo may flirting-flirting pa rin going on kahit papano. That is so important, to keep the romance alive. Eto naman po ang sabi ni Rob ng Kalumpit, Bulacan. Sabi ni Rob eh, mahalaga pa rin ito, DJ, lalo na sa may asawa na meron ng mga anak. Kasi kapag may pamilya na, kadalasan eh nauuna yung needs ng mga anak kesa sa yung needs ng inyong partner. Wala naman pong masama doon, DJ, pero minsan eh nakakaligtaan na ng mga couples na ang matibay na relasyon ng sa isa't isa ay mahalaga rin para sa mga anak. Oy, ang ganda nun. Tama yun. Parenting and partnership balance, kumbaga. Huwag po tayong magigilty. Minsan kasi yung mga magulang, no, meron ako mga kaibigan na mga magulang, ako kasi hindi ako magulang, pero meron ako mga kaibigan na minsan eh, nagigilty sila kapag ka yung oras, ano, nagka-carve out sila ng oras para sa isa't isa na hindi kasama yung mga chikiting. Tama po itong sabi ni Rob, ano, ng Bulacan, eh, na talagang important, ano, na kapag ka-connected, yung mag-partner, yung sinabi niya, no, yung matibay na relasyon ng magulang ay mahalaga para sa mga anak. Diba? Ang ganda nun. Totoong-totoo yun. Whatever investment you make with one another, your children will benefit from it. Thank you so much kay Rob. Nako, ang dami nating natututunan. Sa ating question of the night, dapat pa ba talaga kapamilya na mag-carve out ng time for each other? Especially when life gets in the way, adulting gets in the way, all the pressure gets in the way. At minsan, nasasabi ng mga tao, naku, magde-date night pa ba? Eh, gastos-gastos nun. Oy, sabi ni Chris ng Laguna, hindi kailangang malaking gastos para maging meaningful po ang date night, DJ. Kaya po yung ano, simplicity, no? Importante po yan. Basta po ay magkasama kayo, yun po ang inyong consistent na gagawin kahit po hindi extravagant ito. Narinig niyo yun, mga kapamilya. Hindi kailangang extravagant ang date. Hindi kailangan magastos. Kami dati nung ex ko, minsan date night namin sa bahay lang, nanonood kami noon ng abay, meron pang ano noon eh. Naalala niyo yung ano, nung panahon? Yung ACA video. Ginaya yung blockbuster video sa United States, diba? Meron tayong video rental noon eh. Pag Friday, nagre-rent na kami noon ng mga VHS. O, diba? Parang alam ninyo na kung gaano yung edad ko dahil yung mga Gen Z hindi na alam yung mga rental places na yan. Very nostalgic sa atin yan. Tapos kami po ng, ano, ng ex ko, eh, abay, hindi kami gagastos. Meron lang po kami mga chips, diba? Yung mga chichirya. O, yan. Tapos magtitimpla lang ako ng powdered iced tea. Hindi na kailangan bumili. Tapos magre-rent kami ng ano, ng laser disc o ng VHS sa manonood kami. Date night na namin yun. Uy, nakakamiss. Yan po. Kaya kung kayo ay mayroon pong kasagutan, abay, kwento lang po sa amin. Do you need to make time for one another kahit na ang tagal-tagal na ninyo together? 0919-278-3000 Viber line po ay wide open para po sa inyong lahat. Samantala, music break muna tayo. You asked for it, you got it. Nako, love na love ko tong kantang ito, Tess. Ayan na, Patty Austin, In My Life. Diba? You are the song. Dito lamang sa Love Connect. Thank you so much for tuning us in. This is DZ MM.

0: Love Connect.
1: DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
3: Basta may nangyari,

0: Lago. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa DZMM.
1: Tatlong po dalawang minuto makalipas po ang alas 11 ng gabi, final stretch na po ng Love Connect ngayong Lunes. And you know what time it is? Time for our love confessions.
0: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
1: Hello DJ Monica at sa mga tagapakinig ng Love Connect sa DZMM. Ako po ay si Mara, 29 na taong gulang. Tatlong taon na po kami ng aking boyfriend. Sa totoo lang, wala naman akong masasabing malaking problema sa kanya. Mabuti siyang tao, hindi nanloloko, responsable, at mahal niya naman ako. Pero kahit may boyfriend ako, bakit parang pakiramdam ko mag-isa pa rin ako sa buhay? Pareho kaming busy sa trabaho, kaya naiintindihan ko na hindi kami laging magkakasama. Pero habang tumatagal, parang hindi na lang oras ang kulang, kundi pati ang aming koneksyon sa isa't isa. Kapag may problema ako, gusto ko sana siyang unang malapitan ko. Pero minsan, bago pa ako makapagkwento, abala na siya sa cellphone o sa pagod na naranasan niya from the whole day at gusto na niyang matulog. Kapag nagkikwento ako tungkol sa araw ko, nakikinig naman siya. Pero parang wala na yung dating interes niya sa mga maliliit na bagay tungkol sa akin. Ilang beses ko na rin siyang kinakausap. Sinabi ko na sa kanya na namimiss ko yung dating kami yung nakikwentuhan ng matagal, nagtatawanan, at kahit simpleng pagsasama lang, masaya na kami. Sinasabi naman niyang mahal niya ako at hindi naman daw nagbago ang feelings niya para sa akin. Baka raw, nagiging busy lang kami sa aming buhay. Pero DJ Monica, sapat na ba na mahal ko, mahal ka ng isang tao kung hindi mo naman maramdaman na kasama mo siya emotionally and mentally? Hindi ko naman hinihingi na buong araw na mag-uusap kami. Gusto ko lamang maramdaman kapag may pinagdadaanan ako ay nandyan siya. Hindi lang bilang boyfriend ko, kundi bilang taong tunay na nakakaintindi sa akin. Mahal ko po siya pero unti-unti akong napapagod maging lonely sa loob ng isang relationship. DJ Monica, dapat po bang pagtiyagaan at intindihin dahil baka face lamang ito ng aming relasyon? O kailangan ko nang tanggapin na baka hindi na kayang ibigay yung emotional connection na kailangan naming pareho sa buhay namin? Ayoko siyang iwan dahil lang sa pakiramdam na malulungkot ako, pero ayoko rin namang dumating sa point na tuluyan kong makalimutan kung ano ang pakiramdam ng minamahal at napapakinggan. Maraming salamat sa pakikinig. Mara.

0: naman po ang All Out of Love, no, ng Air Supply para kay Mara. Mara, maraming salamat sa iyong love confession. Swak na swak sa paksa ngayong gabi ang iyong liham, ano? Yung tipong kailangan talaga kahit na matagal kayo at lalong-lalo na pag matagal na kayo together, eh, you need to make time for one another to keep the romance alive. Naiintindihan ko ang iyong saloobin and I do agree with you. We need to keep each other in our thoughts, in our hearts, not only physically na magkasama kayo, eh lalong-lalo na emotionally and mentally. Talagang yung romansa, kailangan ipaglalaban natin yan at we will invest in it. Yan nga ang pinag-uusapan natin buong gabi. Iba naman kasi yung magkasama kayo but you still feel alone. There is nothing lonelier than feeling alone in the company of other people. Lagi kong sinasabi I would rather feel lonely once in a while on my own kesa yung miserable ako sa isang relationship. Staying together dahil lang takot ka na malungkot at mag-isa ay mali. Tama yung sinabi mo, ayaw mong gawin yun. That is correct. If you stay together just because you're afraid to be alone, it is called settling. And no one deserves to settle with someone else. All of us deserve to feel loved. All of us deserve to feel seen. All of us deserve to feel heard in a relationship. At kung yung term na mag-jowa, parang ano, titulo na lang yun, pero hindi natin nararamdaman, ay ibang usapan na po yan. Kaya, Mara, this is what I can tell you. You deserve to find your joy. Payong beshi lang ha, kausapin mo uli si partner. Paintindi mo sa kanya yung nararamdaman mo. Kailangan, malaman talaga niya yung lahat ng saloobin mo. Try one last time. Pero kung talagang wala pa rin mangyari at sabihin pa rin niya na mahal pa rin naman kita Wala namang mali sa nangyayari sa atin. Life just gets in the way, yung parang sinabi niya dati, di ba? Parang ginagaslight ka na niyan that you are imagining what you're feeling. Kapag ka nararanasan na natin yung sa relasyon, na parang ginagaslight na tayo, na parang we are, parang tayo pa ang nag-exage o nagiging OA, na totoo naman yung ating nararamdaman, hindi nila yun binibigyang halaga. Aba I think it's about time that we move on. Because we all need to find someone who will make us feel special. And if we don't feel that way anymore in the relationship, bakit ka pa nandun sa relasyon na yun? Parang pointless, di ba? So, Gorobels Mara, try the conversation route one more time, and if not, go find your happiness elsewhere. What is meant for you will never pass you by. And I'm sure, if he is not the one, there is someone else out there that is meant for you. Maraming salamat sa iyong LoveCon. Kapag meron po sa inyong gusto magpadala ng love confession, pwedeng-pwede po yan. 0919-278-3000 lamang po. Pagkatapos ay i-text lang po ninyo no, ang inyong love confession sa amin. Ika-copy-paste lang po yan at babasahin namin on the air. Ayan na po. Nako, balik tayo sa ating contest kasi maya-maya lamang po ay makakausap po natin ano, yung ating winner sa ating May Money Ka sa DZMM. Napakarami na po ang nagpadala ng kanilang kasagutan sa ating question of the day. Maya-maya lamang po ay makakausap natin yung ating swerteng winner. Swerte siya tonight dito sa My Money Ka sa DZMM. Okay, sige. Eto na tayo sa ating question of the night. bakit dapat na mag-carve pa ng time for one another? Kung nakinig po kayo sa ating love confession, yan ang rason kung bakit kailangan natin to make time for each other. Kasi kung hindi, ay naku, manlalamig na po tayo sa isa't isa niyan at wala pong mangyayari sa atin yan kapag ganyan na, no? So yung liham po ni Mara ay napaka-importante po at napaka-relatable sa ating lahat. Because it is so important to make time for each other, for our relationship to flourish, so we can reconnect with each other and learn to re-love one another. At eto na po, nasa linya na yata, ano, ang ating kapamilya na nananalo ngayong gabi. Okay, makakausap natin. Nasa linya si Emily Berones ng Cubao, Quezon City. Emily, hello!
1: Money, money, money sa DZMM! Gusto mo yan? May money ka sa DZMM!
0: Money, money, money sa DZMM. Ayan. 14 minutes bago po ang hating gabi. Hating gabi, alam niyo na po, di ba? Kung sino, si Kuya Dan. Remember your music. Pero ngayon, makakausap natin si Emily Berones ng Cubao. QC, hello Emily. Good evening.
2: Hello po, DJ.
0: Hi, Emily.
2: Hello po, DJ Monica.
0: Hi.
2: Magandang gabi po.
0: Magandang gabi. Are you talagang maganda, lalo na para sa'yo kapag nasagot mo ito correctly, di ba? Buong-buo ang gabi mo. Are you ready to win?
2: Ready na? Ready na po. Ready na po.
0: Oo, ayan. Tama nga. Ang presyo mo ay, ang magiging premium mo ay 1,000 na pesoses kung maisagot mo ito. Emily, saang bansa ang The Hague? Ito ba ay A, the Netherlands, B, USA, C, China?
2: Letter A po.
0: Yun naman! Netherlands! The Netherlands! Woohoo! Ayan. Palakpakan tayo para kay Emily.
2: Thank you po.
0: Congratulations, di ba?
2: Thank you po.
0: Okay, tama. The Hague sa Netherlands. Oo. Ayan, dahil dyan, may money ka sa DZMM. Antayin mo lamang ang tawag ng staff namin, ha? Kakausapin ka namin patapos natin on the air, ha? Kung
2: opo,
0: paano mo
2: po
0: matatanggap ang iyong regalong 1,000 pesoses mula sa amin dito sa DZMM. Emily, congrats, ha? Happy Monday.
2: Thank you po, DJ Monica.
0: Thank you. Sige, Emily. Bye-bye.
2: Thank you po. Bye-bye po.
0: Ang saya ni Emily. Yan naman. O, di ba, meron pa tayong geography lesson ngayon. O, saan ang The Hague? At alam natin lahat kung ano nangyayari sa The Hague ngayon, di ba? Yung trial ng ating former, yung ating former president nandyan sa The Hague. Sa Netherlands po ito. Yung Netherlands, ito pa, o, di ba, more geography lessons for you. Yung Netherlands po, dati ang tawag po dyan ay Holland, o, di ba? They are very proudly the tulip country, di ba? Yung mga tulips ba na bulaklak, di ba? Ang gaganda nun. Oo, dyan po nagmula yan sa the Netherlands na dati ang tawag dyan ay Holland. Maraming salamat and congratulations once again to Emily Berones ng Cubao QC. And eto na, sabi ni sa ating katanungan ngayong gabi, magbabasa pa tayo ng medyo kakatiting pa ng mga kasagutan, no? Konti-konti pa. Kasi ang daming mga nag-message sa atin tungkol sa ating katanungan ngayong gabi, abay, when life gets in the way, do we still have to really invest in making time for each other? Abay, importante pa ba yan? Sabi ni Peaches ng Mekawayan, Bulacan, sabi ni Peaches, DJ, abay, talagang importante po yan. At kailangan po ay habang nasa relasyon, hindi porket nasa relasyon, kailangan hindi mawawala din po yung ating individuality. Kaya importante po that we will make time for each other para po matuto tayo about one another and we can grow individually habang po we are growing together. Oy, ang ganda. Ang ganda, di ba? We can grow individually while we are growing together. Ang saya niyan. Oh, hindi daw porke nasa relasyon na ng matagal, eh papabayaan nyo na yon. Kasi yung individuality natin ay importanteng importante pa rin sa ating relasyon. Agree ako dyan, promise. Minsan kasi nakakaligtaan ng mga tao, no, na just because we are in a relationship, eh para na tayong kambaltuko, ay hindi po pwede yan. At lalong hindi pwede yan sa akin kasi ayoko ng clingy. Na-aburde ako sa clingy. Good, kailangan ko ng space ko. Kahit na I am in a relationship, gusto ko yung, ano, yung partner na bibigyan pa rin namin yung isa't isa ng space. Because, gaya ng sabi nga nitong si, ano, no, ni Peaches, ay, we have to grow individually to grow together as a couple. Ay, ang ganda nun. Sabi naman ni Ryza ng Quezon City, DJ Monica, we have to choose each other po ng paulit-ulit. Yung ano, no, yung first time feeling na kinikilig tayo, yung best foot forward, eh hindi po yan tumatagal. Ang mas tumitibay po ay kapag araw-araw nating pinipili ang isa't isa. The good, the bad, the ugly po ng isa't isa. Ay, isa pa, ang ganda. The good, the bad, the ugly of each other. We will love it unconditionally. Yan. Yan naman, diba? That's what makes a couple stand the test of time. Diba? Dapat din natin nakakaligtaan yan. Minsan kasi we get so lost, ano, in our everyday duties and responsibilities that we forget about all these things. Kaya maganda yung napapag-usapan natin to sa Love Connect kasi medyo na nare-remind tayo sa mga dapat nating gawin, no, sa ating relasyon. Kaya importanteng-importante po yan. And ito pa, no? Meron din tayong isa pa, si Jules. Jules ba ito? Julia ng Caloocan? Sabi ni Jules or Julia ng Caloocan? Kailangan po, DJ, matuto tayo to appreciate each other and not just expect po. Kasi habang tumatagal, minsan nasasanay tayo sa presensya ng partner natin. Yung mga dating na-appreciate po natin, nagiging normal na lamang. Kaya po mahalaga na hindi nawawala po ang gratitude natin. Yung appreciation po natin sa isa't isa, hindi lang po yung in-expect natin na ginagawa yon para sa atin. Ay, nako, Jules, tama yan. Because you know, the appreciation, we need to feel that we are still important and appreciated. And we need to feel that there is still gratitude, no? Given to us. Na thankful si partner na nandyan tayo, na ginawa natin ito para sa kanila. Nakakaligtaan kasi natin yan, ano, in the everyday busyness of life. At hindi lang po ito, ano, dapat sa mga romantikong magpartner. Alam niyo po, kahit sa lahat po ng mga relasyon natin sa buhay, eh importante po ito, no? Even in our office relationships, di ba? Minsan importante yung meron po tayong validation, eh. Kaya yung iba, eh, minsan naghahanap na ng validation sa social media, di ba? Yung medyo instant gratification kapag na-like yung post nila, someone will slide into their DMs. Pagkatapos, eh, medyo iko-compliment sila, dun nila nila hinahanap yung kanilang validation. Kasi nawawala na yung tayo mismo binavalidate natin yung isa't isa. Kaya kailangan hindi po natin nakakaligtaan yan. Para hindi maghanap ng appreciation, ng gratitude, ng validation from other sources. Abay, minsan eh, no one is to blame but us, diba? Si Howard Jones ba yun? May kanta siya, diba? No one is to blame. Minsan ganon, kundi sarili rin natin. Ayan naman. And in conclusion, sa ating paksa ngayong gabi, ito ay paalala lamang po na kahit gaano po tayo katagal na magkasama, magkasintahan man o may asawa, abay, kailangan may espasyo pa rin tayo para po ay we will rekindle, ika nga, the love we have for each other, the excitement we have for each other, the passion that we have in the relationship. Hindi po nasusukat, no, yung strength of our relationship with the quantity of our togetherness. Wala pong laban ang quantity pagdating po sa quality ng ating pagsasama. At yung quality po ay yung pinipili po natin yung isa't isa paulit-ulit-ulit as time goes by. Kailangan po eh talagang we will find ways, no, to find each other's kiliti. Ika nga, yung kilig ng isa't isa, kasi napag-usapan na natin yan dito po sa Love Connect, no, dati, na parati nating nire-remind ang isa't isa na as time goes by, eh, nag-iiba po tayong tao. We are not the same people that we used to be. And that person you are with now after 5, 6, 7, 8, 9, 10 years is not the same person you fell in love with on year 1. And as we become different people, as, you know, as the years march on, eh, that is so important that we are talagang rekindling our love for each other and finding out the ways that we've changed so that we can learn to love each other. Changes, warts, challenges, heartbreaks, and all. Kasi nga kapag kamahal mo isang tao, talagang magme-make time tayo para sa isa't isa, para yung ating pagmamahal eh umusbong pa, lalong-lalo na as the years roll by. Ayan, sana po ay may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa episode na ito ng Love Connect. Maraming salamat po sa lahat po ng tumawag at congratulations once again, ano, sa ating unang winner dito sa May Money Ka sa DZMM. Unang winner natin dito sa Love Connect. Congratulations! Marami pa pong mananalo, kaya stay tuned po at huwag po kayong bibitaw, ha? Dito lang po kayo. Huwag po niyong kakaligtaan. Si Kuya Dan, ready na po for hours of great music and awesome conversation sa Remember Your Music from 12 midnight all the way till 4 in the morning. And until next time, sa ngalan po ni Coach V, ako po si DJ Monica. Thank you so much for keeping me company dito lamang po sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto nyo nakakwentuhan on the air, pwede pong tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang isang bagay na ayaw mong pinapakialaman ng iba?

0: balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Swabeng umaga, September 29, 2026, araw po ng Martes. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo. Ang inyong Kuya Dan, hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s, 70s, 80s. Ang mga song request ninyo at syempre ang inyong mga paboritong tugtugan. At dahil ngayon ay araw ng Martes, alam nyo na, babasahin natin mamaya ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear Specials. Uy, namiss ko yun. Oo, kaya abangan nyo mamaya kung ano ang ating kwentong mapapakinggan. And of course, ang ating topic para sa ating huntahan, uulitin natin mamaya. Pero bago tayo magpatuloy sa oras na 12:21, kumuha muna tayo ng balita. Dalawa arestado sa ilegal na pagsusugal sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
2: Kuwedan, arestado ang dalawang lalaki matapos maakusuhan naglalaro ng ilegal na karapu sa barangay Tatalon, Quezon City. Ayon sa QCPD, rumesponde ang mga tauhan ng Galas Police Station sa tumbong ng isang concerned citizen. Naabutan ng mga pulis ng mga suspects sa eskinita sa Cluster 5, Caliraya Street na, at naaresto. Na-recover sa lugar ang cash at na ginagamit sa pagsusugal. Nakuha rin ang sa isang suspect na kinala sa Alliance Entry lang isang hindi pa nagmatukoy na kalibre na barin na may lamang isang bala. May dati na rin kaso si Alliance April kabilang ang illegal gambling, theft at paglabag sa batas single sa firearms and ammunition. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roy Cueto.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Remember your music.
1: Oras natin, 12:23 po ng umaga. Batiin muna natin lahat ng mga nakatutok na at ready na tayong sabayan sa pagpupuyat. Sa mga sandaling ito, mga nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello. Ganon din po, batiin natin ang mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo kung nasaan man kayo sa inyong kabahayan, sa inyong mga opisina, sa inyong mga kusina. Saan pa ba? O kaya naman, binabagtas ninyo ang kalsada sa mga sandaling ito at nakikinig sa inyong mga radyo sa loob ng sasakyan. Magandang umaga ng Martes sa lahat ng mga nakatutok sa atin, naka-tune in via DZMM Radyo Patrol sa East 30. Tuesday na ulit, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Gaya ng sabi ko sa inyo, sasamahan ko na ulit kayo. Wala na kayong choice, dire-diretso na ulit tayo dito. Patiin natin ang ating mga kasamahang nagpupuyat sa mga sandaling ito dahil katulad ko, tayo ay magtatrabaho. Hello-hello po sa mga naka-graveyard, midnight shift. Ano pa bang tawag sa ibang shift dito? Basta itong oras na ito, hanggang anong oras man kayo ng umaga, sasamahan ko po kayo. Pero hanggang alas 4 lang si Kuya. Ha? Baka naman, oh. At least hanggang alas 4 akong bahala sa inyo. At nga pala, oh, ito na pala, oh, ang ating countdown. Oh, nasa linya na tayo ng 80. 87 days na lamang po mga kapamilya at tiring, Pasko na. Ayan na si Santa. Ang bilis, 87. Tingnan mo ilang ano lang 'yan, ilang pikit-pikit lang 'yan. Nasa 50 days na lang 'yan. Ano, sinasabi ko talaga sa inyo. Ay Santa, magandang umaga sa iyo. Sana na-interview natin siya, no ba? Para hindi yan lumalabas lang siya dito sa kanang bahagi ko ng screen. Kumusta ang mga decor ninyo sa inyong mga kabahayan? Alam mo, wala pa kaming nalalagay. Sa bagay, yung iba kasi naglalagay after na ng undas eh. Pero yung iba kasi September, di ba, ready na. Pero medyo nagtatampo na si Mrs. kasi hindi ko pa na ilalabas dun sa baul namin yung mga Christmas tree. Yung OA naman sa mga Christmas. Isa lang pala. Ilang ba Christmas tree dyan sa bahay. Isa lang pala, hindi ko pa nailalabas yung Christmas tree namin. At saka yung aking paboritong parol na umiilaw. Kasi may isa akong parol na binili, yung paborito ko yun. Abaga, yun lang naman yung parol ko. So yun lang yung paborito ko. Kamusta ang inyong mga kabahayan, ha? May mga nakadesign na ba dyan? May mga kumukuti-kutitap na ba kayo dyan sa inyong mga bahay? Eh, depende kung gaano mo kagustong mag-prepare ka agad para sa mga Christmas decor. Yung iba kasi gusto na kaagad-agad. Yung iba naman, parang patatapusin mo ng undas, tsaka maglalagay, di ba? Christmas decor sa studio, when? Yan ang dapat abangan, no? Nakikita nyo ba yan? Yung nasa paligid ko na yan? O yung ano, sana maabutan ko ulit yung nagpapalit. Naalala ko yung kailan nga ba yun, yung ano, unti-unti yung kada magsasalita ako may nadadagdag na Christmas decor sa likod.

0: Eh di nagulo sila doon, di ba? So, dito na lang, ako na lang yung gulo. Total, magulo naman ako, di ba? So, dito na lang sa Remember Your Music na lang. Ako na mag-a-adjust, don't worry. Oo, alam nga namang ilagay ninyo sa, ano, balita sa kay Tony, di ba? Kay Sir Tony, tsaka kay Rica Lasso, di ba? Ang masama niyan, ilagay niyo sa Soko, di ba? Wag na, dito na lang sa akin. I volunteer my program. Welcome po kayo dito sa Remember Your Music. Kung gusto niyo na po maglagay ng mga garlands dito at saka ng mga ano ba 'yon? Gusto kung itong DCMM kung magiging si Santa na ba 'yan diyan sa likod ko? Okay lang, no problem. Mas maganda maglagay ng decor sa RYM kaysa sa pagsa-sign off. Correct. Okay lang, and promise. Walang problema sa akin. Gusto mo magsampung kanta tayo pag matagal yung ilalagay ninyo. Ilagay nyo na ho dito. Basta gusto ko ang simula ng Pasko sa DZMM ay dito sa RYM. Nakikialam kung kailan maglalagay na ho. Daldal ko. 12:28 na kaagad. O, ito na. Simula na natin ang ating kwentuhan. Lalong-lalo na ang ating huntahan.
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: September 29, 2026. Alamin natin ang katanungan para sa ating huntahan.
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan ngayong umagang ito ng Martes. At sagutin niyo lang ha. Ano ang isang bagay na ayaw mong pinakikialaman ng iba? Hindi ko alam kung ba't yun ang bigla akong naisip na topic. Pero aminin ninyo, no? Tayo, hindi naman ibig sabihin madamot na agad tayo. Pero meron tayong mga bagay sa atin. Grabe naman yung sagot ni Patrick. May mga bagay sa atin na ayaw natin pinapakialaman. Ang sagot ni Patrick number one ay buhay. Nakikialam sa buhay ng may buhay. Diba? Tama din naman yun. Bakit ka naman makikialam sa buhay ng may buhay? Maganda namang sagot yun, Patrick. Tama naman yun. Ano pa? Mga bagay na ayaw mong pinapakialaman ng iba. Pero actually, number one yun, yung buhay, di ba? Bakit? Nakikialam kasi sa mga desisyon sa buhay. Aminin nyo yan, meron kayong mga kakilala na nakikialam sa mga desisyon ninyo sa buhay. Kung makapag-bat in ang kanilang mga pakialam, wala namang ambag sa buhay natin, di ba? Ambagan pala ito. Ayan ang ating katanungan. Pwede nyo ipadala ang inyong mga sagot sa ating Viber line sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Sabi niya, mga tagakabit ng decor. Sabi daw nila, huwag nyo kaming pakialaman. Hindi ko naman sila pinapakialaman, sinicheer ko pa nga sila eh. Kaya kuya, dagdagan mo ng garlands dito sa may baba ba? Para makulay ang buhay natin. O siya, yan ang ating katanungan ha, para sa huntahan natin. At maya-maya, mapapakinggan na natin ang ano nga ba ang kwento ngayong araw na ito sa aning Kumusta Dear Specials na dapat ninyong abangan. Kaya naman, sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
1: Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
2: Hello, attorney!
1: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magpapalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Music from the 80s ang ating napakinggan. 100 Ways ni Quincy Jones and James Ingram. Sacrifice ni Elton John and Forever Young ng Alphaville. Ganon din ng Without You ni Charlie Wilson. Ating napakinggan sa oras po nating 12:52 ng umaga. 8 minuto po bago sumapit ang alauna. Kaya naman kung meron na kayong kasagutan para sa ating huntahan, pwede na po kayong tumawag. Once again, that's 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Kung online ka naman sa mga sandaling ito, pwede rin pumunta sa aking Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang spelling Dan Capucion, D-A-N-C-A P-U-C-I-O-N. Nagtatanong kayo kung bakit ini-spell ko lagi. Kasi nga, meron kasing isang Capucion, Dan Capucion din, pero letter S. So feeling ko ang dami niya na natatanggap na request. Naawa naman ako dun sa Dan Capucion with letter S na yun. No? Sabihin, wala siyang kamalay-malay. Bakit sinesendan siya ng mga request ng mga random na tao na hindi naman niya kakilala. Kaya ini-spell ko na ho sa inyo, ha? Para tama ang mapuntahan ng inyong mensahe. Once again, ang katanungan ni Kuya Dan, sasagutin niyo lamang, ano ang isang bagay na ayaw mong pinakikialaman ng iba? Pwedeng bagay, pwedeng ganap sa buhay, no? Anything na mga ayaw mo ng may ibang taong nakikialam sa'yo. Pwede mo i-viber 0919-278-3000, okay? Nag-good morning muna si Marilyn De Leon at si Miss Corey Alejandro. Magandang umaga din po sa inyo. Martes na po, kaya nandito na ulit si Kuya Dan. Sasamahan kayo hanggang alas 4. Kausapin na natin ang ating first caller from Bataan. Nasa kabilang linya si Kuya Erickson. Kuya Erickson, magandang umaga sa iyo. Erickson! Kuya Erickson! Andiyan na ba si Kuya Erickson? Kuya Erickson. Kuya Erickson.
2: Hello?
1: Ayun. Akala ko nasan ka na, hindi kita naririnig eh. Welcome, good morning sa iyo Kuya Erickson. Kumusta ka naman?
2: Okay na po. Malapit-lapit na rin.
1: Teka, bigyan mo ko ng context dyan sa okay na po malapit-lapit na rin, ha? Anong okay na malapit-lapit na rin?
2: Malapit na akong makasama ni Jennifer.
1: Ayun, makasama ni Jennifer. Kasi mamaya, kala ko anong malapit na okay na, sabi, okay na malapit-lapit na rin. Parang kailangan ng context dun sa mga sinasabi. Makasama si Ate Jennifer na ngayon ay tama ba na sa Cavite, di ba? Sa Cavite.
2: Oo, Cavite po.
1: Oo, sa mga, baka may mga first time listener tayo, si Ate Jennifer. Baka sabihin nyo kung sino si Ate Jennifer na pupuntahan ni Erickson sa kanyang butihing may asawa. May bahay, ang kanyang asawang miss na niya talaga naman. Kaya, bakit ano, okay na, paano mo nasabing okay na? May plano ka na? kasi last time, ang plano mo, tatakas ka eh.
2: Ano? Nakanda na yung financial.
1: Okay. So, kumbaga, bubuelo ka na lang tapos sa pwedeng-pwede na. Paano nga yun, di ba? Sabi mo last time, ayaw kang payagan naman. Paano naman yun? Walang makapipigil sa'yo, Kuya Erickson.
2: Walang
1: makapipigil. Yun, sinasabi ko sa'yo. Tama naman yan. Kasi, hindi naman sa... hindi naman sinasabi kong suwayin mo, di ba? Ang ibig sabihin, asawa mo naman yung pupuntahan mo, di ba? Importanteng tao naman sa buhay mo yun. So, bakit naman hindi, di ba? Miss na miss mo na. Gusto mong mayakap, mahagkan, at syempre, mahalikan ang misis mo. So, higit doon ay makasama mo siya ng personal. So, okay naman yan. Oo, mabuhay ka at mag-iingat ka na lang kung ikaw man ay sakaling matutuloy na dyan sa iyong paglarga, ha? O, pero bago ka pumunta doon, sagutin mo muna itong ating katanungan ngayon. Ano ang isang bagay na ayaw mong pinakikialaman ng iba? Parang may sagot ka dito. Sige nga, pakinggan ko nga. Ano ang ayaw mong pinakikialaman ng iba sa'yo?
2: Sa akin di bagay eh, yung aking desisyon.
1: Yan ang sinasabi ko. Ang desisyon ni Kuya Erickson. Dahil?
2: Dahil kasi pag pinakikilaman, lalo na yung desisyon naming mag-asawa, pinakikilaman ng iba. parang wala kami kalapatan mag-decision.
1: Wow. Yan, alam mo, Kuya Erickson, na, patawa-tawa ka lang, pero sa perspective ng isang asawang babae, marinig yan mula sa'yo, ay nakakakilig yan, Kuya Erickson. Oo, kasi nararamdaman yan, parang talagang pinaglalaban ako ng asawa ko. Parang ganun ang ano yan, na nararamdaman. Kasi, di ba, kasi, siyempre, pag sinabi mong asawa mo, yung mga decision mo, eh, dapat talaga kung anong ikabubuti ninyong dalawa. Di ba? Oo, siyempre, yung pamilya natin, importante yan. Pero, sabi nga, di ba, magsasama kayo eh. Di ba? Mabubuo kayo ng sarili ninyong kwento at pamilya. So, nakakakilig.
2: Saka kasi, yun naman talaga po yung tama, yung tama. Kami yung dalawang magde-desisyon kung ano yung makakabuti sa amin.
1: Correct.
2: Kasi di naman masama yung aming pagde-desisyon dahil yun naman po talaga yung nakalaan sa amin dalawa. Kung kaya nga po kami naging mag-asawa para bumuo ng aming sariling pamilya.
1: Tama. Meron akong gustong sabihin sa'yo. Ang gusto kong sabihin sa'yo ay... Wait lang.
3: Ang galing mo!
1: Yun ang gusto... Yun ang gusto ko sabihin sa'yo, Kuya Erickson. Kasi tama ka dyan, ano? Bilang mag-asawa, meron kayong mga sariling desisyon na baka hindi man maintindihan ng iba... Pero para sa inyo, yun ang tamang gawin as of the moment. O siyempre, pag napag-usapan nyo ng dalawa, desisyon nyo na yun eh. Diba? Wala na masyadong say ang iba dyan kasi hindi nyo naman nila narinig kung ano yung pinag-usapan ninyong dalawa. Kaya, ang mawi-wish ko sa'yo ay mag-iingat ka lang, Kuya Erickson. Diba? Yun, feeling ko, dun din naman nang gagaling nga yung pamilya mo. Parang natatakot para sa'yo. Pero, at the end of the day, diba? Kailangan mo pa rin namang lumakad on your own. Diba? Mag-desisyon ng alam mong tama naman. So, basta mag-iingat ka lang. Yun lang gusto kong ipaalala sa iyo. Okay? At saka babalitaan mo kami pagka kaya kapyakap mo na si Ate Jen. Gaano mo na kamis sa 1 to 10? Gaano mo na kamis?
2: 100%.
1: Yun! 100%! Miss na miss. Kapag naharating ka na doon, anong unang-una mong sasabihin sa kanya?
2: Sabi, ano yun, Kuya Dan, pag
1: ano?
2: Nagkasama na kami, yayakapin ko siya ng buong trip.
1: Jennifer. Miss na miss kita, Jennifer. Parang gano'n? Gano'n ba sasabihin mo? Ano ba? Ano yun, naguguluhan ako. Akala ko parang gano'n yung sasabihin mo kay ate.
2: Gano'n na rin po, Kuya Dan.
1: Gano'n na rin po. Sige, basta ano, kapag napag-usapan nyo na, di ba, bahala kayo mag-asawa eh, di ba? Desisyon nyo na yan. Paninindigan nyo lang. Gano'n naman eh. Marami naman tayong ginagawa sa buhay na hindi tayo sure, o baka yung iba nga, sabi mo nga, may ibang mga nakikialam or may mga suggestions sila na gagawin ninyo. Pero at the end of the day, kahit hindi kayo sigurado sa desisyon ninyo, basta paninindigan ninyo, yun ang tamang desisyon. Di ba? So, good luck, Kuya Erickson. At maraming salamat sa pagtawag at sa pagsagot.
2: Babati pa ako.
1: Oo naman. Sige, go ahead.
2: Binabati ko yung aking may bahay, si yung aking heart babe na si Jennifer.
1: Yes, heart babe.
2: Konting tease na lang. Malapit-lapit na.
1: Yeah. Tama. Alright.
2: At saka, binabati ko rin yung aking mga kaibigan. Yan, si Ate Mena, si Ate Tess, si ang aking kinakapatid si Ethel Minjola.
1: Oo nga.
2: Yung nakikinig siya ngayon.
1: Binabati ka nga din niya eh. Nakita ko yung message mo, mababasahin ko.
2: Opo. At saka ano, si yung aking mga kagrupo sa Love of Christ Ministry, King and Queen Hearts, at saka yung sa King of Kings Private Evangelism Ministry. At lahat lang mga nakakilala sa akin, at saka si Nika at si Ate Rose.
1: Mm-hmm. All right.
2: At si Paul Roger
1: Lau. Okay, ang iyong song request ililista muna namin dahil alam mo na didiretso tayo sa Kumusta Dear. Pero ano muna 'yan? Ilagay muna natin.
2: Yung ikaw ni Yeng Constantino.
1: Ay, okay.
2: Para sa aking asawa.
1: Sige. Ililista natin 'yan, ha. Maraming salamat, Kuya Erickson, at again, good luck sa iyong mga gagawing desisyon at mag-iingat lang, okay? Salamat, Kuya Erickson. Sige, thank you. Balitaan mo kami, ha? Gusto ko ng
2: update. Sige po, Kuya.
1: Na para bang kasama din ako pagpunta. Ingat. Salamat, Kuya Erickson. Bye.
2: Bye.
1: Si Kuya Erickson ng Bataan, di ba? Yun ang asawa, di ba? Totoo naman yun, di ba? Kaya nga kayo nag-asaway, kaya nyo nga pinili ang isa't isa. Kaya nga kayo nagsumpaan, di ba? Meron talagang mga desisyon na kayong dalawa lang ang nakakaintindi. At again, magiging tama yun. Kasi syempre sa paningin ng iba, parang ano ba naman yung mga desisyon na naiisip ninyong gawin? Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Ano ba naman ganito? Diba? Maraming mga ganyan sa paligid eh. Diba? Pero at the end of the day, kung ano na pag-usapan ninyo, kung ano na pagkasunduan ninyo, at ginawa ninyo, magiging tama yun basta paninindigan ninyong dalawa. Kaya good luck, okay? Diba? Walang sisihan. O, kung hindi mag-work itong plano natin, eh tayong dalawa ito. Bawi na lang ulit next time. O, pero pagka na maayos naman ang resulta, o diba? Ibig sabihin, tama tayo ng ginawa. Ganun lang naman yan. Mga bagay na ayaw mong pinakikialaman ng iba. Basahin ko nga muna. Sabi ni Ethel Mojica, good morning Kuya Dan, para sa akin ayaw na ayaw kong pinakikialaman, katulad na lang po ng personal kong gamit, kahit ano pa pong gamit yan, basta akin po at hindi po nagpaalam, naiinis po talaga ako. Hindi naman po sa pagiging maramot, kasi nakakainis pong magkuha ng gamit ng hindi nagpapaalam at pagbalik sa'yo sira na po. Naku, nakakainis nga yun. Naiinis po ako, sorry po. Nagkaramdam, mali-mali. No, wag mong, okay lang yan. Walang problema sa mali-mali na spelling. Naiintindihan ko kayo. At saka nababasa ko naman ng diretso, no? Sabi niya, Kuya, ano? Mali po ang spelling ng pangalan niyo, patawad po. Grabe naman yung patawad. Para namang papagalitan kita ng todo-todo naman. Binabati ko nga po pala si Kuya Erickson at ang dalawang Jennifer. Sabi niya, sana all. Sana all talaga yun. O siya, at mamaya hintayin ko mga kasagutan ninyo ha. Pero sa oras nating 1:03, tayo ay magagap muna at sa ating pagbabalik. O ito na ha, ang namiss natin at namiss ko rin, ang ating Kumusta Dear Special. Alamin na natin ang sulat na para lamang sa'yo. Sa pagbabalik po yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 105.

0: pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear? Ang kwento na ikaw ang bida. Kumusta, dear?
1: Oras po natin, 1:06 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

0: Kumusta, dear? Minsan ba napapaisip ka rin kung ano ang halaga ng iyong buhay? Nahuhuli mo rin ba ang iyong sarili na nakatulala sa langit habang iniisip na bakit hindi ang mga magulang ko ang kasama ko sa buhay? O di kaya, bakit hindi ang aking nanay at tatay ang nag-aalaga sa akin? Siguro minsan, naiinggit ka rin sa ibang mga bata. Nakikita mong sinusundo sila ng kanilang mga magulang, ipinagluluto ng pagkain, pinapagalitan kapag may ginagawang mali, at niyayakap kapag umiiyak. Samantalang ikaw, nasanay kang si Lola ang naghihintay sa'yo sa pag-uwi. Si Lola ang nagtatanong kung kumain ka na, at si Lola ang unang nakakapansin kapag may problema ka. At alam kong may mga gabing tahimik kang umiiyak. Hindi dahil hindi mo mahal si Lola, kundi dahil may bahagi ng puso mo na naghahanap pa rin sa pagmamahal ng mga taong dapat sanay unang kumakalinga sa iyo. Para sa isang bata, ang konsepto ng isang pamilya ay isang nanay, isang tatay, at ang mga anak nito. Pero hindi lahat nabibiyayaan ito. Sa bawat paalam ng isang magulang sa kanyang anak, may isang tao ang laging nakakalimutan ng nakararami. Ang taong pumapasa ng naiwang responsibilidad, ang tao na humaharap sa hamon ng buhay para itaguyod ang naiwang buhay sa kanya. Lola, nasa na po yung mama at papa ko? Magsi 7 years old na po kasi ako sa susunod na linggo eh. Pero hindi ko pa rin po sila nakikita.
1: Nalulungkot mong tanong sa iyong lola.
2: Apo, nagtatrabaho kasi ang mga magulang mo sa malayong lugar. Kasi di ba, kailangan rin nilang magtrabaho para magkaroon sila ng maraming pera. Para pag nakita kayo, meron kayong pang-shopping sa mall.
1: Sagot niya sa'yo.
2: Eh, Lola, hindi ko naman po kailangan ng mga laruan eh. Nalulungkot lang po kasi ako kasi pag nagkakwentuhan po yung mga klase ko, lagi nilang binabanggit yung mga mama at papa nila. Tapos syempre ako, di po ako makapagkwento. Alam mo, Apo, huwag ka na malungkot dyan. Nandito naman ako eh. E di ako na lang yung ikwento mo sa mga kaklase mo. Sabihin mo, lagi tayo naglalaro. Tapos, lagi kong niluluto yung mga paborito mong pagkain, di ba? Okay po, Lola. Ikukwento ko rin po sa kanila na pag naghahabulan po tayo habang naglalaro, hindi mo ko mahabol kasi matanda ka na eh. Tsaka, mabilis ka nang hingalin eh.
1: Pabiro mong sabi sa kanya.
2: Ay, nako, talagang bata ka. Subukan mong ikwento yan sa kanila. Wala kang baon bukas.
1: Pabiro niyang balik sa'yo. Nagtawanan kayong dalawa habang nagkukwentuhan, pero ang totoo, hindi rin alam ng lola mo kung ano pa ang kanyang sasabihin na dahilan sa susunod na magtatanong ka kung nasaan ang iyong mga magulang. Dahil habang tumatagal ay nakakaroon ka na rin ng isip. Habang tumatagal, mas lalo mong napapansin ang iyong lola lamang ang kasama mo sa iyong buhay. Makalipas ang ilang taon, isang pangkaraniwang araw na naman ang sasalubong sa iyo bilang isang teenager na papasok sa paaralan. 18 taong gulang ka na. Kaya naman agad-agad kang bumangon at nag-ayos. Naligo, nagsuklay, at nagbihis ng iyong uniforme. Palabas ka na sana ng pinto, ngunit may narinig kang boses na tumawag sa'yo.
2: Apo! Alis ka na kaagad. Hindi ka man lang kumain ng almusal. Halika dito! Kumain ka muna bago pumasok.
1: Sinabi niya sa'yo.
2: Lola, Late na po kasi ako eh. Wala na po akong oras para kumain pa.
0: Nagmamadali mong sagot sa kanya.
2: Kahit kaunti lang. Para naman may laman ng tiyan mo sa school. Wala may walang papasok dyan sa utak mo pag gutom ka.
3: Meron naman po akong makakain sa school eh.
2: La, late na po kasi talaga ako.
3: Alam ko. Pero mas maganda pa rin kung galing sa bahay para sigurado ka na malinis at masustansya ang kakainin mo.
0: Nagpupumilit niyang sinabi sa'yo. Napabuntong hininga ka. Hindi mo alam kung bakit, pero sa umagang yon, naimiss ka dahil alam mong mahuhuli ka na sa iyong klase, pero ayaw mo rin namang baliwalain ang sinabi at hinandang pagkain ng lola mo.
2: Lola, huwag niyo na po ako masyadong alalahanin. Matanda na po ako, kaya ko na po yung sarili ko.
0: Pagpaliwanag mo sa kanya.
2: Ay, naku ka talagang bata ka. Hindi ka na nakikinig sa akin, ha? Ikaw lang naman ang iniisip ko. O sige, bahala ka. Pag ikaw nagkasakit, huwag kang iiyak-iyak dyan.
0: Naiinis niyang pangaral sa'yo.
2: Lola naman eh. Kailangan ko na kasi talagang umalis. Eh, sobra na po akong malilit.
0: Nagmamadali kang umalis at hindi na pinansin ang mga sinasabi ng lola mo. Sumakay ka ng jeep hanggang sa makarating ka sa iyong paaralan. At pumasok ka na sa iyong mga klase. Nakalipas ang ilang oras at narinig ninyo ang pagtunog ng school bell, hudyat na oras na para sa vacant period at kumain ka ng tanghalian. Habang naglalakad papuntang kantin kasama ang iyong mga kaibigan, tila napansin mo na parang ang bigat ng iyong bitbit na bag. Nang silipin mo ito, bumungad ang lunchbox na hinanda ng iyong lola na nagpangiti sa'yo. Kinabukasan, nagising ka sa amoy ng paborito mong ulam. Paglabas mo sa kwarto, nakita mo si Lola nasa kusina at naghahanda ng iyong almusal. Ngunit nang makita mo ang mga nakalatag na pagkain, napaisip ka dahil tila may handaan dahil sa dami ng niluto ng iyong lola.
2: Apo, kumain ka na.
3: Lola, bakit po ang dami? May bisita po ba kayong dadating?
0: Nagtataka mong tanong sa kanya.
2: O hindi ba may exam ka? Kailangan mong kumain ng marami, apo. Bahala ka. Pag ikaw walang nasagot sa exam mo, masasayang ang pagre-review mo.
3: Opo, Lola. Pero baka nun po sa sobrang busog ko, hindi na ako makapag-focus niyan sa exam.
0: Pabiro mong sinabi sa kanya.
2: Ah, basta, apo. Kailangan busog ka bago mag-exam. O magbaon ka na rin para hindi ka gagastos pambili ng pagkain. Bigyan mo na lang yung mga kaibigan mo. Eh, marami talaga akong niluto para makapagbaon ka.
0: Masaya niyang sinabi sa'yo. Napangiti ka. Simple lang. Pero sa bawat araw, may ganitong bagay si Lola. May tubig sa tabi ng kama mo. May payong kapag umuulan. May ekstra na baon. May gamot kapag masama ang pakiramdam mo. At may taong naghihintay sa'yo sa pag-uwi. Minsan, hindi mo napapansin dahil nasasanay ka na. Lumipas ang ilang buwan at lalo kang nagpursigi sa iyong pag-aaral. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil may gusto kang patunayan. Gusto mong patunayan sa sarili mo na kaya mong makapagtapos kahit walang suporta ng mga magulang mo. Na kaya mong makamit ang iyong mga pangarap kahit walang nagsasabi sa'yo na proud ako sa'yo, anak.
2: Apo, magpahinga ka naman. Kanina ka pa nagbabasa dyan. Baka naman magkasakit ka na sa kapupuyat mo, ha?
0: Nag-aalala niyang sinabi sa'yo.
2: La, kailangan pa pong mag-aaral eh.
3: Gusto ko po kasi na makasigurong makakagraduate ako.
2: Apo,
3: po. Makakapagtapos ka. Wala kang kailangang alalahanin doon. Ang inaalala ko lang, baka naman inaabuso mo na ang katawan mo masyado. Kailangan mo rin magpahinga, apo.
2: La, gusto ko po talaga maging successful eh. Gusto ko pong patunayan sa sarili ko na kahit wala po akong mama at papa, magtatagumpoy po ako sa buhay.
3: Naiiyak mong sinabi sa kanya. Ah, bakit naman, apo? Alam mo namang wala kang kailangang patunayan, hindi ba? Wala man ang mama at papa mo. Ang importante, lumaki ka na mabuting tao. Yun ang pinaka-importante, apo. Hirap kasi sila eh. Sa mga oras na nahihirapan ako, sa mga oras na kailangan ko ng karamay, wala po ako malapitan eh. Wala akong magulang na matakbuhan. Hindi nagsalita ang iyong lola. Sa halip, inilapag niya ang isang baso ng tubig sa tabi mo. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit na sino, apo. Pagpapaalala niya sa'yo. Pero la, kahit isang beses lang sa buhay ko, gusto ko lang naman marinig na proud sila sa akin eh. Na nandito sila para sa akin. Apo, proud ako sa'yo. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Hindi man ako ang magulang mo o hindi man yan sapat para mapunan ang pagkukulang dyan sa dibdib mo. Lagi mong tatandaan, nandito lang ang lola sa tabi mo. Niyakap mo siya at nagpasalamat ka. Nagpasalamat ka sa pagpapaalala niya sa'yo na merong isang tao na nandyan palagi sa tabi mo. Para takbuhan mo, para kapitan mo, pag masyado ng mabigat.

0: Isang gabi, ikaw ay nag-aaral sa iyong kwarto habang ang lola mo naman ay nasa kusina, naghahanda ng iyong hapunan. Tahimik ang buong bahay habang nagbabasa ka ng iyong libro nang bigla kang nakarinig ng malakas na tunog mula sa kusina. Lola? Lola, ano yun? Malakas mong tanong sa kanya. Walang sumagot. Tumakbo ka palabas at nakita mo ang iyong lola na nakahandusay sa sahig. Lola! Lola! Lola! Lola, tulong! Tulong! Tulong! Lola! Lumuhod ka sa tabi niya habang sinusubukan siyang buhatin. Lola! Lola! Naririnig mo ba ako, Lola? Lola! Lola! Gumising ka, Lola! Hirap siyang huminga. Nanginginig ang mga kamay mo habang tumatawag ka ng tulong sa unang pagkakataon sa buhay mo. Naramdaman mong hindi sapat ang tapang na lagi mong ipinapakita. Lola! Lola, please, gumising ka na, oh! Lola, huwag mo kong iwan, Lola! Gumising ka na, Lola! Isinugod mo ang iyong lola sa ospital. Pagdating doon, hindi ka mapakali dahil sa unang pagkakataon sa iyong buhay ay naramdaman mo na ang kaisa-isang tao na matatakbuhan mo ay wala sa tabi mo. Makalipas ang ilang minuto ay kinausap ka ng doktor. Sinabing inatake ang lola mo sa puso at kailangan nilang suriin ang sanhi nito upang maging stable ang lagay niya. Nang marinig mo yon ay tila huminto ang mundo mo. Napaupo ka at doon mo napagtanto na hindi ka pahanda na mawala siya. Na mawala ang taong gumagabay at nagmamahal sa'yo. Nagdaan ang ilang oras, lumipas ang matagal na paghihintay. Lumabas ang doktor mula sa emergency room. Stable na po ang lagay ng iyong lola. Na sobrahan lang siya sa pagod at hindi na kinaya ng kanyang katawan. Nakaligtas siya pero kailangan niya munang magpahinga dito sa ospital ng ilang araw para maobserbahan pa namin ang kanyang kalagayan. Napaupo ka. Napaluha. At sa unang pagkakataon, hindi mo napigilan ng iyong sarili. Nung makapasok ka sa kwarto, nakita mong nakahiga ang iyong lola. Mahina. Maputla. Pero nang makita ka niya, umiti pa rin siya. Apo. Apo. Bakit ka umiiyak? Tanong niya sa'yo. Lumapit ka sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay.
1: Ano, bakit ako umiiyak? Kayo, ako pa rin talaga iniisip mo eh, no?
0: Naiinis mong tanong sa kanya.
1: Hala, bakit hindi mo sinabi sa akin na papagod ka na? Bakit hindi mo man lang pinalam sa akin na may nararamdaman ka na pala?
0: Tanong mo sa kanya.
1: Apo naman, alam mo namang ayaw ko nang nag-aalala kay. At saka, ayaw kong dumagdag pa sa isipin mo. Iniisip mo na nga yung pag-aaral mo, tapos dadagdag pa ako.
0: Sagot niya sa'yo.
1: Pero la, dapat nagsasabi ka sa akin. Wala naman tong lahat ng to, mawawala ka rin eh. Lahat ng ginagawa ko to para sa'yo, para sa ating dalawa. Apo, trabaho ko.

salamat sa pagpapalaki sa akin ng tama. Salamat dahil hindi mo ko iniwan. Hindi mangyayari yun na po. Hinding-hindi ako aalis sa tabi mo. Nagyakapan kayong dalawa ng iyong lola. Natapos ang gabi na ikaw naman ang nag-aalaga sa kanya. Ikaw naman ang nagpapaalala sa kanya na kumain para lalong lumakas at gumaling na kaagad siya. At doon mo napagtanto ang paghihirap sa sakripisyo na ginawa niya para lang punan ang pagmamahal na hindi nabigay sa iyo ng

0: Natapos ang insidente, nagbago ang lahat. Ikaw na ang naghahanda ng pagkain. Ikaw na ang nagpapaalala sa kanya na uminom ng gamot. Ikaw na ang nagsasabing, "Lola, magpahinga muna kayo." At habang inaalagaan mo siya, unti-unti mong naaalala ang lahat. Ang unang baon, ang unang birthday na siya ang kasama mo, ang mga gabing naghihintay siya sa iyong pag-uwi, ang mga pagkakataong pinagalitan ka niya dahil hindi ka kumakain, ang mga araw na wala kang kasama kung hindi siya. At higit sa lahat, ang mga panahong ikaw mismo ang hindi nakapansin kung gaano kalaki ang ginagawa niya para sa iyo. Isang gabi habang magkatabi kayong nakaupo, nagsalita ka. "Lola, bakit na po? Sa tingin niyo po ba makikilala ko pang mama at papa ko? Iniisip kaya nila ako? Mahal kaya nila ako?" Tumingin siya sa'yo. "Apo, ano na naman niyang iniisip mo? Mahal ka nila sa paraang alam nila." Mahinahon niyang sagot sa tanong mo. "Siguro nga po, Lola. Pero alam mo, Lola, nagbago na ang pagtingin ko ngayon. Naisip ko na hindi ko na sila kailangan hintayin. Naisip ko na hanggat nandyan ka, hindi ko kailangan ng iba. Kasi habang lumalaki naman ako, hindi ko naman naramdaman na may kulang eh. Hindi mo pinaramdam sa akin na may kulang. Apo, wala naman talagang kulang eh. Hindi mo kailangan ng ibang tao para lang mabuo ka. Pinalaki kita na punong-puno ng pagmamahal. Kasi alam kong yun lang ang maipamamana ko sa'yo, Apo." "Tama ka naman dun, La. Buong buhay ko naghahanap ako ng pagmamahal mula sa iba. Pero minsan nakakalimutan ko na mayroong tao sa tabi ko na kayang ibigay at tumbasan pa yun. At ikaw yun, La." Napaluha kayo pareho. At sa pagkakataong yun, hindi mo naisip na sapat ang pagmamahal na binigay sa iyo ang buong buhay mo. At hindi mo na kailangan pang maghintay sa mga taong wala naman sa tabi mo. Dahil hindi sila ang makapagpapasaya sa iyo, kundi ang lola mo na gumabay at nagpalaki sa iyo. Lumipas ang mga taon. Dumating ang araw ng iyong final examination. Paglabas mo ng classroom, nagpahinga ka ng malalim at sinabi mong, "Tapos na." Tinawagan mo agad ang iyong lola. Ilang linggo ang lumipas, dumating ang resulta. Nang makita mo ang pangalan mo sa listahan ng mga magsisipagtapos, hindi ka kaagad nakapagsalita. Valedictorian ang salitang nakalagay sa tabi ng iyong pangalan. Napaluha ka. Hindi dahil sa titulo, kundi dahil naalala mo ang batang minsang nakatingin sa langit at nagtatanong, "Bakit hindi ang mama at papa ko ang kasama ko?" Ngayon, alam mo na ang sagot. Dahil may isang taong piniling manatili. Isang tao na mas magpapalaki sa iyo ng maayos at ihahatid ka kung nasaan ka ngayon. Dumating ang araw ng graduation. Suot mo ang iyong toga. Hawak mo ang iyong diploma. At habang nakaupo sa harapan ng mga pamilya ng iyong mga kaklase, nakita mo ang iyong lola. Simple lang ang suot niya. Tahimik, nakaupo. Ngunit ang mga mata niya ay punong-puno ng pagmamalaki. Tinawag ang pangalan mo.
1: "Ladies and gentlemen, our valedictorian."
0: Tumayo ka. Naglakad papunta sa entablado. Nagulat ang iyong lola. Hawak mo ang medalya. Pero bago ka magsalita, tumingin ka muna sa lola mo. Umiti siya at doon mo naalala ang lahat. Ang lunchbox, ang mga pangaral, ang mga gabing paghihintay, ang ospital, ang kanyang mga kamay. kanyang mga sakripisyo at ang kanyang pagmamahal. Magandang araw po sa ating mga guro, mga magulang, mga kaibigan, at sa lahat ng taong naging bahagi ng aming paglalakbay. Noong bata pa ako, lagi kong tinatanong ang sarili ko kung bakit hindi ang mga magulang ko ang kasama ko. Bakit hindi sila ang naghihintay sa akin kapag umuwi ako? Bakit hindi sila ang naghahanda ng pagkain ko? Bakit hindi sila ang kasama ko sa mga importanteng araw ng buhay ko? Matagal kong hinanap ang sagot. Matagal kong hinintay ang pagmamahal na akala ko ay kailangan kong matanggap mula sa mga taong wala sa tabi ko. Pero habang lumalaki ako, may isang taong hindi ko napansing palaging nandyan. Isang tao na hindi ko kailangan tawagin para dumating. Isang tao na hindi ko kailangang hingan ng pagmamahal dahil araw-araw niya itong ipinaparamdam sa akin. Sa bawat baon, sa bawat pangaral, sa bawat paghihintay at sa bawat pag-alala. At kahit noong dumating ang araw na munti ko na siyang mawala, doon ako mas lalong naintindihan kung gaano siya kahalaga sa buhay ko. Kaya ang araw na ito ay hindi lamang para sa akin. Para ito sa isang taong nagpalaki sa akin. Sa isang taong naniwala sa akin kahit minsan ako mismo ay hindi na naniniwala sa sarili ko. Sa isang taong gumagawa ng paraan para magkaroon ako ng pagkakataong mangarap. Sa taong tinatawag kong Lola. Kung may isang bagay man akong natutunan sa buhay, natutunan ko na hindi pala mahalaga kung sino ang wala. Mas mahalaga pala kung sino ang nanatili. Hindi ko na kailangan habulin ang pagmamahal ng mga taong hindi ko naman mahawakan. Dahil buong buhay ko palang hawak ang isang tao at hawak-hawak niya ang kamay ko. At habang hinahanap ko ang pagmamahal mula sa malayo, hindi ko napansin ang pinakamalaking pagmamahal ay nasa bahay lang namin. Lola, hindi ko alam kung magiging ganito ako kung wala ka. Hindi ko alam kung makakarating ako dito kung hindi mo ko hinintay sa bawat pag-uwi ko. Kung hindi mo ko pinakain. Kung hindi mo ko pinagalitan. Kung hindi mo ko inalagaan, kung hindi mo pinaniwalang kaya ko. Kaya ang diploma na ito, ang medalya na ito, at ang araw na ito ay para lamang sa'yo. Salamat po, Lola. Salamat dahil pinili mong manatili. Salamat dahil minahal mo ko kahit hindi ko alam kung paano tumanggap ng pagmamahal. At higit sa lahat, salamat dahil pinakita mo sa akin na minsan hindi natin kailangan hanapin ang pagmamahal sa kung sino ang wala. Kailangan lang natin makita ang taong matagal nang nandyan. Tumayo ang mga tao at nagsimulang pumalakpak. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, ang tanging nakita mo ay ang iyong lola. Tumayo siya. Dahan-dahang naglakad papunta sa iyo. At nang magkita kayo sa gitna ng entablado, niyakap mo siya ng mahigpit. Katulad ng yakap na matagal mo ring hinihintay mula sa iyong mga magulang. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi ka na nangulila dahil alam mo na kung kanino ka uuwi. Kumusta, dear? Sa buhay, hindi lahat ng taong mahal natin ay mananatili. May mga taong darating, may mga taong aalis. At may mga taong hindi natin mauunawaan kung bakit kailangang wala sila sa ating tabi. Bilang isang bata, akala natin ang pamilya ay laging binubuo ng isang nanay, isang tatay at mga anak. Pero habang tumatanda tayo, natututuhan nating hindi lahat ng pamilya ay nabubuo sa paraang inaasahan natin. Minsan, ang pamilya ay isang taong piniling manatili. Isang taong sa kabila ng pagod ay patuloy na nag-aalaga. Sa bawat baon, sa bawat pangaral, bawat paghihintay, at bawat pag-aalala, may pagmamahal na hindi kailangang sabihin dahil araw-araw itong ipinapakita. Kaya naman, dear, sa lahat ng pinalaki dyan ng kanilang mga lola, tandaan natin na sila ang ating naging takbuhan sa mga panahon na wala tayong malapitan. Sila ang laging nandyan. Naghihintay, handang umalalay. Nagpapasalamat tayo sa pagmamahal na walang hinihiling na kapalit at gabay na walang malapitan.

0: oras po natin, 1:49 ng umaga. At yan, ang sulat na para lamang sa iyo ngayong umaga ng September 29, araw po ng Martes. Magandang umaga sa mga, ano bang tawag sa ganun, yung lola's kid, no? Yung mga pinalaki ng lola. Oo, yung mga lumaki sa kanilang lolo at lola, di ba? Maraming ganyan eh. Kasi syempre, noong mga panahon na yon, malamang nung pinanganak tayo, ikaw, baka yung mga magulang bata pa din. Kasi di ba dati uso yung ano, yung bagets pa yung mga magulang mo, di ba? So malamang may trabaho, naghahanap ng trabaho, baka kailangang umalis, pwedeng dito lang sa Pilipinas, so baka naman OFW. At syempre, ang unang-unang pag-iiwanan sa'yo ay ang iyong mga lolo't lola. At alam mo na yan, no? Pagka iniwan ka sa lola mo, karamihan naman, syempre may mga ano din, hindi man natin lalahatin, pero karamihan pagka yung mga lola ang nag-alaga, naku, talagang maal na maal. Mahal na mahal at talaga namang alagang-alaga pagka mga lola ang nag-alaga dyan sa mga apo na yan. Kaya sa lahat ng mga lola na meron ding inalagaan, no, ng mga apo, hindi lamang ng mga bata, meron hanggang parang ganitong kwento na binasa natin, ano? Yung hanggang sa tumanda sila ay lola pa rin ang nag-aalaga sa kanila. Maraming ganyang kwento. Diba? At ang fear na nga pagka ganyan, syempre pagka nakapagtapos ka na, ibig sabihin, kung bata ka pa lang, medyo may edad na si lola, pag nakapagtapos ka, lalo na, diba? Hindi lang may edad, mahina na, no? Hindi na makatayo. At ang fear ay, baka hindi mo pa nararating yung gusto mong marating ay baka mawala si lola sa tabi mo. So, andun yung takot. Kaya naiintindihan ko itong ano natin, yung letter sender natin, diba? Gigil siya na magtagumpay sa buhay, hindi din talaga para sa sarili niya, no? Kundi para dun sa tao na sumuporta at gumabay sa kanya habang lumalaki siya. Kaya para sa lahat ng mga lola, o syempre sa damay na rin natin yung mga lolo, di ba? Na talaga namang nag-alaga at nagmahal sa kanilang mga apo nang walang hinihintay na kapalit. Mabuhay ho kayo at magandang umaga ho sa inyong lahat. Parang umiikot yung tiyan ko dun sa kwento. Parang nakakaluha. Nakakaluha. Ayun, mas nakakaluha ito. Ano? Mas nakakaluha to, Patrick. Hindi tumutunog yung ano. Oh, ayan. Ako, mas nakakaluha yung part na yan. O sige, habang hindi ko alam kung anong re-remedyo mo dyan, kausapin muna natin ang ating next caller mula naman sa Cavite. Nasa kabilang linya, si Ate Jennifer. Ate Jennifer, good morning.
1: Good morning, Kuya Dan.
0: Talaga nung magkasunod kayo, ha? Kung wala lang, kumusta din mga magkasunod kayo, ha? Good morning. Oo, ikaw ba eh kanina pa nakikinig? So, narinig mo naman ang tawag ng iyong mister kanina?
1: Opo.
0: Ano naman masasabi mo? Yeah, haba naman ng buhok. Itaas mo nga at naapakan ko dito sa Quezon City ang buhok mo na mahaba na yan.
1: Sabi ko kasi sa kanya talaga. Sabi ko sa kanya, talagang tayo ko naman siya na makapunta sa dito. Ngayon, kung makapunta na siya dito, ilalaban talaga namin. Talagang sabi ko, siyempre asawa ko siya.
0: Tama.
1: Ako ang igit na may karapatan talaga na para sa kanya. Kasi hindi na yan sakop ng pamilya na ano eh. Kasi kasal kami, wala kami. Wala naman kami inapakan tao para...
0: Correct. Diba? Kumbaga, siyempre, kumbaga kung meron silang say, sabihin nila. Pero at the end of the day, yung desisyon ninyo ang kailangan mangyari kasi kayo na yung magkatuwang sa buhay, lalo na kung wala naman kayong ginagawang mali, di ba? Yun naman siguro yun.
1: Kasi yun ang nangyayari kasi minsan tulad yan dahil nga sa kasi inaano nga siya na para bang sabi ko nga sa kanya, alam mo, hindi ko alam kung bakit parang masaya pa sila na magkahiwalay tayo, na kalayo tayo. Mm-hmm. Pero hindi naman pwedeng gamin kasi mag-asawa tayo, saka matanda na tayo.
0: Totoo din naman. Pero ako, babalikan ko lang yung isang parte ng natatandaang kwento ni Kuya Erickson. Parang nanggagaling yata sila sa, kumbaga, pag-iingat sa kanya, kaya ayaw siyang paalisin, di ba? Parang ganyan eh, parang nagkaalala. But then again, hindi naman matututo kung hindi itatry, di ba? Tsaka malapit ka ba sa electric pa? Malapit ka ba sa electric
1: pa? Nagpapaypay.
0: Ah, nagpapaypay. Hala ko may kabayo ka dyan sa tabi. Sige, ano yan? Sige.
1: ano na nga kayo doon? Para kasi masyado nang hindi ko ang pangit kasi dito, para kasi OA na kasi yung pagiging ano. Dahil una, ako po talaga nilalaban ko. Kahit yung dalaga ko, nilalaban ko sa magulang ko makapagtrabaho ako. Mm-hmm. Kasi ang katwiran ko noon, paano na lang pag nawala sila?
0: Tama, correct.
1: Ayoko umasa sa mga kapatid ko.
0: Kumbaga hindi naman natin wini-wish na mawala sila sa buhay natin. Okay, pero naman. Yun ang realidad ng buhay, di ba? May mawawala at may dumadating.
1: Nangyari. Kasi yung nagsabi po kasi sa akin noon, papa ko. Mm-hmm. Sabi niya sa akin ng papa ko noon, bakit kailangan mo pa magtrabaho? Eh, kumakain ka naman 3 araw, sisa sobra pa.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko sa kanya, pa, paano na lang kung wag na hindi ko naman hinihingi? Paano kung mawala ka?
0: Correct. Totoo.
1: Ayoko umasa sa mga kapatid ko. Ayoko yung pinaparakain lang ako.
0: Totoo.
1: Pwede nyo, nawala na nga sa, di natatayo ko yung sarili ko. Yun po yung point. Kayaan sana kami, kasi ano na naman, ang wala lang naman sa amin, paningin.
0: Ano na, sorry? Paningin.
1: Ang wala, opo.
0: Correct. Oo, kasi naka-function naman kayo bukod doon, di ba? Kumbaga, nakakalakad naman kayo, nakakaramdam pa rin. At saka, sa panahon ngayon, di ba, marami namang tao na, kumbaga, may mga hindi pero maraming willing din tumulong, di ba? Alalayo naman kayo, gagabayan naman. So, basta ano lang, kumbaga, itry lang din. Kasi tama ka doon eh, mahirap naman kung paano na pag walang mga taong nagbabantay sa'yo o nagsasabi sa'yo na huwag kang umalis sa, kumbaga, comfort zone niya yun eh, di ba? Doon siya sanay, kaya niya umalis. Paano pag nawala sila, eh, paano tatakbo ulit ang buhay? Paano didiretso ang buhay? Kaya, tama naman yun. Kaya, good luck, no? Oo, kung ano mapag-usapan ninyo mag-asawa, syempre. Again, nasabi ko lang sa kanya, paninindigan lang, di ba? Yun lang naman yun eh.
1: Opo.
0: Paninindigan kung ano man ang maging desisyon.
1: Eh, ang sabi ko naman po talaga sa kanya, talagang naging diretso naman ako. Sabi ko sa kanya, kasi parang dalawang beses na kasi na nangyari po na. Yung una, nakaplano na talaga, kaso yun na nahuli.
0: Nahuli? Grabe yung nahuli,
1: ah. Opo, eh, sabi, talagang hindi na siya makaalis. Ngayon, sabi ko sa kanya, ngayon, sige, pagbibigyan, hintayin kita.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag sana, hindi umabot ng isang taon na hindi tayo magkasama. Kasi pag umabot ng isang taon na hindi tayo magkasama, baka naman, sabi ko, baka hindi ko alam kung tatanggapin na ba natin na damito tayo o ano, kasi napakahirap ng sitwasyon.
0: Tama. Pero dahil dyan, naalala ko, hindi ka pa sumasagot sa ating katanungan. Ano sagot?
1: Gusto na po yun.
0: Doon na din. Oh, sabi
1: ayaw
0: ko nga eh.
1: Ayaw ko kung pinapakailaman talaga ng iba yung desisyon ko sa buhay. Lalo at alam kong tama naman ako.
0: Yun. Tama naman yun. Kumbaga, sabi nga eh, kung nasa katwiran, ipaglaban mo. Di ba? Parang ganun.
1: Kasi, hindi naman, sabi diba, kaya mo magkamali. Ngayon ko nagkamali, doon sa matututo eh. Ako, yung katwiran ko, pag yung decision ko, hindi ko naman basta sinabi lang sa isip ko, oh, hindi lang, gagawin ko, gusto ko lang.
0: Hindi
1: naman. Mag-decision lang, iisip ko rin po yung decision.
0: Correct.
1: Kaya, okay na magpayo. Iba po kasi para sa akin, ha. Iba rin kasi yung payo lang. Pero ito, isipin mo lang, ha. Pag-isipan mo, ganito. Hindi yung, iba kasi yung pakikialam talaga.
0: Tama 'yun. May ano doon, may thin line, no, ang payo na harmless at yung pakikialam na meron kang intention, 'di ba? May intention ka na.
1: Opo, kasi yung naranasan ko, ayan, alam ng asawa ko 'yan, kung nakikinig ka, 'di ba? Alam mo 'yan. Nung bago kasi ako umalis, ang narinig ko kasi talaga hindi yung alam mo, hindi ka parang lumakas yung loob mo. Ang sasabihin sa akin, eh, hindi mo ba alam na mahirap yung sitwasyon sa ganito? Parang dinidiscourage ka.
0: Correct. Parang ganun.
1: Sa tingin mo ba, mayroon ka maiipon, ganun-ganun pa, ano? Ay,
0: isip
1: ko bakit
0: ganun. Yeah, tama, di ba? Which is, maganda naman ang intention mo. Yun ay para makaipon at syempre para pambuhay sa inyong mag-asawa. Di ba? Maganda naman ang intention.
1: Opo.
0: So, well, ganun talaga. May mga side comments talaga minsan sa buhay natin na hindi naman na kailangan. So, siguro, labas sa kabila at gawin kung ano ang tingin nyo tama. Siguro ganun na lang tayo, no, Ate Jennifer?
1: Opo.
0: Correct. Alright. Maraming salamat sa iyong pagtawag. Bumati
1: maraming
0: ka na
1: salamat
0: muna. Bati ka muna ng mga gusto mong batiin. Go.
1: Ayan, syempre binabati ko yung aking heart babe, sabi ko nga sa'yo, hintayin kita. Alam mo naman na gusto ko na rin magkasama tayo.
0: Mm-hmm.
1: Ilang buwan na rin na magkahiwalay tayo. Inihingin ko naman talaga na sana magkasama na tayo ulit. At nalampasan natin lahat ng pagsubok ko to. Kasi alam ko naman yan, kuya, din pag lumuha sa dito. Galit na naman sa akin ng sabi ng family.
0: Sigurado. Sigurado yan, walang mintis. Oo, okay. Kasi dumiretso eh.
1: Oo.
0: Alright. Pero, go lang. I mean, siyempre ako, pro ako sa decision nyo yung mag-asawa kasi kayo nakakausap ko eh, di ba? Narinig ko naman yung mga dahilan. Meron din naman, kumbaga, nanggagaling sila sa punto ng pag-iingat. Pero again, ang buhay ay hindi lamang dun sa apat na sulok ng kwarto kung nasa si Kuya Erickson ngayon, di ba? So, tama na yan. Go lang. Sige. Sino pang babatiin mo? Go lang.
1: Yan, nabati ko yung aking kasamang nakikinig ito si Dayan.
0: Dayan! Good morning!
1: Akala ko naman saan tatawag.
0: Ano?
1: Akala ko saan tatawag kasi gamit namin yung...
0: Ewan ko dyan kay Dayan, ganyan niya.
1: Pwede lang po bang makipag-usap?
0: Si Dayan? Mamaya, pagka ano. Ngayon na ba? Ano ba?
1: Opo, ngayon daw.
0: Ano sasabihin niya? Eh, mag-alas dos na, mag-break na tayo. Oh. Ano ba yun, Dayan? Hindi ka tumatawag, tapos gusto mong... Ano ba yon, Dayan? Sige, magsalita ka. Ano ba yon, Dayan?
1: Hello po.
0: Ano, kumusta ka naman, Dayan?
1: Okay naman po.
0: Okay, salamat. Tapos na. Ganun lang ba usap? Ano bang usap ang gusto mo, Dayan?
1: Ewan ko sa atin, Johnny.
0: Nagpapasapasahan nyo na lang ako, ha?
2: Easy.
0: Sige, sumagot ka. Subukan mo sumagot, Dayan. Sinasabi ko sa'yo. Sumasagot-sagot ka na ngayon, ha? Sige, sumagot ka. Go. Ano ang ayaw mong pinapakalaman sa'yo? Mabilisan.
1: Ano po, yung gamit ko po na mahalaga sa akin tapos kakain.
0: Pareho tayo. Appear tayo dyan. Ako din. Ayaw ko nang pinapakalaman ng pagkain ko. Tama naman yun. sige. Salamat. Bumati ka na. Baka mabatiin ka din.
1: Binabati ko na lang po lahat na nakikinig ko. Kay Kuya Erickson, tapos kay Jennifer, kay Michelle. Sa lahat-lahat na lang po nakikinig. Pwede siyang pa-play? Ay, pa-request?
0: Pa-play? Ano ipi-play mo? Marito ka, pindutin mo dito. Ano ba? Ano bang song request mo?
1: Leader of the band po.
0: Wow, leader of the band. Okay, sige. Play natin mamaya. Salamat, Dayan. Si Ate Jennifer, wala na? Okay na siya?
1: Ate Jennifer, okay ka na daw? Ayun.
0: Okay na?
1: Ayun po. Siyempre, yung katapat niya sabi, ikaw at ako. Wedding song kasi namin yung mga yan.
0: Sino yan? Si Moira yan, di ba? Ikaw at ako.
1: Apo. Pero sila hiwalay kami hindi.
0: Sige, meron tayong yan, Moira at ang kanyang ex-husband. O, sige. Maraming salamat. Salamat, Ate Jennifer. Good morning sa inyo. Mag-iingat. Bye-bye. Si Ate Jennifer ng Cavite. Diba? Tatawag na yung mag-asawa. Buo na sila. Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 12. Pagpatuloy natin ang huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: Halika na, huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 2:19 ng umaga. Sabi ni Noel ang balita. Kuya Dan, magandang umaga ng huling Martes ng month of September. Talaga ba? Ano ba ngayon? 29? Oo nga, no? Last day na pala bukas, 30 at 30. Ay, sweldo na! Ay, sweldo na pala mamaya. Ay, hindi pala mamaya. Bukas wala. Thank you, thank you. Thank you for the support like a pyramid. Oh, 30. At 30 na pala. Ayaw na ayaw kung pinakikialaman ng iba ay ang ayos ng display cabinet ko at ang gamit ko. Gaano man kagulo o gabundok na ang file sa lamesa ko, sa bahay man o sa office, bilib nga ang mom ko at pati na rin ang boss ko dahil kahit daw magulo at gabundok ang file sa table ko, ay alam ko kung saan huhugutin ang hinahanap nilang files na nasa pag-iingat ko. Uy, may ganun. Yung ako. Ganun din ako. Magulo din. Magulo din yung mga gamit ko. Pero, alam ko pag nandyan yung hinahanap ko at kung wala dyan yung hinahanap ko. Oo. Ano ba tawag dun? Parang, chaotically good. May ganun. Oo, kasi di ba, minsan alam mo naman, halimbawa may pinatong ka dyan, alam mo nandyan lang yun eh, pero pag yung magulo mong gamit, ginalaw, o sabihin na nating inayos, mas magulo yan sa paningin ko, sinasabi ko sa inyo. Oo, photographic memory. Parang yun ang meron, no? Kasi, alam mo eh, tanda mo eh, pagka ikaw yung naggulo ng mga bagay-bagay, pero pagka inayos ng iba, ay nako, talagang sisigaw ako na, saan nyo nilagay yung ano ko? Sabi niya, pa-shoutout sa mga nag-birthday kahapon na sina JJ De Leon, Michelle Bang, Jonathan Morales at Ana Tipura. Salamat Ana sa padala mong 6-piece fried manok, sarap, at spaghetti family pan, sarap. Dahil may week, oo nga, sana all nga eh. Dahil may weekend na naman na nagdaan, may backlog pa rin ang mga kakilala, kaibigan na babatiin ko. September 20th, si Roan Munar, Precious Curato, Arthur Abellada, Genesis Trinidad, Carlito Soria, Joel Umali, at sa anko na si Maria Almira Wagan. Muli, birthday song ni Don McLean para sa birthday celebrants. Maraming salamat, Kuya Dan. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday. Yun ang kanyang song request.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday! Birthday song ni Don McLean. Mga bagay na ayaw ninyong pinakikialaman sa buhay ninyo. Kausapin natin ang ating next caller from Quezon City. Nasa kabilang linya si Kuya Edwin. Kuya Edwin, magandang morning.
3: Good morning.
1: Tama naman yung good morning. Good morning. Kumusta? Kumusta, Kuya Edwin?
3: Okay po, Kuya Dan. Sa awa ng Diyos. Kayo, Kuya Dan?
1: Okay na okay din. At medyo naantok lang ng slide kasi ano, dami kong ginawa kanina. Pero caring. Oo, no problem. Yakang yun.
3: Oo, doon kami tulugan, Kuya Dan.
1: Ay, hindi. Mahirap yun. Pagkatulog ako dito. Hilik. Hilik ko lang yung maririnig nyo dito. Hindi pa pwede yan. Oo.
3: Pero yes, lang.
1: Hindi, tsaka alam mo, sasabihin ko sa iyo, secret lang natin to, ha.
3: Sige, Kuya Dan.
1: Nagwo-workout kasi ulit ako.
3: Yun.
1: Huwag ka maingay. Nagbubuhat ulit ako ng mga bagay-bagay. No? Kaya medyo naninibago, pero no problem. Pero ikaw, anong mga ganap-ganap, Kuya Edwin?
3: Dito lang, Kuya Dan, sa bahay lang. Pagkatap. Naglalaba-laba, ganyan.
1: Yan, laba-laba, linis-linis, punas-punas. Okay. Oh, ito, okay. Kuya Edwin, ang tanong natin, ano ang isang bagay na ayaw mong pinakikialaman ng ibang tao sa'yo?
3: Ay, marami naman, Kuya Dan, eh. Pero sige, sa akin
1: anong maraming bagay? Ano yan?
3: Sa akin, Kuya Dan, yung gamit talaga.
1: Gamit din. Anong particular na gamit ang ayaw mong pinapakialaman?
3: About sa limaw, okay na kung ako yung limaw ay nakakita. Limaw, nakita ko sa kanya yung aking damit.
1: Ay,
3: hindi ako papayag noon.
1: No?
3: Kasi hindi ano? Po pwede yan eh. Kasi kung hindi naman sa ina, ano, eh kung meron siyang something na ano sa kilikili,
1: yun! Yun, may pasabog ano sa kilikili, ano.
3: Oo,
1: pwede. Kung baga, ano, basic kasi, hygiene, totoo
3: din. Oo, kailangan kalinisan, pwede, ano, kailangan kalinisan.
1: Tama, basic hygiene, kasi syempre, iba yung amoy ng katawan ko sa amoy ng katawan mo, so, hindi dapat naghahat. At saka, lalo na pagpaborito mong damit, Kuya Edwin, di ba? May mga ganyan tayo, eh. May mga damit tayo na ayaw nating sinusuot ng iba, eh, di ba?
3: Oo, pwede, ano.
1: May ikaw ba may ganun? Pero na-experience mo ba yun? May nanghiram sa'yo, sinabi sa'yo na, uy, pera muna ako na itong damit mo na to, ha? May ganun?
3: Wala naman kwedan kasi hindi naman ako anong tao, eh. Pero kung sa iba, merong iba talaga nagpapahiram, pero pero ako, hindi naman sa madamot, eh, hindi po pwede kasi na-repairamin ko siya yung hindi ko ginagamit.
1: Oo, di ba? Yung spare lang, di ba? Yung talagang pang, kung sakali may manghiram, yun yung iaabot mo, di ba?
3: Yun, no, kuya.
1: Tama naman.
3: Kasi hindi naman po pwede yun na baka sabihin, napakadamot mo na.
1: Correct, eh. Totoo yun, tsaka alam mo, ano yun, totoo yun yung lumilipat yun. Kasi ano yan eh. Kasi kung nakakabit na yan sa damit, di ba? Eh, ano yan eh. Or sa tao, maaaring gumikit sa damit. So,
3: may ang loob talaga ng gano'n, kuya, dun.
1: Tama naman yun. Kumbaga, ano.
3: Nalilipat. Nalilipat, kuya.
1: Naman sa pagdadamot, pero nag-iingat lang.
3: Kaya
1: sabihin mo. So, damit. More on sa damit yung medyo ayaw mong pinapakailaman sa'yo.
3: Oo, kuya, dun. Kasi yan naman talagang importante, gamit.
1: Tama. At saka good morning sa manok dyan. Gising na gising. Dahil good morning sa manok mo. Ano ba, kapitbahay ba yan o sa iyo ba yan?
3: Sa akin yan, kuya Dan.
1: Wow, ano, may alaga kang manok. Ano yan, tandang ba yan? May alaga din ako. Di naman sa pagmamayabang, pero may alaga din ako. Labas mo yung alaga natin, Tin. Yung si
3: ano,
1: ito si Nick, no? Hindi ya. Hindi si Wait, hindi si Bruno, yung isa, yung si Nick. Yan, si Nick. Ayan? No? Oh, yun, oh, alaga ko.
3: Ayan, no? Tayo po yun, dan. Oh. Roster yata yun, eh.
1: Ay, maano to? Pang derby to.
3: Ayan.
1: Yung sa'yo ba dyan? Ano ba yung sa'yo? Inahin ba yan? Nangingitlog ba yan sa'yo dyan?
3: Hindi, kuya, dan. Ano yan? Yung nabubunot lang, kuya, dan.
1: Ay, yung may kulay?
3: Oh,
1: parang si Patrick, may kulay yung buhok dito nito. Ano daw kulay niya nung ay, uy, nag-alaga din ako ng ganyan dati, Kuya Edwin. Anong kulay niyan dati? Kulay green ganun.
3: Hindi yung mga apo ko bumili niyan, Kuya Edwin, eh, sa mga lako-lako.
1: Hindi mo na
3: sisiyo.
1: Oh, hindi mo na itanong kung anong kulay nung sisiyo kasi may pinipinturahan nila yan, eh.
3: Oh, puti, Kuya Edwin, Kuya.
1: Ah, puti lang kasi dati.

0: na, hindi ko alam kung anong, basta naihalo siya, tapos kinuha ng tatay ko eh. Nilaban nila eh. Oo.
1: Paano ka nalalo, kuya Dan?
0: Parang hindi. Hindi na hindi na bumalik eh. So, wala. Baka hindi na nga. Pero natatandaan ko yan. Kulay green pa nga yata yung nakuha ko nun eh. Pinukulayan kasi yung ganyan eh. Oh, pero masaya yan. Ano yan? Alaalaga mo lang dyan para lang may kasakasama dyan.
1: Sa mga ano yan, kuya, sa mga apo ko nag-ano dyan eh. Bali, ako na lang pinapakain ko na lang.
0: Oo. Oh, di ba? Maayos din para, di ba? O, tinan mo may tumatalak.
1: Eh, dalawang ano na nga, kuya, dyan yan eh. Dalawang taon na. Eh, sabi ko, kakatayan eh.
0: Kawawa naman. Ngayon lang nagka-exposure, mawawala na din pala siya. May pangalan ba? Pinangalanan nyo ba?
1: Ano? Ang pangalan ng si Puti.
0: Tama naman, kulay puti, di ba? Bakit ba naman
1: mag-iisip? Ayaw kasi, ayaw nga na papakati ng apo ko.
0: Oo. Uy, pero kung dalawang taon na, di ba medyo matanda na yun, Kuya Edu?
1: Makunat na raw, Kuya Dantag.
0: Hayaan mo na, anuhin mo na lang, mahalin nyo na lang
1: dyan. Oo, eh.
0: Di ba?
1: Magagalit yung apo ko, umiiyak eh.
0: Oo, iiyak talaga yan. Kasi 2 years, na-attach na yan sa... Na-attach na yan, malibaliktad pala. Yung apo mo pala yung na-attach sa kanya. Na-attach na yung apo mo sa kanya, di ba? So,
1: mahaba na nga yung tayod, kuya.
0: Oo, ano na yun, 2 years. Kasi usually, pagka mga ganyan, mga 10 buwan, malaki na yan, di ba? 2 buwan. O, eh, paano yung 2 years? E di... Tandaan na niyan kung anong address ninyo, magagalit na yan, sinasabi. alam na niyan kung anong ginagawa niyo sa bahay. Sige ka, pagka kung anong ginawa mo sa kanya.
1: Eh, pagka umakit ako doon ngayon, tumitila ako kagad.
0: kilala ka na niyan. Sabi niya, Edwin!
1: Sana nga kung gano'n, Kuya Del, baka nanginginan na ng pagkain.
0: Oo, kaya huwag nyo na siyang gagalawin. Hayaan nyo na siya dyan. Nasaan na si Nicknock? Nicknock, nasaan yung manok ko dito? Kaya, yun. Uy, si Nicknock, oh, manok namin yun. Alaga ko yan dito.
1: Ay, Kuya Del, hindi nyo mo nakakatay pa yan?
0: Hindi pa. Ano to? ano to eh? 365 days to. Ang tagal.
1: Sobrang tagal.
0: Sobrang tagal. Oh, mahabol to dyan sa manok mo.
1: Hindi na
0: tablan yan. Hindi na. At saka, di ba, yung manok, ano, lumilipad, di ba? Tapos parang pinapagaspas. Ito, nangangarati itong manok na.
1: Ano?
0: Oo, nangangarati. Nangangarati to, kaya huwag nyo nga, ano, yung tasinik mo ka. Manok ko to, ha?
1: Gugulati.
0: Huwag nyo gugulati. Oo, talagang makakarati talaga kayo na ito. Oh, sige na, bumati ka na. Ano ko? Nasabid tuloy ako. Bumati ka na, Kuya Edwin.
1: Sige, kaya ito, thank you. Okay, binabati. Hello?
0: Nandito lang ako, umuubo lang. Sige, okay, bumati ka lang. Go.
1: Okay, binabati ko yung aking girlfriend na hi sa'yo. Alam ko, kahit tulog ka, eh, binabati kita. So, binabati ko yung mga member ng member ko. Ang Queen and Queen Heart. Hi sa inyo, hindi ko na kayo isa isa. So, binabati ko rin si Kuya, si Sir... pangalan nito, nakalimutan ko na alas. Si... pangalan nito.
0: Sige, kaya mo yun. Sige, alalahanin mo mo.
1: Si ano?
0: Sino?
1: Si... basta... sorry po.
0: Sige lang, sige lang, sige lang.
1: Basta na, binabati ko na lang siya. Sorry.
0: No problem. Huwag kang ma-pressure. Ano ano ba? Tagalog ba to o English? Ano? Four words.
1: Tagalog, Edan.
0: Tagalog. Taga saan? Taga saan? Baka doon natin maalala. Taga saan? Listener ba dito? Listener o kakilala mo?
1: Hindi. Lagi binabati yan. Mga member ng ano yan eh. Siya namumuno ng mga ano ng PWD.
0: Si Ate Lina ba to? Sino ba?
1: Hindi ko
0: yun. Okay. Si si Ate Linda Cruz?
1: Basta, oh, kilala din ni Kuya, ni Ate Linda yan.
0: Oh, basta kung sino man si Sir o si Ma'am, binabati ka ni Kuya Edwin. Oh, sige.
1: Tsaka si, ano, Ate... Si Ate... Hindi ng problema eh.
0: Yan, kakamanok mo yan. Nakalimutan mo talaga yung mga babatiin mo.
1: Basta yung mga ano, yung binabati ko si
0: silang lang.
1: Si Ate Tess ng Pampanga, saka si Rosie Bong.

0: Saka, lahat na ng mga kaibigan ko, so sa inyo, at alam niyo naman na makakalimutin ako. Okay. So, sa inyo, basta ingatan lang kayo.
1: Pwede na yan, pwede na yan. Basta lahat kayo.
0: Sorry kayo din, ha?
1: No, hindi, huwag ka mag-sorry. Ano ka ba? Okay lang yun. Normal lang yun. May nalilimutan tayo paminsan-minsan. Basta huwag yung girlfriend mo. Yun ang importante nyo kung malilimutan, ha? Ah, sige.
0: Okay din.
1: Ano ang song request mo, Kuya Edwin?
0: Dalawa. Pwede.
1: Ano?
0: Pwede po dalawa.
1: Dalawa? Oh, puno lang. Pero sige, lista natin. Ano ba yan?
0: True Diggers yung isa. At saka yung isa yung kanta ni Plede Girl, yung ipaglalaban ko.
1: Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Yung ba yun? Tama ba yun?
0: Oo, okay lang.
1: Sige, sige. Sige, lagay natin. Alright, maraming salamat, Kuya Edwin.
0: Sorry po sa mga...
1: Huwag ka mag-sorry. Wala ka namang kasalanan ng ginagawa. Hindi ka man nagnanaka. Wala ka namang kinukuha malita. Huwag ka mag-sorry, okay?
0: Nawala po sa ano ko yung mga papatiin kong iba.
1: Okay, mag-sorry. Wala namang kayong kasalanan sa akin. Sige na, maraming salamat kay Edwin.
0: God bless kay Dan.
1: Thank you. Good morning. Si Kuya Edwin ng Quezon City ang ating napakinggan. Oras po natin, 2:34. Ito, pakinggan na natin. Dumiretso na tayo sa mga song request natin para tayo yung makarami. Song from Kenny Rogers. Pakinggan natin kanina yung version ni Miss Sasha Padilla. This one is the original one. Ang sa lahat ng mga kasama natin mula simula. Here's Through the Years. Ito po ang Remember Your Music.

Masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your

0: Oras po natin, 2:52 ng umaga. Kasama nyo pa rin si Kuya Da dito sa ating huntahan. Ngayong umaga ng Martes, September 29, 2026. Ang ating pinag-uusapan, mga bagay na ayaw ninyong pinapakialaman. Pero meron muna nagpapabati ng happy happy birthday dito. Ang dami niyang comment, oh. Nabasa ko si Miss Isa Rama. Happy happy birthday. Birthday ko today. Greet mo naman ako. Happy birthday po, Miss Isa. At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong umagang ito, sabi niya, may entry din siya, sabi niya. Ayaw kong galawin yung mga gamit ko, basta yung gamit ko, sabi niya. Minsan, ginalaw ng mister ko yung drawer ko kasi daw may hinahanap siya. Sa inis ko, isinabog ko lahat ng laman ng drawer ko. Grabe naman yun. Nagalit ka naman ng tuluyan dun, Miss Isa. Ayoko nang ginagalaw yung gamit ko. Parang kumbaga yun yung statement mo sa asawa mo na ayoko nga ginagalaw ang gamit ko. So sinabog mo na lang na gano'n. Ano yan, Marvin? Ayokong pinapakialaman kung ano ang doneness o tigas ng pansit canton ko. Talaga bang umi-entry ka, Marvin? O niyayabangan mo ako ngayon na sa mga sandaling ito na kumakain ka ng pansit canton? Nagugutom ako, Marvin. Sinasabi ko sa iyo, ha? Pagkatapos naming magsasayaw-sayaw dito sa gilid, nagugutom. Sisend ba naman ang picture ng canton? Kunyaring umi-entry pero giniinggit ako ng pansit canton niya, ha? Sarap naman yung pansit canton sa madaling araw. Pambihira naman. Kausapin ko na nga lang ang nasa kabilang linya para mawala ang inggit ko sa pansit canton ni Marvin. Mula sa Antipolo, nasa kabilang linya si Ate Jennifer. Uy, Jennifer again! Ate Jennifer, hello!
1: Hi, good morning, Kuya Dam.
0: Hi, how are you? Kumusta? Kumusta, Ate Jennifer?
1: Okay lang.
0: Okay na okay si Ate Jennifer. At dahil nandito ka na, gising
1: welcome
0: na gising
1: back,
0: na.
1: Welcome back, Kuya Dan.
0: Oo nga, hindi welcome back sa'yo. Parang ngayon na lang ulit din kita nakausap. Ako na isang linggo pa ako nandito, Ate Jennifer. Ikaw ngayon ka lang bumalik dito. So, ikaw yung welcome back. Diba? Ikaw yung welcome back dito sa program.
1: Welcome back talaga, Kuya Dan. Lagi ako tumatawag.
0: Ah, lagi?
1: Lang.
0: Okay, sige.
1: Hindi ako, hindi ako makapasok.
0: Hindi umaabot. Oh, at least ngayon, nandito ka na at abot na abot. Oh, kumusta ka na daw, Ate Jennifer? Yung mga nakasubaybay sa'yo, nagtatanong, itago natin sa pangalang Marian at Marvin.
1: Okay lang.
0: Ano, okay ka lang daw?
1: Okay lang ako, Marvin, Marian, okay lang po.
0: Ay, my fans. Hi, fans. Sabi mo, hi, fans. Dali. Hi, fans.
1: Kaway-kaway.
0: Okay lang daw siya. Masaya naman, Ate Jennifer. Happy-happy naman.
1: Oo naman.
0: Oh, yun naman pala. Yun ang maganda. Happy.
1: Siyempre, Kuya Dan, kasi siyempre, magbabirthday na ako. Kaya,
0: oh? Kailan?
1: Ako, siyempre.
0: Kailan ang birthday mo?
1: Next month.
0: Ano? This month?
1: Next month?
0: Anong number? Anong number?
1: Ay, secret.
0: Bakit ayaw mo sabihin? Bola ka, di kita bababati yan.
1: 16 pa yun, Kuya Dan.
0: Ano?
1: 16 pa yun.
0: Sa 16 ng October?
1: Yes.
0: Wow. Advance happy birthday kay Ate Jennifer.
1: Thank you.
0: Di na kita mabatiin sa 16, ha? Binati na kita ngayon, ha?
1: Bakit, Kuya Dan? Di na tayo magkakausap?
0: Hindi ko alam. Depende kung tatawag ka, di ba? Kung hindi ka tatawag, di hindi tayo makakausap sa birthday mo, di ba? Kaya nga binabati na kita ngayon.
1: Siyempre, tatawag ako niyan, siyempre.
0: Ah, sige. 16 na, abangan ka namin.
1: Friday 16. Yun eh.
0: Ano naman, nandito naman ako noon. Oh, ayaw mo ba?
1: Kaya nga.
0: Oh, eh, ano mo pala eh. Ano ang wish mo sa darating mong birthday?
1: Saka na lang yun, Kuya Dan.
0: Ay, di wag! ayaw mo pala ng wish, ha? Sige, sa 16 na lang. Hindi na kita pipiliin.
1: Hindi sa ayaw. Sabi ko, saka na lang.
0: Ah, sige. Ay, hintayin ko.
1: Kasi malayo pa naman.
0: Malapit na yun. Ano na, bukas, last day na ng September. O, tapos, isang quincenas na lang ulit yun. Tapos, birthday mo na. Ganun lang kabilis yun. O, sige, wag na nga.
1: Hindi ko na muna
0: babatiin. Ayaw pa naman ni Ate Jennifer. Sumagot ka na lang sa tanong natin. Oh, ano ang ayaw mong pinapakalaman sa yung bati ba sa birthday mo? Yung wish ba sa birthday mo ayaw mong pinapakalaman sa iyo? Ano?
1: Siyempre, kasi malalaman naman yan pagdating ng ano eh.
0: Pagdating ng panahon. Ba naman yan? Hindi ko malalaman ko ano birthday wish ni Ate Jennifer. Ano pa ang ayaw mong pinapakaalaman sa'yo, Ate Jennifer?
1: Siyempre, kahit sino talaga kuya dyan, pag pinakialaman yung gamit mo na importante sa'yo, siyempre, magagalit ka, di ba?
0: Anong gamit? Kasi kanina, damit. Tapos, yung dalawa pa lang sagot kanina. Ano yung sa'yo?
1: Ako, kuya, yung ano eh, yung pabango.
0: Pabango? Ah, oo.
1: Oo. Kasi yung anak ko kasi pag umuwi ako dun sa amin.
0: Naku, inuubos.
1: Hindi lang talaga pinakikialaman, kundi kinukuha.
0: Inuubos yung pabango mo. Ano ba, di ba lalaki yung anak mo?
1: Oo, kuya dyan, pero ang gusto niyong mga gamit, mga pambabae.
0: Ah, okay. Pero yung mga sweet scent, mga gano'n, mm-hmm. Gusto niyo yung mga matatamis. Totoo, may mga gano'n din, mahilig sa mga matatamis.
1: Kaya pagka nag-uwi ako, lagi kami mag-aaway nun kasi lagi niyang pinakalkal ka agad yung bagto eh.
0: Ikaw din ba yung nagsabi na mahilig ka sa pabango, Ate Jenny? Pero iba ba yung naalala ko? Kasi
1: parang... Hindi, yung asawa ni Gator Erickson.
0: Ah, oo.
1: Pero mahilig din ako.
0: Oo, ikaw, ibang Jenny.
1: Mahilig din ako na.
0: Mahilig ka din sa pabango.
1: Dapat niya tumatawag din ako nung time na yun. Hindi lang ako nakapasok.
0: So mahilig ka din. Mga ilan yung mga pabango mong... Kasi pinapaikot-ikot naman yan yung mga pabango pag mahilig kayo, di ba? Ilan yung mga pinapaikot-ikot mong pabango?
1: Kali kuya din, kung mayroon talaga akong magustuhan na amoy, yun talagang kinukuha ko, binibili ko eh.
0: Ikaw ba yung tipo ng hindi mo inuubos agad o uubusin mo agad yung isang bote? Kasi meron yung iba parang tinetest-test nila tapos parang lahat may mga, kumbaga lahat may bawas pero hindi ubos. Oo naman, yung iba naman inuubos muna yung isang bote.
1: Ganun ako kuya din, ganun ako kasi
0: bumabawas-bawas
1: ako. Pagka once na... yung ano, gusto ko, nandun pa rin yung amoy nila.
0: Oo, no?
1: Kahit paunti-unti yung laman.
0: Oo, para pwede mo pa rin magamit sa iba. Kasi may mga pabango tayo na specific sa mga occasion. Halimbawa, pang-araw-araw. Meron kang pabango na pang-araw-araw. O tapos meron kang, may paborito kang pabango. Pag magde-date kayo ni Mime, di ba?
1: yung tipong na ano talaga sa ano, pang-amoy mo.
0: Oo, di ba? Yung may mga favorite ko, baga naka-ano na yan, designated yan kung anong ganap mo sa araw na ito. So, ako siguro mga apat na pabango lang yung pinapaikot-ikot ko. Kasi meron akong may pabango ako na talagang pang-araw-araw. Yung OA ako mag-spray pag yun ang gamit ko. Yung talagang psh-psh-psh.
1: Kasi talagang pinapaligo mo.
0: Oo, kukulang na lang tunggain ko talaga yung pabango. Para umamoy sa akin ng todo-todo. Pero yung iba, talagang isa lang. Psh-psh, ganun. Ah, dalawa pala yun. Akala ko isa lang. dalawa lang. Psh-psh. Tas okay na. Ayoko na. Kasi masyadong mauubos, di ba? So, pero tayo dyan. Dati hindi ako mahilig sa pabango eh. Nanay ko mahilig sa pabango. Kayo magkakasundo ng nanay ko. Napakahilig sa pabango. Mm-hmm.
1: So, tsaka pati kuya dyan, pagka yung halimbawa na gamit ko na siya mga tatlong beses or ano, parang nagsasawa ka agad ako sa amoy. Gusto ko palitan ulit.
0: Ay, madaling magsawa. Gustong pinapalitan.
1: Kumbaga, gusto ko siyang, ano, pagka naisip ko na naman siyang gamitin.
0: Saka na lang.
1: Ang, ano ko, pag, parang,
0: parang minsan parang namimiss mo. Minsan namimiss mo lang, tsaka mo gagamitin ulit.
1: Oo.
0: Tama. Correct ka naman dyan. Tsaka maganda yung may pabango tayo, di ba? Para minsan, minsan pabango pa lang, alam mo na kung sino yung dumadating eh, di ba? May mga ganung klase ng pabango, yung tumatatak na sa tao eh.
1: Bukod pa dun, kuya dyan, ang hilig ko pa rin sa mga accessories
0: tulad ng...
1: Yung talaga, pinggan, mga bracelet,
0: figurine, ano ba?
1: Pero hindi siya kuya dun yung ano ha, hindi siya yung sabi na gold, hindi, yung mga ano lang.
0: Yung mga prosi-prosenas.
1: Yung mga pang, mga borlodo.
2: This sound is processed by Stereo Tool.
0: Kung anik-anik na.
2: Go to stereotool.com.
0: Anik-anik.
1: Yan ang hilig kong ano, collection.
0: Siyempre kanya-kanya naman tayo ng trip sa buhay. So kung yun ang hilig mo, okay lang yun. Basta.
1: Kaya sabi ko dun sa anak ko, kahit lahat ng mga ano, basta... Pwede sa kanya na sa panin niya.
0: Pwede. Basta
1: wag lang. Lagi kaming nag-aaway. Wag umuwi ako.
0: Nag-aagawan kayo sa mga borloloy sa katawan.
1: At least, sabi ko wala nga akong anak na babae, pero may kaagaw din naman ako sa mga gamit na gusto ko.
0: At least parang ganun din, di ba? Meron kang same interest ng mga gusto mo ay gusto rin naman ng anak mo. So, share-share na lang kayo. Siguro naman, pagka ano, bibigyan ka din niya ng mga, siyempre, alam niya, mahilig si mama sa mga kung anik-anik. Eh. Bibigyan ka din niya ng mga kung anik-anik.
1: Pero, kaso, para kung naano kuya doon, kasi kalalaki niyang tao, tapos gagamitin niya mga pambabaya. Parang iniisip ko tuloy sa kanya, parang ano siya, parang dalawa yung kasal.
0: Parang dalawa? Uy, ganun talaga ang buhay. Alam mo naman, sa panahon ngayon, talagang kung ano ang maisipan, di ba, yun ang kanilang trip. Eh di, ano gagawin natin? Yun ang kanilang gusto sa buhay, di ba? Ang gagawin lang natin ay bigyan din sila ng kung anik-anik. Kung saan sa masaya, di ba? Yun naman ang importante. Kung saan masaya ang ating mga mahal sa buhay, doon tayo. Tama ba ako, Ate Jennifer?
1: Oo naman.
0: Oh, yun naman pala eh. Maraming salamat sa iyong asa. Bakit?
1: Parang napipilitan lang yung sagot. Oo naman.
0: Ewan ko sa iyo. Depende yan sa sagot mo. Ikaw naman ang nanay. So, oo naman. Yun ang sagot ni Ate Jennifer. Maraming salamat sa kasagutan mo. Ikaw ay mag-shoutout na mga gusto mong i-shoutout. Go on.
1: Okay. Unang-una, binabati ko si Ethel. Hi, Ethel. Ito, nakapasok na ako. Sabi mo, batiin kita. Tapos si Brother Erickson, gaya mo. Hindi mo binati kanina. Tapos si Donya. Tapos, ayan, si Kuya Noli, nakikinig sa kabila.
0: Sino pa?
1: Papo. Idol daw, sabi ni JM, Kuya Dan.
0: Akala ko yung maingay na sumisigaw. Akala ko tatahimik na sana. So, JM, good morning sa'yo.
1: Uy!
0: Bilisan mo na, nandiyan
1: na naman.
0: Bilisan mo na, nandiyan na naman siya. Ano, song request mo?
1: Ano sila sa kabila eh, nandito ko sa loob.
0: Oh, baka marinig na naman tayo. Ano song request mo?
1: Uy, nabubulat ko.
0: Dalian muna, kinakabahan ako. Ayan na, narinig ko ng boses sa back. Ano lang song request? Bilisan mo na, Ate Jennifer.
1: Mayroon bang ang kuya doon? Dabati pa.
0: Mayroon ba? Bakit kasi sumisigaw na naman sa likod. Eh. Sino pa?
1: Tapos si Ate Evangeline. Hi, Ate Evangeline. Tapos si ba yun? Si Special, siyempre. Alam mo na yung kuya Dan kung sino.
0: Sige, si Mahay. Maraming eh. Mahay. Maraming H. Sino pa? Wala na, okay na. Song request na.
1: Wala na, yun na, okay lang.
0: Ano na song request mo? Wala song request?
1: Request ko, dalawa kuya Dan
0: ha. Ano ba yan? Sige.
1: Hindi ako laruan at saka yung
0: Alem.
1: At saka yung pamas ko, Kuya Dan.
0: Ano yun? Madaming pamas ko.
1: Yung ano ba yun?
0: Sa may bahay.
1: Ano ba yung So, ay kay siya,
0: kung kayo'y kapiling na, sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto.
1: Ayun kaya
0: dyan ha. Sige, sa araw ng Pasko ang title ng awitin na yun. Okay.
1: Saka yung ano ha, kuya din ha, hindi ako laruan na.
0: Hindi ka laruan. Sige, take note ko yan, hindi ka laruan. Okay, sige. Salamat, Ate Jennifer.
1: Bye-bye.
0: Good morning. Bye-bye.
1: Thank you.
0: Alam ko wala. Si Ate Jennifer ng Antipolo at ang kanyang mga song request. No? Hindi ako laruan. Hindi ako laruan na yung iiwan matapos ang kinin at pagsawaan. Ako'y may damdamin, marunong masaktan, tulad mo rin akong puso'y nasusugatan. Laging kinakanta ng mga Thank you. You're a great singer. Thank you. Laging kinakantay ng mga tsahin ko dati nung nakatira pa ako sa probinsya. Yan yung mga paborito. Yan, ba? Larawang kupas, yung gintong araw, yung isang linggong pag-ibig. Yan ang mga tugtugan dati sa mga probinsya. Alam ko yung mga lyrics ng mga yan. 307 na po. Ipagpatuloy natin ang ating huntahan at tugtugan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:08.

0: kwentuhan tayo. Yung totoo lang, ha? We remember your music.
1: Oras natin, 3:20 na po ng umaga at kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Tuloy-tuloy ang ating huntahan sa ating katanungan, ano mga bagay na ayaw ninyong sa inyo ay pinakikialaman. Sabi ni Tita Lina Ho, cute-cute morning sa nag-iisang balba sa radyo. Ang sagot ko sa tanong, ayaw kong pinapakialaman ang buhay ko at kung ano ang diskarte ko sa buhay. Talagang inis ako sa mga taong pakialamera na kapatid ng chismosa at inggitera. Pa-request ng Christmas song. O yun, Pasko nga na sinta ko. Pasko sana yun pala. O. Na-request ni Tita Lina Ho. Dito naman sa mga comment ninyo sa ating Facebook post, sabi ni Oye Elago Medrana, magandang araw sa lahat. Sabi niya, sa lahat, ayaw ko pinakikialaman ang radyo o TV ko, lalo na pag nakikinig ako o nanonood, sabi niya. Sungit ko talaga, sabi niya, joke lang. Oh, parang hindi joke yun. Kasi anin? Miss you kasi minsan himbing ng tulog ko pagkagising ko, tapos ka na. Eh bakit? Bakit ako ngayon nakakatulog niyan? Okay lang yun. Araw-araw naman nandito si Kuya Dan. So, pagka nakatulog kayo ng Martes, oh di, dapat gising ko kayo hanggang Sabado morning. Oh. Geraldine Lopez, sabi niya, ayaw kong pinakikialaman ay yung gamit ko tapos hindi nila maibabalik kung paano yung ayos bago nila nilikot. Kaya alam mong may lumikot kahit pagka ilan nila na hindi nila pinakialaman. Respetuhan lang ako. Hindi ako nakikialam ng gamit ng iba pero kung di may iwasan, nagpapaalam ako sa may-ari. Pero kung ayaw, hindi ko naman pipilitin. Sabi niya, respetuhan lang. Kung marunong araw mispeto ng gamit ng iba, ganun din sila sa'yo. Pero kung mal-edukado ang isang tao, wala na akong magagawa sa kanya. Grabe yung mal-edukado. Ano yan? Mal-edukado. Ay, pero totoo, alam niyo yung mga tao or yung mga friends natin, no? Pagka alam nila na okay ka naman gumamit, minsan di mo kailangan magtanong eh, di ba? Pag nakita nilang kinakailangan mo kung ano man yung gamit na yun, ino-offer sa'yo, di ba? Halimbawa, ano ba? Kunyari, wala akong maisip na example. O kunyari, motor. Yan, kunyari may motor ka, ganyan. Di ba? Tapos parang nakita niya or nasa, kung nasaan man kayo, tapos alam niya kakailanganin mo ng motor, may bibilhin ka somewhere para mas mabilis, di ba? Hindi mo na kailangan minsan manghiram, sabihin, oh, gamitin mo na yung motor ko, sige na, umano ka na. Umalis ka na para mabilis, di ba? May mga ganun, di ba? Pero meron din naman, dahil alam nila na balagbag kang gumamit. Sasabihin pa sa'yo, uy, huwag magagamitin yung motor ko, ha? May mga ganun. So, it depends, di ba? It depends. Kung papaano ka nakilala ng isang tao at kung papaano niya nakita, kung papaano ka gumamit ng mga bagay na mahalaga sa kanya, malalaman mo agad kung papaano niya kung papaano kanya itrato pag nanghihiram ka na. Simon Wright, ang ayaw ko may manghimasok ay ang pagtutuon ng pansin sa mga ideya ko para sa isang proyekto o isang video. All I need is time alone to think of one. Ang isang katok sa pinto ay nangangahulugan may nagambala sa akin na may gustong sabihin sa akin. Si Konsehal Alex ay nag-good morning. Ayaw kong pinakikialaman ang aking mga gamit. Feeling ko, all in all, talagang gamit yung gamit natin. Ayaw nating may nakikialam. Kasi nga, gamit nga natin nga ni, di ba? Sa atin nga yan. But then again, it depends, no? Kung kailangan, kung... Diba, depende rin yan sa relasyon mo dun sa tao. Diba, halimbawa, asawa mo, misis mo, ganyan. Subukan mong hindi pahiram sa misis. Subukan mo ipagdamot sa misis mo yung mga gamit mo. Dali, subukan mo lang. Testingin mo lang kung anong mangyayari sa'yo pag pinagdamot. Diba, ang gamit ko ay gamit niya, ang gamit niya ay gamit niya. Diba, ganun lang yun eh. Maria Dulce Orate, ayaw na ayaw kong pinakikialaman ang mga gunting ko sa pananahi kasi pag ginamit sa hindi tamang material, madaling pumurol. Meron akong gunting sa tela, gunting sa pattern, gunting sa sinulid at iba pa. Uy, totoo yun. Sa mga mananahi, good morning ho sa mga nakikinig sa atin na nananahi din. Sabi niya, ang mahal din kaya magpahasa at hassle din sa oras, correct? Yun yung yung hassle sa may nakikialam ng gamit mo na hindi nila kabisado kung paano gamitin. Kasi katulad niyan, o gunting, o pagka tiningnan mo yung gunting, parang feeling mo, gunting, di ba? Gugupitin mo kahit ano, pag hawak mo yung gunting na yan. Pero dahil hindi mo nga alam, ganun yung thinking mo. Pero kung alam mo, kasi tatuloy na sabi ni Miss Maria Dulce, merong gunting sa pattern, may gunting sa tela, may gunting sa sinulid. O, ultimo sinulid, iba yung gunting na ginagamit. So, yun ang importante. Aalamin mo kung ano ang purpose nito sa buhay ng tao na yun. O, ano ba ang, saan niya ba ito ginagamit, di ba? Sabi ni Jane Ayala, Kristen, sorry po, nagpalit ako ng name. Ano bang name mo dati? Hindi ko na alam ang una mong name. Sabi niya, ayaw ko pong pinapakialaman yung mga nasa isipan ko at iisipin na may tinatago. Yung pinaghihinalaan ko, ako, hindi ko ginagawa yun, sabi niya. Lily Santos, mga gamit na pinapakailaman at hindi binabalik ng maayos. Sabi naman ni Lori Santos, ayaw na ayaw ko yung pinapakailaman ng mga gamit ko nang hindi nagsasabi na gagamitin. Minsan nasira, hindi naman naaminin na nasira niya. Ayun, isa pa yun, di ba? Yung accountability, di ba? Kung may mangyari man doon sa hinira mo, you take accountability, di ba? Aaminin mo, hindi mo sasabihin at all, di ba? Para lalo ka hindi makakahiram ulit ng ganun. Sabi ni Brovets, ni Lisa ng Tagawayan, ayaw ko nang nakikialam ng mga gawa ko. Open ang suggestions, makikinig naman ako, pero ang ipilit mo, ang gusto mo, ay wag naman. Totoo din yun, di ba? Sabi ni Nona Damian, my prayers and devotion morning is done, but depende sa pakikialam sa bawat bagay. Okay lang na makialam, ibalik kung saan kinuha para hindi ako naghahanap. Dahil mahirap mahilo sa paghahanap, hindi naman ako madamot, gusto ko lang nasa ayos lahat para iwas gulo and stress. Yun lang, quiz done. Tama. Again, tama yung word ni Miss Geraldine, no? Respeto, no? Kahit pasabihin mong gamit lang yan, wala namang buhay yan. Pero still, may tinatawag tayong sentimental value, no? Kung itong bagay na ito ay sobrang importante dun sa tao, wala tayong karapatan na sabihin, eh, wala naman yun, bibilan na lang kita ng bago, di ba? Hindi naman sa ganun yun. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Ang oras na po natin, 3:28 ng umaga. Mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik, mga headlines naman ngayong umaga ng September 29 ang ating aalamin. Kaya huwag kayong alis, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

tandem ng bayan, Peter Musgi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Radio Patrol balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estreta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta inip, DZMM!
1: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, September 29, 2026. Manibela, hindi na itutuloy ang tatlong araw na tigil pasada. Mahigit 1,000,000 minimum wage earners makikinabang sa 60 pesos na aumento sa sahod. Airline companies maniningil ng mas mataas na fuel surcharge sa Oktubre. Mga Pilipino sa Thailand ligtas sa malawakang pagbaha. Dating pulis na umano'y nag-deliver ng mali-maletang pera kay VP Duterte at ilang kaanak nito humarap sa NBI. Davao City Mayor Sebastian Duterte inaasahang tetestigo sa impeachment trial ngayong araw. Balita sa lalawigan, mahigit 2,000,000 pisong halaga ng shabu nasabat sa bypass operation sa Tawi-Tawi. Sa showbiz, Bella Padilla kinumpirma ang breakup sa tech CEO na si Martin Tan. At sa sports, Pinay tennis star Alex Ayala umabante sa quarterfinals ng women's singles ng 20th Asian Games. Abangan ng mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta inip, DZMM!
2: Remember your music.

Oras po natin, 3:36 ng umaga. Hayaan ninyong kunin ko ang sandaling ito para pasalamatan ang isa sa mga naging haligi ng radyo dito sa Pilipinas, no? Hindi maitatanggi ang lahat ng kanyang naiambag sa radyo at sa lahat ng mga tagapakinig na Pilipino na nagmahal sa kanya mula noon hanggang ngayon. Kaya naman, hayaan ninyong ialay ko ang awiting ito para sa nag-iisa nating favorite DJ na ngayon ay kasama na ni Lord. Pero for sure, nakikinig sa atin ngayon. Narito ang awitin mula kay Sharon Cuneta na inaalay ko para sa nag-iisang Mr. DJ Martin D. Chumart, para sa'yo ang awitin na ito.

0: Sweeting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:40 na po ng umaga ng Martes. Magandang umaga sa lahat ng mga gising na gising pa rin at kasama pa rin natin sa mga sandaling ito. Dahil mga nagtatrabaho din o kaya naman maagang nagpe-prepare para sa kanilang mga chikitings o kaya sa kanilang asawa dahil may pasok na ulit mamaya-maya. Hello, hello po sa lahat ng mga nanay, mga o kaya mga tatay din naman, di ba? Malay din naman natin. Hindi lang naman nanay ang lagi nagpe-prepare, pati naman tatay, di ba? Depende kung sino ang nakatoka. Diba? So, good morning po sa lahat ng mga gising na sa mga sandaling ito at kung ano man ang inyong inaasikaso, hayaan ninyong ako muna ang bahala sa background ninyo. Hanggang maya-maya na lang naman ito na alas 4. Malapit na ito, so samahan niyo ako at sasamahan ko kayo. Maraming thank you once again sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga kasagutan dito sa ating huntahan topic ngayong umagang ito. Again, no, respeto. Sabi nga kanina, yun lang naman yun eh. Pwede ka namang manghiram, pwede ka namang magtanong, pero kung hindi, huwag na lang, di ba? Magagalit si Miss Patty, sabi niya, hindi mo binasa ang entry ko. Sorry na ho. Sabi niya, ayokong pinapakialaman yung mga pagsa-sideline ko kasi busy ko ito. Ito ang gusto ko. Pinaghihirapan ko ang kada kusing na natatanggap ko. Hindi ako aasa sa iba. Uy, totoo. Ako din maraming mga sideline sa buhay. Ayaw natin ng pinapakialaman ng ating mga... As long as, no? Kasi pag sinabi mong sideline, ibig sabihin meron kang main job, di ba? No, as long as hindi ito nakaka-apekto sa kung ano talaga ang dapat na ginagawa mo, I think wala naman sigurong problema doon, no? Di ba? Kasi time management yan. Actually, ano yan? Talent yan, no? Talent yung nakakagawa ka pa rin ng ibang mga bagay bukod dun sa kung ano yung kumbaga ang tinatawag nating regular na ginagawa mo. So, walang pakialamanan. Kanya-kanya tayong diskarte sa buhay, di ba? Yun lang naman. Kung anong diskarte mo, bahala ka dyan. Basta as long as nagagawa mo yun ng tama at nadideliver mo pa rin yung mga kailangan mong i-deliver. Maraming salamat, Miss Fatty. Yung iyong song request, hindi natin mai-play na dahil na mag-yug-yuga na tayo. I-remind mo ako bukas. Ilalagay natin, okay? Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa atin na nasa kalsado pa rin sa mga sandaling ito, nakikinig sa kanilang mga sasakyan. Batiin na natin ang lahat ng ating mga manong driver na talaga namang napapaaray sa mahal ng gasolina at krudo. Hello, hello sa ating mga bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, mototaxi. Ang mga truck driver na malayo pa ang biyahe kasama ang kanilang mga pahinante. Salamat po at dito po ninyo naiisipang tumambay. Actually, batiin din natin yung mga nasa dagat, no? Kasi, may nakikinig sa atin sa mga barko, di ba? Si Sher, yung lagi nagko-comment sa atin pag napapadaan siya dito at nahagip ang ating signal. Hello, hello po sa inyong lahat. Once again, maraming salamat sa lahat ng mga kasagutan. Sa mga hindi ko na i-play na awitin, marami pa namang time. Hanggang Sabado morning, pwede niya pa rin akong kulitin. Oo, yun nga lang talaga, syempre eh. Pagka maraming mga request, di ba? Kailangan lahat na ipi-play natin. So, napupuno. Oo, actually. Actually, napupuno. Oo. Kaya babawi na lang hanggang Sabado, ha? Comment lang kayo at sagot sa ating mga huntahan. Pero sa oras natin, 3:44 ng umaga, 16 minutes bago mag-alas 4. Simulan na natin ang pampagising sa ating katawang lupa. Dito sa ating favorite segment bago umuwi si Kuya Dan ng tuluyan. Gising na, bango na, 3:45 na.

September 29, 2026. Araw na po ng Martes. Good morning! Maraming thank you sa pagsama mula kanina alas 12 hanggang ngayon ang oras po natin. 4 na minuto bago mag-alas 4. Nawa ay magkaroon kayo ng masaya at ligtas na Tuesday. Oo, kung saan man kayo pupunta ngayon sa inyong mga trabaho, baka may lakad kayo, pupuntahan ng inyong mga naminis. Go lang, wag nang magtiis. Thank you, bukas po ulit kwentuhan tayo, huntahan. At syempre, tugtugan. Ganitong oras pa rin ho, alas 12 hanggang alas 4, ako pa rin ho ang kasama ninyo. Okay ba yan? Huwag na rin kayong aalis dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Raz. Ay, gising-gising na ay! Bukas na lang ulit tayo, ha? Until then, kasama ninyo nag-iisang balbas sa radyo ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Happy Tuesday! Ingat-ingat ka, pamilya!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating mang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras 4:02 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyon kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama si na Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol

0: po'y Martes, September 29, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Oil companies mag-roll back sa presyo ng langis. Presyo ng LPG tatapyasan bukas pero malaki ang dagdag presyo na kaamba sa Oktubre. Dalawang araw na nationwide strike ng pisto na arangkada ngayong araw. Manibela hindi na itinuloy ang tatlong araw na tigil pasada. Ilang kontrata sa Davao City LGU na pinasok ng kumpanyang pag-aari umano ni VP Duterte, hindi dumaan sa public bidding, posibleng conflict of interest, sinita ng ilang senator judge. Testimonya ng dating pulis na umano'y nag-deliver ng mali-maletang pera kay VP Duterte at ilang personalidad bubusisiin. Vice Presidente hinamong magpa-lie detector test. Sa lalawigan, halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura sa Bicol, umaabot na sa halos 100,000 piso. At sa balitang sports, Pilipinas nakakuha ng 2 bronze medal sa 20th Asian Games sa Japan. Maganda umaga, Kawawilya. Ngayon po ay Martes, September 29. Kompleto po 2 pogi hanggang alas 5 na madaling araw. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
1: Ako naman si Robert Mano. Good morning.
0: 4:05 ng madaling araw.
2: Ula, panahon.
0: Sa lagay po muna ng panahon, patuloy na mararanasan ang maaraw at maalinsang ang panahon dito sa Metro Manila. Pero may posibilidad pa rin ang pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa thunderstorms, kaya huwag kalimutang magdala ng payong o kapote. Wala namang namamonitor na bagyo o bagong bagyo o low pressure area ang PAGASA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Alerto Serbisyo.
3: Alerto Serbisyo.
1: Alerto mga kapamilya at mga kaserbisyo, paalala po sa mga Manilenyo ha. Ilang oras na mawawalan ng tubig ang mga customer ng Maynila sa ilang bahagi ng Maynila dahil sa isasagawang maintenance activity sa bahagi ng Quirino Avenue at Osmeña Highway. Magsisimula ito mabayang alas 7 ng gabi hanggang alas 2 sa madaling araw bukas Miyerkules. Apektado ang supply ng tubig sa ilang barangay sa Maynila, kaya pinapayuhan po ang mga residente na mag-imbak ng sapat na tubig bago ang itinakdang oras ng interruption.
2: AM-DZ-MM.
0: Magulang ng 2 minor de edad na nasugatan matapos magkagulo sa laro ng basketball dyan po sa Maynila, nagsampa na ng reklamo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, at Tidiraj Patrol, Rowan Cueto. Rowan, good morning.
4: Steve, nakapaghain na ng formal na reklamo ang mga magulang ng 26 anyos na bata laban sa isang off-duty na police at SK Kagawad matapos ang gulo sa championship game na paliga ng Barangay 135 sa Tondo, Maynila noong gabi ng September 27. Apat ang nasugatan sa insidente kabilang ang 2 menor de edad. Nagsimula ang gulo matapos magkainitan at magkapisikalan umano ang isang menor de edad at ang SK Kagawad na kapwa manlalaro. Itinigil man ang laro, muli nagkagulo makalipas ang ilang sandali. Sa CCTV, makikita ang isang lalaki na sumugod sa mga manlalaro at tila may binubunot na patalim. Sinubukan siyang awatin ng mga tao pero nauwi pa rin sa suntukan ng gulo. Makikita rin sa CCTV ang sinasabing off-duty na polis na walang damit na pangitaas at tila hinadlak ang isa sa mga menor de edad. Siit naman ang barangay batay sa salaysay ng polis. Umawat lamang ito at hindi nanakit ng mga bata. Ayon sa mga magulang, iniinda pa rin ng 2 bata ang sakit sa ulo at kamay matapos ang insidente. Dahil dito, nagsampa na sila ng formal na reklamo laban sa off-duty na polis at sa SK Kagawad na sangkot sa gulo. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instagram. Basta AM, DZMM.
1: Oras natin, 4:08. Hindi na itutuloy ng Transport Group na Manibela kanilang tatlong araw na tigil pasada. Ito'y matapos makipagdialogo ang grupo kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Pinangunahan ng manibela ang transport strike kahapon kasabay ng implementasyon ng aumento sa pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Nakilahok din sa nationwide strike ang mga TNVS at UV Express driver, gayon din ang motorcycle riders. Kinundinan nila ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at iginiitang pagbasura sa mga buwis sa petrolyo. Pero ang piston patuloy o tuloy ang tigil pasada ngayong araw hanggang bukas. Inaasahang aabot sa 70,000 chopper at operator ang lalahok sa transport strike at Metro Manila o sa Metro Manila at mga lalawigan. Muling ipinanawagan ng piston ang pagbasura sa Oil Deregulation Law, pagtanggal sa excise tax at VAT sa langis at pagbaba sa presyo ng diesel. Samantala, magpapakalat pa rin ng mga pulis sa ilang lugar sa Metro Manila kahit kinansela na ang tigil pasada ng transport group na manibela. Sinabi ni NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Hazel Asilo na babantayan pa rin ng mga pulis ang mga protestang isasagawa ng mga tsuper bilang pagkondena sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Handa rin umalalay ang MMDA at mga lokal na pamahalaan sa pagbamando ng trapiko.
0: Matapos ang sunod-sunod na big-time oil price hike, magro-rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis mamaya po yung alas 6 ng umaga. Mahigit 7 pesos kada litro ang rollback sa diesel at halos 6 na piso naman sa kerosene. Kakarampot na 30 centavos naman ang itatapyas sa presyo ng gasolina. Dismayado ang mga motorista sa itatapyas sa presyo ng langis, lalo na sa gasolina. Paliwanag ng Department of Energy o DOE, mataas pa rin ang premium, freight at insurance kahit bumaba sa international market ang presyo ng langis.
2: Basta AM, DZMM!
1: Hindi inaalis ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang posibilidad na i-roll back ang pasahe sa jeep at iba pang pampublikong sasakyan. Ibinatupad na kahapon ang aumento sa pasahe sa mga pampublikong transportasyon dahil sa serye ng oil price hike. Sinabi ni Acting LTFRB Chairperson, Attorney... Attorney Pua Jr., di ko alam yung first name, nakalimutan ko, na posible ito sakali bumaba ang presyo ng langis at mayroong maghain ng petisyon sa ahensya. Nangyari niya ito noong 2018 nang malaki ang ibinaba ng presyo ng langis at tinapyasan ng pasahe sa pampublikong transportasyon.
2: Basta AM, DZMM!
0: Magro-rollback ng 3 piso kada kilo o 33 pesos sa presyo ng 11 kilong tangke ng LPG ang Regasco bukas. Resulta po ito ng suspension ng gobyerno ng excise tax sa LPG at kerosene. Sinabi ni Regasco President Arnold T. na susundan naman ito ng malaki ang dagdag presyo na maglalaro mula 10 piso hanggang 15 pesos kada kilo sa unang linggo ng Oktubre. Dulot ito ng pagtaas ng presyo ng langis sa world market, pero sinabi ng Department of Energy na kikwentahin nila ang posibleng dagdag presyo sa diesel at hindi ito aabot ng mula 10 piso hanggang 15 pesos kada kilo.
2: Basta AM, DZMM!
1: Sisingil ang mas mataas na fuel surcharge sa mga airline company sa Oktubre dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Sa abiso ng Civil Aeronautics Board, sasampa sa level 17 ang fuel surcharge sa October 1 hanggang 15 mula sa kasalukuyang level 14. Ibig sabihin, maglalaro sa 559 pesos hanggang 1,635 pesos ang fuel surcharge sa domestic flight, habang maglalaro sa mahigit 1,800 pesos hanggang halos 14,000 pesos ang fuel surcharge sa international flights. Depende sa layo ng biyahe ang fuel surcharge ang dagdag singil na kinokolekta ng mga airline company bukod sa base fare.
2: Basta AM, DZMM!
0: Mahigit 1,000,000 minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa 60 pesos na aumento sa sahod. Epektibo noong Sabado ang wage order number 28 na nagbibigay ng 60 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon sa Department of Labor and Employment, mararamdaman na ito na mga magagawa sa katapusan, gayon din sa third month pay sa Disyembre. Iginit naman ng Trade Union Congress of the Philippines ang implementasyon ng Wage Order 27 o ang 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila. Naglabas ng temporary restraining order ang Pasig Regional Trial Court sa implementasyon ng Wage Order number 27 matapos questionin ang dalawang construction company.
2: Basta AM, DZMM! PLMM.
1: Inanunsyo ng pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM na 3,000 lang sa 70,000 aplikante ang kanilang datanggapin para sa taong 2026 hanggang 2027. Ayon kay PLM President Domingo Reyes Jr., katumbas ito ng 4.29% sa kabuuang aplikante at 70% ng mga matatanggap ay residente ng lungsod ng Maynila. Inaasama daragdagan ang student capacity ng PLM sa mga susunod na taon kapag naitayo na ang bagong Health Sciences Building. Naglandi ng lokal na pamahalaan ng Maynila ng mahigit 80 milyong piso para sa social amelioration program at higit 100 milyong pisong subsidy para sa mga estudyante. Isasarang aplikasyon para sa PLM admission test sa September 30.
2: Basta AM, DZMM!
0: Bumaba ang mga kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Batay sa datos, mahigit 800 leptospirosis patients ang naisugod sa ospital mula August 17 hanggang September 28. 41 pasyente ang namatay dahil sa sakit sa pagamutan, pero nakitaan ito ng pagbaba kumpara sa peak period sa kasagsagan po yan ng pag-ulan at pagbaha na dulot ng habagat. Patuloy ang paalala ng San Lazaro Hospital sa publiko na iwasan pa rin ang paglusong sa baha tuwing umuulan.
2: ZMM.
1: Walang Pilipinong lumika sa mga temporary shelters matapos sa matinding pagbaha sa Thailand. Ay kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, mahigit 200 ang shelter sa Bangkok, pero walang napaulat na Pilipinong lumika sa isa sa mga ito. Nagpaalala naman ang embahada sa mga OFW na manatiling alerto at agad na paalam ang mga kinakailangang tulong.
2: AM, DZMM.
5: Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
0: Inihahanda ng Department of Agriculture, Mimaropa, ang 147 million pesos na assistance package para matulungan ang mga magsaka sa posibleng epekto ng El Nino sa rehiyon. Bilang po dito sa ayuda ang 5,000 pisong fuel subsidy para sa mga kwalipikadong magsakang nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Kasama rin sa programa ang pamamahagi ng binhi, pataba, planting materials at drought-resistant crops. Pinilalakas din ng DA ang koordinasyon sa pag-asa at paghahanda sa posibleng matagal na tagtuyot.
2: Basta AM, DZMM!
1: Oras natin, 16 minuto makalipas ang 4 na madaling araw. Tinatayang umabot sa halos 100 milyong piso ang pinsala ng El Nino sa agrikultura sa Bicol. Ayon sa Department of Agriculture, apektado ang halos 3,000 magsasaka at higit 1,000 hektarya ng sakahan. Pinakamalaki ang pagkalugi ng palay na umabot na sa 50 milyong piso, sinundan ng mais at high value crops. Samantala, nagbabala ang pag-asa sa posibleng drought o tagtuyot sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes pagdating po ng Oktubre. Bilang tugon na mahagi ang DA ng 400 milyong pisong halaga ng binhi, abono, irrigation systems at makinarya. Inaprubahan din ng Philippine Crop Insurance Corporation ang mga claim para sa indemnification ng mga apektadong magsasaka.
2: Basta AM, DZMM.
0: 4:16 ng madaling araw. Sa ibang balita naman, arestado ang isang drug suspect matapos maulihan ng mahigit 1.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Baybas operation dyan sa Cainta, Rizal. Nakuha sa suspect ang 5 sachet ng hinihinalang shabu at nahulihan ng kalibre 38 revolver, 2 bala at 1 belt bag. Naharap ang suspect sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
2: Basta DZMM!
1: Sa Tawi-Tawi, mahigit 2 milyong halaga ng shabu na samsam sa Baybas operation. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Tawi-Tawi, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
6: pasado alas 12 ng tanghali ng Lunes nang maglunsad ng by-bust operation ng PIDEA at Philippine Marine sa karagatan ng Bungaw. Pagkaabot ng droga ng mga suspect sa ahente ng PIDEA ay biglang nagkaputukan. Nakatakas ang 6 na suspect na sakay ng 2 speedboat. Naabutan ng mga tauhan ng PIDEA ang isa sa mga speedboat na nakadaong na sa isla ng Pababag pero wala na ang mga suspect. Ayon sa PIDEA, aabot sa mahigit 20 milyong piso ang street value ng nakumpiskang droga na nakasilid sa packaging ng Chinese tea bag. Ayon kay Kalim, galing Sabah, Malaysia ang kontrabando. Naaresto naman ng pulisya ang isa sa mga suspect sa follow-up operation. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Thank you, Queenie!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: 4:18 na po na madaling araw. Good morning, good morning sa mga nakikinig na nanonood sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. May pasok po ngayon. Kahit po may ikinakas ang tigil pasada, kaya naman sa mga nandiyan po sa inyong mga bahay na nakamonitor po sa amin, mag-message po kayo sa aming Viber number na 0919-278-3000. Babatiin po namin kayo. May oras pa, pero gagawin po natin ang paraan yan, ha? 4:19, abangan po muna sa aming pagbabalik, Vice President Duterte, tinawag na sinungaling ng Pangulo.
1: Binatilyong iniligtas ang nobya, nalunod sa Albay. Yan ang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape, kape, kape, kape.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado. DZMM.
7: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, i-type ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
8: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radyo Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol! Radyo Patrol! Balita!
0: Good morning! 4:22 na madaling araw, balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, balita alas 4. Oil companies magro-roll back sa presyo ng langis. Presyo ng LPG tatapisan bukas pero malaki ang dagdag presyo na kaamba sa Oktubre.
1: Dalawang araw na nationwide strike ng pisto na arangkada ngayong araw. Manibela hindi na itinuloy ang tatlong araw na tigil pasada.
0: Ilang kontrata sa Davao City LGU na pinasok ng kumpanyang pag-aari umano ni VP Duterte, hindi dumaan sa public bidding, posibleng conflict of interest, sinita ng ilang senator judge.
1: Testimonya ng dating polis na umano'y nag-deliver ng mali-maletang pera kay VP Duterte at ilang personalidad bubusisiin, Vice Presidente hinamong magpalay detector test.
5: Ulat, panahon.
0: Alamin na po natin yung magiging lagay na ng panahon sa mag-apon. Wala po yung kay Ma'am Veronica Torres, ang pag-asa weather forecaster. Ma'am Veronica, good morning! Good morning!
10: Magandang umaga din po Sir Robert and Sir Steve at sa ating mga tagasubaybay sa DZMM Teleradyo. Ngayong araw patuloy nga epekto ng Southwest ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao. Saan nga natin na ito ang magdadala ng mga makulimlim na panahon at mga kalat-kalat pagulan, pagkilat at pagulog sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan. Sa nalalaming bahagi naman ng bansa kabilang ng Metro Manila, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies condition at mga chance na mga localized thunderstorms. Wala tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Yung minomonitor nga natin na si Bagyong Surike na tinawag nating Queenie nung nasa loob ng ating PAR ay lumabas na ating monitoring domain. At aside from that, wala na nga tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating area of responsibility. At yan nga muna ang latest sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
0: Maraming salamat po. Yan si Ma'am Veronica Torres, ang Pag-asa Weather Forecaster.
5: Ulat Kalusugan.
1: Sa ating Ulat Kalusugan, dapat iwasan ang ilang inumin bago matulog na maaari pong magpataas ng blood sugar at makasagabal sa ating puntulog. Kabilang dito ang soft drinks, matatamis na tsaa at lemonade, fruit juice, matatamis na soft coffee drinks, alcoholic beverages at energy drinks. Ayon po sa mga eksperto, mataas sa asukal ang ilan sa mga ito kaya maaaring mabilis na tumaas ang blood sugar. Maari namang magpahirap sa pagtulog ang caffeine at makaapekto sa kakayahan ng katawan na kontrolin ang blood sugar. Mas mainam na uminom ng tubig, unsweetened tea at iba pang low or no sugar na inumin bago po matulog. Para sa mga may diabetes, mahalaga ring sundin ang payo ng kanilang healthcare provider. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Tuesday morning.
0: 25. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol, balita alas 4. Sinampahan ng Philippine Coast Guard o PCG ng reklamong falsification of public documents sa Department of Justice ang kapitan ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay Commander Noemi Cayabyab, spokesperson ng PCG, ibinasi ang reklamo sa ilang butas na didiskubre sa Master's Declaration of Safety Departure o MDSD na isinumite ng kapitang si Rowell Sarmiento bago maglayag ang barko. Inisyal na reklamo pa lang anya ito na may kinalaman sa pagkasunog ng barkong MV June Aster kung saan 77 ang namatay at 8 pa ang nawawala. Nasunog ang MV June Aster na pag-aari ng Atienza Inter-Island Ferries noong September 9 sa Bayan ng Coron. Una nang sinabi ng Marina Region 4 na natapos na rito ang investigasyon sa trahedya at flammable cargo ang itinuturong mitsa ng apoy.
1: Bubusisiin at beberipikahin ng National Bureau of Investigation ng affidavit ng dating pulis na umano'y nag-deliver ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte, gayon din kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Paulo Duterte. Nagtungo sa NBI at naghain ng affidavit si Rodolfo Gracioso na dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Base sa affidavit ni Gracioso, mahigit 10 beses umano siyang nag-deliver ng mga maleta na puno ng milyong-milyong piso mula 2018 hanggang 2020. Galing umano ang mali-baletang pera sa dati niyang boss na si Velasco. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na isa sa ilalim muna sa assessment si Gracioso tulad ng ginawa sa mga dating bodyguard ng wanted na si Saldico. Kasabang humarap sa NBI ni Gracioso ang human rights activist na si Father Flavio Villanueva na nilapitan ng dating pulis para humingi ng tulong. Ayon kay Father Flavio, March 26 nang lumapit sa kanya si Gracioso na sinasabing malalim ang galit kay Velasco. Ipinag-ubayan naman ni Father Flavio sa NBI ang investigasyon sa ibinunyag ni Gracioso. Para sa Malacanang, dapat masuri ang mga ebidensya at testimonya ni Gracioso sa mga aligasyon nito laban sa mag-aamang Duterte. Unang itinanggi ni VP Duterte at Velasco ang mga aligasyon ni Gracioso. Hinamo naman ni Gracioso na magpa-lie detector test sa NBI para patunayan kung sino ang nagsisinungaling.
0: DILG at PNP magkakasa ng malalimang imbestigasyon sa mga revelasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame at TV Radyo Patrol Marlene Badieranos Mars.
11: Iginiit ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi basta-basta maaaring paniwalaan ng mga pahayag ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. na umaming nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong

0: Naharap din anya ito sa mga kasong administratibo at kasong kriminal noong 2021 at 2022 habang nakatalaga sa Pro 4A at saka na sa servisyo noong September 11 ng taong kasalukuyan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Tinawag ni Pangulong Marcos na buwaon o sinungaling ang panibagong akusasyon ni Vice President Sara Duterte na pinaplano ng Administrasyong Harangin ng 2028 National Elections. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, misulang nauubos na ang pasensya ng Pangulo sa Vice Presidente na nag-akusang itinutulak ng Administrasyon ang Charter Change o ang pag-amienda sa saligang batas. Pinasinungalingan din ni Marcos ang aligasyong plano niyang pabagsakin si VP Sara kasunod ng paglutang ng nagpakilala ang dating tauhan ni dating Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. na nagatid umano ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Nauna nang ibinunyag ni VP Sara ang plano umanong pag-atake sa kanya ni Pangulo Marcos simula pa noong 2024. Itinangki ng Malacanang ang sinasabing planong pag-atake ng Pangulo kay VP Sara at iginiit na walang anumang ebidensya ang sumusuporta sa ibinunyag ng Vice Presidente.
2: Basta AM, DZMM! Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
3: Hindi dumaan sa public bidding ang 11 kontrata na nakuha ng kumpanyang GenCorp Industries sa Davao City LGU na hindi dumadaan sa public bidding. Kabilang ang GenCorp sa business interest sa insinuating statement of assets, liabilities and net worth ng Vice Presidente sa kanya muling pagtistigo sa impeachment court, sinabi ni Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña na idinaan sa negotiated small value procurement ang naturang mga kontrata na nagkakahalaga ng halos 7 hanggang 8 milyong piso. Dagdag pa ni Sopeña, hindi trabaho ng kanilang opisina na alamin kung legal o illegal dahil technical administrator ng procurement portal ang kanilang pangunahing trabaho. Sinita ni Senator Judge Raffy Tulfo ang posibleng conflict of interest dahil pinayagan ng GenCorp na sumali sa public bidding kahit sinasabing part owner ang Vice Presidente.
1: Hindi natuloy ang sana'y pagtestigo ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial ng ating si Vice President Sara Duterte kahapon. Ipinasabihan ng impeachment court si Mayor Duterte para sumalang sa witness stand sa ikalawang article of impeachment o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sa ipinadalang sulat sa impeachment court, humingi ng karagdagang panahon ng alkalde para kompletuhin ang pangangalap ng mga dokumento ang hiningi ng korte. Inaasahang matutuloy ang pagtestigo ni Mayor Duterte ngayong araw o kaya naman ay bukas.
3: Umapila ang House Prosecution Team ng patas na pagpapatupad ng sub-judice rule o ang patakarang nagbabawal sa prosecution, defense at mga senator judge at talakayin ang merito ng kaso sa labas ng Senate Impeachment Court. Kasunod ito ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na mistulang sarsuela ang kinakaharap ng impeachment trial. Para kay Prosecution Team Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., pag-atake sa integridad ng korte ang pahayag ni VP Sara na hindi lang umano isang beses na nangyari. Hiniling din ni House Prosecutor Joel Chua ang patas sa pagtrato ng impeachment court matapos maglabas ng show cause order. Kina Tolosa at kay House Prosecutor Terry Ridon, nauna nang iginit ni Presiding Court Francis Escudero na sakop din ng sub-judice rule ang respondent sa impeachment trial si VP Sara. Ngayong araw, nakarap nang ilabas ng impeachment court ang desisyon hinggil sa umano'y posibleng paglabag din na Ridon at Tolosa sa sub-judice rule.
1: Oras natin, 4:34 na madaling araw, tiniyak ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na patuloy ang mga programa ng pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga paaralan mula sa karahasan. Sa kanyang talumpati sa Pasay City, ibinida ng Pangulo ang mga hakbang ng gobyerno gaya ng pagkuha ng 10,000 school counselors at associates. Git ng Pangulo, nakalulungkot ang mga insidente sa school violence na naganap o naganap kamakailan lang. Samantala, pinuri naman ni Marcos Jr. ang mga guro, estudyante at mga paaralang lumahok sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Hinimok sila ng Pangulo na abutin ang unang pwesto sa PISA.

0: Sa Cagayan, mga kargador na trap sa balon. Isa ang patay, dalawa naman ang nasagip. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Cagayan at hindi Cesar Galassi. Cesar.
1: Isa ang nasawi habang dalawang trabahador ang nasagip matapos matrap sa balon. Ang mga ito sa Barangay Balzain, Tugaygaraw City, Cagayan noong Lunes, Setyembre 28. Ayon sa mga otoridad, posibleng nawalan ng supply ng oxygen ng tatlo habang nagtatrabaho sa balon. Agad na rumisponde ang Coast Guard District Northeastern Luzon Quick Response Team katuwang ang Coast Guard Nursing Service Unit, Bureau of Fire Protection, mga opisyal ng barangay at iba pang responder. Matagumpay na nailabas mula sa balon ng dalawang individual at agad na binigyan ng paunang lunas. Samantala, hindi na naisalba ang ikatlong biktima na natagpuang wala ng malay. Idineklara itong dead on arrival ng doktor. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis sa pangyayari. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi. Sa Albay, Binatilyo, nagligtas sa nalunod na kasintahan, tinangay ng agos, patay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince.
2: Nasawi ang isang 17-anyos na binatilyo matapos tangkayang iligtas ang nalunod na 20-anyos na girlfriend sa ilog ng Barangay Malubago, Daraga Albay, hapon ng Lunes, Setyembre 28. Ayon sa mga nakakita sa insidente, sabay na nagtungo ang magkasintahan sa ilog upang maligo. Ngunit kinalaunan, nalunod umano ang dalaga. Sumaklolo agad ang binatilyo, ngunit sa kasawiang palad, hindi ito marunong lumangoy at napunta pa sa malalim na bahagi ng ilog at lumubog. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Municipal Disaster Reduction and Management Office, Daraga at PNP upang magsagawa ng search mission. Quarry area ang ilog kaya malabo ang tubig, pero hindi kalaunan ay natagpuan din ang katawan ng biktima. Sinubukan itong i-revive at agad na dinala sa ospital, subalit idineklarang dead on arrival. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar. 4:37 na madaling araw, abangan po sabi pagbabalik. Denise Cornejo at Cedric Lee, hindi kagad makakalaya ayon sa Bucor. At boserong estudyante, inireklamo ng negosyante ng Koreana. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape.
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Good morning!

0: 9:40 na po na madaling araw. Nagaya ng petisyon para makapagpiyansa ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder ni Romualdez kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 7.44 billion pesos na kickback sa flood control projects. Itinakda ang pagdinig sa petisyon tuwing Lunes, Martes at Huwebes simula October 12 hanggang November 12. Umaasa ang spokesperson ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo na pagbibigyan ng bail petition dahil sa mga umano'y gawa-gawang aligasyon laban sa dating speaker. Nagsubmit na rin ng paliwanag ang kampo ni Romualdez kung bakit hindi dapat masuspinde sa pagkakongresista sa gitna ng kinakaharap na kaso. Nauna na naghain ng not guilty plea sa kaso si Romualdez na nakakulong ngayon sa New Quezon City Jail sa Payatas. Bago inilipat sa New QC Jail, na-confine muna sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan at Philippine General Hospital si Romualdez dahil sa ilang sakit tulad ng hypertension at diabetes.
1: Hindi pa agad makalalaya sina Denise Cornejo at Cedric Lee sa kabila ng utos ng Court of Appeals na palayain sila. Ayon sa Bureau of Corrections, hinihintay pa ang entry of judgment mula sa Court of Appeals at Certificate of No Pending Case mula sa Taguig Regional Trial Court. Unang napatunayang guilty ng Taguig RTC Branch 153 ang dalawa sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng aktor na si Vong Navarro at hinatulan ng parusang reklusyon perpetua. Pero ibinaba ng appellate court sa grave coercion ang kanilang kaso na may sentensyang 6 na buwan hanggang 3 taon at sinabing na pagsilbihan na nila ito dahil sa good conduct time allowance. Gayunpaman, nagsisilbi pa ang dalawa ng hiwalay na parusa para sa isa pang kaso ng grave coercion. Samantala, pag-aaralan ng kampo ni Vong Navarro ang mga legal na hakbang na maaari nilang gawin.
0: Sa Muntinlupa naman, nahaharap sa reklamo ang isang estudyante matapos mamboso ng negosyanteng Koreana sa barangay Putatan. Kwento ng biktima, pumasok sa loob ng tindahan ng suspect at ng panggap na customer. Habang inihanda na ang order nito, binangga umano siya sa likod at nakitang kinukuhanan ng litrato ng kanyang maselang bahagi. Nakumpirma ito sa CCTV at nai-report na sa barangay habang dinila rin ang kaso sa Women and Children Protection Unit ng Muntinlupa Police. Naharap ang suspect sa reklamo ang paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009.
1: Maglibit partner na nagbebenta ng lupa at tinambangan sa Ilocos Sur. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni April Rafales. April.
2: Sa ospital ang 56 anyos na babae matapos pagbabarilin sa Zone 5, Bantay, Ilocos Sur umaga ng Lunes. Sumasailalim naman sa operasyon ang kanyang 41 anyos na live-in partner habang nasa maayos na kondisyon na ang kanilang driver. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, kagagaling lamang sa opisina ng Land Registration Authority ng biktimang babae ng pagbabarilin matapos sumakay sa SUV kung saan naroon din ang kanyang live-in partner at driver. Lumalabas sa pagsisiyasat na may 2 motorsiklong sumunod sa sasakyan at pinagbabaril ang mga biktima. Narekobre sa crime scene ang ilang basyo ng caliber 45. Nagsasagawa ng backtracking ng mga CCTV ang pulisya. Ang mag-live-in partner ay mga broker ng mga ibinebentang lupa sa Ilocos Sur na isa sa mga anggulong sinisilip ng mga otoridad sa kaso. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
1: Thank you, April.
0: Sa Negros Oriental, suspect sa pagpatay sa isang barangay, kapitan, arestado. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Oriental. Hatid ni Romeo Subaldo. Romeo.
3: Arestado sa kanyang pinagtatrabahuan sa Bacolod City ang suspect sa pagpatay sa isang barangay kapitan sa Negros Oriental noong nakaraang Linggo. Ayon kay Negros Oriental Police Provincial Office Acting Provincial Director, Police Colonel Jonathan Abelia, positibong kinilala ng nakakita sa insidente ang 32 anyos na suspect na siya mismo ang bumaril sa punong barangay ng barangay Kansumandig sa bayan ng La Libertad sa Negros Oriental na si Dennis Himpayan. Ayon sa PNP, isa itong crime of passion dahil love triangle ang motibo sa krimen. Base sa kanilang investigasyon, wala rin itong kinalaman sa hindi matutuloy na barangay elections o politika. Huwebes ng umaga nang pinagbabaril ang biktima habang sakay sa kanyang motorsiklo po uwi. Dinala ng suspect sa La Libertad PNP at mahaharap sa kasong murder. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
0: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
1: Arestado ang umano'y tatlong drug pusher matapos maulihan ng mga shabu na nagkakalaga ng halos 800,000 piso sa magkakahiwalay na buybust operation sa Dasmariñas City. Sa barangay San Esteban, nakumpiska kay alias Bunny ang 83.82 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 354,000 pesos. Sa barangay San Isidro Labrador 1 naman, natimbog ang dalawa pang suspect na nahulihan ng 56.73 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 385,000 pesos. Nahulihan din ng mga suspect ng baril at mga bala. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng mga suspect.
0: Kalsada sa Oriental Occidental Mindoro, pwede nang daanan ng mga motorista. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Oriental Mindoro at hindi Radyo Patrol, Noel Alamar. Kuyang Noel.
4: Muling binuksan sa mga motorista ang bahagi ng Abra de Ilog, Puerto Galera Road sa Sitio Lukutan, Barangay Udalo, matapos ang clearing operations. Ang nasabing kalsada ang nag-uugnay sa Oriental at Occidental Mindoro. Nilinis ang DPWH Mimaropa at mga local disaster response team mula sa dalawang bayan ng mga debris matapos ang malawakang landslide at rockfall na humarang sa kalsada ng kasagsagan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa kabila nito, tinayuhan ng mga motorista na mag-ingat dahil sa patuloy na panganib ng pagguho at pagbagsak ng mga bato. Mahigpit din ang paalaala ng DPWH sa publiko na iwasang dumaan sa lugar kapag malakas ang ulan dahil sa posibleng soil erosion at pagbagsak ng mga bato. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
1: Noel Alamar.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM.
1: Sa Camarines Sur, SUV ng Araro ng meat stall at bahay, isa patay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Vince Villar. Vince!
6: Dead on arrival sa ospital ang isang meat vendor habang sugatan ang isa pang kasama matapos araruhin ng isang SUV ang kanyang tindahan at katabing bahay sa Barangay San Ramon, Pamplona, Camarines Sur, Lunes ng umaga si Tsyembre 28. Sa ulat ni Police Captain Israel Banaag, OIC ng Pamplona Municipal Police Station, galing Maynila ang SUV at patungo sana ng Naga City. Nakaramdam umano ang driver ng antok kaya naganap sana ito ng mapaparadahan. Hindi pa man nakakalayo, nakatulog na umano ang driver. Tumawid sa kabilang linya at dumiretso sa meat stall at mga kabahayan. Nagnegatibo naman sa alcohol ang driver nang sumailalim sa field sobriety test at breath analyzer. Inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa driver. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
0: 448. At sa aming muling pagbabalik, death toll sa lumubog na barko sa Indonesia umabot na sa 66.
1: At sa Sports Philippines o Team Philippines, pasok na sa finals ng women's doubles ng sepak takraw sa Asian Games. Yan ang mga pambalita sa muling pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 4. Kape, kape, kape!
5: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Money, money, money! Ito na!
8: May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
9: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
10: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Radyo Patrol! Balita!

0: mga kapamilya at kaserbisyo na naghahanda ng umalis ng bahay para pumasok sa trabaho at eskwela, alamin po natin yung sitwasyon dyan po sa North Avenue Station ng MRT3. Ano po si Radyo Patrol Rowan Cueto? Rowan!
1: Good morning, Steve at Robert. Nandito ko ngayon sa North Avenue Station ng MRT3. Nagsimula na nga magpapasok ng mga pasero dito sa istasyon banda nga 4:20 ng umaga, habang umalis naman ang unang train pad ng 4:30 ng umaga. Sa ngayon, maluwag pa ang istasyon at wala pang pila ng mga pasahero. Mabilis din ang mga nakakasakay ang mga pasahero dahil ito ang unang istasyon ng MRT3 para sa mga biyaheng southbound o patungong Pasay City. Ayon sa gwardiya na nakapanayam ng Radyo Patrol, kada 10 minuto ang pagitan ng alis ng mga tren. Karaniwan umanong kakaunti pa ang mga pasahero sa mga ganitong oras, pero pagsapit ng rush hour, yan, asahan na ang dagsa ng mga pasahero, lalo na kung papasok, lalo na yung mga papasok ng trabaho o eskwelahan. Samantala, Robert at Steve, banayan naman ang daloy ng trapiko sa parehong southbound at northbound days ng EDSA. Paalala naman sa mga motorista, kung ang inyong plaka ay nagtatapos sa 3 at 4, ipatutupad ang number coding mamayang alas 7 hanggang alas 10 po ng umaga. Sa ngayon, maaliwalas ang panahon dito sa North Avenue at wala tayong nararanasang pag-ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Mga balita sa labas ng bansa.
3: Sa labas ng bansa, nanindigan ng Iran na negosasyon ang susi para matuldukan ang halos isang taon digmaan sa Middle East. Ito'y matapos ibasura ni US President Donald Trump ang panukala ng Iran na magbibigay daan para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ayon kay Iranian Foreign Ministry, ang mga inilatag na kondisyon para muling buksan ang Strait of Hormuz ay katulad ng nilalaman ng Memorandum of Understanding na nilagdaan ng Amerika at Iran noong Hulyo. Hihintayin ng Iran ang opisyal na pahayag ng Amerika sa kanilang panukala dahil kadalasan anilang pabago-bago ng pahayag si Trump. Samantala, 66 na ang kumpirmadong patay sa paglubog ng Virgo Transport 8 sa Java, Indonesia noong September 13. Pahirapan ang paghahanap sa halos 70 pang nawawala dahil sa oil spill mula sa lumubog na barko at lalim ng dagat. Mahigit 100 na nakaligtas sa insidente.
0: Balita! Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
4: anong latest?
5: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Kinumpirma ni Bella Padilla na hiwalay na sila ng tech CEO na si Martin Tan. Sabi ng aktres sa kanyang Instagram post na nagkasundo silang dalawa sa hiwalayan matapos ang ilang buwang relasyon. Hindi idinitali ni Bella ang dahilan ng breakup, pero inamin siya ang nagdesisyong makipaghiwalay. Nagpasalamat naman siya sa kanilang naging samahan. Sa iba pa nating chika sa umaga, muling nanguna sa North American box office ang Avengers Endgame na muling ipinalabas sa mga sinihan bilang promotion para sa susunod na pelikula ng franchise. Hawak nito ang second highest grossing film record matapos kumita ng $2.8 billion. Nitong weekend, umabot sa $26 million ang kita nito sa North America, habang nasa $86 million ang global total. Susunod na aabangan ang Avengers Doomsday na ipalalabas sa mga sinihan sa December 18. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Maraming salamat, Erica Balmes.
2: Sports Balita.
3: Pinay tennis star Alex Ayala umabante sa quarterfinals ng Asian Games Women's Singles Tennis. Yan at iba pang sports balita yatid ang ating big man ng DZMM with a big heart, tantalizing eyes, beautiful smile, and snowman, soft skin. At snowman ng DZMM na si Alfred Zalde. Alfred, good morning!
6: Good morning! Good morning, Robert and Steve, para sa ating balitang sports. Nanalo ang Pilipinas ng karagdagang 2 bronze medal sa 28 Asian Games sa Japan. Sinukbit ng Team Philippines ang bronze medal sa men's regu ng sepak takraw event. Nakuha rin ng Team Cebol Pilipinas ang bronze medal sa Honor of Kings ng Asian Games Esports. Samantala, pasok na sa finals ng Sepak Takraw Women's Doubles ang Team Philippines. Tinalo ng koponanin na Nelly J. Ceylon, Abigail Senegbuhan at Jean Marie Sicalit ang Laos sa score na 15-12 at 15-10 sa semifinals. Target ng mga Pinay na makuha ang gold medal kontra Vietnam. At sa tennis, winalis si Pinay tennis star at number 1 seed Alex Ayala ang nakalabang Thai player para makapasok sa quarterfinals ng women's single event ng Asian Games. Makakalaban ni Ayala sa quarterfinals ang Taiwanese na si Joanna Garland.
4: At yun!
6: Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
3: Yun, si Alfred! Yun, Alfred! Santa Alfred! Good
0: morning! Thank you! 4:58 na po ng madaling araw. Magandang umaga kay Ryota Takashi. Magandang umaga po Sir Robert Steve. Shoutout po kay Darwin Cirilio Cabalan, Mirius Cirilio Cabalan. Magandang morning po mula po yan sa Malabon,
3: Malabon
0: City.
3: Ay, kumusta po kayo dyan sa Malabon? Ito ng pansit Malabon.
0: Sarap naman
3: sarap, ng pansit, sarap, pansit Malabon talaga.
0: Mabango, mabango partner.
3: Tsaka gusto ko may ano, may chicharon, ayan, may konting pusta.
0: Tsaka ko yung mamasa-masa.
3: Correct.
0: Yung basang pansit.
3: Basta mabango
0: pansit
3: siya,
0: bato.
3: Masarap. Yung amoy pa lang niya,
0: sa may pansit bato sa Nagata yun, ano?
3: Saan? Quezon, pansit bato, bato. Bato? Pansit yung bato. Yung nilalagyan ng suka, something. Yes, yes, ano po sa perfect. Quezon meron yun.
0: Sarap na, no? Kay Dia Bri, maganda morning din po. Happy birthday kay Jade Rodriguez. Happy kay Renz Bagayawa, maganda morning mula sa Paranaque po yan. Kay Greg Mihia ng Kalibo, Aklan. Kay Alden Fortuno ng Binyan City sa Laguna. Kay Tita Nona Damian, magandang morning po, balita alas 4. Kay Sarah from Los Angeles, California. Kay Maggie De Manzana ng Makati City. Kay Tita Lina Hope. Kay Lirena Pascual, kape-kape-kape. Kay Elsie Balian Florentine. Kay Cher Diaz, Nanay Ineng ng Cabuyo City, Laguna. Kay Tatay Johnny at Nanay Linda Raz. Good morning po kay Sir Alvin Capocian. Lagi po nakikinig Monday to Sunday mula sa San Jose Las Navas, Northern Samar. Kay Alex Faustino, Mary Jane Briones at Vincula. Happy Tuesday po kay Romeo Valderrama, Sir Zosimo Gasmin, kay Mary Phillips, kay Beth Mercado. Good morning kay Socorro Laarne Edurice, kay Leonard Jeffrey ng Australia, kay Shaina Abad. Good morning po ha, kay Luis Cruz. Magandang morning po.
3: At syempre, batiin ko lang ng happy birthday. Happy birthday po sa bigating kong kaibigan.
0: Oy,
3: sa bigating namin kaibigan mula dyan sa Lord's Baptism Parish. Mm-hmm. Sa Candaba, Pampanga, kay Calvin Klein Gamboa II. Happy birthday, Kels!
0: Happy
3: Mabuhay
0: birthday!
3: Ka.
0: Pinababati pala ni Doc Luis Cruz si ang kanyang third born, Kuya Gerard Gabriel Cruz. Happy birthday po mula po yan kay Engineer pala, Luis Cruz.
3: 5 o'clock.
0: Hoy, eksakto alas 5 na po na madaling araw. Susunod na ang pasada balita.
3: Sino?
0: Kasama sina Datu, Johnson, Manabat at Christian.
3: Oh, ano ba? Anong bagong tawag mo kay Christian?
0: Your source.
3: Hindi, may bagong tawag.
0: Ano bang tawag?
3: Ay, pag off the record, ay pag off mic, kahit kinasabi mo, pag ngayong nandyan, ayaw ko sa tawagin
0: ano
3: mo sa
0: tawag
3: bagong
0: Christian?
3: Tawag mo. Anyways, mag-iingat.
0: Bye-bye.
3: Bye.
0: See you tomorrow.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.

0: Ang oras, 5:02 ng umaga.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: TZMM número 1 sa aksyon. Pasada Balita.
1: Magandang umaga, Pilipinas! September 29, 2026, araw po ng Martes. 87 days bago po ang araw ng Pasko. Gising bangon, kapamilya! Narito naman po isang edisyon ng programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores. Kasama po si Johnson Manabat. Sa oras na 5:03, narito po ang ating mga headlines.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Sa mga mainit na balita ngayon, mainit at maalinsangang panahon patuloy na mararanasan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Uulan naman dahil sa Intertropical Convergence Zone. Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba, presyo ng LPG bababa rin bukas. Mahigit 50 baril ni Vice President Sara Duterte at mister na si Man Scarpio ibinunyag sa impeachment trial. Davao City Mayor Baste Duterte, posibleng humarap sa paglilites mamaya. Research vessel ng China namataan sa karagatang sakop ng Batanes. Signal ng barko na detect sa bahagi ng Papua New Guinea. Sa Metro Pasada, 4 sugatan sa rumble sa basketball game sa Maynila. Muli, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Tututo po kayo dito sa DZMM. Ako po si Christian Yosores. At sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Sa lagay muna ng panahon, patuloy na mararanasan ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Pero asahan pa rin ang localized thunderstorms sa hapon at gabi, kabilang na rito sa Metro Manila. Apektado naman ang Intertropical Convergence Zone ang Palawan. Gayun din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil dito, asahan ang pag-ulan lalo na sa Central Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin po natin ang iba pang detalye sa lagay ng panahon kasama si Ma'am Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Good morning, ma'am!
2: Magandang umaga din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Christian. Magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update, yes po, malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayon dulot ng Intertropical Convergence Zone. At inaasahan din po natin, magtutuloy-tuloy din po ito hanggang sa mga susunod na araw at kung saan nakikita din po natin hihina rin naman po itong ating Intertropical Convergence Zone at kaya bumansa natin sa mga susunod na araw ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po muna, latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Ma'am Chanel, ang tanong ng karamihan, magpapatuloy na ba itong magandang panahon na ito na although mayroong mga pag-ulan pero mas kakaunti na lang?
2: Yes po, inaasahan po na yun, nasa transition na rin po tayo. So, mahina na po talaga yung ating southwest monsoon at posible na rin po tayo sa mga susunod na araw mag-announce na rin po ng pagtatapos ng ating habagat.
1: Opo, pero hindi pa naman po agad magpapasok ng amihan season?
2: Sa ngayon po, hindi pa naman po.
1: Okay po. Ma'am Chanel, maraming salamat at ingat.
2: Din po.
1: Si Ma'am Chanel Dominguez mula sa Pag-asa.
0: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita! TZMM Numero 1 sa aksyon!
1: Muling isinailalim sa Yellow Alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng mahigit isang oras ang Yellow Alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6:40 ng gabi. Unsa dito ng pagpalya ng 33 na planta habang 15 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Patuloy na nararanasan ang red at yellow alert sa kabila ng pangako ng Department of Energy na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid noong September 21.
0: Pasada Balita!
1: Sa iba pang balita sa oras na 5:08, inaasahang haharap si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ngayong araw para tumistigo sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kahapon sana haharap ang alkalde pero humiling ng panahon para makumpleto ang hinihinging dokumento ng impeachment court. Inaasahang tetestigo si Mayor Baste Duterte sa koneksyon sa kumpanyang GenCorp Industries na kabilang sa mga nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni VP Sara. Nauna nang ibinunyag ni PhilJEPS Division Chief Rendel Osopeña na hindi dumaan sa public bidding ang 11 kontratang iginawad ng lokal na pamahalaan ng Davao City sa GenCorp. Sa interjection, kinesyon ng mga Senator Judge ang posibleng conflict of interest dahil nakakuha ng kontrata ang kumpanyang konektado kay VP Sara sa lokal na pamahalaan kung saan nakaupong alkalde ang kapatid. Natuklasan naman ang, sa pagtestigo ni Major Joe Rexon Sanggalang ng PNP Firearms and Explosives Office na may 51 barel si VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio na nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong piso. Sinasabing hindi nakasaad ang mga pag-aaring barel sa SALE na mag-asawa. Nagpaliwanag naman si Manila Congressman Benny Abante kung bakit siya nakatulog sa kasagsagan ng impeachment trial. Naka-shades pa eh. Ayon sa kongresista, nakatulog siya dahil sa tanong ng mga defense lawyers. Mayon may palusot. Nauna nang silita ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagtulog ni Abante habang nakasalang sa cross-examination si Sopeña.
3: Oras, alas 5:00 ng umaga, mga kapamilya, sa ibababong mga balita. Nagbigay ang impeachment court ng stern warning o babala kay House Prosecutor Terry Ridon kaugnay ng sub judice rule o pagtalakay ng merito ng kaso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpalabas ng show cause order ang impeachment court laban kay Ridon at private prosecutor Benjamin Tolosa Jr. dahil sa paglabag na konektado sa hindi tinukoy na panayam ngayong buwan. Sa tugon sa show cause order, nanindigan si Ridon na wala silang intensyong impluensyahan ang desisyon ng Senator Judges pero dapat ding suruin ang pahayag ni VP Sara na mistulang inaatake ang integridad ng korte. Sa kautusan, ikinonsidera ng impeachment court ang argumento ni Ridon pero pinayuhang mag-ingat sa pahayag na may kaugnayan sa ebidensya at kung paano ito sumusuporta sa posisyon ng prosecution. Nilinaw din ni Ridon na hindi katumbas ng first offense ang babala ng impeachment court at nangakong mag-iingat sa mga pahayag kapag ipinapaliwanag sa publiko ang proseso ng impeachment. Reprimand o verbal admonition ang parusa sa unang paglabag habang 30,000 pesos na multa sa ikalawang paglabag. Sa ngayon, hinihintay pa ang desisyon ng impeachment court sa paliwanag ni Tolosa.
1: Bineberipika ng NBI ang akusasyong tumanggap si Vice President Sara Duterte ng bilyon-bilyong pisong halaga ng pera mula sa nagpakilalang dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Kasunod ito ng pahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. na nagpadala siya ng maletang may pera kay VP Sara. Gayun din kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte, anin sunod sa utos ni Velasco at misis na si Rowena. Ayon kay Gracioso, halos 2 bilyong piso ang naipadala niyang pera para sa vice-presidente. Sinasabing mahigit 10 beses nagdala si Gracioso ng maletang may pera kay VP Sara simula 2018 hanggang 2020. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na iimbitahan ang magkapatid na Duterte at mag-asawang Velasco para magpaliwanag, lalo't masyado pang maaga para paniwalaan ang akusasyon ni Gracioso. Maaari namang kasuhan ng perjury si Gracioso kung hindi mapatutunayan ang mga akusasyon. Nauna nang kinumpirma ng PNP na itinalaga bilang security detail ni Velasco si Gracioso na sinuspinde at na-demote bago masibak sa serbisyo noong September 11 dahil sa 3 kaso ng grave misconduct. Kahapon pumunta sa NBI si Gracioso para maghain ng sinumpaang salaysay at magpakita ng larawang magpapatunay sa akusasyon. Hinamon din ni Gracioso sina VP Sara at Velasco na sumailalim sa lie detector test. Nauna nang iginiit ni VP Sara na hindi niya kilala si Gracioso at nanindigang hindi siya tumanggap ng anumang pera.
0: Pasada Balita!
3: Sigurado naman si DPWH Secretary Vince Dizon na may mali at irregularidad sa isang proyekto sa Taguig City. Taliwas ito sa unang pahayag ng Kalihim na walang peking proyekto sa lungsod na baluarte ng mga Kaitano. Matatanda ang kinwestiyon ni Senador Panfilo Lacson ng DPWH sa proyekto sa Taguig, pero naduklasan ang coordinates halos 600 kilometers ang layo sa Leyte. Contractor ng proyekto ang St. Timothy Construction na pag-aari ng mag-asawang Sara at Curly Discaya. Pero ayon kay Dizon, dapat munang iwasang bumuo ng konklusyon sa proyekto habang umuusad ang investigasyon. Nauna nang nagbabala si Lacson na maaaring may maharap na criminal liability si Dizon kung may tanggang cover-up sa anomalya.
1: Umirit na makapagpiansa sa kasong plunder si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng sinasabing pagtanggap ng kongresista ng mahigit 7 bilyong pisong kickback sa flood control projects. Itinakda ang pagdinig ng Sandigan Bayan sa bail petition simula October 12 hanggang November 12. Umaasa ang tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo na pagbibigyan ang hiling na makapagpiansa dahil gawa-gawa lang umano ang aligasyon laban sa kongresista. Nagsumite na ng paliwanag ang kampo ni Romualdez kung bakit hindi siya dapat masuspinde bilang kongresista. Nauna na naghain ng not guilty plea sa kaso ang kongresistang nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas.
3: Alas 5.15 po ng umaga. Sinampahan ng reklamang graft sa Office of the Ombudsman si Laguna Governor Sol Aragones. Kaugnay ito ng sinasabing irregularidad sa libreng review center classes sa mga kukuha ng civil service examination. Sa reklamo, hindi sumailalim sa proper bidding at procurement process ang Professional Review Hub Program. Ayon sa isa sa mga complainants na si Provincial Board Member Lorenzo Zuniga Jr., ilang benepisyaryo ang nakatanggap ng mahigit 15,000 pesos kahit nagsumite ng peking diploma at hindi rin dumalo sa review program. Sinasabing 11.5 million pesos ang inilaang pondo ng lokal na pamahalaan sa programa, pero hindi nakasaad sa inaprubahang kasunduan ang halaga ng ibabaya sa review center. Noong nakaraang taon pa iniimbestigahan ng programa dahil pahirapan ang pagkuha ng dokumento sa provincial government. Sa pahayag, iginit ni Aragones na layon lang ng reklamong sirain ang kanyang reputasyon. Nakatakdang magpalabas ang lokal na pamahalaan ng pahayag kapag natanggap na ang kopya ng reklamo.
0: Pasada Balita DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: 5:16 ang ating oras. Gising bangon ka pamilya. Pasadaan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita Probinsya.
1: Patay ang 56 na taong gulang na babae matapos tambangan sa Bantay, Ilocos Sur. Sa investigasyon, sakay ng SUV ang biktima kasama ang live-in partner ng pagbabarili ng mga gunmen. Namatay sa ospital ang biktima habang nagpapagaling pa ang kanyang karelasyon. Ang ibinebentang lupa ng mga biktima ang iniimbestigahang motibo sa krimen.
3: Samantala, isang patay matapos araruhin ng SUV ang tindahan at katabing bahay sa bayan ng Pamplona. Papunta sana ng Naga City ang SUV nang makatulog ang driver kaya lumipat sa kabilang linya ng kalsada saka dumiretso sa meat stall at bahay. Dead on arrival sa ospital ang tindero ng karne habang nasugatan ang kanyang katrabaho. Negatibo sa alak ang driver na naharap sa patong-patong na kaso.
1: Sa Cagayan, isa ang patay matapos matrap sa balon sa Tuguegarao City. Hinihinalang nawala ng supply ng oxygen ang biktima at dalawang kasamahan habang nagtatrabaho sa loob ng balon. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang nailigtas ang dalawa niyang kasamahan. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
3: Albay po naman, patay ang 17 taong gulang na binatilyo matapos iligtas ang nobyang nalunod sa ilog sa bayan ng Daraga. Naliligo ang dalawa nang mapunta sa malalim na bahagi na ang nobya kaya sinagip ng biktimang hindi marunong lumangoy. Tumagal pa ng ilang minuto bago nakita ang biktimang idiniklarang dead on arrival sa ospital.
1: Sa Pawitan, Itawi, nasamsam ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng sabu sa bahay ng Bonggawa. Nagsagawa muna ng by-bust operation pero nagpaputok ng baril ang 6 na suspect kaya nakatakas sakay ng 2 speedboat. Sinasabing galing Malaysia ang nakumpiskang kontrabandong nakasalid sa Chinese bag. Naaresto naman sa follow-up operation ang isa sa mga suspect habang tinutugis pa ang kanyang mga kasabwat.
3: Samantala, 2 timbog sa ilegal na baril sa Zambales at Bataan. Balita hatid ni Radyo Patrol Rod Izon. Go Rod!
4: Good morning! 2 lalaki ang magkahiwalay na arestado ng pulisya sa Zambales at Bataan dahil sa paglabag sa mga batas kaugnay ng baril. Sa San Felipe, Zambales, 2 baril at 8 bala ang nasamsam sa isinagawang search warrant operation sa Barangay Peria. Nakumpiskang isang improvised shotgun, isang kalibre 38 revolver at mga bala. Sinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant mula sa RTC IBA Zambales kaugnay ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, sa Maribelas, Bataan, isang armadong lalaki ang naaresto matapos umanong maglabas ng baril at takutin ng isang babaeng floor manager dahil sa hindi pagbabayad ng inumin. Nakumpiska sa suspect ang Glock 17.9mm pistol, magazine at 13 bala. Wala rin umano itong naipakitang lisensya at permit to carry. Naharap ang suspect sa kasong grave threat at paglabag sa Republic Act 10591. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Izon.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa Istretta. DZMM, numero uno sa aksyon. Pasada Balita.
1: Hoy, gising bangon ka pamilya ang ating oras, Kuyang Jay.
3: Alas 5:20.

0: anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita. Pasada Balita.
1: Nagbabalik po ang programang Pasada Balita sa oras na 5:23. Kuha tayo ng report mula sa mga Radyo Patrol. Presyo ng ilang gulay bumaba sa Paco Market sa Maynila. Naroon po si Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, good morning!
2: Good morning, Christian at Jay. May ilang gulay sa Paco Market na bumaba ang presyo kabilang sayote, pechay bagyo at sigarilyas. Ang sayote, 90 pesos na lang kada kilo mula 120 pesos. Pechay bagyo, 200 pesos mula 240, habang sigarilyas, 180 pesos mula 300 pesos kada kilo. Bumaba rin ang presyo ng kalabasa sa 60 pesos mula 70 pesos, bawang sa 150 pesos mula 160 pesos, at patatas mula 160 pesos ngayon ay 150 pesos na lamang. Ang cauliflower, 300 pesos mula 330 pesos, habang ang repolyo, 180 pesos mula 200 pesos kada kilo. Samantala, bumaba rin ang presyo ng ilang karne. Ang kasim, pigay at pork chop ay 300 pesos na lang kada kilo mula 320 pesos. Pata, 280 pesos mula 290 pesos. Habang ang liempo, 360 pesos mula 380 pesos. Ang manok naman, nasa 220 pesos kada kilo. At para sa ating recipe, ginisang ampalaya ang pwedeng ihanda. Isang simple at abot, kayang ulam. Kailangan lang na ampalaya na nasa 160 pesos kada kilo sa Paco Market o 140 pesos kung gayat-gayat na ang bibilhin. Kasama rin ang bawang na 150 pesos, sibuyas na 100 pesos at kamatis na 120 pesos ang kada kilo. Panghuli, itlog na 8 piso ang isang piraso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roen Cueto.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Balik tayo sa iba pang mga balita matapos ang tatlong sunod na dagdag presyo. Makinig po mga mamang tsuper, bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga. Sa anunsyo ng Department of Energy, 7 pesos and 57 centavos ang rollback sa diesel, habang 24 centavos sa gasolina at 5 pesos and 85 centavos sa kerosene. Punto nito ng bahagyang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa tatlong linggong oil price hike, mahigit 18 pesos ang itinaasa kada litro ng diesel, habang mahigit 15 pesos sa gasolina simula noong September 8. Posible namang makaapekto sa presyuhan sa susunod na linggo ang pagbasura ni US President Donald Trump sa panukala ng Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz at bantang pag-atake ng Iran laban sa Estados Unidos. Bukod sa petrolyo, bababa rin ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG bukas. Kasunod ito ng pagsuspende ni Pangulong Marcos sa excise tax sa kerosene at LPG noong Biyernes. 3 piso ang rollback ng Regasco, nakatumbas ng maigit 33 peso sa kada regular na tangke. Pero ayon sa Regasco, may inaasahang dagdag presyo sa unang linggo ng Oktubre na maglalaro sa 10 hanggang 15 pesos kada kilo o maigit 100 piso kada regular na tangke. Ino naman ng Department of Energy na wala pang katiyakang papalo ng hanggang 15 pesos ang dagdag presyo sa Sabado o sa Linggo.
3: Para naman po doon sa mga mahilig gumala, mag-book ng mga flights, pakinggan po ninyo ito ha. Tataas ang pamasahe sa eroplano sa Oktubre dahil sa pagmahal ng fuel surcharge. Ang fuel surcharge ay sinisingil ng mga airline sa pasahero para makabawi sa gasto sa pagbili ng jet fuel. Mula po level 14, itataas sa level 17 ang fuel surcharge. Simula po yan October 1 hanggang October 15. Katumbas ito ng 559 pesos hanggang 1,635 pesos sa domestic flights, habang mahigit 1,800 pesos hanggang mahigit 13,700 pesos sa international flights po naman. Kailangan magsumite ng aplikasyon ng mga airlines sa Civil Aeronautics Board bago magpatupad ng adjusted fuel surcharge.
1: Hindi na itinuloy ng grupong manibela ang tigil pasada hanggang bukas. Kahapon, nagsagawa ng transport strike ang grupo kasama ang ilang driver ng TNVS, UV Express at motorcycle taxi riders. Panawagan nila ang pagbasura sa excise tax sa gasolina at diesel. Gayun din ang 2 pisong dagdag pasahe. Nauna nang ipinatupad ang taas pasahe sa pampublikong sasakyan, kabilang na ang pisong dagdag sa minimum fare sa traditional jeep at 2 piso sa modern jeep. Dahil dito, 14 pesos na ang pamasahe sa traditional na jeep mula sa 13 pesos, habang 15 pesos sa modern jeep mula sa 13 pesos. Pero ang grupong piston, tuloy ang 2 araw na tigil pasada hanggang bukas. Patuloy na hiling ng grupo ang pagbasura sa all the regulation law, pagtanggal ng excise tax at value added tax sa petrolyo, at pagbaba ng presyo ng diesel sa 55 pesos kada litro. Magpapakalat naman ang NCRPO ng mga pulis sa ilang lugar sa Metro Manila para matiyak ang seguridad sa pagkilos.
3: Alas ito! Alas 5:29 po ng umaga, alamin po natin ang latest kung kayo po ay sasakay sa EDSA Bus Carousel. Alamin natin dahil si Radyo Patrol Zeus Legazpi nagbabantay po dyan ng katutok para po matulungan kayo kung kayo po ba'y magmamadali o magre-relak-relak lang. Go ahead, Radyo Patrol Zeus Legazpi.
2: Good morning, Jay at Christian. Tama ka, relak-relak muna, no? Dahil para sa mga pasahero ng EDSA Bus Carousel, pangkalahatan pang maluwag sa mga istasyon ng naturang bus kaninang madaling araw o ngayong madaling araw, batay sa pag-ikot natin yan kanina. Partikular yan sa istasyon ng Quezon Avenue hanggang Guadalupe sa Makati. Mangilang-ilan pa lamang yung naabutan nating nakapila, no? Habang sunod-sunod naman yung pagdating ng mga bus patungo sa magkabilang direksyon ng EDSA. Sa lagay naman ng traffic, mabilis yung naging biyahe na

0: ng tigil pasada ng grupong Piston. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zuzle Gaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Zuzle Gaspi.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: 5:31 AM.
3: Namataan ang si Kuyang Jay muna.
1: Ayan. Dapat nang maramdaman sa susunod na payday ang 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na dapat ding isama sa kwenta ng dagdag sahod ang 13th month pay ng mga manggagawa. Sabado, ipinatupad ang wage order number 28 habang nakabinbin sa korte ang wage order number 27 o 85 pesos na taas sahod. August 13, nagpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage order number 27 base sa petisyon ng Redicon Trading at R2 Builders.
3: Namataan ang research vessel ng China sa karagatang sakop ng Batanes. Nagpapatrolya ang eroplano ng Philippine Coast Guard nang makita ang Chinese research vessel. Tatlong beses nagpadala ng radio challenge ang Coast Guard pero hindi sumagot ang barko ng China. Batay sa Automatic Identification System o AIS data, umalis ang research vessel ng China noong September 21 at pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kahapon ng umaga. Pero nakita ang signal ng barko ng China sa Papua New Guinea sa halip na sa Batanes. Sinabi ni Coast Guard Spokesman for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela na nagsasagawa ng tinatawag na AIS spoofing ang Chinese government para marito ang mga otoridad sa lokasyon ng barko. Ito ang unang pagkakataong nakita ang research vessel ng China na kaya mag-survey sa subsea cable. Babahala naman ang lokal na pamahalaan ng Batanes sa paglapit ng mga dayuhang barko sa karagatan. Inupakan din ng mga ibatan ang pahayag ng mga Chinese scholar na pag-aari ng China ang Batanes.
1: Alas 5:33 po ng umaga. Alamin po naman natin ang daloy ng traffic sa ilang mga lansangan sa Quezon City. Iahatid po yan ni Radyo Patrol Nico Magsig. Go, Nico!
4: Magaan pa ang daloy ng trafiko sa habaan ng Mindanao Avenue dito yan sa Quezon City sa mga oras na ito, kung saan mahihinto lang yung mga sasakyan sa mga stoplight sa kanto yan ng Tandang Sora at Congressional Avenue. Kapag kumaliwa naman ang mga motorista sa Tandang Sora kung binabaybay nila itong Mindanao Avenue, no, ay maluwag pa din ang traffic papuntang kanto naman ng Visayas Avenue. Pero dito na magkakaroon ng bahagyang pagbagal. Bahagya lang naman, pagbagal ng traffic dahil sa mga sasakyang nanggagaling sa mga U-turn slot patungong Elliptical Road. Moving pa rin naman ang daloy ng traffic o kaya hindi pa maaantala ang mga biyahe sa mga oras na ito. Magkakaroon na naman ng pagbagal ng traffic sa bahagi na yan ng Elliptical Road at kung sila ay patungo naman ng Commonwealth Avenue. So ayan ngayon ang sitwasyon ng traffic sa ilang lansangan dito sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Nico Magsik at DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Nico Magsik.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Sa iba pong detalye na ating mga nagbabagang balita, sinuspinde ng 3 buwan ang lisensya ng driver ng pickup na nagvideo sa naaksidenteng motorcycle rider sa EDSA Caloocan. Sa viral video na inupload mismo ng driver na si Ferdinand Rojas, sinabi nitong nakahihinayang na hindi pa namatay ang naaksidenteng rider. Abay talaga! Binura ni Rojas ang video pero kumalat na sa social media at binatikos ng netizens. Depensa ni Rojas, nadala lang siya ng emosyon dahil sa matinding traffic na itinulot ng aksidente. Nakausap na rin niya ang sumemblang na rider at inalok ng tulong. Pero ayon sa rider na si John Owen Perez, hindi pa humihingi ng paumanhin si Rojas. Pinaharap ang pickup driver sa Land Transportation Office sa Biyernes para magpaliwanag.
3: Pero kasi dapat hindi mo na pinost, di ba?
1: Oo nga, medyo makilapit mo nga yung ulo.
3: Kung meron kang thoughts, sarilihin mo na lang, huwag mo na i-post, hindi ba? Magdadamay ka pa. Ay,
1: pambihira naman. Ano ba na nagwi-wish kayo ng hindi maganda sa inyong kapwa?
3: Wag, bad yun. Sinuspin din naman ang 9 na pungaraw ang lisensya ng motoristang sangkot sa hit and run sa Lapu-Lapu City sa Cebu. September 27,

0: Naglalakad ang tatlong biktima sa gilid ng kalsada nang salpukin ng kotse. Sa imbestigasyon, tinangkang mag-overtake ng kotse sa tricycle. Kaya nabangga ang mga biktima kabilang ang 8 taong gulang na bata. Pero imbes na huminto, humarurot pa ang kotse at tumakas. Nasugatan ang mga biktima habang natukoy na ang pagkakakilanlan ng driver at rehistradong may-ari ng kotseng pinaharap sa Land Transportation Office para magpaliwanag. Nakaalarma na rin ang sasakyan habang umuusad ang imbestigasyon.
1: Sa Maynila po naman, 4 sugatan sa rambulan sa basketball game sa Tondo. Sinasabing nagkainitan sa laro ang isang menor de edad at SK Kagawad habang sumugod din ang lalaki may hawak na patalim. Sinubukang umawat ng off-duty na pulis at mistulang na headlock ang isang menor de edad. Naharap sa reklamo ang pulis at SK Kagawad na sangkot sa insidente.
0: Report mula sa Radyo Patrol, alamin naman po natin ang lagay at sitwasyon ng trapiko sa kahabaan ng Quezon Avenue. Rumoronda na si Radyo Patrol, Trisha Lindo. Good morning, Trish.
2: Good morning, Kristen at Jay. Asahan pang maluwag na daloy ng trapiko sa magkabilang bahagi ng Quezon Avenue. Wala pang build-up ng mga sakyan sa mga papuntang C3 at Via Araneta. Ngayon din kung dadaan ng underpass, lagpas sa Santo Domingo Church. Magtutuloy-tuloy ang usad hanggang sa Welcome Rotonda, rutang Espanya Boulevard. Sa kabila ng tigil pasada ng isang transport group ngayong Martes, wala pa naman tayong napapansin na kumpul ng pasahero na stranded sa mga dinaanan nating kalsada sa Maynila, kagaya na lamang sa Espanya Boulevard hanggang sa Recto Menjola. Samantala sa mga magpapakarga mamayang alas 6, sa isang big player na gasolinahan sa Quezon Avenue, nasa 87 pesos at 50 centavos pa ang regular gasoline, habang mula 102 pesos at 50 centavos ay inaasahang bababa ito sa 95 pesos at 50 centavos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: 5:38, alam nyo na yan, gising-bango na kapamilya. Yung mga magpapakarga po ng gasolina mamayang alas 6, aba, gumayak na po kayo. At bago po mag alas 6 ay nakapila na sana sa mga gasolinahan para maabutan yung pagpapalit. Mas mababa ngayon, di ba Kuya Jay?
1: Ang baga ka, tanda ko.
0: Oo, mas mababa ngayon, 7 pesos,
1: 7 pesos
0: ang tapyas sa diesel, 24 centavos sa gasolina at mahigit 5 piso naman ang tapyas sa kerosene. Lahat po ay pababa. Lahat po ay spaghetting pababa. Kaya pwede kayong mag-relak-relak dyan sa mga nangungonsumi po sa pagpapakarga ng petrolyo, lalong-lalo na po yung mga PUB drivers natin, pwedeng makahinga ng maluwag kahit papaano. Ano po, kaya gising bango na po. At sa mga papasok din sa kanilang mga trabaho at eskwelahan, good morning.
1: Baka may mga nakakalimutan kayo, lumabas kayo ng inyong mga tahanan, ha? Okay na kayo, nandoon na kayo sa kalahati nung inyong nilalakad o kaya idinadrive, nakalimutan ninyo yung inyong cellphone.
0: Parang ako kanina, naiwan ko pa yung susi ng unit, buti na alala ko. Bago ko malak ang pinto.
1: Cellphone, wallet, susi, yan yung
0: mga essentials. Mga importante, mahalaga. Good morning po sa mahigit 24,000 viewers namin ngayong Tuesday morning.
1: Karami. Ah, abay talaga naman.
0: Good morning po sa inyo. Happy, happy Tuesday morning. Samahan niyo po kami hanggang 6 a.m. at sa mga programa mamaya. Pati na tayo ng mabilis, Kuyang Jay, sa mga maaga nanonood sa atin, gaya ni Sir Ryan ng Pasig, good morning. Si Sir Zosie Magasmi ng Pampanga at si Ma'am Nona Damian, good morning.
1: Sige, pag may nakita ko, hahanap ako.
0: Habol pa, oo.
1: Bubuklatin ko lang.
0: Si Kuya Frank Maribay din ng New York. Bumabati rin sa atin at kanyang kapatid dyan sa Florida, sa Amerika. Good morning. Si Jude Socrates sa Amerika din. Magandang umaga. At pati na rin sila Ma'am Sara Concepcion at Ma'am Elsie Balion Florentin. Magandang umaga po. Pagbati rin kina Ma'am Ellie Trinidad dyan sa Santa Ana, Maynila. Pati na rin po ang mga Tagalipa, Batangas. Good morning sa mga Tagalipa, Batangas. Magandang araw.
1: Sige, i-generalize ko na lang yung mga taga Cavite, yung
0: yan,
1: mga taga Laguna.
0: Mga kabayan natin.
1: Yung mga kabayan, yung mga taga Batangas. Morning, good morning, good. Tuloy-tuloy lamang po sa pakikinig dito pa rin po sa DZMM Radio Patrol sa 30, DZMM Teleradio. Para po magabayan namin kayo, ha, sa inyong pag-alis sa inyong mga tahanan ngayong umagang ito. Especially meron po tayong inaasang pagtigil pasada na pangungunahan naman ng grupong pisto. So hayaan po ninyo ang mga radio patrol natin na magbigay gabay po sa inyo kung kayo'y aalis at sasakay sa mga jeep. Teka, meron pa ba kayo masasakyan? Kinakailangan po bang maaga na umalis? O hindi pa? O kinakailangan todo-todo aga?
0: Bigyan nyo rin po kami ng update kasi nga meron pang transfer strike ang piston eh. May nawala ang manibela pero meron pa rin po magtitigil pasad. Baka lang po may mahirapang sumakay. Mag-text po kayo sa amin. 09-19278-3000. Sa oras na 5:41, makinig po kayo.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
0: Makinig po yung mga mahilig umabsent. O yung mga matagal na pong hindi pumapasok sa trabaho. Dahil Kuyang JP nagmulta ang lalaking empleyado ng Municipal Water Company sa Spain na 6 na taon nang hindi pumapasok sa trabaho. Pero ito ang catch. Natuklas ang hindi pumapasok si Joaquin Garcia na wastewater treatment plant nang hanapin ng supervisor dahil gagawaran sana siya ng service award para sa 20 taon sa kumpanya nang matuklas ang hindi na pumapasok pero natatanggap pa rin ang buo ang sahod.
1: But
0: sounds familiar. Sounds familiar. Parang may ganyan din sa Senado.
1: Teka.
0: Depensa ni Joaquin, palagi siyang binubuli ng mga katrabaho kaya hindi na siya pumapasok. Nagsampa ng reklamo ang kumpanya at pinagbulta si Joaquin ng 27,000 euros o halos 2 milyong piso. Nakalaman, may award ka na sana, namultahan ka pa ng mahigit 2 milyong piso. Saklap naman nun. Pero shout out doon sa mga katrabaho din. Diba, kung meron ganun palang nararanasan sa trabaho, baka kailangan din i-address yun, PMJ.
1: Oo, kailangan din minsan. Pero nagtataka ako, paano niya nagawa na 6 na taon?
0: At paano hindi nalaman ng kumpanya?
1: Hindi nalaman ng, bibigyan pa ng award. baka naman ano, siguro baka naka-duty siya dito somewhere, hindi sa mismong opisina. Pero
0: field office parang ganun.
1: Tama nga naman, kakaiba talaga yung balita. Isipin mo, hindi nalaman Abay, nasaan si ano? Anong pangalan? Nasaan
0: si Joaquin.
1: Oo. Nasaan si Joaquin?
0: Saan si Joaquin?
1: Natin ang award. Dahil, anong ang...
0: 20 years.
1: 20 years in service.
0: Pero, minus 6 pala.
1: Nasaan? Ay, teka, bigyan natin ang award. 20. Teka, nasaan pala si
0: Joaquin?
1: Wala. Ha? Ah, wala. Baka
0: hindi
1: absent
0: pala lang. Nalaman.
1: Nung chinek yung attendance, abay, 6 years na pala.
0: O baka naman naka-work from home.
1: O baka naman work from home. Baka may mga ganun. Tama nga naman. O. Pero, yung valido yung ano, yung dahilan ni Joaquin dahil kung
0: binuli
1: siya nabubuli. Pero may mga ano naman, may mga paraan. Kung kayo po yung nakakaranas ng mga ganyan, may mga paraan. Ang mahalaga po dyan, maikwento po ninyo kung kanino man na may, kung hindi naman eksperto, kaibigan, para magawa ng paraan, ano?
0: At magkatiwalaan din siguro ang mga boss sa opisina. Kung meron man kayong problema, kung kayang ma-address o ma-resolve sa kanilang level, para hindi naman din magresulta sa apekto naman sa inyong trabaho. Hindi po ba? Alam niya na yan. Yan po mga kapamilya, ang ating kakaibalita, ang tampok ngayong Martes ng umaga.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
2: Pasada balita!
0: Mga mamang chuper ng mga taxi, makinig po kayo ha. Dahil sa amin pong pagbabalik, pag-uusapan pa rin po natin yung epekto po nung paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Although bababa ngayong araw, pero kasama rin po kasi ang mga taxi doon sa mga magbebenepisyo po dito sa ipinatupad na dagdag pamasahe. Itinaas po sa 65 pesos yung flag down rate para po sa mga regular na taxi. Kasabay nga po niyan ay bababa ang presyo ng petrolyo ngayong araw. Ano ba ang benefit nito para sa ating mga taxi drivers at para po sa ating mga commuter na tumatangkilik po ng taxi? Sali po kayo sa aming talakayan dahil makakasama po namin mamaya ang Regional Chairman ng Manila Taxi and Regional Association o ang MANRA. Oras natin, Kuyang Jay.
1: Alas 5:45 po ng umaga.
0: Magbabalik po kami.
2: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Basta AM, DZMM! Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
4: Money, money, money!
2: Eto na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
4: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Papasada na! Pasada balita!

0: 5:47, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin po Christian Yusores at si Kuyang Jay Dones. Sa dakong po ito po ay pag-uusapan po natin yun nga pong ipinatupad na adjustment sa pamasahe, pati na rin po itong panibagong rollback naman sa presyo ng petrolyo. Ano po ang epekto nito para sa ating mga taxi driver at operator? Kasama po natin ang Regional Chairman ng Manila Taxi and Regional Association o ang MANTRA, si Sir Samuel Ramos Jr. Sir, good morning po, Christian at Jay sa DZMM.
1: Good morning po.
2: Yes, good morning po, Kuya Jay at Kuya Christian.
0: Opo, simulan po natin ang talakayan dito po sa adjustment po sa presyo ng petrolyo. May rollback ngayong araw, Sir Samuel. Ano ho ang benepisyo nito kung meron man po para sa ating mga taxi driver?
2: Sa mga sahanay po ng taxi driver ay nagpapasalamat po kami sa pamahalaan at dininig yung aming petisyon. Ang dinagdag po sa aming pong plug down ay 65 at nananatili pa rin yung 2 pesos per minutes at 13.50 per kilometer. Ngayon po, ang aming pong mga kasamahang mga taxi driver at mga operator ay nakukulangan dito. Ang nais sana namin ay yung per minute, dahil po dito po sa NCR ay dama po natin yung napakahabang traffic. Nauubos po yung gasolina sa pamamasada. Ilan po naman sa aming mga kasama sa Cagayan de Oro, sa Davao at sa Cebu at dito po sa Bicol Region ay sangayon naman, subalit yung nangyayari po na pagbaba, pagtaas, kakarampot po yung pagbaba, yung pagtaas po napakalaki.
0: Opo. So, Sir Samuel, itong 7 pesos na rollback ngayon sa diesel, pati na adjustment sa kerosene at gasolina, para ho sa inyo mababa pa ho ito kumpara ho doon sa itinataas na presyo.
2: Noon po, yung amin pong plug down, 47 pa lang po yung kada 5 taon po yung pagkataas ng aming pong pagkakalibrate nitong mga metro. Gusto ko lang pong linawin at itanong, ito pong pagkataas ba na ito ay kasama po yung electric vehicle o yung hybrid? Kasi po, nagkakaroon po ng tanungan, tunggalian po nung kakayahan kaalaman doon sa driver at pasahero. Sinabi po, taxi, ito po naman kaya po nagtaas dahil po sa fuel. At doon pong mga taxi po natin ay may tatlong kategorya, yung regular, yung puti, yung pong airport taxi, at po yung premium, yung kulay itim. Yung po sana ay ilinaw po natin at tanungin. Kami naman po sa hanay po ng mga regular taxi ay sumusuporta dito po sa EBDALO o Electric Vehicle Industry Development Act, yung transition from fuel to electric. Kaya lang, ang hinihiling namin ay sana mapakinggan kami ng pamahalaan na tingnan din po yung sitwasyon noong mga electric at saka nito pong mga ISO, itong internal combustion engine.
1: Sir, nabanggit nyo kanina na ang hiling ninyo ay magkaroon din ng dagdag sa per minute. Magkano po ba ang umiiral ngayon, sir? At ano yung presyo na hiling ninyo sana na madagdag?
2: Sa per minute po kasi matagal na po yan. Yung waiting time o per minute ay 2 piso, tapos 13.50 per kilometer. So sana ang hiniling namin ay kung per kilometer ay dagdagan po ng piso at dagdagan din po ng piso per minute. Kasi po marami po namang mga commuters o pasahero po na tumatangkilig sa taxi. E talaga po pinaghihintay kami at talagang sa haba po ng traffic, nauubos po yung gasolina kung kayo po nagdadrive.
1: Kumakain din no? Kumakain din ng gasolina.
2: Opo.
1: Opo. Opo. Sana naman ay, sige, ito dudulog din po natin yan para makarating po sa mga kinauukulan, ha?
2: Opo, maraming salamat po sa pasada.
1: Ang sentimiento po ng mga taxi drivers is nationwide, ganito po sana kung kumaari magkaroon ng mga changes sa increase ng per minute at yung paglilinaw dun sa kung ito po ba ay kasama sa hybrid na mga sasakyan.
2: Opo, yung hybrid po tsaka yung electric. Kasi po Hindi na po namin kinakalibrate, naglabas na lang po sila, nakikita naman natin sa social media, sa Facebook. Pero po may ni-release po sa amin na copy na 65, yung pong ilalagay sa likod ng upuan ng driver.
0: Mm-mm. Opo. Ito po bang 65 pesos na pag-angat po ng flag down rate? Ito po ay provisional, hindi po ba, Sir Samuel?
2: Opo, opo. Temporary lang po yan. Provisional po lang yan. At hiwalay pa po yan sa ano, ha? Sa taxi na merong apps. Hindi po sinusunod po yung metro, kundi po yung apps.
0: Mm-mm.
2: Kasi ito po ay marami naman po, hindi ko nabanggitin. Basta pangunang taxi po kasi namin ngayon, eh, may mga apps na rin po.
0: Opo. Ano po ba yung original po na hiling natin sa ating petisyon? Kasi sabi po, dinidinig pa ito ng LTFRB eh.
2: Katulong po namin ang National Public Transport Coalition, NPTC, si President Ariel Lim, nakapalo po ang mantra dyan, at ilang mga grupo ng mga taxi organization sa bawat region at province. Ang hiling po namin, silang ayun na naman po, dinagdagan po yung flag down. Hiniling po namin na yung per minute at saka yung per kilometer, dagdagan din po.
0: Opo, at yun po yung nakabinbin pa ngayon sa LTFRB na hinihintay po natin yung final na desisyon.
2: Yes po, opo, opo.
0: Opo, gaano kaaga po sana na ma-actionan ito ng LTFRB kasi nga po, ngayon may rollback. Pero hindi natin alam kung next week tataas po ulit ang presyo ng petrolyo.
2: Eh, lagi naman pong ganyan eh. Pagkataas po nung isang linggo, bababa na naman sa susunod na linggo, tataas na naman po. Never naman po talagang bumaba yan, bumalik doon sa dating presyo eh.
1: Sir Samuel, humihingi po kayo ng dagdag per minute at meron ding dagdag sa fare sa flag down rate, pero I'm sure yung mga kababayan nating mga mananakay po ninyo o yung mga pasahero medyo magre-react din po dahil kung kung madadagdagan yung nadagdagan yung flag down, madadagdagan yung per minute, eh medyo baka a-ride na rin sila, no? Baka meron kayong nais na ipahatid na mensahe dahil na-realize naman natin medyo mahirap talaga ang buhay, eh pero sila na mga sumasakay po sa mga taxi, eh medyo hirap din po. Ano po ang masasabi po ninyo, panawagan or mensahe?
2: Ganito po, humihingi kami ng pangunawa sa mga commuter o tumatangkilik ng taxi. Batid naman po namin na ang sumasakay dyan ay may kakayahan o nasa middle class. At karamihan po sumasakay ngayon, na mo-monitor ko po at ako po nagda-drive din. Eh, minsan po apat po sila, minsan po sumasabay na lang po sila dyan at nagtutulong-tulong na lang. Hindi naman namin sila inuulo-ulo eh. Talagang plug down po talaga at inuunawa po namin yung mga pasahero na sumasakay. Ngayon po, unawain din po natin, nakikita naman pag nadadaan kayo ng gasolinahan, nakikita po yung karatula, no, kung gano'n nakataas na po yung diesel, yung gasolina, yung unleaded. Nakikita po nila, kaya pag may sakay nga po ako, sinasabi ko, Mama, Sir, unawaan na lang po tayo. Eh, kami po, dito na kami kumukuha ng ikinabubukay. Subalit, hindi na po yung kita nakagaya noong dati na nakakauwi pa po kami ng 500. Ngayon po, isa 10 hours o 12 hours eh 300, o masaya na kami pag kami nagbibigay ng tip at nagpapasalamat kami sa nakakaunawa naman ng mga pasahero na tumatangkilik sa taxi.
0: Opo, yun nga po ang itatanong ko rin sana, Sir Samuel, kung magkano po ba ang nagiging take home pa ngayon ng mga taxi driver natin, lalo na kung yung mga nagba-boundary pa, yung mga gumagastos sa pamasa petrolyo, sa kanilang pagkain. Sabi niyo mga around 300 pesos na lang in a day ang nate-take home po ng mga driver natin.
2: Oo po, at humihinto na lang po talaga kami dahil wala na po, pag nag-ikot ka, mauubos lang po yung gasolina mo, kaya mamomonitor po ninyo sa mga mall o sa mga establishment at ilang kagaya ng PITX. Makikita nyo po ang haba po ng pila ng mga taxi at tinitiis na lang po namin yan kaysa wala at maubos yung pong gasolina.
0: Hmm. Pero kung masususpende po ang excise tax sa diesel, sa tingin po ba ninyo makakapagpagaan din po ito sa buhay ng mga driver natin? Kasi yun din po ang panawagan ng ilang mga transport groups eh. Bukod po dito sa mga fuel subsidy na ibinibigay, pati yung taas pasahe, ang hiling pa rin po ng iba ay suspendihin po yung excise tax sa diesel.
2: Malaking bagay po yan kung matutuloy. Eh, kasama po ako ng iba't ibang grupo katulad po ng Manibela at Piston at ilan pa na nasa loob po ng National Public Transport Coalition. Subalit na obserbahan po namin sa tagal ko po nakikipaglaban, USAD chairman pa po ako, ay yung ugnay sa matalyasan ng mga driver, nasyan pa ako sa Freedom from Death Coalition, wala po nangyayari. Kaya ngayon sinuportahan na lang po namin itong ibidalo, itong Electric Vehicle Industry Development Act. Ang hiling na lang namin sa gobyerno ay tulungan kami na isubsidy yung pandown nitong mga bagong electric vehicle at bigyan ng prioridad itong mga lehitimong taxi driver o may maliliit na operator para po tangkilikin itong mga electric vehicle upang aming pong kita ay madagdagan naman po, kasi pagkat ang kumikita po rito ay lahat naman po kami alam namin ay mga gasolinahan.
0: Alright po. Sir Samuel, maraming salamat po sa kwentuhan at pagbibigay po ng paliwanag sa panig po ng mga taxi. Ingat po at salamat.
1: Maraming salamat po.
2: Salamat po, Sir Jay at Christian, at maraming salamat po sa Pasada Balita sa DZMM at napakinggan po yung mga taxi driver sa buong Pilipinas.
0: Maraming salamat din po. Si Sir Samuel Ramos Jr., ang Regional Chairman ng Manila Taxi and Regional Association o ang MANTRA. 5:58 ang ating oras.
3: Pasada Balita.
0: Balikan po natin ang mga headlines. May init at maalinsangang panahon, patuloy na mararanasan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Uulanin naman dahil sa Intertropical Convergence Zone.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba, presyo ng LPG bababa rin bukas.
0: Mahigit 50 barel ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Man Scarpio ibinunyag sa impeachment trial. Davao City Mayor Baste Duterte posibleng humarap sa paglilites mamaya.
1: Research vessel ng China na mataan sa karagatang sakop ng Batanes, signal ng barko na detect sa bahagi ng Papua New Guinea.
0: At sa Metro Pasada, 4 sugatan sa Rumble sa basketball game sa Maynila.
3: Pasada Balita.
0: Muli maraming salamat kapamilya sa pagsama sa amin ngayong Martes na umaga. Bukas po ulit 5 to 6 a.m. dito lamang po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Christian Yusores.
1: At sa pangalan po ni Daddy Johnson Manabat, ako po ang inyong Abang Lingkod, si Jay Dones.
0: Salamat kuyang Jay.
1: Salamat kuyang Christian. O, yung cellphone ha? Baka nakalimutan.
0: Ito po ang programa ang Pasada Balita. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin L. Chico. Ingat po kapamilya.
1: Ingat.
0: Bye. Good evening.

0: Ayolah Sira. 601 Gising na, bangun na!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: It's a Tuesday! I choose to be happy today. Bakbala na si Lord. Basta happy lang tayo, ha? Mr. Gising reporting in the morning. Narito na po mga may init na balita ngayong Martes, Day 31 ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Bagay. Matapos ang tatlong sunod na dagdag preso, ibinatupad na po ang rollback sa presyo naman ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Department of Energy, 7 pesos and 57 centavos ang rollback dapat sa diesel, habang 24 centavos naman sa gasolina at 5 pesos and 85 centavos sa kerosene. Busod pa rin po ito ng bagyang pagupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, dahil ilang araw na po, may isang linggo na, na wala pong palitan ng airstrikes dyan sa Middle East. Sa tatlong linggong oil price hike, mahigit 18 pesos pong itanaas sa kada litro ng diesel, habang mahigit 15 pesos naman sa gasolina simula noong September 8. E posible namang nakaapekto sa presyuhan sa susunod na linggo o makaapekto sa presyuhan sa susunod na linggo ang pagbasura naman ni US President Donald Trump sa panukala ng Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz at bantang pag-atake naman ng Iran laban sa Estados Unidos. Bukod sa petrolyo, bababa rin po ang presyo sa liquefied o ng liquefied petroleum gas o LPG bukas. Kasunod ito ng pagsuspinde ni Pangulong Marcos ng excise tax sa kerosene at LPG noong Biyernes. 3 piso ang rollback ng Regasco na katumbas na mahigit 33 pesos sa kada regular na tangke. Pero aminado si Regasco President Arnel T na may nasampang dagdag presyo sa unang linggo ng Oktubre na maglalaro naman sa 10 hanggang 15 piso kada kilo o mahigit 100 piso kada regular na tangke. Ito po yung paghandaan po ninyo, hindi yung rollback, hindi yung pagtaas po pagdating ng mga October 3, October 4, October 5. Aba, masakit-sakit po yung dagdag presyo sa LPG. Oo, may rollback muna bago yung pagtaas, pero pag sinuma total, mas malaki po yung taas. Nalinaw ng Department of Energy na wala pang katiyakang papalungan ng hanggang 15 pesos ang dagdag presyo sa Sabado o Linggo.
3: Ugutin namin yan over the end of this month, September 30, tapos nanghihingi kami yan ang dalawang araw. Kasi after September 30, magsasubmit sila sa 1, magmi-meeting kami sa 2, kasi ma'am, nandun na yung computation namin.
0: Si Energy Director Attorney Rino Abad. Magandang umaga po sa 26,000 viewers po natin ngayon sa YouTube. Teka muna, linawin natin yung Shell po kasi, yung Shell, Petron, at saka ano po mang isang kumpanya na Unioil. Ayun, ini-round off po nila yung kwenta ng Department of Energy. Eh, yung kwenta po ng Department of Energy na sa halimbawa sa diesel ay sa gasolina, 24 centavos kada litro, di ba? Ay ginaya po yan talaga to the last centavo ng sea oil at saka ng petrogas. Eh, pero itong Shell, Petron at ano pa nga ba yung isa? Ah, pati Jetty. O Shell, Petron, Jetty, Unioil. Ang ginawa po nila ni round off po nila, kaya ang rollback po sa diesel ay nasa 30 centimos kada litro. Ang sa diesel naman ay 7 pesos and 60 centavos. At ang kerosene naman ay 5 pesos and 90 centavos. So mamaya pakihiwalay nyo yung rollback ng malalaki at ng mga maliliit na kumpanya ng langis. So pagamat sentimo lang po yan, eh pero kung 30 litro sa ikinarga mo, magmamatter na po yun. Kasi kung ang diferensya ay 5 sentimo, limbawa, times 30 na ngayon, kung 30 litro po ang ikinarga ninyo kada araw. Samantala, hindi na itinuloy ng grupong Manibela ang tigil pasada hanggang bukas. Kahapon, nagsagawa ng transport strike ng Manibela kasama ang mga grupo ng TNVS, UV Express at motorcycle taxi riders. Panawagan nila ang pagbasura ng excise tax sa gasolina at diesel, gayon din ang 2 pisong dagdag pasahe. Yung excise tax po sa diesel ay 6 na piso kada litro, with VAT hindi mahigit 6 na piso rin nga po yun. At yung sa gasolina naman po ay mahigit 10 piso, mga 10 something. Kasi nga po may kada kibot, may VAT, may value added tax. Isa pa po yan sa pwedeng silipin. Ano? Baka naman pansamantala, Mr. President, ay pwedeng kahit hatiin nyo po muna yung value added tax. Total, malaki-laki naman po ang nakabig ng gobyerno sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Paulit-ulit po nating sinasabi na ang value added tax nakabig ng gobyerno sa presyo ng produktong petrolyo ay lumalaki po habang tumataas ang presyo ng fuel. Ibig sabihin, isa sa nagiging tiba-tiba sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo ay ang gobyerno. Kasi ang value po ng 12% na value added tax ay mas mataas kumpara po noong bago magyera. O tinan nyo ha, presyo noon na 50 baya. I-times mo nga, yung dati 50 pesos lang yung gasolina, halimbawa, magkano ang 12%? 50 pesos, 50 times 0.12. Yun lang po ang value added tax ng gobyerno. Isang daan eh. So times mo yung 12 noon, 120 na yun. Hindi ho ba? O, dati ano, magkano? So kung 100 na ngayon times 12, ay hindi, 12 pesos pala. 12 pesos na dati, ay ngayon ang value added tax. Ibig sabihin sa kada karga nyo, yeah, hindi, 50 times 0.12. Ayan, so 6 pesos lang nung bago magyera ang kabig ng gobyerno sa VAT. Doon naglalaro, hindi naman sakto. Ngayon, 12 pesos na po, na doble ang kabig ng gobyerno sa kada litro ng binibili ninyong fuel. Nauna na ipinatupad ng taas pasahe sa pampublikong sasakyan, kabilang ng 1 pisong dagdag sa minimum fare ng traditional jeep at 2 piso naman sa modern jeep. Dahil dito, 14 pesos ng pamasahe sa traditional na jeep mula sa 13 pesos, habang 15 pesos naman sa modern jeep mula sa 13 piso. Pero ang grupong piston tuloy ang 2 araw na tigil pasada hanggang bukas. Patuloy naman ang hiling ng grupo na pagbasura sa Oil Regulation Law, pagtanggal ng excise tax at value added tax sa petrolyo, at pagbaba ng presyo ng diesel sa 55 piso kada litro.
2: Piso, ito ay tagumpay din ng laban ng ating mga driver, pero hindi sapat doon sa laking patong. Ano? Kung titingnan natin mula ng February hanggang sa kasalukuyan, ay umabot na ng 50 pesos yung pinatong sa diesel, at halos 1,000 per day yung nawawalang kita ng ating mga chopper.
0: Yan po si Piston President Modi Floranda. Ay magtataka rin po kayo, sabi paulit-ulit yung Oil Regulation Law Amendment. Hindi naman nangyayari, ano po. Inuuna pa ng mga mambabatas, ang ibang mga hindi ganong kaimportanteng batas. Ito, ang tagal na nito, matagal na po na nagsasabi, siguro taon na, na maraming mga mambabatas ang nagsasabi na kailangan amyendahan ang Oil Regulation Law, ang Electric Power Industry Reform Act, pero nuknukan po ng bagal. Eh kung itong nagpapahirap sa ating mga kababayan, hindi ba dapat mabilis pa sa alas 4 yung kilos ng mga mambabatas para na sa ganun, ang pinaka-root cause po ay na-actionan natin. Hindi po kung ano-anong pinagkakabalahan po natin, imbis na mga importanteng bagay na dikit po sa bituka ng mamamayan. O ito pang isa, tataas ang pamasahe sa eroplano sa Oktubre dahil sa pagmahal ng fuel surcharge. Galaw-galaw po sa lahat ng mga magbubuk, sa lahat po ng mga babiyahe at makakatiyumpaa kagaya ko. Ang fuel surcharge po ay sinisingil ng mga airline sa pasahero para makabawi sa gastos sa pagbili ng jet fuel. Mula level 14, itataas po sa level 17 ang fuel surcharge simula October 1 hanggang October 15. Umuubos sa atin ang Civil Aeronautics Board. Hindi sumagot? Sino bang nandyan? Si Arcilia? May kaibigan natin si si Attorney Arcilia. Tawagan mo nga si Attorney Arcilia. Alam ko si Arcilia pa rin na nandyan. Makisuyo tayo. Kasi baka napagod na ang daming trabaho ni Arcilia. O si Wirlo. Oy, Wirlo, Attorney Wirlo sa Modyo, maganda umaga sa iyo. O kung si Wirlo lang in charge diyan, sasagot ka agad diyan. Alam mo naman 'yan, ma. Explain ka agad. May problem ko hindi na si Wirlo ang in charge diyan eh, pero siya yung sa legal. Wirlo, makisuyo naman. Baka may pwedeng mag-explain diyan o sige, Kabigting. Ay, minessage ko si Kabigting, dead ma. Dead Macology, hindi sumagot kagabi ha. Mula sa level 14, itataas po sa level 17 ang fuel surcharge mula October 1 hanggang October 15. At tumas ito ng 559 pesos hanggang 1,500 o 1,635 pesos sa domestic flights, habang mahigit 1,800 pesos hanggang mahigit 13,000 pesos sa 13,700 pesos sa international flight. Buti na lang nakabook na ako. At least hindi na ako tataman. Litong increase po sa fuel surcharge, kailangan magsumiti ng aplikasyon ng airline sa Civil Aeronautics Board bago magpatupad po ng adjusted fuel surcharge. Ito po ang nirereklamo din ng land transport. Ano po yung mga jeepney, na mga taxi, mga bus. Tinan mo sa kanila, pahirapan taon bago po maibigay ang hirit nilang dagdag pasahe. Eh, pero sa aeroplano at sa barko, matik. Linggo lang yung inaantay. Eh, nandiyan kagad ang kanilang, hirit. Binibigay kagad. Bagamat hindi naman buo, pero meron kagad, ha? Standby Radio Patrol. Kung meron diyang nakatoka Radio Patrol sa gasolinano, unahin ko, ha? Meron, ha? Muling sinailalim po sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal na mahigit isang oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6:40 ng gabi. Lusod po ito ng pagpalya ng 33 planta habang 15 tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Mayong buntag kaninyong tanan. At baya, naka-ere pa ba tayo ng live sa ano, sa Cebu? Ano ba, dati live din yung ng DCMM, yung programa nating Gising Pilipinas dyan sa area po ng Central Visayas. Mayong buntag ganinyong tanan. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga Cebu, mga Bisayan, dako. Magandang umaga din sa lahat naman ng mga taga Bohol, lahat ng taga Central Visayas po, ipati natin. Asali na po ang mga taga Central Visayas. Hindi na yung Negros Oriental eh, kasi meron ng Negros Island Region. Apat yung Siquijor, nandun na rin sa Negros Island Region. Magandang umaga din po sa lahat ng mga taga Region 6, kung saan dati po ang Negros Occidental ay kasapi. Magandang mayong aga sa atalan ng mga taga Iloilo. May bugdaw na. Okay na, mamahaw na. Mamahaw po is kakain na ng almusal. Patuloy po nararanasan ng red at yellow alert sa kabila ng pangako ng Department of Energy na babalik sa normal lang sitwasyon sa Visayas grid noong September 21. Magandang umaga po sa lahat ng mga nasa X. O yan, ha, nauna ngayon yung X. Ha. Magandang umaga kay Ma'am Elsie Balion Florentine. Sabi niya, I choose to be happy too. Dahil malaki yung rollback sa diesel. Naku, Ma'am Elsie, huwag mo sabihing malaki. Marami na namang magagalit. And last time, nababash na naman ako. Natutuwa pa raw ako na 7 pesos yung increase. Eh, samantalang mahigit 18 yun. Hindi, tama naman. Ay, ibig ko lang sabihin is, ano bang gusto natin? Increase yung rollback. O pag may rollback, matuwa naman tayo kahit minsan, ha? Magandang umaga din sa napakasipag at napakatalino si Attorney Romy Makalintal. Attorney Romy Mac, good morning po. Ganun din si Marla Vergara at si Sarah Concepcion. Propunta muna natin si Zeus De Gaspi dahil dismayado po mga taxi driver sa Pasay City dahil ang rollback po sa gasolina ay kapranggot. Tanongin natin si Zeus. Kung dyan sa gasolinahan na pinunta niya ay 24 centavos o 30 centavos. 6 na sentimo yung diferensya. Magandang umaga sa iyo, Zeus!
4: Magandang umaga, Alvin. Ano? Pero yung mga nakausap nating taxi driver ay hindi gaanong kontento doon sa natamasang rollback sa gasolina ngayong araw. Napakamot na nga lang sila sa ulo nang nakapanem natin ngayong umaga nang malamang hindi lumagpas ng 50 centimos yung inaasam na rollback sa presyo ng gasolina. Umaabot ng 24 hanggang 50 centimos yung rollback sa gasolina ngayong araw. Dahil na mga driver, katiting yung bawat presyo pero malaki at sunod-sunod kung magtaas. Anila, kahit pa nagtaas ang pamasahe sa taxi, kakaunti naman na nila yung mga pasahero kaya pahirapan pa rin makabawi.
5: Hindi maabot ng piso. Tapos tataas bigla. Malaki.
6: Eh, kung hindi nga nagbawas ng boundary, kakaraya ko na rin ito eh. Buti nagbawas 50 eh.
7: So, magkano na ngayon ang boundary mo?
6: 550.
7: Ah, 600 dati?
6: 600, araw-araw.
7: Magkano na uwi mo? Magkano na uwi mo?
6: Hindi na makakawa, minsan pala na lang eh.
8: Wala tayong magagawa niya, eh, yun ang ano nila, decision. Wala rin, wala nga rin, wala kinikita, nagpupunta na sa kas, yung isa kay ipot-ipot kami.
0: Ano sabi, magkano raw kita?
4: Sabi nila, Alvin, na barya na lang daw yung kanilang naiuwi. Pero yung iba namang nakausap nating taxi driver, gaya nung nakapanayam nating si Jesus, sinabi eh, nagbawas naman ang boundary yung kanilang operator ng 50 pesos, kaya nadagdagan. Kanina, nung nakapanayam natin, hindi lang natin naisama doon sa ating nakuhang interview on video, ano, ay sinabi nila sa atin, umaabot ng 500 pesos yung kanilang naiuwi.
0: Maliit na yun. Average. Mm. Maliit na kasi ang minimum wage sa Metro Manila ngayon, starting nung Sabado, ano na, di ba? 700, magkano nga ba yun? 50, 55 ba? Tama ba ako?
4: Tama, Alvin, kasi yan yung nadagdagan yung ano, dahil sa wage order number 28, ano, yung nadagdagan ng 60 pesos.
0: Oh, tama, 70. Yung... So magkano yung rollback dyan? Sa ano bang gasolinahan ka nandyan?
4: Marami tayong inikutan na gasolinahan, Alvin. Inikutan natin ay Petron, Shell, Jetty. Yun yung mga inikutan natin. At kita natin, 0.30, no? 30 centimos yung rollback na nakita natin doon sa mga gasolinahan ng Petron at Shell. Gayun din sa Jetty.
0: Yung iba naman, 24. O, yung Sea Oil ata, 24.
4: Sea Oil, Alvin, ang alam natin, 24.
0: Tama, kaya nga, 24. Yung iba na, yung iba, actually, 6 na sentimo lang naman ang diferensya. Eh, pero ikako, kung 30 litros ang kinarga mo, magmamatter din yun, ha? Kasi 30 times 0.06 kagad yun. Kahit papano, may value pa rin, ano? Pero anyway, hindi mo ba napansin, ang diesel sa tatlo, ilan, apat, or tatlo mong pinuntahan na gasolinahan, wala na 100, ano?
4: Wala na, Alvin. Yung, ito nga, sa ating latest na presyo sa ating pag-iikot, no, batay dun sa adjustment kaninang alas 6, yung diesel, Alvin, yung presyo niyan, yung pinakamaliit na naikutan natin sa may bahagi ng Makapagal Boulevard, 94 pesos and 60 centavos. Habang yung pinakamataas na presyo na nakita natin ay 98 pesos and 20 centavos.
0: Tama, tama.
4: So, wala na sa 100.
0: Pero yung special na diesel, ang alam ko yung special na diesel ng Shell, yung V-Power nila, yung turbo ba yun? Ano bang tawag dun sa ano? Ayan, yung turbo diesel. Ay, hindi, yung turbo diesel ng Petron, 95 na lang.
4: V-Power.
0: O, V-Power yata. V-Power.
4: Oh. V-Power.
0: Magkano V-Power na diesel?
4: Yun ang nakita natin, nasa 102.
0: So may 100 plus 102, 103. Pero yung regular... Yung regular lang na diesel, wala na 100 lahat sa lahat ng pinuntahan mong gasolinahan.
4: Sa mga naikuta natin dito, Alvin, sa Makapagal Boulevard at dito sa may EDSA top dito nga sa Pasay City yan, wala na tayo nakitang lumagpas na 100 piso.
0: Ay, very good. Eh, magdasal tayo, Zeus, na hindi babawiin. Eh, kasi ganyan naman ang nangyayari naman nakaraan. Tuwan-tuwa tayo, tapos the next week, babawiin ang suma total, talo tayo dahil naka 18, may 18 pesos na yung tinaas sa last 3 weeks eh.
4: Eh, yun nga rin yung nasabi ng mga nakausap nating taxi driver. Kung ngayon ay nalilitan sila dun sa rollback sa gasolina, umaasalit sila na sa susunod na linggo, eh makabawi naman at malaki-laki yung maging rollback.
0: Ma, tama, gasolina naman sana. Kaya lang, hindi natin masabi ano magiging isip ng presidente ng Iran at ng presidente ng Amerika. Ang layo-layo sa atin, wala tayong kinalaman. Pero kasali tayo sa napektuhan, Zeus. Kaya wala tayong control kung ano magiging imported lahat yan eh.
4: Yun nga, yung narinig natin kanina, kahit yung mga nakausap nating taxi driver, pamilyar doon sa sitwasyon sa ibang bansa at ang palagi nila nasasabi sa atin, hindi lamang sila, kundi yung mga nakausap pa natin, yung mga nakaraang linggo, ang sinasabi, wala na tayo magagawa dahil nasa iba yung dagat yung mga pangyayaring nakaapekto sa presyo ng gasolina at diesel dito sa ating bansa.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Magandang umaga din kay Ma'am Grace San Mateo na pinapabati ng happy birthday to me. Uy, bigyan mo naman ng isang bagsak dyan si Ma'am Grace. Eh, loyalista natin ito eh. Happy birthday, Ma'am Grace San Mateo. Wala?
9: Happy birthday!
0: Parang delayed si George. Hoy, sinisitsitang kita kanina ha, habang papasok ako ng gate. Ba, hindi ako po inapansin. Huwag kang mag-earphone habang naglalakad sa kalsada. Hindi mo malala. Malay mo may nag-hurimentado doon, may nagwawala. Sino, sumisigaw na ako eh. O di kaya masagasaan ka. O bawal yan, huwag kang maganyan. Bawal manitsit. Hindi ako nanitsit. Sabi ko, Joris! Wala. Dead man, lakas ng bunganga ko. Kaya pag ganyan, huwag kayong mag-earphone habang naglalakad sa kalsada. Delikado po yan, ha? Birthday daw ni isa pang bagsak, Joris. Happy birthday, Grace San Mateo!
9: Happy birthday!
0: At sa brother-in-law niya na si Eddie San Mateo. Happy birthday! At ganun din, nagpapa-attendance check si na Ted Cua, si Kagawad Marlon Lason, na sana'y wala ng sakit, at si Paulo Balde ng Virac, Catanduanes. Punta natin si Ma'am Trisha. Ma'am Trisha Lindo, go!
10: Alvin, business as usual yung sitwasyon dito sa lungsod ng Maynila sa kabilang tigil pasada ng grupong Piston simula ngayong Martes. Sa kartilya ng katipunan dito sa Ermita kung saan karaniwang maraming pasahero ang bumababa at sumasakay. Ganitong oras na rush hour ay maraming consolidated jeep ang sumasalo sa mga pasahero. Bukod pa riyan, may mga UV Express at bus din ang dumadaan. Pansin natin na umaabot lamang ng minuto yung kanilang hinihintay bago makasakay at marami pa sa mga jeep, Alvin, ay maluwag sa loob. O hindi ganun kapuno yung mga pasahero. Kabilang sa mga rutang dumadaan at hindi apektado dito, Alvin, ay yung mga papuntang Cubao, papuntang Pier South, Baclaran, Blumentritt, Santa Cruz, Salao at iba pang lugar sa Quezon City. Kanina bago mag-alas 6, wala rin tayong namataan na stranded na pasahero sa Espanya Boulevard pati na sa Quiapo. Pangkalahatang maluwag rin yung daling ng trapiko mula Espanya Boulevard hanggang sa makarating sa Chate Avenue. Dito sa kinatatayuan ko sa Padre Burgos Avenue, Alvin, wala pang masalang volume ng mga sakyan para sa mga patungong TAF o kung rutang Karieto at pabalik ng Quiapo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: So ano ibig mo sabihin, Ma'am Trish, na hindi apektado ang mga pasahero ng tigil pasada ng Piston? O masyado pang maaga?
10: Mukhang ganun na nga, Alvin, no? Kasi simula nung baybayin natin yung Espanya bago 6 a.m. hanggang dito sa Padre Burgos, kung saan karaniwan maraming pasahero yung naghihintay. Sa ngayon, agad silang nakakasakay. Dun sa nakita rin natin kasing advisory, Alvin, ng Piston, para dun sa mga lugar dito sa Maynila, 7 a.m. pa yung nakita natin schedule ng kanilang protesta. Yung sinasabi rin ng dumadaan na mga jeepney driver dito, hihintayin nila kung around 7 a.m. ay may mga masastranded o may mga maipon na pasaherong hindi makakasakay. Alvin?
0: Kasi yung ibang mga driver dyan, namamasada muna saglit para kahit papano'y maikita, tapos magsisimula ang tumigil bandang alas 7. Baka ganun ang diskarte, Ma'am Trish.
10: O, posibleng ganun na, Alvin, yung strategy ng iba para may kitain na iikot muna sa umaga, tapos sa pagdating ng bago magtanghali, doon nasisimulan yung kanilang programa hanggang hapon na yan, Alvin. So, posible rin na baka maging pahirapan kung sakali ay yung hapon yung mga pauwi na pasahero, Alvin.
0: Tama, kung masyado pang maaga na para ma-conclude natin na walang epekto. Walang epekto sa ngayon kasi nagbobobyahe pa sila eh. At saka meron na nga taga-salo. Pero tingnan natin mamaya yung rush hour sa umaga, bandala 7. At saka yung rush hour sa gabi, bandala 5, alas 6, yung uwian ng ating mga kababayan. O doon natin sukatin kung talagang wala waipek ay yung tigil pasada nung Piston lang ba today o kasali pa rin Manibela?
10: Sa pagkakaalam ko, Alvin, kinall off na ng Manibela yung kanilang transport strike ngayong araw. So alam ko magpapusko lamang yung Piston hanggang bukas yan, Alvin.
0: Thank you, Ma'am Trish. Maraming salamat si Ma'am Trish Salindo. Sunod natin si Manong Rod Izon. May balita dyan sa Subic. Manong Rod, magandang umaga sa inyo, Manong Rod.
11: Good morning, Alvin. Umaasa ang Bureau of Customs, Port of Subic na mabilis na maresolba ang nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y smuggling na kinasasangkutan ng ilang tauhan ito. Ayon kay BOC Subic District Collector Jennifer Lagmay, Dapat munang hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon bago gumawa ng anumang konklusyon laban sa mga tauhang umunay sangkot sa muling pagbebenta ng mga smuggled na krudo at imported na manok. Katuwang ang BOC Central Office Investigation, ang National Bureau of Investigation. Nagsampa na rin ng kukulang reklamo sa Department of Justice. Samantala, ipinaliwanag ni Lagmay na gumagamit ang BOC ng risk-based at automated systems sa pagtukoy ng mga shipment na kailangang suriin dahil hindi umano kayang pisikal na inspeksyonin ang bawat kargamento. Sa kabila nito, sinabi ni Lagmay na nalampasan ng Port of Subic ang collection target nito ng halos 250 milyong piso noong nakalipas na buwan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Manong Rod Eason. Magandang umaga sa iyo, Ambassador Francis Chua. Magandang umaga po, sir. Ganon din si Richard Merck. Gising na gising na rin. Magandang umaga sa iyo, Richard Merck. Punta natin si Manong Noel Alamar dyan sa Calapan. Magandang umaga sa iyo, Noel.
12: Good morning, Alvin. Nagtaas ang pasahe ang mga ferry operator sa rutang Calapan, Batangas dahil sa pagtaas ang presyo ng petrolyo nito mga nakaraang linggo. Tulad halimbawa sa Starlet Ferries na tumaas ng 20.83% ang Roro Adult Fare mula 576 sa 696, habang 16.67% naman ang itinaas ng Fast Track Fare mula 720 sa 840. Tumaas din ang average ng 120 ang discounted fare para sa estudyante, bata, senior citizen at PWD. Ang mga sanggol na dating libre ay sinisingil na lang 60 pesos. Ayon sa mga operator, pangunahing dahilan ng fare high ang mataas sa presyo ng gasolina. Kabilang din sa nagpatupad ng bagong pasahe, ang Montenegro Shipping Line, Starlight Ferries, Starholt Shipping Line, Archipelago Philippine Ferries Corporation at Island Water, kung saan 18% hanggang 20% ang average fare adjustment ng mga operators. Matatandaan sinabi ni Marina Region 4 Director Attorney Maximo Bañares Jr., na hindi dapat lumampas sa 10% ng fare increase na pinapayagan ng ahensya. Sinabi ni Bañares, re-repasuhin ng marina mga pinagpatupad ng fare adjustment at aabisuhan ng mga operator kung may labis sa pagtataas. Iginiit din ng marina dapat i-rollback ng mga operator ng pasahe kapag bumaba ang presyo ng petrolyo. At yan ang palitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Noel Alamar. Thank you, Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Nakikita po ninyo, nagtitrending si Prosecutor Zamora dun sa impeachment proceeding sa Senado. Pero ganun talaga magsalita si Congresswoman. Na-interview, ilang beses natin na-interview. Kasi in-splice tuloy. May pagka-sexy nga yung pagtatanong ni Congresswoman. Lalo na sinabi niya, ano daw sabi niya, Camille? Paanong dialogue? Yung malaki ang barrel? Sabi ko, alam ko na eh, pagpipiestahan po ito sa social media. Silipin nyo ha, sa social media nyo ha. Mga kulihala kasi ito siguro, no? Mga kulihala, ganun talaga magbigkas eh. Nasaan na yung barrel ko? Maganda umaga sa iyo, Congresswoman Belle Zamora ng San Juan. Yan mo yan, ma'am. O, basta importante ay nagtanong po kayo ng maayos. Ganun talaga kung ganun ka malambing. Tapos nag-smile pa kasi si Congresswoman. Kaya tuloy parang nangaakit. Nakita mo ba yung video kami? Parang inaakit na yung puno. Hayaan mo yan, ma'am. Basta importante, natanong mo yung dapat mo itanong, ha? Maganda umaga muna kay Yoge DL at kay Rosalie Pueblo at kay Ma'am Lina Ho at kay RC Castle at kay Mareliza Pancho, si Lilibeth Oyi at si Edner Villasis. Ayan, wala akong utang, ha? Si Attorney Greg Pua Jr. po nandyan. Binalik po natin yung acting chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kasi hindi natin natanong kahapon, hindi natin nahimay ng konti yung sa TNVS. Tataas din mo. Ayaw kung tumaas na o tataas. Tumaas na ba? Tumaas na. O tataas pa lang. Tumaas na. O yan ha. Hindi kita mo yun. And dami po yung mga office workers na nag-TNVS po. Araw-araw. O kayo, baka nagtaka po kayo na nataas na ano po ha. Tanungin natin si Attorney Greg. Paano ba ang sistema sa TNVS? Magandang umaga po sa inyo, Attorney Greg.

0: May SUV, may hatchback, may premium.
1: May so datos yung ka ba dyan? Po, oh, sige, yan. Sige, isa-isa yung datos.
0: Yung sedan po from 45, ngayon po ay 65.
1: 20?
0: Yung SUV, 20 po. Mm. Basically, 20 po, tagbe-20 po ang tinaas. Yung SUV na 55 dati, 75 po ngayon. Yung hatchback na 35, 55 po ngayon. Yung premium na 145, 165 po ngayon. In addition to that po, nilagay na rin po natin sa ating desisyon yung pick-up fare na 15 per kilometer.
1: Mm. Okay. So sa palagay ninyo, attorney, covered na nito ang dagdag presyo sa petrolyo na nireklamo din ng mga TNDS.
0: Opo, opo. In fact, doon po sa, as far as I can remember po, Sir Alvin, yung pong petition nila ay mas mababa po yung kanilang hiningi dito. Pero dito po nakita natin na para po makarecover sila at na dahil nga sa taas ng presyo ng gasolina, mas mataas po yung atin pong ibinigay. At bukod pa po doon, nagbigay po tayo ng pick-up fare. Dahil yung pick-up fare po, kung matatandaan nyo, sinubukan po natin siyang i-implement noong pong Disyembre. Dahil nga po ang base sa ating report, sa ating datos, yung pong from point of acceptance to point of origin, yung po wala pong bayad yung dati. So naglagay po tayo ngayon ng pick-up fare na 15 pesos per kilometer.
1: May simulation ba yun, Attorney Greg? Si tinatanong ko si Eliza, kung paano ba yun, halimbawa natin ako Nubaliches, nagtatrabaho ko sa ABS, bago itong taas, ganito yung binabayaran ko sa TNVS, magiging ganito. May ganun bang ginawa ang LTFRB na simulation para makita kung ano ang epekto niyan, yung actual na epekto sa pasahero, hindi yung 20 pesos lang na increase sa hindi ganoon ang pagsukat noon eh.
0: Opo. Kung parehas ang oras at parehas ang
1: distansya.
0: Distansya ay pagiging yun lang po ang mararamdaman natin, yung pick-up fare tsaka yung ating pong tinaas sa base fare. Kasi yun naman pong surge kung parehas na parehas from apples to apples lang po. Yung oras, distansya, traffic, ganun po parehas. Yun lang po ang mararamdaman ng ating mga pasahero. Pero ang kakaiba po kasi dito sa TNVS, nag-iiba-iba po ang pamasahe dahil nga po sa may surge po sila, tino-compute din po yung per kilometer nila at saka yung per minute po nila. So depende po sa traffic na makikita. Ang pagkakaalam ko po dito, yung pong mga TNVS ay nakadepende rin po sa nire-report na traffic sa Waze, Google Maps. Alam ko yung isa may sarili siyang mapa. So doon po nagdidepende. Pero kung apples to apples po, ito lang po ang dapat itaas.
1: Sa makatuwid, posibleng hindi lang 20 pesos ang magiging idadagdag na budget ng pasahero. Kasi depende nga ka mo sa traffic, paano pag may isang araw, medyo matraffic. Pero the same distance, the same hour, mas lamalaki ang babayaran niyang dagdag.
0: Tama po. Yeah. Even before we implement this fare increase po, kahit po araw-araw mong inuuwian at parehas na oras, nag-iiba-iba po ang binabayaran ng ating mga mahal na pasahero dahil nakadepende po sila sa traffic.
1: Pero hindi naman nakakalayo, Attorney Greg. Hindi naman super layo o minsan malaki din yung diferensya kung malala ang traffic.
0: Malaki rin po. Meron din po tayong mga nasubukan. Ang kanilang usual ay mga nasa 400, 450. Pero kapag ka po sobrang traffic, meron po minsan pumalo, 1-2.
1: Wow.
0: So nakikita rin po natin sa mga ano yun, nakikita rin po natin sa mga social media. Kaya nga po tinitignan natin at yung algorithm na tinitignan nyo at para makita naman po natin paano nako-compute. Just remember, Sir Alvin, kasi ang TNVS, once na pag binook mo siya, ayun yung fare. Paano kung wala pa lang traffic? Hindi ko siya. Yun po yung tinitingnan po natin, Sir Alvin.
1: Opo. So asa dagdag na 20 pesos, magkano mapupunta doon sa platform? Magkano mapupunta sa driver?
0: Well, hindi po natin masabi, Sir Alvin, kasi iba-iba po yung komisyon na sinatawag po nila para sa mga TNVS. I think there are some who are charging 20%, 25%, and there are some who are charging 5%, and there are some

0: also who are charging nothing doon po sa na commission.
1: Opo, opo. So kasi mas gusto natin siyempre kasi ang nagbabayad naman ng fuel, yung driver, di ba, Attorney Greg?
0: Tama po.
1: Mm, so dapat mas malaking porsyento ay sa driver. Ngayon may nag papaklarify lang, yung electric taxi daw ba, yung mga VinFast, kasali ba 'yun sa dagdag pasahe?
0: Yes po, pasok pa rin po kasi siya sa denomination as taxi.
1: So magkano naman 'yon sa taxi, ano? Na-discuss na natin yung TNVS, attorney. Oh, by the way, ano ang kapalit? Eh di naprubahan yung dagdag singil sa TNVS, eh syempre hingi na yun ng kapalit. Hingi ang LTFRB ng kapalit. Dapat may kapalit palagi ang dagdag singil.
0: Eh gandahan po nila yung kanilang serbisyo at tigil-tigilan na po nila yung i-accept na po nila, tapos ika-cancel po nila yung atin po mga pasahero na naghihintay. Dahil kami po, kahit po dati pa ang sinasabi natin, hindi po makatarukan at hindi kami magdadalawang isip na isyokos po sila kung may unreasonable cancellation po sila. Meron po tayong memorandum circular dyan at talaga pong ini-implement po natin yan kapag ka po nalaman ng LTFRB.
1: Ah, may ganun pa rin ba ngayon? Dati nararanasan ko yan eh, yung ika-cancel ka, tinanggap ka tapos bigla ika-cancel ka. Akala ko bawal na yun, attorney.
0: Hindi, bawal po yun. Pero may mga gumagawa pa rin po. Kaya po, pag na-i-report po sa amin yan, ay sinusokos po namin yan. Bukod pa po rito sa mga reporting, inutusan po natin yung mga TNCs na mag-submit sa atin ng monthly reports ng mga canceled bookings. So, tinitignan po natin yan, inaaral natin isa-isa kung ano po yung mga dahilan, at kapag nakita po natin na unreasonable yung dahilan nung driver, sinusokos po natin yung driver.
1: Okay. Ngayon, ano naman po ang reaksyon ninyo dito sa Mahiling Dao na dagdag na 2 pesos per minute? Ay, per minute ba yan, Eliza, per minute of waiting sa traffic? Pag na-traffic sila, dapat may dagdag, yun ang hirit. O, yun daw, attorney.
0: Ayun po, tinitignan pa rin po natin yan, pero meron na po kasi silang existing. Meron po, ano po tayo eh, sa TNVS po kasi, paano natin malalaman na maghihintay sila ng ganong minuto or oras? Eh, pagkabook, as I said, pagkabook po, predetermined na yung fare natin eh. Yung po yun eh. So, na-compute na po nung algorithm nung kanilang TNC na dito ka, ganito tatagal ang iyong biyahe, ganito kalayo ang iyong biyahe. Kaya po kinonsider na po yun. Tapos, pagka po may traffic or kulang ng supply, meron din po ang TNVS na surge price na tinatawag po natin. Yun po yung mga dinadagdag nila. At ang utos naman po natin sa mga TNVS, pagkatapos po ng booking, kailangan may breakdown po ito. Para makita ng pasahero, ano yung breakdown nitong binayaran ko.
1: Apo. Eh yung taxi?
0: Sir Alvin, bago ako mapunta lang sa taxi, gusto ko lang po, kasi ang dami po namin na-receive na report kahapon.
1: O yan.
0: Katulad po ng sabi ko, kahapon po nagsimula ang taas pamasahe para sa TNVS. Pero meron po tayong nakita na screenshot, pinadala po sa atin, na hindi po in-implement ng ibang TNC yung taas pamasahe at yung pick-up fare. So, siguro po, first day, hindi pa nila nabago yung kanilang sistema, pero kapag ka nakatanggap pa rin po tayo ngayon ng mga report mula sa mga drivers na hindi po binigay ng TNC yung dagdag pamasahe, ay isusokos po namin itong mga, ipagpapaliwanagin po natin itong mga TNCs na ito.
1: Anong TNCs yun ang hindi pa nagpatupad ng increase?
0: Well, kung titignan po natin sa social media, siguro mga halos lahat po ay tatlo or apat lang po yung nakita ko na nag-implement ng taas pamasahe. Kasi itong mga TNVS drivers po natin ay may kanya-kanya po mga grupo-grupo eh. So lumalabas naman po siguro sa algorithm ng ating social media, lumalabas po. Nakikita po natin eh. So papaalala lang po sa ating mga TNCs, please implement the fare increase para po makatulong sa ating mga TNVS drivers.
1: Ano nga yun? Ano nga ang TNCs ang kailangan na ipanawagan? Grab ba yan? Ano yung isa? All-in drive ba yan? Hindi, ilabagitin na natin para nasa ganun ma-remind sila na, oy, hindi yan para sa inyo, para yan sa mga chuper. Kasi nagre-reklamo yung mga drivers, sila naman nagkakarga araw-araw eh.
0: Opo. Tama po. May nakita po, may nag-report po sa atin na Grab po at InDrive ay hindi po nakita ng kanilang mga TNVS drivers yung sa breakdown yung taas pamasahe.
1: Yeah, no. Hindi, reminder lang naman. So kamo, pasin okay lang sa unang araw kasi first day eh. Pero pasinsyahan tayo sa mga susunod na araw kung ganyan pa rin dahil ano kamong gagawin ng LTFRB?
0: Ay, pwede po masuspindi or makansela yung kanila pong mga accreditation.
1: Yan. Sabi ni Mimay, para saan po yung pick-up fare per kilometer? Paano po yun kinukompute? May ganun ba, Attorney Greg? Pick-up fare
0: meron
1: per
0: po.
1: Kilometer?
0: Meron po. Ito po yung sinasabi po natin na isa po sa mga panibagong inovasyon na ginawa po natin sa TNVS. Ito po kasi, Sir Alvin, kunwari na ikaw po ay nandyan sa EBS-CBN. Tapos pagka po nag-book ka, yung driver mo, let's say, nasa circle. Dati po kasi, yung biyahe niya mula circle hanggang ABS-CBN para ikaw ay kunin, wala pong bayad yon. Pero nagkukonsumo na po siya ng gasolina doon.
1: So ngayon may bayad na?
0: Ngayon po may 15 pesos per kilometer. So in addition to the 20 pesos po, kung 2 kilometers po yung circle to ABS-CBN, may ano po yun, magiging plus 30 pesos po yun.
1: Nataka mo na. 15
0: pesos per kilometer po tayo.
1: If that is the case, Attorney Greg, dapat ang sumundo sa akin, using your example, hindi naman yung sobrang, ano yung Novaliches siya. Ako magbabayad ng kanyang gasolina mula Novaliches hanggang ABS. Dapat ang ibigay sa akin ng Grab o ng InDrive, kung yun man yung platform, yung pinakamalapit.
0: Tama po. Tama po yun, Sir Alvin. Kaya nga po, ang ginagawa po nung mga TNCs po natin regarding this pick-up fare, parang ito po yung lumalaki na circle. Una po, pag nag-book ka mula EBS-CBN, siguro within the Tomas Moroto area lang po yung lalabas na driver sa'yo. Kapag wala po, lumalaki.
1: Tama. Sige, very good. Meron ka pang gustong sabihin sa mga may issue sa TNVS at sa taxi?
0: Wala na po. Punta na po tayo sa taxi.
1: Sa taxi. Anong gusto niyo sabihin sa taxi, Attorney Greg?
0: Opo. Sa taxi naman po, tumaas din po yung atin pong flag down rate. Ito po, provisional po ito. Hindi pa po ito lalabas sa kanilang mga metro. Kasi baka doon po ang hanapin ng ating mga pasahero dahil ang taxi ay nakadepende po sa metro. Pero dahil provisional po ito, ipa-plus na lang po ito sa whatever lumabas doon sa metro. Yung flag down rate po natin na 50, ginawa po natin 65. Para sa regular taxi, meron po tayong premium silver taxi. Yung dating flag down niya po na 50 ay ginawa po natin 80. Yung pong premium gold taxi service, yung flag down rate niya na 60 na ay ginawa po natin 95. Wow. Kaya po medyo kung mapapansin po natin masyadong malaki yung masabihin po nila na malaki yung itinaas para sa premium and gold. Ang unsisted po kasi dito, nung ginawa po yung premium silver at premium gold, ang flag down rate pa lang po sa regular taxi, I think, nasa 25 or 30 pesos po.
1: Attorney Greg, ano yung tsura ng premium at ng, ano sabi mo isa, premium and silver? Ano yan?
0: Gold. Premium
1: ano,
0: gold.
1: Anong itsura nun ng taxi? Parang hindi ko pa nakikita yun sa kalsada.
0: Meron po tayo dati dito po, noong 2019, 2020, ito po yung mga Innova na black na mga mas high-end po na taxi. Ngayon po, ang marami dito, yung VinFast din, meron po sila, yung itim,
1: yung
0: tinatawag po nila. Opo, yun po yun.
1: Yung kulay green, hindi yun, yung ordinaryo lang yun, yung VinFast na kulay green, ordinaryong taxi lang yun.
0: Opo, regular taxi lang po 'yon.
1: Okay.
0: Yung pong itim po nila ay silver.
1: Ayun. O sige, so ganyan pala yung increase ano sa mga lahat ng sasakay ng taxi ha. Again, may mekanismo po diyan. Pag hindi kayo kumporme sa serbisyo, pwede niyo isumbong kay Attorney Greg. Inaksyon na naman kagad ng LTFRB diho kasi nagtaas na ng presyo, dapat ang serbisyo nataas din. Opo. Yung klase, yung kalidad.
0: Tama po 'yon, Sir Alvin. And it applies to all denominations po. Ang una-una po, ang isipin po natin dyan, safe dapat, reliable dapat, tapos maganda ang servisyo po.
1: Yeah, very good. Oh, by the way, one last, Attorney Greg, segue namin dun sa fuel subsidy. Mukhang tuloy naman sa buong buwan ng Oktubre, ano? Yung may budget pa naman, may natitira pa for the whole of October sa 12 pesos na fuel subsidy.
0: Meron pa po tayong natitirang budget at nag-request na rin po tayo para po sa month of October.
1: So assured na, pwede ko na ba sabihin, assured na ang fuel discount na 12 pesos sa Jeep at UV Express sa buong buwan ng October?
0: Well, ang masisigurado ko, Sir Alvin, as of now, na, wala pong order na mag-stop on a certain date or until this day lang po, wala pa po. So tuloy-tuloy lang po ito.
1: Sige. Thank you, Attorney Greg. Mabuhay ka. Pasensya sa aba lahat na abala ka pa namin on a second day.
0: Hindi po. Basta, thank po, you, thank basta you. Po kayo, Sir Alvin. Maragandang magandang umaga po at magandang magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po.
1: Mabuhay
0: sa inyo.
1: Po. Mabuhay ka, Attorney Greg. Si Attorney Greg po, Jr. po yan, ating chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Naku, nawili ako sa kwentuhan namin ni Attorney Greg. Nalimutan ko tuloy. May dalawa pa pala akong bisita. Eh, probabatiin muna natin si ano? Si Amy. Alam mo bang ilagay mo nga dyan, Camille? Birthday ni Amy Sareha ngayon. Oo, 19 na siya. 19 years, Camille, ha? 19 years sa DZMM. Happy, happy birthday! Madam Amy Sareha, isa po sa mga guests namin. At nasa na ba yun? May isa pang may birthday. Si Arvin pala, Virayin. Pinapabati ang kanyang anak, nag-iisang dalaga niya, 16 years old. Si Audrey David Virayin, birthday din. Happy, happy birthday. O, mamaya naman yung iba, ha? Ayun, kita mo, debutant ba ito, si Audrey? Happy, happy birthday, Audrey. 16 pa lang pala. Teka muna, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy, Energy on a Tuesday.
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ate, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
7: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
11: Wow, Mama! You know I love the

0: with regular use. Results may vary.
1: Ako din! Love namin ang All New Protect Soap starts at 1550 pesos. SRP lang!
0: Baba! Mama Mi! Help protect freshness feeling every day up to 8 hours with All New Protect Soap. With regular use, results may vary.
2: Basta AMDZMM.
3: Boses na gigising sa umaga.
2: Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
4: Maganda umaga muna kay Juliet De Jesus, ang tagapagsalita po ng Mega Manila Consortium Corporation. Mga boss po rin, ha. Alamin natin kung kontento ba sila sa desisyon ng LTFRB na finally pagbigyan po ng dagdag pasahe sa mga bus. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Juliet.
5: Magandang umaga po, Sir Alvin.
4: Opo, kontento, happy? Happy ba sa desisyon ng LTFRB?
5: Happy naman po, nakatulong.
4: Ano pa, no?
5: Nakatulong naman po sa amin kahit pa paano.
4: Pero kulang pa.
5: Pwede pong kulang, pero kung medyo mas mataas pa po yung during this coming week or the other week after, eh medyo pinag-aaralan din po namin kung magkakaroon kami ng new fare increase po.
4: Ah, magfa-file ulit kayo, Ma'am Juliet?
5: Depende po dun sa presyo, sir, para titignan lang po. Kagaya ngayon, medyo 8 pesos po yung law. So, medyo umano lang ho, parang tinulungan lang kami yung 8 pesos nung nakaraang week.
4: So, magkano lalabas ang dagdag pasahe sa bus dos?
5: Tres po kami sa aircon, 3 pesos po from 15 to 18, and then yung ordinary namin, 2 pesos po.
4: Okay. So,
5: 18 to 15.
4: So, hanggang saan abot yung 2 at 3 pesos na dagdag pasahe sa bus in as far as the operators are concerned? Swak na ba yan o kulang pa yan?
5: For the meantime po, nagpasalamat ng po kami, in-acknowledge na namin ng government, si Pangulong Marcos, na napagbigyan na kami ron sa naudlot na fare increase namin.
4: Pero, may pero dun, di ba? Pero
5: kung sakali pong continue sa taas po ng fuel uli, so baaring mag-usap na naman po kami ng provincial bus operator kung ano po ang gagawin namin.
4: Opo. Eh, ano naman yun eh. At least kahit papano na pagbigyan, kumbaga nagaan. Kung dati ang pinapasan ng mga bus operators ay 100 kilo, o ngayon mga 50 kilos na lang. Parang ganun yung mga, ano, observation.
5: Opo, ganun po, Sir Alvin.
4: Para mas, hindi naman magtampo ang gobyerno na sabihin, pinagbigyan na kayo, nagre-reklamo pa kayo. Pero syempre, bawas lang yun. Hindi yun super, kumbaga natanggal lahat ng pasan-pasan. Meron pa rin.
5: Ay, opo. Tama po kayo, Sir Alvin. Tama po kayo.
4: Yung bus naman, yung provincial bus, magkano yung tinaas? Piso lang?
5: Sa provincial po kasi, ala po silang first 5 kilometers by kilometer po yung computation nila. Kasi malalayo po ang mga ruta ng provincial bus.
4: Okay. So ito ba, masasagot ba nito, Ma'am Juliet, ang problema? Naalala ko dati nung na-interview kayo, sabi ninyo, mababawasan ang bilang ng mga bus. Hindi ho ba? Dahil nga po, wala nang kita eh. E ngayon, napagbigyan kayo, ano magiging epekto niyan sa bilang ng bus na bumabiyahe sa Metro Manila?
5: Pilitin po namin mag-normal ng deployment po ngayon kasi nakakaawa rin po ang mga driver namin. Ngayon lang po medyo magiging normal yung kanilang dispatch. Kasi po dati, relyebo po kasi dahil medyo sobrang negative po yung operation namin talaga.
4: Okay. Sige, Ma'am Juliet, dyan muna tayo, ha. Shoutout ka lang pag merong kailangang ipunahin sa gobyerno o iparating sa mga kinauukulan at pagbibigyan po namin, Ma'am Juliet. Ano po?
5: Sige po. Mabuhay ka. Salamat po, Sir Alvin. Mabuhay ka. Lagi po kayong nandyan sa amin.
4: Salamat po. Mabuhay ang mga Metro Manila bus operators. Si Juliet Jesus po yan, ang tagapagsalita ng Mega Manila Consortium Corporation. Pihit po tayo sa mga taga-TNVS. Si Walter Lugay Uy, ang chairman naman ng TNVS Community Philippines. Tanungin natin kung kontento ba sila sa naging desisyon ng LTFRB o kulang pa rin, ha? Walter, magandang umaga sa iyo.
6: Ka, Sir Alvin, and also to your viewers.
4: Opo, ano, kontento na ba kayo sa desisyon ng LTFRB na itaas ang pasahin ninyo o kulang pa rin?
6: Masaya po kami sa naging outcome ngayon na tumaas yung pamasahe for TNVS. Sa tingin namin, hindi pa namin masabi ngayon na kulang. Supposed to be, sana, mapag-aralan namin ulit kung sakasakali ang pamasahe.
4: Opo, pero kahit papano, makatutulong po ito. Hindi lamang sa TNCs, ano po, kasi kasali din po sila. Kung hindi pati na rin sa mga chopper, yung mga TNVS driver po talaga.
6: Correct po dyan. However, nakakalungkot din kasi, Sir Alvin, may mga TNC na hindi po kasi sumunod doon sa fare matrix.
4: Opo, pinansin nga po na LTFRB kanina nakarating po sa kanila, kaya winarningan po niya. Sabi ni Pua, ayusin nyo yan at i-implement nyo starting today or the next days, hindi pwede, otherwise maso-show cause kayo. Ano ba yung may sinasabi na grab at saka in-drive?
6: Opo, correct po yan. Ang sistema kasi ngayon, Sir Alvin, is nagkakaroon tayo ng predatory practice. So, nagkakaroon sila ng undercharging sa mga passenger namin. Hindi naman nila na nakikita yung pangangailangan ng driver. Supposed to be, dapat kahapon po ay implemented na ang fare increase and also the pickup fare. Hindi po nila sinunod po yun.
4: Oy, bakit daw?
6: Alam naman po namin na kailangan na po namin yan.
4: Bakit daw? Eh, kagaya mo ikaw, Walter, anong pinagmamanehuan mo? Anong TNC mo?
6: Multiple po ako.
4: Multiple ka. Oh. So allowed naman yun. Legal naman yung multiple, di ba?
6: Yes po.
4: Oh. So,
6: nangyayari kasi, Sir Alvin, is nag-aantayan po sila. Kung sino po ang mauna mag-implement.
4: Oh. Eh, hindi ba pwedeng sabay sila? Magkasundo sila? O, nasimula ngayong alas 8, sabay yung in-drive at yung... Kasi nagpapatayan sila. Nagpapatayan po sa kompetisyon. Hindi literal na nagpapatayan, kundi sa kompetisyon. Ano, Walter?
6: Yes po, tama po sa Alvin. Also, sana sa mahal naming acting chairman Greg Pua, sana magkaroon ng fine and penalty yung mga hindi sumusunod po talaga sa fare matrix po natin. Matagal na po yung pick-up fare na yan actually, pero hindi po talaga nila nasusunod yun. Which is ito po talaga yung inaasahan ng mga TNVS drivers and operators.
4: Opo. Yun doon sa increase, Walter, magkano mapupunta doon sa inyo? Di ba may 20 pesos na increase? Magkano mapupunta sa driver?
6: So, ang increase po kasi is 20 pesos for the base fare.
4: Opo.
6: Itong 20 pesos na po na to ay kakaltasan ng mga TNC, either kung ano po yung commission nila. Like yung isang TNC po dyan, nasa halos kumulang 28%. Yung iba naman po, 10%.
4: Opo.
6: Yan po ang bawas po niyan. Hindi po buong 20 pesos na naitaas ay mapupunta talaga sa driver.
4: Yan. No? Pero kahit papaano meron. Ano po? So ano ang mensahe natin, Walter, sa lahat ng pasahero? Magugulat din actually ang mga pasahero pag sakay nila. Kasi tataas 20 pesos. Sabi mo, hindi maliit lang. Ay, malaking bagay din yung 20 pesos. Lalo na kung papunta at pabalik. Oo. At biglang nag-traffic partner. Lalaki pa sa 20 pesos. Baka magulat yung mga pasahero, Walter. Ano gusto niyo sabihin?
6: Apo, sa mga tumatangkilik po ng TNVS, ang pangako naman po lagi ng TNVS is premium service. Sa pagtaas po ng 20 pesos na fare, mas madami pong sasakyan ang mapupunta sa kalye. Mas mabilis po ang magiging pagsakay po nila sa TNVS. Also, yung safety kasi ng travel nila is magagarantee po namin.
4: Sige, hanggang dyan muna, Walter. Pag meron kayong issue, i-ano nyo lang at timbrian mo kami at na mapag-usapan natin dito kasi parami ng parami ang natangkilik ng TNVS. Diba? Marami nang lumipat sa TNVS because of the comfort, because of the convenience, at saka mabilis. Ano po? Kaya pag merong issue, sabihan mo kami, Walter, ha? Mabuhay ka. Thank you.
6: Marami salamat po, Sir Alvin.
4: Mabuhay po mga taga-TNVS! Si Walter Lugay Uy, ang chairman ng TNVS Community Philippines. Di ba, ikaw, Bigornia, nasakay ka na rin ng TNVS? Minsan,
7: paminsan-minsan.
4: QC to Paranaque. Layo.
7: kaya nga.
4: Oh, kung ako TNV sa iyo, kung layo nun. Bilang ilang oras yan? Isang oras ba?
7: Chusy!
4: Kakancel ka. I mean, Bigornia, Mother Ignacia, to BFO, sige, tanggapin natin.
7: Alam mo,
4: tapos cancel ko.
7: Kinancel.
4: Oo, kasi mas may malapit eh.
7: Alam mo, naka-experience ako ng ganyan.
4: I-cancel ka?
7: Oo.
4: Ako din.
7: Eh, di ba pwede mong i-track kung nasa na sila? Nasa kanto ko na lang eh. Kinancel bigla.
4: Ano ba baka yun? Nakita yung pangalan mo, di kaya?
7: Baka.
4: Oo, sabi na tatarayan lang ako nito.
7: Hindi, tsaka walang pambayad to.
4: Balasuba. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
8: Gising Pilipinas
4: Energy Energy!
2: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bicornia! Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba, rollback sa presyo ng LPG, patutupad din bukas.
7: Pamasahe sa eroplano tataas dahil sa pagmahal ng fuel surcharge. Pamasahe sa pampublikong sasakyan, posibleng bumaba kapag bumaba ang presyo ng petrolyo.
4: Tigil pasada ng manibela, hindi na itutuloy, pero transport strike ng grupong piston, pasado pa rin ngayong araw.
7: Tatlong malaking telco pinagmumulta dahil sa mabagal na mobile internet sa ilang bahagi ng Metro Manila.
4: Mga inabandona at hindi patapos na proyekto ng DepEd sa Davao del Norte, sinita ng Commission on Audit, sobra-sobrang bayad sa ilang beneficiaryo ng Senior High School Voucher Program, kinwestiyon din.
7: Research vessel ng China na mataan sa karagatang sakop ng Batanes, pero signal ng barko na-detect sa bahagi ng Papua New Guinea.
4: Pinay tennis superstar Alex Ayala umabante sa quarterfinals ng Asian Games sa Japan.
7: Sa showbiz spotlight, Carlos Yulo engaged na sa girlfriend na si Chloe San Jose.
4: Yee! Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Martes, September 29, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
7: Ako naman po si Doris Bigornia.
4: Detalye. Matapos ang tatlong sunod-sunod na dagdag presyo, bumaba po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Department of Energy, 7 pesos and 57 centavos ang rollback sa diesel, habang 24 centavos naman sa gasolina at 5 pesos and 85 centavos sa kerosene. Ayan po yung saktong kwenta ng Department of Energy na sinunod naman ng mga kumpanya gaya ng Sea Oil at Petrogas. Pero ang sa Shell at Uni Oil, pati na rin yung Petron, 7 pesos and 60 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 30 centavos naman po sa gasolina at 5 pesos and 90 centavos sa kerosene. Simula noong September 8, mahigit 18 pesos po itinasa kada litro ng diesel, habang lagpas 15 pesos naman sa gasolina. Posible namang makaapekto sa presyuhan sa susunod na linggo ang pagbasura ni US President Donald Trump sa panukalang muling buksan ng Strait of Hormuz at bantang pag-atake ng Iran laban sa Estados Unidos. Bukod sa petrolyo, bababa rin ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG bukas ng kumpanyang Regasco. Kasunod ito ng pagsuspindi ni Pangulong Marcos ng excise tax sa kerosene at LPG noong Biyernes. 3 pisong rollback ng Regasco, nakatumbas naman ang mahigit 33 pesos sa kada regular na tangke. Pero aminado sa Regasco President Arnel T na may dagdag presyo sa unang linggo ng Oktubre na maglalaro naman sa 10 hanggang 15 pesos kada kilo o mahigit 100 piso sa kada regular na tangke. Nilinaw naman ang Department of Energy na hindi patiyak na papalo ng hanggang 15 pesos ang dagdag presyo sa Sabado o Linggo.
9: Umpitin namin yan over the end of this month, September 30, tapos nangingi kami yan ang dalawang araw kasi after September 30, magsasubmit sila sa 1, magmi-meeting kami sa 2 kasi nandun na yung computation namin.
4: Si Energy Director Attorney Rino Abad.
7: Attention, Alvin L. Chico.
4: Mm-hmm.
7: Tataas ang pamasahe sa eroplano.
4: Nakabili
7: sa
4: na ako.
7: Sabi ko na. Dahil sa pagmahal po yan ng fuel surcharge. Ang fuel surcharge ay sinisingil ng mga airlines sa pasahero para makabawi sa gastos sa pagbili ng jet fuel. Mula level 14, itataas sa level 17 ang fuel surcharge simula October 1 hanggang October 15. Katumbas ito ng 559 pesos hanggang 1,635 pesos sa domestic flights, habang mahigit 1,800 pesos hanggang mahigit 13,700 pesos sa international flights. Kailangang magsumite ng aplikasyon ng mga airlines sa Civil Aeronautics Board bago magpatupad ng adjusted fuel surcharge.
4: 7 minutes after 7 in the morning, hindi na po itinuloy ng grupong Maybela ang tigil pasada hanggang bukas. Kahapon, nagsagawa ng transport strike ang grupo kasama ang ilang driver ng TNVS, UV Express at motorcycle taxi riders. Parawagan nilang pagbasura sa excise tax sa gasolina at diesel. Gayon din ang 2 pisong dagdag pasahe. Noon na ipinatupad ng taas pasahe sa mga publikong sasakyan, kabilang ang pisong dagdag sa minimum fare ng traditional jeep at 2 piso sa modern jeep. Dahil dito, 14 pesos na po ang pamasahe sa traditional na jeep mula sa 13 pesos, habang 15 pesos naman sa modern jeepney mula sa 13 pesos. Pero ang grupong piston, tuloy ang 2 araw na tigil pasada hanggang bukas. Patuloy na hiling ng grupo ang pagbasura sa oil deregulation law, pagtanggal ng excise tax at value-added tax sa petrolyo, at pagbaba ng presyo ng diesel sa 55 pesos kada litro. Ayon kay Mega Manila Consortium Corporation spokesperson Juliet De Jesus, pinag-aaralan nilang maghain ng panibagong petisyon para sa dagdag pasahe sa bus, lalo't pabago-bago ang presyo ng produktong petrolyo. Dismayado naman si TNVS Community Philippines Chairman Walter Lugay Uy sa ilang kumpanyang hindi nagpapatupad ng fare hike.
5: Pwede pong kulang, pero kung medyo mas mataas pa po yung during this coming week or the other week after, eh medyo pinag-aaralan din po namin kung magkakaroon kami ng new fare increase po.
6: Ang sistema kasi ngayon, Sir Alvin, is nagkakaroon tayo ng predatory practice. So, nagkakaroon sila ng undercharging sa mga passenger namin. Hindi naman nila na nakikita yung pangangailangan ng driver. Supposed to be, dapat kahapon po ay implemented na ang fare increase and also the pickup fare. Hindi po nila sinunod po yun.
4: Sinabi ni LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Bua Jr. na pagpapaliwanagin ng Transportation Network Company tulad ng Grab at InDrive na hindi pa rin nagpapatupad ng 20 pisong dagdag sa base fare depende sa uri ng sasakyang ginagamit.
10: Meron po tayong nakita na screenshot, pinadala po sa atin, na hindi po in-implement ng ibang TNC yung taas pamasahe at yung pick-up fare. So, siguro po, first day, hindi pa nila nabago yung kanilang sistema, pero kapag ka nakatanggap pa rin po tayo ngayon ng mga report mula sa mga drivers na hindi po binigay ng TNC yung pong yung dagdag pamasahe, ay isusokos po namin itong mga ipagpapaliwanagin po natin.
4: Nauna na sinabi ni LTFRB na posibleng bumaba ang pamasahe sa pampublikong sasakyan kapag bumaba rin ang presyo ng produktong petrolyo at kung may ahaing petisyon.
11: Well, susugiin po natin yan at titignan po natin kung may magpo-file po ng petisyon para naman po ibaba ang pamasahe. Na it's been done before naman po, nangyari na rin po noong 2018 kung saan nung sobrang bumaba po ang gasolina, ang LTFRB po ay binaba rin po ang pamasahe.
4: Si LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Bua Jr.
7: Dapat nang maramdaman sa susunod na payday ang 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na dapat ding isama sa kwenta ng dagdag sahod, aba ang 13th month pay ng mga manggagawa.
10: Effective po yan noong Sabado, September 26. So itong payslip dapat ngayon, kung yung mga HR natin ay nakahabol, dapat indicated na yung noong Sabado, itong araw ng Lunes, yung araw ng Martes 29 hanggang Miyerkules sa sa inyong payslip doon sa NCR po, yung additional. So, per month po yan ay 1,560 pesos. Baka sabihin ng iba, medyo maliit. Pero pag kinumpute po natin yan, lalo sa mga security guards natin, yung night shift differential, kasama po yon. Yung mga nag-overtime pay, kasama po yon.
7: Sabado, ipinatupad ang wage order number 28 habang nakabinbin sa korte ang wage order number 27 o 85 pesos na taas sahod. August 13, nagpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage order number 27 base sa petisyon ng Redicon Trading at R2 Builders.
4: Alas 7:12, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal na mahigit isang oras ang yellow alert o kakulangan ang reserve ng kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6:40 ng gabi. Gusto dito ng pagpalya ng 33 planta habang 15 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Patuloy na nararanasan ang red at yellow alert sa kabila ng pangako ng Department of Energy na babalik na sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid noon pang September 21 dapat.
7: Impeachment naman.
4: Mm-hmm.
7: Nagbigay ng ang impeachment court ng stern warning o babala kay House Prosecutor Terry Ridon kaugnay ng sub judice rule o pagtalakay ng merito ng kaso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang nagpalabas ng show cause order ang impeachment court laban kay Ridon at private prosecutor Benjamin Tolosa Jr. dahil sa paglabag na konektado sa hindi tinukoy na panayam ngayong buwan. Sa tugon na sa show cause order, nanindigan si Ridon na wala siyang intensyong impluensyahan ang desisyon ng Senator Judges, pero dapat ding suriin ang pahayag ni VP Sara na mistulang inaatake ang integridad ng korte. Sa kautusan, ikinonsidera ng impeachment court ang argumento ni Ridon, pero pinayuhang mag-ingat sa pahayag na may kaugnayan sa ebidensya at kung paano ito sumusuporta sa posisyon ng prosekusyon. Reprimand o verbal admonition ang parusa sa unang paglabag sa sub judice rule, habang 30,000 pesos na multa sa ikalawang paglabag. Sa ngayon, hinihintay pa ang desisyon ng impeachment court sa paliwanag ni Tolosa.
4: Inasa ang haharap si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ngayong araw para tumistigo sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kahapon, sana haharap ang alkalde pero humiling ng panahon para makumpleto ang hinihinging dokumento ng impeachment court. Inasa ang tetestigo si Mayor Baste Duterte sa koneksyon sa kumpanyang GenCorp Industries na kabilang sa mga nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Salen ni VP Sara. Noon na ibinunyag ni Phil Jeps Division Chief Rendel Supenia na hindi dumaan sa public bidding ang 11 kontratang iginawad ng lokal na pamahalaan ng Davao City sa GenCorp. Sa interjection, kinwestiyon na mga Senator Judges ang posibleng conflict of interest dahil nakakuha ng kontrata ang kumpanyang konektado kay VP Sara sa lokal na pamahalaan kung saan nakaupong alkalde ang kapatid.
12: Mali po ba na gawing kontraktor ng LGU ang isang kumpanya kung saan may interes ang mismong kapatid ng mayor?
13: Apologies, Your Honor, when it comes to legality po. Medyo I have no personal knowledge po. Okay. I'm more inclined po sa field job system.
14: Para sa akin, the fact remains na the Vice President is part owner of GenCorp, and under Article 7 and Section 13, the Vice President should not own or participate in any business company for that matter.
4: Natuklasan naman sa pagtestigo ni Major Jorickson Sanggalang ng BNP Firearms and Explosives Office na may 51 baril si VP Sara at Mister na si Attorney Manases Carpio na nagkakahalaga na mahigit 7 milyong piso. Sinasabing hindi nakasaad ang mga pag-aaring baril sa Salen na mag-asawa. Nagpaliwanag naman si Manila Congressman Benny Abante kung bakit siya nakatulog sa kasagsagan ng impeachment trial.
15: Nakakaantok yung mga tanong ng defense lawyers. Medyo nakatulog ako. masarap makinig, pero pag pag malamya na yung mga tanong ng defense lawyers, nakakaantok.
4: Nauna na sinita. Ano yun? Nauna na sinita ng presiding officer na si Francis Escudero ang pagtulog ni Abante habang nakasalang sa cross-examination si Supenya.
7: Buti hindi na ano, partner, hindi, anong tawag mo, nagulantang. Diba, may
4: naalimpungatan.
7: Nasaan na tayo? Bineberipika na ng NBI ang akusasyong tumanggap si Vice President Sara Duterte ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pera mula sa nagpakilalang dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Kasunod dito ng pahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. na nagpadala siya ng maletang may pera kay VP Sara, gayon din kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte, alinsunod sa utos ni Velasco at Mrs. Nasiruena. Ayon kay Gracioso, halos 2 bilyong piso ang naipadala niyang pera sa Vice Presidente simula 2018 hanggang 2020. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na iimbitahan ang magkapatid na Duterte at mag-asawang Velasco para magpaliwanag, lalo't masyado pang maaga para paniwalaan ang akusasyon ni Gracioso. Maaari namang kasuhan ng perjury si Gracioso kung hindi mapapatunayan ang akusasyon.
16: Alam nyo, pag may pumasok sa aming mga ganyang ebidensya, hindi naman kaagad paniwalaan natin yan eh. Kaya nga National Bureau of Investigation, we have to investigate. So we'll investigate kung ano yung katotohanan ng kanyang mga inilatag na ebidensya, yung mga larawan at videong kanyang iprinisinta, isa subject namin sa authentication and verification.
7: Nauna na ang kinumpirma ng PNP na itinalaga si Gracioso bilang security detail ni Velasco, pero sinuspinde at na-demote hanggang sa masibak sa serbisyo noong September 11 dahil sa 3 kaso ng grave misconduct. Kahapon, pumunta sa NBI si Gracioso para maghain ng sinumpaang salaysay at magpakita ng larawang magpapatunay sa akusasyon. Hinamon din ni Gracioso sina VP Sara at Velasco na sumailalim sa lie detector test. Nauna nang iginit ni VP Sara na hindi niya kilala si Gracioso at nanindigang hindi siya tumanggap ng anumang pera.
4: 18 minuto makalipas ay 7 ng umaga, aminado si DPWH Secretary Vince Dizon na posibleng may mali at irregularidad sa isang proyekto sa Taguig City. Taliwas po ito sa naunang pahayag ng kanihim na walang peking proyekto sa lungsod na balwarte ng mga Cayetano. Matatanda ang kinwestiyon ni Senator Panfilo Lacson ng DPWH sa proyekto sa Taguig City, pero natuklasan ang coordinates halos 600 kilometers ang layo sa Leyte. Kontraktor ng proyekto ang St. Timothy Construction na pag-ari ng mag-asawang Sara at Curly Discaya. Pero ayon kay Dizon, dapat munang iwasang bumuo ng konklusyon sa proyekto habang umuusad ang investigasyon.
17: Sinabi ko din na ang investigation sa Taguig kakaumpisa pa lang at ongoing pa yan. Nag-submit ng initial report sa akin, no? At yan ipinasubmit ko sa ombudsman, no? Nakalagay sa report, merong mga nakitang mga irregularities na kailangan i-subject pa for further validation.
4: Nauna na nagbabala si Lacson na maaaring maharap sa criminal liability si Dizon kung may tangkang cover-up sa anomalya.
7: Pinagmumultahan ng National Telecommunication Commission ang 3 mobile network operators sa Pilipinas dahil sa mabagal na mobile broadband services.
4: Anong
7: sa
4: 3 kumpanya na yan na pinagmumultay ka mo? Anong pangalan?
7: Dito.
4: Tapos?
7: Globe.
4: Yan.
7: Hindi masyado smart. Kaya pinagmumulta ngayon. Asan na tayo? Natuklasang walang pinagbago at nananatiling mabagal ang serbisyo ng dito Telecommunity, Globe Telecom at Smart Communications kahit binigyan na ng pagkakataong resolbahin ang issue. Dahil dito, nagpalabas ang NTC ng show cause order kung saan pinagmumulta ang tatlong kumpanya ng 100,000 pesos kada araw simula noong September 25 hanggang sa maging maayos ang serbisyo. Kabilang sa areas of concern ng Globe ang Maynila, Makati at Quezon City, habang sa San Juan, Pasay at Las Piñas City sa Dito at Parañaque, Maynila at Pasig sa Smart. Nangako ang NTC na patuloy ang pagsasagawa ng performance monitoring sa iba pang lugar sa Metro Manila. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang tatlong kumpanya.
4: Time out, time out! May signal ka ba dyan?
7: Kaya nga daw hindi maka-issue ng statement, wala silang signal.
4: Anong oras?
7: 7:21 na po ng umaga.
4: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
18: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manong at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
20: Ka! Kaya pa ganyan!
21: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
22: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
21: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
22: ikaw ang liwanag sa
21: lilim. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
23: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radio Patrol Balita alas 7.
2: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:24. Sinita ng Commission on Audit ang mga questionabling infrastructure project ng Department of Education sa Davao del Norte. Sa audit report, natuklasan non-existent, inabandona o hindi pa kumpleto ang konstruksyon ng mga proyektong nagkakahalaga ng 83.2 million pesos. Kabilang dito ang 36 na milyong piso na last mile school project na sakop ang pagtatayo ng Kamingawan Elementary School kung saan halos nabayaran na ng buo ang kontraktor kahit walang estruktura sa project site. Sa 25.6 million pesos na halaga ng programa, halos tapos na rin ang bayad sa Dugaya National High School kahit hindi pa tapos ang inabandonang gusali. Hindi rin tinapos ang mahigit 3 milyong pisong elementary o school health facilities sa Governor Duhali Elementary School. Bigo namang ipadala ang mga solar energy systems at gamit sa Dulyan Integrated School kahit halos kumpleto na ang bayad. Sinita rin ng COA ang kabiguang ipadala ang transformer para sa mahigit 10 milyong piso na electrification project o pagbibigay ng kuryente sa dalawang paaralan sa bayan ng Carmen at Braulio E. Duhali. Halos bayad na rin ang kontraktor pero hindi pa rin tapos ang pagkukumpini o pagkukumpuni at rehabilitasyon ng 4 na classroom sa Datu Balong National High School sa San Isidro na nagkakahalaga naman ng mahigit 7 milyong piso. Inirekomenda ng COA na magsagawa ng investigasyon at ibalik sa mga sangkot na opisyal ang bayad o ipabalik sa mga sangkot na opisyal ang bayad sa mga hindi natapos o nakatenggang proyekto.
3: Sinita ng Commission on Audit ang 938,000 pesos na overpayment o sobra-sobrang ibinayad sa mga hindi verified na beneficiaryo ng Senior High School Voucher Program. Sa audit report, kinwestiyon ang 58 unverifiable na beneficiaryo tulad ng dropout, transferee, estudyanteng hindi nag-enroll, absentees at partner, namatay na.
2: Correct.
3: Ay, naku. Sinasabing kulang ang dokumento ng mga beneficiaryo para patunayang kwalipikado sa programa. 5 beneficiaryo naman ang nasa maling voucher categories na nagresulta ng 14,000 pesos na overpayment. Ayon sa COA, ipinapakita ng mga pagkukulang na maaaring ipalabas ang pondo sa questionableng beneficiaryo sa halip na mapunta sa mga kwalipikadong estudyante. Inirekomenda sa Department of Education na higpitan ang pagsusuri sa dokumento ng mga aplikante ng programa at inatasan ang mga paaralang i-refund o ibalik ang halaga ng sobra-sobrang ibinayad.
2: Alas 7:27 na mataan ang research vessel ng China sa karagatang sakop ng Batanes. Nagpapatrolya ang aeroplano ng Philippine Coast Guard na makita ang Chinese research vessel. 3 beses nagpadala ng radio challenge ang Coast Guard pero hindi sumagot ang barko ng China. Batay sa Automatic Identification System o AIS data, umalis ang research vessel ng China noong September 21 at bumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kahapon ng umaga. Pero nakita ang signal ng barko ng China sa Papua New Guinea sa halip na sa Batanes na nagbabounce. Sinabi ni Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariala, na nagsasagawa ng tinatawag na AIS spoofing ang Chinese government para malito ang mga otoridad sa lokasyon ng barko. Ito ang unang pagkakataong nakita ang research vessel ng China na kayang mag-survey ng subsea cable. Nababahala naman ang lokal na pamahala ng Batanes sa paglapit ng mga dayuhang barko sa karagatan. Inupakan din ng mga Ivatan ang pahayag ng mga Chinese scholars na pag-aari ng China ang Batanes.
3: Hindi pa makalalayan sina Denise Cornejo at Cedric Lee kaugnay ng kasong isinampa ng aktor at TV host na si Vong Navarro. 2024, pinatawan ng Taguig Regional Trial Court ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong ang dalawa matapos na mahatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom. Kaugnay ito ng sinasabing pagdetine, pambubugbog at pangingikil kay Navarro. Pero ibinaba ng Court of Appeals sa grave coercion ang kaso at pinatawan ng 3 taong pagkakakulong ang dalawa. Iniutos ang agarang pagpapalaya sa dalawa dahil napagsilbihan na ang sintensya bunsod ng naipong good conduct time allowance. Pero ayon sa Bureau of Corrections, hindi pa agad mapapalaya si Nali at Cornejo dahil sa isa pang kasong grave coercion sa Taguig RTC. Wala pang pahayag si Nali at Cornejo habang iginiit ng kampo ni Navarro na gagawin nila ang lahat ng nararapat na legal na hakbang.
2: Alas 7:29, sinuspin din ng 3 buwan ang lisensya ng driver ng pickup na nag-video sa aksidenteng motorcycle rider sa EDSA Caloocan. Sa viral video na in-upload mismo ng driver na si Ferdinand Rojas, sinabi nitong nanghihinayang o nakahihinayang na hindi pa namatay ang aksidenteng rider. Wait talaga. Binura ni Rojas ang video pero kumalat na sa social media at binatikos ng mga netizens. Depensa ni Rojas ay nadala lang siya ng emosyon dahil sa matinding traffic na idinulot ng aksidente. Nakausap na rin niya ang sumemplang na rider at inalok ng tulong.
4: Sir, ano? Patay ba? Patay? Patay?
5: Nabuhay naman, nabuhay naman.
4: Sayang, naku! Sayang naman, di pa namatay.
6: Sinabi kong sayang dahil naiinis ako eh. Dahil nasayang yung oras ko sa kanya.
7: Pero doon sa video, sabi mo sayang, bakit di pa namatay?
6: Nasabi ko yon dahil dala ng pagkakainis ko sa dahil naapektuhan ako, na traffic ako ng sobra.
2: Pero ayon sa rider na si John Owen Perez, hindi pa umingi ng paumanin si Rojas. May naarap ang pickup driver sa Land Transportation Office sa Biyernes para magpaliwanag.
3: Bago ka pumunta na LTO, punta ka muna dito, ha?
2: Hindi, pwede naman kasing thought bubble mo lang, eh.
3: Na
2: ganun nga, kung nainis ka talaga, hindi yung isis...
3: Hindi kung thought bubble mo.
2: Binidyo mo pa.
3: Binidyo mo, pinost mo pa, halika nga dito. Ay, nako, sinuspende ng

0: Man na rin ang sasakyan habang umuusad ang imbestigasyon.
1: Samantala, pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng Asian Games sa Japan. Dinomina ni Ayala ang manlalaro mula sa Thailand sa round of 16 sa loob ng dalawang set. Susunod na makakalaban ni Ayala si Joanna Garland ng Chinese Taipei. Ngayong araw, sasabak naman si Pinoy Olympian EJ Ubiana sa athletics men's pole vault event. Sisimulan din ng Sibol na binubuo ng Team Liquid Philippines ang kampanya sa Mobile Legends event ng Asian Games. Alamin na po natin na latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Kinumpirma ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang engagement sa nobyang si Chloe San Jose. Kasunod ito ng Instagram post ni Caloy kung saan na-reveal ang engagement na nangyari noong pang December 2025. Siyam na buwang itinago ng dalawa ang sinasabing beautiful secret para namnamin ang special moment. Bukod sa engagement, pa-surprise rin ni Caloy ang pagbibigay ng dalawang engagement ring kay Chloe. Nagpasalamat sa Panginoon ang tinaguri ang golden boy sa paggabay sa kanilang dalawa sa lahat ng nangyari. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Christian. Balik sa inyo, Alvin Doris.
1: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Christian. At yan po mga kabuuan ng balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
0: Ako po si Doris Bigoynia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday!
3: Radyo Patrol Balita Alas 7! Basta AM, DZMM.
4: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
5: Money.
4: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

0: maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris B. Cornea. Gising Pilipinas! Gising Pilipinas!
2: Kaya mo nga si Congresswoman Zamora, paano yun? Yung may salita, may dialogue na may barrel?
3: Ayaw ko, baka biglang labasan ako ng barrel.
2: Ask and answer.
3: Ask and answer.
2: Yan yung title. Ikaw nga magsabi. Oo.
3: Asan ba ito?
2: Ayan. Bilisan mo kasi yung pag-type. Ano, Eliza, ang bagal mag-type.
3: Ano ba?

0: Yan. Ano bang babasahin ko?
1: Yan yung dialogue niya. Kunwari na sa impeachment court tayo, ikaw si Attorney IC Congresswoman Zamora. How would you say? How would you say that dialogue? 3, 2, 1, action!
0: Tama po ba na ang ating Vice President ay may ganong kalaking barrel?
1: Parang mas magaling si Congresswoman.
0: Mas magaling si Kamin.
1: Kuhan-kuhan
0: ni Kamin.
1: Pero sabi nga po namin, ganyan talaga siyang magsak. Kasi parang nagtitrending siya sa social media.
0: Ah, ganyan ba? Ganyan naman talaga. Kolehiyala ba ito? Dahil ako rin nung lumabas ako ng kolehiyo, ganyan din ako magsalita eh. Masyarep.
1: Punta muna natin si Nico Magsik. Go, Nico!
2: Doris, kapansin-pansin mas kakaunti ang mga bumabiyahing traditional jeepney kumpara sa modern jeep na mga minibus type dito sa kabaan ng Commonwealth Avenue ngayong umaga. Ito ay maaring dahil sa unang araw ngayon ng transport strike ng grupong Piston na karamihan sa mga miyembro ay hindi naman sumailalim sa Public Transportation Modernization Program ng pamahalaan. Gayunpaman, nakakasakay pa rin ang mga pasahero sa Commonwealth Avenue bagamat siksika na sa loob ng mga minibus. Mabigat na din ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue, westbound yan, partikular na sa kanto ng Central Avenue papuntang Elliptical Road. Tukod na din ang usad ng mga sasakyan sa zipper lane sa mga oras na ito. At tungkol nga dito sa transport strike sa welga na ikinasa ng grupong Piston ngayong umaga, nagsimula na ang kanilang transport strike sa bahagi naman ng Cubao. At ayon doon sa mga nakausap natin, na miyembro ng grupong Piston ay magiging maghapon ang kanilang welga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Magsik, DZMM.
1: Thank you! Next!
0: Sitwasyon naman ng mga commuter.
1: Paano?
0: Commuter sa Paranaque mula kay Zeus Legazpi. Go!
1: Zeus!
3: Doris at Alvin, bagama may tigil pasada yung grupong Piston ngayong araw, normal pa yung sitwasyon ng mga commuter sa ilang kalsada sa Pasay at Paranaque City ngayong umaga yan ayon sa ating mga nakapanayam. Sa kanto ng EDSA at Roas Boulevard may pagkaipon ng mga pasahero pero normal lang nila ito tuwing rush hour. Madalang talaga nila yung mga jeep biyahing Malibay at Divisoria pero maraming pumapasada rutang Magallanes, Pasay Rotonda at FTI.
4: Kami naman bang jeep yung pumapasada?
5: Ang dami na.
4: Mga average mo ng oras sa paghihintay dito, gano'ng katagal?
5: Hindi mo naabot ng 5 minutes. Alas na lang kung mamadali ka na lang. Kakami masasakyan ko. Sana yan lang. Matagal pero sanay na pero.
4: Ito yun yung normal dito? Matagal pero normal?
5: Sanay na.
4: So ngayong araw, walang pinagkaiba?
5: Walang pinagkaiba. Ganun pa rin.
3: Yan ang tinig na Jaja at Yumi, mga commuter na ating nakausap kanina. Tuloy-tuloy naman yung pag-iikot ng libreng sakay ng Pasay City LGU na bumabiyahe mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Sa bahagi naman ng Baclaran sa Paranaque, ganyan din yung sitwasyon. Doris at Alvin, tuloy-tuloy lang yung pagbiyahe ng mga jeep na ating nakita. Gayun din sa Ninoy Aquino Avenue, Mia Road at Dr. A. Santos Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, yes.
0: So ano ba ang panalangin? Sabi mo kasi nagdaan ka ng Baclaran. Ano ang panalangin ng ating mga commuter dyan sa lugar na yan?
1: Nagpapagalingan ba kayo sa pagbigkas ng salitang commuter?
0: May mga
1: entry. Paano yun sa'yo? Paano sa'yo?
0: Commuter.
1: Paano sa'yo, Zeus?
6: Commuter.
1: Ayaw matalo,
0: ayaw sumasabay.
1: Mananakay lang yun eh.
3: O pasahero.
1: Eh, okay lang yung mananakay. Wag mo alalahanin yun. Sa root word nun, sakay eh. Kaya okay lang yung mananakay. Thank you, Zeus. Maraming salamat. Zeus Legazpi. Thank you, Radyo Patrol.
7: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: O sabi ni Pawat Jensa ho, sa UV Express from Commonwealth Market to High Top, 10 pesos ang itinaas. Kita mo,
0: wow. Pa,
1: malaking epekto niya kasi ang sumasakay ng UV Express, mga masang Pilipino din eh.
0: Exactly.
1: O, 10 pesos dati 35, ngayon 45.
0: O,
1: ngayon experience
0: nga,
1: ni April.
0: O. Hawakan niyo mabuti ang mga portamoneda niyo, mga kagaya ni Pawat Jensa. Medyo matanda na yan eh. So...
1: Di na maampat na loy, nasa bulan. Sabi ni Sui Suarez, partner, commuter daw yun.
0: Commuter.
1: Commuter.
0: Commuter. Commuter. Parang ano.
1: Commuter lang yun.
0: Saan ka pupunta? Commonwealth.
1: Deyo Jeronimo, maganda umaga
0: sa'yo. Happy birthday sa isa sa mga nurses aide namin doon sa ano medical center para niya. Okay. Nurse ka na ba o aide pa lang? Ryan Villa Garcia. Garcia.
1: Ryan, good
0: Ryan
1: morning.
0: Ryan Villa Garcia. At, happy birthday. Happy birthday. At ganun din sa head nurse na si Ma'am Elaine Bonhan. Good morning. See you tomorrow.
1: Si Attorney Jam Bermudez, ang head po ng Hearing Examiners Division ng Civil Aeronautics Board. Kausapin muna natin. Attorney Jam, maganda umaga po sa inyo.
8: Maganda umaga po, Sir Alvin.
1: Apo,
0: good morning.
1: Papakwento lang po namin, ano ba ang basis at nataas pala, partner, yung fuel surcharge. Yung sa aeroplano, yung pinaringgan mo ako kanina. Oh, hindi mo alam, nakabili na ako ng ticket.
0: Oo.
1: Ay, hindi na ako apektado.
0: Hindi, pinaparecall daw lahat.
1: Anong basis, Attorney Jam, na medyo, ang laki ng talon po, ano, level?
0: 17. Oo.
8: Yes po. Actually po, nag-monitor po ang Civil Aeronautics Board ng average jet fuel prices sa mean of flat Singapore. Ito po ay global benchmark. Ang minomonitor po natin doon ay yung jet fuel prices. And nung nakaraan pong September 1 to 15, ang monitoring po natin ay nasa 60.68 pesos ng jet fuel price per liter. Kaya po, nung September 16 to 30, ang level po ng fuel surcharge natin ay nasa level 14. Kaya lang po, nitong September 16 to 30, umabot po ng 69.12 pesos per jet per liter yung jet fuel price natin. Kaya po, tumaas po ng level 17 ngayong October 1 to 15 po.
1: Opo, medyo malaki yung talon. Ano? Kasi galing tayo sa anong level, attorney? 14?
8: Yes po, level 14.
1: Putin, kaya libo din yung difference, attorney.
0: Alon talaga eh.
8: Yes po, ang rate po natin ngayon ay tumatapak po ng 457 to 1,336.
0: Oh, kita mo lang, laki. Oo. Oh.
1: So, yan, magti-take effect yan ng booking starting when? Pag today ba nag-booking, pasok na ba dyan? O may, ano yan, may specific time na magsisimula yan?
8: Ngayon po, yung 457 to 1,336 hanggang September 30 po yan. Pag po tumapak na tayo ng October 1, tataas na po ito ng 559 to 1,635. Yun po yung level 17.
1: So
8: po, international flight po. Yes po.
1: Kung gusto nyo makatipid, dapat mag-book na pala hanggang bukas.
0: Oo.
1: Kasi pag nag-book ka naman starting October 1, may patong na, may dagdag na.
0: Oo.
8: May dagdag na.
1: Ayun.
0: Kaya wala naman ako pupuntahan. Pero nag-book ako.
1: Kung wala kang pupuntahan, huwag kang mag-book. Kasi dagdag gastos po yan.
0: Tama,
1: ano po. Yung mga yan ba, ay obligado yung mga airlines to implement it, Attorney Jam? O pwede din na hindi implement ng airlines as pang-inganyo?
0: Pwede.
1: Para mas maraming mag-book sa kanila.
8: Ang fuel surcharge naman po nananatiling optional. So meron pong choice po ang airlines kung iko-collecta po nila yung fuel surcharge o hindi.
1: Ayun.
0: Pwede punta ka doon sa hindi mag-charge.
1: Kailan pa paano malalaman nung consumer nang bibili ng ticket attorney na hindi kasali sa increase?
8: Usually po mga consumers naman po natin nagche-check naman po sila halos daily kung meron po silang mga interested na places na pupuntahan. Pero kung sakali po, pwede po silang magtanong sa CAB kung ang airline po na gusto nilang sakyan ay nagtaas po o hindi.
1: Ayun.
0: Naman,
1: so habang
0: pwede.
1: Paganda ng paganda yung airline, palaki ng palaki din ang fuel surcharge. Mm-hmm. Halimbawa, budget airline versus full service airline.
8: Hindi naman po, not necessarily po. Kasi po ang fuel surcharge po natin ay maaari pong pinapataw o kinokolekta ng airlines natin para po magkaroon ng caution yung impact ng volatility ng fuel crisis. So kung ito po ay nagkakaroon ng epekto sa kanilang cost of operation, pwede po nilang kolektahin. Kapag naman po walang masyadong epekto, pwede rin po silang mag-opt out dun sa pagkolekta ng fuel surcharge.
0: Bakit tayo magbabayad nung kanilang
1: fuel nyo yun pag wala siyang fuel di paano ka lilipad paano siya lilipad
0: hindi negosyo nila yun bakit pinilit ko ba sila magnegosyo
1: nung ganun sumakay sa aeroplano nila
0: sige magta-tricycle na lang ako
8: Hindi naman po. Binabalansarin po natin, ma'am, and sir, yung financial stability po ng airlines para po makapag-operate po sila, makapag-continue po sila ng operation dahil po medyo malaki po yung impact ng global fuel market.
1: Tama. One last na lang, Attorney Jam. Ito po ay inaasahan na po natin na magtutuloy-tuloy kasi bear na po, hindi ho ba? Mas lalakas po yung travel pagpapuntang holiday season.
0: Bugso yan.
1: Peak season.
0: Mm-hmm. Peak season.
1: Ganun ba yung asahan po natin na magtutuloy-tuloy lang na tataas yung fuel surcharge?
8: Ay, hindi naman po natin, sir, pwedeng asahan talaga. Dahil ang fuel surcharge naman po natin ay nakadepende po sa tension po sa Middle East. So kung sakali pong sa jet fuel price average natin sa mean of flat Singapore ay magkakaroon po ng pagtaas, maaari pong magtaas ang fuel surcharge. Pag naman po bumaba po, sa mga susunod nating monitoring, maaari rin pong bumaba.
0: Opo. Local so, at saka international po, partner?
8: Yes po. International flights po natin, maaari na po mag-range ng 1,846.10 to 13,726.58 ngayong October 1 to 15 po.
1: Sige. Okay. Attorney Jam, thank you ha. Paki-regards mo kami kay Attorney Arcilia. At pakipasalamatan mo yung boss mo at maaga kong ginising partner. Para magpa-interview. Ang in-charge pala si Attorney Jam. Thank you, Attorney Jam.
8: Wala pong problema.
1: Mabuhay ka.
8: Thank you,
1: si
0: ma'am.
1: Si Attorney Jam Bermudez, ang head po ng Hearing Examiners Division ng Civil Aeronautics Board. O, pihit na tayo sa impeachment. Kasi ayan, si Doris ang galing manggaya kay Congresswoman Belle. Eh. Wala na yung dialogue. Mababalik natin yung dialogue. Hindi tanong natin kay Tranquil.
0: Oo.
1: Kung na-amuse ba siya.
0: Tranquil.
1: kay Attorney Tranquil Salvador III. One of the defense lawyers po ng Corona Impeachment Trial at managing partner ng Tranquil Law at dean po ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Attorney Tranquil, na-amuse ka rin ba sa manner ng pagtatanong ni Congresswoman Belle Zamora?
9: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
10: Yung pagiging amused, hindi ko masabing ganun. Kaya lang tinitingnan ko lagi yan pag-appear ng isang officer of the court, abogado sa hukuma. May ibang mga judges na matutuwa sa iyo. May mga ibang judges hindi matutuwa. Depende sa demeanor mo. So depende yan sa discretion ng judge. Sa tagal kong nagpa-practice, may mga iba could get away with it.
0: Oh.
10: Kasi nakakatuwa, cute naman siya. Alam niyo ganun? May ganun. May mga judges, sobra ng higpit. Pag ikaw, alam niya na parang, this is out of context. Diretso ka na sa tanong mo. You don't need to make that statement.
0: Oh, ganyan?
10: Yes. Uh-huh. Depende kasi sa pagkatao. Kahit naman kayo, di ba, iba-ibang pagkatao. May medyo maluwag, may medyo reasonable, medyo stricto. Meron nga akong daling ko kayo dito. Nung bago ko nipapractice noon, merong isang party, hindi ko alam kung party o nandun sa likod, sa court. Eh, sa court, alam mo, mga 20-25 lang naman ang presa dyan at the given time, marami na dyan ang 40. Alam mo, nakaslouch, parang nakasandal lang na, tinawag ng attention ng court. Sabi niya, you sit properly.
1: Yung decorum.
10: Alam mo,
1: kung saka kung ano.
10: Yes. Kasi yan, kahit yung manonotice mo, kahit sa aming pananamin, kasama yan sa pagrespeto sa hukuman. Magbarong ka, magmerikana ka, bawal ka mag-short slips doon. Yung pag-address mo ng court, pwede. Pwede nga. Kasi alam mo, sometimes, pag cute ka naman, o maganda ka naman, o gwapo ka naman, probably could run away with it. Kasi may mga ibang judges, probably because of their age, no? Parang apo ko to, nakakatuwa. May ganon. May ganon.
0: Nakaka-relate.
10: Gusto niya. Ito parang gusto. Maganda maging ito, no? Son-in-law. Parang Kasi tao lang tayo eh. That's true. Kasi I'll give you another example. Nung bata akong lawyer, meron napaka paritar na judge. Tingin ko natutuwa sa akin. Kasi bata nga ako, siguro tingin sa akin apo.
1: Napugian sa'yo.
10: Hindi. Bata pa ako, siguro sabihin ko, may conflict po ako. Manggagaling po ako sa Quezon City.
0: Oh.
10: Ang hearing ko sa, let's say, Pasay. O si, no problem. Sasabihin sa staff, I will make a second call.
0: Wow.
10: Kasi lang, alam mo, tao eh. Tao ay tao.
0: Oo, oo.
10: Alam mo yun? Fake. Yung perception natin, immaterial dyan, perception ng mga judges, ang critical.
0: Oo.
1: Oh, pero si Attorney Bell, sorry, yan. Si Congresswoman Bell, ganoon talaga siyang magsalita, Attorney Tranquil. Yung Burrell. May pagkakolehyala siyang magsalita.
10: Eh, kanya-kanyang style yan. Eh, wala namang masama doon. Diba? Eh, basta yung message niya ay na-re-relay niya.
0: At saka yung tanong niya ay na-itanong ng maayos. Pero, paano po ko natutulog? Humihilik pa. Ay.
1: Abante, ikaw ba yan?
10: Okay. Sandali ha. Paliwanag natin yan. Alam niyo, nung narinig ko yung paliwanag kahapon ng prosecution lawyer, ng congressman, saka yung paliwanag niya, alam mo, we cannot actually trivialize. Alam niyo, pag sa hukuman yan, again, you go back to your conduct and demeanor in the presence of the court. While you, these are explanations. Okay yun, paliwanag yan. Para sabihin mo, ay patawarin niyo po ako dahil nakatulog ako, pagod na pagod po ako sa trabaho, maintindihan yan. Depende sa paliwanag. Pero again, that goes to your conduct towards the court. Sa amin, ganyan. Sa abogado, alam natin yan. Na kailangan hindi tayo magpapakita ng kahit anong demeanor na sa tingin natin ay makaka-offend sa court. Kasi sa tingin namin, bilang trial lawyer, practitioner, baka makabawas yan sa points namin. Hindi naman actual points, no? Kasi the very moment, these people, these judges are human. Pag natandaan ka, patulog-tulog ka sa akin, ha?
1: No.
10: Ganon.
1: Ah.
10: Depende. This is just like a public trial. Kaya pwede yung mga ganyang biro, you know.
1: At hindi rin maganda na may natuto. Parang disrespect naman sa court. Eh kung gusto mong matulog, di mo uwi ka. Wala namang problema yun. Di ba? Hindi ka naman pinilit na umaten dyan. Eh, no? Pero hindi pwedeng i-justify mo. Hindi boring magtanong yun. Ay, hindi.
0: Lumalaylay na.
1: Hindi mo trabaho yun. Di ba?
10: Tama po.
0: Oh, sabi naman ng judge, ay, ganyan pala gusto ninyo, ha? Matutulog kayo dito sa korte ko. Naglabas ng kumot si judge.
1: Attorney, anong masasabi mo? May mga observations na yung kahapon daw ay parang nasayang yung oras. Hindi naman siya importante dun sa court. Unang-una, 7 million yung halaga ng armas. Eh, mahigit naman dun yung kanyang salin. Yung okay. Kanyang pera sa yung ari-arian. So, it doesn't matter. Ano? 88 plus
0: irrelevant.
1: Paano kung niregalo lang sa kanya? Do you agree na nagsayang ng oras lang kahapon ng prosecution?
10: Alam mo, hindi naman kasi lagi yan. Ang interest sa isang testigo is heightened. Pag ikaw nagpipresenta, syempre, katulad ng aking sinasabi, parang puzzle yan, inuunti-unti mo. Hindi naman laging malaking chunk o substantial na magagawa mo. Sa tingin ko lang, ano, as an outsider, sa tingin ko, pinalabas nila yan for several reasons. Una, pinalabas nila yan, ang tingin ko lang, personal, kaya maraming pa rin. Alam mo, baka violent yung mag-asawa niya. That's one. Ganun yun. So, it's to give some level of attention to persons owning firearms. Okay, second, gusto lang pakita na, ganun pa kadami, paano magkaroon ka ng baril? Pangalawa, deklarado ba yan sa salin? Deklarado ba yung baril na yan o pumasok ba yan sa other assets? Kasi tandaan mo, hindi naman yung actual declaration ang critical, yung maliit ba o malaki, pati accuracy of your declaration.
1: Yeah, so ibig mo sabihin, para sa iyo may puntos 'yon, yung hindi siya walang kwenta kahapon.
0: Hindi relevant.
1: Hindi naman irrelevant. May kwenta siya.
10: I'm trying to give us a significance to the whole of their theory.
1: Correct.
10: Okay. Pero kasi siyempre, dahil nga nagtatagal na ito, you would want to catch the interest of the public, di ba? Gusto mo makita yung interest ng publiko, at dahil makita mo yung interest ng publiko, ayaw mo yung sandali, parang nakakawala ng interest. Kasi for instance, dalawa yung testigo, may cross-examination kahapon. Si Sopeña, ang sinasabi lang niya, kung ano lang po nakalagay electronically, yun na lamang, di ba? Yun lang ho masasabi ko. Wala akong masasabi outside of that, kung legal yan, kung hindi yan, kung accurate yan. Eh, hindi ko basta yan, kung ano nakadeklara yun. Yun namang si yung officer Sanggalang, sinasabi naman niya ito yung mga nasa record namin. Kasi firearms and explosive eh. Operative yan eh. Ito naka-record namin kung magkano yan, kung paano in-acquire yan, kung paano ginagamit. Then wala siyang personal knowledge doon.
1: Correct.
10: Kaya siguro ang tao, ang tingin, ay, boring, ay, irrelevant. I think some of the judges, senator judges, were also not so interested with the, with the presentation. But again, hindi natin kasi totally disregard lahat ng napipresenta. Kasi hindi naman, ang ang mag-appreciate niyan sila. Baka later, pagbabasa nila, oh, may relevance pala ito. Mm. Ganun yun.
1: Tama, tama.
10: Oh, pagbabasa nila, pag-aari, oh, may relevance, connected pala, oh. Sa ngayon, maaring hindi. So, what the judges would do is just to take everything.
1: Yeah. Ngayon, we have 3 minutes left. Anong inaasahan mo sa testimonya ni
0: Baste.
1: Mayor Baste? Kung matuloy man, kasi ang napagkakabasa ko talaga sa sulat, either today or tomorrow. So, I don't know kung sure na ba na today siya mag-testify?
10: Hindi pa ho, walang katiyakan. Malalaman natin yan mamaya kung siya magte-testify. Pero naiasahan ko po dyan, ipaliliwanag niya yung, ano, yung GenCorp. Okay? Uh-huh. At sa inaasahan ko dyan, ang prosecution, ipo-focus nila yung involved ka ba sa mga business activity under your supervision. Kasi violation yan sa Article 89 ng Local Government Code. Bakit ka nag-involve sa ganyan? Okay? Kung ganyan, kung involved ka sa mga business na yan. Pangalawa, alam mo ba na yung kapatid mo ay may interest doon that they'll declare mo sa Sal-M, yung gano'n, ano yun, yun na naman ang pag-uusap, isang pag-uusapan doon. So these are matters na titingnan nila, tapos yung code of conduct of a public officer. Eh, kasi in relation to the local government code and that, pag may mga businesses na inconsistent sa ano mo, position mo, dapat mag-divest ka. Diba? Or at the very least, kung meron kang mga, I don't think naman na may mga officer position yan, yung actual officer position, dahil alam naman nila, kailangan mag-resign ka. Yun eh kung kakaboto mo pa lang, within 30 days mag-resign ka. So these are things that will be very interesting. Titingnan natin kung meron ba siyang naging conflict of interest. Meron ba siyang business na directly involved doon sa local government unit niya. I think yun ang gusto nilang dalhin doon, na tinatawag. At yung connection ng business na yon doon sa kapatid niya, sa vice president.
1: Can he invoke something that will protect her, his sister? Mm. Or wala siyang ganong klaseng power? Hindi siya kagaya nung mister o asawa o the accused herself who can invoke something?
10: Wala po. Wala po. Ang ano kasi, meron niyang tinatawag tayo sa rules of evidence na filial, okay, privilege. Hindi ka pwedeng mag-compel, mag-testify laban sa iyong ama, ascendant, okay, or sa iyong mga anak. Wala yan dito. Walang privilege sa magkakapatid. Subalit, nasa sa kanya na yan kung paano siya sasalo.
0: So, walang kapatid?
10: Oo, pero liliwanagin ko ha. Oo. Pag meron sinabi-sabi niya na sa tingin niya, meron, oh, sandali, ma-incriminate siya mismo, si Mayor. Pwede niya hindi sagutin yun. Hindi ko pwede sagutin yan. Kaya lang, alam mo naman, because this is a public trial, a public hearing, pag sinabi, uy, naku, may tinatago yan. Kasi, ayos ko din. Alam mo yung gano'n?
1: Yeah.
10: Alam mo, yun ang downside. Kung sa court yan, madali yan. Kasi, judge ang kaharap mo eh. Tsaka ilan lang, parties. Pero pag sa public, uy, naku, itulak nyo. Kasi, ayos ko din.
1: Alam mo yung gano'n? Tama. Correct. So, pwede niyang, pwede mag-invoke against, ano yan? I invoke my
10: right against
1: self-incrimination. He can do that.
10: Kung siya ang madadamay, ha? Okay. Makikrimanil expose siya. Okay. Pwede niya invoke yun.
1: Oh, pero in order to protect his sister, hindi pa pwede.
10: Oh, depende na yan. Eh, pagpaprotect, siyempre, kapatid mo yan. Tayo naman lahat. Karamihan sa atin, may kapatid. Nasa sa pagsagot mo yun.
0: Okay.
10: Alam mo yun. Nasa sa pagsagot mo kung alam mo ba? Mm. Eh kung hindi mo talaga alam, paano ka napipigain? Sasabihin mo na, hindi ko talaga alam eh.
1: Pero hindi pwedeng lahat ng tanong, yun ang sagot mo. Hindi ubra. Na-invoke my right against self-incrimination mula umpisa hanggang dulo, hindi pwedeng ganun.
0: Pwede ba yun?
10: Kasi naman yan, ayon dun sa pag-frame ng tanong. Okay. Kung ma-expose ka sa isang crime, sa isang criminal liability, magkakaroon ka ng penalty, ay pwede mong sabihin, sandali po, hindi mo po pwede sagutin
0: yan. Ayun. Pero makukompel ba siya na pumunta? Kung hindi siya pumunta, anong mangyayari?
10: Ayan. Maikli lang, no? Pag hindi siya po pumunta, pwede po siyang i-require. Pag paliwanagin, ba't hindi siya magpunta, pwede po siyang ilagay sa contempt pag hindi siya. Kasi may contempt power in courts. Or, siyempre, meron din ang tawag silang warrant. And sa courts, yan ang tawag bench warrant to compel your appearance based on the authority of the court. Kaya lang, last statement ko, pwede rin silang mag-file ng appropriate motion to quash, questionin yung subpoena na yan. Tingnan natin lahat yun.
0: Okay.
1: Thank you, Tranquil. Mabuhay ka.
0: Thank you,
1: para tayong magabang. Mabuhay ka. Thank you.
0: Salamat
10: sa inyo.
1: Yung barrel mo, tago mo.
0: Oo.
1: Thank you.
10: Sige po.
1: Si Attorney Tranquil Salvador III, managing partner ng Tranquil Law at dean po ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Okay, partner, alas 8 na.
0: Okay.
1: Ay, parbating ko muna si Mark Jordan Hidalgo Dalayap ng South Korea. nanonood partner habang nagtatrabaho sa ano sa South Korea. Thank you. Yung iba, pasensya na po wala ng oras eh.
0: Wala ng oras at saka maglilinis pa ako ng aking barrel.
1: Batiin ko muna ng happy birthday sa commanding officer ng si GK9 EOD.